0: tumutumot kay very healthy. Kadto na sa butika, mga karadyuman, ka sa mga grocery stores, bakal na sang Vita D Plus Coffee Mix.
1: Tatak RMN.
0: Sinong aton nga mga talamyawon na Radyoman Mags?
2: Good morning mga suki sa kay Sir Stephen Panega, Mayoka Tersang, Kandado Cabana, Draso May Leon. Good morning man sa kay RD Raraganzon. Good morning kag sa iban pagyed the boss idol.
0: Salamat gid sa pag-upod ninyo sa kay pari Nick Piñasales sa Nick's Food House mayong aga parikoy. Kadtulang kamo sa ila sa Limabian nga restaurant, may sanga sila sa Sara, Barutak Nuevo, Barutak Viejo, Pasay City, sa La Paz Public Market sa may kag sa may Ilopesan. Kay pare bebot sa bebot ni Mina sa labahan kadtulang para sa mga seafoods mga karadyuman sa bituon sila. Pangitaan nyo lang natong dining bebot. Amala nyo, gin-refer ka mo ni Boss Idol. Kay Toto Hector Espinosa, sang Tatis Manukan, mayong aga kay Sumuman, kay Boss Ingo Bilandres. Boss Ingo, good morning! At kay Nonoy Imidjo Ortilio, sang Nonoy sa Inasala. Kay Doc Nenas Pador, mayong aga dok. Kay Ma'am Karen Elizabeth Diriquito. Good morning kay Ma'am Noemi Viejon. Good morning, ma'am. Kag Radyo Man Max, may listener gali kami. Kita, no? Aryo. Sa kay Ma'am Azucena Makalalag, ano dani na daang CPU home sa may Pavia?
2: Centennial.
0: Ah, CPU.
2: Centennial Village.
0: Village, no? Aradang ila, no? Sa kay Ma'am Azucena Makalalag. Ma'am, salamat git. Adlaw-adlaw, guys. Huwag patay-patay giling radyo nila. Salamat git, ma'am, ha? And thank you, git, sa pag-upo diri sa atin na pagpangalag. Radyo Man Mag, sa mga pumuloy naton.
2: Sa aton mga kauturan may problema kabala sa appendix kaagi ka appendicitis. Ang appendix nagaobra sa special antibodies na nagaaway sa mga bacteria kag viruses while ang appendicitis amo naman ang pagpalanghubag sang appendix. Kung ang appendix malupok sa sunod sa lawas ini makahilo kag may tsansa nga magdangat sa kamatayon. Gani ginarekomendar sa inyo ang Dr. Pinoy's Quadin Capsule may kapasidad nga pabaskugon ang mga organs sang lawas pati na ang aton nga appendix tagabulig sa pagpagwa sa mga toxins sa ugat. Gani nagadamo man ang antibodies. Ang madamong antibodies nagaresulta sa mabaskog nga lawas kag mabakod nga resistensya. Gani isubong pa lang mag Dr. Pinoy's Quadin Capsule na. Wala sang Pinoy nga masakiton kun may Dr. Pinoy's Quadin nga ginainom. Mabakal ini sa mga butika malapit sa inyo lugar.
0: Magkaradyuman sa mga tampalamati natin kung gamit pangumagad to na sa Iloilo yung Agri-Industrial Marketing and General Services Incorporated. May sanga sila sa Lawaan Village sa Balantang Saharo malapit sa Meseres Terminal. Choy, kung dira ka nakabakal. Sigurado ko yan ang imo na bakal, puro tanan di kalidad. Tawagan niyo kung butigon kung pigaw. Gani kadto ka sa Iloilo yung Agri. Bakal ka dira minimum 3,000 pesos sa mga gamit panguma. Especially ang kubuta, may coupon ka, ang coupon mo ngayon na sa December 5, bunuto na ito nina, abi mo ang chance mo kadako-dako, the more coupon nga mabutang ni mo, tako ang chance ni mo nga magdaog sang kubuta, traktor ang bili, lapit isa ka milyon. My goodness. Bisan pisos, wala ka sa pag-on sa imusri nga bulsa. Libre. Gani sa mga tampalamati naton, kadto na sa Iloilo New Agri, pagitaan nyo lang si Ma'am Susan Aurelio or si Mr. John Erland Podadel. Ang huay kumatamyaw, ginatamyaw ko kamo mga karadyuman, sang maayong aga. Ako si Radyuman Regan Sugabo Arlos.
2: Radyuman Maggie Maleriano.
1: Tatak RMN.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mall Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: CDO Idol. Cheesiest, Arbis Idol Cheese Dog ever.
5: Versus previous formulation. Our cheesiest CDO Idol Cheese Dog ever. Buy now.
4: Ito ang idol ko.
6: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best Idol Hot Dog ever.
7: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
8: ACS! Si Mommy at si Washing Machine, relief sa fried washing machine detergent.
9: Hello, Washi!
10: Hello, Mommy!
9: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
10: Kaya yan ang fried washing machine detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at
11: manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
12: ACS. Makikiraan.
13: Lola, ang dami niyong dala. Sa inyo na po itong upuan ko.
12: Salamat, iho.
14: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, matulungin sa kapwa.
15: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
16: MX3, tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.

0: quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw, gabaka-baka. Bisag sobra na, tanan, ginakaya. Mayo na lang, may bag-ong nga Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, bulig para mas todo ang kusog mo with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Revicon Forte, may palagang lakas mo.
5: I have Lagnat, and I have Sipon. Pwedeng flu!
6: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
0: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ahoy! Kidney care time!
8: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag hindi kapahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
9: Available sa mga butika at Mercury Drug Stores nationwide.
10: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
11: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
10: Wow! Mas pinagaling pa?
11: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
12: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga.
11: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
0: Yun nilang quality yan.
1: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
13: Ang sakit sa ulo. Dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic. Masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong.
0: Unilab quality yan.
1: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
15: Oras alas 8:12 sang aga.
16: Sumasaludo.
17: Your attention, please.
16: Buong-buo.
17: May I have your attention, please?
16: Diretsong-diretso. Mga balitang totoo. Sumasalubong sa inyo.
17: May I have your attention, please?
16: Narito na ang bagong dynamic duo sa Iloilo. Straight to the point. Tatak RMN.
15: Good morning, friends. Mayong aga, mga karadyuman. Welcome sa programa RMN Straight to the Point.
18: Mga karadyuman, ari kita sa adlaw ng Miyerkules, July 1, 2026.
15: Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyuman Novi Malyon Cuasa.
18: Radyuman Regan Sugabo Arlos.
16: Straight to the Point, ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program. Dito sa DYRI Tatak RMN.
15: Mga karadyuman, medyo madulom-dulom ang kalibutan halin kahapon, no? Kag kisaga tupa ang ulan, do hindi gawa tama ka singkal sang init. Dala ini sang upod na tondri sa RMN, no? Si Bagyo Henry, no? Pero may palabra di honor si Bagyo Henry.
18: Amo na yang maayo.
15: Yo, kay
18: Bagyo ka lang daya, pero ang palabra di honor ya hindi mo ginaya pagbawi unda.
15: May palabra di honor si Bagyo Henry nga paghambal niya sa pag-asa nga hindi ako iya direkta nga manghalit sa Iloilo kag sa Western Visayas. Gintuman niya.
18: Yeah.
15: Ang hangin habagat ya nagdala diri sa ato. Pero tiyan mo na ang explanation nga subong, medyo madulong-dulong mga ton nga palibot, may occasional kita nga pagtupa sang ulan, kag hindi gawa tama kasingkal sang ato niya nga panahon, kusong kinit. So, Bagyo Henry, ang nagatuga sini.
16: Tatak RMN.
15: Mga karadyuman, day number 2 subong sang rally, naging mapamunuan sang Iglesia ni Cristo. Well, puno sang emosyon ng iban.
18: Yeah.
15: May iban man yang out of compliance. Mm. Kasi ang ila relihiyon medyo ginapati gid man kun anong sugo sa ila yang mga leader. Kag nagpabutsag sila nga ini wilga kontra korupsyon. Pero ang main motivation siyempre ang gin-announce ni Ombudsman na Boyeng Remulla nga sining semana ipasaka na sang Ombudsman ang kaso sa Sandigan Bayan nga plunder bato kay Senador Rodante Marcoleta nga isa ka membro sang Iglesia ni Cristo.
18: Amo ni nagpa-trigger Radyo Manuvi, usually kung may rally gin man weeks before sang rally may plano ina. Ginaplanuhan na eh. Pero sang gin-mention ini ni Boyeng automatic pagkaaga Radyo Manuvi rally da yun. Actually ang iban gani wala sila makapreparar. Ang Quezon City nagambal nga kuno may permit man ang ilang rally pero kadamu-damo sa mga tao nga na-stranded kagapon kay way man ka preparar nga mapuno ang aton sini nga madala noon. Nami man ang pag-rally against corruption. Pag-rally nga dapat may ara kita sang transparency. Pero Radyo Manuvi, lain man yang rally nga daw punggan mo ang gobyerno para hindi pagdakpon ang isa ka tao nga may ara sang salabton sa gobyerno. Lain naman ayan.
15: Yes. So, subong adlaw, mga 14,000 kagabi ang tao. Subong adlaw, expect sila nga base kung makalabot sila 100,000.
18: Base man.
15: We will see.
18: Base man, base man.
15: Pero regardless of numbers, dua lang kabagay ang gusto taman nga ipahinsindi sa mga pumuluyo. Constitutionally guaranteed ang ginatawag na freedom of assembly, ang pagtililipon, peaceful assembly, kag freedom of expression. Mahayag kada sa imo nga mga ibubunot. Party na iya sang demokrasya. No? Pero, makadto kita mo sa idol sa ikaduha. While okay ina, pero kinanglan mo man permit. Ti sa day one, why sila pangayo permit? Gin-surpresa nila. Ang dayto nila, nakakuha na sila permit kay Quezon City, ining sakop sa ginawilgahan. So, gingaan sila permit sang LGU, sang Quezon City. But even with that, no? Kung ganin lang taong mo sa idol, may kulang pa na. Kay while tuod Quezon City lang ini, may impact ini kay dira gagi ang iban ng mga syudad sa Metro Manila. Di kung dira nagaagi, mapiktuhan ang mga estudyante nga nag-eskwila, mapiktuhan ang mga tao nga gusto magkadto sa trabaho, mapiktuhan ang mga gusto nga mag-business meeting para sa mga business deals nila, mapiktuhan ang mga negosyo, mapiktuhan ang tanan nga mga nagapadalagan sa ekonomiya ta, hindi lang sa Metro Manila, kay sentro sila, ang bilog nga Pilipinas. Tinagwa gini sa baba ni Senador Alan Peter Cayetano sang naghambal to siya kahapon sa rally sa INC. Sili niya sorry sa mga nabutang sa inconveniente nga sitwasyon. Pero sili niya amo na siya ang katuyuan. Nga kung nabutang sa inconveniente nga sitwasyon, maintindihan kag mabatian ang atong mensahe. So in other words, ang day one to, nangin insensitive ang Iglesia ni Cristo. Nga well tuod

0: Parehas ang nagligad ng mga rally Manila.
1: Yeah.
0: May mga emergency cases. Like nakarga ka karon sa ambulansya. Paano ka katabok karon ko amo ng traffic to?
1: Diba?
0: So why nilaging considerar ang mga bagay nga mo sinakay ko na ngayo ni sila permitan eh. Nakaimo device o kung nakaimo sang plano ang gobyerno nga kung emergency din magi.
1: Yeah.
0: Ang mga gusto magtabok lang niya sa rally nga ni din sila pwede pag yun niya din sila irirot.
1: Kaya ti ko dapat prestado eh.
0: Oh.
1: Tigaling kay ti na sorpresa ang gobyerno.
0: Hmm.
1: Nagtingob lang kamo dito.
0: Hmm.
1: Ti nag-traffic radyo manovi ang tanan nga may mga ay ginagani mga transaksyon mo iya nga pwede mo pa lang iya mapabuasan. Okay pa na. Pero inang emergency nga mga transaksyon like may dalaon ka sa ospital,
0: i-dialysis ka
1: or
0: dahil nga lo kay transfer ka sa laing ospital
1: or may hingagawon ka sa papilis mo radyo manovi nga dapat subong na gid ang deadline.
0: Oh.
1: Ti ang napurnada nga transaksyon kagapon.
0: Yes.
1: Kada muda mo sa nalitan, why kita ya problema, Radyo Manovi, nga ang iglesia ni Kristo lang yang gusto iya sang transparensya.
0: Tinagligad.
1: Tanan kita
0: ang
1: gusto eh.
0: Ang nagwilgaman. Nagligad, nagwilgaman gani ang iban ng mga sekta.
1: Yeah.
0: Kada tao may kinamatarong.
1: May kinamatarong na.
0: Pero ngayo lang ta permit. Kapin pa ang inyo wilga, dako mo.
1: Dako-dako eh.
0: May iban nga ginambal nila. Tinagligad, iban to ay mangkamuga demand permit. Okay, kita nyo kin disperse sila.
1: Hmm.
0: Pero may iban man nga kumagwelga malang kagdo sa plaza malang kamo.
1: Why man problema na yan?
0: Why man awat gid? Hindi man para kadako sang ilan eh. Why man gid huol blast publiko? Do gina-ignore na malang na.
1: Yeah.
0: Tingin nyo galing kay tama kadako ang mga salakyan nyo ara paskar sa.
1: Ang mga bus ya aras tungam.
0: Oo, ti siguro bisan anyo na ipasuli-suli. May diferensya gid ni. Te kita mo may nagbalita lang. Sang concern niya sang isa ka estudyante, sila niya may exam ako tan eh. Niya bisa ano ko kalibot, di way gikuguan, e pertigi ka damo, tawo. Ginbalita lang, o ato naman inatake naman to sang tanan ng mga DDS. Nyara naman ang medya na nakabaton malita. Ara naman ang ga-proteksyon sa barangay pangat. So kumagamo lang ng utok niyo
1: kami. Way kita ni.
0: Ngayong inyo lang yang kita, nyo ni kamo kita sang iya sang iban. Bisan to, isama lang na sang estudyante, pero dati si valid concern. No? Valid na nga concern, kasi kamo gani, kapahayag kamo sa inyo concern, sa iya, mapahayag sa concern niya. Tapos ginbalita sa mlain sa, so gusto nyo yan, news blackout? Basta gani nga inyo gusto?
1: Hindi mo na
0: yan. So I don't think that is the real meaning of democracy, and that is consistent sa inyo ginhambal nga we are a democratic country.
1: Yang pagka-demokrasya, Radyo Manovi, why problema basta hindi kakahalit sa demokrasya sang iban?
0: Correct.
1: Diba? O may demokrasya ka, free kita to assemble, magtipon dito, magpahayag. Pero hindi na free kung ang tao karon Radyo Manovi, hindi na daya kaobras ang kaugalingon niyang obligasyon.
0: So, freedom and at the same time, permit. Amo nang number one. Ang number two, this is a call for siling nila justice. Nga bisan ako ginaknowledge kung man may punto man ding iglesia ni Kristo.
1: Ah, may punto. May punto.
0: Nga titood man kunawayon tamalan nito ng corruption nga tuntuod.
1: Salamahon ta.
0: Buson ta kaga mga dlagko nga mga isda da. Among hulikon ta.
1: Salamahon ta.
0: Pero ti amo nang hambal tabla. Samtang way pang dlagko nga mga isda.
1: Bisan ang lupoy lang anay.
0: Bisan ang gurayan lang anay madakpan. Ang makasuhan. What's wrong? Kahit isa tuod lang, hindi kahambal ang iglesia ni Kristo nga si kapatid Rodante Marculeta, way sala.
1: Yeah.
0: Nga.
1: Kaysa
0: sa baba niya na mismo naghalin.
1: Tanan nga ginasunto sa iya, Radyo Manovi, siya na naghambal eh.
0: Ang iya nga statement of contributions and expenditures, sose after election sa pagkasinador, ginapasubmit na ang tanan nga kandidato, wala niya ginsubmit.
1: Yeah, way ginsubmit.
0: Pero sa iyang salin, nakita nga may porta siya nga muna eh.
1: Ginsubmit niya pero wala niya tumabutang. Nagsubmit sa siyang sosi niya.
0: Oo.
1: Pero wala niya dito ma-specify, Radyo Manovi. Ulihin na, sige nambal niya sa media. Kasi niya may ginata, gani sakon nga 75 million.
0: Te, natural kay siya ang nagambal sina. Ginpanditali pa.
1: Ginitali
0: so alin kuno kay Mike Defensor ang 30.
1: May
0: 25. Kag may duha na tag 25, kag isa 20 million. So total 75 million. At that time, siling niya, why patuya kampanya? Naglain agad.
1: Naglain agad?
0: No. Kung wala pa

0: kampanya, ano ang gadgad sa isa ka elected official kay datay congressman siya?
1: Yeah.
0: Nga magbaton ka sang campaign donation kay under the anti-graft law, hindi pwede. Nga magbaton ka sang anuman nga pabor.
1: Yeah.
0: No? Di kay siya nagambal sina, ginpurso karon sang ombudsman. Sila niya may ginbaton ka nga kwarta. Nga hindi ka dapat magbaton. Kaya the only way nga pwede ka lang kabaton kung magkandidato ka as campaign contribution.
1: Pero i-declare mo na.
0: So why niya naging declare? Tapos as public official, nagbaton pagid siya. Sa chimpong hindi dapat magbaton.
1: Tidra ka ginaigo.
0: Ting ibang na pamutang to placard, kiti na mislead mo. Why sila kayin sindi sang layi sa plunder? Siling nila nga plunder gid. Kaya wala piyansa. Ti daw na highlight ni hingabot ini. Pero kabalo ka mo ang layi sa plunder. Ang kaso o kunang kwarta involving 50 million
1: up
0: pasaka.
1: Yeah. Plunder na.
0: Plunder na. Ti bangod kay 75 million eh.
1: Ti sobra sa 50 million eh.
0: Oh, plunder.
1: Plunder siya.
0: So mo naging file kay Senador Marcolita. Sa punto naman nga ti mas dako da ang kinawatan sang iban, gagri kita da.
1: Ti usto man.
0: Ti hula tonta kay ti ma-witness si bunuan kuno mo. No? Kung mag-witness sa basi dira na mabunit ang ginapangita tang dagkong isda. Kay ti way paman mo.
1: Ti dapat ang mindset era jo
0: malogi. Ginamatamat sila kaso. Ti butang ta pa bis style na yan ni Marcos ah. No, kung sino man da sa ombudsman or sa Department of Justice. Pero ang kamaturan sinis, may punto nga kasuhan si Marcolita o kung hindi.
1: May punto eh.
0: Sige, may punto. Ano ang sagad niyo kareklamo? Digla?
1: Ano ang inyo mareklamo kamo nga nga i nga nga wala sang bail? Di kaya mo nang layigan eh.
0: So diri na ta sa second point ta. No? Hindi pwede nga padagaan ta lang sa wilga. Kung may ara dalakpon iya sa aligasyon sang pangawat.
1: Ay, hindi na yun.
0: No?
1: Ininaya mo
0: kagti gina-challenge na di ang Marcos administration. Kag ang ombudsman. Tindugan nyo kung gapati ka mo ng hindi nihingabot. Kundi kamatuuran lang ang gusto nyo, hostisya lang ang gusto nyo. Do not allow yourselves to be swayed, to be threatened. Siling dako ang wilga.
1: Tiyo eh.
0: Kay kung panaron nyo ni ang iglesia ni Kristo.
1: Liwilgahan naman ka mo sa rason.
0: Just like sa iban man nga reliyon, pilakadlaw,
1: ang
0: Katoliko, ang Baptist, ang Islam, kung magwilga man sila, kag maapin sila sa upod nila, dayon mayield ang gobyerno ta.
1: Ti, hindi amo na iya.
0: Ti, kaladlawan ang gobyerno ta eh.
1: Radyumanubi.
0: Nawilgahan ka lang, hadlo ka.
1: Kag, ti,
0: may... Kaysa pa hindi ini political persecution, nga wala balasang balasihan.
1: Eh, basihan
0: balanta
1: eh.
0: Balanta may political persecution eh.
1: Pero ti, bisan pa.
0: Lain sang unaya sa mga chimpo Marcelo, ang persecution sa to sang una, pertigit. Pero atong ginpang priso nga iba, hindi ito yung corruption ng ila. Ining mga street parliamentarians sa una.
1: Bato lang to sila iya.
0: Nakigato to sila iya. Kagina-challenge nila ang dictatorship ni Marcos.
1: Pero why wala ito yung corruption. Why ito corruption?
0: Why ito yung corruption sa ila? Ariya korupsyon ini yang isyo kay Senador Marcolita. Tuod man iyo rin di, why kita gambal sina kung sino may sala. Kundi sabton niya na iya. No? Pero hindi pwede nga may mawilga na iya para sa iya. Itong magambal ninyo ni Pagdakpa.
1: Kaga,
0: or else. Oh, di ba?
1: Para sa akon, Radyo Manubi, ako katuliko. Ako mo katuliko ka man. Hindi, may separation. Para sa akon, ma-opinion ko niya, may separation niya ang poder sang simbahan kag sang gobyerno. Ang gobyerno iya bantayan ta lang. Kun anong ginaobra niya? Ti para sa akon Radyo Manubi nga pumuluyo ka isa ka taxpayer. Kun gareklamo subong si Marcolita nga angasya lang ang iban way. Ti basi wala pa yang ila. Dipinsahan mong lawas mo. Pagkatapos nga dipinsahan mong lawas mo kun ikaw ang wala kaya sang sala. Ti Radyo Manubi makuha mo gin man iya ang kamatuoran mientras way kun way kagin man iya sa sala mo. Ugaling masubo lang kay ti plunder ini. Kag nakumiter mo na kay ikaw nagambal. Siguro way kita sang basulon diri. Kun wala mo na tani ginhambal. Eh basi wala ka man gin kasuhan sang plunder.
0: Yes, no ti amo na ang challenge subong sa aton tanan. Kay nag-secure na permit ang iglesia ni Cristo, I assume nakadesign na sang ilay ang plano man sa traffic.
1: Yeah.
0: Ang Metro Manila Development Authority under okay. General Nicolas Torre. Okay? Kag sa side naman sang gobyerno, kun gapati kamo nga may sala si Marcoleta, bisan sino pa na yung mga wilga, implementar nyo yung kasuguan. No, hindi pwede nga panaron nyo, bisan sino lang dang wilgahan ka lang. Hindi mo na maubra ang imo yung ulubrahon. So, amo na nga ton, kaginahulat. So, pero, until 8 PM karon ang permit nila,
1: yeah.
0: We will see kung ma-extend pa sila o amo na karon.
1: Tikon mag-extend ba lang sila, Radyo Manuvi, kag may permit sila?
0: Kag naka-plastarya ang rerouting plan.
1: Ang gobyerno,
0: problema, de.
1: Kung ano man yung ginasinggitan nyo na, ako ya gusto ko na yan ginaubra sang iglesia ni Kristo nga nagapanindugan sa corruption. Pero hindi ako ya gusto ra, Radyo Manuvi, nga may mabatian ako ya sa ila nga magsinggitan, nga hindi pagprisuhon, kay wala sala
0: di, kamo
1: si Marcoleta. Kay ang aton niya basihan, sumong kurti lang niya makambal nga may sala sa kunway. Depende
0: yes.
1: Sa ipresentar nga mga ebidensya against or pabor sa iya, Radyo Manuvi.
0: Kati karon way na nagapangsyon ang gobyerno.
1: Kayos
0: na. Kung sinulanda karon niya, mga damo kamo inyo ya, mambaldi pagdakpa. Ati, why na ni karon law and order ang Pilipinas eh?
1: Pareha sabi ni karon, Radyo Manuvi, pumuloyo ako sa konsepsyon, planga ako sa konsepsyon ano, abi? May kaso ako, na i-file sa akong, dakpon ako, abi, sang...
0: Libel,
1: abi, dakpon ako.
0: Timawilga, taga-konsepsyon.
1: Timawilga, ang taga-konsepsyon, pare, hindi ako pagdakpon!
0: Ayan ang balon nilang korte, ninyo ni pagdakpa, kay why ni sasala?
1: Ay, hindi abon.
0: Di kanto ka to, anay sa korte.
1: I-presentar tong imo ebidensya.
0: Piansa ka to, bais ka to sa korte, bais ka to sa judge, mula present mong ebidensya mo nga, hindi na matuon. And let the judge decide.
1: Amo na yung proseso. Eh. Kay kun pasugtan ta ni karon ng mga wilga-wilga na lang. Para sa isang organisasyon, dire abi sa RMN. Hindi namon luy, hindi naton luyag ang patakaran. Automatic ya manaog lang kami di sa RMN kag wilgahan namon ang amon nga boss. Hindi na ya amo Radyo Manuvi pagyon.
0: Bagay gani.
1: Private ni?
0: Oo, kag hindi niya pangawat.
1: Hindi niya pangawat?
0: Oo, pero, hindi niya pangawat sa sang tao sa gobyerno.
1: Pero ang rules diri ya, kung may ara ka sang problema sa imo employer, kanto ka sa libo. Dito mo resolbahon sa matawhay nga pag inistoryahan ay kun bala anong dapat nga ihatag sa imo employer. Amo na iyang style eh. Amo na iya nagakadapat, Radyo Manuvi, kay kun karon pagkabaton ta karon may problema kita nagsagi lang kita kawilga. Sadyang buwa tos
0: niyo. Yes. Kagti kalaway nga pa narontang isa ka grupo pareho ni sang ilan eh. Nga kay kisyo ga black voting sila kung eleksyon. Gasimba ang mga politiko sa ila. Daw naanad na sila. Nga mangurob-ngurob gani sila da. Pabayaan na lang sila.
1: Bilib man kita na sa grupo o, sa iglesia.
0: Bilib ta na kay ga boto sila tingob. May power to bargain sila.
1: May panindugan na sila.
0: Pero maglabot sa point nga ang hustisya, i-bargain pagid karon. Daw hindi na yung manami. Bargain ka mo daya kung mangayo ka mo sa gusto niya appoints gobyerno. Ti ano yan sa gobyerno decision. May pangayoon ka mo na nga pabor. Inyo na yan.
1: Inyo na yan.
0: Pero sila nga, be in our quest for justice. May isyo karon niya warrant abi ang sandigan bayan.
1: Kung ganta na hindi
0: kung
1: na.
0: Kung ganyo kay kisyo nakapapungko kamo sang presidente
1: hindi na yan,
0: or sa mga dagko nga tawo, it's not fair to our law. It's not fair to our democracy.
1: Kung may gapamati da sa mga membro sang INC. Hindi kami against sa inyo. Ang amon lang iya nga punto mo ni kung may ara sang gusto kamo nga ipalabot sa gobyerno kay nagatingob kamo tanan. Pati sa labi na gid sa corruption, respeto kami sa inyo. Kay nag-intra na kamo, nagkatuna na kamo sa dalan, parang magsinggitan for transparency, accountability, and against corruption. Why na yung problema? Okay, kita na. Bisan, dua pak bulan niya, adlaw-adlaw, araw kamo na, basta may permit lang.
0: Basta may permit.
1: Why na yung problema?
0: Hindi nga sorpresahon niyo.
1: Why na yung problema?
0: Kagra pa kamo sa tunga sang karsata.
1: Believe kami na nga, nagwagid kamo sa inyong mga panimalay.
0: Oh.
1: Ang trabaho niyo nga, parang bilang isa kasimbahan ginduwa gid ninyo kay para kabulig man kamo pero basta sundon ta lang ya may permit kita dayon hindi tayo pagpunggan ang gobyerno kun may ara sang warrant of arrest ang tawo ngayon.
2: Tatak RMN
0: Matian Tablao, of all the speeches sa Muniguro ang
1: gusto
0: nga ma-highlight kay this time hindi kita iya sa politika maglantaw. Malantaw kita sini sa nature lang sa pangabuhi sa Pilipino. Ano gani kita? Ang Pinoy kilala kitang close family ties. lapit gid bala balatsagon sa isa kag isa.
1: Yeah.
0: Sa mga US ya busay dol may iban pa ka isa nila wa nilang klala mo. No?
1: Away na sila ya.
0: No?
1: Di na sila muna ya mga pakaduha pakatlo nila yes. Buhay na na ito.
0: Diri sa aton actually may iban man nga gamo na. Kiti kisan sa aban. Magkilita ay pero ni bla magpla ka isa. Pero sa aton di asta ya third cousin. No? Ga kilalahay, ga kilitaay.
1: Kilita na yung gabi na.
0: No? Bisan gani, neighbor mo sa una, ga-reunion.
1: Reunion.
0: Amo ng nature sa Filipino.
1: Namin Pinoy, giman niya.
0: Pero, case study ni sa akon, si Senador Amy Marcos. Bilang isa ka mutante, bilang isa ka taxpayer, bilang isa ka broadcast journalist, kag bilang isa ka Pilipino. Matian tabla si Senador Amy Marcos.
1: Tiyan niyo bla.
0: Senator ka, okay, you have a job to do. Ang uton mo, presidente, he has a job to do. At the same time, he has to subject himself to public scrutiny, including criticism from the members of his own family, including Senator Amy Marcos. Pero ti balanta man, pras bala kay Senator Frank Trillon. Hindi ko ni malipatan ang interview ta sa iya. Sang ginambal niya sa aton, siling ko nga ang Senate Presidente, Muya Permi, bisan maglain-lain Presidente, nagarakak ito sa interview ta. Kaya damo nagambal, Permi, yung balimbing siya. Dito gina-imply taman na muna siya eh, Senator, with all due respect, damo gatawag sa imong, you are a political butterfly. Simpo ni Puri, sa poder ka. Simpo ni Ramos, sa poder ka. Simpo ni Erap, sa poder ka. Simpo ni Gloria, sa poder ka. Ano nga rasay mo? Kadlaw sa sila niya mo sa idol. Sila niya siguro because when I comment on something related to the affairs of the government, I always say things based on policy. Not on personality.
1: Personal. Personality. Tod na.
0: Like kamalon mo, abing example ha, para maintindihan nyo.
1: Oh, si Marcos ang presidente.
0: Halimbawa, abi si Duterte. Kaya tayo ni Duterte,
1: siya
0: wala na poder si Drilon.
1: Yeah, yeah.
0: Senator, what can you say about the extrajudicial killing na nagkatabo sa administrasyon ni President Duterte? Ang mga hindi mature kag professional ang level sa politika. Ang sabat nila sina...
1: Banata nila diretso si Duterte.
0: Kabalo ka mo, si Duterte ni... Anong patay ni Abi? No? Bakit ko kainsindi nga kapintas na siya. Siguro may diprinsa na sa ulo.
1: Amo na
0: ang personal.
1: Personal na. Personal attack gina niya sa tao.
0: Si Drilon niya magsabat. Ang iya sabat siya na...
1: Palisin.
0: Well, ideally, we need to respect the rule of law. We need to observe human rights because that is one of our... civil liberties and I think everybody deserves to be given or afforded the what we call presumption of innocence. Na mga muna nga panabat la tindi bala kung ikaw si President Duterte
1: hindi mo man hindi ka man
0: maakit sa iya na hindi ka man matrigger gin
1: kaya ka man gin personal nga atake mo
0: correct. No? Te, sa subong makita mo na mga amusin na magambal si Bamakino, may amuna siyang aura, no? May amuna siyang nature. Mga issues of policy lang. Te, amuna ang ginamin niya, nga te, siguro uyunan man nila ko, kay kung while na-criticize ko man sila nagliligad.
1: Pero why man ko iagam criticize sa ilang personally?
0: Na bala nila nga trabaho lang
1: trabaho
0: nila
1: lang kon.
0: So amuna, nga si Drilon, survivor sa tanan nga yeah. Mga generations ang pamulitika sa aton. Ti, si Senador Amy Marcos, unfortunately, daw kalaway, no? Sang iya nga pinanghambal. Kung naghambal lang sabi nga panahon na nga ang gobyerno ta, mangin patas sa tanan. Pares man sang inambal ni spokesman Edwin Sabala, sang Iglesia ni Cristo, okay to ya. Si ang spokesman sa Iglesia ni Cristo, namihan ko to sa pangambal niya kay high level.
1: Yeah.
0: No? Why sila yung nagambal sa mga yampak-yampak na istorya? Professional katama. Kasi kung nagambala ba siya, I mean, tiunang bisan, first family ka, you should be accountable sa sining isyo sa flood control. Tiunang bisan, presidente ka, kinanglan mapriso ka. Tiunang, nga kita tanan magtingog para awayon ta, ang may pinilian nga pag-implementar sa kasuguan.
1: Dapat ang...
0: Di, Blado, mga statements o policy na niya. Pero nang hambalon mo imong utod mo,
1: utod mo na eh.
0: So this time, hindi ka ginadjudge ang tao as a senator. Ginadjudge kaya subong bilang utod. Nga hambalan tao, araw-araw pa. Bisan sa pagka-utod mo na lang, lang tawa niyo, matihin niyo bala si Senador Jaime Marcos.
1: Matihin niyo bala.
0: No? Ari ang iyang ginpangbuyan ng mga statements
1: sa rally.
0: No? Mm-hmm. Sa Iglesia ni Cristo.
3: Pagkat itong gobyerno ay bangag! Walang malay! Kasuklam-suklam ang gobyernong manhid! Manhid! At walang pakialam sa hirap ng ating mga magsasaka at mangingisda, mga sektor na nagpapakain sa atin na halos walang makain, gutom ang mga pamilya. Wala silang pakialam! Gobyernong tulog! Lasing sa kapangyarihan! Sadyang pipiliin pa pumiyahe, makihalubilo sa Canada, sa mga dayuhan sa Amerika, habang ang Pilipino ay nagturusa sa gasolinang hindi abot kaya, pagkain ginintuan at napakahirap na buhay. Wala silang pakialam. Pagkat itong gobyerno ay bangag, walang malay, nagkukunwaring hindi nakikita ang 10 na ebidensya, ang 12 testigo, ang 18 higit pang mga Marines. Itong baha at flood control na lulunod sa ating lahat.
0: Okay. So, dira lang ta, no? May point man sa mo, namin man tanin.
1: Namin man.
0: Niyang iban.
1: Yeah.
0: Pero, bilang magulang, kagti asip, blado na lipat ang mga Pilipino, ikaw man isang unang tulutudo kampanya nga butuhon sa...
1: Grabe yung kampanya mo, smanghud mo po.
0: Actually, kamos ang Iglesia ni Cristo.
1: Kung wala ka mo.
0: Endorse nyo si Marcos mo.
1: Basi kung wala nyo naging kampanyahan, basi na pirdida si Marcos.
0: Kung wala nyo naging sagad sa una kalibod sa tao nga butuhon, ha?
1: Kapitanin na problema
0: sila. Why na kamos ang problema sa flood control? Why na kamo gapang problema? San tanan nga ginaproblema nyo, Subong?
1: Kamo man na nag-idot-idot kay Bungbong Madlagan.
0: Dahil tawa, bala, Subong. Kamo man na nagbutang sila sa pwesto. Kaysang una, ginaidukar, gid kamo nga. Hindi na sa manginmayo nga presidente.
1: Sige, gigambal ka mo, hindi namin siya.
0: Ang tanan nga naghambal sa nasanguna, pasulian nyo pa. Nga paid media, bias media. No, ang tanan nga mga ordinaryo nga tao, gambal sa una. Kuan lang kamo ya, mga bayaran kamo sa mga dilawan.
1: Una.
0: Sa mga pinklawan.
1: Iawan ka muna sa una, kakadto sa mga suok-suokan sa Pilipinas para ibida nyo si Bongbong nyo!
0: O, te, karon. Te, lang tawa, tinakwa nyo parte nyo.
1: Pero ako, Radyo Manuvi, gaway man ko sa mga utod ko mo. Mas damo ko utod sa imo mo. Pero huwag maglabot sa puntong personalong kong utod.
0: Sa mata sa ibang tao.
1: Sa mata sa tao. Siguro
0: sa isa karali, tawagon mo gid ang utod mo sa isa kabagay. Nga ang nagpauna, sinapalupok ang kontra.
1: Sa mind ko, hambalong ko lang ang utod ko nga kamaldita sa imo, maldito sa imo. Sobra ka, sobra ka na.
0: Oo.
1: Pero kung ihambal ko ina Radyo Manuvi sa tubang sa pumuluyo, sobra man.
0: Dani.
1: Siguro kung makahambal ka sa utod mo, may gamay man nga bilin sa lawas, pero sabi nag-aaway ka mo, kontra mo siya, kay pigaw ang iyang pangdumalahan. Pero inang... Balang taman, ikaw pa man nagambal na isang personal sa utod mo nga, kaugong mong utod mo nga bangag. Di, balaan mo galing nga bangag na!
0: Te,
1: taniway nyo naging panalagan, Presidente!
0: Yan ang balaan, gigam mo sa una mo. Te, tisubon eh, ari natasa mo ni nga chapter sa nga aton kabuhi, this Pilipinas.
1: Eh, kung nagambal ka mo sa una nga bangag na, si Bongbong, Why na inbutos ang tawo?
0: Te kay why nyo man mo ginambal mo te?
2: Tatak RMN.
0: Ano gani ambal ni BP Sara? I love you BBM.
1: Te.
0: Kamu ni ang
1: butang siya. Kamu ni eh, hindi kamu mamasul subong.
0: So kamu man ang isa ka blasolonde. Nga natabo ni ginambal nyo nga kinawatay, no? Diri sa Pilipinas.
1: Kay subong radyo man.
0: Ano gani ambal nyo? I love you BBM.
1: Ti subong after sina kay nag-away na. Hambalo na si BBM nga adik, hambalo na nga bangag. Yang bangag adik na mo nagbangag ka blaga bago ka lang kahigop. Ti kung naghambal ka mo nga daan sang una. Kay kamo man ang grabe kampanya, kamo sa mga Duterte. Tani subong radyo manuvi wala na ni. Basi wala kita issue sa flood control. Basi kun wala nagnami ang aton iyang panggobyerno.
0: Kagdayon ti subong. Ti ba in fairness sa ila, gambal na sila, tiyan mo na gani, kay kami ang nagbutang sa iya, kami na subong ang nakamuklat, bawion na mo.
1: Wrong!
0: Oh.
1: Wrong!
0: Oh.
1: Why na dapat ka mo sa bawion, kung wala nyo nasagin butang, kay bala nyo gani nga bangag! Abi?
0: Ang bangag niya, why na naya ginagaan sansa?
1: Ay, bangag ka mo!
0: Ti, kay isang una, ginagaan nyo sansa.
1: Kamu na gambal ang bangag eh.
0: Ti, subong pamangkot, gusto nyo gidman bala manaog sa because ang korupsyon? Or kay nagsinunggudanay na sila sang I love you BBM.
1: Di after sa eleksyon na dumanubi, mayo pa man kamo?
0: Oo. After mayo eleksyon, ayaw ay man kamo itong nagliga, di ba?
1: Nag-aslong lang.
0: Tapos nung may harap pa sila na hambal nga, niya, mayo pa kami. Kami nagbutang kay Bongbong, pero ginaaway namun subong. Niya, kamo iya, ning mga dilawan, ginabala nila, pinklawan, gadilap na kamo sa suka niyo subong. Isabat sa mga dilawan. Ay, sos, ano yung labot namon sa inyo kay nagligat? Ya, hindi kami niya sa iya. Subong, ya, hindi nyo kami pagpirsahan nga magsagad ka
1: upod sa inyo.
0: Siya, kay nag-inaway ko inyo, ya. Sang una, ginambalan ka mo, di ka mamati ka.
1: Diba? Kamu ya ang nabutang sinaya kay BBM sa pwisto.
0: No, tapuson, tani sa isa lang ka linya, busay do lang. No? I love you, BBM. Sino nagambal sina gani? Si BP Sara.
1: Abe?
0: No? Inyo na gusto.
1: Gamo mo no?
0: Oo.
1: I love you, BBM.
0: Oo, ga kwan kay umol. I love you, BBM.
1: Inon nyo na ang ila na nga jingle. Nga tigre. Ano ganina? Tigre, agila at tigre?
0: Agila at tigre.
1: Agila at tigre. May mo na eh. Grabe na ang ginapatukar nila na eh. Te, subong. Ang nabilin, why na?
0: Tiyan mo na, subong, bangod sini sa inyo. Do piryahan ang Pilipinas.
1: Kita nyong
0: piryahan, no? Di ba?
1: Kisininggit lang.
0: May galunggong da sa unan, may gabinggo, may garulita.
1: May itsa-itsa.
0: Oh, may gapiriswel. So, garot-garot, hindi ka kainsindi. Kung... Do mo na yung Pilipinas, subong.
1: Ay,
0: ay sa tuod lang.
1: Pero!
0: Pero, amo na ginambal ta. Si Marcos, subong presidente ta, gusto mo siya kaginde, why ka choice? Ubrahon mo ang imobligasyon bilang isa ka Pilipino, prosaton. Kinanglan, bayad ka buwis mo. Pangabuhi ka. Pero at the same time, nagareklamo, napahayag ka sa ibubunot mo. Pero hindi pwede nga mauntat da ang pagfunction sa aton pangabuhi. Ti isa sa pagfunction da, di mo na yung pang-filean kasong kutob eh. Sa ma-filean. So ang tanan nga maigo na,
1: di sabto nila yun.
0: Sabta nyo to ya sa korte.
1: Sabto nyo to ya
0: eh. No, hindi ka mamasol-masol ya sang iban.
1: Kaya nga ang kanamunamo sa tao sa Pilipinas nga kamugid yung filean sang kaso.
0: Kung may iban pa na yan nga wala ma-filean sang kaso, tilagsan nyo sila santo sa chimpo, yeah. Kaginatagna man ya, sa kasuguan.
1: Una yan dapat no? Ang himuon.
0: Pero maglabot sa punto nga hindi na ya kobrang iban, hindi na ya kiswilang iban, kay gulpihon yung karsada. Kagwilgahan, daw unfair naman na sa iba.
1: Dari sa atom sa Iloilo, magbawilga abi Radyo Manubi, no? Dras Las Lapas Plaza.
0: Oo.
1: Uno nila na.
0: Yes.
1: Hindi lang pag-isaraduhan ang dalan.
0: Oo.
1: Bala ka mo. Good.
0: Yari, o. May isa kita ka senaryo nga nakita. Wala lang ni mabalance ang iban. No? Ito, iban di maniguro magpabalo. Halimbawa, abi, tatay ka o kunanay ka, balaan mo nga kada... Amo ni oras, sugaton mo ang kindergarten mga bata. Why pa na buot?
1: Why? Hindi pa rayak balong puli.
0: Oh, or bisan elementary. Why pa na mga buot? Dahil hindi ka sulod din sa lakyan mo to.
1: Mano ka
0: ba? Tiyang bata mo to, nagtangak, di?
1: Mano to?
0: No? Tinatimingan man karunabi. ang teacher ang ginatawagan mo nga tiliog kuna hindi para sa bata. Why man gali ka report to? Sugasala gurong parents, you know? Amo na blang ang baltabla. Kung gusto mo respetuhon ka, respeto ka man sa epekto sa imo pagparespeto sa iban.
1: Ang iban abi ya basi bala ya na hamper balang ilang mga bagay nga ginaubra. Dapat insindihon ta man na. Mangin batsagon ta man na Radyo Manuvi. Kuan man nimo balansihon ta lang. Ara kamo da. Pero hindi taman pa patamaan gid ang iban ya nga way man ya ka intrada. Kay may damo pa na sila day.
2: Tatak.
1: Pero balik ako na Radyo Manuvi. Sa tanan nga presidente nga nag-agi sa Pilipinas. Daw si Bongbong gurong pinagagrabe.
0: Depende kung anong botsilyon siyang grabe, no? Oy,
1: ako sa akon lang, sa akon lang, sa akon lang.
0: Ako yung mambal ko isa sa pinakagrabe nga natabo kay Bongbong Marcos sa iya administrasyon.
1: Sa iya administrasyon.
0: Daw wala kaya direksyon Pilipinas.
1: Di bro.
0: Totoo niya po sa idol.
1: Ah, magluwas.
0: Daw wala yung direksyon ng Pilipinas. Isa na.
1: Isa na.
0: Ang isa, bisa ano mo ka-atake sa iya. Duhay tanak batsa ka.
1: Duhay lang yan. Duhay lang yan. No? Duhay sa iya labot.
0: Oo. Prabalan ko ang isa sa pinakagrabe nga nahimo niya. Sa panahon niya. Sino yan nakapapriso sa kay Rodrigo Duterte?
1: Si Rodrigo Duterte
0: nga ginala. Ipanala niya sa dahil ang tigulang, oh.
1: Kululbaan mo! Grabe yung puder ni Rodrigo. Kululbaan.
0: Kaya nagalaliak sila ni Tanan. Si Harry Roque, lagyo.
1: Lagyo.
0: No? Ang mayor sa China, nga wala ginaibisan pintok sa dugo sa Pilipino, nagparistro lang di bangon sa pugo, nga si Alice Go.
1: Isubong ano, prison?
0: Pa-prison Marcos.
1: Pa-prison ni Marcos.
0: Oo.
1: Abi.
0: Ti, damo patupon niya, dahil kasi Ong, kapusino pa to.
1: Damo pa to.
0: Oo.
1: Ti,
0: kagpanahon niya, bisa ano mo kawilga, ano mo kapatiyog-tiyog, ipaimpit sige dyan sa bangag ang vice-presidente siya. Vice-presidente niya, nga halos malangin pakin si sila, nga doon nubiyahan na isla.
1: Upo dyan kampanya, isa lang sila kakalanan.
0: Kagambal sa iya nga, I love you, BBM.
1: Pero araw ipaimpit so.
0: Bilidag yun, may bilidag.
1: Sa iya administrasyon, Radyo Manuvi, nga kumadayon ha. Siguro damo-damo congressman ang mapriso?
0: Priso si Bong Revilla.
1: Revilla.
0: Si Jinggo Estrada. Estrada. O, pinatabog niya din si Harry Roque.
1: O, alam tao bala.
0: Oo. Priso si Kibuloy. Si, grabe man si Hibas,
1: si,
0: no?
1: Si Bato Subong, galias-lias.
0: Oo, no? Grabe, no?
1: Si Bato, kung makita na ng priso na dalos dahig.
0: Kagsaya lang yung chimpuya, kaapat mag-ilis Senate President mo.
1: Natanya mo lang track records ang ni BBM. At stop na sa 2028, Radyo Manuvi. Diba? Amo na lang ang ginambal nila.
0: Kadlaw na lang. Ara nga I love you.
1: Ara lang I love you.
0: O, matihin nila.
1: Sige, matihin tabi.
0: Amo na ni kahiro pila, bro. Hindi madala sa unang impeachment. Abi mo ay na, balikan niya. Biraw niya gapon. Isubo na nga July ni Matabo.
1: July 6.
0: July 6 na mga impeachment gini.
1: Impeachment gid.
0: Sa piyak nga sa nagligad nga eleksyon. Amo na yung ilaw nga relasyon, no? Matiibla ninyo ang bali ni VP Sara. Siya.
4: BBM, ang dapat maging presidente, mababait, masipag, higit sa lahat, hindi mangnanakaw, hindi korap, love you, BBM.
1: Rewind, Bilibot. Rewind, Bilibot. Batian nyo to ha, si BBM ang magiging presidente, hindi magnanakaw. Batian nyo to ha, si...
0: April 21, 2022, na yung kampanya.
1: Kampanya na kampanya.
0: Sige, liwatonta. Sige, VP Sara, go ahead.
4: BBM, ang dapat maging presidente, mababait, masipag, higit sa lahat, hindi mangnanakaw, hindi korap, love you, BBM. I love you, BBM.
0: Liwat pa, Mark. Isa pa, Mark.
1: Isa pa, Mark.
0: Sorry, Mark. Sorry sa iban, basi mambal ka mo.
1: Matrigger ka mo,
0: ha? Na mo,
1: wala. Tika mo na yung nagambal,
0: eh. Kakadlaw kami, kay pabangag-bangag lang ito, gadaway direksyon Pilipinas. Pero, amo na ngambal kung sa uma, pero inagyan ka apa niya. Ya kalibutan ka mga politiko sa Pilipinas.
1: Radyo Manuvi, si VP Sara ni nagambal.
0: Oo, oh, why ni Alin sa ato na?
1: Why na galing ni Samon? Pero subong ang relasyon nila nga dua. Sus, mas lumpa sa langgaw naging dalisay bilang langgaw nga gin butang mo sa duta kaga isagid ya ka Semana Santa ang ginhulat mo.
0: Oh,
1: are are ano. Mati ang tabla si Kwan.
0: Then,
1: si
0: Diki kaya
1: Diki.
0: Dito over si Busay.
1: Kay kamo man ang nagbutang kay BBM.
0: Mm-hmm.
1: Kamo man.
0: Mm-hmm.
1: Oh, sige bla. Kamo na.
0: Bebe.
4: BBM ang dapat maging presidente. Mababait, masipag, higit sa lahat, hindi mangnanakaw, hindi korap. Love you, BBM. I love you, BBM.
1: Oy, hindi na, basi mga aking kamo sa amon. Hindi kamo yung mga aking sa amon. Kay BP, Sara na yung ginambal sa time na.
0: Why ko kasulapo sa kampanya, nga may amon na yung kandidato mo.
1: Hindi kamo na yan.
0: Pero I love you, bayo. Love you, BBM. Love you, BBM.
1: Duka, sweet bala. Isa pa ba yung Radjuan Mark? Isa pa ba?
0: Haraka naman.
1: Hindi, kayo na namin. Alam ko mamati. Bala,
0: sige, Radjuan. Isa na lang, be.
1: Paano mo nakita na Radjuan Mark man?
0: Si Mark. Yeah, oh,
1: sige, sige,
0: si Mark.
1: Sige, be.
4: BBM, ang dapat maging presidente, mababait, masipag, higit sa lahat, hindi mangnanakaw, hindi korap. Love you, BBM. I love you, BBM.
1: Ilang gambal mo na si Kwanao, si BP Sara. Dahil mo balikin sa... Balik doon niya ganyan si...
0: No lovers.
1: Balik doon niya si, ano, si BBM.
0: I love you, BBM. Tapos, I love you, BBM. Tapos ang uli ni... Ano na gani?
1: Yeah,
0: o, ang ina ninyong lahat. No joke, no joke.
1: Dahil may isa pa na ginambal. Gusto ko ang ulo. Dito ba yung mamuna sa kambal?
0: Hmm. Si Dave Basti na nagang, oh, oh,
1: hindi, hindi si Bibi Sara. Ito, something mo na. Nga daw, grabe.
0: Yan mo na, no? Napagyan talang bla. Nga mo ni kahirop sa ila.
1: Mm-hmm.
0: Subong niya, ginawilgahan na nila kaga ginapangayo nga dapat makakas na siya sa pwesto. Pero grabe man, no? Inubos niya ganyan mga Franyas politika.
1: Amo na yung isa sa mga siguro track record ni BBM. Daw ayawan guro si tatay yan, di. Si tatay ayawan, di.
0: Tatay niya, ado ka na kay Ninoy mo?
1: Si tatay, ya, galalain
0: si
1: to kay Ninoy mo.
0: Si Ninoy pa prison niya, pero sang nagmasakit. Kulbaan siya kay kumapatay si Ninoy, basi mag-react ang Pilipino. Pinadala niya sa Amerika, ipabulong. Si Milda pang nagproseso. Pero area, sila niya, guro pinsada, guro ni Bangs, guro. No, tawag nila bangag mo. Pinsada, guro ni Makoy, guro. Diba niya? Amazing stories, amazing stories. Hey, sulod sa karsel. Bung rebilya, bung rebilya. Hey, sulod sa prisuan eh. Sa ngali, mambal nga. Jinggoy, jinggoy. Hey, man, priso man. Hey, Alice Go, Cassandra Ong.
1: Muna.
0: No? Harry Roque. Apollo Kibuloy, Rodrigo Duterte.
1: Bato de la Rosa.
0: Bato de la Rosa.
1: O, te, pending pa na, Radyo Manuvi.
0: Diway pa ni mabalaan si Kwan?

0: si President Marcos Senior, mga 20 anyos siya sa puder. Buhay sa ka at sa no. Junior.
1: Gayo home pa ang mga ipapriso niya, no?
0: Junior ya way kat at sa kay Junior. Believe ko kay Junior. Si Junior ya, laka lang niya magambal.
1: Tapos ga kon
0: para Dayon ga stammer
1: pa. Ating mga kababayan na yung ating pinuntahan na.
0: Stammer pa na, hindi pa nakadiretso. Ginambal yan ako kay sa parte sa agriculture. Ambot mong katanong man abisan sa kabilog lang tangkong.
1: Love you, BBM.
0: Pwede isa pa, Mark?
1: Tara ka naman.
0: Hindi kay...
1: Okay na to? Or isa pa?
0: Isa lang ko, isa na lang ko. Ari. Si BP Sara mo rin nagambal. Siya mo nagambal. Sige, Be.
2: BBM, ang dapat maging presidente, mapapait, masipag, higit sa lahat, hindi mangnanakaw, hindi corrupt. Love you, BBM. I love you, BBM.
1: Yung pabalikin pa na lang ang pa-tweetan. Love you, BBM. Pero hindi kurap, hindi magnanakaw. Kuno, mabait?
0: Mabait? Mabait, hindi kurap, hindi magnanakaw.
1: Actually,
0: kamo na nagambal.
1: Isagang ginbawi na ninila. Pero why kamo sa balawi yun?
0: Kuno mati, kamo sa
1: kinbutang
0: eh.
1: Sa ginambal, sa kadamaan, nga nagaantay sa iya, nga hindi na pagpabalik ka ang Marcos. Teka, ginpabalik nyo dito. Ara. No? Ara. Subong ni katululo nyo. Katululo no, kag kita tanan eh.
0: Tiyo
1: eh. Amak mo naggilinamo kita diyes Pilipinas.
3: Tatak or
0: standby sa mga tabalamati naton mga karadyuman. Subong aaga, pamatian naman naton ang isa sa manakainom sang Life Extension Vitamin D3 Ario si Grace sa Trinidad. Problema diri hypertension kag asmahon ang iya sinig bata. Nabuligan siya sa nag-inom sa Life Extension Vitamin D3.
3: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
4: Yung blood pressure ko, as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking na itulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, asthmatic yan. The other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really am highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
3: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Tatak RMN.
1: Pagbalik ta, damo ta sa mga balita. Yeah. No? May kopod ta ng aton ng Provincial Tourism Officer. Angot ni sa anong next planta sa Sikugun Island. May chance pa ni mabalik, mabukas liwat o kung dawala na gid. Kagano gid man ang hindi prinsya, nga nanira sila.
0: Yeah.
1: Sa mo nang gusto tagid mabalaan. Sabiha nga bayin, may bata, no, nakuhaan sa nga armas.
0: Armas.
1: Ang iyang bag.
0: May bala si Radyo Manobi.
1: Sa Barutak, Nuevo.
0: Grade 10.
1: Grade 10 ti...
0: Eh, ang grade 10 na kuha na 4th year high school na, Radyo Manuvi.
1: Sus. Kaga sumuman, report dugay-dugay ni Radyo Man Joel Franco. I mean, Radyo Man Mon Kapalian. Ang driver's license, actually student permit, sa driver ni Councilor Shin Marima Bilog, ginapasa-suspend sa LTO6. Dungan man sa pag-suspend. Sa nga driver's license ni Attorney Jose Hilacio Lira nga abogado sa City Legal Office, tanan sa mga problema nila sa trapiko. So nagdunga, no?
0: Dinunga na lang nila, guro.
1: Na una ni ang kwan, may actually una ni kay Attorney Lira do May 4 pa ni kuno. Na bukaran lang subong. Oo. Tapos ang May 24 ya ang kay driver ni Councilor Mabilog. Sorry, we have to emphasize driver niya. Kaya hindi man niya kilala si Charles La Pascua.
0: Gani.
1: So, muna nga kinanglan niya, tribute ta siya. I-attach ta siya kay Councilor Shin Marie Mabilog.
0: Kaya tiyan mo gimana to?
1: Kaya siya man nagpa-drive mo. Kag-driver siya sa government vehicle.
0: Yeah.
1: Nga gingamit Domingo nga daw ni Councilor Mabilog. Kaya ginsugtan man ni Vice Mayor Labla Barunda.
0: Yeah.
1: Ti... gin-suspend subong pending sang recommendation sa ilang mga lisensya sang investigation unit sang LTO6. Pero may nagpanugin na di sa ato mga random nga listeners ta. Sila niya nga away na yan ni Didoy kag ni paan ni Lira. Jose.

0: halinayas ang mga bata, pasla.
1: Dokrad lawan.
0: Siling ko galing, way man kami privacy nati. Imuno lang namon, sila na lang explain eh. Amot radyo man mo, napamangkot mo si Direktory Duspan. Nato na nung away niyong duhan eh. Tuod na nga daw may ribalana eh kamo sa pagkabugado niyo lang sa una. Man. Pero ti ko may balasihan, nga binde.
2: Tiyo, may sala may siya itong
0: nilira. Ti
2: sabto niya na yan, sabto niya na yan.
0: Ti ko may sala man tong driver ni Councilor Mabilo, may sabto nila eh. At least gato ang LTO. Hindi nga padugayan, ta nga daw wala lang. So kinanglan porsigyon, tagin na sa media, kay para nga madisiplina, taniti, gahulat ako mo sa idol nga boss. May pang showcos na si Director Iduspan, nga mga truck nga nagaparking sa Kustalo.
2: Dapat lang.
0: Hasta sa mga regional road to sa Liganes, pakadto sa Pututan. No? Kaga iban nga mga violations din sa trapiko eh. Abi-abi, Direktor, patilawagan ni sila, Direktor.
3: Tatak or...
2: Mga karadyuman, isa kabala sa nabudayan na magtulog, biskana no kaliso-liso nga posisyon, magtulog burarat Japon ang imumata, parehong sang aton nga nagaedad na, isa gini sa mga problema nga ginatubang mo sa tatay, ni katulog masyado. May sabat na sa problema mo. Mga karadyuman, inom ikaw sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, ang makuha mo nga binipiso sa Dr. Pinoy. Amo ang omega-3 fatty acid nga may kapasidad nga maghatag sa imo sang quality sleep tungod nagapabaskog ini sang melatonin. Ang melatonin isa ka pamaagi sang hormone para madasig ka matulugan nga nagahatag man ini sang circadian rhythms nga nagabulig prepara sa lawas para magtulog paagi sa paghatag sang signal sa lawas nga oras na nga magpahuway. Mga karadyuman, mag Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Tatak RMN.
0: Trianta na yung si Kugo na. Pagbalik ta. 903.
4: This time check is brought to you by Ang Batang Mukhang Healthy. Baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Magsalin Plus araw-araw. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik. Biogesic. This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
5: Bakit RightMed ang binibili mo?
6: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
7: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
8: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
9: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
10: Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
13: Ako galing si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na ko nga may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang paras mataw wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan ko nga sige inom, wala na ang galwaluha kagpamula akong mata. Kagkun sa aga pag mata ko priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
14: Ang Iberi mabagal sa Mercury Negus Grace Pharmacy kung sa'ng isuki ng mga butika.
15: Iberry for a clear and healthy eyesight.
16: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
17: Playtime Entertainment. Born for happiness.
18: Playtime Entertainment. Born for happiness. Giga.

0: Power Nutrimeats, ulam na! Sa miti-sarap at dami ng choices, panalo, panalo ka!
1: Sa opisina, pirmi ka bala nag-atubang sa computer?
2: Grabe, gid akon mata. Pirmi malabo, akon panulog, sakit akon ulo. Kada si gid ka po yun akon mata. Kiss ah, masilaw po yun sa screen.
3: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag-uga akon mata tungod sa sige gamit sa computer.
4: Maayo na lang, may ara na iBerry Gold with lutein.
2: Sanggin try ko ang iBerry Gold, nabatsyagan ko nga mas klaro akon panulog, tag-imbi na dasig ka po yun akon mata.
3: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag-eye strain.
4: Kung pirmi ka sa computer o kon cellphone, iBerry Gold with lutein. Aga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa Mercury Drug kag sa mga suking butika.
5: Kung may ara ka problema sa kidney, makabantyag ka sa pagsukasuka, kalain sa paginawa. Problema kid ang balatian sa kidney.
6: Nagka-check up ko, may kidney stone ko kagin. Kang nabatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care, dentistingan ko, nabatigan ko kid ang epekto, hindi na mabuday ang pagpangili ko kag wala na sakit ang ako likod. Nagpasalamat kid ko sa kidney care, kaya nag-ayaw kid ang ako sakit. Salamat kidney care.
7: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
8: Para ka paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa amang
9: uwi ng skin. Ilang ang benta kagapon. Pero kay nagbiyahe binug adlaw, agay, sakit akong lawas.
10: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na.
11: New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Gamay lang ang benta kagapon. Pero kay nagbiyahe binug adlaw, agay, sakit akong lawas.
11: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na.
10: New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
14: Hello, Washi!
15: Hello, Mommy!
14: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
15: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
14: Mula noon hanggang ngayon!
16: All you need is Pride! All you need is Pride!
17: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
18: ACS.

0: Sikat broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, Dito Ako Believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
4: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
3: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
4: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
3: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
4: You need toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa, unique!
3: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
5: ACS!
6: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa D-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
8: Tatak RMN.
9: Oras las 9:11, sambay si Ma'am Olin Yusen, no? Ang provincial tourism officer sa nga Iloilo. Iningabayan mo sa idol.
10: Magkaradyuman sa mga tabalamati naton, nga dapat nga mainom kita sa aton sinima karadyuman nga kape, nga may ara sang glutathione. Ang kape nga nagapaputi, ang kape nga nagapahami sa aton panit, ang kape nga may collagen, nagabulig sa para magpago ng aton tulan, para hindi kita mag-agay-agay kung kita nag-edad na. Gani sa mga tabalamati naton, mga karadyuman, ang kape para sa inyo, may kape ka na gwapo ka pa, Samson Gold, Coffee Mix.
8: Tatak RMN.
9: Health News, Radio Man Joel Franco.
11: Ang inigabahin nga dala sa inyo sa kaluwan sang Santon Plus Coffee Mix. Nakaibalobala ka mo ang isa katasa sang Santon Plus Coffee Mix, makahatag sang vitamina, minerales, at insoluble fiber, nga kinanglanon sang aton lawas. Inabagod nga kada timpla sang Santon Plus Coffee Mix, mayara ini sang soya nga mas kilala, nga maayong nga source sang insoluble fiber, nga makabulig sang pagtino sa aton nga colon o kontinai. Sa Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa. Ang oxygen importante para sa survival sang selula sang aton nga panit. Kung kulang ang oxygen inabaton sang panit naton, mas prone kita sa atake sa mga free radicals hagmangin mas tigulang inikuntulukon. Kasunod sa lawas ang oxygen kinatransport sa panit paagi sa ating dugo. Samtang sa external naman, nag-absorb ang panit paagi sa proseso sang cellular perspiration o kun ang pagpamalhas. Tandaan nga ang aton panit nagaginhawa man, kanikinanan ini sang mas matino, kagpreska ang hangin.
12: Para sa health news, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
8: Tatak RMN.
9: Salamat, Radyo Man Joel Franco. Okay, arisubong sa atong linya nga ton nga provincial tourism officer, si Ma'am Aulin Yusen. Ibalonta ang update sa Sikugon Island. Ano gid ba lang ginalinan sa closure ngayon eh? As of now, ano ang contingency ta sa mga employees? Ano matabo sa lugar? Ang kumbalamit saan sa pa nga mabalik ini.
13: Ang impakabi, Radyo Manovi, sa balita nga nagsarado ang isa ka dako nga investment. Tourist destination, dako nga investment, daw ka negative ba na?
9: Yes.
13: Pero ti ari na ni, nag-close na. Pero why pa sang, why pa kita idea nga nga naglabot sa punto? Of course, na-story natin si Mayor. Ambal ni Mayor nga pirdi sila. Eh, paano na mirdi? Anong programa nga na mirdi ang management sang Ayala sa Sikugun Island?
9: Yes.
13: Si Ma'am Ao sa atong sa ringin niya. Ma'am, upon mo si Radyo Manovi and Radyo Man Regan. Live kita subong sa RMN Iloilo. Good morning, Ma'am Ao.
14: Mayong aga, Radyo Manovi and Radyo Man Regan.
13: Ma'am,
14: good
13: morning, ma'am. Gusto namon ma'am mabalaan like ang mga pumuluyo subong before nga mag-move on kita kay nasarado na. Pero ma'am Aulin, I know bag-o lang ikaw bilang tourism officer. Pero gusto nato mabalaan, ano ang sa likod gid nga ang nag-close na mirdihan gid man and ano kadako ang pirdi if indeed nabalaan nimo sang kompanya ining Ayala dira sa may Sikugun Island, Ma'am Aulin?
14: Mayong aga, no, liwat sa tanan, kagsalamat sa kahigayunan, subunga adlaw para maka-interview kita, no?
13: Mm-hmm.
14: Corporate decision ina sang Ayala, ano, kung nag-close sila. Pero naibaluan man nato niya ang ilang target market, sang ilang negosyo, siguro mga upper upper target, no? So like A and B nga mga segment. And so ina, hindi man kita kabalo kung anong corporate decision nila, kahit ang sa atin nga is more at the community level. But basi, no? Wala na sang may nagakadto siguro mga turista. Amo man na ang istorya namo ni Mayor Betita, no? Kahit siyempre mas nakabalo sila kay on the ground, sila ang mas nakabalo, no, kung sino or sila ang mga nagakadto sa island. Actually, ang istorya man ni Mayor, no, ang closure niya hindi na inaabulti. I think before a few years ago, di lang ko kabalo kung saan ugid, no. Nag-aamat-amat naman sila, sira ang ang businesses ni Ayala dira sa island of Sikogon. So last ini ang humi. And nauna ang airstrip, and then I think the Balay Kogon, and then last ini ang humi. Gin-inventory na mo, no, kita sa provincial government, gin-inventory man natin kung pila ang affected na workers, directly affected na workers sa last na closure ni Sikogon. Kaya we know, hambal ni Mayor man, na ang previous nilang ano, nakapangita na siguro, no, sang livelihood man nila. Ang saan nauna nga closure. Sa sini nga closure nila, ang Balay, ang huni, mga less than 50 mo, ang affected, directly affected na workers. Okay. Dinapa-inventory pa ni nato, no, sir, subong sa aton sa, dili sa provincial government, no, kay mag-coordinate kita mostly sa national government agencies like Dole Tupad for an immediate action for the relief of these workers sa atin sa island. Ang isa ka programa ginadusu natin sa provincial government kung may ara si Ayala sang corporate nga ano abi, no, kundi ilaya luwang high end ng mga tourist abi, no, kung magsigi pa sila. Kung example lang, kita sa Dalum, we are more on the community-based tourism. So, ang isa sa mga ginadusu natin is the ang turista sa barangay na program sang aton gobernador under the Fun Food Friendly niya nga executive order, no? Sini nga 2026. Ano ina siya ang turista sa barangay? It's more on the turista, community-based tourism, no? Homestaying, ina-promote na natin. We are currently looking into ang aton yung consultation man sa Carles, no, in fact, balikan ko na gani sila sa Friday, no, kaya sila event. But also on another note, looking into accreditation of the homestay program dito sa isla, kay there are so many things that a lot of tourists na gusto nila mga activities bala all over the province, no. And one of those is to experience how our fisher folks would live their normal lives, or mga pangisda bala, mga amuna bala nga niya gusto man sa iba niya tao ma-experience siya. And we want to institutionalize that and have it accredited to the Department of Tourism na ma-legalize man i, na while they stay there, they experience more of what Carles can offer, eat the food that they have, and of course, you know, the daily livelihood, pagpangisda abi, pagpanginhas, o kung ano man dira mga activities ng fisher folk nga naara sa isla. So amo na siyang aton mga long term plans dira.
13: I think ina ma'am, nakita ko makuanay mahapus lab uton why kita nagakinanan sang grabe nga pundo. Pero balikan ko liwat ma'am ang sa may Sikogon. Nagambal ka kagina nga pang upper segment or pang upper class ang mga tao nga nagakadto didto. Meaning ang subong ma'am sa province of Iloilo, daw hindi pa ang aton sining mga pumuluyo siguro. Hindi na ko sura kung ang mga locals naton hindi ka afford magkadto didto, or ang target market nila ya mga foreigner gid nga nag-invest sila sang dako nga pundo, pero why nila ma market maayo nga magkadto didto sa isla, so muna nga namirdihan sila. Kay ang aton nga mga locals diri daw ang hindi majority sa locals naton mamaulin maka-afford sang ilang mga presyo dito sa Sikogon Island. Doa mo na.
14: If we look at the economic landscape of the province, abi sir, no, kung dili lang abi, balance, pero kalabanan sa aton, do medyo hindi gid sila siguro mag-opt to stay sa kung mahal bala ang
13: tama.
14: Mga ang per night, no?
13: Yes.
14: So ang syempre ang maka-afford sila siguro mga on the levels of the I don't know mga assistant vice president, mga amo-amo na bala nga mga ano. So maybe, no, there are other options in the Philippines man that they can go into, no? So basi man hindi kita kabalo sang ano ni Ayala, nalikulang man siguro so man ina kulang man sila siguro sa marketing. But ang muna ang nabalaan nato niya ti syempre kung local kita, there are other options man that you can always enjoy the beach nga do muna bala, no? Siguro ang target market man nila siguro is on that particular accommodation are those nga si foreigner na maka-afford, balikbayans that can afford muna bala. So amuna sir, knowing that the airstrip was closed, so ang access from the airport to another airport is also difficult. Kiti malang trip ka din mo, doon mo na.
13: Galing kayo doon, do kanugon, ma'am, oh, do kanugon bala. May ari na kita gali isang amuni, dayon manira sila. So may epekto like say mo 40 mo na imamo eh natun-an yo ini para sa aton diri sa province of Iloilo ining pag close sa nya Ayala nationwide na nabalita ini may epekto ini sa aton sa tourism sa province of Iloilo do naman sahan kita or do wala man sang dako gid nga epekto para sa aton sa probinsya
14: in terms of investment do na kanugunan din na sir do kalaw ay actually kung lang tawon naton do kasayang bala but the property is still there and they own it there muna well that's already their investment, no? So whatever that they want, maybe I don't know, we have to look into asking Ayala what they plan to do with the property. But in terms of tourist arrivals, ay hindi man gid siya, naistorya ko man si mayor, no? Hindi man gid siya makadent gid sang ato niya tourist arrivals. See, again, the target market, sir. So, amuna. Pero, ti amuna, ikasayang lang, no? Kaya doon na national news gid siya. And amuna bala. But the property still belongs to the Ayala Group ng sa gihapon. We don't know kung ano ang ilang future plans sila, no? For now.
13: Okay. Tiya mula na. Pero ma'am, kaginagin ang balkong siguro mga 2 months pa lang ikaw da, no? Sa tourism office.
14: Oh, tatlo, sir.
13: Mga 3 months. pero ma'am, gina-promote nato ni. Pero hindi ko siya makita. Sorry lang, no? I don't talk, masabat mo na eh, kaya bago ka pa malang. Hindi ko na siya nakita. Gid nga daw gina-market tudo-tudo ang Sikugon. Di ba, sa provincial tourism, ginamarket nato ni aton ng mga resort, mga inland resort, mga beaches naton. Pero, hindi ko sure, ma'am, kung na-market ini nga, bisang paano, ibutan ta sa aton ding daw magazine, mayara kita sa province na yun, nga daw ginapagwa, bala, nga amuning aton nga kalantuan, mga part ini sang aton sa nga mga destination, magkanto kita diri. Nadalagin man ini sa promotion, ma'am, sa province of Iloilo.
14: The Islands of Carles, sa madumduman, sir, ha? The Islands of Carles, ginadalagin natin siya for promotion.
13: Okay.
14: Because Northern Iloilo is promoted as an island destination, abi.
13: Mm-hmm.
14: And we have so many islands nga incomparable man with ano. And I also think nga ti as a private sector man, ginaara man aguro sa ilang promotion siguro sang una, hindi lang po ka tanda, sir, no?
13: Mm-hmm.
14: But ang province, nakita ko sir ang brochures natin ni Ivan. Wala lang din siya naka-zero in sa isa lang ka-negosyo. Oo. So we are promoting the islands of the municipalities in the province as a beach destination. Oo. But wala lang din siya naka-zero in sa isa lang ka-negosyo.
13: Ma'am, last na lang, no? Katie, subong close na. Tikun ang locals, like ako, B, no? Makadto ko to. Hindi man kuya magtiner sa hotel nila. Makadto lang kuya sa isla. Madala lang kuya tent. Or makadto lang ko to sa mga balay sa pumuluyo. Kaya may gina-offer kita subong at tourism sa barangay. Mm-hmm. Sa mga homestay kuya ma-start to sa Sikugon Island. Mm-hmm. Pwede na, subong, or hindi mag-allow ang management?
14: May alaman part, sir, nga community-based kita.
13: Okay.
14: So, ang munang ganing institutionalized natin.
13: Yes.
14: May alaman part dito nga, hindi man siya owned ni Ayala. And we
13: okay.
14: are looking into those types of facilities. Oo, sir.
13: Mm-hmm.
14: May alaman siya part. And in fairness man sa Ayala Land, no, they spoke with the five groups nga ara dito sa island. And nahataga na nila ang tatlo, may agreement na sila ang sa pagkabaluko, may housing and livelihood na sila nga nahatag. No? They keep their promises on what their agreements were with the groups. No? So may duha na lang sila nga gina-negotiate na muna, kahit sila muna yata ang part ng ilang agreement. But of course, kita sa province lang, kita nagapabaya man, on the side nga hindi man niya own ni Ayala, we can always do something about it.
13: Alright. Mamaong salamat sa sining oras. Kung may ara ikaw sang mga programa aparte sa turismo, ang RMN na willing gid nga magbulig sini ka magpartner sa Provincial Tourism Office naton. Mamaong salamat sa sining tempo. Good morning.
14: Madamo, gid ni salamat Radyo Manlobi and Radyo Mandaygan. Salamat sa oportunidad and mayong aga sa ato sanay.
5: Tatak RMN.
9: Salamat gid sa kay Ma'am Awa Yusen.
13: Klaro na Radyo Manlobi. Ang Ayala siling ni Ma'am Aw, medyo nagkulang sila sa marketing nila. Kay ginpasikto ko gid kun bala ginabuligan ini sa provincial government nga ginamarket diri sa aton.
9: Yes.
13: So klaro nga ginabuligan. Only that, ang ilang market ara sa class AB.
9: Amo gid ang ila. Amo na nga ang price nila mahal.
13: Mahal.
9: Kay gusto nila nga market mga super rich.
13: Super rich, no, mga vice president, mga president sang kumpanya, may mga tindog, no, sa may kwarta, no.
9: Kita mo ng area nila do kagamay man lang ganyan. Do exclusive.
13: Do exclusive siya. Tikaron, ang ila dito nga magkadto dito, ini man amo na nga unlike Boracay nga local siya, may pliti ka lang pa Boracay. Okay ka na to.
9: Pero, ini ya. Kita mo sustainable.
13: Sustainable. Ari ang ila do gusto nila i-exclusive siya. Pero hindi nila mapadala-madala dito ang mga manggaranon tos Manila na magkatugid. Hindi kaya mo masasampilian. So, nabag-down ang ilang nga market. Wala na. So, ang ilang mga empleyado, mga 50 kabilog, amo na subong ang ginabuligan sa provincial government. Either nga tagaan sila na temporary nga trabaho sa tupad or pwede sila isaylo sa iban man nga nagapangitaman ng mga hindi sana'y magutman. Pero, ginklaro man din ni Ma'am Aulin, sila niya ang structure ara pa. Kaya nagpasugot man gali ang Ayala, Radyo Manlobi, tingin na duso ni ang, di ba, may turista kita sa barangay, turismo sa barangay. Siling ko, ma'am, paano kung magkatuto abi yung locals? Magkatuto, hindi iya pag base kung hindi magsugot ang management. Pwede ka kadto sa isla, bisan owned by Ayala, pero may mga part dira nga hindi iyaya sa Ayala, and sa balay kaya may homestay. Dito kaya hindi kaya magkatuto sa resort, dito kaya sa homestay, and malibot mo man gyapon ang bilog sining isla. So, hindi ka magastusan. Kaya ang ila man lang dito, magkadto ka dito, Radyo Manlobi, dito ka ginmastay, siguro, ang rooms nila dito ba?
9: Mahal-mahal ka tama. Amo nang feedback sa iya.
13: Mahal-mahal ka tama. So, amo ning rason kung nga ang nag-close kid sila Radyo Manlobi.
9: Alright. Te, why not sansa mabukas lang?
13: Daw, alang-alang na.
9: Alang-alang na. Di mo na lang ni Ayala nga bakasunan eh.
13: Bakasunan for the meantime, as of now, daw alang-alang na sila Radyo Manlobi. Basi, why sila... hindi kong pati nga may palulos. Pero ting ang isa ka negosyo, kung pirmi ka lang imo, ya pirde.
9: Hindi naman na sila.
13: Hindi naman na sila.
9: Ayun, masabad pa. Ito, abli nalikbalik to yung sa Rusa, nagligad.
13: Hindi mo makompare abing si Kugon sa iban nga mga island, no? Like ang Isla Gigantes. Tikay sa Isla Gigantes, ya, hindi ni privado ang kapanag-iya. Kadto dito yung tao. Kita mo ang tourism dito sa Isla Gigantes, grabe. Sa si Kugon, Radyo Manlobi, adjacent man na sila. Daw hindi ka to kasulod. Kay balaan mo nga, do may checkpoint.
9: Pero kita mo kay ang Gigantes, ya, open, kagbro barato.
13: Barato.
9: Sustainable.
13: Sustainable. Grabe.
9: Ti si Ayala, lain ang gusto niya eh. Sa ti kay lain gusto niya, ni kuha niya parte niya.
5: Tatak RMN.
9: Report man.
13: Doon na.
9: Pero hindi mo man sa mabasol.
13: Ikay mo gimana yung gusto niya.
9: Kaya may concept siya sa ngamuna mo. Ti, kira mo ang kaya buitis ang ano gani,
13: amantulo. Ti, ilan man na.
9: Oo. Oh.
13: Diba? Kuha man to nila. Yada. Grabe
9: ti, na ako. Galing kay... mas kulukumplito guro tong
13: may facilities to sila.
9: Oo, mga pasilidad dire daw hindi pa masyado
13: dito abi ko no
9: Radyo Manlobi ang kon dire ka Ano giraming ilingaw mo di? Kiduway man.
13: Ang pag-abot mo sa hotel or sa resort nila, ara ka landa. Like ang ilan ang abalay kugon, pagwa mo sa imo nga tirtahan na Jumanuvi, pwede ka kalumpat to sa dagat. Nami na. Pero, why nightlife?
9: Why? Amo nang wala.
13: Why nightlife? Ang
9: dapat may inom-inom da, may kalandan da, may sapingan disco, da.
13: May sapingan.
9: Oo, kakuran. No, ti wala eh.
13: Wala, wala sinati. Ang tao, hindi mo siya mainggan niyo. Ay, diri ka.
9: Pero testing ay bala nga si tapatanan. Na, hindi tarato may andox to, may mga
13: may asalto, may ilimnan to nga hasta
9: sa gabi. May happy cup to,
13: may bilgan waffle ka to.
9: May arlos kalduhan da.
13: May bibot in mila talabahan ka to.
9: Oo, kumusta ka na mo? Dahil may sugba-sugba.
13: May nightlife. Tingling
9: kay wala.
13: May like sa Boracay. May ara sila tong gusto mo. Ti ang sikugon Radyo Manovi mag buta kadabi trail. Mga APV na bla ano na?
9: Setapan events.
13: Setapan events.
9: Pero abi mo.
13: Pati man ano na.
9: Wala mo man ang gusto sa Ayala. Kung medyo masabad ang tourism department tadi, like sa region,
13: no?
9: Sa province or sa Carles.
13: Carles.
9: Abalo nila, sir, Ramonta ni Blaho.
13: Oh, sitapan to Blaho sa Romeo.
9: Si Gob, si Mayor, si Congressman, willing to magbulig sa
13: Butangan Tani Blaho event?
9: Projects day. Then, masakay na lang kamo.
13: Butangan Tani Blaho event na weekend lang, sir?
9: Oo, may mga mo na day, maglugay na eh. Manda na, sige-sige na ni.
13: Yeah.
9: Ti, wala. Dapat iha man sang LGU. Intrahan, bala.
13: May
9: intrahan.
13: May offer to bala nga. Oh, kung na magadto ka mo di Samon. Only di ang seafoods.
9: Tikon hindi man sila ya. Ang hindi sakop ya sa Ayala, okay pa man, pwede man to ya, kay tilapad man ang baybay mo.
13: May kunabi mo, may disadvantage man ang galira Radyo Manovi nga, kung ikaw bala ang tanan nga nagaon sang propiedad dira, di kontrolado mo. Ang gusto mo lang ya mo ni. Like sa Boracay, kung gusto mo lang ya nga pang barato ka lang, may atutoy nga pang
9: dito
13: barato.
9: Dito ka sa Station 1 eh.
13: Dito kaya.
9: Di ba lang mahal ang Station 3?
13: Oo, Station 3. Dito kaya sa pang barato eh. Pero Boracay man siya. Oh. Di ba kadto ko to sa Boracay? Huwag man ko gatakad to ya sa mga malalon ng hotel kay mahal na. Dito man kuya sa barato lang. Pero Boracay man. Boracay man.
9: Kag masunod mo man ang ilagi na sudlan.
13: Yes.
9: Ilimnan, mga kalanan.
13: Kaya ko man na.
9: Oo. Oh.
13: Tiyan mo na.
9: So medyo, medyo nakuha na. Na kay medyo why guru matansar sang kuhan sang Ayala Group. Nga layan ang behavior di sang market.
13: So gusto ko kung baga muna, i-invite ko to mga naga, naga kuha na blaw, mga pelikula. Kato ko di. Dari ka mo, ano, shoot, salmon. Ako bala sa pagkaon nyo. Then ang mga MTV na sang music video, television, music video na sa mga nagakanta-kanta. Dari ka mo, shoot, salmon.
9: Kulang sa marketing.
13: Kung ako, ikaw artista, kalaslon ka. Dari ka. Ako bala sang imo pagkaon, plitin lang imo. Dari ka, shoot sa isla. Mo na yung marketing.
9: Kagastuhan mo, gede.
13: Gastuhan mo yan. Karon kayo ay makita na sa tao. Ito na isalig mo lang.
9: Imo ang BPI. Imo ang GCash. Imo ang Globe.
13: Ilan ang Smart? Ang Globe?
9: Ayala, di ba? Hindi ba lang pang pakaisa mong mga Ayala? Tapos subungay kakabalos ang negosyo nila?
13: Nag-sumood na ng relasyon na mo.
9: Si Joey Ayala. Galitin niya. Kala ko na gusto mong mga kanta-kanta. Kay Joey Ayala, galiyang imo. Hindi na yung related sa mga Ayala ngayon yung mga mistiso.
13: Di, nagsalig ang Ayala nga kung magbutang sila di sa ila resort,
9: abi
13: nila lagson. Di karon kaya mga Ilonggo, ya, hindi man na muna kadamo sa kwarta.
9: Actually,
13: hindi makadto ko
9: yan. Actually, sa idol, noon gadya ang mga Ilonggo, tadi nga mga Manggarano, nga mga kuripot.
13: Kuripongin man
9: ah. Di ka nakahambal kung ano ba ng rason. Balanta gid na. Kuripong. Sa kadugayon ko na sa radyo, ang negosyante di si Lilo, kuripot gini.
13: Kuripot.
9: Hindi na yan gani, magpa-advertise.
13: Hindi na sila
9: yan. Why na yan?
13: Hindi na. Ilan na yan, sulot na yan.
9: No? Top taxpayer man. Pero arason gani magbayad sang ads ato. Ang isa ka bulan, ginlibre kong lang gani, siya imun lang na. Tama ka, bagiing.
13: Mabagiing.
9: Mo man na ang feedback no, sa mga taga-media. Sang una, sang nag-attend ko conference sa mga media men. Sa, gindala kami to sa Kwan, sa Uluiskwila, kami to sa Cambodia. Ti, istorya ko tong mga Cebuano. Siling nila, ari niya sample sa amon newspaper. Ti, dala ko man sample sa newspaper sa Iliwilo. Niyang inyo niya, tama ka ni Peace. Niya nga mo, tama ka damol.
13: Gabi na.
9: Sila ko ano analysis, dako gid ang Cebu kumpara sa Iloilo, hindi man gid. Sila niya i-proportionate. Niya ang Cebu, amo ni kadako, amo man ang negosyo.
13: Hmm.
9: Ginpang compute nila to hasta ang kuan inflation kag ang mga investment,
13: mm-hmm.
9: no, ang economic growth.
13: Mm-hmm.
9: Niya ang inyo sa Iloilo mo niyo. Niya kung i-proportionate, sila niya dapat ang kadamulo nyo, amon na ni.
13: Mm-hmm.
9: Niya pero ni Pis Gapon, niya nga amon, proportionate gin sa growth naman ang kadamulo mm-hmm. sa nga amon newspaper.
13: Mm-hmm.
9: Siling ko anong analysis? Nambalgin nila.
13: Mm-hmm.
9: Siling niya, ang mga negosyante sa Cebu, very, very supportive sa ila sa media.
13: Mm-hmm.
9: Amon ang sabat sa pamangkot mo nga si Atty. Rufil, ang angkor tato sa RMN Cebu,
13: mm-hmm.
9: grabe ang viewers niya.
13: Yeah.
9: No? Not really because amo gina sila kaduminan mm-hmm. kumpara mo sa dominance sang iban nga mga istasyon sang RMN.
13: Yeah.
9: But may batasan abi ang Cebuano nga kun aton aton gid suportahan ta.
13: Mm.
9: No, amo nang baby nila kita mo kay Duterte.
13: Grabe sila,
9: e pareha sila Cebuano,
13: suportahan
9: sa Cebuano sila mo pod.
13: Mm-hmm.
9: So amo nang mga negosyante nila supportive sila katama sa ila local media. So ginabuligan nila nga mag-grow ang mga mamahayag nila. Diri sa aton niya suli. No? Mga amigo na sila ya si Imo kung may kinanglan.
13: Amo na ang style gid sang
9: Imo. Amo niya ang batasan sang negosyante di si Lido.
13: Kuripong ah.
9: Oo. Pero bisan mga amigo na nasa kung halos pa lang, kape lang yang ibayad niya sa inyo.
13: Ay langa, may panagani kong kakape mo sa 50 kon ko lang.
9: Pero no? Ang manggad nila,
13: yeah, grabe.
9: Kung gamiton nila sa pasikat, dalo nila na to sa gwa.
13: Muna.
9: Dito na sila mahaboy tudo-tudo kwarta nila. Amo man ang feedback ni Manny Pangilinan. No, sang ginimo sa nga, I think, keynote speaker sang Iloilo Business Group tadi.
13: Mm-hmm.
9: I think mga circa 2010.
13: Mm-hmm.
9: Pasaka. Ang matandaan ko yung ginambal ni Manny Pangilinan nga nagtudok sa akon, sila niya kamo nga mga Ilunggo, balan ko pertik mukdamo kurta.
13: Hmm.
9: Nya ginalibak kamo to sa Makati ng mga negosyante. Nga pertigid kamo kadamo kurta. Kay sila niya ang syudad nyo damo-damo bangko.
13: Hmm. Damo-damo gyud
9: man. Nya hindi magdamo ang bangko sa inyo
13: kun wala
9: kwarta. Kwarta ang ginapatago.
13: Hmm.
9: Nya galing batasan nyo sila niya may Ilunggo, ginapatago nyo lang kwarta nyo wa nyo ginanegosyo.
13: Kuripot gyud man ang
9: kuripot. No, kuripot. By nature ang Ilunggo.
13: Kuripot.
9: Lantawa ang lagko nga negosyo sa aton di. Ang nagpadako diya sa ato, nagbutang dako nga ni gusto. Ang Mega World ta, sino na?
13: Ikuha na yan kay...
9: Si Tan, Andrew oh, Tan.
13: Andrew Tan?
9: Ang nagbutang sa dako nga ni gusto di sa ato, SM.
13: Mm.
9: Pamilya si.
13: Sina yan?
9: Hindi ang mga dako tadi nga ni gusto. Damo-damo di superit sa ato nga Filipino, China.
13: Gahipos na na.
9: Nga gahipos, pero why di ga-invest? Yeah. Gamantiner gya pon, sa Kalirial,
13: kagdira
9: man kay Listar sa third floor sa building nila, nga kung masunog gani, makita mo, ging nga protect daan.
13: Kaya mula na sila yan, nagkontinto na lang sila, Rajumanovi.
9: Na.
13: Muna.
9: Pero may isa man da, nga muna sila.
13: Mm.
9: Kaya nung kinalayan nila na sa iban nga mga Chinese nga sa Cebu, kag dito sa Metro Manila Cities, base kinanglan lang ganyaton. Kag ipaintsindi sa ila, nga biyang ginatago mo, igasto man ha.
13: Ibulig na biya nay, igasto na.
9: So wala di mausar sa aton ang kwarta nila. Ginadala nila to sa gwa. Walang tawa ang isa nga magahod nga manggranon sa aton di. Si Injap siya.
13: Yeah.
9: Lang tawa bla, ano ginang ginpatindog ni Injap abi? Mary Mart niya kag ang mga buildings ang iya mang inasal. The rest
13: lang may gagmay wala na.
9: Why did it sa sang migin butang nga dako di sa aton? Then dito na siya gatiner Singapore.
13: Yeah.
9: Dito oh. Na dito na siya yung star. So, home base niya, dito na siya. So, ano na siya? Kuripot ang Ilunggo. So, muna nga, why na matansar sa ngayala? Nga, kung pamahalan niya, nga, ang level mo iya, na pang typhoon, ano gani? Tycoon ka na?
13: Tidaway ka
9: na. Hindi na sila da.
13: Kaya isa pa, malayo, abi.
9: Pero kung pabaratuhon mo, dira na sila. Ipasira nila na, pangagaro nila na mga empleyado nila. Na, pero kung pamalmahal, girl, din tabo man.
13: Pero ang balabi ng Ayala, ibuksan ko na! Amo na ni rate na mo, no?
9: Pero ibutang mo lang rate mo pang middle class.
13: Ang middle class na, talawunta kung...
9: Kaya sa study, diri sa Iloilo, strong katama ang middle class. Kaya damo-damo kita OFW. Mm-hmm. Nakapamana, afam. Mm. Nga nakatuko din ni Gusto. Orari din nakabase yung pamilya sang napangasawa niya Pinay pero afam siya. Ginapadala niya sustento.
13: Mudamo kita di seaman.
9: May seaman. May nurses kita.
13: Nurses kita.
9: Tiyan may mga skilled workers kita nga dalagko sweldo sa Middle East.
13: Radyo Manuvi, mga government employees natin sumuki ka dalagko na sa sweldo.
9: Mm.
13: Kayang-kaya nilagin kung mag, hindi lang abi sila ang rate na nilabi.
9: Mm.
13: Iparariho lang nila. Hindi lang mapatamaan gate.
9: Yes.
13: May hindi kumpati.
9: So kung target nilabi middle class or upper middle class,
13: pwede.
9: Magutok eh. Pwede. No, ang si Kugon eh. Pero kung target mo pang sinusyalan gidyang minanggara noon, unfortunately, hindi mo mapakagat di mga rich nga Ilunggo kay kuripot.
13: Diba sa Boracay, may ara dito sa mga dalagkong hotel, ang gabi nila, Radyo Manuvi, tag 40 mil, 50 mil ang gabi. Pero until now, Wesley nag-close. Sige sila. Ang Monaco, Hotel Monaco Resort dito sa Boracay, sa likod na ni Sara Jumanovi, nakakadto ako dito. Sa Dalumya, puro bato. Ang building nila sa kabatuhan, 25,000 ang bilis ang ila room sa isa ka gabi. Pero, until now, why man ko kabati nga ginsirhan? Sige man gyapon ditong tawo. Kay man ang lugar dito may pilian sila. O makadto ko to, o makadto ko to sa Boracay. Kay may kadtuan ko tuya mo. Bisan mahal tuya, kay ti ma-entertain ko tuya nami to kay damo ko tuya makita.
9: Sulit ang bayad.
13: Sulit ang bayad. Ti dito sa sa Carles sa iyasang si Kugon.
9: Dano bakasyon ka lang sa Holy Week. O sa iyasang medyo malinong, no? Sirin Serenity, yati, aray. No?
13: Di ba ayaw na kay pangalabi ang...
9: Eh. Dahil nakat ka to sa mga bukid, kung may bukid to, panguha ka to tanglad.
13: Kung gabi ang mabatian mo lang, huni ka sirum-sirum, kung gabi, ti ako nadlaw, ti uwak eh.
9: Kag wala gimmick ah.
13: Why gimmick?
9: Wala gimmick.
13: Why gimmick? Di mano ka to be?
9: Oo. Oh.
13: Pero kung siling abi nga pang kwanin, pang masa, sus, butangan mo lang na sang kayang-kayang, may bidyukihan kada adlaw, ay sus.
9: Tingin ang balko na nga imong GCAS, imong BPI, imo ang Globe. Hindi iya ka Facebook ang iban kung why ang Globe.
13: Ano ba lang, nakulangan, ti kanugon, Radyo Manuvi, ginhabuy lang nilang kwarta nila.
9: Alisin si Leo mala nagyapon sa Ayala. Pero, mula ang ginambal ta, nga nag-reflect man eh, nga, muna kita nga may Ilunggo, hasta lang ta sa sugid. Kuripot. Namang manggranon tabi, kuripot. Amo na yung matuod.
13: Ako mo, bisan magkanto kami abi, pero sabi, nga makanto ko sa Islay, sa Kwan, sa Sikugon. Kunti sa Islay Gantis na lang ko. Sa Islay Gantis na mo kuya katuan, di yung tibrato to?
9: Kanti dahin, why Manila gin market?
13: Why Manila gin market?
9: San-san o lang abi nga ng Ayala, bibisan na padalalan di si mo sang complimentary hotel ticket for one night lang abi. Pwede pa sila sa mga Richmond ni ho?
13: Pwede eh!
9: Kagsang mga, ano ka nining isa ni?
13: Marriott?
9: Oo, may seafood blah, pero why man seafood blah? No?
13: Hindi lang.
9: Nga kung magbakal ka sang ano gani, anong card, card nila?
13: Oo, may card ko na eh.
9: Di, pang-invite sila sa mga taga-media. Tig isa, kung ikaw taga-media ka, influencer ka, gina-post mo, gina-share mo, gina-istorya mo, ang Ayala, why kukubate ah? Why? Isa magpa-preskor na mga uwi.
13: Why gina eh?
9: Why gina eh? Why gina? Isa mambala sila kay Gob, ang Capitol preskor.
13: Oo, rao, mito bala!
9: Ma-invitaron naman, matorde, video-video sila di sa amon, de. One night, or di gani, sa kay attorney Suset Mamunda sa Mayor's League, diribi ka mo one night, iwat sang conference nyo, libre tanan, kami na bala sa inyo, pero in return, ipost nyo lang sa pages nyo, iambal nyo man, nga kanami sa si Kugon, why gida eh?
13: Why
9: gida? So, marketing sa Ayala, laulaw manabi.
15: Tatak, RMN.
9: Pero bisan laulaw na nasa Busa Idol, sa pagkanami sa lugar mo, kantuan ka nga, kung mataas ang awareness ng tao. Di kayo manubo man ang awareness, kaya ang presyo, pertik mahal.
13: Kaya mo na nga ako, Radyo Manuvi, why kuya kakadtuda sa lugar nga na? Kaya nga ambal ko pirmi, nagpa-Isla Higantes kami sa Nagligad, isa kami kapambot, pero wala kami gaagida. Kaya wala man abi na mamarket, maayo nga, anong makita mo da, anong mayara da, maano ko to? Di ba, hindi yung tao magkadtuto?
9: Yung sikat gani, iya ang mga talabahan ni nga kagagamay lang. Kaya nga, kabalos ang marketing.
13: Nagsikat ganito nga, muntong lumpatan rock. sa makatunaw. Nga pag-abot mo to, puro man ang tubato kung mga kadalinaas lang buka yung ulo mo. Tingangan mo na mo, tao!
9: Teka, sinugin mo na. Sumuri, mabuhi na na.
13: Tihalong kaya eh. Magkanto ka. Tugin pa namin
9: naman. Okay, na-promote.
13: Na-promote.
9: So, ang si Kugon niya, abi kuya gani, ako ha, gobran ako sa prime time program sa radyo. Nabaintihan ako katuig de. Ang abi kuya, impresyon ko ha. Tiyak impresyon ka mater na, kaya meaning amo na siya ka efficient sa imo nga marketing. Ang pagkabalo kuya, sige pa yung construction. Amo na, nga way Manila ginamarket. Galing yate niya na nila na gani.
13: Kasi lasang building, nga gin-construct Radyo Manuvi, dako! Pero skeleton lang. Gin, bro, siguro 3-story.
9: Kaya kita mo.
13: Pero wala na, pagpatindog may ara, lasasang puste, I think no, may mga slab lang siya. Pero wala na sa madingdingan. Ayan, gin ba yan lang?
9: Or bisa mag-Holy Week na lang, abi, manawag sila sa radyo nga. O mapapresko na lang, bisa di pa sila magbayad.
13: Yeah.
9: Papresko na lang sa Holy Week ngayon eh, muning gimmick to, katong si Kugon. Muning nami, oh, nga brohonta, why gina yung kapaminsar ang, kwa na? Ang management sa ngayala.
13: Ang balsabi, oh, dalita kwan, ihiwato ng, ano ganin, ang para, ang pampasiksi na walang nagalakat-lakat sa,
9: mga bikini
13: open. Bikini open, nga mga social plus Manila.
9: Oo. O, busan dalaan niya mga artista.
13: Artista?
9: Tamo man sa model, sa globe niya, sa BPI niya. Abi pangayuha dugangan kong bayad sa inyo mangimbitar ta to Bilog Pilipinas ang
13: Dalong Dijas
9: Bilo. Oh, mangimbitar ta.
13: Ay, mapuno na.
9: Oh, mabikini open ta to ato si Marampa to si Marian si Ruby po. Oh, no, si Antertes
13: Bianca.
9: Oh, dayon ang maho si Vice Ganda. Oh, ma-perform to dayon day Gary Belinzano.
13: Kundi mapuno na.
9: Tiki why man abi?
13: Titong ang gabi man ang marketing nila.
9: Di kayo nasunod man nilang kakuripot manabi sa mga negosyante di Silo. Ako yan pati ko yung mga negosyante di Silo. Kuripot ka dyan. Kita mo para sina ang mga kontraktor tadi ng mga big time. Sino ni si Punso Tagan si Guria. Punso
13: Guria.
9: O, latawa ka pa Rubin Turar man mo. Ubra man play Uber. Pero latawa lang ubra nila. Ang UFO nila, perte magubaon. Okay, Guria man to spiak man, perte man to ka unano. Putot-putot klase play Uber. Gagi din mga engineer nga na-expo sa Broadcast Manila.
13: Manila, ano man yung klase pang ubra
9: yun? Manila, ba, bisan DMCI na lang tanik ko, no?
13: DMCI?
9: No? Ang nag-ubra. O kung ano da ang mga dagko, sila niya tama, ganyan kalayo. Tiba mo na, no? Gambisyon man. Ang mga negosyante, tali
13: ako happy,
9: no? Global man ang standard. Pero ang sa tuho, daya, behind gigita yak tama, eh.
13: Standby ha, pero daw alang-alangon kami sa oras. Sa mga tagpalamati nato mga karadyuman, ikaw mo magkaripat, mayroon kita sa vitamin C, mighty C, alkaline, di kalidad, effective nga vitamin C. Manami ni sa sipon, ubuhilan at trangkaso, pneumonia, given pangabalatian. Para hindi kita magbalatian, dapat may vitamin C kita, mighty C. Of course, ginapabalo man natin sa inyo, mainom kita sa klinika D3 Bio, amo ining food supplement mga karadyuman. Nga makabulig para sa aton, kayo may ara sa some virgin coconut oil, nga nagapadamo sa good cholesterol, kag ginasilig niyang bad cholesterol ang pinakadabes kaya ginapunggan niya ang mga bakterya ka viruses na magsulot sa atong lawas ng ginhalinan sa atong balatian. Ang the best pagid kay may aras sa medium chain triglycerides nga naghatag sa aton sa maayos rimabian ng lawas nagapadasig sa aton sining metabolism and nagaparelax ka nagapafit sa aton sining ika ng lawas. Gani sa mga tagpalamati naton inong kita sa Klinika D3 Bio.
16: Tatak RMN.
9: Grabe man nga balita mo sa idolo. Dua ka adlaw nga maraton, why kaon-kaon, why untat-untat, sige nga dalagan niyo.
13: Grabe.
9: Grabe nga restinsya sa tao. No?
13: Dua ka adlaw, sige nga dinalagan?
9: Maraton? Maraton?
13: Maraton?
9: Abi mo ano nga maraton?
13: Ano?
9: Movie maraton.
17: Dua ka adlawan.
9: Pero sa tanan nga nag-maraton da.
13: I-content ko niyo.
9: Pwede, bra naman ko mo ni kwa ni Mrs. Ubla. Natun, ma? Ya? Grabe tong piyak balay tao. Tatlo na kadlaw ng maraton. Ya. Uy, pagyapon katapos. Pero uy, mano? Mambara? Ano ang imo niya? Tiwi, movie maraton. Na parehas mo nasang kilala ko, bla? Nugid sa sasawa niya. Aga, sakit sa niya. Mangkot sa sasawa niya. Anong kinaon mo? Niya kamuting kahoy. Di nga asawa niya, pero di man kalam. No? Sila niya kaon kakamuti, di ang kahoy.
17: Kapuradlawan.
9: Kikita mo? Muna ako magili tayo mga... magili tayo mga lain ulo? Sadyang vlog! Kadugay, kadugay. Doon ang latna na si Jesus mo. Ikaw ang katulad kamuting kahoy. Masakit ginatsan mo. Okay, dapat ang kaunan mo kamutin na yung kahoy. Ramo mo na sa maraton.
13: Maraton. Napatingin ko sa imo mo. Duwag daw? Huwag ka ang kaon?
9: Huwag ka ang kaon.
13: Sige din alagan. Si maraton?
9: Oo, maraton.
13: Maraton na mo?
9: Oo. Pero ano klase maraton?
13: Movie maraton.
9: Prote sa tanan niya nga nag-maraton gidya, nag-adalagan gidya.
13: Mm-hmm.
9: Pero tini ka kapoy, no? Ang makupila ka uras nga dalagan imo da. Ti mapalanakit ginalawas mo, kisa may sakit pa na sa ulo. Para sa sakit sang lawas, may extra nga pambato, dira. Kaya nga laksan sang una, extra galing na. Ang bago nga laksan extra. Ano ka extra? Sa subong, 3 times faster na kaysa sa laksan FR. Oo, 3 times faster. Gani, gin pa extra sa kadasig, dasig-dasig pambato sa palanakit sang kalawasan. Baskog, di bala? Gani, para sa sakit sang inyo lawas, na ibulaan nyo ng himuon nyo. Diri na kamo sa mas madasig, kag mas mabaskog, works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Gani, sa mga nagamaraton, para sa panguntra, palanakit sang lawas, kag may aman pang sakit sa ulo, New Alaksan Extra.
13: Hindi ka mamalipat mga karadyuman. Kung gusto nyo maglabing-labing, ara na si Mega Man. Imun nyo na 1 hour before sa labing-labing. Hindi ko na napadugangan, kaya ka muna nakabalo. Gamatumato ka muna. Hindi na kamo pagdiktahan ah. Gamatumato lang kamo. Gani sa mga parents, sa mga nanay, ka sa mga tatay, Choy, inom ikaw sa Mega Man before sang labing-labing.
9: Mon, walang alam na kita kay Mon, no?
13: Alam kita kay Rajuman Mon, kag kay Rajuman okay. Flo.
9: Si Flo, anong ang latest up?
13: Si Rajuman Flo, ato sa subong sa may Barutak Muevo Comprehensive National High School, may meeting pa ang school principal, pero hindi pa daw siya kahatag sa statement after pa sa meeting niya.
9: Okay.
13: So, siguro, karoon sa ulo, Rajuman Flo.
9: Karoon sa timing, eh, no? Pero, pangitawan mo daw, Flo, ang parents mismo. Katabla, ang advisor niya, ang classmates niya. Kagti, anong mga background sa pamilya niya sini?
13: Yes.
9: Nga nagdala ni saya sang armas sa bag niya?
18: Tatak, RMN.
9: May ban man, hindi man na sila yung manirugid. Pero,
13: para
9: sila sa mga kutsilyo, no? Mga, pang mga, gamit sa tinapunglay ba?
13: Ano inaya nga uto kataon? No?
9: Madala ti mo po sila.
13: Madala ka
9: mo pala na edad mo?
13: Mo pala na edad mo, ti daw medyo bulay na yun.
9: Sige, pero si Rajuman Mon, gusto ta mabalan nga ngalain kuno ang ngalan sang lisensya sa driver's license ni Attorney Jose Lira. Nga ngalain. So ano lain ang ngalan niya? Lain man ang public name niya, lain man niya ang birth name niya.
13: Rajumanovi ang problema guro araya sa LTO, hindi para sa
9: siblaw kay tik isa gani may mga picture kita nga da hindi magkalamo.
13: Kay green, kay gin-grant nyo na iya. Unless mambal ka mo nga ang iya na nga gin-kuha nga permit sa inyo, nga lisensya, pike.
9: 90 days nga suspended si...
13: For what ground?
9: Tony Lira.
13: Anong ground sina?
9: Well, tuod, may administrative power ka mo to do it.
13: Anong ground sina?
9: Pero, kung ka pamangkot ang tao, ano ang kaso ko... Dagdagan mo gida yon suspension? Ti, ano iya ang right niya na yung makadrive karon?
13: Anong
9: kaya may mga transaksyon din na siya? Sa part naman ni driver ni
13: Ginano ka mo ni Liraw?
9: Oo. Sa driver naman ni Counselor Mabilog, ti daw takos ka gangay, ginman to yung i-suspend mo. Kaya ti, student permit pa mo lang iya, nag-drive siya.
13: I-suspend mo ginman
9: iya. Sa salakyan sa gobyerno?
13: Ang kay Attorney Lira gani, wala pa gani, mabalaan. Nga nga ipasurinder mo ang kay Attorney Lira nga... driver's license kaya nung anong ba yung laso niya gidya
9: basing wala kung mabalikan si niya abuse of authority si Director Dos Panao
13: tutod man Rajumanovi ako man
9: napamangkot man ang tao man anong ba yung lison
13: anong ba yung lison ko
9: pwede mo mas specify para masabat ko sa insakto dahil isuspend mo dayon
13: di kung may suspend mo ang tao kaya nagsabat na siya di ba yung isukos nyo nagsabat siya ang part dito sa sabat niya amo ng reason naging suspend ninyo pero Rajumanovi nga isuspend yung tao kung pwede nyo malang sa iya mambalan tiko may bayulasyon o are bayari to tiko kung nagambal ka mo nga pike or something may diferensya ang iyang lisensya,
9: tisalti ko na
13: alin. Sa inyo man alin. Anong problema? Sina kaya mo manati kung amo na yang iyang ginhatag dito sa inyo, kaglain man yang pangalan niya, ti pala manog yan na naya sa pinakadlaw. Basta ang nakabutang dito sa picture, iya ato, siya ang tawo, ti kamo man na naghatag sina. No, hindi ko yan makita, Radyo Manubing, isuspend mo
9: ngayon itong hira. Kadalom sang konflikto sang duwa ngayon niyo.
13: Diba?
9: Sige, no, ti karon na
13: istoryahan. Kung nakita niyo yung Radyo Manubing, kung may problema ang tawo, pero sabi may violation siya, ti compute mo eh. Wala ka lisensya, ano ka, wala ka kaya ka seatbelt, o aring amount. Wala to registro, aring amount. Nga i-suspend mo ya. Amo nagalisubong kung magsukos ka. Kag kung may ano, suspend yun.
9: Kag kung mag-demand ng tao sang mamakwestiyonon niya ang complaint sa iya.
13: Kwestiyonon mo ko.
9: Kahit hindi tayo manuklaro to, i-suspend mo gidya
13: na yun. Kuya Radyo Manovi, dalo ko na yan sa kurte.
9: Ti, ang suggestion na, basi mabalikan ang LTO.
13: No? Okay na yan sa kwa na mo na yung rason.
9: Sige, no? Pero antes ni, Ariana yung loves ko si Mother Earth Radyo Man, Joy para Onda.
19: Ang labs ko si Mother Earth kinadulong sa inyo sang new and improved non-super plus. Mas ginpepektibo kag mas ginpabaskog. Gintingob ang mangosteen plus guyabano plus malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya. Duga nga enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Non-super plus capsule. Natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants. Suporta para sa mabaskog nga korason kag bulig kontra sa kapoy kag pangpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa Bilog ng Isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi. Piliya ang Non-Super Plus, the anti-cancer food supplement. Produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Mga kasama, aton amligan kag protehiran ng aton donan.

0: Himalo na mga tips para sa aton environment. Dari lang sa Labs ko si Mother Earth. Tandaan, let us join the race to make the earth a better place. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Ini si Radyo Man Jolene Tamayo para Onda. Tatak! RMN.
1: Tatak RMN.
2: Ito ay nagigita chimpo, no?
3: Oy na, ano na nagigita?
2: Pwede ta na pustahan, subong. Ako nga pusta ko si LeBron James Masaylo sa Golden State Warriors.
3: Ako, Radyo Man Ovi, Golden State Warriors. Ha?
2: Yes, no?
3: Dira guro, nabasa ko na ikagina, nagbasa-basa ko.
2: No.
3: Daw, ara gid siya.
2: Timimigo ta? Timimigo ta blag, nakakalo sa to. TG, Golden State gina.
3: Kita ko.
2: Tranya gina si LeBron.
3: Kita ko ang comment mo.
2: Tingin pa mangkot ko na gid siya. Silagote ko mga danay, matsir ka na kay LeBron.
3: Mapalakpak
2: na. Tingiti mo mo. Pero kontra niya si LeBron kay Steph Curry. Sa tingin ko, the nice la. Ano?
3: Hindi ka mapalakpak?
2: Saan sa akin yung Migo kung ano yung nurse sa Amerika?
3: Oo. Mula na galing. May mga edad-edad na sila. Pero sa NBA, Abira Jumanovi, si LeBron aras sa 23.3% per game.
2: Hindi, dako pa na.
3: Dako pa na sa edad niya nga 41.
2: Ang leadership niya.
3: Leadership
2: si Steph Curry, pila? Mamamuman.
3: Mga mamuman na si Steph Curry. Okay.
2: Magduha sila karon pila na 64 points. Si Anthony Davis, subong pila?
3: Ti mga si Anthony Davis, mga 20 plus something man
2: na
3: siya.
2: Ote, pila na mga 84.
3: Gabi na sila.
2: Te, si Draymond Green, 10 lang, 94. Te, ang mga upon nila magtagduha-duha lang kapuntos.
3: Te,
2: mga berets ang panganay sa NBA, sa mga 108 to 112 mo.
3: Muna.
2: Sos.
3: Ti, grabe.
2: Grabe ni, ti experience pa nila sa kwan, ang impact nila sa game.
3: Matsag ko guro, kung sila ang mag sa finals guro, ang ticket guro, taglumapaw.
2: Grabe guro, mahal eh.
3: Pares ni Subong sa FIFA, sa World Cup Radyo Manovi. Paghampang sang, kay gamang message Subong sa aton, si Sir Arnel Hiliada, dito sa US, dito ko nung hampang sa may Texas. Ang hampang sang France, kag sang Brazil, no? Hindi. Ang hampang sang Brazil kag Japan, ang ticket ko no, Radyo Manovi, pinakadbong o ticket is $1,000.
2: Dollars. Di mga 60 mil.
3: Oo, pero sa hampang sang Ivory Coast kag Norway, daw hindi ini sila ya sikat gid. So ara lang sa mga $500 lang.
2: Tunga lang.
3: Tunga lang. Pero siling ya, humampang abi ang France,
2: kag Argentina.
3: Argentina?
2: Or di gani ang Portugal?
3: Portugal?
2: Para si Cristiano.
3: Oh, or ano para dang nabilin subong?
2: Si Mbappe sa France, di ba?
3: France,
2: oh. Oh. Or bisan ko na lang team Brazil nga daan.
3: Or Brazil?
2: Sino
3: Neymar?
2: Si Neymar. Ay bawa abi ang mampang abi Portugal kag Argentina. Si Ronaldo, Cristiano Ronaldo kag si Lionel Messi.
3: Abaw!
2: Bisan ang balon mo gurong ang ticket tag $2,000.
3: Ay,
2: ma-sold out
3: Japan. Sold out Japan.
2: Ti mangkot gani sa sinong akong team, ti ang ako na balan, ti ang sabat mo man eh. Ti Messi kita yan.
3: Ti ako na niya akong
2: Lionel Messi kita.
3: Ako na lang kilala ko. Kilala ko man si Ronaldo, pero mas gusto ko si Lionel.
2: Pero ang paborito ko gitsa mo, nangyas ang Brazil, si Juan, si Ronaldo man to.
3: Ronald?
2: Si Ronaldo Nazario de Lima, bla. No? Ang original nga Ronaldo, git?
3: Ay, hindi ko na yan familiar siya yan eh.
2: Ronaldo Nazario de Lima. Grabe to, Busaido. Kaya mo itong Brazil ko sa una. Kay Neymar, doon yung kong namihan ka na. Kuhan lang ko ah. Argentina lang ko. Hindi man ko gusto nga mag Portugal kay Cristiano Ronaldo. Well, mayo man sa, hindi ko gusto nga kinakaribalan niya ka sa pagkagwapo. Loyal ako yan sa imo, Busaido.
3: Ang itsura, abi ni Ronaldo, kagang itsura ko. Ang kay Ronaldo, abi doon masumuod bala.
2: Gane.
3: Kita mo nang pares kami nga luto, nga kuan, nga apritada. Pero ang kay Ronaldo, doon nagalanay-lanay bala sa... Doon masumuod. Ang aton tsura, Radyo Manovi, ina balang pagkakita mo, doon tulukon mo gitsa.
2: Doon tulukon mo gitsa. Sa apritada pa bala, doon mambal ka nga si Cristiano Ronaldo masumuod kay puro tambok. No? Ikaw ya, kung sa apritada... hindi ka masumuran tulukon mo gid kag tulukon mo gid kay gimutaran kun ano ni man panos ni nga putada. Muna si Ronaldo sa Nazario de Lima busay
3: amo na siya.
2: Oo. But magano ni sila ni Major Dadji de Lima kag ni Laila de Lima?
3: Matsag ko tagalambunaw ni siya.
2: Oo. Nga man
3: ti Ronaldo Sanchez.
2: Okay. Ruksang una, simple niya. Jesus. Tapos mag-World Cup nga na pierde ang Brazil sa

0: championship. The time ay pa social media, ang headline sa mga newspaper sa bilog ng Europe, where is Ronaldo? Kaya hindi sila kapating ang Brazil na pirdi. Tiyan pa man, kaya na-injured siya mo? Where is Ronaldo? Amo na yung pamangkot sa midya mo? Sa bilog ng Europe? Amo ginayakabuang ang Europe sa
1: football? Pertis na, pertis na.
2: Tatak, RMN.
0: Di sige, why na kita chimpo mo sa idol?
1: Salamat kita, kita rin naman
0: ito. Pakailang kami buwas ha. Yeah. Hindi pagkalipatan, no? Ang Mega Man Gold Coffee nyo da. Ang prostate halungan, tagid kagang inyo intimasi, kinangan mintinado. No? Kag siyempre ang pambato sa pulaw, kag kanamiton sa inyo kape, kinangan mintinado. No? Mega Man Gold Coffee Mix. Radyo Man, Novi Guaso.
1: Radyo Man, Reagan Arlos.
2: Tatak, RMN.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
4: Community Health Alarm. Kaupod ni Papa G.
5: Nons Urban Absol. Ano sa ring mo, partner? Nagatunga ang ihi mo kung mangihi ka? Uy, basi na tamang pisga, partner. May mga common causes ina, partner. Nga temporaryo na black ang alagyan ka ihi mo. Bangod sang dried semen, mucus, or discharge. O basi, nakaagi ka bla infection, injury, or scarring. Dala na ang prostate enlargement, labi na sa mga nagaidad bala, or urinary tract infection, o kon UTI. Pero kon occasional man na, partner, kag wala ka man may nabatsagan niya sakit, dugo sa ihi, o nabudlayan sa pangihi kag naga-normal man lang, harmless man ina, partner. Para makasiguro, partner, ipa-check up labi na kun may pain kag burning sensation kag mahina magwa ni ihi. Kag natural, partner, practice kag diya sang good genital hygiene. Inom damo tubig kag dapat adlaw-adlaw nagatumar ka sang NANS Herbal Capsule.
6: NANS Herbal Capsule.
5: Ginapabako niya ang imong resistensya, nagabato sa mga infections, gina-regulate ang imong blood sugar kag blood pressure. Bangod ini sa kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang ka kapsula. Kag ini amo ang
6: Herbal Capsule.
5: Yara lang sa mga butika.
6: Mega Man Herbal Capsule.
5: Tutoy. Tutoy. Ahay. Bisan pangilay na lang. Wala, diba? Partner, kung doon nag-iraw na gin, hindi na pagulat nga mapunder na ginatob-tob sa ano. Dapat, hingagawon mo na nga malabayan ina sa nagakilat na kuryente. Agod sa sina, manumbalik ang iya kasanag. Ang pamangkot, paano? Ang sabat, partner. Mega Man.
6: Mega Man. Herbal Capsule. Herbal Capsule.
5: Yes, partner. Ginapasaka ang testosterone levels mo. Agod magdamo ang imong libido para magbalik ang gana, stamina, resistansya, kag imahinasyon mo, partner. Kaya ang Mega Man may ara maka. Horny goat with itong kat ali kag ginseng nga amo ang nag-boost sang imo libido, naga-enhance pa sang stamina, naga-improve sang erectile function pagi sa pagpadamo sang testosterone, naga-promote sang nitric oxide mediated blood flow kag nagapanubo sang stress. Kag wala gid side effects ang Mega Man. Sambaylo amo ini ang imo natural remedies agud nga magsuporta sang imo overall sexual health and potency.
6: Mega Man Herbal Capsule.
5: 30 minutos sa partner, yara na ang panading ah.
6: Mega Man Herbal Capsule.
5: Mabakal sa mga butika.
6: Nuns Lemon Oil.
5: Hala, kariskis. Sige pa, kis-kisa pa tudo hasta magkalapatad ang panit mo. Partner, ang pangariskis mo nga ina, sigurado gid nga malabot gid na sa infection. Kaya nga, ang imo kunukuko, partner, amo ina ang bangko sang higko. Sa diin mo ba nakuha ang pangariskis mo? Posible, partner, yara ina sa imo bayo, habol, ulunan, katre, kagkon din pada ang lugar nga mahigko. Kagkon ang ginagamit sang infected na tao, magamit naman, natural, malapnan ka man sina, partner, eh. Kaya ang scabies, makalalaton.
6: Nice! Lemon oil!
5: Yan para mapatahaw ang palangatol sa apektado mong lawas, partner, dako gid ang mabulig sang NANS Liniment Oil. Marilib ka gid niya sang sobra nga palangatol. Pati nang palangatol sang kagat sang lamok, partner, makuha man niya. Kag sigurado kung nagapanghapras ka na sang NANS Liniment Oil, hindi na gid ka mumakagat sang lamok. Eh, kay ini, mosquito repellent.
6: NANS Liniment Oil.
5: Instant relief sa tanan nga palangkit sa lawas. Hila na trangkaso. Ginadaga kag migraine. Bangod sang iya advanced formula.
6: NANS Liniment Oil.
5: Mabakal sa mga butika.
6: NANS Corn Coffee.
5: Partner, nga amo kasi na pagbasa sa imong cellphone now. Sinudang ginati mo. Hindi ka makikita masyado ka letra, gani ginapaayunan mo. Ati, basi taas na grado sa mata mo eh. Pero abi mo, kinahanglan mo dapat nga protektado ang imong mga mata, partner, kay permi ka nagatulog sa computer. Kag kabalo ka bala kung ano ang ginatumod ko? NANS
6: Corn Coffee, partner.
7: Nance Corn Coffee.
5: Oo, partner. Kaya ang Nance Corn Coffee may ara antioxidants pareho sang lutein kan zeaxanthin para ma-prevent ang age-related eye diseases pareho sang cataracts kag macular degeneration. Hindi lang ina partner ang Nance Corn Coffee caffeine-free kag non-acidic pa. Gani malikaw kagid sa acid reflux kag panic attack. Bangod na dula yasini ang pagka-nervyoso mo.
6: Nance Corn Coffee.
5: Ang nami pagid sang Nance Corn Coffee, partner. Kaya ginapanubo yasini ang imo nga cholesterol. Ang uman ang mataas ng blood pressure kaya gina-improve niya ang sirkulasyon sa imo nga dugo para ikaw maging aktibo.
6: Nance Corn Coffee.
5: Acid neutralizer. Mabukal sa mga butika.
6: Mega Man Cold Coffee Mix.
5: Partner, pareho ka mo ni misis mo nga mga workaholic. Gani para may energy pa ka mo sa kama. Mag Mega Man Gold Coffee Mix na. Garantisado ang puwersa kag stamina.
6: Mega Man Cold Coffee Mix.
5: Power drink ni Mr. kag misis para padayon ang bandi.
6: Mega Man Cold Coffee Mix.
5: Alerto ka na. Power up ka pa. Yara lang sa mga butika.
8: Kitay naman kita. Madamo pa kita sa pagtulunan na hanungod sa ikaayong lawas. Gani, magpamati lang diri sa aton nga Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad, Papa G. Nga nagasiling. Bye-bye and I love you all.
2: GTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. GTX 500.
9: Imo pangalan na, partner.
10: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
9: 41. Nagpa-check up ka sa mga free clinic. Imo nga blood sugar test. Nakita ko daw, kinatong score ka ni?
10: 470.
9: Sang-sano ka nagsugod inom na GTX 500?
10: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad. Bali, 2 times a day.
9: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mga nagpa-check?
10: 160.
9: Sa may mga diabetes, kag mataas ka blood sugar, anong hambal mo sa ito?
10: Inom ka mo sa GTX 500 kay ako mismo. Tested and proven, the best get ang GTX 500 para sa
2: GTX 500.
11: Atong talakayan subong is all about allergy. Isa ni ka immune system response ang mga foreign substances. Normally, hindi man harmful sa lawas. Sulod biday niya buok, mga balahibo,
12: asimento.
11: Actually, isa ni sa gitawag nga overreaction sa imong ano, abnormal immune system response. Kung gato ka rin allergy, mangoy mo immune system eh. Pero kung healthy laman lang imo immune system, kag alam, hindi ka na mag-allergy ah.
12: Oh, correct, Dr. Ramil, no? Take for example, ang allergy sa pagkaon. May mga tao nga hindi allergy sa seafood. Pero later on, nakadevelop sang allergy sa mga pagkaon nga wala man siya allergy before.
11: Ang iba niya, makakaon niya pasayan, kasag, shellfish. Dag, ako anday, panghabal din ang panit. Hindi pa ginawa, ginhapo na yun. Damo lang ginabatyag. Ang asthma, isa na sa forma sang allergic reaction. Kag ang worst nga form na ng allergy is ang respiratory attack. May pagani ang panit kay, siyempre, kapantal-pantal, tapos kaluton mo lang eh. Kung kabalo ka, kalot eh, mong pawa naman. Pero ako nandiy ka kaginawa, delikado na yan.
12: Gusto. Delikado kung ikamatay isang tao, ang worst form of allergy, ilabi na kung iguon, ay musin nga lungs.
11: Correct.
12: Isang cardiac pa na.
11: May ginatawag sa GP nga status asthmaticus. Ining medical emergency nga sahi sang asthma exacerbation, kundi mayara sang hypoxemia.
12: Huwag ka-oxygen.
11: Hypercapnia. Sobra ka damo carbon dioxide.
12: Gusto.
11: Sa imodugo, bangod sang hypoventilation. Or hindi kaginawa sa gusto eh. So, ang sunod siya natin, secondary respiratory failure.
2: GTX 500.
13: Ako si Tumasog sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyan ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
12: Sugod lang nag-inom ka
13: DTX 500.
12: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
13: Almost 3 months na.
12: Sa isa, kadlaw ka pila ka mag-inom?
13: 3 times CD.
12: Kamusta ang alay sa kamot?
13: Wala na.
2: DTX 500.
11: So simple man lang, management sa GP, inom ka sa food supplement, termina mo na ginabalik-balik para sa imong healthy nga immune system, DTX 500, or pili lang sa MITC or PureC. Amo man na ang gabulik sa mo, take note, imo lawas, wala ka produce ang kuna, vitamin C.
12: Gusto.
11: So you need supplementation. Kaya hindi makumplito sa imong ginakaon. Nga, gakaon ka pulo ka bayabas kadadaw. Gakaon ka pulo ka orange kadadaw. Gakaon ka guyaban, no? Yawan ka na niya. Amo na ka importante nga, adadaw, mainom gigaya DTX 500.
12: Correct.
11: Isas pa matuwa na, Sir GP, ang sige na ko inom sa MITC. Wala lagi ko yung allergy. Bisa na no, pa nga higop ko kayabok. No? Mga pagkaon, mga bulong na, kuloy ang ginaway man. Kaya ang sikrito, guys, pala kaong kagulay. Si palainom ka DTX 500, palainom ka MITC. May allergy ka pa ba? Sige-sigiha lang, no? Kung halimbawa may history ka allergy, it takes, hindi na madalas 1 month ka inom sa DTX 500 yung MITC. It takes years para matadlong ang imo immune system, para mag-healthy, para mag-alam. Amo na importante, pagkabalo ka mag-into. Kasi na talaga tinlongot, intuon mo imo immune system. Paano mo intuon imo immune system? Di gutom ang immune system, magaga. Inom bel ka MITC kag DTX para amo na pagkaon din sa imo nga immune system. Kaya kung unahan mo nakatamis, sigurado, hindi na pagkaonon sa imong immune system ang DTX. Nga, pero may kahabalon sa imong tatay nanay. Kaon prutas, kaon gulay.
12: Autood, no?
11: Because of antioxidant.
12: Correct,
11: of course. Because of antioxidant. Inahatag na sa Ginoo para magdepensa sa tanom batok sa adlaw. So, ang sikrito, kaonon naton siya para inang antioxidant nga ara sa tanom, matransfer sa
12: i-transfer sa imo.
11: So, gasto pa ka? Kakapoy kaon niya.
12: Hindi
11: kakapoy, magsisig kaon na ng mga bark.
7: That's why the TX 500 lang ang may siya. Oh. Arada ang pinaka super antioxidant sa kapsula yung ina.
12: Correct.
2: TX 500.
14: Ako si Herminia Titong, 53.
15: Ilang imo blood sugar sa una?
14: Sobra 300.
15: So pagbakal mo sa DTX 500, paano mo iniginainom?
14: Nagainom ako aga 2, sag sa gabi 2.
15: So apat ka kapsula sa isa ka daw.
14: Oo.
15: Ano nakadugay ka na ginom?
14: Mga sobra na isa ka bulan.
15: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
14: Oo.
15: Ano resulta? Pila na?
14: Sobra na lang 100.
2: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
16: Sa mga palangga ko nga pumuluyo sa siyudad sang Iloilo, opdan nato ng RMN Iloilo sa pagdumdum sa kahilwayan sa atong pungsod kag sa pagsuulog sang ikabyente ng pagsukat sang ila relaunching pinaagi sa RMN Freedom Run sa Hunyo 12. Tinutuyo sini ang pagpapagsik hindi lang sang aton kalawasan kundi sang aton manhunahuna nga sikwayon ang disinformation, misinformation kag malinformation sa sining dinag-on kay ini ang kaaway sa atong demokrasya. Sakdagon pa ang RMN Freedom Run. Happy 20th anniversary RMN Iloilo. Happy Philippine Independence Day.
17: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagin ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Subong na!
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
18: Anong ginapangamba nyo kay Marlon, Mang?
19: Nanugit ang bana mo sa imo? Nagpaluoy-looy?
18: Pang ano man? Hindi na kamuya bala mag-intra sa pangabuhi namon?
20: Ga-intra kami, haw? Man, butigon ang bana mo! Siling negosyante siya!
19: Negosyante, gid man siya? Hindi mo lang agalibot siya, agogo?
18: Kung hindi ka muluyag nga maglain ang buot ko sa inyo, hindi lang kamu maghikay palihog kay Marlon! Wala na kamo sa mahimo, bana ko na siya!
20: Natuntuhan ka! Naintuan ka! Nakaintsyende ka! Ha?
18: Mang!
21: Ay, kaya mo ginayali ng gugmayaling. Makamakin ang lahat, masunod ka lamang.
22: Ama ka na?
21: Diba? Oo, sometimes.
22: Love conquers all.
21: Oo. Pero galing kati, siyempre, ang mga ginikanan, hindi ginay magsugot nga ang ilang kabataan niya mamana. Mga ahaw-ahaw lang.
22: Gani man.
21: Talugon.
22: Ang mga ginikanan gusto nila yung ang ilang bata, mangin good balang future.
18: Kun ako, mahambalon. Kun kamuman may kasaysayan nga katulad sini, kagusto ninyo mahatagan sang laygay nga wala dito, wala diri, ipadala lang diri sa aton para tuntunan. Kun ako, mahambalon! RMN DYHB, 17th Lacson Street, Bacolod City, sa idalom sang direksyon ni Caroline Ladrillo Jama. Kun ako, mahambalon!
23: This newscast is brought to you by RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung iyan. Kailangan Right Medicines. Kailangan RightMed.
24: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff. Humok ang tig-anga plema. Afford pa!
25: Agay, nabughat ko. May upod pa ng sakit lawas, sakit ulo, kagilanan.
26: Ang discarte sa Ilonggo dira.
27: Rexidoforte!
28: Mas dasig banat sa abat!
29: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
30: Unilab quality yan.
29: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidoforte. If symptoms persist, consult your doctor.
31: Life extension, vitamin D3.
32: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
0: Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
1: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
3: Vita D Plus Coffee Mix.
4: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na benepisyo para sa aton nga ikaayong lawas.
5: Si Dr. Marpa, kag sa tanan, may nga.
3: Vita D Plus Coffee Mix.
6: May problema ka ba sa imo pagpamuhin?
8: Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakag makamamatay sa sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber mabukal sa mga butika.
1: Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang vitamin D3 nga ginasaligan sa mga medical doctors sa patag sa prevention sa mga lifestyle diseases kag pagpasaka sa aton immune system batok sa COVID-19 virus.
9: And Dr.
10: Ito po si Dr. Bernie Ong.
13: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
26: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
31: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA.
1: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
32: I have Lagnat and I have Sipon.
33: Pag 2, pwedeng flu.
34: Mag BioFlu, dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu, kaya anumang sintomas ng flu.
35: Unilab quality yan.
36: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
37: Oras, tatak, alas 10:20.
23: That time check is brought to you by Newstar. Play smart, play bright with Newstar Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. This time check is brought to you by Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Magsalin Plus araw-araw.

0: Hilab quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrcof. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: CDOIIIDOL. Cheesiest, our best idol cheese dog ever.
4: Versus previous formulation, our cheesiest CDO idol cheese dog ever. Buy now.
3: Ito ang idol ko.
5: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol hot dog ever.
6: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
6: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
8: TTX 500. 27 lot.
9: Ano ginabatsyag mo sa
8: blood? High blood did ko.
9: Ano sa unang imo?
8: Blood pressure. 180 over 100.
9: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
8: 3 times a day ginako na. TTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang TTX 500.
6: TTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sa may ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gigidya na ko ginadutlan sang balatian.
6: Mighty C, babaka sa mga butika. D3 Bio.
11: Ako si Jomer. Tumar gid ko sang D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infection tuga sa mga virus kag bakterya.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio. TTX 500.
12: Lilibet Ipanto, 48. Taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos ipainom ko TTX 500. Buntag na o gabi.
9: Karong pila na may mo sugar?
12: 136 na lang. Naaminid yung kaya kong tulog sa TTX 500.
6: TTX 500. Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
13: Number 1.

0: kuan, sudaan nyo, ukon puyo. Uy, namit na bala sa una, no? Pamunit sa sapa, sang tindo pang sapa. Nan. Shout out sa mga pinalangin nato, mga tagpalamanti, nga mga nagapamunit, dira, no? Mahilig mag-fishing. Nalingaw ko na bala lang ito. Kaya shout out man sa mga pinalangga nato nga mga utod, nga may mga paryente dito o kung may mga relatives sa gwa sang pungso ng mga OFWs, mga buhay na mga bayani. Kagyari no, ang ining problema nga gipadala sa aton ang sulat ni Antonio, ang hatagan naton sang pagtamod. Antonio, go go go.
1: Mayong adlaw na sa inyo tanan, isa ako ka OFW. Ako gli si Antonio ah. Kay balo bala ka mo nga mabudlay ang mangin isa ka OFW. Kay te agwan taon mo yang kabudlay, ang kasubo. Kag siyempre, kun ara kaya sa gwa, wala ka sang iban nga saligan, kundi ka ugalingon magidlang. Agud mahang panyo na lang ang tanan, suguran ko sa pagsaysay.
2: Ay, nak! Ay, abaw! Hidlaw-hidlawin ko sa imo, nakba!
3: Nugay na, ah.
2: Baw, ikaw ba lang amalam ka? Kanami, gidya sa imo huyapan. Nga, aginabantayan mo, gid ko, yaman!
3: Oh, hindi pa? Nga lain niyang ginakahidlawan mo?
4: Hi, Antonio! Hello, Antonio!
1: Uy. Hi! Sino sila, ma?
3: Mga pa? Kamarada na ni mama mo. Baw, kayang iloy mo man niya nga ini.
2: Ay, hatagi lang karon tag-isa ka-chocolate kag-habon na ah.
1: Ma?

0: Grabe si Manong ba? Nang puti at nagwapo sa Saudi ba?
1: Pila na kabilog ang mga anak mo?
0: Tatlo no.
1: Tatlo na? 28 ka pa lang. Kete, ako ya, 30 na ko
0: yung... Si Manong bala mo? Siyempre nung eh. Nagatingwa man, agad nga makadamo.
1: Ba? Ote, ano ang pangita ni Damian Subong?
0: Ati, driver gyapon sa tricycle eh. Ginbakal mo bala nga tricycle para sa amon?
1: Buhay man ka mo?
0: Oo nung eh.
2: Uy, Nico Antonio! Nagabot ka na ha?
3: Baw, daw halos iwaragwag ko na sa bilog tanga barangay nga maabot siya. Wala ka pa ya kay Balo ha?
2: Nang?
3: May ato ka to t-shirt ah. Kuha, alak to sa bata ko.
2: Ate, salamat kita nga. Nico!
1: Oh, Megs, kamusta ka na? Daw nagniwang kagid haw?
2: Nagating uha para sa ekonomiya. Bugat obra sa construction eh.
0: Mabilib ka diya sa iya yan, hong. Sa construction na niya gobra, pero ano man bata?
1: Ano?

0: Gusto ko yan, anak. Lapad nga lugar. Para bala kon mag-birthday ko. Hey, lapit na lang kung adaan magsisinta. May lugar bala mga bisita ko, haw?
1: Ma, sa hotel ka na lang ma-birthday. Para wala na tas ang himuson.
2: Hindi na sa... Kaya jutay lang ko nung maimbitar kon sa hotel. Man, hindi sa kapadayaw.
0: Bow, ikaw balaya. Sobra ka na, Ged. Sige bala, kay makatilaw ka gid karon sa akon.
2: Oh, hindi pa, haw?
0: Oo nga, ginabantayan mo gid kuya, haw, ha? May makuha ka gid ko maghala kakabantay sa akon? Sige, hagid bala. Sasala ka gid karon matulog.
2: O, di sige. Ikaw na lang sugid kay mahipos na ko.
0: Maayo pa. Nak, hindi bala. May balaklon ka nga, lote.
1: Oo, ma. Atong gipakita mo sa akon. Kadtuan ta.
0: Subong, nak.
2: Bago palak ba?
1: Bas na lang, ma. Mga musta ko anay sa mga amigo ko.
2: O tiyan ho pang inahulat mo? Luto na itong adaan sang isumsuman sang anak mo. Oh, karoon mapurnada pang birthday mo.
0: Mauro! Mauro!

0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung iyan. Kailangan Right Medicines. Kailangan RightMed.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Richard, isa ka threshold driver. Ang galing yung loko, naibaluan ko ang taas. Ang galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio. Tatlo kami si sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3.
3: Magabuti ka. Kung mainom ka ordinary nga brain D3 kumpara sa D3 Bio, ang D3 Bio, gapadamo sang
4: probiotics.
3: Probiotics. Ang D3 nga ordinary lang nga brain.
4: Ay, wala. Wala na siya. X siya. Check si D3 Bio, X ang ordinary nga vitamin
3: D3. So, di napadamo niya ang imo nga probiotics. Di ka balo naman ta, kapila na ito i-discuss kung ano ang mga bintaha.
4: Benefits sa probiotics. Ano pag kung D3 Bio, kadamo ka medium chain triglycerides.
3: Amo gina ang pinaka-superstar.
4: Ano superstar?
3: Medium chain triglycerides. Isa sa mga pinaka-superstar is the monolaurin.
4: Monolaurin.
3: Ang lauric acid nga MCT, i-convert niya into monolaurin, amo ito magwardya sa imo nga selula against bacteria and virus.
1: D3 Bio.
4: Di ka mo kita gwardya nga gabantay sa imo selula, gatag pa kuryente sa imo, no?
3: Grabe,
4: need
3: no?
4: To say, no?
3: Gwardya na siya, siniko pa siya.
4: Siniko pa siya.
3: Kung so, sa panay pa, gwardya na siya, more power pa siya.
4: More power pa siya. Amo na ang D3.
3: Sana all. Ang imo nga pin D3 may amo na. Wala sir boy. Imagine na, halin sa mahimo, makapahingihimo siya probiotics. Ganda mo ang probiotics, tapusan, may MCT siya. Like monolaurin. Nga ang padidion mo imong bata, ikaw nanay, padidion mo. The reason why para mag-strong ang iyakuan,
4: immune system.
3: Kablo ka anong ara sa gata sa bata? It's the lauric acid nga ara man sa D3 bio. Question is, may lauric acid ba ang imo nga plain D3?
4: Ah, wala.
3: Wala. May monolaurin ba imo nga plain D3? Wala. D3 bio lang na. So, meaning pa, kung gainom ka D3 bio sa boy, na pariho man ka nga gadidi sa imo nanay.
4: Correct.
3: Wala untat nga didi sa imo nanay tungod kay naka D3 bio ka.
1: D3 bio!
5: Kagina-enhance ang aton nga alpha-lipoic acid.
4: Ay, napagin.
5: O, may kuwan siya may capric acid sa imo. O, kaya nga isang discuss ni Sir Kevin.
4: O,
5: antioxidants na
4: eh. Ang nasuluyan talang pero may lauric acid. May caprylic acid, may caproic, may capric.
1: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
3: Kag na, may ara siya dami nga antioxidant nga makita mo sa BCO sir boy nga kaya mo makombine sa DTX 500. The question is, may bastante ka ba nga antioxidant ang imo nga plain D3 kumpara mo sa D3 bio?
4: Wala.
3: Kaya ang imo nga plain D3 wala sang BCO. So if I were you, kung gusto ka makatipid nga ginapaaman lang ang vitamin D3, D3 bio ka na lang.
4: Ano bakit? Lipid oxidation. Ang lipid oxidation is a kind of oxidative stress, no? Free radicals niya. Ang D3 bio tungod ni sa iya glutathione magpapadamo sa glutathione ginabatuan ang ginatawag nga lipid oxidation o ang pag-usa sang imo fats to energy kayang-kaya na iya kwaon ni D3 bio ang iya natak kayang-kaya ni D3 bio pagit ano pagit si D3 bio ga paalam sang aton utak tungod sa ketones kun na may ketones ang imo lawas ang imo brain, nami ang energy sa imo brain. 2 to 3 times better compared to glucose.
3: Ang ketone, sir boy, the best ginangapagkaon sa imo brain. Especially wala na glucose.
4: Why na glucose?
3: Hindi pagot mi ang imo nga brain. Labi na kung lawig na sir boy. Travel ka. Sobra na 8 hours, wala kakaon. Kinanglan may ara, gikan D3 bio. Kaya ang purpose ato, ang ketones nga ara sa D3 bio, amo na itong ma-feed, kaunon sa imo nga utok.
5: Food for the brain. No?
4: Food for the brain.
3: Food for the brain. Amo na gani, pero binamo ginasuggest sa amo ng programa, if you do the fasting, tapos nalanganin ka, kina may balon ka, mga nuts, pero subong kayo may D3 bio na, may D3 bio ka. Because of the ketones, ang ketones, amo nang pinaka-the best nga fuel. Kung fuel ang pagkabalan sa salakyan, fuel na sa ano, sa aeroplano, sir.
4: Correct.
3: High octane.
4: High octane, no?
3: Less ang aso, less ang biro, less ang usok. The question is, ang imo nga vitamin D3 may ketones? Wala. D3 bio lang ang may ketones, D3 bio lang ang bukas. Klaro ka tama. Bisan ka mo mag-research. How BCO and vitamin D3 sa imo lawas kaysa ordinary lang ang plain D3. Time to upgrade.
4: In life, amo man gina.
1: D3 Bio!
7: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton, gitry na mo patumaron sa D3 Bio. Ila lang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3!
4: Magabot ka!
1: D3 Bio! Health
8: News. Para sa dugang nga impormasyon kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
9: Ang sakit sang ulo, dapat hindi ginapadugay. Gito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic, masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sa milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong,
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Gamay lang ang benta kagapon. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
13: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na.
14: New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
15: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Gamay lang ang benta kagapon. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw,

0: Ano?
1: Mm.
0: Abahaw, kung hindi kuya magsugot. Mangin makaluluoy lang siya. Mangin makaluluoy lang ang anak ko.

0: Nak.
1: Ma, nga.
0: May ipamangkot ako sa imo. Hindi ka lang tani maakig, ha?
1: Nga man, ma. Nga maakigid ko. Ano na, ho?
0: Nak, sugiri ako. Ano ka, agi?
1: Ma, ano, ma?
0: Uy, ba, may bisita kita?
1: Ari na siguro sila. Dali ka, ma. Kay pakilala ko ikaw sa iya.
0: ano, nak? Ay, nga, ah. Sino ba lang? Ay, anay ka. Buksan ko lang. Uy, ba, nak, sino siya?
1: Ma, nobya ko, si Rita. Rita, si Mama.
2: Hi, Tita.
1: Amoy na nga nagpauli ako, ma. Kay mapakasal na kami nga duwa.
0: Ano? Ay, ti ang birthday ko yan, hak. Hanak, hindi ka magsalinga, hindi madayon. Ha?

0: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.
1: Oh, si Arlene, may aragin ko problema sa kidney. Makakudason sa butika sang Santo Plus Gold na pamatundaan ko ng epektibo gid ang Santo Plus Gold. Gani, itis nga nyo ang Santo Plus Gold.
0: Supple Plus Gold. Mamahal sa mga butika. Supple Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santon Vitamin C ako araw-araw. Importante kasi maiwasan ang sakit at mapalakas natin katawan.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Welcome na naman sa The Secret of Health. Ako si Doc Erwin Lapos.
4: Ako naman si Doc Nelson Kalina.
3: Doc Nelson, istoryahan ta ang mga kautura naton nga may mga problema sa ilang atay. Ano ang manami himuon, no? Kaga siyempre, ano nga mga alternatibo nga mga aton gamiton agod nga maging effective nga pang bulong sa aton nga atay. Kag siyempre, ma-prevent man nga hindi maglala ang problema sa atay.
4: Yes, Doc Erwin, sa atong mga kautura, no? Labi na gid sa may mga problema sa ilang atay. Nagasugod din ang problema sa pagtubo sa tambok sa aton atay o ginatawag natin yung fatty liver, Dr. Erwin. Once gani ang tao pala inom sang mga makahulubog ng ilim nun, o mga alcoholic drinks, I mean, nagamat-amat ina ang alcohol guba sang aton ng mga atay. Ang selula sang atay naton ginaguba ina. Once magguba ato, gakaislan, gakaskar ato, maislan ato siya sang ano, sang tambok or taba. Oh, kag ina siya ang taba dira nga ginailis, nagapaano na ga problema ina sa aton ni atay nga ang selula didto nga naguba wala na nabalikan. Oh, nagadyutay na ang selula nga ga function, nagadamo ang tambok sa aton nga atay. So, importante gid nga aton halungan, aton tipigan ang aton nga atay. Suno sa mga pagtuon, Dok Erwin, ang aton lawas dapat naton tinluan. I-cleansing naton, tinluan naton aton nga lawas kay nga ang aton nga atay suno sa mga pagtuon kaangay inis ang isa kasalaan. Isa kasalaan. Ang tanan nga aton ginkaon, tanan naton nga gininom pagsulod sa aton nga tiyan, makadto sa aton atay kay nga i-neutralize ang aton nga atay ang tanan nga mga higpo or mga toxin nga ginsulod naton sa aton lawas. Isa siya kasalaan sa aton lawas para hindi makaupod sa aton nga dugo, atong mga higpo, atong mga makaguba sa selula sang aton nga lawas. Iyan ang asalaon, iyan ang punggan na hindi makaupod. Ang problema lang kay bombarded sang toxin ang aton nga atay kay nga pasulod na sulod lang tasang basura, wala iya sang gapang tinlo.
0: Supple Plus Gold.
5: Ako si GB, paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon, dugangan pa sang bisyo, nagbatya gin ang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold, intestinal kuman inom adlaw-adlaw, nagbatan gin ang lawas ko, wala na sang sakit sa akong lugar.
0: Supple Plus Gold.
3: Yes, dapat kabalo man ang tinlo. Amo muna ang aton atay, dapat kabalo ta mag-neutralize. Paano bala, Doc Nelson, i-neutralize ang mga alcoholic nga ito na inom? Mga taba, mga tambok sa ginakaon na ito, pati na mga preservatives, mga chemicals nga yara sa

0: kaon nga ato na indik, paano naton tinluan si Atay?
1: Yes, sa manusunod sa pagtuon, Dr. Erwin, ang chlorophyll nga ayara sa spirulina is the best cleanser sa aton nga liver. Amo ni siya ang magbulig sa aton nga atay nga tinluan ang tanan nga mga higko ang impasulod naton sa aton nga lawas pinaagi sa pag-inom sang spirulina. Kaya nga, ang spirulina may ara sang chlorophyll. Pag inang spirulina, Dr. Erwin, yara ina sa Santon plus Gold. Inuman ninyo ang Santon plus Gold, hindi pagpabayi ang isa kaadlaw, hindi pagpatapusa ang isa kaadlaw without taking sang Santon plus Gold. Kaya nga, amo inisya ang proteksyon sa aton yung lawas.
0: Kaga, hindi lang ang aton atay matinlo, Doc Nelson. Kung tinlo ang aton atay, dako man tindinsiya nga ang aton nga kidney matinlo man. Mm-hmm. Kaya nag-connect lang nga, sila nga duha, no? Isa sina ka daw, twin na sila nga duha. So kung tihigo imo atay, higo man imo kidney. Kung mabugatan imo atay, mabugatan man imo kidney. Muna sa aton mga kauturan, inumgit ko mo sang Santon plus Gold gamay spirulina. Ina, ang spirulina, sana siling na naton makab buligid papatinlo sa aton nga atay. Para sa manami nga kombinasyon, mag-inom Santon plus Gold kag Santon Vitamin C.
2: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na tarayan sa The Secret of Health.
3: This newscast is brought to you by iBerry. Prioritize eye health for brighter future. This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. Giga!

0: Dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio.
3: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
3: Yung may D3.
1: Magabot ka. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
4: Ko si Ricky, isa ko ka guard, sige kog pulaw, buti kog buntag gabi imo. Nang lunch akon nga kubra, alito gid ko sa 24 oras. Gatik gid ko vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabas kog sa lawas.
1: Mighty C, mabaka nga buti ka. TTX 500.
5: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
6: Imo nga blood sugar test. Ila tong score gani?
5: 470. Nagtik ko 2 sa gabi, 2 sa
6: agad. Ila na lang imo nga blood sugar?
5: 160. Inom kamo sang TTX 500. Tested and proven, the best gid ang TTX
1: 500. TTX 500 D3 Bio with Physio.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
8: Ang akon routine pag constipated bago magtulog, paligo, skincare, kag calcium senosides, senokot. Para nami ang bugtaw. Calcium Senoside Sinocot before bedtime gives natural gentle overnight relief against constipation. Himo sa daon sang sena na gentle sa imo colon. Iwas budlay, iwas sakit. Para pagbugtaw mo, mabuligan ka gid nga mag-go, go, go. Para sa constipation, Sena All may natural na solusyon. Calcium Senosides is the generic name of Sinok.
1: Supple Plus Gold.
9: Ko si Vibo, ako gid ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe gid ang epekto. Nag-normal pati blood sugar ko.
1: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
10: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
11: Charm Fab Con. Pangong kumaka-bloom. Tanggal amoy ko lubang. Sa bangon ng Charm.
12: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
11: Bangong kumaka-bloom sa Charm!
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
10: ACS.
1: Santon Gold Coffee Mix.
13: Pagsiyan sang sumag, isa ka estudyante, kadaga biopod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sang mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
14: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury

0: At Gold. Kasunod siyang duha ka semana, nagpo-post na ang mga hubag ko.
1: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Kami sa mga butika. Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Number 1.

Ala, si mama daw, wala gana magsapak sa amon ay. Ano man, nagulpihan siya. Pero kahit ara naman ko sa usto nga edad, bisan sa nubya ko, daw wala siya na yung gasapak. Labi na gid sa nagambal ako nga tingbo na lang namon ang kasal ko kag ang birthday. Ano man, salabla ako sa desisyon ko. Sa inyo, bikon kamo pahambalon, Antonio.

0: Legal, yung kinahunahan, may plano man ng bata mo. Tiki, mapakasal man to.
1: Hindi lang gani, magdungan.
0: Tiga, ano magurong bata?
1: Dublihan lang ang gasto.
0: Ang galastuhan.
1: Dublihan lang ang gasto, ah.
0: Si, para maglinong na lang ang kabuhi mo, Antonio.
1: Walahan nyo na nga birthday sang Eloy. Sa daso na lang ka mo pakasal.
0: Kaya base, wala mo yung singgit, wala sa kasal lang ka, itigil lang lasal! Sa anong karason, wala kung nilagay birthday.
1: Kauluya, no? Muna, no?
0: Sa pasunta na lang.
1: Kung ako, bi Eloy, kagpalangga ko malang bata ko, tagan ko na naligwar, sige na lang, pakasal lang ka mo. Kung na muna nakita ko nga makapalipay sa iya.
0: Ako man. Kag, ano muna lang sa bata mo, eh nga, gusto yun na mag-settle down, oo, bala, mga buhi. Kag, malabot man sa punto, gidya nga, mangita man sila sang own nila, yung nga pamilya.
1: Kag, amunang i-birthday nila sa imo.
0: Mm-mm.
1: Kung ako, bi ato, o niya,
0: ang i-birthday nila sa imo regalo sa dason, apo na.
1: Oo. Oh, diba, mas mahal pag hidna iya.
0: Nan, grabe. Apo pag hidna na regalo sa imo, yan may apo ka na gid. Kag tapos mamba ka na nga na, nay, birthdayhan ka namon. Oh, ikaw na lang kapag hindi, nasulit ka. Ay, hindi na. Ano ko na sa
1: apo? Baka na lang gata sa apo.
0: Sa apo ko, ano diba? Yan? Lain, ganyan. Kaya wala pang apo mo.
1: Mm.
0: Oh, pero kung maapuhan na na, wow, maliwat gina ang mga lolo kag lola.
1: Tuon.
0: Hindi man. May arap. May bang ganyan wala iya. Sa amon to gani. Ang bayan. Ay, mabago. Nagawin ni si Papang kung mga, hindi na siguro mga yung palahubog ni.
1: Ay,
0: kung may apo, subong. Sa apo na sa gabang kayo.
1: Ito, ginasugo. Ina ko ng apo yan. Ngayon, tani kay Pamiyo. Kay Papa mo, kwarta.
0: Pero hindi na ganagada. Eh, syempre na, ano, masang mga apo yan. Ngamuna, bala.

0: Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Longer life. Good day mga kabiyanan, ang health and wellness program nga ini ginadulong sa inyo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy kag Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines for longer life.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at tekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
0: Ang bronchitis, amo ang pagpalamanog sa bronchial tubes uko ng parte sa respiratory system nga nagadala kag nagapagwasang hangin sa baga. Ang sakit nga ini pwede mabatsyagan sa madali o kung madugay nga tiniun. Kung kaisa, nagapabalik-balik man nining nga kondisyon. Madamo sang lain-lain nga rason kung nga ang isa ka tawo nagkakabronchitis. Ang isa sa mga pinaka-common nga bronchitis causes amo ang bacterial infections nga nagadulot sang sipon, ubo o kung trangkaso. Isa man kadako nga rason amo ang pagpanigarilyo kag bisan ang paghaklo lamang sang second-hand smoke. Malain man sa aton respiratory system ang mga nahaklo naton nga mga asuhalin sa mga pabrika nga nagagamit sang maisog nga kemikal kag may indi manami nga baho. Bisan gani ang simple nga aso nga halin sa salakyan to kita mag-commute, posible man nga maging rason sang bronchitis. Posible man nga magka-bronchitis tungod sa gastroesophageal reflux disease o GERD nga nagadulot sang heartburn. Ang vitamin D nagapanubo sang respiratory infections. Base sa pagtuon sang University of Colorado Anschutz Medical Campus nga gin-publish online sang November 16, 2016. Napamatudan sa mga scientists nga ang vitamin D nagapanubo panubo sa respiratory infections. Matapos ang pagtuon sa mga pasyente sa sulod sa isa ka tuig, nakita nila ang 40% reduction sa acute respiratory illness sa mga pasyente nga nag-take sang higher doses of vitamin D. Napabatudan niyang vitamin D makapa-improve sang immune system's ability to fight infections. Kinahanglan naton sang enough nga vitamin D sa aton dugo. Magpili na sang vitamin D3 nga pinakamaayo. Mag Life Extension Vitamin D3, de kalidad, mataas ang bioavailability, clean, potent, concentrated, kag stand alone nga vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Importante nga pakanumdom, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika para authentic kag original maghalong sa peke.
1: Life Extension Vitamin D3.
3: Si Kabiton, Sitio Bachelor, Manila, Pasig City. Ang edad ko is 68. May kidney stone, may high blood sugar, prostate ko, subong,
4: why na.
3: Nakabulig mo na. Life Extension D3, ara, gihapon. Ang hambal ko sa ila, lantaon nyo kung magbakal ka mo, kaya kung wala siyang tatakail hindi na original.
1: Life Extension Vitamin D3.
0: Kaya para naman sa aton mga kabiyanan, basi may ara dira sa inyo nga may madugay na nga ginabatsyag nga balatian nga wala sang kaayuhan sa tradisyonal nga paagi sa pagbulong kag dako na ang nagasto sa medical treatment kag intervention, maayong balita. Kaya ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy naga-offer sang libre pero dekalidad nga medical check-up upod ang aton mga lisensyado nga mga medical doctor partners, nurses kag approachable medical staff para sa serbisyo nga libre. Of course, komportable, matinlo kag air conditioning ng aton mga medical clinic branches. VIP treatment ang amon pagatipan sa tanan bisan sinuman nga pasyente. Kag pinasahi pa ang medical practice ang Life Extension Medical Clinic kay amon ginakombinar ang conventional nga medication kag laban sa nutritional medicines. Base diri pa man lang ninyo makuha ang kayuhan sa inyong mga balatian. Again, prevention is better than intervention.

0: Ang natural products ng Life Extension, 100% himo sa Amerika and manufactured by Life Extension Foundation sa Florida, USA with top medical doctors, experts, and scientists. Approved by FDA US and FDA Philippines. Ang Life Extension Foundation, 50 years na sa health and wellness industry. Ang tanan nga products ng Life Extension, especially ang Life Extension Vitamin D3, are all natural, based on true science, advanced formulated with randomized controlled trial, which is the gold standard of medical studies. Kag exclusively available ang initanan sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. Ang amon nga main branch located sa De Leon Wings sa Robinson's Place, Iloilo, SM City branch, ara sa ground floor near food court. Tagbakaro branch, yara sa kilid sa Tagbak Barangay Hall near Iloilo Society Commercial. Oton branch, located sa JC Zulueta Street, Poblacion South, in front of Iglesia ni Cristo Church. Kaysa Santa Barbara, yara lang sa Bangka Dama Santos Arcade, San Sebastian, Santa Barbara, Iloilo, dira mismo sa Total Gasoline Station, pakanto sa Iloilo International Airport. Ang ato naman Pasig City Branch, yara lang sa Simeon Aguilar Street, beside Countryside Convenience Store. Kag para naman sa mga taga Estancia, yara lang kita sa E. Reyes Avenue, Poblacion Zone 2, Estancia, Iloilo. Magtawag o kung mag-text sa 0917-318-1720. Again, 0917-318-1720. Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
1: This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This newscast is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag-Ferrex B araw-araw.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
3: Mula noon hanggang ngayon.
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS. Ang Iloilo ara subong sa top 10 sa bilog na Pilipinas sa may pinakamataas nga heat index, gani grabe ang init. Bilang booming economy, why ka man galing sa mahimo, construction diri, construction dito. Ang workers, grabe ang patial sa init. Pagpuli sa balay, grabe man ang pagpalanakit sang lawas. Para sa sakit sang lawas, may extra nga pambato dira. Kaya ang Laksan sang una, extra galing na ang bago nga Laksan Extra. Ano ka extra? Sa subong, 3 times faster na kaysa sa Laksan FR. Oo, 3 times faster. Ganigin pa extra sa kadasig, dasig-dasig pambato sa palanakit sang kalawasan. Baskog, di bala? Gani, para sa sakit sa inyo lawas, naibuloan nyo ng imonyo. Diri na kita sa mas madasig kag mas mabaskog. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Gani, para wala absent sa obra, mag-Alaksan Extra.
1: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: Life Extension, Vitamin D3.
0: Isa sa apat nga rason sa kamatayon among diseases of the heart. Coronary artery disease ang main cause ng heart attack. Ang vitamin D deficiency nagapataas ang chance ng coronary artery disease. Kung manubo ang vitamin D level sa dugo, dakong ang posibilidad nga madamo sa sakit nga magatuhaw sa lawas. That's why, importante gid nga regularly maginom sa Life Extension Vitamin D3 supplement.
8: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
0: Mangosteen Fruit Extract, Reishi Mushroom Extract, kag Vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyo kag ginainom nga kape.
10: Diri ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix.
0: Vita D Plus Coffee Mix.
10: Mabakal sa mga butika.
11: Ang mahigko nga colon makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga mapoison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
12: Kung ikaw nagagamit sa Vitamin D3, diri ka na sa sigurado. Masaligan niya brand kag medical doctors recommended Vitamin D3. Ini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imo health, sigurado. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
13: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
14: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: MX3, tunay, natural, at original.
16: Alas 11:18.
1: This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
17: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
18: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
17: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
18: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
17: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
18: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
17: Max Alaga. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
19: ACS!
20: Itong corned beef na lang ulit, okay na?
19: Mami!
20: Angeline!
19: Walang masama sa okay lang, pero...

0: Hello, Tuto. Kamusta ka na diri, ha?
1: Okay lang ako diri, Mama. Ikaw, kamusta ka man?
0: Ari, nagpauli ako kay nahidlawgid ako sa imo.
2: Kagsakon niya?
0: Tuto, may cold water bala ka mo? Pwede bala ako makapangayo? Nauhaw ako eh. Kuhayabi ako, please.
1: Sige, Ma.
0: Sabton kong pamangkot mo, Tonyo. Ina ang pinaka-importante ko nga tuyo diri sa pagpauli ko. Hindi ako mag-untat sa pagbadala sang kwarta sa inyo sang bata ta. Ang ginapangabay ko lang, ubay ang bata sang maayo. Ilabi na sa iya pagtuon. Siya na lang ang importante sa akon. Kay ikaw, wala na sang bayin pa sa dugan ko. Gani ginakasubo ko. Nagpauli ako diri, agud pormal nga makigbulag sa

0: para sa imong paglupad ko pabalik sa Bahrain.
1: Mama.
0: Magpakabuot ka kay Papa mo, ha? Mapadala ako sang kwarta para sa tanan mo nga kinanglanon. At ipanasamayong kaugalingon mo, kagpagtuon mo. Magharong ka permi, ha? Palangga ka ni Mama.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Samphone Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tirawan na kape. Inigidyang sa borsang Samphone Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pag-ibig sa mga

0: 2 times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 lang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Cellphone Plus Gold.
3: Ako si Roy, kaang ko ng kusang fatty liver. Dugang pas ang mataas ng kolesterol. Ang tilawan ko, tumara ang Cellphone Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
2: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold.
4: Umba!

0: quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Humok ang tig-angap plema. Afford pa.
3: Sa opisina, pirmi ka bala nag-atubang sa computer?
4: Grabe, gid akon mata. Pirmi malabo akon panulog, sakit akon ulo, kada si gid kapuyon akon mata. Kiss ah, masilaw ko yun sa screen.
5: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag-uga akon mata tungod sa sige gamit sa computer.
6: Maayo na lang, may ara na iBerry Gold with lutein.
4: Sanggin try ko ang iBerry Gold, nabatsyagan ko nga mas klaro akon panulog, kag-imbi na dasig kapuyon akon mata.
5: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulik protektar sang mata batok sa blue light kag-eye strain.
6: Kung pirmi ka sa computer o kon cellphone, iBerry Gold with lutein. Laga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa Mercury Drug, kag sa mga suking butika.
7: I have lagnat, and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu!
8: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
0: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Life extension, vitamin D3.
10: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
9: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension. Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
11: Super Fiber.
12: Ako gali si Juni taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi nagasakit ang ako nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang ka sa Shea ang ako nga nainom. Nakapamuhin gid ako. Naghawas ang ako nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
11: Super Fiber sa Life Extension Philippines. Mabakal sa mga butika.
9: Life Extension Vitamin D3.
13: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang Vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga akon nga ginatake everyday. Kag kung Vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang akon ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa akon nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user ng Life Extension Vitamin D3.
9: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
14: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
15: Number 1!

0: na ko.
1: An?
0: Ems. Hindi. Nagagin na dextros ako.
1: Kwan. Gin, pa-confine ko ikaw dali sa ospital. Suno sa findings ang doktor sa himo, may tubig ang baga mo.
0: Ano?
1: Ho. Kag ginasuggest sang doktor nga pasuyo pa ng baga mo sang tubig.

0: Kamu sedang pamacek mo,
1: ha? Oo, Ambot. Dosa hindi ako makahipnos ng isa ko. Ginhambal na sang doktor nga okay ng likod ko sa mga kagawa ko sa ospital. Pero supong, tumaylain naman ako nga napatsyakan.
0: Oh. Ha? Anikahan. Ano ang buot mo sa lingon?
1: Oh, ang buot. Kasi kung pamatsyagan ko man lang, gusto ko na nga magtrabaho.
0: Makaya mo na?
1: Kaya ako na. Gusto ko nga makakita sang kwarta sa akong kaugalingon niya pagtinguha. May bata ako ang ginapadalaan sang kwarta. Madali lang. May tawag ako halin sa amon. Hello?
2: Padalagan si Kido sa kwarta. Magulang ta. Kaya nga gawin ang kabuwi ya. Iti yung rusa eh. Kaya nga awat. Pagkatos mo sa ospital. Grabe.
1: Ano? Untati na ninyo paghimuhimo sa istorya. Agod lang ang makakwarta sa...
2: Gagago lang! Mula ba ko yung butikon? Saan mo sa'yong kipangan subos ng utod mo? Padala ang kwarta. Kaya kung hindi, patod. Mabugtuhan isang ginawa sa ospital kaya hindi patipan.
1: Nagamasakit ako! Hello? Hello? Oh, wala na siya! Masan pala nagamasakit ako? Pugaon nila ako gihapon sa pagpadala lang sa kwarta sa ila!

0: Thank you so much, Mom. Come again.
1: Annie? Day?
0: Hmm? Yes, Diana?
1: Nagapanilag lang ko pala sa imo. Ano man? Pananaw ko itong ginapilit mo lang yung kaugalingon mo sa trabaho. Mahibaluan, gid ba lang nga may ginabatsyag ka sa sulod? Ano? Okay ka lang?
0: Kapoy lang ako sa pagtrabaho, Day.
1: Hindi, Gijay. Kalapsi pala sa imo tulukon.
0: Kalingin sa ulo ko. Ito sa masuka ako.
1: Dali ka. Ubayan ko ikaw nga makasuka sa lababo. Diri ah. Magsuka ka. Sige. Ani? Nga kalain sa suka mo, Mike? Duka itong kagkalain sa baho.

0: din ako.
1: Anne? Ari ka naman sa ospital. Gindala ka na mundaring ni Diana bangod. Nalipong ka kahapon.
0: Kahapon? Kahapon pa ako nalipong? Ang buot mo silingon, Ems. Halin pa ako kahapon niya nagtulog. Kagsabong lang ako nakabugtaw.
1: Oo, Ani. In fact, may mga results na nga nakagawa sa imo test and laboratories.
0: Kaganong findings ng doktor sa ako, Ems?
1: Kanang ang atay mo may
0: ano?
1: May cancer ang atay mo, Ann.
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS. Ahoy! Kinikinig time!
5: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi kapahuway. Kay magsakit man ang akon pus-on. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa pus-on. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
6: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
7: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uwi ng sakit.
8: Sa mga palangga ko nga pumuluyo sa siyudad San Iloilo, updan nato ng RMN Iloilo sa pagdumdum sa kahilwayan sa atong pungsod kag sa pagsuulog sa ikabyente ng pagsukat sa ila relaunching pinaagi sa RMN Freedom Run sa Hunyo 12. Tinutuyo sini ang pagpapagsik hindi lang sa aton kalawasan, kundi sa aton manhunahuna nga sikwayon ang disinformation, misinformation, kag malinformation sa sining dinlag-on kay ini ang kaaway sa aton demokrasya. Sakdagon pa ang RMN Freedom Run. Happy 20th anniversary RMN Iloilo. Happy Philippine Independence Day.
9: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Didto ka sa maayog yun magpaayo. Bayo Jessic, masaligan, gani most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yun magpaayo sang Bayo Jessic. Halong!
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balik bayan, balik tindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
13: D3 Bio!
14: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanay bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagon niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades sa pariyo sa pag-ehersisyo.
13: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio!
15: Ang Visio
13: nga may D3!
15: Mabakal, sumagmuti ka.
13: Para sa matino nga dugo,
15: DTX-500.
13: Para sa healthy nga tayo,
15: DTX-500.
13: Ang DTX-500 ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo, api kanunay,
15: DTX-500.
13: Masaligan,
15: epektibo,
13: DTX-500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
16: Ako si Mimi.
17: Dali kasi napit akong tuhod.
16: Arthritis na gali.
17: Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C.
16: 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan.
17: Wala, naging nagbalik ang arthritis ko.
16: Tibo, gid kaayo ang Mighty C.
13: Mighty C,
15: mabaka sa mga butika. D3 Bio.
18: Ako si Maria. Mas taas gid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
13: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang Visio, yung may D3.
15: Mabakas, mga buti ka.
19: Uyat lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress! Mag-rest time drops. Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag?
1: Rest time to the rescue.
10: Unilab quality yan.
11: Simeticone is the generic name of Restime. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Squalene
21: Capsule. Ako si Eduardo Amodya. Ako kita nga pagkasalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako malstro. Kagabangon sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ako na patyagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagawain ako nakapoy.
20: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Squalene
22: Capsule. Nagapabakod sang aton resistensya.
23: Dala na ang omega-3, fatty acid, micro,
22: kag macro minerals,
23: kag isa ka hormone builder.
22: Nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas.
20: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.

0: Someone check Malupit sa kamay mo, mabait. Fried Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS! Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
2: EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ-tinue mo.
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si JL. Pagpangumang pangabuhian ko, di ko makapanarbaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magkumar ko sa Anton Plus Gold kay okay gid ko nun yun sa arthritis. Matungagin na luwadlo ko man ang pag-inom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
3: Supple Plus Gold. Mapakal sa mga butika.
1: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
5: Charm!
0: Charm Babcon with Blue Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Pangkong kumakablog sa Charm!
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS!
3: Samphone Gold Coffee Mix.
6: Ako si Mirbisha, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa siyang na world.
3: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Samphone Plus Gold.
7: Ako gali si Ban, pirmi lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Samphone Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Samphone Plus Gold kay nagulang akong nga pulser.
3: Samphone Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
8: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho, wala sing unta, mag-Farex B.
9: Vitamin B1, B6, B12 is generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Walang BBTO, mag-Farex B araw-araw.
11: Maayo ang lawas ng bata mo.
12: Sus, masakitan man ino.
11: At ang bata nga mapagsik lang tawon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antis pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
13: Unilab quality yan.
14: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
16: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
17: Number one!

0: Ano ang matabo kay Ani dito sa Bahrain? Karon nga may cancer siya sa atay. Mga pinalangga namon nga mga tagpalamati, sundan ninyo ang kasugpon sa kasaysayan ni Ani nga aton gintiguluhan. A candle in the middle of the storm. Diri sa aton palatuntunan. Dabu-dabu! Ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.
1: This newscast is brought to you by Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra! This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
2: Nuns Liniment Oil.
3: Partner, masakit ang lawas? May lanag ka gubo? O kung ginatake ka sa mga lamok?
2: Nuns Liniment Oil, partner, ang solusyon para sa imo.
3: Nuns Liniment Oil.
2: Solusyon sa palanakit sang bilog nga lawas.
3: Nuns Liniment Oil.
2: Feel better, live better.
4: Agay, nabughat ko. May upod pa ka sakit lawas, sakit ulo, kagilanan.
5: Ang diskarte sa inong gudira.
6: Rexio Forte!
7: Mas dasig banat sa abat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexio Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
11: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
12: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw gabaka-baka. Bisag sobra na, tanan ginakaya.
13: Mayo na lang, may bag-o nga Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, bulig para mas todo ang kusog mo with proper diet and exercise.
9: Unilab quality yan.
14: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Revicon Forte, may palagang lakas mo.
15: Ang Iloilo ara subong sa top 10 sa bilog na Pilipinas sa may pinakamataas nga heat index, gani grabe ang init. Bilang booming economy, why ka man galing sa mahimo, construction diri, construction dito. Ang workers, grabe ang patial sa init. Pagpuli sa balay, grabe man ang pagpalanakit sang lawas. Para sa sakit sang lawas, may extra nga pambato dira. Kaya ang Laksan sang una, extra galing na ang bago nga Laksan Extra. Ano ka extra? Sa subong, 3 times faster na kaysa sa Laksan FR. Oo, 3 times faster. Ganigin pa extra sa kadasig, dasig-dasig pambato sa palanakit sang kalawasan. Baskog, di bala? Gani, para sa sakit sang inyo lawas, naibuloan nyo ng imonyo. Diri na kita sa mas madasig kag mas mabaskog. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Gani, para wala absent sa obra, mag-Alaksan Extra.
1: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
16: Ang sakit sang ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic, masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong,
9: Unilab quality yan.
14: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
17: D3 Bio!
18: O, si Karen, nadamog isang akon hair fall at hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
17: D3 Bio! Ang D3 gamay Visio! Ang Visio gamay D3!
19: Parang sumang butika.
4: Sabat ka, ubo! Ubo! Ubo!
2: Unta tina. Tusiran forte. Bulig mag-unta. Unta. Unta. Wala untat na dry cough. Kagkatul na patunlan due to post-nasal drip. Sabat ka, ubo! Magtusiran. Tusiran.
17: Tusiran forte!
9: Unilab quality yan.
14: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ubong makulit? Just stop it.
6: Bakit right med ang binibili mo?
1: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
0: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
5: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako. Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med.
19: Kaya ako, kailangan hiyang.
20: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
21: If symptoms persist, consult your doctor.
22: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
23: Evergreen Herbal Capsule.
24: Ako kasi si Captio Lisang, batwasang gimbal, may gastritis po, may ulcer po. Pero sa muli sa Evergreen Herbal Capsule, subong okay na, nagnami pa matyag ko.
23: Mangtumars ang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaing lawas. Mabakal sa mga butika.
25: Ako gali si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na ko nga may diabetes. May harap makuminti na rin sa bulong, pero ang paras mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa hilakabulan ko nga sige inom. Wala na ang galwaluha, kagapamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
26: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuking ng mga butika.
27: Iberry for a clear and healthy eyesight.
28: Supple Plus Gold.
29: Ako si Dani, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Kasi ang ginadaw-adlaw ko inom, wala ang nagsakit ang akong ulo.
28: Supple Plus Gold. Makal sa mga butika.
30: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
31: Playtime Entertainment, born for happiness.
32: Playtime Entertainment, born for happiness. Gigantic.

0: Power Singing Diva sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
1: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
3: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
1: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
3: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
1: Helps stop cavities even before they start, while keeping bread fresh with regular use.
3: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
1: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
4: ACS.
2: Sample Plus Gold.
5: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Tamangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo ginagambal nga maayo gid ang Sample Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat gid kubala kay matama to nadula ang bukol.
2: Sample Plus Gold. Makak sa mga butika.
6: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
7: Mami, itigil ang drama.
8: Angeline,
7: may na-discover na akong timplado na at may sus-

0: sa timpladong sarap, panalong-panalo ka.
1: Magkano kilo ng karne?
2: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
0: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Cantiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. Only one nasa all-in-one.

0: Chat malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS. Sample Plus Gold.
1: Ako si Jovin. Sobragi kataas ang ako ni Uric Acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Lipay ko kay sa sigi-sigi ko kapag-inom. Batsagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsag ang gout ko.
0: Sample Plus Gold. Kala sa mga butika.
2: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
3: EQ Dry for comfy sleep from day one. I-continue mo.
4: Magkano kilo ng karne?
5: 500.
4: Wala.
5: Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Huh? Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
4: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
6: Sarap magkasama.
7: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
8: Mga balitang patok sa inyong pananghalian. Komentaryong pinag-iisipan. RMN Target Anay sa Udto. RMN Target Anay sa Udto. Mga kaganapan na umiiwan ng ngiti sa ating mga labi. RMN Target Anay sa Udto. Rajaman Ronel Sorbito at Rajaman Don Dolido sa RMN Target Anay sa Udto. Ngiti sa labi, bighati sa mga mapangapi. Pare Koy, Ronel Sorbito at Master Don Dolido.
9: Welcome sa isa namang edisyon kapag bakalagad sa palatuntunan Target Anay sa Udto. Karong adlaw kita subong ang Miyerkules. Kaya kita sa Petsa 1 sa bulan sa Hulyo 2026. Kumusta nga itong mga suki sa kanginang tabok sa kadagatan, kaumahan, kagabukiran. Welcome, Iloilo. Welcome, Western Visayas. Welcome, Philippines. Bilog ka kalibutan. Basta may mga internet. Nakatutok na diri sa RMN Iloilo.
10: Of course, kita nagabi-abi man. Sa tanan naton sini mga suki umalin sa aton siniing nga mga mapisan nga maunguma sa aton kabukiran pakadto sa mga pinalangga naton nga maingisda sa aton kadagatan. Alin sa mga kalenderya pakadto sa tag sa ka mga puloyan. Diretso na sa aton mga drivers nga tikaron nagatari sa aton mga dalanon. Welcome na sa inyo palatuntunan.
9: Inyo kami mabatian sa City Siri 4 sa lilisuan sang inyo nga mga radyo.
10: Inyo man makita ng among mga pretty faces sa DYRI RMN Iloilo Facebook page.
9: Sa kinandan o parang inyo mga biyan mga amigo sa kanginan, Master Kilabo, the great of the whole universe, Masalaon Balo, kag binayaan ang pagabalan, Master Radyo Man Don, Mr. Greenboy, Dolido.
10: And of course, ang kilabot sa mga kuliyala at iba pa basta may palda tapos kagid iha, Mr. Hot and Spicy, Radyo Man Ronel Sorbito.
9: Kag iniang Targitanay sa Udto. Subong adlaw mainit, diri nga development, nagikan sa Banwa, sa Baro, Tacnuevo, Iloilo, Master Don. Kay bangod ngang psychological interventions kag heightened security protocols ginmando na subong sang SDO Iloilo kasunod sa sining pagkakumpiskar sang armas lutang sa isa ka estudyante dira sa area sang Baro, Tacnuevo, Iloilo.
10: At the same time, Mayor BP Biro nagpabutyag sang pagkabalaka sa pagkakumpiskar sang armas sa isa ka estudyante sa iya sining Banwa, Parikoy.
9: Kagabi mo, nag-akong Iloy, sang sining bata nga nakuhaan bla armas, Master Dira sa Barotac, Nuevo National Comprehensive High School. Ginako niya bilang Iloy nga dudungol gimaning bata niya. Kag wala siya kabalo, kundi nagkuha sang armas lutang ang bata niya nga ni.
10: So in a way, check ta na karon mga kabila mga latest development diriman sa aton sini nga pagpangalaga diriman sa Targitanay sa Udto. At the same time, labuton ta man karon mga barangay official dira sa may barangay Barrio Obrero. Kay do nakibot sila bla Parikoy no nga may ara sila gali sa listahan sang mga recipients sang bigay bigas para sa mamamayan program nga tagaan sang bigas bugas pala mga utod naton sila barangay. Wala kuno may nag-inform sa ila and they don't know sang mga patakaran, no? Kasi siyempre, mobra pa na sila sa mga beneficiaries mo, no? Para dira sa sinong tagaan dira, no? Sa ilang barangay. So, i-check karon natong kung anong ilang preparasyon dire dira sa may barangay Barrio Obrero, La Paz.
9: Check na karon karoon, dugay mga kabiyanan dire sa aton nga pag pangalagad. Samtang may mga update man kita karon sa NBA. Kaya ginulat-ulat naton kung di ingin magkakanto ni si LeBron pagkatapos nga nagbiya, mga kabyanan, sa LA Lakers. So, tatlo ka mga teams sa ginalantaw naton diri, Master Don, ang Cubs, ang Miami Heat, o kung ang Golden State Warriors ang posible manging destinasyon ni LeBron James sa sunod na season.
10: So, ulang taon na ito, mga kabyanan, Katie, o kumbaga, last run na ni LeBron James mo.
9: Oo.
10: No? So, before siya mag-retire, kay Manti, gani subong parikoy, may mga ads sa Las Vegas mo.
9: Mm-hmm.
10: Kung ma-retire o kung hindi si LeBron James sa Sininga Tuig. But, in caso por caso, nga ini siya makakanto sa maayo Sininga team, no, katulad sa Cleveland Cavaliers, nga naglabot sa Eastern Finals, no, base pa man. Pero ting maayo, Dre, kay may maayos siya nga relasyon kay Draymond Green base sa Golden State Warriors man, no?
9: Pwede.
10: Kay kinang kay i-trade ko nung nila si Davis mo request niya. Request for trade.
9: Yeah, no? Galing kay gusto ni LeBron kun magkanto sa Golden State upod si Davis.
10: Ara pa no? Si Davis,
9: ara si Davis, Davis gani o upod si Davis. Ang guwa ni Master Don kay baloka isang ila sini nga agent, no? Si Rich Paul. So mabalaan ni naton ang latest development sini nga semana. Kon diin magakadto ining si LeBron James kay posible amo na ning mangikatapusan ning team before siya magpaway.
10: Galigit may mga salary cap sila parekoy mo di amo na mabudlay da.
9: Baloka naman ang ambal ni LeBron James sini nga hindi na saya siling sang money, no? Happiness na ya ang iya nga next consideration sa iya bag-o nga team mga kabyanan nga pagajoinan. But silingon nga may posibilidad kag kwagibla kandidato sa pag-kampyon. No, ang team nga sudlan niya mga kabyanan.
10: So in a way lang taon nato nila excited ang mga fans ni LeBron James sa dira, no? Kung hindi din siya magkanto basi dira sa may office of the senior citizen, no? Basi makakuha na lang siya sang senior citizen card si LeBron James. Speaking of which, parikoy,
9: anong mayo?
10: Ining party sa mga senior citizen card nga ini. Nakabaton ako sa informasyon ng tag sa kabarangay may mga kota bala parikoy, may mga allotted slot. So nakibot kita. It's because nganti kung maglabot ka sa edad nga 60, you are automatically a senior citizen. So may mga utod kita nga nagakanto sa barangay para kay may mga senior citizen na coordinator dira parekoy mo. So kung ang isa ka barangay mambal bala pulo lang ding allotted sa ton. So for the meantime hindi kaya kakwa sang senior citizen card, no, nga pwede mo magamit kung magbakal ka da sang bulong mo, magbakal ka dara sa mga pagkaon mo nga may ara ka sang diskwento, no. So amo ni ginareklamo nila bala nga ahang amo na kahit wala man sila nga ang pwede naton, ang pwede naton pa birthday hon subong. Hindi ka na mag birthday ha, kay nakauna di si Juan de la Cruz, oh. Manog 60 siya, hindi ka na mag birthday para hindi ka mag 60. So to hindi man pwede na.
9: Ano na yan?
10: So amo na karon ginapapalo up naton, if this is true, actually to odi na kay may nastorya kita nga mga barangay official at the same time senior citizen gidya eh, nga nakibot siya nga hindi siya pwede makakuha kay asal lang kuno sa amo ni kadamo o sa ila barangay.
9: Oh. Mo ko ina mapunggan mo yang pag idan mo sa sinta.
10: Amo na gani parikoy.
9: Oh, pwede mo i-delay para lang hindi kay madala to kay pag senior citizen mo, seniors ka gid man ayo sa don.
10: Kagakalipay Manila na parikoy makakuha sang senior citizen card para may pakita sa
9: dual
10: mga
9: citizen at kun may mga discounts na iya mo na para sa mga senior citizens mga kabyanan. Anyway, balikan ta na duga-duga diri sa ato nga pagpakalagad. Check taman mga updates sa rally kapon sang Iglesia ni Cristo. Pero ang ato presidente ng Gasiling-Silingya, waya ni ginakabig nga isa ka pamahog kining rally kahapon nga adlaw mga kabyanan.
10: Kaya hindi mabatsyagan sang kadamaan nga pumuluyo nga may kausa di parikoy. No, kay daw pareho na nga daw isa ka tao ang ila sining ginaproteksyonan. No, ang ila mang kaupod, no, sa ila sining reliyon nga si Senator Rodante Marcoleta. No, kay mati naghambal abi si Boying Rimulyamo. Nga within this week paila nila sang kaso si Marcoleta kag posible nga madagdagan sang Waranto Bares.
9: Yes. Anyway, balikan tani, check tara nga ato mga dalagko ka balita national kag international upod ang RMN Network News. Magabalik ang
6: Targitanay sa udto.
11: RMN Network News.
12: Ugnay ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality sa grupong tinatawag na 764 ang marahas na pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City. Ipinagpapatuloy na ngayong araw ang investigasyon sa epekto ng mga online gaming platforms kung saan isinama rito ang pagsisiyasat sa nangyaring school shooting sa Tacloban City noong June 22. Sa pagdinig, tinukoy ni Senate Committee on Women Chairperson Risa Ontiveros na ang grupong 764 ay nagsimula sa Texas, USA ng isang labing 25 taong gulang na si Bradley Cadenhead na naimpluwensyahan ng isang nakilala sa online game na Minecraft. Batay-anyo sa FBI, ang modus ng grupong ito, maghanap ng mga vulnerable minors sa online para hikayatin na gumawa ng mga kahindik-hindik na bagay.
11: Sabi mismo ng FBI, the leaders of the group are pushing victims to create graphic pornography, to harm family pets, to cut themselves with sharp objects, or to even die by suicide. Paano? Kinakaibigan muna. Binibigyan ng sense of belonging. Pinaparamdam na may lugar sila. At saka, unti-unting hinihikayat sa mas madilim at mas mapanganib na gawain.
12: Tinukoy din ni Ontiveros na global na ang sakop ng 764 kung saan sa Canada ay diniklara na itong terrorist group, habang sa Estados Unidos ay tinawag na ito ng FBI at US Department of Justice na isang national security threat. Nakita ang posibleng kaugnayan ng 764 sa isa sa Tacloban suspect na si alias Nash na may suot na KMFDM shirt. Paglilinaw ni Ontiveros, ang KMFDM ay isang banda at hindi ito sangkot sa grupong 764. Subalit karamihan ng mga miyembro ng grupong ito ay nagsusuot ng t-shirt ng banda bilang pagbibigay pugay sa Columbine Killer. Dumalo ngayon sa pagdinig ng komite sa pamamagitan ng online ng mga magulang ng mga estudyanteng nasawi na sina Chris Lawrence Fabian at Joyan C. Separa, habang personal namang dumalo sa pagdinig ng magulang at kapatid ng mga biktimang kasalukuyan namang nasa ospital. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mancon de Batak Tatak RMN.
13: Samantala, grade 11 student pinangka umanong saksakin ng kaklase sa loob ng paaralan sa Lucena City. Kasama mo mula sa IFM Lucena si Idol Edgardo Maceda.
14: RMN Live Report.
15: Hindi na naitago ng mga magulang ang pagkadismaya sa isang Catholic school nang maranasan ng kanyang grade 11 student na anak na tangkaing saksakin ng kanyang kaklase sa loob ng paaralan. Inaasahan nila na mas ligtas ang kanilang anak sa nasabing institusyon, pero laking gulat na lamang nila nang tawagan sila ng biktima na humingi ng tulong at nagpapasundo na ito. Ang binatilyo mano ay nakipagbuno sa kanyang nakaaway na kaklase nang uundayan ito ng saksak gamit ang isang balisong. Tinanong umano ng mga magulang ang guard ng eskwelahan kung bakit nakapasok ang ilegal na arma sa loob ng school. Ang sagot lamang umano ng guard ay sira ang kanilang metal detector. Magsasampa ng reklamo ang mga magulang ng biktima laban sa paaralan sa kapulisan. Samantalang nagpalabas ng opisyal na pahayag ang Merrill College hinggil umano sa napabalitang tangkang insidente ng pananaksak sa paaralan na kinasangkutan naman ng dalawang grade 11 ng mag-aaral. Ayon sa statement ng paaralan na inilabas sa kanilang official social media account, walang puwang ang karahasan sa kanilang paaralan at lari silang ikinalungkot ang nangyari. Inikay din nila ang publiko na huwag maniwala sa mga walang batayang ulat habang patuloy pang sinasagawa ang investigasyon. Kasama mo sa Ramen Calabarzon and 106.3 IFM Lucena Idol, Edgardo Maceda, Tatak Ramen.
16: Sa Bacolod City, mga kasama, bibili at maglalagay ng metal detectors at walk-through metal scanners para sa mga paaralan upang maiwasan po yung pagdadala ng armas sa loob ng mga paaralan. Ang kasama natin sa balitang yan mula sa RMN Bacolod, si Rajuman Albert Hinel.
14: RMN Live Reports.
17: Para maiwasan ang pagdala ng mga estudyante ng armas sa loob ng paralan, bibili at maglalagay ng lungsod ng metal detector sa lahat ng elementary at high school. Sa ginanap na local school board meeting, sinabi ni DepEd Bacolod Schools Division spokesperson Lila Aro, may planong bibili ang lungsod ng mahigit 291 na handheld metal scanner para sa lahat ng mga paralan. Bukod dito, maglalagay din ng walk-through metal scanner sa mga paralan. May 2,000 pataas na populasyon na maituturing na high risk. Patungkol sa seguridad ng mga estudyante, may 98 na PNP personnel mula sa Bacolod City Police Office na nagbabantay sa paligid ng mga paraan. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Radyoman Albert Hener. Tatak RMN!
13: Mga balitang dapat pang abangan, PhilHealth package sa mga miyembrong tinamaan ng moderate hanggang severe leptospirosis mas tataas pa simula sa July 15.
16: At pag-anunsyo sa 85 peso sa dagdag sahod sa NCR, walang kinalaman sa INC rally ayon sa Malacañang.
18: Dagga Pilipinas sa Idupos.
19: Ilumong foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
18: Commission on Elections. Narito ng ulo ng mga mainit na balita.
20: Ako po si Angel Garcia. Magbabalik ang RMN Network News.
21: Sa bawat oras ng balita, may mga tinig na inyong pinagkakatiwalaan.
22: Apat ang arestado sa Paihi Modus.
23: Impeachment complaint.
24: Pinipilahang 20 pesos kada kilo.
21: Sila ang mga mukha at boses ng RMN Network News. May paninindigan sa bawat ulat. Sa alas 7 ng umaga, makakasama ang Propesor ng Bayan, Ricky Rosales at Zander Kayabyab, nagbibigay linaw sa mahalagang isyu ng bayan. Sa pagsapit ng alas 12 ng tanghali, Angel Garcia at Drew San Fernando ang maghahatid ng mabilis at komprehensibong balita sa gitna ng araw. At sa alas 5:30 ng hapon, sa samahan kayo nina Elmar Acol at Jenny Pahilanga, dala ang kabuuan ng mga pangyayari habang kayo'y pauwi. Sa bawat detalye, sa bawat katotohanan, sa bawat kwento ng bayan, mga Radyoman ang maghahatid ng balitang hindi lang naririnig kundi nararamdaman sa bawat sulok ng bayan. RMN Network News. RMN Network News. Mapapakinggan sa lahat ng pilan ng RMN Nationwide at panoorin sa YouTube RMN Network News.
25: RMN Network News.
13: Sa pagpapatuloy ng ating balita, bigyang daan ulit natin ang natatanging husay ng mga kabataan sa larangan ng sining at advokasya. Atin pong makakapanayam ang isa sa mga nanalong pelikula sa Pelikula Agrario 2025 para sa kategoryang ARB. Ikikwento nila ngayong araw ang inspirasyon sa likod ng kanilang pelikulang Anin Nila, kasama si Radyoman Elmar Acol.
26: Ito po ang inyong lingkod, Conrado Estrella III, ang kalihim ng Department of Agrarian Reform. Sama-sama natin tuklasin ang mga hakbang na tinatahak ng Department of Agrarian Reform para sa mas maunlad, makatarungan at tunay na reformang agraryo tungo sa layuning sariling lupa para sa bagong bukas na masagana.
27: At ngayon, mga kasama naman natin ang producer ng isa sa mga regional winners ng Pelikula Agrario Calabarzon Regional Film Festival. Mula naman sa tinaguriang Arbo category, narito po si Ms. Jan Gabriel Abrigo. Siya po ang producer ng pelikulang Ani Nila. Ito'y mula sa Batangas State University sa Alangilan Campus.
28: Magandang araw po sa mga tagapakinig ng Radio Mindanao Network at sa inyo rin po, Radyoman Elmar.
27: Para sa una nating tanong, Jan, ikaw ang producer ng pelikulang Ani Nila. Ito po'y nanalong best film sa lugar ng Calabarzon Regional Round ng Pelikula Agrario Arbo Category. Maaari mo bang may pakilala sa amin sino-sino naman yung bumubuo sa inyong grupong Guni-Guni Productions?
28: Ang bumubuo po sa aming grupo, ang bumuo po talaga sa amin ay ang aming pong advisor na si Ms. Angelica Tresvalles and nandito po si Christian Galit po, ang director. Ako po, producer, Jan Gabriel Abrigo. And then ang cinematographer po na si Nicolette, Cyril Nicolette Real. Camera operators po na si Saraya Nidos, Spinner Pamplona, sound design, and original music po is Angelo Marquez. Tapos po ang mga scriptwriter po ay si Kiana Sandoval and Micaela De Ocales. And syempre po ang mga naging actors din namin at katulong sa set design po si Faith Bool and Kim Anya Labanador po.
27: Bilang producer, maaari mo ba kaming bigyan ng maikling pagdidetalya, no, kung ano ang itinakbo ng inyong pelikula, John?
28: So, nagsimula po kami sa brainstorming muna kung paano ba namin sisimulan ang kwento. Kasi po, pag documentary, very raw siya. Talagang ibe-base mo siya based sa magiging kwento ng mga original na tao na nagsimula talaga. Katulad ni na Sir Wilfredo, at sila yung nagbahagi sa amin. Doon sa mga kwento nila, doon pa lang kami nakapagsimula talaga kung ano yung gagawin namin. Pero since tungkol to sa farming, nagsimula po kami sa binhi. Gusto namin ipakita yung proseso ng pagtatanim hanggang sa pag-harvest. Dahil in between those process po, mahaba-haba yung paghihintay nila. At gusto rin namin mapakita yung mga paghihirap or mga na-encounter nila during those process po.
27: Noong nakasama nyo ang inyong itinatampok sa ERB, ano yung napansin nyo sa kanyang pamumuhay bilang isang magsasaka at isang ordinaryong mamamayan?
28: Si Sir Wilfredo po, masaya siyang kasama. Parang pag po kami yung kausap niya, normal lang. Parang feeling namin part na rin kami dun sa lugar nila, sa environment nila, sa community. Dahil lahat po sila very welcoming and kinikwento po talaga nila yung experiences nila, katulad nung may parang seminar po na ginawa sa kanilang DAR, yung sa catering services po. Nagkaroon po sila ng maraming programs. Tapos po, nagbahagi rin po sila tungkol sa pamilya nila na nakaka-proud din po dahil napag-aaral po nila yung anak nila hanggang college sa pamamagitan ng pagiging magsasaka po. Tapos, natutulungan din po nila yung mga kapwa members nila. Let's say, meron daw po nagkasakit. Tapos, tinutulungan po nilang ilakad yun sa office po ng DAR for benefits po. Yun po.
27: Ito pa ha. Sa tingin mo, paano naman naging daan ang inyong pelikula para mas maunawaan pa o may parating ang buhay at mga pinagdadaanan ng ating mga magsasaka sa bansa?
28: Yun po, nung marami po kasing nakapanood na juniors din po namin at mga taga-ibang lugar, hindi lang po taga Batangas. At may mga message din po kaming natanggap na na na-realize din po nila na talaga nga naman kailangan natin ma-appreciate ang mga magsasaka dahil kumbaga sila yung bumubuhay sa atin. Sila yung nagbibigay sa atin ng makakain natin araw-araw. Gaya nga po doon sabi nila sa docu-film po, walang makakain ng bawat Pilipino kung walang magsasaka. At yun po talaga yung tumatatak sa atin, sa amin, bilang part po ng production na to. Dahil sila po yung naghihirap ng ilang buwan, dumating man ang bagyo, talagang kakayod at kakayod pa rin po sila. So, kailangan po natin ma-appreciate yung efforts nila.
27: Sa issue naman ng production process ninyo, ano kaya yung mga hamon o yung mga pagsubok na inyong hinarap? At saan kayong pinakanahirapan po dito?
28: Ang sakit po ay yung post-production process na po. Dahil dun pa lang po namin nalaman yung kabuo ang storya ng organisasyon nila at bilang magsasaka. So, dun pa lang po kami parang nagsisimula na magbuo talaga kung paano yung magiging takbo ng kwento, paano namin mapapahiwatig sa mga manonood yung mensahe na gusto naming ibigay.
27: Curious lamang kami dyan ha, sa inyong karanasan na ito, mayroon bang naitulong din sa inyo yung opisina ng DAR?
28: Ang simula pa lang po, natulungan na po kami ng DAR, nabigyan na po kami ng idea kung ano ba ang split, ano ang meron sa DAR, at kung sino po ang pwede naming malapitan para matulungan po kami sa pagbuo po ng pelikula. At very thankful po kami doon dahil mas napadali po yung proseso po namin sa pagbuo.
27: Bilang kabataan naman, bakit sa tingin nyo mahalaga yung partisipasyon nyo sa mga proyektong katulad ng Pelikula Agraryo?
28: Ito pong Pelikula Agraryo ay manandang programa po siya dahil nakapagbahagi po kami ng kwento at mensahe sa mga tao, especially po sa kabataan ngayon. At dahil po parang konti na lang din po ang mga pelikula na tungkol sa agriculture, so mas nabibigyan po siya ng exposure sa ibang tao. Maganda po siyang ipahiwatig. At pati na rin po ang mga kabataan po ngayon, mas pwede po siyang ma-encourage na pwede po silang sumali or mag-agriculture po na program dahil nga po, kung wala pong magte-take ng agriculture, sino na ang susunod na magiging magsasaka at magpo-provide po sa atin?
27: Bago po tayo magtapos, mga kasama sa inyo dyan, ano ang mensahe mo para sa ating mga tagpakinig, kasama yung ating mga viewers sa DAR at sa kapwa mo mga kabataan?
28: Para po sa DAR, maraming salamat po sa oportunidad na binigay niyo po sa aming mga student na magbahagi po ng kwento, at salamat rin po sa mga programa niyo po para sa ating mga farmers, dahil mas napapadali po yung mga pagsasaka po nila at mas marami po silang natutulungan. Para naman po sa mga kapwa-kabataan ko, sana po ay mas maengganyo tayo na mag-join po or maging bahagi po ng agrikultura dito sa atin, dahil po tayo po ang mga susunod na henerasyon na tutulong sa ating bansa po at sa ating kapwa Pilipino.
27: Ayun, maraming pong salamat sa pag-uunlak sa ating programa, John.
28: Sa ngalan po ng Kalihim ng Department of Agrarian Reform na si Conrado M. Estrella III at ng Guni-Guni Productions, maraming salamat po sa inyo at sa mga tagapakinig.
27: At ating pong nakasama si Miss Jan Gabriel Abrigo, ang producer po ito ng pelikulang Ani Nila. Mula po yan sa Batangas State University. Alangilan Campus po yan. Mapanood po ang pelikulang Ani Nila sa official YouTube ng DAR, ang Department of Agrarian Reform Philippines. Makita rin to sa official website ng DAR, dar.gov.ph. Hanapin lamang po yung pelikula Agraryo, Film Entries 2025, at yung pelikula Agraryo for Arbus. At para naman dun sa ating mga tagpakinig, kung kayo po ay may katanungan sa mga viewers din natin ukol sa Agrarian Reform Programs o Project Split, o kung nais ninyong malaman pa ang tungkol sa pelikula Agraryo 2026, maaari po kayong bumisita lamang sa Department of Agrarian Reform Facebook pages. Maraming pong salamat. Hanggang sa muli.

0: Patuloy po tayong magkaisa para sa kapakanan ng ating mga magsasaka. Hanggang sa susunod, muli natin tuklasin ang mga hakbang para sa maunlad, makatarungan at tunay na reformang agraryo tungo sa layuning sariling lupa para sa bagong bukas na masagana. Magtiwala po tayo sa ating mahal na Panginoon. Salamat po sa inyong pagsuporta.
1: Network News.
2: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan mga kasama, simula po sa July 15, mas tataas pa ang PhilHealth coverage para sa mga pasyenteng may moderate hanggang severe case ng leptospirosis. Ito po ang pinag-utos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa PhilHealth para makatulong na mabawasan ang gastusin ng mga pasyenteng nangangailangan ng mas matinding gamutan. Sa ilalim ng bagong coverage, aabot sa 63,000 pesos ang benepisyo para sa hospital care, 170,000 pesos para sa hemodialysis at 230,000 pesos para naman sa peritoneal dialysis. Maring namang umabot sa 411,000 ang kabuang coverage para sa mga kwalipikadong pasyenteng kritikal ang kondisyon at nangangailangan ng kombinasyon ng hemodialysis, mechanical ventilation at pulmonary rehabilitation. Libre na rin ang konsultasyon sa mga YACA providers kung saan maaring mabigyan ng reseta para sa doxycycline ang pasyente kung kinakailangan. Saklaw din ang PhilHealth Medicine Benefit Package ang mga gamot laban sa leptospirosis hanggang 20,000 pesos kada miyembro sa bawat taon.
3: Pag-anunsyo naman sa 85 pesos na dagdag sahod sa NCR, walang kinalaman sa INC rally ayon sa Malacanang. Kasama mo live mula sa Malacanang si Radyoman Chanel Salazar.
1: RMN Live Report.
4: Dininaw ng Malacanang na walang kaugnayan ng 85 pesos na dagdag sahod sa National Capital Region sa isinagawang rally ng Iglesia ni Cristo sa EDSA. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, matagal lang pinag-aralan at inihanda ang wage order bago ito inanunsyo. Hindi rin ani ito basta desisyon lamang ni Labor Secretary Francis Tolentino dahil dumaan ito sa pagtalakay at pag-aproba ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Iginiit din ni Castro na hindi dapat lagyan ng malisya ang tiyempo ng pag-anunsyo ng wage increase.
5: Announce po ito ngayon, ibig sabihin way back, nakadraft na siya. So, ibig sabihin, way back, a month, ay napag-aralan po ito kasi hindi po ito gagawin lang ni Labor Secretary Tolentino kasi ito ay pinag-uusapan. Kaya nga po, Regional Tripartite Productivity Wages Board. Kasi, grupo po ito na silang mag-design. So, wag nilang bigyan ng malisya kung ngayon in-announce. Kasi meron mga mamabatas humihiling na itaas ang sweldo. Diba? Pag ngayon binigay at itinaas ang sweldo, sasabihin nila, tina-timing. So, hindi na natin alam kung saan tayo pupunta.
4: Batay sa datos, nasa 1.1 milyong minimum wage earners sa NCR makikinabang sa dagdag sahod. Ipatutupad ito sa dalawang yugto. Ang unang 60 pesos ay epektibo sa July 19, habang natitirang 25 pesos ay patutupad sa January 2027. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Chanel Salazar, Tatak RMN.
1: Network News.
2: Dalawang batang lalaki naman patay matapos malunod sa river dam sa Hermosa, Bataan. Ang kasama natin sa balitang yan, si Radyoman Mike Sigaral ng RMN Bataan.
1: RMN Live Report!
6: Dalawang batang lalaki na may edad 12 at 8 ang nasawi matapos malunod sa Gasak River Dam sa Sitio Gasak, Barangay Kulis, Hermosa, Bataan. Ay sa ulat ng Hermosa Municipal Police Station, Daligo, ang dalawang biktima kasama ang isa pang bata nang tangayin sila sa mas malalim na bahagi ng ilog. Batay sa salaysay ng nag-iisang saksi, nahirapang makaahon ng dalawang bata bago tuluyang lumubog sa tubig. Nakaligtas ang saksi at agad na humingi ng tulong sa mga residente dahilan upang magsagawa ng rescue operation ng mga tauhan ng Hermosa sa Municipal Police Station, MDRRMO at mga lokal na volunteers. Na-recover ang dalawang biktima at agad na isinailalim sa Cardiopulmonary Resuscitation o CPR bago isinugod sa Orani District Hospital. Gayunman, idiniklara silang dead on arrival ng attending physician na si Dr. Patrick Vinluan. Patuloy pang iniimbestigahan ng mga otoridad ang insidente. Kasama mo sa Bataan, Radyoman Mike Sigaral, Tatak, RMN.
1: RMN Network. Network News.
3: Samantala, tatlong sospek sa pagdukot at pagpatay sa dating vice mayor sa Abuyog, Leyte at sa anak nito, sumuko na sa PNP Anti-Kidnapping Group. Ginawang krimen planado ayon sa pulisya. Kasama mo sa balita si Radyo Man Marjo Domingo.
1: RNN Live Reports.
7: Sumukong sa pulisya at tatlong suspect na umano'y dumukot at pumatay sa dating vice mayor sa Abuyog Leyte na si James Bohol at anak nito. Ang si Anti-Kidnapping Group Director Police Brigadier General Edwin Balias, nagbigay ng surrender figures ang nasabing mga suspect sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa pamilya ng mga ito kusang alas 7 na kagabi nang sumuko ito sa mga nasabing tanggapan.
8: We facilitated because they sent us a filler to surrender, and so with the intercession and negotiation with the respective families, we successfully persuade them to surrender.
7: Nabatid na yung ulat ang mawala mag-amang Bohol sa Mayor Galite noong June 27 ng Sabado at nakita pa nila mga bangkay sa isang masukal na bangin sa gilid ng kalsada sa Barangay Imelda, Silago, Southern Leyte. Samantala ay Bakay Dalgos, sa pagkipag-usap ito sa mga suspect ay sinabi naman ito na pinagsaluhan nila ang ginawang krimen sa magama.
8: Inaamin nila na they were the three sila yung gumawa ng krimen. Sinabi pa nila na mula sa kanilang bibig ay pinagplanuhan nila.
7: Lumabas ang investigasyon ng pulisya na magkasosyo ang biktima at isang suspect na isang businessman na ang negosyo ay mga mantika. Kung saan nagkuutang umano ito sa nasabing biktima. Hindi naman isinuwalat kung magkano ang nasabing pagkakautang. Sa ngayon, naharap ang nasabing suspect sa two counts. At ang nasabing suspect sa two counts ng murder at sila ngayon ay nasa kasbiya ng ATG habang isinasa sa ilalim sa inisyal na proseso bago ilipat sa Pro 8 para sa karagdagang investigasyon. Kasama mo sa BZXLR ng Manila, Radyo Man Marjo Domingo. Patok Arnel, BZXLR.
3: Balita naman sa Ibayong Dagat, ibinasura ng U.S. Supreme Court ang kontrobersyal na executive order ni President Donald Trump laban sa birthright citizenship. Sa botong 6-3, binigyan din ng korte na labag sa batas sa ilalim ng Citizenship Clause of the 14th Amendment ng Estados Unidos ang Executive Order 14160. Pinirmahan ni Trump ang executive order sa unang araw ng kanyang pag-upo bilang Pangulo noong 2025. Layon itong ipagbawal ang automatic citizenship sa mga batang ipinanganak sa Amerika ng mga magulang na ilegal na naninirahan sa naturang bansa at may hawak na temporary visa. Para sa ating balitang sports, nagbigay pugay ang Los Angeles Lakers kay LeBron James matapos ang 8 taong pagsasama ng superstar at ng koponan. Sa isang pahayag, sinabi ni Lakers owner Jenny Buss na mananatiling bahagi ng kasaysayan ng koponan si James matapos nitong pangunahan ng Lakers sa kampiyonato noong 2020 at mag-iwan ng maraming record sa purple and gold. Tinawag ni Buss si James bilang isa sa mga pinakamahusay na atleta sa kasaysayan at nagpasalamat sa kanyang kontribusyon sa loob at labas ng court. Pinangunahan ni James ang Lakers sa 2020 NBA Finals kung saan nakuha ng koponan ang 17th titulo nito sa gitna ng mahirap na sitwasyon dulot ng pandemya. Samantala, ayon pa sa Lakers, mananatili si James bilang isang cherished part ng pamilya ng koponan habang patuloy ang paghahanap niya ng susunod na yugto ng kanyang karera.
1: Network News.
3: At sumayin niyo po ang mga nangungunang balita. Ako po si Radyo Man Drew San Fernando.
2: At ako po si Radyo Man Angel Garcia.
3: Mula po rito sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila. Maganda pong hapon at marami pong salamat.
1: RMN Network News.
9: This newscast is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
10: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yan magpaayo. Bayan, Jessic. Masaligan, gani most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yan magpaayo sang Bayan, Jessic. Halong!
11: Unilab quality yan.
10: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Life Extension, Vitamin D3.
13: Ang manubong na vitamin D level sa dugo, nagapataas ang risgo ng maka-experience ng stroke ang isa ka tao. That is the reason kung apadayon kami nga nag-encourage sa inyo nga mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 Supplement. Recommended malinis sa mga medical doctors. Himo sa isa ka prestigious company nga Life Extension Foundation sa Florida, USA.
12: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
14: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
15: Mga kabyanan, regular man balang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posible nga mapoison ka. Ang maayo nga balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manami pagkita ang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sine sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoma daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
16: Vita D Plus Coffee Mix.
15: Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix.
17: Mabakal sa mga butika.
18: Life Extension Vitamin D3.
19: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
18: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
20: Sabad ka, ubo? Ubo? Ubo?
21: Untati na. Tusiran Forte. Bulig mag-untat. Untat. Untat. Wala untat na dry cough. Kagkatul na patunlan due to post-nasal drip. Sabad na, ubo? Magtusiran. Tusiran.
22: Tusiran Forte.
11: Unilab quality yan.
23: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine HCl, plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Ubong makulit? Just stop it.
25: Sa mga palangga ko nga pumuluyo sa siyudad sang Iloilo, opdan nato ng RMN Iloilo sa pagdumdum sa kahilwayan sa atong pungsod kag sa pagsuulog sang ikabyente nga pagsukat sang ila relaunching pinaagi sa RMN Freedom Run sa Hunyo 12. Tinutuyo sini ang pagpapagsik hindi lang sang aton kalawasan kundi sang aton manhunahuna nga sikwayon ang disinformation, misinformation, kag malinformation sa sining dinag-on kay ini ang kaaway sa atong demokrasya. Sakdagon pa ang RMN Freedom Run. Happy 20th anniversary RMN Iloilo. Happy Philippine Independence Day.
26: Happy
27: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
28: Playtime Entertainment, born for happiness.
29: Playtime Entertainment, born for happiness.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta. Mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Walang bibitiw. Mag-Farex B araw-araw.
4: Cellphone Plus Gold.
5: Oh, si Mercy. Narakuhan mo ranas. Nagpa-check up ko. Gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sulod sa tuwa ka bulan noong pawan.
4: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagali. Pinahusa. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika.
6: Driver ka bala nga pirmi na gabiyahe bisang kabi?
7: Budlay na gidang akon mata kun gabi. Malabo ang akon pananaw. Kag grabe gidang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
8: Pareho kita. Kisa, may glare ang suga. Kag dasigid ka po yun ang akon mata sa pagmaniho.
6: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
7: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw. Bisan gabi, kag nagnubo ang silaw sang suga.
8: Salamat sa lutein sang iBerry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
6: Para sa mga driver, iBerry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan sa Mercury, kag mga suking butika.
9: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
10: Charm, Fab, Con, pamong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lubang sa bangon ng Charm.
11: Charm, Fab, Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
10: Pamong pumaka-bloom sa Charm.
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
10: ACS.
12: Kung may ara ka problema sa kidney, makabatsyag ka sa pagsukasuka, kalain sa paginawa. Problema gid ang balatian sa kidney.
13: Nagka-pick up ko, may kidney stone ko gabi. Kang nabatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care, dentistingan ko, nabatsyagan ko gid ang epekto, hindi na mabudlay ang pagpangili ko kag wala lang sakit ang ako likod. Nagpasalamat gid ko sa kidney care, kaya nag-ayaw gid ang ako sakit. Salamat, kidney care.
14: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
15: Mahalaga paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Shout out sa my call center agents nila kapareha sa akon. I'm Star. Ang stress naman sa shift, grabe. Kapit akong graveyard. Permi pula, Hogwarts, Sabaw, you name it. Relate kita dira. Kung thing mo nagsuggest sa akon sa stress tubs. With proper diet and exercise, ginabuligan si niya mabalik ang mga dulang ang nutrients sa akon bangod sa stress. Ganit sa bong, fresh and focused with the help of stress tubs. Bisan stress sa shift, try niyo man bala. Guwapa ka. Stress tubs.
17: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
19: Mega Man Gold Coffee Mix.
1: Partner.
19: Gusto mo bala ang natural nga energy booster? Yari na ang perfect nga kombinasyon sang power kag energy.
1: Mega Man Gold Coffee Mix.
19: May ginseng,
1: tungkat ali,
19: maca,
1: kag so palmetto.
19: Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo.
1: Mega Man Gold Coffee Mix.
19: Yara na sa mga butika.
15: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
15: D3 Bio, ang D3 yung may Physio,
5: ang Physio
15: yung may D3.
5: D3 Bio
15: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako galing si Ariel, nagkanto sila yung kisang nagligad, sikisakit ko dyan katama. Kaya ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C. 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa akong tugunan. Salamat sa Mighty C.
15: Mighty C,
2: mabaka sa mga butika.
15: TTX 500.
14: Gina Cano, ang ginibatsa ko, ang ako na UTI, kasakit git sa ako niya, baywang.
3: Sa kadlo ka pila ka mag-inom?
0: Sa TTX 500.
14: Sa primero, katatlo, sa subong, kadwa na lang.
0: Subong, kamusta?
14: Okay na, halin sa, nag-take kami sa TTX 500. Ay, nag-ginibatsa.
15: TTX 500 D3 Bio.
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagin ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
15: D3 Bio. Ang D3 Bio.
5: Yung may Visio.
15: Ang Visio.
5: Yung may D3.
15: Mabakas mga butika.
8: Mga isyu nga wala ginaatrasan. Rajuman, Rondel Sorbito, kag Rajuman, Don Dolido sa targetanay sa unto.
4: Mga karajuman, balik sa ito kapag pangalaga diri sa Rimen, targetanay sa unto ang oras na itong Philippine Standard Time. Tataklas 12:53. Standby kay i-check na ito si Rajuman Flo na barete kinalabot sang Rimen Iloilo ang Iloy mismo sang bata kag mismong Iloy nag-ako. Nga tuman katunto, sutil ang bata niya. Nga ko sa din, ini nga bata, nga 15 anyos, nakuhaan ini sa karamaslutang dira sa Barotac Nuevo National Comprehensive High School. So, i-check na dito gudugay with Radio Man Flo Navarrete. Kag may mga intervention, Master Don, nga matabo, no? Psychological intervention. Kag, of course, heightened security protocols ang ipatuman dira sa nasambit nga bulutuan. Kag ang reaksyon man sang mayor sa Banwas ng Barotac Nuevo angot sa sining development, mga kabiyanan, standby. Master, ining bahin sa atong pagpangalagad, ginadulong sa inyo sa kaluwan sa produkto ni kalidad ni Dr. Crispin Hico, ang Evergreen Herbal Capsule, basta produkto ni Dr. Hico, sigurado nga epektibo. Evergreen Herbal Capsule, ang tanang sobra buhinan, ang tanang kulang dugangan niya. Evergreen Herbal Capsule is the answer, mga kabiyana. Nagpabakod, nagalimpyo, kag nagbalanse sang sistema sang aton nga lawas. Sobra si ugar mo, sobrang kolesterol, uric acid, asin, fats, creatinine, buhinan ina kag ginormalize ang Evergreen Herbal Capsule. Pero kung kulang ka sa mga vitamins and minerals, dugangan niya naman, no? Kulang ka sa vitamin A, B vitamins, vitamin C, vitamin E, ang mga potassium mo da, iron, calcium, magnesium, zinc, kagiban pa, dugangan ina. Basta Evergreen Herbal Capsule ang imnon, dua or tatlo ka kapsula kada adlaw.
20: Evergreen Herbal Capsule, the great equalizer. Kay manti kung kulang ikaw sa vitamina ka mineral, sigurado nga mamasakit agid. Dapat proteksyonan nato nga lawas, punoon ta permi sang vitamina kag mineral ang aton sinengkaan lawas para layo kita sa mga masakit. That is why ari ang Evergreen Herbal Capsule nga makabulig sa aton adlaw-adlaw nga tanan. Evergreen Herbal Capsule sarang na mabakal sa mga butika diri sa bilog nga Western Visayas.
4: Garing isa sa mga users sang Evergreen.
21: Good sa akong kabulingon nga binisipil gindi ako kaayo sini nga Herbal Capsule. Evergreen Herbal Capsule. Kay baray mo Dok, loabi mo, since 2000 nga pagka ano ko pang ka-fractured ko ay daw almost 1 year dito Dok, nga hindi ko katulogid mo. Kang I'm very thankful nga naka ako gamit sini Herbal Capsule. Di mo very effective kag beneficiary sa akon. Kag dayon very affordable. Kung sa sabong ko manging nabatsyar na para sa akon, naga-invite ako sa inyo nga maggamit mang sini nga Herbal Capsule, Evergreen Herbal Capsule, kay very beneficiary niya sa aton. Kay ako lang inang born share na ako, no, stock na ako, pero kay dako gid akong pasalamat Mrs. Remy Sintinales, patong-patong haniway.
4: Thank you very much. So isa sa mga users ang Evergreen Herbal Capsule, kamuman adaw-adaw dapat imnon nato nini para mangimanami ang aton sining kondisyon sa ikayong lawas. Alas 12:56, naka-standby na, nagikan sa Barotac Nuevo Iloilo, si Radyo Man Flo Navarrete.
22: TYRI!
4: O, standby Radyo Man Flo, mga kabiyana, nag-establish na ito ng atong linya with Radyo Man Flo Navarrete, Master Don. Pero ti, ang Iloy mismo, wala na nagpugong-pugong, nag-ako na siya. Pero masubo sa Iloy, kaya sa kabalo, Master Don, kundi nagkuarmas ang bata niya?
20: Oo. Sa barangay official gani nila dito parikot ya bala dungol gi maning bata ni kapilak basis na ni damo na involba ni may namungguan motor may ginareklamo siya ga drive sang tricycle kung wala lisensya kadamo lang so plano man ni kapitan to nga magfile sang amang file nga ipatawag ni bata kagang ginikanan bala mo parikoy kung indi ni siya timpranong nga madisiplina o kung matapna ni madako ni ga mataas ning dosage siya.
4: Masutil ni.
20: Masutil gini.
4: Kung sa suwang masupog ni pilakadlaw, ti delikado kung magamuna na, hindi mo na masaway. Kay sigurado mangin sakit sa ulo gid sa aton nga sosyedad.
20: That is why very, very important sa mga ginikanan. From the early age sa bata, ginadisiplina ta na. No, gina-inculcate na sa ilang maayo nga pamatasan. Values formation. No, bisan simple lang na nga, magkadto ka gani sa ibang balay, mayong gabi kagid sa tanan-tanan nga ara dito. Simple lang na parikoy. No, pero ang ina nga simple nga bagay, magasulod sa pinsal sa bata, nga mangin matinahuron sa iya sining nga mga isig kapareyo, especially sa may mga ulo edad-edad, no?
4: Awa, so, sa edad, may edad abe, mabisada. May pabla?
20: Simple lang na, pero...
4: May respeto, pero baloka tsakto na, ma-imprinta na sa utok sa bata, nga munigali dapat ang himuo, no?
20: Yes, so, nga mangin na... may respect ka sa mga katigulangan, no? Those are just one value nga gina-form nato ng values ang bata, bala.
4: Mga na values siya. Meron isa, Master Don, nga gasaligbat ang bata, masaligbat. Tipos, basta ganag-istorya mga may daddy-daddy. Hindi ka magsaligbat dahil.
20: Ina sa una, ano gina? Very... Oh. Automatic na basta ganig istorya ang may mga edad mga tigulang
4: bataan hindi magintra
20: nga masaligbat hindi na ya si ano to yung hindi
4: kada, na pag-ipos kada kay istorya kami diha
20: oo
4: mo na labla ka simple tiyo tipa ginakwan mo na sa ginasaksak mo na sa utok sa bata mas pagdako ina masalingati hulat sa?
20: Oo.
4: May timing siya, hulat sa sang iyang tuka, kundo may chance na, pwede din sa kambal, mga muna blan. Pero kung inang pabayaan mo, so uli maging bastos?
20: Correct, correct.
4: Maging bastos, kiti, bisang maging nasa, Ti kalaw ay, no? Bisan sa pagbisa na lang, master, nga sign of respect bilang isa ka Pilipino.
20: Yes. Anyway, arena si Rajuman na Flo Navarrete.

0: siya nga bata, no? Kay bangod na sa putihan ang iya sini nga bata sang iya nga barkada before sang piyesta sang barotak nuevo, no? Kagintayan pa sini nga aminado man nga dungol ang iya nga bata. Sa 15 anyos nga edad, grade 10, pero sang grade 8 pa lang siya, nakapila na kabeses o kung pila na kabeses nga ginpatawag ang nanay nga si Alias Lynn sang maestra, no? Kay bangod sa hindi maayo nga mga buluaton sang iya sining 15 anyos nga bata na si Alias Dudong. Si Alias Dudong, agot ni siya sa apat ka mag-ululutod sa una nga bana ni Alias Lynn. Ugaling ang bana, pinatay to niya ang iya sining ugangan nga laki, that is why nga napriso kag nagbulagay na sila ni Lynn, ang nanay ni Dudong, nga sa karon ang bana nagagwa sulod sa prisuhan bangod sa kaso man nga mga nga illegal drugs. Ang pagkabalo niya ara si ang tatay ni Dudong sa Mindanao. Karon din sa popo sila nga apat ka magululutod sang nanay kang tatay ni Alias Lynn, no? Nga mo ni nagpadako sa ila nga apat, labi na si Dudong. While si Lynn, may bana ini siya subong kag may duha ka mga kabataan, Rajiman Ronel, Rajiman Don. So ang relasyonis niya sa iyang mga utod kag sa bagong partner sa iyan sini nga nanay, maayo man. Why man siyang problema? Suno pa sa Iloy. Hindi kabalo subong ang nanay kung ano ang iya sini nga buhaton. Kag kundiin nagkuha siyang armas sa luthang ang iya sini nga bata, no? Kay amon ni subong nga ginausisa sang MSWDO sang Barutak ka Nuevo Iloilo ang bata nga ini kundi siya nagkuha sang iya sini nga pusil, Radyo Man Don, Radyo Man Ronel, no? So ang pagitsindi sang iya sini nga nanay nga nagaupod-upod siya sa barkada or barkada ni Alias Dudong. Yari si Alias Lynn sang akon sini nga ma-interview subong nga udto diri sa may Barotac Nuevo, Iloilo.
1: May ano ang nagtulog niya sa bata, mga anak ang mga nagdala siya sa armas?
2: At tungod sa iyang kuan, ang tungod sa iyang cancer, ang sa iya blanco niya nga ginkuan siya, ginsapote. Antes tumagpista da sa Banwa, ginsapote siya.
1: Sino ko na nagsapote siya?
2: Ang mga barkada man daw niya.
1: Kaya mo ko nang tulog sa iyang?
2: Nga mubalos din siya.
1: May, hindi siya nagkuan sa armas?
2: Amuna, hindi ko makuan, sir, kay wala gid ako kabalo, kay nakibot lang gani ako.
1: Oo,
2: nakibot ako, may dala siya. Gini pa man ko po ako kuglingon kung diin siya nagkuha. Muna akong kuan sa kong pinsar bala.
1: Anong pagkilala mo sa bata?
2: Pagkilala ko sa bata ko, ang kuan siya, sir, do sige siya ang may pagkadungol man siya kay kuan ang sige sa wayon ko do mabal siya nga hindi na ko magkuan magbag-o na ko ara ako sulod sa balay pag pagkaburubay dura man sulod sa balay o mamati do tapos burubay tibot ka lang may tawag sa imo nga mura bata mo nga mura kuya to napatawag permiso sa eskwelahan sang grade 8 pa lang.
1: Sa natandaan mo, makapila at kabisyo sa ginpapakaskunahan?
2: Sa grade 8, sir. Halin sa grade 8. Sa isa ka to, igin, sir. Kapila ko nagbalik-balik. Gabusong pa ko anong agot ko.
1: Maisip mo kung pila?
2: Hindi. Guguro ko maisip to.
1: Grade ano na siya sa
2: grade 10.
1: So, sa grade 8 siya, kapila na siya patawang sa eskunahan. Sa mga maestra.
2: Bot mo kapila to, sir?
1: Oo. Sa barangay din, ma'am?
2: Oo, ay, ma'am ko. Ano yung patawag sa barangay?
1: Oo. Pero sa mga kapitan, may mga kaso doon siya. Nabuguan. Nabuguan din siya.
2: Ito si Kuan, parente naman.

0: Si Dodong, ikapila mo ni nga bata na sa una.
1: Agot sa una.
0: Agot sa una. Pila kabilog sila?
1: Apat.
0: Apat so agot sa una mga bana. Ano natabo na nagbulagay ito?
1: Ay bangod kay gimbuno niya sa tatay ko. Ang tabi pa piso namon. Kag ipapaulit lang sa kanya, ipakiluoy man. Na papulion lang siya pag uwaon. Ipapaulit naman sa Mindanao.
0: So amutungan naman na kaliwat.
1: Mm.
0: So, ang bana mo, may pila ka bilog bata niyo?
1: Dua.
0: So, in short, anong sila ka na?
1: Mm-hmm.
0: So, kamusta ang relasyon sa bata mo niyo si Dudu sa iya una nga amay?
1: Sige sila komunikasyon. Sige sila sige tawag yung papa. Amo na gisugi niya sa amon. Nakita man, may nakakita nga nag-aisgahan siya ni papa na.
0: Siya din si papa? Yes?
1: Sa Mindanao.
0: Nakagawa naman sa prisuhan.
1: Nagawa rin, nabalitaan ko, nakagawa rin daw.
0: Aside nga nabuno yung tatay mo, that is why nga na-priso siya, may mga kaso ka na
1: siya. Puro kaso siya.
0: Ano mga kaso?
1: Sa drugs, takaw.
0: So, amo ni siguro nga posible na nga nakuha sa bata, na minto ko magdala sa mga makakamatay na inaniban mo. Kay team, may komunikasyon sa tatay niya.
1: Hindi naman ko kumakasabat, sir, kay Juan. Kung ano yung sulod siya yung pinsar.
0: Sa ano mo kabata, sa unang nga ba na ara sa inyo pa namin?
1: Hindi, tuya ni tatay at nanay. Ang apat.
0: Ang apat na mga kabata. Tuya. Aapatin sila.
1: Ara
0: sa lulo o luna. Dali sila na sa tuko.
1: Oo.
0: Si Dodong ni halin sa gamay din sa
1: tuko. Oo, sila nagakuan ka lang. Langga na nila ni lulo na ni luna. Ano pinanggan, ginakawa na sila.
0: Ano nang gusto niya at
1: ang
0: sa ikaduwa mo nga ba nang ang amo nang imo sa ta pila ka bilog pila ka pila edad niya sa pagtaan sa ikaduwa
1: ang subang sa ikaduwa 13 years old ang agot 10 months
0: pag-upalang gani
1: ito ang nanaga lang ko mga pusubong
0: anong palatsago mo subong misis?
1: Ano nga, do kuan ko sir, do hindi naman intindihan. Kaminsar ko nga, napatay na lang ako. Para hindi makumubasol.
0: Sa bata, ang mga nangyayon sa bata, huwag ka man kaping kulang na mag-advise sa isa niya sa kayo?
1: Oo, mag-advise din ako sa ila, sir mo. Sige ko ga-advise ila. Tapos, kung isa kayo, galaan buot ko sa iya, kasi pinasabat niya ako. Ang sabat na, kuan, ang nagpamanad ako otro.
0: Anong sabat yung sino? Dinabasol niya ka?
1: Dinabasol ako, nagpamanad ako otro.
0: Good siya sa bana mo?
1: Ang bana ko ikaduha, sir. Hindi ko sundan, wala na. Maski sino pamangkotin niya ba? Wala na yung problema, maski kuan, wala na yung barkada. Higahipos na rin siya.
0: Pero ang relasyon sila sa una mga bata, sa apat mga kabataan, sa relasyon sila sa ikaduha mga bana?
1: Do okay man kung maistorya sila sa ako ikaduha ba na subong ginasabat na sila kung mahambal ako nga may pangayoon nagatao man ba na ko subong wala man naga hindi
0: Ray, last na lang ngayon, anong advice mo sa bata mo?
1: Kung advice ko lang sa iya nga dani magbag-o na siya kay kuan may balatian pa si lulo na. Kibasi wala ang may kuan nga may matabok ni lulo na. Kasi hindi ma-stress. Daan, hindi na siya mag-barkada. Ang muna din akong kuan, hindi siya mag-barkada. Hindi na siya, labi sa tanan, hindi lagi siya mag-kuan sa iyan ni Papa. Tawag-tawag pa.
0: Mutat ng communication.
2: Ang tatay ni isang bata, ano kaniyang ayo sa bata ni?
3: Dodong.
2: Ay ning tatay ni Dodong, ari subong sa sulod prisuan.
3: Why na naara sa may Mindanao.
2: Mindanao, okay. Pero ambal mo gina do gwa sulod sa prisuan ni?
3: Pagkapalo ni Nilin ang asawa, nakagwa na kag ara sa prisuan, nagkakutukan ay ganit sila ni Dodong through messenger, gamandon mo.
2: Pero dito sa Mindanao, subong yung tatay?
3: Aha.
2: Okay, kay itong amo to ang balina. Nay mo nga, kung pwede, untat na siya sang tawag kay tataya. Siguro, ti bad influence ito. Amo na?
4: Amo na, guro, pagpati niya. Eh. Oh. Kilala yung man ba na yan mo?
2: Kilala yan.
4: Kaya makakon mo to the extent kang ugangan mo o patyon mo?
2: Mm-mm.
4: Ibla to? Oo.
3: Kaya to si ugangan niya laki, no? Katong gaupod to sila sang iyang asawa. Radyo man doon. Tingin pa, unta, tinagaan yan. Hindi ka na magkontakt na kay papa mo, no? Kaga... hindi mayo ina nga nagakontak kasi ya kay ti hindi mayo gina hatag sini nga na influensya para sa bata nga si Dodong Rajoman Ronel bisan pa diri sa may barangay Agkawayan nawagon na naning barangay eto total are man tadi sa barangay ni Kapitan Gulmatico no Edward Gulmatico amo ta kwanda gid siya no designer gid sa ngaremen ta kagita gid basketball Rajoman Ronel no sino kay Kapitan Gulmatico na why man siya kapin kang kulang sa pagsaway sa sining nga bata, no? Kay makapila na kabeses, naging patawag niya siya sining nga barangay, ang ining nga bata, no? Matapos nga ti involved sa mga pila ka mga aksidente, diri sa may Agkawayan.
4: Oo, Agkawayan pulo, Agkawayan pulo.
3: Agkawayan pulo, no?
4: Agkawayan.
2: Agkawayan.
4: Oo.
3: Agkawayan.
4: Pulo.
2: Daw, jutean mo lang makilalang barangay pulo ba?
3: Oo. Radyo Maronel, Radyo Mandon, sa tuwag informasyon, parte sa sining pagkilala sa bata, pupunta live karon si Kapitan Edward Gulmatico, punong barangay sa sining lugar, Radyo Mandon, Radyo Maronel. Si Radyo Maronel, si Radyo Mandon.
4: Mayong udto ka, pa Edward.
5: Oh, mayong udto si Moser.
4: Oo, oh, si Radyo Maronel, kag Radyo Mandon. Ti ining si Elias Dudong nga lanang talang Elias Dudong iningkin si Anyos kay ti simple subong na grabe subong ang halong naton bakod man sa natabo sa nagligad lang mga silimana dito sa Tacloban. Anong imo nga pagkakilala kag anong record sa siningkin si Anyos Kapitan Edward sa Gulmatico sa siling bata no sa inyong barangay?
5: Ang ini nga bata ni kay damo na di sa record sa kon may bablatter sa iya kay ini nga bata ni ga inom siya oo te may report sa kon nagilinaway de tapos daw may binungguan na di siya kay gadala ni siya sang tricycle motor nga wala lisensya tapos subong ning bata
4: kag bisan pati 15 anyos ti mag minor why hindi kinaka makakuha lisensya. So naga din siya gakwa sang kwan kay sino motor or tricycle ang ginapang drive niya nga ginapasubtan siya.
5: Iyo ya kag mga amigo ya eh.
2: Sir si
5: minalay gayan ko na ni siya. Nasulin ko sila ko nagka eskwela kamo siyang kung inyo nga tiya magtutong gimo sa pag-eskwela kay para makatapos kamo hindi kamo magbubarkada. Ni kamata ni kapila ko na ni siya na nalay gayan pero wala pamati sa akon.
2: Sir, may si ining si Dodong may mga grupo ini, mga fraternity kung tawag nila.
4: Organa.
5: Ano, hindi na ko kakuha ni siya, pero dari sa amon, di may mga burubarkada man siya. Bati ko sa Banua, do kagi na sa sinaputi. Oo.
2: Sang isa mga grupo?
5: Oo, nangyita si mga grupo. Kaya mo nagaling doon na tingala ko kagina. Panglay na lamatian ko sa inyong sa RMN nga hindi may pata ko nung nalidakpan pusil. Pero wala ko kabalo kung taga din na barangay. Pagpuli ko, nakabati ko sa bata ko siya papa na nakpan ko si Dudong sa kapunta. At isilig ko wala isang mamati sa akong nga laigay ko. Iyan na na isilig ko kundi sa mamati sa akong.
2: So, napamangkot ko na abikap kay Tiyo Salida, may mga gang-gang gadalasin na kay Mati, nakaagi siya sa puti. Ang pamangkot ni Galing, diin siya nagkuha sang armas. Balanta man ko kaysa sa mga
5: isang...
2: o sa mga uma-uma nga daan, balanta naman. Nga isa, damo sa mga Smith in Waslick, bla, mga pugalite, kapitan.
5: Oo, hindi nga bata, di doon natingala ko, ganun siya nadakpan siya yasang about sa pusilya. Pero okay, wala ko yakabalo kung di na iyan nagaling. Kasi kasi may mga amigo man na siya.
2: I see. Okay. So, muni gani, Kap, no, ang balgani na to, naubra niyo man tanan, bilang amay sa barangay da, and the next guro, ti siyempre sa ginikanan. Pero ti, kung amo na ni Karon, the basing on your record, kadamo na siya na yung bulbaran niya nga mga kinagamo da sa barangay, I don't know, ako, gapati ako, nga base ma-redeem pa man lang ni, magbag-o sa bla, kapitan?
5: ti dipindi na da sa iyaya kay kung gapamati sa tani isang laygay, isang bisan isa ka tao nga manami matani maglaygay. Iyot galing kay diprinsya, wala isang kapati.
2: Ano
5: lang sa iya, ti kundi lang tawa, kundi ano na tabo, kundi problema, tanan.
2: Hmm, tsakto good, no? So hopefully ka pa, no? Tibalan mo, tikinsi anyos na siya under the juvenile justice system law. Hindi siya exempted sa criminal liability. No? Subot silingon, bailan gini siya sa kaso ya. Sa nga itong mga kapulisan. And hopefully, basit dira pa lang siya, ma-rehabilitate siya, bla kapitan?
5: Gabay patani ko ng leksyon man isa mo sa barangay ni nga ang mga kabataan nga hindi na iya maghimo sila para nga may leksyon na kami diri sa barangay namon.
4: Kap Edward, siguro ba si kamo bilang barangay officials makabuligid locate kung sino ang source ng sining armas?
2: Mm.
4: Kay siling ko ba si damo pa na dabala? Nga gin-allow nila nga may armas ning ano ging kwa yan, ging kawat yan, ging kaute sa iban.
2: Alin sa barkada yan.
4: May nagdaho sa iya, alin sa barkada niya. Kay, you know, ang amon nga worry diri, basi atong nagdaho sina sa iya, basi balang utro man to.
2: Mm.
4: No? Kapitan?
5: Oo, isa man na siguro kay ti damo niya grupo ya sa Manua.
4: Sige. So, amo bala na kap, nga mabuligan naton kay balaw katikon din ang source. Kay, armas mo?
2: Armas.
4: Basi bala may iara na sa area nyo nga nagaduso o nagagun running? Amo na bala ang mga illegal activities sa Kapitan Gulmantico?
5: Oo, gamit. Kaya mo na ganit na advice ko gindi sa ilan dire. At kundi sa iya kakon sa mamati sa akon ilan na naiyak. Ito yung paglaygay ko dire sa akon nga barangay. Hindi man ano-ano nga paglaygay ko sa ilan. Nga imuratid mo si ko pagtugon nyo para makatapos mamumay kay bulig magpusin ko sa binikanan nyo.
4: Kapila mo na isa kabeses sa pag-recall mo lang. Kapila kabeses mo siya nga nakaagi. Patawag gid ya. Patawag dira sa barangay hall.
5: Pila ko ni siya matawag. Siguro katatlo ko ni siya matawag. Kaya may record ni siya sa akong barangay mo.
4: Anong ginang pinaka-reasons kung nga ang naging patawag siya dira? Ining 3 times naging patawag sa imo recollection, Kapitan?
5: Ay, patan mo, first time nag-ilinaway. Pagkatapos, ikadua, nagbungguan siya.
4: Sa motor? Motor, tricycle?
5: Oo, motor. Pagkatatlo may binungguan pag inis siya. Kay ini nga bata, ni kung makauyas ang motor, may do, kahit ni siyempre nakainom, pero di padalaganon siyang motor sa barangay ko.
4: Okay.
2: So, sige. So, hopefully ka pa, no? Pero sa imo, mandira nga pag activate sa imo mga tao, da mabalaan naton kung sino naghatag si iya blas ang armas ngayon, kagang masugid naton sa mga kapulisan naton. Kaya because sa ginakulbaan man kami, alarming man para sa amon, nga may mga tao dira nga ginaarmasan ng mga kabataan bala for whatever reason na Kapitan Edward.
5: Amo na kami, sir, say ko, okay, para pala hindi matabo, bala sa ato na tabo, bala ito stakluban.
2: Yes.
5: Kailamo na ginsibong sa mga rimalaso si kabataan, hindi siga pamati lang ko sa inyong RMN na kadamo ginsing may natabo, dapat hindi natatani na ako matabo sa ako nga barangay. Kahit ang paglaygay ko ni sila, pwerte ni paglaygay ko sila mo.
2: Sige. Kapitan, salamat ka pa. Thank you, Ged.
5: Oo, thank you.
4: Salamat ka, Edward.
5: Thank you, okay. Dergasi ko. Thank you sa RMN. Thank you.
4: Ano ka dako ning barangay, Agoyawan Pulo, Joan Pulo?
6: Napad ning barangay Agoyawan, no?
4: Mga pilaning voting population?
6: Pilang voting population, no, Kap?
5: Doon mga sobrani, 1,000 rin.
2: Dako man, ha?
5: 1,000. Mga 20, guro 1,020.
4: Pero medyo lapad siya, ang area, guro sa, bala ko naman sa Banua. Sige, Plo.
2: Din subong bata?
6: Aras sa paginakop sa Municipal Social Welfare Development Office, MSWDO, ginausisa kato sa subong, kay
2: ang barutak may balay dalang pan man ha?
6: Na lang. Kap ang barutak ni Bo, may balay dalang pan man?
2: Para sa mga minor, bla?
5: Wala di.
6: Wala. Wala, no? Muna ka ni Guro, kay Patiango to kay na dalon siya sa city mo. Ang ining kasi Dodong.
2: Mga children in conflict with the law, bla, Radyo Manflo. Kita diri, may ari kita diri mo. Do balay de layunan, ano na balay de layunan o balay de lang pan?
4: De layunan.
2: Kay sa iban nga lugar, ng bahay pag-asa do something ang muna dito sa Tacloban, do muna ila. So, dapat may ara kita sa mga juvenile prison, bala? Kaya hindi mo pwede ni ma-impon ng kabataan sa mga hardened criminals mo, no? According to the law. Pero ti, kumukin si Anyo siya, ti, may criminal liability ni siya. Kaya ti, naintindihan niya ang pagdala sang armas, may discernment na siya. Kay man ti plano, yara jumamplo, kay kaagigili sa puti, ni ba si makita, yung kontra, yung blad, tiraho niya na lang.
4: Pwede.
2: Do protection sa lawas niya. O kon, pagtimalos. Tiyan mo na hindi nato nga gusto. Kaya basi mga kapareyo yung malang estudyante ng kontraya.
4: Ang mga ganing gindalaya guro plo sa kwan? Sa school. School. Kaya basi ko ng mga nagsaputing iban sa iya, drag eskwila na, no? Ano ang info mo?
6: Amo na, no? Ang information nato na nabaton.
4: Kita mo gilang?
6: Kay bangod kay isaputi sa sang before sa pista sa Sining Banwa.
4: Mm-hmm.
6: That is why nga nag... nagdala sang armas sa eskulahan, galing na tigayon ini nga makumpiskar sang
4: Flo, mga tamaan kay importante ang source sang armas kung di niya na nakuha amo na.
2: Ano nga ding armas, Flo, ang nakuha siya?
6: 38 revolver.
2: Wow, 38 revolver.
4: Smith and Wesley.
2: Ano ini? Smith and Wesley, imo tiro yo imo igo.
6: Diba?
4: Tiro okay. Tirong gadalagan ang gahapang na igo, damo na.
6: Oo, damo na.
2: Diba si ano, abla si Class A bila, parikoy.
4: Pwede, pwede.
2: Pag si Class A. So in a way, Flo, thank you good sa imo sining report.
6: Sige, amo ni Manolo na itong information na tingwaan tayo di malabot kung kagang source na ton, kung din nagkuha sang armas lutang ng ining...
2: Basi nakapanugid din siya bila sa polis, Flo. Kay yung si Sao
6: na... Sa polis na nawag ko ito kay Hete, wala. Kahit ang turnover siya, dito sa MSW di kapon mo. Dito kitang kwan
2: dito ang custody dito pero siguro investigation nila.
4: Yeah, so dapat kay Baloka mo niyo para sa stakloban na locate nga ti ang source gali ang tiya e malang nga pulis nga abogada naman gani Master Don. Among tagiyasang amo gani na liabilidad jud siyang tagiyasang armas service para army to nga kadto sinablo siya.
2: So subungan ng adlaw sa Senate hearing gid pamangkot sa ni Senator Rafi Tulpo nga nakwa sang inablo siya. Sinulod gali isang nablos yung balay. Distrungkal ito ang aparador. Kag may gun box imo.
4: Ang guwain do ginransak.
2: Do ginkwaya, ginransak. Kaya katiplanado na nila sa upod yung umunobrahon mo.
4: Sabagay, kaya kung magpabalo sa nga, ulam ako na bitita sa ano?
2: Ay, hindi siya pagkulaman.
4: Eh, siyempre hindi. Gid, in fairness nga sa polis ngayon na.
2: Oo.
4: Pero ti, well, amunay. Amunay nga
2: dapat. Alam mo anong si Para to, ang bata? Galook up ni siya sa tiya niya, kay gusto ya kanong mangin polis.
4: Kita mo. Mapulis kay Moya, foolish ka subong.
2: Tiyan mo na. In a way, Radyo Manplo, keep on investigating Flo, no? Nakasalalay sa imo tanan ng inikarong nga impormasyon, Florentino.
6: Kasama mo sa DYRI, Arimen Iloilo, kaupo ng mga interns ng West Visayas State University College of Communication, Radyo Man Shine Magbato, kag si Justin Tubula.
2: Timberlake.
6: Radyo Man, Florentino, Consuelo Navarrete.
7: Tatak RMN.
4: Namin naman na, i-continue mo na, Florentino.
2: Kanami, hindi akong tawagong ka Florentino.
4: Radyoman Florentino, Consumo Navarrete.
2: Yes, do kanami, no? So, dulaon ta na, islam mo na da, Florentino na Flo, ha?
4: Florentino, ha? Total, accepted din naman na. The fourth, no?
2: Hindi, ha? In a way, parikoy, ang aton diri gusto, first and foremost, mabalaan aton, sakto na imo, diin ni siya nagkuasang armas. Nga agin tolerar nila ni nga tagaan sang armas ning bata
4: kay balo ka pares sa Tacloban master tibisan ano pa nang karason sang pulis na
2: awla na
4: kay basta nga imo toya armas lutang imo na yung responsibilidad paano magtago magdala ti nagreport ka sa duty why ka duty pa sa kamuna nga time nagreport ka sa duty wala galing imo service para amo ka matingala di ba ti pwede na yung mambal master don nga ginransak na ginano ti na report na ginransak nang imo nga balay
2: So amo na ginaimbisigaran subong sa Senado but at the end of the day parikoy diriya sa may marotak ni Ibo nagkakalarma gani ang alkalde check na nakaroon si Radyo Manfia regarding man sina it's because nga amak mo kung wala na tabo ang sa Tacloban wala nang eksido sang pagrikisa ang mga eskwelahan so bangod sina dira, kita mo parikoy dito sa may dingirya to may nadakpan man to may granada ganito Subong diri sa barutak, dakpan bata, may armas.
4: Ang sa mind mo, basi masiling ka, kung wala na tabo sa Tacloban, basi nauna pa kita?
2: Basi nauna pa
4: kita. Tidal ako mo, ginambasa ko sa
2: kahit statement mo. Kahit ang iya plano, parikoy, mabalos mo.
4: Timalos mo.
2: Matibalos mo.
4: Tigbot silingon, may dalas ang armas, ready siya, nga magbalos to sa mga nagkastigo sa iya, sang bisperas, no?
2: Bisperas.
4: Sang pesta sa ilang lugar.
2: Mm.
4: Ti ang pagbalos Master Don isa na nabot silingon mga willing sa iya mamatay
2: mamatay
4: hindi lang iya bullpen hindi kutsilyo armas lutang yang gindala mo mo. Pero pamang ko to din ang source ng armas lutang ya. Kaya hindi man ko magpati, Master Don, nga siya ya makakuan sini kung ay, why hindi. May nag-provide sa iya.
2: Ay, hindi. So, ini pare ko yung matyag ko ng ita ni siya. Kaya may mga grupo sa guro. May hara ko siya, no?
8: May hari ko di Meg. May hari ko di 38, Meg. Palungalungan mo lang takilid ka lang magtiro kay basi ikaw ang una maigo.
4: Daw mo na bla.
2: Kaya may ano ni mo, ginobran.
8: Balan mo, Smith and Waslick ini. Smith and Waslick, tinga mo na kung ako gani. Magtiro ka, hara ka sa takilid ka. Hindi ka nga siling ang pagtiro mo, hara ka sa likod sa armas mo. Hindi. Dapat ang armas mo, hara sa tubang mo, nga ang iyang gatilyo, ginauyatan mo lang, pero ang likod, wala tawo. Ang atubang, amo ng target mo. Kung pwede gani, pating likod, may target ka man eh.
4: Linaing ko no? Na-picture out mo, Master, no? Gatirob lang mo na, no?
2: Sa tubang. Amo na gani, Smith and Waslick, imo, tiro yung ligo mo. No? Kay bala mo, parikoy, mabudlay ini nga ako ya subong saludo ko na sa Barotac sa eskwelahan ngayon.
4: Saan ka ni nakakuha? Guardiano?
2: Oo, oh, naka...
4: Naka-recover sini, no?
2: No. May abang parikoy, suno, though I think the 75% sa mga school wala sang guardia.
4: Paano na 25% lang sa eskwelahan sa Western Visayas. Oh. Ang may ara, Master Don, amo pa ning ila problema subong because sa next guro nga pag-request nila, mangangayo sila additional budget para nga maproteksyonan ang mga matangkag mga manunudlo pagi sa pag-provide sa mga sikyo.
2: Oh, for the meantime siguro ang mga barangay tanod nga kung sila na situate ang eskwelahan.
4: Yeah,
2: basikap madugang, mabutangan tanay tanod. No, padutiyan tanan nang school. At least bisan bulos-bulos man mo shifting man ang mga tanod ta no kung sa Lunes sinuma duty da sa Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes kay para makabantay kita samtang gina-work out sang provincial government kag sang division of Iloilo kung paano matagaan sang another budget para maka-hire sa mga gwardiya no maka-hire sa mga gwardiya as a matter of fact kani kung ako muna pamangkuton kung pwede man lang kita ka-hire sang gwardiya in a permanent status. No, nga maging regular employee na dabla sa inyo sining eskwelahan para hindi na ta magsaligid sa mga security agency although mga maayo mga security agencies today well trained na mga gwardiya man naton. Kay ti importante nga may mga nagabantay lang bangod sa nagaklatabo subong nga mga bata nga dalarmas wala kulba maniro, no? So it's very alarming for us. Ako bilang isa ka ginikanan, hindi ko gusto nga may mga estudyante sa school nga nagadala sang armas and kung sinod ang ilang kontratiruho nila. Delikado ang kabuhi sa kabataan. Ta this is alarming. Dapat top priority ni sang division of Iloilo kag sang aton provincial government.
4: Kung wala mga lisensya ining mga armas, timbo siling may gun running activities.
2: Yes.
4: Na illegal nga aktividad. Yes. Sa pag-distribute, pagbaligya sang armas lutang sa lugar. Hindi man kita kasiling sa Barotac Nuevo Gid, pero pwede man ni magaling sa ibang lugar mo.
2: Correct, correct.
4: Pero for sure, may ara na gabaligya or may ara sang source ng armas sa lugar. Kaya dapat ang police ning assignment nila, i-locate nila sino nag-provide sang armas lutang. Kay more likely, Master, damo pa na ito sila armas. Gagi pa ulam nila ng armas nilang isa ni.
2: Correct, no? Correct.
4: Sa bata nga 15 anyos, gado halos gani. Duway pa buot eh.
2: No? May spare silang armas ah. May spare sa lotery lang ni dala daw ah.
4: 15 anyos
2: tipo. May nakay revolver wala ni trace ang namuda.
4: Oh, parehas na sa edad sa bata ko 15 anyos kay birthday so ni Nini LJ.
2: Oo, oh, LJ. Happy birthday.
4: Happy birthday kay Nini LJ. Loris Julian Sorbito. Ti birthday subang 15 years old ti. Well, ang isa ka 15 anyos man sa doon may armas na yan. Tiyo ka sakit sa ulo na.
2: Oo.
4: Oo, kadelikado. Kag, well, in kwan man sa tanan, no, hindi man siling ginanot si Manang to ang interview ni Regiment Plo. Pero, responsibilidad ini sa mga Girikanan, Gyapon. No? Bisan, ano pang natabo sa pag-asawahay nyo, sa first husband mo, hindi mayog inyo pagtinamdanay, pero hindi pwede nga pabayaan ang kabataan.
2: So, no? With all due respect sa kay nanay, siguro na ma ako mo man nga base nang kulang ka. Kay ba mo dito ng bata nagdako sa
4: ay, why na ti imo na yung bata eh. You know, mga mata kita, ato ni responsibilidad. Hindi na responsibilidad sa ginikanan tayo pagin. Kay ang ginikanan ta mo na nahihanagatag sa kitang nang responsibilidad nila during the time. Karon pati bata tapo nila ila pagin.
2: Dapat tani gaplo po why na si Lulo kay si Lula, no wala na stress ti ginobra subong sang bata o. Ni Dudong, na ika-stress pati yung balga nito ni nanay. Wala, magbago ka na. Kaya yung si Lulo mo, tigulang na. Ika-stress pa sa imo. Masi abang panatunaan sang Kamatayon sang lulo mo.
4: Master, hindi taman pwede nga i-blame lang to yung amay kasi waiman din mo.
2: Wala,
4: kaya ang balto ni nanay, silingita, hindi ka na naman magsagay istorya kaya tatay mo dahil. I mean, mas dako gurong responsibilidad yasin ginikanan. Nga ahari direk, kumpara sa wala na, kasi kung tawag-tawag man lang, ano ginabing influence na, pamangkot, ano yung ginahimo naton nga kita yung ahari na gidiri.
2: No? Sige. So in a way, lang taon naton ni na mga kabenan, check tan dugay dugay si Radyo Man Piyas Guru, pagbalik na
4: yes, lang. Yes, pagbalik ta, ini nga bayan na nai, Master Don, sa itong pagpangalagad, ginadulong sa inyo sa kanwan, sang rason kung nga nagadamo ang bata sang iban, amo ang Megaman Herbal Capsule, mga yes. Kabyanan. Megaman, kung palso ka, ang kulang ka sa pulbura, mga kabyanan, sigurado, ti, hindi kagi ka bata, da, pero kung gusto mo nga, sure ball, Megaman Herbal Capsule, one capsule, subong alauna, imidya, inom ka isa, karon sa gabi, before sang inyo sparring, another one hour before, another one, taon tabi kun, hindi, taon tabi kun, maumido pa. Sigurado, daw new year ang dating. Arimin. Sigurado, ginaya, ano lang, fireworks man, biga fireworks display ka mo man. Mga kabyanan, Megaman Herbal Capsule, hindi ka mawadan pulbura. Ano malanga naka unli gaman? Ha? Unli bullets, no? Kag basta inom ka gid Megaman. Hindi ka man siling nga bataon pa ko yan, noy. Ngayaran ano kisa mga palso ka man, noy. Labi na gid sa nagaedad-edad niya, gusto mag-enjoy. Parang at least hindi magubang kidney mo, hindi magubang atay mo. Kagabato pa sa pulaw kag kakapoy, hindi ka pa magpalpitate, kiti may edad ka na, inom ka Megaman, no? Inom ka Megaman Herbal Capsule, all natural master, may tungkatali, ginseng, maca, horny goatweed. Ang ini nga mga sangkap all natural, pero mga kabiyan na mabakal nyo ni sa butika, wala ini sa hardware, pero ang impact ya, asus!
2: Grabe.
4: Ano mo lang yung kabilya, man?
2: Oh. Megaman Herbal Capsule, wala na dapat sang istoryahan pa dira. Kadamo-damo niya sa mga utod nato na nakatilaw sa alibyo, diri sa Megaman Herbal Capsule. Nagatiso, nagatigay. Ang imoy kong tao, dugangan pa ang imo sining resistensya. Layo ka pa sa prostate cancer, wala ka nanganapin pa. Ang iba niyang ila sining niyang produkto, yung pangpatiso lang, pampatigya lang. Wala ka rin kadugang sang stamina. Area tatlo, igo diyon, no? Dugang stamina mo, tisong imo sinikog tao, layo ka pa sa prostate cancer. Megaman Herbal Capsule, ang talisman sa mga kalalakinan.
4: Megaman, Megaman, Megaman!
2: Ay, kanamig niya!
4: Sa likod na salapi, duwagi kabilog, mga kabyanan na lus...
2: Puslapos.
4: Pating duwa nga ra sa likod, mga kabyanan na damage. No? Damage. Amo ni siling naton nga kuano na salabat mga kabiyanan bangod sang Megaman Herbal Capsule. Hindi kagin mahuyaan mga kabiyanan. Kilaw na ha. Megaman Herbal Capsule ara lang sa mga butika. Kasi syempre kung kape Master Don, Megaman Gold Coffee Mix. The yes. Best ini nga Megaman nga kape mga kabiyanan ang ginahimo sa baw, ginahimo nga pasabaw kag amo ning gina tubig ni paripol sa iyang jacuzzi.
2: Oh, amo na kita mo ga.
4: Kaya siling ya kari ka mo sa jacuzzi ko. May Megaman Gold Coffee Mix diri. Pagtusmog mo pa lang, sigurado. Ano-ano mo lang ang pagtusmog mo. Doon nagtusmog ka sa sea urchin man. Ano, sili ni Paripol, may unlimited supply sang sea urchin. Si Paripol mo, abin mo sa paluto, alam na available.
2: Uh-huh.
4: No? Si Paripol, may aramang basta kada inom yung Megaman Gold Coffee Mix, mga kabiyanan. Megaman Gold Coffee Mix, ha? Ang kape sang mga guwapo. Guwapo, no?
2: Yes, of course. Especially karon si birthday boy man, si Master Zin.
4: Uy!
2: Jory Bukana.
4: Parehas lang like birthday sa kanak ko.
2: Master Zin, Jory Bukana. Happy, happy birthday. The Golden Boy.
4: Mm-hmm.
2: Golden Boy.
4: Golden Boy na.
2: Golden Boy na.
4: Birthday, Golden Boy.
2: Oo. Asa mo na nga edad, sa Gyapon nag-azumba.
4: Oh,
2: grabe.
4: May si Urchin man siya, no?
2: May si Urchin. Gainom niyo mo. Ang kape ni Parikoy Jory Bukana.
4: Oo.
2: Amo ang Megaman Gold Coffee Mix.
4: So terrible.
2: Ang bala Parikoy, every time mga pi ako sina, grabe ang resistensya ko. No? Bisan pila, pakauras ng Zumba, wala problema. Mm-hmm. No? Megaman Gold Coffee Mix, ang kape sa mga guwapo.
4: Yes, Megaman Gold Coffee Mix, ara lang sa mga butika. Kaya siyempre, ang aton nga Nansa Super Plus, the best ni mga kabiyanan, Nansa Super Plus, ang aton nga produkto from Mindanao, number one ini sa Mindanao, number one, madiri sa Panay Island kag probinsya sang Guimaras. New and improved, Nan Super Plus. Mas pinabisa, mas pinasigla. Gintingob ini nga mangustin, guyabano kag malunggay. Para sa mas mabaskog, nga resistensya dugang enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Nan Super Plus, natural nga proteksyon sa lawas, magaranon sa antioxidants, burig kontra sa kakapoy, kag pagpalang luyas ang lawas. Available na sa mga butika sa bilog nga Isla San Panay kag probinsya sang Guimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi, pili ang Nan Super Plus, the anti-cancer food supplement, produkto di kalidad ni Tita Arlene kag Herbsmed Pharma Corporation.
2: Nagapalamoy po ibilang inyong lawas, tatay, nanay, lolo, lola, tiyoy, tiyay, mag Nans Linimentol. Nans Linimentol ang pambansang liniment naton, may soothing and relaxing effect ini sa lawas. Si Tuto, si Inday, no, kay Kaiman wala permi ninyo ginasibinan, no, may katol-katol, may ara mga kabinan sa mga lapap da sus. Butangi lang ang affected area sang Nans Linimentol kabadula ina. Na may an pagigusini kay may neem tree extract ini, no, may 30 ml, may 60 ml kita, remember da, no? Mas maayo sa isa ka pamilya 60 ml ang baklunta, no? Kag banyusa naton mga bata, to, oh, antes ka mo magwa ka magampang abi pamanyo sa nay Nans Linimentol kay base kadton ka mo sa lamok, no? Kay mantik ko may Nans Linimentol ka, may neem tree extract ini gatabog sa lamok. Kung hindi ka makagat sa lamok, hindi ka magka.
4: Hindi ka magka-dinggigeng, dinggid na lang sa kagat sa lamok. Ang kagat ni Uyabon mo na kag ni Waswit mo, ni Wangguhon mo, hindi mo na iya makapanamit. Parang gani. Pero kung lamok, delikado, kaya di mo mabalaan nga nakagat ka na. Igo mo mabalaan, tapos na. Ting dinggir, ano na sa imo? Kaya kaya si career itong nagkagat sa imo. Para hindi makagat lamok, pamanyos gid. Sang number one, barato, epektibo, hindi mapilit sa panit, nga balanyos, Nans Liniment Oil. Barato ini mga kabiyanan pier tuman kay epektibo halin pa sang una pila na kadekada ara sa mga butika. Ano pang ginahulat ninyo mga kabiyanan, hindi kay magkalipat mag-inom adlaw-adlaw o mag-inom magpamanyos adlaw-adlaw sang Nans Liniment Oil. Gabato pa sa kwani ha, mga katol-katol, mga pilas-pilas, mga arikis, alapap, alipungada. Dula pa pala nakit sa kalawasan, nami pang massage mga kabiyanan. No, nami pang massage. Amon duwa to gani ka kwento, amon to dapat gamiton nila nga duwa. Tong duwa lang nga gin-interview ko kapon.
2: Oo.
4: Diri sa program ta si Franco kag si Troy. No, noy, mga toto, balbalato do mga kliyente nyo da. Sang gamitin nyo sang Nans Liniment Oil.
2: Hindi ka mo nagay nagaway sang mga kliyente da. Tos, kasi ba, good tipper ko itong uyablaw. No, ba si... No. Pamuna damo gimaga pa home service eh. No, dito pagtapos bala masay par ko diretso ka na lang tulog la.
4: Oh, tulogan ka namin. Oh. Mayong pagpisga.
2: Mm.
4: Pag mayong pisga, da kundi gakapyungan ka. Igo mo ya pagbugtaw mo tapos na.
2: Oo. Oh, oh, oh. Ah, eh, wala bala mga happy ending. Paano lang?
4: Ahu.
2: Ahu. Oo man. Sa ato magpanong balik, i-check na to report ng Radyo Man Fia Otero. Kay man parikoy, psychological intervention kag heightened security protocol ginmando sa school division of Iloilo kasunod sa pagkumpiskar sa armas sa estudyante sa Barotac Nuevo.
4: Kaglakip na naton ang reaksyon sa alkalde
2: yes.
4: Sa Barotac Nuevo. Pagbalik na pagaligad sa mga pahibalo. Philippine Standard Time, 37 minutos sa kaligad sa launa sa hapon. Magabalik ang
2: Targitanay sa Odo.
9: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyan. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med. This time check is brought to you by EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ-tin yung mo. This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
10: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
11: Hello, Washi!
12: Hello, Mommy!
11: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
12: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumi mancha! Easy-easy ang labada!
11: Mula noon hanggang ngayon!
13: All you need is Pride! All you need is Pride!
14: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
15: ACS Sample Plus Gold.
16: Ito si Eunice, may ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang nag-ayugid ang akon arthritis.
15: Sample Plus Gold.
17: Mas pinalakas,
15: pinagaling,
17: pinahusay.
15: Sample Plus Gold.
17: Gold sa mga butika.
18: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Awa, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people!
17: ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
19: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: MX3, tunay, natural at original.
21: Santon Gold Coffee Mix.
22: Ako si Stella, ang bago ko nga paborito ng kape, amuang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor, di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
21: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
23: Paulit-ulit na lang ang ulam.
24: Mom, she! Angeline? Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe!

0: Star Nutrimeats, ulam na. Sa mitisara at dami ng choices, panalo ka!
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si JB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsyagi ng lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Gintistingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
1: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
3: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
4: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
3: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
4: Ngipin ay Max Alaga.
3: Help stop cavities even before they start, while keeping bread fresh with regular use.
4: You need toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa unique.
3: Max Alaga, Max Protektado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
5: ACS. I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu.
6: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
7: Unilab quality yan.
8: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
10: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
9: Wow! Mas pinagaling pa?
10: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
9: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga. Wait,
10: extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
7: Yung nilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
12: Magkano kilo ng karne?
13: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong sukay na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
12: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
14: Sarap magkasama.
15: Life Extension, Vitamin D3.
16: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
15: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
17: Super Fiber.
18: Ako gali si Juni taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang akong nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. 3-4 kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang ka sa Shea ang akong nga nainom. Nakapamuhin git ako. Naghawas ang akong nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
17: Super Fiber sa Life Extension Philippines. Mabakal sa mga butika. Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape pagkamot manamit kag syempre may vitamin D3.
19: Pwede sa may mga diabetes. Para sa akon, pinaka-healthy niya kape.
17: Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
20: Life Extension Vitamin D3.
17: Ano ba lang colorectal cancer? Ini nga klase sang cancer makita sa colon ukon rectum. Ginatawag man ini nga colon cancer. Ang may mabaskog nga bone health nga syempre affected by vitamin D levels may ara lower risk sa pagdevelop sa colorectal cancer. Mag-take regularly sa vitamin D3 supplement. Life Extension Vitamin D3. Isa ka ni kalidad. Potent kag concentrated nga vitamin D3 himo sa Life Extension Foundation sa Florida, USA.
20: Life Extension Vitamin D3. The science of the health your life.
17: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
21: Ako gali si Carla, taga Kabangkalan. Mayara ako katarata. Siling sa doktor, ipa ang pera na kunong ni, ay hindi ko na fly kamahal. Nagsisting ko sa Iberi. Tibo man kunong ni sa mga tigulang. Sa sulod si Sakabulan, lagula ang pananon, kagburon sa akon maka, na do may matika, blao, ri, daudid ang improvement sa akon pananaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat, ikaw sa iBerry.
0: Ang iBerry mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kung sa inyong suking ang mga butika.
14: iBerry, for a clear and healthy eyesight.

0: by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
1: ACS. Evergreen Herbal Capsule kag subong aton pamatian si Doc Hiko.
2: Kung nagantos ka mo sa diabetes, ang solusyon sina dapat mapabalik mo sa normal ang imo nga blood sugar. Amo na nga ginasuggest sa imo magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw inyo katimbang sa ikayong lawas.
1: Mabakal sa mga butika.
3: Agay, nabughat ko. May upod pa ka sakit lawas, sakit ulo, kaghilanat.
4: Ang diskarte sa inong budira.
5: Rexino Forte!
6: Mazda si Banat sa abat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Good morning!

0: Alam ko quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: Gitry Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Huma naging kamalipaton. Gitry namon patumaron sa Gitry Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa Gitry Bio.
3: Gitry Bio.
5: Ang Gitry Bio.
3: Yung may Visio.
5: Ang Visio.
3: Yung may Gitry.
5: Matatags mga butika.
3: Mighty C.
5: Ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako galay si Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit tayo na kong ulo. Tiinom ko Mighty C. Alkaline vitamin C.
7: Pagsubong ka namin isa kong paminsaron.
3: Mighty
5: mabaka sa mga butika.
3: TTX 500.
8: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon 2 times a day nagtawhay ang pamatsya. Salamat sa DTX 500.
3: TTX 500. Gitry Bio with Visio.
9: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang Gitry Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
3: Gitry Bio.
5: Ang Gitry Bio.
3: You my Visio.
5: Ang Visio.
3: You my Gitry.
5: Mga butika.
10: Ohoy! Kidney care time.
11: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City sang Negros. Kabatyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabi kun magtukarang akon diabetes. Lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care sa isa ka semana. Hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, then nagapasalamat ko sa kidney care.
12: You care? We care! Kidney care!
5: Available sa mga butika kag Mercury Drugstores nationwide.
13: Mga kapaalala, ang kidney care ay hindi lamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uwi ng sakit.
14: Ako galing si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na ko nga may diabetes. May harap makumintin na sa bulong, pero ang paras, mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isa kabulan ko nga sige inom, wala na ang galwaluha kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
15: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuki ng mga butika.
16: Iberi, for a clear and healthy eyesight.
17: San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, balik tindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
18: NANS Herbal Capsule. Papaskogon ang immune system. Protektahan ang lawas pagi sa pagtumar sa NANS Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kung anuman yung mga balatian.
19: NANS Herbal Capsule.
18: Mabakal sa mga butika.
20: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
21: Char, fab, con.
22: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
23: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
21: Pangdong kumakablog sa Charm!
22: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
23: ACS.
3: Sample Plus Gold.
24: Ito si Eunice. May ara ako tritis. Pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayugid ang akon arthritis.
3: Sample Plus Gold.
5: Mas pinalakas.
3: Pinagaling.
5: Pinahusay.
3: Sample Plus Gold.
5: Hindi sa mga butika.
16: Patas nga komentaryo kang solido nga serbisyo publiko. Rajuman Ronel Sorbito.
5: Ronel Sorbito.
16: Kag Rajuman Don Dolido.
5: Don Dolido.
16: Targetanay sa Udto.
25: Mga Karajuman, balik sa itong pagpangalagad diri sa Arimen. Targetanay sa Udto. Oras na itong Philippine Standard Time. Patak alauna 51. Standby kay i-check ta dugay-dugay si Rajuman Piami Otero. May update master doon kay may mga intervention. Psychological intervention ngay muon para sa bata nga ini. Akin si Anyos, no? Nga nadakpan mga kabiyan na may armas lutang dira sa Banwa sa Barotac Nuevo, Iloilo. Kag ti reaksyon man sa ila sining alkalde, angot sa sining hitabo. Master, ini nga bahin mga kabiyan ang ginadulong sa inyo sa kalawan sang Santon Plus Gold, ang gold standard. Sa patag sang ikayong lawas, kung may gold ang alang sa Santon mo, botsilingon, mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Dekada na ning ara ang Santon Plus Gold, mga kabiyanan, sa aton sining mga butika. Importante gid ang aton nga ikayong lawas, no? Ang epektibo ng food supplement, Santon Plus Gold, alin sa extract sa mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, at spirulina. Epektibo ini kag makabulig kontra diabetes, may gumadugo, hypertension, kag mga bukol-bukol o kuno bagubag sa lawas. Imno naton 2 to 3 capsules every day, Santon Plus Gold, ang gold standard sa paragsang ikayong lawas. Kung kapi naman, Santon Gold Coffee Mix, ini mga kabiyanan may glutathione, may ini may collagen, nagapabakod sa atong atulan, nagapanami isang tubo sa buhok, sa kuko, kag nagapa elastic sang aton silinga panit, but silingon ang mga fine lines sa mga wrinkles, dugay madula siya no, kag gahubin ikaw, dugay ka magtigulang, amo nang nami kag gwa sulod tinlo ka, basang imo silinga kape, Santon Gold Coffee Mix. Ano pang ginahulat? Bakal na Santon Gold Coffee Mix, sara lang sa mga butika.
0: I-check na doon guys si Radyo Man Pia Otero, but for that parekoy sa mga mangunguman nato, mechanized na kita. Kung mechanization naman lang gamito nato ng Kubota. Sarang ninyo mabakal ini sa Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated, ang aton exclusive authorized dealer sa Kubota Philippines Incorporated sa Bilog nga Panay Island. Gani makasigurado ka, hindi peke, hindi imitation. For every 3,000 pesos worth of purchase sa mga Kubota products na, may raffle coupon ka. Basika mo na mapalaron ng winner sa palabuton ng Disyembre nga draw. Sarang ninyo sila makatuan sa...
25: Adra lang sa Barangay Balantang Haro, Iloilo City, malapit sa Ceres Terminal. Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated, nagabligya man sang mga Kubota tractors and machinery spare parts sa Bilog ng Panay Island. Gabligya man sa Kubota rice transplanter, Kubota rice harvester, sugar cane harvester, kag Kubota cane loader to truck. Pangita lang sa Balantang Haro, siyudad sa Iloilo, Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated.
0: Naka-standby na Radyo Man Pia Otero.
1: TYRI Radyo Man Report.
2: Gilayon nga ginmando sang Schools Division Office kon SDO Iloilo ang pagpatigayon sang psychological intervention sa estudyante nga nakuhaan sang pusil sa May Barotac Nuevo National Comprehensive High School kahapon. Radyo Man Don, Radyo Man Ronel, no? Wala pa naka-issue ang SDO Iloilo sa ilang official statement, pero sa aton initial interview, no, kay SDO Iloilo Information Officer Lionel Salvilla, ginsilin sini nga ilang paunang atikang ang ining ginapatigayon nga psychological intervention, samtang ti syempre ginmando man ang pagpatigayon sang information verification sa matuod nga natabo sa sining estudyante kag kon paano nga may ara ini sang pusil, no, sa iya paghinakop nga gidala niya pa sa sulod sang ilang eskwelahan. Lakip sa ginmando or ang direktiba gid sang SDO Iloilo amo man ang pagpatigayon sang hugot, no, nga pagpatuman sa mga security protocols sa eskwelahan agud nga indi na masulit ang natabo, no, ti lakip diri sa ilang nga security protocol amo ang pagpatigayon sa mga routine inspections kon magsulod ang mga estudyante. Amo to kaginang post ni Radyo Man Flo dito sa sitwasyon sa nasambit nga eskwelahan nga ginaisa-isa gid, no, sa pag-check ang mga bag sa mga estudyante nga nagasulod sa ilang tagsa kahulot klasihan. Radyo Man Don, Radyo Man Ronel, no. Sa sining mga tinion, hindi pa gid makahambal ang SDO Iloilo bangod hindi pa kumpleto ang ilang data kung ano ining background sang estudyante nga nakuhaan sang armas kag kung ano ang iya sining performance sa sulod sang eskwelahan, no. Kaysa subong sa initial nga impormasyon nga nakalabot man mismo sa SDO Iloilo, ginpahayag ni Salvilla nga absent ining bata nga ini kahapon sang aga, kag hapon ini siya nagsulod, no. Ginabanta nila mga alas 4 na ini siya nagsulod sa ilang classroom. Ang nakakita sang armas lothang sa paghinakop sa sining estudyante ang iyaman mismo classmate Radyo Man Don, Radyo Man Ronel. Ara sila sa sulod sang classroom, nakita sang classmate niya nga may armas in siya sa sulod sang iya nga bag. Amo to gilayon suno kay Salvilla nga ginpahibalo ang iya maestra, ginpatawag ining estudyante, ginsulod sa opisina sang ilang pamunuan sang eskwelahan, no, ila principal, kag didto gin istorya kag gin legayan kung paano nga mayara siya sini. ang sabat lamang sang estudyante sunod sa kay Sir Salvilla nga parang kon may conflict nga matabo, may ara siya sang panaming, no, Radyo Mandon, Radyo Mandronel. Ari ato interview kay SDO Iloilo Information Officer Lionel Salvilla.
4: Pag-receive ta sang information ang school administration, no, through the advisor and our learning information officer, kagato ng guidance counselor, nag conduct, no, sang sining confirmation or verification sang information.
25: Dali man piya. Dali lang piya. Standby ka, balikan ta ka. Ang oras, mga kabiyanan, Philippine Standard Time, say good day, 8 minutos, sa kaligad sa alauna sang hapon.
0: Yari na!
25: Ang STL sa probinsya sang Iloilo, Radyoman Mon! Come in!
6: Yari na, Radyoman Mon, Radyoman Mon, nalang aton sining resulta sang STL, Hulyo 1, 2026, first draw, alas 2 sa hapon. First winning number naton, para sa sumpong hapon. Numero 25. At ang sinipiin na kaunang numero sa subong hapon. At sinin nga doting head, si Sir Glenn Heponea. Ang Doctoration Specialist, Jerry Chris Arguilles. Kagato ni STL Representative Mr. Glenn Sunyo. Another 20 seconds para sa tansiring second winning number sa subong hapon. Sa mga tabalayan natin sa probinsya sa Iloilo, iyari na ay kaduwa natin ng numero. Numero 40, second winning number na ito. Atasin na register person, Mr. Ryan Melgar, kaupos sa niya sinin yung mga members, Ella Maligan, Gerard Bihinino, Pavel Gameron. Another 20 seconds para sa katapusan natin ng numero, third winning number na ito. Para sa Mr. Ryan na ito, sa Propinsya San Reno, Cebu, Hapon. Entrada kita sa bulan sang Hulyo, 2026. Yari na yung katap.

0: yun lang kita sa Gepon sa pagtayar para makabuli kita sa kawagawa. Direkta diri sa STL Docourt, sa PCSO, Eagle Door Gaming Corporation, Radyoman Monialis Kapalihan, Takarmen.
1: Thank you very much, Radyoman Mon Kapalihan, ang alas 8 ng draw karon sa gabi, bantayan diri man sa Arimen Iloilo. Balikan ta si Radyoman Pia, come back.
2: Ari ang kasugpon sa atong interview kay SDO Iloilo Information Officer Lionel Salvilla.
3: Kadalasan sang armas, no, and secure na doon ang lagay na doon kag in turnover na siya na doon sa ating local enforcement and SWDO for intervention. And this morning, kagabi, no, ginbasa tayo sa atong division ng mga interventions to be done, no, within immediately today, no. So, ongoing to subong ang pagkandang patong sa psychosocial support, psychosocial intervention dito sa mga learners natin with the help of our SDO psychological first aid, psychosocial first aid providers, no. Dito na sila, nakakandang sila subong, and may mga gina-implement na kita nga heightened security protocols dito, no. So gina-remind naman sa atong sininga superintendent ang hindi lang ang school, no, but all schools natin in the schools division to strengthen, no, and heighten our security protocols kag ma-implement din natin if possible ang routine bag inspection, no, para nga masiguro man natin na hindi na hindi siya matapong pa sa aton ng mga eskilahan. And we are constantly coordinating with the police and our municipal social welfare development office para sa pag-conduct man natin sa case study and makaprovide kita sa appropriate intervention for our learner and the family.
4: Mm-mm. Sir, sa inyo pag pamangkutan dito sa district supervisor naton, anong background sang bata nga ni sir?
3: Wala pa rin kita sang complete nga details sa sinirigarding sa background sa bata, kaya ongoing pa man to ang pag-conduct naton sang verification, no? At the same time dito ng team naton to do the verification. Pero initial na itong information na abi kahapon nga nabaton na dito absent initial sa ada. Tapos apo na initial na abo nag-report sa eskwelahan. Kag tiyan mo to, no, doon na dito nakita to hapon na siya doon mga around almost 4 o'clock na, no? When one of the classmates informed the office the teacher na amo na may dala siya. So immediately ginano man siya din na company sa aton na teacher and our learner information officer sa opisina at malagayan, no, kung may istorya kung naang nag-dip-dip siya. And the initial information is daw may kung may conflict ko, no, kumbaga doon pangapan niya siguro just in case lang bala nga may may mga magdahibo naman sa malain sa iya. And that's one thing that we want to investigate, no? So that's part of our intervention. Gina-coordinate natin with the PNP para na ma-continue natin na necessary investigation kung aangan natin kalain niya sa armas, kasi ng source ang armas. And makaprovide man si PNP sa ato niya skilahan on how we can improve our security measures kag firearm awareness program.
2: Sir Salvilla, no, sang SDO Iloilo Information Officer naton. Radyoman Ronel, kun na nabatian niyo to kagina ang mention ni Sir Salvilla nga kun may conflict naman may ipangaman siya. Doon man siya ang initial nila nga impormasyon kay kun i connect natin kagina sa report ni Radyoman Flo nga na-mention to sang nanay nga daw nakaagi ning bata nga ginpulihan siya no? So amo tugurong kaina ang na-mention ni Sir Salvilia nga ginambal man sa bata nga mayara siya sa pusil bilang pangaman sa iyang kaugalingon, pero hindi pa nila matuliid sa karon Rajaman Don Rajaman Ronel kung para kay sino bala siya nagapangaman, sino bala ning mga kontra.

0: niya sa sulod bala ni isang eskwelahan. Kag kun paano siya nakasulod nga may ara siya sang pusil sa iya nga bag. Actually gin pamangkot ni kagina kun ano wala ni siya bala na frisk or hindi mas bawal man abi ang frisking gid sa mga estudyante kundi dapat may mga metal detector sila no. Pero hindi pa ma-establish ang SDO Iloilo kun ang eskwelahan bala nga ini mayara sila sang regular employed nga security guard. Mayara sang routine inspection kada aga kag kun paano nga wala na di parahan nga nakasulod siya nga mayara siya sang pusil Rajoman Don Rajoman Ronel. Pero ti ang appeal sang SDO Iloilo among collaborative effort gid dapat ni sang eskwelahan kag sang pamilya nga ginhalinan sang kada estudyante ang kinahanglanon para man nga masulbar no ang kaangay sini nga mga insidente o kon malikawan ang mga kaangay sini nga insidente Rajoman Don Rajoman Ronel. Amo na siyang sabahin sang SDO Iloilo si Barotac Nuevo Mayor Brian Paul Beron kaina nag post man no sang iyang message no angot diri sa iyang pamagi sa iyang Facebook page kag tisunod sa iya nagapanawagan siya sang mas hugot nga seguridad sa mga pampubliko nga bulothuan kay ti syempre may isa na ka estudyante nga nadakpan nga nagadala sang pusil no sa sulod sang eskwelahan sa iya pa to nga pahayag kagina ginpasalamatan niya ang mga school administrators mga teachers no kag staff kag ang mga kapulisan nga badasig nga nag-coordinate kag natukiban ini insidente no kag ti syempre na narespondihan dayon na kuha sa paghinakop sang bata ang among armas lothang kag ti wala nagresulta sa worst scenario pa Rajoman Don Rajoman Ronel. So no, sa alkalde dapat manabat sa idalom sang kasuguan ang sinuman nga mapamatud-an nga responsable no nagpabutsyag man ini sang pagsalig nga ti makaptan ang kaso sang husto no pinagi man sa bulig sang mga nagakaigo nga ahensya Rajoman Don Rajoman Ronel. Siyempre dakip na ni ang panawagan man sang LGU sa Department of Education nga mag-initiate pagid sang dugang nga mga security protocol sa sulod sang classroom kaangay sa pag butang no sa mga permanenteng security personnel kag sa mga CCTV cameras Rajoman Don Rajoman Ronel. So far amo malang ang update ni Mayor BP Beron dira sa may bahin sang Barotac Nuevo Iloilo.
1: Sige.
0: Kasama mo sa DYRI Araman Iloilo Rajoman Fia Panes Otero Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
1: Thank you so much sa kay Rajoman Pia Otero. Ang aton diri basi ang balon niya no, nagiging OA na kita no. Pero hindi no sa amon nga sitwasyon subong nakita ni armas sa bata. We don't talk kung wala ni nakita anong ginubra anong pagobraw niya.
3: Kung wala man yung tabo sa Tacloban basi una pa kita.
1: Basi una pa kita.
3: No? No. Di, well, ini mga kabiyanan subong kay na tabo ini una sa Tacloban amo ning tanan subong na alarma amo na nga damo mga na-recover master
1: oh damo no umalin na ginsugod na to ang pagbantay sa mga school pagsulod may nakitaan dito sa may area sang Luzon no subong sa aton diri no kadamo abi sa mga hitabo involving students no although sa inyo paglantaw nga daw ka grabe na gid actually mga 1990s parikoy mas grabe
3: para naman ha.
1: Mas grabe, galing lang sanay sa Mary Mart ng mga gang-gang.
3: Mas matyago gani, mas grabe ito. Galing kayo, wala na makita kayo una, social media.
1: Ang social
3: una,
1: media?
3: Ti, ang natabo sa ibang nga lugar, wala iya nato may baluan.
1: Kabit kay mo sa jeep niya, gulpi lang iya may mga hampak si mo sa baseball bat. Kay kontra kagli. Nga wala ka kabalo, ti uso pa to sa unang kabitay jeep.
3: Mas grabe ito sa una, bangod subong, bangod sa technological advancement, Master Don. Uh-oh. Iban na preempt gaman ang iban nga mga tabo. Kibalaan nila nga makita sa labisan way saksi mo.
1: Correct, correct.
3: Kibangod nga may mga CCTV cameras nga nakaplastar. No? Sang unay wala, Master. Kung wala may kakita, ti wala may natabo. Ang iban nga itabo sa iban nga lugar, hindi naman ni mabalaan kiti radyo man lang, hindi man mabatian to sa iban nga lugar.
1: Yes.
3: Ang TV lakalaka man kay sauna laban man cartoons.
1: Mm.
3: Oh, dumduman mo. Hindi man amo na kagrabe ang social media gid. Amo na subong bisan din may matabo nga area once mag-viral balaan na dayon sa tao.
1: Yes, correct.
3: No, pero ti nevertheless kung grabe man sa so, una kag subong amo ni ti ang importante mas tema lesson naton ang mga hitabo ka nga isa natabo sa Tacloban City.
1: In a way, sa aton din nga pagpangalaga din niya porsyo ka na doon palikoy sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3, the most trusted, most popular vitamin D3 brand. Nga popular siya, hindi siyempre damo gagamit. Hindi man ni magdamo magamit, kompigado ining epekto sa lawas ta. Very effective ang Life Extension Vitamin D3. So, 2 to 3 soft gel a day, ayos nang buto-buto mo parikoy, no? Ganit kanto na sa pinakamalapit niya Life Extension Clinics and Pharmacy or mga butika diri sa syudad kaya probinsya sang Iloy.
3: Life Extension Vitamin D3 for longer life, mga kabiyanan halin sa Amerika, gindala diri sa Philippines para magatag alibyo sa ginabatyag sa atong siningalawas. Life Extension Vitamin D3, mga inday, mga toto, mga misis na tunda, mga inday, basi nagapadidi ka mo kung nagbusong ka mo bala? Hindi ka mo magkabala ka, damo ka pamangkot, ang nagabusong, pwede man ni makainom, pwede, gede. Hindi pa ka mo healthy, ka mga mamis, healthy man ang mga babies ninyo. Ganit sa nagabusong, nagapanini, inom na sang Life Extension Vitamin D3, adaw-adaw. Kung taas ang vitamin D3 level sa dugo, mga toto, layo kita sa balatian. Magluwas din na, Master Don, ang aton nga super, Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product, epektibo pang limpyo sa colon, tada na mahigo ang colon, tunaan sa traidor ng balatian. Ganit ko nagtatlo, apat, lima, anom ka daw, hindi ka guwang higo, dagon-dagon na sa butika, kag magbakal sang Super Fiber, para nga agwa sa ganyang higo. Ang higo ganit sa balay, taga binaho, bisan na sa guwa, hindi pang aras sa sulod sang lawas na, ganit mag Super Fiber na.
1: Ang Super Fiber, abi, puno sa mga essential fiber. Gani, in case of constipation, Super Fiber is the answer. Nanay, abista kita na sang Super Fiber sa balayta. Hindi ito mapaktan, basi mangin constipated si Toto, si Inday, or basi ikaw man. Ara na, ready niya, kwa ka lang sa tukador na, just add water, kumpleto na ang imo sininga solusyon sa constipation. Mabakal nyo ni sa talan nga Life Extension Clinics and Pharmacy ka mga butika diri sa bilog nga Western Visayas.
3: Kag siyempre Master Don, ang aton nga Vita D Plus Coffee Mix, yes. Balik na ang pinakauna nga kape nga may vitamin D3, ang kape nga ginapangita kagina. Kay dawan sa tanan, bangod nga manamit na mahamot pa. Ini ang kargado sa mga ingrediente nga may beneficyo sa imo ikayong lawas. Ang pinakabago nga kape nga sigurado mapapakapi ka bisan tungang gabi, Vita D Plus Coffee Mix.
1: Ang Vita D Plus Coffee Mix ay may yaras ang ratio mushroom extract o mangosteen fruit extract nga clinically proven as cancer protective kag kilalaman nga may yaras sa madamong immune boosting properties. Ang tag sa kasasyay sa Vita D Plus Coffee Mix ay may yaras pagidunod nga 200 IU nga puro kag di kalidad nga vitamin D3 nga kilala nga the miracle vitamin hormone.
3: Vita D Plus Coffee Mix, hindi lang basta kape, ini ang pinakanamit at pinakauna nga kape nga may vitamin D3.
1: Vita D Plus Coffee Mix, mabakal na sa tanan ng mga butika kag sa mga grocery stores and supermarkets sa bilog nga Western Visayas.
3: Vita D Plus Coffee Mix, your number one coffee choice, fortified with vitamin D3.
1: Sa ato ba panumbalik, lambutan naton si Barangay Captain James Conlo sang Barrio Obrero sa sining bigas para sa mamayan program.
3: Yes, kag siyempre ang aton nga paluto, paluto kag anlisugba sa paluto seafood grill and restaurant dira sa Barangay Biton Haro, dira sa coastal area kag dito sa Sudan Sampasi. Nagapadayon ha, adlaw-adlaw anytime mga kabiyanan, kadto ka mo dira kag may ara kita sang anlisugba kag anlipaluto. Well, kung gusto niyo mag-order nga single-single ang order a la carte, pwede man niya masa doon. Pero kung gusto niyo nga anlipaluto, gina kay pabusog, sigurado mga kabiyanan hindi gig ka mo maghinulsol. Gani, isa lang katuan mga kabiyanan, seafoods, gina pangita kag pagusto kaon, wantutakan, grupo ka mo, may event ka mo, kadto ka mo sa Paluto Seafood Grill and Restaurant. Anlipaluto in Sugba, adlaw-adlaw.
1: Kadto ka mo ha, sa mga pamilya dira, sa mga grupo dira naton. Kadto ka mo da, may mga packages para sa inyo da, may meat, may seafood, may shells, no? Kag subo man may mga sea urchins, no? Manamit ginam, no? Kag ang gusto ninyong virility sa mga uto na to, talabada, sea urchin da. No, dugangan niyo pa sang pag-inom sang Mega Man, oh grabe. Lalaking lalaki ka.
3: Ay, no. Agay.
1: Paluto ara dira sila na hamtang sa may Barangay Bituon, sa may distrito sang Aro, kag sa may Pasig City.
3: Ang oras 14 minutos na kaligad sa alas 2 ng hapon, magabalik ang
1: Targetanay sa Uto.
2: This time check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na! This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
4: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
5: Fritzy Pedreita, Baledulid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permi tungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanap, kaginakuro. Sang pagsugod ko na gamit sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, naghagan

0: Believe. Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako Believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ronald, bago ko ng diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Supple Plus Gold.
7: Ako galis si Ban, pero may lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni Bo May Alibio Gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga pulser.
3: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
8: Ay hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
6: EQ Dry for comfy sleep from day one. I-continue mo!
9: Maayo ang lawas ng bata mo.
10: Sus, masakitan man ino.
9: At ang bata nga mapagsik lang tawon, pwede gihapon magka-immunity gap.
11: Antes pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
12: Unilab quality yan.
13: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
14: I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu.
15: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
12: Unilab quality yan.
13: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Uy, 150 over 100 dali.
17: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
16: Mr. Laban, tungod ini sa imong nga chronic kidney disease, ukon CKD.
17: Ay...
18: Papa, hindi ka magkabalaka. Ako pati ako parte sa kidney care. Damo kuno inisang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
19: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
20: Kidney care, halungan ang imong kibi, halungan ang imong kinabuhi.
21: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Life Extension Vitamin D3.
23: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang Vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga akon nga gina-take everyday. Kag kung Vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang akon ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa akon nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user ng Life Extension Vitamin D3.
22: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
24: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton kaunon. Ang maayo nga balita, may ara sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang Super Fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtiner sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang Super Fiber 15 minutes before breakfast tukod bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginomad daw adlaw ang Super Fiber. Mabakal sa mga butika. Paano ka makahilway sa cancer nga balatian ko ng imong vitamin D3 200 IU lang ang unod? Diri ka na sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Life Extension Vitamin D3, ang brand sa vitamin D3 for cancer patients. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
0: Ako gli si Carla, taga Kabangkalan. Mayara ko katarata. Siling sa dokbo, ipa ang pera na kuno ni INB Korea Fly Kamahal. Nagsisting ko sa Iberi. Tibo man kuno li sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang pananon kagburon sa akon mata. Na do may matika, blaon ri, daudid ang improvement sa akon pananaw. Wala na madayon ang kopera. Nagpasalamat ri ko sa Iberi.
1: Ang Iberi mabakang sa Mercury, negus Grace Pharmacy, kagsang isuki ng mga butika.
2: Iberry for a clear and healthy eyesight.
4: Happy!
5: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
25: Playtime Entertainment, born for happiness.
26: Playtime Entertainment, born for happiness. Giga.

0: Umaga, Max Dado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS! Uyat lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress! Mag-rest time drops. Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag?
2: Rest time to the rescue.
3: Unilab quality yan.
4: Simeticone is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
5: D3 Bio!
6: Ako si Gabriel. Nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
5: D3 Bio! Ang D3! Ngamay BCO! BCO! Ngamay D3! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
7: Sige, sa una yan, niwang-niwang sa akay. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, ilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C!
8: Mapaka mga butika.
5: Mataas pa lang ang Ibu Blood Sugar. DTX 500! Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagkakontrolar sa Ibu Blood Sugar. DTX 500! Masal Rikard Epic Tipo. DTX 500! D3 Bio!
9: Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
5: D3 Bio! Ang D3 ngamay VCO! Ang VCO ngamay D3!
8: Pumakal sa mga butika!
5: D3 Bio!

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Evergreen Herbal Capsule. FDA approved. Nagalimpyo, nagapabakod kag nagabalanse sa mga sistema sang aton lawas. Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Basta produkto ni Doc Hico, sigurado nga epektibo. Mabakal sa mga butika.
2: Kilabot sang mga balo kag binayaan. Yeah! Master Rajuman Don Dolido. Kagang pare ko'y sang masa. Yeah! Pare ko'y Rajuman Ronel Sorbito. Sa Targetanay sa Udo.
3: Mga ka-Rajuman, balik sa itong pag pangalagad diri sa Arimenter Gitanay sa Udo. Oras na itong Philippine Standard Time. Tatakalas 2 sa 26 sang hapon. Sir, na may giguro kung mag-inom ta na isang Dr. Pinoy Squalene Capsule kay hindi mga utod na itong gabamangkot about sa acid reflux bala.
4: Oo.
3: Ti ang may mga risgo sining acid sa mga acid reflux amuning mga matambok nagapanigarilyo pala inom kape mga alcoholic pala kaon sang maasin kag nubo ang fiber pala inom sa mga soft drinks kag mga acidic juices eh.
4: Oo. Gani para malikawan na ito ng acid reflux mag-inom kita sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang Dr. Pinoy may natural ingredients nga vitamin A, E, D, K, alkyl glycerols kag omega 3 fatty acids nga makabulig pugong sa GERD o kun acid reflux kag sa mga komplikasyon nga ginatuga sini. Nagaproteksyon pagid ang Dr. Pinoy sa aton lawas batok sa viral, bacterial kag fungal infection.
3: Gani hindi gid magkalipat sa pagmintinar sa pag-inom sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, aprobado ini sang Food and Drug Administration.
4: Mabakal sa Eve's Pharmacy, Lady Pharmacy, Butiko, Butika Ilonggo, kag sa mga butika malapit sa inyo lugar.
3: Tandaan mga kabiyanan na Dr. Pinoy Squalene Capsule, the oxygen capsule, mag-inom 2 to 3 capsules kada adlaw.
4: Alright, i-check na si Kapitan James Conlo sang Barrio Obrero, Paricoy. Kahit may mga pila ka mga information abing wala may nag-coordinate sa ilang mangin ang barangay nila will be one of those barangays nga mangin recipient sang bigay bigas sa mamamayan program sang national government nato, no? But just the same, ang balgani nato importante dira matagaan naton sa mga barato nga bugas, no? Kung mga bugas kali no, ang aton sining nga mga pumuluyo dira sa Barrio Obrero kag iban pagid nga mga kabaranggayan. That is very, very important. At that nevertheless, Paricoy, ang dugangan pagin naton sa aton sila yung mga kauturan, hindi gigali magkalipat, no? Mga utod naton dira nga nagpamati sa aton. Pari Mike Montanyo, Pari Mike!
3: Wow. Pari Mike, may lang ang pag-upon diri, ha?
4: Iya, ido daw lang yapon mauli. Oh,
3: ba? Sus Maria. Kay Paricoy, Stephen Faniga, may lang ang pag-upon diri.
4: Oy, Sir Stephen!
3: Mga fans club naton sa Ariman Iloilo Fans Club Singapore chapter. Ariman Iloilo Fans Club sa Hong Kong. Kag Ariman Iloilo Fans Club main chapter mga kabiyanan. Kaya nga, mga Radyo Manibela, Arimen 774 Targitanay Taxi Club, Arimen 774 Targitanay OFW International.
4: Yo, pari Paul Aranda, pari Paul! Bao, si Toto Broadbet Madira Visto Air, kag subuman sa tanan. James Carpe, thank you again sa pag-upo diri sa ito, no? Kag kay Ma'am Nina Pinalber, Ma'am Nina, bao. No, sige. I-check na ito dito guys si Barangay Captain na James Conlo Paricoy kay ti very important pa nini kag anong mga preparasyon kay subong adlaw to, no? Igahatag mga kabiyanan ang ining mga bugas sa ila, no? Kanday si Ma'am Mel Galgaran. Ma'am Mel, how are you dira, no? And subong man kaday Shane Tan Silia. Shane Tan, no? Thank you kita sa inyo, no? Ang pag-upod kag subuman kay Rebecca Cain Tris Plasios, kay Raymond Tobola, kay Inday Chai, kay Hector Poras, thank you again, kay Paricoy Rene Saragosa, watching from Iwa Ilaya Pototan, kay Romel Palmares, kay Toto Tidola, kay Delma Fernandez Carno diri sa Pototan, no, gapamati sila kuno, kay Rosal Ninita. Follower nyo gid ako sang vlogs ninyo. Pa-shout out kay Rosal Ninita. Thank you gid Rosal. Follower siya kuno sa Rosal, mga vlogs
3: naton. Sige, thank you gid sa pag-upo diri sa aton nga palatuntunan. Mga kabiyanan, ang oras naton Philippine Standard Time. Alas 12:30 sang hapon, ing bahin sa aton nga pagpangalagad Master Don ginadulong sa inyo sa Kaluwan sang
4: D3
3: D3 Bio. D3 bio kombinasyon sa vitamin D3 kag virgin coconut oil sa panahon subong coconut oil na gilang virgin. Mga kabyanan kag ini ang nagabuli gid sa aton nga ikaayong lawas. Ganen ang panginahulat ninyo magtumar na sang D3 bio adu-adu. Bastante sa MCT sa medium chain triglycerides may monolaurin, monocaprin, monocaprilin, the best ini nga bulig kay proteksyon sa lawas kontra traidor nga balatian. D3 Bio ara lang sa mga butika.
4: D3 Bio the 1-2 punch combination sang vitamin D3 kag virgin coconut oil. Ang virgin coconut oil is highly effective batok sa mga viruses kamo nagatugas sang ubo sipon nilanat kag trangkaso. Para malikawan naton ini, inom kita permis ang D3 Bio at the same time ginbutangan pa sang vitamin D3 para magtaas ang aton immunity. Gani para iwas sakit isa lang solusyon, mag D3 Bio every day.
3: Kag siyempre, Master Don, ang aton nga Mighty C, Vitamin C, sa ngalan palang very mighty, nananasidik, alkaline ang aton nga produkto, hindi magising lining sa tinayo kung san chan mo, kay bangod safe gamito ng aton nga Mighty C, Vitamin C. Gani kung Vitamin C, Mighty C, ara lang sa mga butika.
4: Mighty C, Vitamin C, ang puro-puro nga Vitamin C. Bangod puro-puro ini siya, mapa-elastic ya, mapa-inat yang aton mga ugat, para madula na bla, ang mga blockages nga muna gatugas ang hypertension. Pero suggestion ko, kung inom ikaw Mighty C, Vitamin C, inom ka man sa partner niya ang DTX 500. Ang aton anti-diabetic food supplement, kaya ginanormalize siya ng blood sugar level sa aton sinengalawas, kundi layo kita sa diabetes. 2-3 kapsula, sang DTX X500.
3: Kag siyempre, Master Don, ang aton sining DTX 500 dalin sa desugared sugar cane, ang kalamay gingkwa sa tubo, ang nabilin dira gimpuga pagit ang bagaso, pinuga ang extract sina amo giling the best nga antioxidant in town kag ara ina sa aton nga DTX 500. Gani ko nako sa inyo, diri na kita sa kapsula sang tanan DTX 500 upod ang Mighty C, Vitamin C ginatawag nga
4: Batman and Robin sa patagsang ikaayong lawas. Amen. Ari karon sa atong linya si Barry Obrero, punong barangay, barangay captain James Conlo. Sir, si Radyo Man Don, kag Radyo Man Ronel, may hapon, sir.
3: May hapon, Kap.
5: Radyo Man, Radyo Man Don, Radyo Man Ronel, may hapon, kag may hapon man sa inyo, tagpalamat.
4: Thank you so much, Kapitan, sa sining oportunidad para at least makapalapnag makita sa mga mayong balita dira sa barangay mo. Sir, may we know, sang sanon ninyo na ibaluan nga recipient ang inyong barangay sa Bigay Bigas Program para sa mamamayan?
5: Yes, Radyo Man Don, nabalaan namun nga isa kami sa recipient ng barangay. Kay damo na nagapamangkot kayo nag-inquire, kayo nag-PM sa amun sa barangay, especially sa akon. Kay may arak sila ako ng information, kay may arak ako ng kalibot, kay nagapanglista para sa bigas programs ng aton nga national government. So, amo to, nagpulapamangkot ko kung may arak man, although may mga information kami nga nabaton, nga may nagalibot, kay may nagapanglista din man. That's why, nag-post kami din sa amon nga FB page kina kay Kabudabi Radyo Man Don magsabat isa-isa. Kasi kami nga mag-post lang sa amon nga FB page sa barangay para tanan makabasa kag makabalo, para tanan ma-aware man nga ang barangay wala pa ka-coordinate ang aton national government kag ang aton nga LGU sa aton nga barangay.
4: Uy, so about silingon galikap, tsakto ini information nga ato na baton nga wala sang coordination sa inyo ang I don't know, CSWDO, no? Among nagapanguna sini sa local government unit naton, wala sila nag-coordinate sa inyo dira, wala ka muging pangayuan sang lista because naibaluan nyo lang ini sa may mga nagapanugid na sa inyo nga may nagapanglista, Kapitan Conlo, sir.
5: Yes, Radyo Man Ronel, no? Kay nakibot man kami, although gin-verify na mo CSWDO, gin man, nakibot man kami gani kay last before, atong pangtawidan walang gutong program sa ato national government na inista man sila why man kami kabalo, and then later on after a few months nga yun sila sa amon bulig kay do hindi nila na ma-identify kag makita ang aming panglista, so gin-post man lamon sa amon Facebook pala man yung problema sa amon. So subong man nakibot kami nga wala man sila nag-coordinate party sa dira sa ina nga programa sa ato nga national government. So kami naman yung sa barangay wala man yung problema sa amon, willing kami yung mag-assist wala naman yung lakilanlan. As long as mag-coordinate lang sila sa aton. Kaya bala mo kami ang nabulayan, Radyo Man Don, Radyo Man Ronel. Kaya kami ang ginahutot sa mga pumuluyo sa barangay. Kaya siyempre ang aton nga barangay, ang mugin ang pinakauna nga palapitan sa aton nga pumuluyo. So paron kita nga barangay, wala kita isa bato, ay kita kabalunuhaw kita, nga may among galing na nga programa, and then mabatian ta pa nga, ang nagapang lista gali is not even related sa barangay or sa city hall. si magalibugong ulo na muwal kami kabalo kung ano sa bata mo sa pumuloy na mo.
6: Pero usually, Cap, James, anong protocol siya na dapat maagi sa barangay? Ilabangin sa mga barangay pisas o kapitan ka ngay mo?
4: Ma-coordinate?
5: Oo. Hindi ako sure, no? Hindi ako sure siya na Rajuman doon. Kay Y, kami maway kami ma-inform. Although usually, ga-coordinate din sa barangay. Of course, kaya siyempre, ang ilaman power, ang ilang mas nakabalo ang barangay official, isang sitwasyon kung sino ang mga qualified ng mga binipisaryo sa ato nga barangay.
4: Even the venue, blaser nga butangan sina sa pagpanagtag na dapat kaya that's the simple coordination na lang sa inyo eh. Kap, dira kami mabutang sa gym nyo, okay si Imudad, di amuni nga adlaw. Ito today kuno Kap, ang tagtagana, ito to ko nagsugod ng dira sa inyo?
5: Yes, kagina nagsugod na radyoman na doon, no, ang atong tagtagana sa CSWDO. So nakita naton kag na-verify naton dito nga ang upod sa atong CSWDO ang mga pumuluyo nato, no, ang ginakasubo ko lang kay ang nagaupod panagdag kaya ang nagapangmalay-balay upod sa CSWDO ining mga manugpadalagan sa barangay election nga November palabuton nga barangay election aton nga manugpadalagan barangay Kagawad, SK Kagawad. So kanigawan dor kami nga barangay nga elected official wala sang know-how sa amo siya. Although willing kami ara juman doon na sa amo niya wag ina problema, yeah. Pasalamat din kami kay may program nga muna.
6: Kita gusto why kami gakano diri nga butangan color politika pero daw ba subo man ina nga may ara pa subong sa nagapungko nga active namin ko nga presently gapungko bilang mga official pero ining mga nagapadalagan manog padalagan amo karon ang nagalibot kag ang kapitan mismo iya nga among amay sa barangay waya nakabalo daw sa mga makasiling kita na no ini no
4: do sa akon gani ka Parikoy, this is an insult eh, wala ko mang ginadabukan si Kapitan James kay mabuot ni pero it is a matter of courtesy lang bala kap nga imo balay. Ay, sa balay mo galing, manilihid ko dama, nagtag ko na pagkaon sa manok mo.
6: Oo.
4: Nga hindi ko kalisensya sa imo, no? I mean, it is just a protocol nga ang tagbalay, ang amay sa barangay, nga kapitan, managtag kami dira, diri kami managtago, na? Basi makaprovide ka naman power sa amon or security dira, mga tanod ta. So, may explanation balakap, na istorya mo taga si SWDO, kung anong explanation nila?
5: Actually, wala kami ka-assurance ang taga si SWDO, Rejuvandon o John Manronel, no? Although specialari ko, abisubong sa Manila, kaya may congress kami. At instance, kaya ginasangaga, manifaction nga niya ako sa mga tanod ko, nga i-monitor lang nila, make sure nga ma-maintain ang peace and order, kaya basibla dubukan, or basibla matong mga nagalain buot nga may madala sa lista, basibla mga away or whatever. So nang pa-deploy ko, kita nga monitoron lang sila nga in case nga magka-problema or basi kulang sila manpower, buligan na sila.
6: Hindi man sa
5: ilang panagdag.
6: Kap, amula ni masubo, no? Kalapad din sa barangay mo, kadamo sa mga tao nga dira. Kabay pa nga wala lang, no? Siling ko, basi, Black Baloka, identified na mga supporters nyo eh. Kagang supporters, ako, kung may politika, kung nalimbawa, anong nabaton mo nga information regarding diri?
5: Yes, di kong sa prangga nga, sorry, Rajuman Mon, Rajuman Ronel. Makita tagid nga may ara, gili, kahit siyempre, makita din ang tao, bisan pa mangguto mo taga baryo, ining ka pangatag, subong, ang iya ka pundos ang gobyerno, ginagamit para sa ilang, I mean, mga private citizen na sila. So, amuna, although ti nga pasalamatan so, taman, kitiga bulig sila sa pagpanagdagi na. Pero ti siyempre, subong kayo pakalapitan ng leksyon, hindi mo ginmaiwasan nga manundong ganyan tao sa
6: lain. Hindi, pamangkot ko lang, Kap, no? Kag Rajuman Don, amuni, pamangkot ko kay Kap James. Ining nagalibot ka namin mo, active barangay officials ini subong o kung private citizen pa lang, pero mapadalagan sa Nobyembre?
5: Ang ibang private citizen na Rajuman Don, no? Ang ibang mga former barangay Kagawad.
6: Di bisan gi kon magformer tik si Mirin way na sa Leia Subong
4: pero ginahuring-huring mapadlagan.
5: Oh. Yes, correct na.
4: So diin sila Kap nagkuha sang lista balantaman nga ang CSWDO gusto manguro mangin independent base may ara man sila sa mga lista previously nga nakuha nila pero base may mang additional bala nga pwede nila makuha sa inyo din sila kuno nagkuha lista kay ambal mo kagina may nabatian ka na nga may nagapang lista.
5: Yes, correct na Rajuman Don.
4: So ining nagapanglista, amo ining mga possible nga magapadlagan nga kontrapartido abi ninyo sa grupo nyo sa Nobyembre?
5: Yes, correct na Rajuman Don, no? For information although wala pa gid nato ma-validate sa Mayo, may nagapanglista nga daan, may information na yang nagapanglista sang para sa ina sa bigay bugas program sa aton national government which is identified ang mga tawo nga may intention nga magdalagan sa sining eleksyon nga palabuton nga barangay eleksyon naton. And chakto ina no idugang ra juman don no ati imo pamalay o chakto ina nga imo na nga panimalay o ay kakabalo nga may nagkadto kalida, may nalihig, may nagpakaon, may nanghatag. Although gamay naman tani nga respeto no kay wala man problema sa putaran ginanamon niya. Kada ginapasalamatan gani namo no si ang aton nga presidente kag ang aton nga mayor si Mayor Raisa Peñas sa ina nga programa kay sang pumuluyo ta makabenepisyo sa amo nga programa. Although tani naging sing gamay lang tani nga respeto sa aton nga barangay kay wala man namo ginapunggan. So amo naman namo na pangayo.
4: Hindi ko lang yabla gusto kap nga ginagamit bala ang ining programa sang gobyerno kag ang CSWDO nagapagamit man sa sining mga tao nga ini nga may ara sang political color. Ginauring-uring sila, balantaman, barangay na, kabalo na lang kung sino mapadlaganda. Tapos may nagalista, behind the back, ang barangay kapitan. Do kalaw ay ka very insulting bala. So, but the end of the day, importante, I don't know kung mga ilihiti mo ang kalabanan ni Atagaan.
6: Ang mapaginang lista sa mga beneficiaryo bala.
4: Oo.
6: Ti kung butangan mo na political color, ti more likely mapinsaron mo. Ti laban-laban ang color spiak niya, muning beneficyo. Doon mo na.
5: Actually, makita mong isa tayo nga komentar na Juman, Ronald, Juman Munda doon, no? Amo ginaan tayo nga halos sa mga komentar, amo ginaan, may pula, may blue. So, sa amon sa barangay, why man kami niya color, nga amon naman niya, is basta mga kami ni Pisho, nga amon pumuluyo, mabuligid ba niya.
4: Sige, Kapitan, bawa ka buo tabi ni. Sige lang, Kapitan, thank you so much sa inyo, si Imo Sininga Time, eventually, at the end of the day, ang balgani naton, importante, sa insyakto ng mga tao, ka-recipient, ang ginatagan sina. Thank you so much, Kapitan Conlo, sir.
5: Yes, sir. Juman, Ronald, Juman, Don, madamo. Inyo, salamat. May hapon gawa.
6: Thank you very much, si Kap James Conlo. Well, anyway, Master Don, una, kung kapati man ko, beneficiaries na, dira, mga taga Mario Obrero. Mga legitimate ni mga beneficiaries man. Ugaling lang, kahit inablang respeto, Master.
4: Oo.
6: Partanin nga sa pumuluyo, tapos namin ko, may present nga barangay officials nga ara, na nga hindi sila itap.
4: Oo.
6: Nga hindi sila pagpabalon, kag wala sila yalos kabalo. For example, ikaw naging niya, Kapitan. Pwede na masiling nga ikaw mayor sa sudad mo nagkanto ay kagipabalo?
4: Do pareyo na bala parikoy, no? Nga may regular employee si Arimen, pero ang ginsugo ko ya ginlihog ko atong nagarelibo landi.
6: Uh-huh.
4: O kon mga volunteer landi, bako lihog ko tanay managtag kita sa mga pagkaon to sa mga nalisdan, no? Tapos itap ko ya ang hindi gani organic personnel sa Arimen. Tapos gamiton ko ang istasyon.
6: Hindi, lain na kaway mo ipabalo sa akon.
4: Na amo na. Na wala kaya kabalo.
6: Uy, kung ito yung kabalo ako.
4: Oo, nga may ara. Ay, namin ko pareko, this is a matter of courtesy. Pasabton taning si SWDO, nga pareko, nga wala ka mo first and foremost, nag-coordinate sa barangay kapitan, bisan sa venue na lang.
6: Ariyo, Master Don, aliguro para fair na gilang istanan. Sa 180 ka barangay, ano bala ang ginahimo nyo? Amo giman bala ini may mga private persons ka mo ginatap sa mga barangay? Why ka mo nag-aagi sa kapitan? Para mabalanta ko na amo giman kay basi amo giman ang gina-implementa.
4: Kay basi bala para malikaw nga basi may favoritismo sa kapitan to.
6: Para why na lang private citizens lang yung amo na.
4: Hindi
6: lang kami sa mga barangay officials kay may mga partisa na.
4: Galing parikoy.
6: Galing.
4: Wala gidyan. Zero coordination gid. And secondly, ang mga gintap nila nga private citizens, matunog ang alan sa barangay nga magapadlagan sa Nobyembre.
6: Amo nang budlay. Kay karon kun sa ibang nga barangay, lain ang inyo patakaran,
4: oo,
6: sa Barrio Obrero, halimbawa, amo ni ang inyo patakaran, questionable na.
4: Oo. Hindi kita gusto, DSWD, CSWD, nga gamiton kita sa politika, ginabawal na inaari naman kamo. Isugid ko naman ni kay Mr. Paul Ledesma mo.
6: Oo, hala naman.
4: Ah, gusto nyo na...
6: Nagligad nga dani may mga kontrobersiya pa na di kay ang 10,000 na himo na lang 2,000.
4: Na.
6: Kay 8,000 ginkabi. Ambo tanan natong latest to.
4: Mamakota siya.
6: Oh, mamakota.
4: Gusto nyo guro isugid ta ni bla. Pero before that pasabton ta sila nay.
6: Mas mayo gid.
4: Pasabton ta kamo buhas palibot ani kay Radyo Manmon. Para makasabat ang CSW nga ate karon ano to wala lang to very calm si Kapitan Conlo. Pero kay insulto pa rin. Ako may insulto ko eh.
6: Bisan kalmado nga tao, kag mabuot nga tao, kag insulto siya. Oh.
4: Sige, ako, hindi nyo ko pagpalistahon. Okay, no problem. Pero pwede pangita, inyo gidya tao sa CSWD o amo mang lista. Hindi ka mo magtap sa mga tao nga may aras ang interes sa politika sa Nobyembre.
7: Ako niya, Master Don, mamangkot ko sa iban nga barangay, amo man ni bala.
4: Na, amo na.
7: Why nyo balagi na agi sa barangay officials?
4: Na.
7: Nga present, like barangay kapitan na gid, kaya siya nga maida sa barangay.
4: Mm.
7: Kaya in the moment, nga may ara ka mo kapitan niya nga ginatap, pero ang iban ginapili nyo lang niya gali, nga itap, kung may ara ka mo yung kapitan nga itap, may ara nga hindi.
4: Oo.
7: Tito something nga daw questionable.
4: Mm.
7: Tapos, may mga privado ka mo nga tao nga ginatap, ano yung ilalabot?
4: Mm.
7: Nga gin-consider nyo sila?
4: Oo.
7: Nga sila ang nagkakadapat nga tao nga mag-distribute sila bulig sa inyo.
4: Luwas ang panglista pa rin ko. Sila pagaling nagbulig, distribute. Ara sila tubla. Mm. Oy, okay. Oh, na, ma'am, worry. Do, gaton over ka bugas. Oy, next. Mm. Oh. Do ka nami, no?
7: Para sa photo ops.
4: Oh, para sa photo ops?
7: Hindi. Ang aton balaan, gusto layo pang politika, Master Don. Kag ini pagtagtaganay nga inin, dito paglaktan oh. Kay...
4: Nagiyan niya sa gobyerno nasyonal.
7: Mm.
4: Nga laktan ta politika, di. No, basiyan mo lang reading between the lines kay Kapitan James Cumlo. Dismayado sa Parikoy. Eh.
7: Mm.
4: Dismayado siya. Tilang tawabla. Ni sa venue, wala nang coordinate ang City Social Welfare Development Office.
7: Hindi man pwede nga balon lang. Kapatos Manila, tibisan tawag da.
4: Oo.
7: Kapatos moderno nas bong.
4: Makap, mabano kami naman, nagtag kami da bugas gali karon na sa aga.
7: Pabalon ka lang naman, kung alam nga, lang kami da.
4: Oo, jsap lang kami, no? Bisa na muna, zero, ganyan. Si Kapitan pa yung nagmato-mato, nga bala sa mga tanong, monitoran nyo lang, kaya basi, siyempre, ang wala to yung matagaan, karoon na lang nadala sa listahan, mareklamo, so maintain nyo lang ang peace and order dira. No.
7: Anyway, follow-up tayo sa ibang mga news and public affairs program sa Karimen Iloilo. Ininga bayan, Maser?
4: Yes, arin na nga itong mga segment, Parikoy, no?
7: Yes, okay.
4: Una-una ito natin, health news with Radyoman Joel Franco.
8: Ang ini gabahin kay dala sa inyong kaluwan sang D3 Bio, ang inyo antivirus specialist. Kombinasyon ni isang vitamin D3 para sa mabakod ni immune system kag extra virgin coconut oil nga dagaya sa monolaurin na inyong protector kontra sa mga viruses. Maghimo sang maayo kag mangin malipayon. Ini ang panugyan sa mga eksperto kon masami ka lang nga nagabatyag sang kapungaw kag kasubo sa imong kabuhi. So sa research sa mga tao nga mahilig mag-volunteer, may mataas nga level sang happiness kag ikaing lawas. Ini bangod sa pag-una sang kayuhan sang ibang nga tao, nigat taas man ang aton ng emotional well-being. Kung nakahimo ka sa mayo sa ibang tao na siling, ang nakakadulang imo focus sa imo kulingon, kanya maripatan mo ang problema, kagkasubo sa kabuhi.
9: Para sa health news, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyoman Joel Franco, Tattak RMN.
8: Inigabahin gidala sa inyo sa ang D3 Bio, ang inyo antivirus specialist. Nagpabakod sa immune system, nagpakontra sa cancer formation. Produkto sa Clinica de Alternativo Medicina ni Dr. Meloy, pabakal sa mga drugstores and pharmacies sa inyo lugar.
7: Thank you, Radyoman Joel Franco. Arinang, may bagong sponsor, Turista. Upod ka, Radyoman Lindes Yulatris.
10: Ang Turista of the Day ang ginadulong sa inyo sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ikaw bala nagabatsyag sang sakit sa imo dughan? Daw ginakumo sang imo korason at kagang sakit madula lang kung ikaw makapahuway? Isa karason nga agabatsyag kasini bangod barado ang kaugatan sa imo lawas kagdelikado gid ini. Makabulig paayo ang suplemento nga nagapataas sang HDL o good cholesterol para matunaw ang bad cholesterol nga kabangdanan sang atherosclerosis. Ginarekomendar ko gid ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Mayara ini sang squalene kag omega 3 fatty acids nga nagapabaskog sang korason. Ang mga pagtuon nagapamatuod nga ang pag-inom sang squalene sa 84 ka adlaw nagapasaka sang good cholesterol sa lawas. Ang good cholesterol nagalimpyo sang aton kaugatan para mahapos ang paglatay sang dugo kag oxygen pagadto sa korason kag utok. Gani nagahatag proteksyon batok sa heart disease ang Dr. Pinoy Squalene. Ginpakigbahin sang Ilonga Tourism Advocate nga si Mrs. Irene Rita Manikan ang mga bentaha sa pag-angkon sang tourism mindset ukon pagpaminsar sang ikaayos ang tanan nga sektor sa isa ka lugar kag indi lang ang kaugalingon nga ikasanyog. Lakip na sa mga bentaha amo ang mas mataas na kalidad sang kabuhi bangod nagaumwad ang tanan nga tawo sa komunidad, pag-angkon sang income sa tanan nga tion kag indi lang nakadepende sa season kag ang pagdamo sa mga abyan nga makabulig sa negosyo. Ano pa ang ginahulat nyo mga karajumana? Amligan na ang imo heart, mag-inom na sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Now na, yara lang sa mga masunod nga butika sa Miyagaw, Iloilo. GG Pharmacy, Ronalisa Pharmacy, MedHealth Pharmacy, Baking Pharmacy, Kingly Pharmacy, kag Farmasya Elena. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajuman Leneth Fernandez Yulatriz, Tatak RMN.
4: Nakatulugan ko, tapos ang galito. Lawig. Check na naman ang aton nga viral balita subong with Radyoman Mon Kapalian.
11: ang ining abahin ang ginadulong sa inyo sang Nans Liniment Oil, pinakapuro kag pinakaepektibo nga panghaplas herbal.
12: Ang Nans Liniment Oil ang manami nga ibanyo sa panit sa guwa manukon sa sulod sang balay para may protection ka kontra dengue. Bangod ini ang may Nempi extract Nans Liniment Oil.

0: Viral, balita, balita, subong, subong.
1: Mga kasama, viral subong sa social media ang litrato sang isa ka estudyante nga nakuhaan nga nagpondo kag nagtahod samtang nga ginatukar ang pungsod nun nga ambahanon o kon ang Philippine National Anthem sa gwa sang National Museum. Ang simple kag makahulugan nga akwasyon sang nasambit nga estudyante ang nagpadayaw sa mga netizens nga nakakita sang litrato. Gindayaw sa mga netizens ang importansya sang patriotism kag pagrespeto sang bata sa hayahay kag national anthem sang pungsod. Ang litrato ang nag-ani sang lunsay positibo nga reaksyon sa social media. Para sa viral balita subong, Radyo Man Mon Iales Kapalihan Tatak RMN.
2: Hey DJ, saluta anay one
3: Ang Nonsilanimethoyl ang produkto sang Herbsmed Pharma Corporation, aprobado sang FDA, kagbabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar.
4: Thank you so much sa kay Radyo Man Mon Kapalian. Narin naman na ito, Trivia with Radyo Man Rezzy Bordon.
5: Ang State of the Nation Address sa Konsona ang ginapatigayon sa tag sa katuig. Ang presidential speech ang ginideliver sa English tubtub sang 2009, sang ulihin yung gindeliver sa mga lingwahe. Ang nagtiliwan nga si Anay Presidente Benigno Aquino III ang pinakauna nga presidente nga nagdeliver sang presidential speech sa Filipino. Nagamit siya sang mga lingwahe sa anom niya tanan ka speeches, humalin sang 2010 tubtub 2015. Ang pinakamalawig nga speech ang gindeliver ni Ferdinand Marcos Sr. sang 1969, nga may kabugusan nga 29,335 words, samtang ang pinakanabo naman ang gindeliver ni Gloria Macapagal Arroyo sang 2005, nga mayara sang 1,551 words lamang. Ang ininga trivia ang ginadulong sa inyo sang Super Fiber, tinlo iyang inyo kolon, pagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber. Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product, epektibo, garantisado kag another quality product sang Life Extension Philippines. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man Rezzy Danioso Bordon, Tatak RMN.
4: Thank you very much sa Radyo Man Rezzy Bordon. Dari sa itong pagpangalagad mga kabiyanan, walang alang na kita sa tempo.
6: Yes.

0: Lauka arena sila.
1: Boys. Oy, alang-alang kita sa tiyempo, Master Don, dari sa itong pagpangalagad, may tugon ka na.
2: Yes, liwat, happy birthday sa kay Iada, si...
1: Luris Julian Luris. Sorbito.
2: Si LJ, LJ.
1: Hindi LJ.
2: Happy birthday. Happy birthday, hindi LJ. Ari na di, ha, sa tatay mong regalo ko, pa alam ka ron.
1: Hindi, ha? Wala, pati ka na, nai, wala.
2: Na, may panginwala, iyan na na, no? Pero natag ko na. Happy birthday kay Zin Jury Bukana. Happy birthday.
1: Ginatag ko naman di Jora kay Master ang kung ligalo para sa imo. Kung panginwala, yan man, no? Siya na nang bala. No?
2: Malusay.
1: Okay, kita rin kita, boss. Same time, same station sa kala ni Radyo Man, Mark Daniel Sokal dito kasama mo. Sa DYRI RMN Iloilo, ako naman si Radyo Man Ronel Sorbito.
2: Radyo Man Don Dolido.
3: Tatak RMN.
4: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
5: Community Health Alarm. Kaupudi Papaji.
6: Noise. Herbal Capsule. Ano sa mo, partner? Nagatunga ang ihik mo kung mangihi ka? Uy, basi na tamaan pisga, partner. May mga common causes ina, partner. Nga temporaryo na black ang alagyan ka ihik mo. Bangod sang dried semen, mucus, or discharge. O basi, nakaagi ka bla infection, injury, or scarring. Dala na ang prostate enlargement, labi na sa mga nagaidad bala, or urinary tract infection, o kon UTI. Pero kon occasional man na, partner, kag wala ka man may nabatsagan niya sakit, dugo sa ihi, o nabudlayan sa pag pangihi kag naga normal man lang harmless man ni na partner para makasiguro partner ipa check up labi na kon may pain kag burning sensation kag mahina magwa ni ihi kag natural partner practice kag diya sang good genital hygiene inom damo tubig kag dapat adlaw-adlaw nagatumar ka sang Nans Herbal Capsule.
7: Nans Herbal Capsule
6: ginapabako niya ang imong resistensya nagabato sa mga infections gina-regulate ang imo blood sugar kag blood pressure bangod ini sa kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang ka kapsula. Ini amo ang
7: Nuance Herbal Capsule.
6: Yara lang sa mga butika.
7: Mega Man Herbal Capsule.
6: Tutoy. Tutoy. Ahay, bisan pangilay na lang, wala gid ba? Partner, kung doon nag-iraw na gid, hindi na pagulat nga mapunder na ginatob-tob sa no. Dapat, hingagawon mo na nga malabayan ina sa nagakilat nga kuryente. Agod sa sina, manumbalik ang iya kasanag. Ang pamangkot, paano? Ang sabat, partner, Mega Man.
7: Mega Man. Mega Man. Herbal Capsule. Herbal Capsule.
6: Yes, partner. Hindi na pasaka ang testosterone levels mo. Agod magdamo ang imo libido para magbalik ang gana, stamina, resistansya, kag imahinasyon mo, partner. Kay ang Mega Man, may ara maka honey goat weed tungkat ali kag ginseng nga amo ang boost sang imo libido naga-enhance pa sang stamina naga-improve sang erectile function pagi sa pagpadamo sang testosterone naga-promote sang nitric oxide mediated blood flow kag nagapanubo sang stress kag wala gid side effects ang Mega Man sa Bilo amo ini ang imo natural remedies agod nga magsuporta sang imo overall sexual health and potency.
7: Mega Man Herbal Capsule. Herbal Capsule
6: 30 minutos ang partner yara na ang panating
7: Mega Man Herbal Capsule. Herbal Capsule
6: mabakal sa mga butika.
7: Nuns Lemon Oil.
6: Hala, kariski, sige pa. Kis-kisa pa tudo hasta magkalapakad ang panit mo. Partner, ang pangariskis mo nga ina, sigurado gid nga malabot gina sa infection. Kay nga, ang imo kunukuko partner, amo ina ang bangko sang higko. Sa diin mo ba nakuha ang pangariskis mo? Posible partner, yara ina sa imo bayo, habol, ulunan, katre, kagkon din pa nga lugar nga mahigko. Kagkon ang ginagamit sang infected nga tao, magamit naman, natural, malatnan ka man sina partner eh. Kaya ang Davis makalalaton.
7: Nuns Liniment Oil.
6: Gani para mapatahaw ang palangatol sa kapiktado mong lawas partner, dako gid ang mabulig sang Nuns Liniment Oil. Marilive ka gid niya sang sobra nga palangatol. Pati nang palangatol sang kagat sang lamok partner, makuha man niya. Kag sigurado kung nagapanghaplas ka na sang Nuns Liniment Oil, hindi na gid ka makagat sang lamok. Eh, kay ini, mosquito repellent.
7: Nuns Liniment Oil.
6: Instant relief sa tanan nga palanakit sa lawas. Hila na, trangkaso. Ginadaga kag migraine. Bangod sang iya, advanced formula.
7: Nuns Liniment Oil. Mabagal sa mga butika.
5: Nuts Corn Coffee.
6: Partner, ngaamo kasi na pagbasa sa imong cellphone, ha? Sinudang ginatiid mo. Hindi ka makikita masyado ka letra, gani ginapaayunan mo. Pati basic taas na grado sa mata mo, eh. Pero abi mo, kinahanglan mo dapat nga protektado ang imo mga mata, partner, kay permi ka nagatulog sa computer. Kag kabalo-kabala kung ano ang ginatumod ko? Nuts Corn Coffee, partner.
7: Nuts Corn Coffee.
6: Oo, partner. Kay ang Nuts Corn Coffee, may ara antioxidants pareho sang lutein kag zeaxanthin para ma-prevent ang age-related eye diseases pareho sang cataracts kag macular degeneration. Hindi lang ina, partner, ang Nuts Corn Coffee caffeine-free kag non-acidic pa. Gani malikaw kag sa acid reflux kag panic attack. Bangod ginadula isini ang pagka-nervyoso mo.
7: Nuts Corn Coffee.
6: Ang nami pagid sang Nuts Corn Coffee, partner, kay ginapanubo isini ang imo nga cholesterol. Amo man ang mataas nga blood pressure kag gina-improve niya ang sirkulasyon sang imo nga dugo para ikaw maging aktibo.
7: Nuts Corn Coffee.
6: Acid neutralizer. Mabukal sa mga butika.
7: Mega Man Cold Coffee Mix.
6: Partner, pareho ka mo ni misis mo nga mga workaholic. Gani para may energy pa ka mo sa kama. Mag Mega Man Gold Coffee Mix na. Garantisado ang puwersa kag stamina.
7: Mega Man Cold Coffee Mix.
6: Power drink ni Mr. kag misis para padayon ang bandi.
7: Mega Man Cold Coffee Mix. Coffee Mix.
6: Alerto ka na. Power up ka pa. Yara lang sa mga butika.
0: Kitay naman kita. Madamo pa kita sa pagtulunan na hanungod sa ikaayong lawas. Gani, magpamati lang diri sa aton nga Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad, Papa G, nga nagasilim. Bye-bye and I love you.
8: Oras tatak impunto alas 3.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin laban sa mga kalamidad, karahasan at kasamaang panlipunan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 46, talatang 1 hanggang 3 at 7. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan, at handang saklulo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit na sa dagat ang bundok matangay, kahit na manggalit yaong karagatan, at ang mga burol mayanig magimbal, na sa atin ang Diyos na makapangyari.

Hadya. Kami ay lubos na nagpapakumbaba at aming pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Patawarin mo kami sa lahat ng aming kasamaan, paghihimagsik, kasakiman, karahasan, kawalan ng pag-ibig sa aming kapwa, katiwalian, at pagsuway sa iyong mga utos. At huwag mo kaming parusahan ng lubos dahil kami ay humihingi ng iyong awa at kahabagan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na darating ang oras na hindi na mapipigilan ang pagdating ng mga digmaan at mga paglalaban-laban ng mga bansa, pati na din ang mga lindol at tagutom sa iba't ibang dako ng mundo. Aming panghahawakan ang pag-asang nagagaling lamang sa iyo. Sa iyong tulong, kami ay magtsatsaga sa aming kapigatian at palagi ang kaming mananalangin sa iyo. Sa iyo kami dudulog, O Diyos, at ihingi ng iyong habag. At tulad ng iyong pinangako sa iyong salita, ayon sa iyong kahabagan, kami ay iyong diringgin at ililigtas. O Diyos, nakatala sa iyong banal na salita na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng matinding kaguluhan at kasamaan. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, mapaghambog, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob, lapastangan sa Diyos, walang pag-ibig, di mapagpatawad, mapanirang puri, walang pagpigil sa sarili, brutal, walang pagmamahal sa kabutihan, mapagtaksil, at mabangis. Kami ay iyong tulungan na aming maiwasan ang ganyang uri ng pag-uugali at ang mga taong may ganitong masamang gawain at impluensya. Kami ay iyong iligtas sa mga taong masasama at mararahas at iyong pigilan ang kanilang masasamang nilalayon. Ayon sa iyong dakilang pagmamahal, kami ay turuan na huwag gantihan ng masama ang masama at huwag sumpain ang mga sumusumpa sa amin. Sa halip, iyo kaming turuang pagpalain sila dahil sa iyong pangako na kami ay iyong pagpapalain. Sa iyong dakilang pangalan, Jesus, aming hiniling na iyong ipamalas sa aming bayan ang iyong tagumpay laban sa karahasan, sa pagpatay sa walang kasalanan, sa pusong walang mabuting isipan sa kapwa, sa mga taong ubod-tulin sa landas ng kasamaan, sa pagiging mapagsinungaling saksi, at sa pagdudulot ng away sa aming mga kapwa. O Diyos, iyo kaming turuan at tulungan na ibigin namin ang aming kapwa gaya ng pag-ibig namin sa aming mga sarili. Tulad ng modelo ng mabuting Samaritano, iyo kaming biyayaan na kami maging mahabagin at matulungin sa aming kapwa. Sa iyong kahabagan at pag-iingat sa amin, ay panaigin mo nawa ang mga mabubuting bagay at magandang kinabukasan para sa aming buhay, pamilya, simbahan, lungsod at bansa. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus.

0: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of colob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, naamoy colob.
2: Pangdog kumakabroof sa Charm.
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: I have Lagnat and I have Sipon.
4: Pwedeng flu!
5: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
6: Unilab quality yan.
7: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Supple Plus Gold.
9: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyang ko, hindi ko makapanarbaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magkumar ko sa Anton Plus Gold kay okay gid ko nun yung sa arthritis. Matungagin na luadlaw ko man ang paginom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
10: Supple Plus Gold. Mapakal sa mga butika.

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta. Mag-Farex B.
3: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Walang bibitiw. Mag-Farex B araw-araw.
5: Estudyante ka bala nga sige lang. Laptop ukon cellphone?
6: Oo, oh, good. Tungod sa online studies. Pirmi lang ko ginakapoy kag nagalubog akong pananaw.
7: Ako man! Kisa, nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
5: Inde magpalibog. May iBerry Gold with lutein na. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
6: Sugod sa naginom ko iBerry Gold. Mas maathag na ang akong pananaw.
7: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
5: iBerry Gold with lutein. Para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
8: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
9: Charm, Fab, Con, pamong kumaka-bloom. Tanggal amoy ko lubang sa bango ng Charm.
10: Charm, Fab, Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy ko lubang.
9: Pamong kumaka-bloom sa Charm.
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
11: ACS.
12: Care time.
13: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi kapahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
14: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
15: Mahirap alala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa mga uwi ng sakit.
16: Shout out sa my call center agents nila kapareha sa akon. I'm Star. Ang stress naman sa shift, grabe. Kabit akong graveyard. Pero may pula, Hogwarts, Sabaw, you name it. Relate kita dira. Good thing mo nagsuggest sa akon sa stress tubs. With proper diet and exercise, ginabuligan si niya mabalik ang mga dulang ang nutrients sa akon bang mood sa stress. Ganit sabong, fresh and focused with the help of stress tubs. Bisan stress sa shift, try niyo man bala. Wapa ka! Stress tubs.
17: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
19: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
20: Hello, Washi!
21: Hello, Mommy!
20: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
21: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
20: Mula noon hanggang ngayon.
22: All you need is Pride! All you need is Pride!
23: Pride Detergent, manufactured by ACS. Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
24: ACS.
25: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 capsule. Dito ako, believe.
26: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
27: Be MXtraordinary with MX3.
28: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
29: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
28: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
29: Ipin ay Max Halaga, Max Protect
28: help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
29: You need toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga, Max Protektado pa unique.
28: Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
11: ACS.
30: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
31: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
30: Wow! Mas pinagaling pa?
31: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
30: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
31: extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
32: Unilab quality yan.
0: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
2: Magkano kilo ng karne?
3: 500. Bro! Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bro! Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
2: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
4: Sarap magkasama.
5: Cellphone Plus Gold.
6: Ako gali si Maya.
7: May sis ko sa ovary. 3cm na gali.
6: Ini-try ko gininom ang Santon Plus Gold. Sa sulod sa isa kabulan, nalipay ko sa resulta kay nag-clear gitang ako ng ultrasound.
5: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagali. Pinahusay. Cellphone Plus Gold.
8: Sa mga butika.
5: Cellphone Gold Coffee Mix.
9: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pili o ng kape kung may mataas nga levels ng antioxidants ang Cellphone Gold Coffee Mix.
5: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Indikit ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya.
5: Mighty C! Mabasa mga butika!
24: Ako galing si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na kong may diabetes. May harap makumintin na sa bulong, pero ang paras, mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa hilakabulan kong sige inom. Wala na ang galwaluha, kagapamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
32: Ang Iberi mabagaw sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuking ang mga butika.
33: Iberry for a clear and healthy eyesight.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
2: Lunch Corn Coffee. May vitamin A, vitamin B, and B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason kun nga ma-maintain niya nga mabakod ang imo immune system. Good blood circulation, kag good eyesight. Lunch Corn Coffee. Mabakal sa mga butika.
3: Agay, nabughat ko. May upod pa ka sakit lawas, sakit ulo, kag hilanat.
4: Ang diskarte sa Ilonggo dira.
5: Rexido Forte.
6: Mas dasig banat sa abat.
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Kung may ara ka problema sa kidney, makabadyag ka sa pagsukasuka, kalain sa paginawa. Problema gin ang balatian sa kidney.
10: Nag-check up ko, may kidney stone ko gagawin. Kang nabatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care. Dentistingan ko, nabatian ko gin ang epekto. Hindi na mabudday ang pagpangili ko kag wala nang sakit ang ako likod. Salamat ko sa kidney care. Kaya nag-ayaw gin ang ako sakit. Salamat kidney care.
11: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
12: Mahalang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uwi ng sakit.
13: Magkano kilo ng karne?
14: 500. Bro! Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na ang 800.
15: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want na sa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
16: Sarap magkasama!
17: Paano ka makahilway sa cancer nga balatian kung ang imong vitamin D3 200 IU lang ang unod? Diri ka na sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Life Extension Vitamin D3, ang brand ng vitamin D3 for cancer patients. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
18: May problema ka ba na sa imo pagpamuhin?
19: Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakad makamamatay ng sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
20: Vita D Plus Coffee Mix.
21: Vita D Plus Coffee Mix.
20: Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape paghamot manamit kag syempre may vitamin D3.
22: Pwede sa may mga diabetes. Para sa akon, pinaka-healthy nga kape.
21: Vita D Plus Coffee Mix.
20: Mabakal sa mga butika.
21: Life Extension Vitamin D3.
23: Mrs. Ano gani ka, ma'am?
24: Ikinan, nagigimaras, 62. In hospital ako, ruptured aneurysm, blood clot, kag may tagas ang uto ko, dugo. Na kumantoso ko for 14 days. May isa ka bottle na ginapainom sa akon, that extension, D3. Hindi na patalikod yun ang doktor, ginapainom ako. Very fast lang ang recovery ko, nakahambal ko na yun, kagkabugtaw. Tested and proven, kugid niya.
21: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: sa mantsa, malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Tara na, bukas na yan. Wala naman boss mo eh.
2: Ngayon kasi ang deadline ito. Ahabol na lang ako sa inyo.
3: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, kahit walang nakatingin, tapat.
4: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
5: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
6: Maulan man, no worries na amoy ko lang ang damit.
7: Charm!
8: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Pangdong kumakablog sa Charm.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS.
11: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw gabaka-baka, bisan sobra na, tanan ginakaya.
12: Mayo na lang, may bag-o nga Revicon, ang Strongman's Multivitamin.
13: May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
12: Revicon, hulig para mas todo ang pusog mo with proper diet and exercise.
14: Unilab quality yan.
15: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Revicon Forte, may palagang lakas mo.
17: D3 Bio with Vizio.
18: Ako si Ana. Before problema, kugid ang ako na regular nga regla. Isa, galabot, gid tatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gid ang resulta sa buong normal na gid.
17: D3 Bio.
19: Ang D3 Bio.
17: Yung may Vizio.
19: Ang Vizio.
17: Yung may D3.
19: Patakas, mga butika.
17: Mighty C.
19: Ang alkaline nga vitamin C.
20: Sa late stage, ang una yan, iwang-iwang sa apel. Oh. Wala, gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3 10. After 1 week, nagnamigit ang akong nga family. Salamat sa
17: Mighty C.
19: Mabaka mga butika.
17: Mataas pa lang ang Imo Blood Sugar.
19: DTX 500.
17: Ikaw pa lang ang may diabetes.
19: DTX 500.
17: Ang DTX 500.
19: Ang may powerful compounds.
17: Yan ang gapanupo.
19: Kagakontrolar
17: sa Imo Blood Sugar.
19: DTX 500.
17: Asal Rica.
19: Epic.
17: DTX 500.
19: D3 Bio.
21: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Nagamay nga akong nga buyon.
17: D3 Bio.
19: Ang D3.
17: Yung may BCO.
19: Ang BCO.
17: Yung may D3.
22: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
23: Dali lang gid liwat. May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
22: Wow, mas pinagaling pa.
23: Oo, pina extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
22: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga,
23: extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
14: Unilab quality yan.
15: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
24: Magkano kilo ng karne?
25: 500. Bula. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bula. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
24: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
26: Sarap magkasama.
27: Ako, Glissi Carla, taga Kabangkalan. Mayara ko katarata. Siling sa Dokvo, ipo ang pera na kuno ni INB Kuya Fly Kamahal. Nagsisting ko sa Iberi. Tibo man kuno ni sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, lagula ang pananon, kagburon sa akon mata. Na do may matika, blao, ri, daudid ang improvement sa akon panantaw. Wala na madayon ang opera. Nagpasalamat, Rico sa Iberi.
28: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuking ng mga butika.
4: Iberry for a clear and healthy eyesight.
17: Supple Plus Gold.
29: Ako galis si Bal, pero may lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni Bao may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
17: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Gigan sa

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS. Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa katinga di lang makapangpakuha sa kulaw.
3: Good thing, may Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Maluwas sa manamit gin,
3: may free collagen,
2: ang guta tayong kapa.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Maulan man, no worries na amoy kulaw ang damit.
5: Char, fab, car, pangong kumakablum, tanggal amoy kulaw sa bangon ng char.
6: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Pangdong kumbaka bloom sa Charm!
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS! Sample Plus Gold.
2: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo gid naghambal nga maayo gid ang Sample Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gin tumar nga suplemento. Salamat gid kubala kay matama to nadula ang bukol.
1: Sample Plus Gold. Tabakan sa mga butika.
4: Oras tatak alas 3:30.
7: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
8: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
9: Di ba kaoras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning pa mahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas.
10: So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod na ginom ka. After 4 hours madula na sa reliever, aragya po ng pain.
11: Kung magsubrak ang imo body mass index sa 50, kida consider ka na obese.
12: Damo no nga mga pagkaon nga rich in beta carotene.
10: Hindi lagi carrots.
12: Oh, hindi lang carrots mga natural.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makimahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
10: Dok, as na ako, tani nga ko magkaon ko balot, galingin tayon ang akong unos.
9: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
9: Kasi nga, mabalaan ni mga flowers nga damong probiotic.
10: Mas na
9: yung interior.
1: Maitukar ka pa.
9: Number one na supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ako B-complex, layo ka sa depression.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
10: Nagapananakit bala ang imo mga joints, especially sa tuhod? Nabudlayan magtindog, maglakat, magiho, basi may damage na ang imo nga cartilage. Istoryahan ta kun paano makabulig ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C sa pagtapna sa imo penitensya. Ano bala ini ginatawag na cartilage, Dr. Ramil?
13: Ang aton lawas ang na-design to walk upright, Sir GP.
10: Gusto.
13: Ang elepante, Sir GP, bisan bugat, apat katiin, ang nagakiri sa yung bilog nga bugat. Mm. Siyempre, design nyo apat, no? Kaya siyempre bugat-bugat, oh. Katama mo. No, na-design nyo ang aton locomotion sa duha lamang katiin kag ang aton nga gituag tulaan. Duha ka party kag ginasugpon sa tuhod. In between sa duha ka tulaan sa tuhod, di ba may ara na sa tunga, amo na ang gitawag nila nga cartilage, no? Daw ka ngayon ni Sir GP, saan gitawag shock absorber or gitawag rubber bushing. Agad, hindi mag-idanay ang duha mo katulan sa tuhod. Mm. So, di ba? Kita mo na kayo kung wala ginaguro, sigurado.
10: Uy, isang tikano, sakit-sakit eh.
13: Sigurado may intindihan sa mga ano? Mga...
10: May edad-edad na.
13: Hindi, mga mekaniko.
10: Ah, oo, siyempre.
13: Sa mga ball joints, may mga grasa gina.
10: Hosto. Mm. May mga...
13: Kung normal, ang imo timbang, hubin ka pa, wala man sang problema ang gitawag mo, cartilage. Apang once nga madamage ni ka nga isang injury, nagaedad ka na, palakaong katamis, dira na nagasugod ang pagbatyag sang sakit, stiffness, gitawag na inflammation o paghubag sini. Ti isa muna nga kondisyon, mas kinahanglanon mo na gid nga mag-inom ka, DTX 500 kag Mighty C, agud nga mahagan-hagan ang pagpalanakit kag paghubag sa imo mga joints. Tuman kataas ang anti-inflammatory substance ang DTX 500, gani, sarang ini nga makabulig sa pag-alibyo sa paghubag sa joints.
1: DTX 500 ang sapat sa diabetes. Pangmood ini ang nagapanubo sang imo blood sugar, nagatilo sang imo dugo, kag nagapampakod sang imo mga ugat sa DTX 500.

0: Mythical Mark GTX 500 na kamo. GTX 500. GTX 500.
1: Mayara sa tatlo ka klase ang cartilage. Elastic cartilage, amuning yellow cartilage ko ginatawag. Ini yung makitaan sa mga mata kang ilong. Ining blang hubok ka portion sa ilong mo. Fibrocartilage, ini man ang pinakapag-on nga cartilage nga kaya bisan paghakwat sa bugat. Ini makita sa imo spinal column kag mga tulaan sa pelvis. Ang hyaline cartilage, amo ni ang makitaan sa mga ribs kag joints o articular cartilage. Amo ni sa ginambalidok na masakit ang imong tuhod.
2: Kung ang hyaline o articular cartilage ang madamit, Sir JP, dira nagasugod ang pagsakit sa tuhod kag ini nga nagahubagi na siya. Now sunod sa datos, 35% sa mga Pilipino nga nag-edad 45 pataas ang nagasuprehero sa sakit sa tuhod. The DTX 500, Mighty C, or Pure C lang, Sir GP, ang pangbato dari. While hubin ka pa, inom ka na DTX 500 kag Mighty C. Nga, ini nga mga kasi nga suplemento, ga-build up ni siya sa imo nga mga na-worn out nga cartilage. Hindi na maghulat pa nga magtigulang ka o nagasakit na ang tuhod mo kag amo pa ang pag-inom mo. Prevention is always better than cure.
1: Nga Dok Dugay, mag-ayo ang sakit sa tuhod haw.
2: Kay wala kag inom di text 500 kag Mighty C. Seriously, Sir GP, ang cartilage sa abila in sa iban nga tissue, wala sang blood supply ang cartilage. Gani ini ang dugay mag-ayo kun ikumpara sa mga party sang lawas nga ginasuplayan sang dugo. Gani dasig ang gitawag repairs. Sakit pangadaan ng tuhod, dugay pagid mag-ayo, mabudlayan pagid ka magiho, pero imni bala power combination sang DTX 500, sige-sige habla, DTX 500, Mighty C or Pure C, dasig lang makarecover ang nagasakit ng mga joints mo.
1: Ilabi na ang mga pala-exercise sang hubin pa, ga-intra sa sports, no? Dayon kalit lang untat, kay may pamilya na, nagatrabaho na, wala na chimpo mag-exercise, kay pungko na lang sa opisina ang obra, the more nga mag-DTX 500 kag Mighty C, kay soon, suktun kagid sa sakit sa tuhod, pagtugtong mo 50.
2: So, ang oxidative stress, Sir GP, o mataas na level sa free radical, so mga tuktok sa lawas, ang nagaresulta man sa tissue damage, kag ini ang nagatrigger sa gituag, inflammatory response. Ari pa, Sir GP, suno sa mga pagton, ang cartilage tissue, ang highly sensitive sa gituag, oxidative stress. Ini ang mga resulta sa gituag cartilage sinisenso, ang pagtigulang sang imo nga cartilage. Gani, dapat inom DTX 500, Mighty C, or Pure C. Agod, hindi ka mag-antos pa sa sakit sang tuhod kag iban pang parte sang imo nga mga joints. Ang importante, limitahan nato ang pagkaon sa gituag matamis. Bawal gina, pero may gina na ginabalik-balik na mundi. Tapos, ginaga-promote ni, tungon kay naga-promote ni siya sa gituag inflammation o paghubag sa mga joints. Mag-exercise to improve elasticity kag flexibility. Inom gid adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C.
1: Oh, so sa mga nagasakit ng tuhod ha, imni gid DTX 500 kag Mighty C, agud dali ka maka-recover.
0: Informasyon sa ikayong gawas.
1: Istoryanta ang iban pa nga mga benefits sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Base sa statistics, ang pagkabulag bangod sa diabetes among pinakamataas nga incidence ang blindness sa hubin pangapangidaron. Ang diabetic retinopathy or pagkabulag bangod sa diabetes amo ang pagkaguba sa mga magagmay nga kaugatan o kon retinal blood vessels sang aton mga mata nga nagaresulta sa pagkabuslot sang ugat, pagdugo o kon retinal hemorrhage. Rason nga nagakadula man ang imong vision o pananawan. Kag kun malala nang kondisyon, ini ang pwede nga mangin irreversible ang natuga nga damage sa retina. Sigurado mabulag kagid. Mag-inom sang power combination sang DTX 500 kag Mighty C, agud indi magtaas imo blood sugar, kag indi ka magkabadiabetes. Kag kun diabetic ka nagid man, mabalik sa normal ang imo blood sugar kun adlaw-adlaw ka nagainom DTX 500 kag Mighty C.
2: Ang masubo nga kamaturan, Sir GP, amo nga madamo sang mga tao ang wala na kahibalo nga may diabetes na sila. Okay, pa-check up nyo na inyo blood sugar. Kung sigihon pagidkaon sang tamis, mga carbohydrates yung pagkaon, kag sige abusar sa lawas, mabot ang panahon nga wala na sang ma-produce nga insulin sa imo nga pangkreas. Na-bankrupt na. Di, mahulat ka pa nga mabankrupt na imo pangkreas. Kontrolon ang pagkaon. Try man bala nga escape ka sa ano, isa ka kalanaan. Ang tawag sila is intermittent fasting, no? Walo lang ka oras ang feasting. Exercise ka oras ang fasting. Tapos exercise, bisan lakat-lakat lang amo lang na. Tapos don't forget, inom gid DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
0: DTX 500. Makapulig sa pagtinlo sang imo atay. Pagi sa pagkuha sang mga toxins halin sa

0: sa ato na tayo sa DTX 500. Ikaw ang protektado sa delikadong fatty liver. Ngayon mapabayaan, amo naman ang kabangdanan sa cirrhosis of the liver. Ukon cancer sa atay. Likawan ang pagkubang sa imo atay. Mag DTX 500. Dada at law. DTX 500. DTX 500.
1: Ang DTX 500 ang may charantin extract from amarguso. Ini ang may ara sang anti-glycemic properties nga nagapanubo sang imo nga blood sugar levels, ini man ang nagamimik sang function sang insulin. Amo na nga nami gid maka DTX 500 kag maka mighty C or pure C adlaw-adlaw.
2: Ang problema Sir GP sa diabetic retinopathy, amo nga hindi mahibaluan sang pasyente nga nagakadami sang gali ang iyang mga kugatan sang iyang mga mata bangod ini wala sang simptoma. So mahibaluan na lang nga mayara siya sang diabetic retinopathy kun nagasugod na diferensya ang iyang panulukan. Bot sila nagaburon na blaster GP so good. Ina ang rason kun nga madamo ang nagakabulag sa diabetes kakibot ka na lang no gaburon na ang imo panulukan. So kun na kuya maniguro ka na lang ya, no? Mag DTX sa 500 kag mighty C kakada adlaw kag hindi pagtagais ang tsansa nga mabulag ka bangus sang balatian nga diabetes.
3: Kung wala kag DTX 500 kag mighty C prone ka sa diabetes, di guba ang mata mo tungod sa diabetes.
4: Over time, high blood glucose levels could also damage your organs. Long-term effects include damage of the macrovascular or your large blood vessels, mga aorta mo. Mm-hmm. It's not only that those tiny blood vessels ga suffer, also ang mga lagko mong ugat ga suffer, no? Mm-hmm. Tungod sa diabetes nga. Kung taas ang imo blood sugar, this causes inflammation. Inflammation damages the lining of your aorta. That's why kung taas ang imo blood sugar, most likely damage man mga aorta mo, prone ka sa aneurysm, no? Kung aneurysm nagkatabo, dugay-dugay, nipis na ang lining sa imo aorta, lumalupok ni because of pressure sa imo blood. That's why iwasan ang aneurysm, iwasan ang pagkabulag sa mata, kilayo ka sa diabetes, mag DTX 500 kag mag Mighty C every day.
1: Kada mo gid sang mabulig Sir GP, Sir Boy, sang lawas mo kung adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C. Di ka mabulag. Imagine da. No? Hindi ka magka-diabetes. Hindi ka ma-stroke. Ma-detox pa ang imong atay. Imong kidney, matinloan pa. Ginatinloan pa imong dugo. Hindi ka dali magtigulang. Ha? Gahubin lang imong selula. No? Daw edad mo, 50 o 30 ka lang. Ano pang ginaulat mo? Mag-DTX 500, mag-Mighty C na, or Pure C adlaw-adlaw.
0: Informasyon sa ikayong lawas.
5: Ang hambal ni Doc, may diabetes, mabulag mo. Pero way po kita nga sa diabetes na dula ang primaho sa ilong mo, tanan nga baho mo sa kamgid, no? Bisa may diabetes ang tupan mo. Paano nga likawan nga hindi magbaho?
1: Klinika di operasyon.
0: Babas informasyon sa ikayong lawas. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Pumaka sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix ang paborito ni Sir Eljan. Hubin ka na, gapangapi ka pa, amuning kape, nga gatinlo sa imo silula habang gapadasig ka sa imo metabolismo kung aga by sipping your hot coffee. That's why epektibo gid ang DTX Coffee Mix.
1: Hello, Rinalyn Lamis Licaros. Dala-dala gid niya ang habon. Santon Plus Herbal Soap sa Saudi. Namunan niya pang habon.
5: Huwag ito sa salig sa mga habon to yan. Sa karabon, o. Huwag mo kung naghabon ang karabon.
3: Uy, easy.
1: Kasi bumbahan tadi.
5: Sabi ko, yan arabuhok.
1: Arabuhok.
5: Anyway, kung ikaw ya, gusto ya may budget, kung ikaw ya medyo mag-usbildo, gaya ka doon, mag-DTX Premium Coffee ka. Ang DTX Premium Coffee may ergotionine, the herb of immortality, another kind of antioxidant that stays the longest in your body, ginduwangan pa sa pinakabakod. The strongest antioxidant ang DSE nga sa DTX 500, gin-combine na tanan nga ara sa DTX Premium, so you have super antioxidants, duwa ka bilog, makita sa giyatawag niya DTX Premium Coffee, stevia pa ang sweetener.
1: So kung diabetic ka, degenerative stage ka, tapusan may cancer ka, gusto ka mga pipili ang DTX Premium. Nga because DTX Premium, ang iya nga sugar, hindi iya common nga sugar. it's stevia, zero calories.
2: Mm, puro natural.
1: Meaning pa, hindi makapakancer, hindi makapadiabetes.
5: Correct. Mm-hmm. Gusto mo, puruhon mo na ang protection sa lawas mo, mag-DTX Premium Coffee ka, pugaan mo sa Duwaka D3 Bio. Amunin nga tawag nga bulletproof coffee. It does not only protect you from oxidative stress tungkod sa ergotayonin kag DSE, may monolaurin ka pangalin sa D3 Bio that protects you naman against virus, bacteria, and fungi, and parasites. That's why it's really healthy. Kag may tip ako sa inyo, ha? Uh-huh. Kung gusto niyo magniwang, mag DTX Premium Coffee kamo pugaan yung sa Duwaka D3 Bio, may keto coffee na kamo. Kung nami ang blood flow mo, kanan nan mag-extend ka. Mm. Kaya ang extend, wala na ni kapatindog sa imo antenna, sa imo transmitter, no? Gapan nami panisang imo blood flow, nami ang pag-delivery sa mga oxygen and minerals essential for your health of your cells, nami man ang paghimo sa basura sa imo cellula. That's why hubin ka tanawon, no? Kag you feel young kung ga-extend ka sa tanan nga bagay.
1: Awon din ra ba, gawa pa nago lang na siya.
2: Ha? Anong secret ko niya?
5: Milig siya tagu-ay?
1: What's up, panago si Jerry Bao, gagamit na siya sa DTX Herbal Oil. Kaya mo itong gabito niya, ipamasahi. Kabalo ko mo, kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo? Pinaidad, sir boy?
5: Gising ko na, gising. 19, ang 8, nag 19 ako nung kailis, last year 18, plan ko mo. Wala 19 na.
1: Kampiyon ni Kabalo ka, ang beneficyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, jamay ni mga kugatan, kung kapamasads ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid. Nung amo na nga si Valentin, kadto ginadikar, Merkulis, kay ang taga-Radyo Bandera kapamasahi, gamit ang DTX Herbal Oil.
5: Kung gusto kang malayo sa suya, nag-aatake sa buhok sang ilok mo, anong imuon niya sa boy?
1: Maligo ka lang adlaw, no?
5: Basic. Oh,
1: maligo.
5: Basic. Ginaya.
1: Ang pagligo is not enough.
5: Maligo ka na, adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa, nga akin may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagit, no? May anin ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktaan ang lawas. Ang pinakakampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kung tito si Dukramil, giputangan sa vitamin C. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinakapapante, hamot-hamot ka. Kulang imo habon, DTX Beauty Soap ang champion. No?
7: Paano makabulig ang D3 Bio from head to toe? Mutsalingon, bilog niya lawas mo. Halin niya sa imo pamuno sang imo nga hairs, pakatoya sa imo ingrown, putiktado ka sang D3 Bio. Paano si Boy Subeta sa Talk ni Doc with D3 Bio?
8: Talk ni Doc!
9: Ang balilad na miracle of the natural medicine is extra virgin coconut oil. Ang cold press, that is present sa D3 Bio. Subong nga adlaw itong anta, paano bala si D3 Bio magprotekta si imo from head to toe? O, alin sa ulo mo, hasta sa imo tiil, no? Kasi D3 Bio, kailanan mo gidni. Gasunod pa lang ni sa baba mo, it already is task. Gasugod na nga obra, Doc Sam. Mm-hmm. Ha? Ano ang makitaan sa baba mo? 20 billion of bad bacteria. Subong adlaw itong anta, paano bala si D3 Bio magsugod sa obra niya sa baba pa lang? Panaog sa imo lawas, Doc Camille?
1: Nga wala sang may gasapak sa extra virgin coconut oil. Damo di way gasapak sa mo. Pero subong ginasapak na. Ano ang special sang extra virgin coconut oil compare mo sa iban? Nga makita mo sa D3 Bio. The answer is medium chain triglycerides. Sila ang nahimo nga nangin special ang gituwag D3 Bio. Pe kung baka lang ka D3, sayang-sayang lang kwarta mo. Dapat D3 Bio, no, ang baklon mo. Kung kagton mo ang D3 Bio sa imo nga unto, kag malapta sa imo baba, ining medium chain triglycerides will automatically release because tawag nga lingual lipase, no? Tapos ang matabo sini ining MCT nga naglapta na lauric acid, capric acid, kag caprylic acid will immediately performs. Mahimo dayon siya, Sir Boys, nga antiviral, antibacterial activities sa imo nga oral activity.
7: Sa alingagag pala.
1: Alingagag pala na muna nga, malayo ka sa pagbaho, si mubakba, malayo nga magka-toothache ka, malayo nga magka-tonsillitis ka, ibagid kung adlaw-adlaw, gakagat, gakaon sang D3 Bio.
8: D3 Bio! Ako si Jomer. Tumagit ko sa D3 Bio kasang bilog ng pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
10: D3 Bio! Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
11: O si Karen, nadamog isang akon hair fall. Nag-indi man namin. Akon na puti. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buho. Kang naghinis ang akon puti.
10: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio with Physio.
12: Ikaw bala may ginabatiag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkamala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang tagdimo sang DTX 500, May TC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phyto Fiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, mag klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo. Bisita ang mga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Clinics malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy. Sa Kabangkalan, magkanto lang sa ACM Building, Texas Street, Corner Breadbox, Kabangkalan, Public Market. Sa Bacolod City, Door Number 2, PJI Building, at ubang sang PCSO Office, Hernais Street, Barangay 38, Bacolod City. Sa Sagay, bisita ang aton Sagay Clinic, Radio Bandera Compound, sa likod sang Blood Check Laboratory, Catalpas Extension, Barangay Poblacion 1, Sagay City. Sa Hinigaran, Gem Guangco Arcade, Barangay 4, Poblacion, Hinigaran. Mayara magitan sang klinika sa San Carlos City, Barrick Building, Figustilo Street, Barangay 3, San Carlos City. Kag sa Victoria City, Garald Building, sa likod sang VCC o Victoria's Commercial Center, Barangay 2, Victoria City. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo.
2: So ang D3 Bio importante ni Sir Boyce kasi like kung ginakagata bala magtumarta si Neg na usap naton kay ginapatay niya ni ang ginatawag Streptococcus mutans o kon bacteria Sir Boy. Nga mo nakabangdanan sa pagkadunot sa aton yang nga unto no balo pag produce ni sa sang acid para madunot ang aton yang unto ti ang D3 Bio miara sang ginatawag lauric acid amo na ang tama kay epektibo nga magpatay sang ginatawag Streptococcus sa bacteria Sir Boy no?
3: Bio,
2: oo,
3: no.
2: So gina-prevent naman nga hindi kay hindi magbaho ang imong baba no kag kun ara na sa ginatawag stomach ang D3 Bio ang lauric acid no ginapatay niya man ang ginatawag kagaw labi na gid ini ginatawag E. coli bacteria no nga ara sa aton nga tinai aton nga chan no kag hindi lang inaa ang D3 Bio Sir Boy may ara sang extra virgin coconut oil nga ginap panami niya ang production sa ginatawag hydrochloric acid sa aton niyang chan. Basta ngon hindi gid mabuhi ang mga bad bacteria nga magsulod sa aton niyang nga chan kag dili lang ina Sir Boy may ara kagulay sa ginatawag acid reflux, syempre madamage ang imong esophagus, no? So kon tunlon ta na o kon usapon ta ang pag-inom sa ginatawag D3 Bio pwede nga mabulong maayo ang aton nga ginatawag esophagus caused by acid reflux Sir Boy.
3: Gabi ang D3 Bio. How does D3 Bio manages your stomach acids? Ginapanormalize silang ang imo stomach acid. Sakto-sakto lang. Pero kung magsubra ini, ang extra virgin coconut oil found in D3 Bio also act as a chloride or it counteracts too much stomach acid in your gut. That's why layo kasi ginatawag nga GERD. Hindi na siya makasaka si imo. Ano pag ginobra ni D3 Bio para protektahan ka sa stomach acid? Ginapatay si E. coli. Si E. coli, isa klase nga bacteria nga gapadamo sang imo stomach acid gapadipis pagin sa imo lining sa imo chan. That's why prone kasi nga tawag nga acidity sa D3 Bio pero hindi niya matawaran sa D3 Bio. It basically manages your 100 trillion
5: bacteria in your gut. Mm. Sa 100 trillion ni, dapat 80 trillion is ni good bacteria. Dapat ang 20 lang ang bad bacteria. Mm-hmm. Para balance ang imong microbiome. How does D3 Bio do this? D3 Bio has lauric acid, no? Ang pinakadamo ng medium chain triglycerides na makita mo sa D3 Bio is lauric acid. Lauric acid facilitates the enhancement of probiotics in your gut, ang good bacteria mo. Kung damo imo probiotics, nami ang production sa imo gut-derived vitamins like vitamin Bs, vitamin B1, B2, B12. Tantanan na padamuon ni probiotics. Ano pagid nami ang production sa imo good hormones, sa imo happy hormones, serotonin, dopamine, nami ang paghimo, ang pag-convert sa tryptophan to ginatawag na serotonin kung damo probiotics kay ga D3 Bio ka everyday. So, hindi matawaran ang ubra ni D3 Bio sa imo tiyan. It helps metabolism, it helps absorption. That could only be done kung ga D3 Bio ka everyday.
1: Mm. So, kung pala inom ka D3 Bio, ang lauric acid nga halin sa D3 Bio, ginapadamo niya ang imo nga gitawag good bacteria. Mm-hmm. Tikong damo na ang imo good bacteria, hindi lang nga protektahan ang imo nga gut from bad bacteria, ginapadamo pa niya ang production sang gitawag essential hormone, sir boy. Mm-hmm. Nga kinahanglanon sa imo nga cognitive and emotional intelligence.
5: Good balance na.
1: Oh. Amo nang iba niya hindi wala anxiety. Mm-hmm. Hindi irritable. Nami ang mudo.
5: May mudo.
1: O, tungod kay nga man, nakainom D3 Bio adlaw-adlaw. Kag, aside sina, kaya niya patyon ang gitawag candida. No? Isa ka yeast na infection nga kaya patyon sa, dira pa lang sa tiyan, patay na sir boy. Kag, ganami, gabulig sa imong nami nga digestion, malayo ka sa inflammation, kag siyempre ang nakanami pagid ang MCT ni D3 Bio, amo nang rason nga ang magamit gid ang tanan nga mga nutrients nga imo nga ginakaon. Mm-hmm. So once nga nami ang absorption sa imo nga nutrients, strong ang imo nga immune system, kag ang maintenance sa imo nga selula steady. Amo na nakanami kung palainom ka D3 Bio. Kaya halin pa lang sa baba, from head to toe, mabuligan gid ka sa D3 Bio.
5: Kampiyon, no? So, hindi na sa plangkaso, ubusip on kagilanat, ikaw, ginapaayos ang D3 Bio, pati ang imo bad breath, pati ang imo microbiome imbalance, ha? Pati ang imo pigaw nga tiyan, pamayuhon ni D3 Bio pa nami ang imo absorption sa imo pagkaon. Sir JP?
13: Informasyon sa ikayong gawas.
7: Suryanta ang dugang pagid ng mga binipisyo nga makuha nyo sa adlaw-adlaw ang pag-inom sa D3 Bio. Abin nyo, hito to lang. Ari pang dugang, Dr. Mil?
1: Ari ang dugang sa mga palainom D3 Bio, Sir JP. D3 Bio also promotes the absorption sa gitawag vitamin A, no, sa imong gut.
7: Ikaw
1: siyempre, masaling ka vitamin A, importante na sa pagtubo kag pagmature sa imong B cells. Ti membro na sa gitawag soldado sa imong lawas para makaproduce ang gitawag antibodies. So, vitamin A is also crucial in maintaining bone health by promoting osteoblast and osteoclast processes. Wow. Ibagid man kung pala inom ka D3 Bio, nami imutulan, magamit ang vitamin A sa imo pagtubo kag pagmature sa imo nga B cells. So ano pa ginaulat mo, no? Islin na ang imo nga plane nga D3. Mag D3 Bio na.
10: D3 Bio with Physio. D3 Bio.
14: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na to sa resistensya. Nagaluya na to pamatsyag. Isa na nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the Physio. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas.
10: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
15: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radio ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan
10: batsagan ko ang epekto ng pagsiklawas. D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio with Physio.
2: Vitamin E, sir, ba importante man siya sa aton niya nga lawas, no? Tungod nga gina-prevent niya nga hindi kita magbalitian sa kurason, magnaming aton nga immune system, ga-prevent man sa ginatawag inflammation, no? Kung pahubag, no? Sa aton niya nga lawas. Kag, ang vitamin E, no? Makabulig para magnaming aton nga mata, sir boy. Kag, hindi lang yun na, anti-cancer ang vitamin E, pero kung ang vitamin E nga tumar na ton, why natong gina-updan sa ginatawag D3 Bio? Hindi dyan po mapuslan. So, dapat vitamin E, updan mo gin sa pagtumar sa D3 Bio para ma-absorb sa maayo ang ina nga vitamina nga itong nga ginatumar, Sir Boy.
7: Ang mga vitamina, minerales, nga imo makuha alin sa pagkaon, kag food supplement, why nakpulos kung hindi mo lang ma-absorb? Talking about absorption, isa sa pinaka-importante nga mineral nga makita naton is ang magnesium. Ginatawag na ni nga hundreds of, kani may hundreds of biochemical reaction in your body. That's why rockstar mineral ni siya. Magwala pulos ang magnesium, kung hindi mo ma-absorb, tingnan na kayo mo bata, sige magkaon, grabe pakaonon nga, ganiwang ng Japon. Kung ga D3 bio ka, ay mo bata, ikaw, nanay, tatay, lolo, lola, kag ini ang ma-absorb sa lawas ang magnesium, kadako sa mabulig. Ang imo exercise kampiyon, why ka ginakapoy? Perti imo performance, gapanubo sa blood pressure, gapadula sa mga hubag-hubag sa lawas, mga bukol-bukol, nagapromote sa manami nga tulog, nagapadula sa depression, hindi ka na palaakig, hindi ka na palaugtas, why ka na nagakakulbaan, why ka ginanerbiyos na mi imo nga mudo. Ano pinulat nyo? Mag-D3 bio na, agad ma-absorb yung mayo, ang magnesium sa lawas.
3: But there's more pagid no Japan. Ang D3 bio ga promote man sa absorption sa another fat soluble vitamin called vitamin K. Ang vitamin K is really good for your clotting factor. It normalizes, hindi ka mapatay sa bleeding, no? May kapilas ka, gatululo lang dugo mo, why ga clot, kulang ka na sa vitamin K. Ang nami pagit sa vitamin K, it also help in maintaining good bones, no? Kaya ang vitamin K, may ginatawag niya prothrombin, a protein and clotting factor that is important not only for blood clotting, but also for bone metabolism. So, diin ka pa, sa kadamo-damo benepisyo ang makuha mo sa D3 Bio, kambiyuhin na na ang imo vitamin D3 ang supplement, mag D3 bio ka na.
16: D3 bio. Ako si Maria, basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat walik sa normal ang akong blood sugar.
10: D3 bio. Ang D3 bio. Yung may physio. Ang physio. Yung may D3. Makabot ka. D3 bio with physio.
17: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugo mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
10: D3 bio. Ang D3. Yung may physio. Ang physio. Yung may D3. D3 bio. Mabakal sa mga butika. D3 bio. D3 bio. With physio.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas.
18: Wala na mitay. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayong gid sa madamo ninyo nga balatian.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Adamin mula sa ating mga eksperto ng mga alternative medicine doctors na pinagmumunahan ni Doc.
19: Oras tatak impunto alas 4.
20: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
21: This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na, up to 3 times faster versus Alaksan FR, new Alaksan Extra. This time check is brought to you by iBerry. Prioritize eye health for brighter future.
20: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
21: ACS. This newscast is brought to you by ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Magsalin plus araw-araw. This newscast is brought to you by the Strongman's Multivitamin, Revicon. This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na, up to 3 times faster versus Alaksan FR, new Alaksan Extra.
12: Evergreen Herbal Capsule.
22: Ako si May Nano.
23: Dua ka tuig na nag-bleeding ka?
22: Oh, tumar ko Ibirecrin. Wala na yan. Hantid ko ron. Wala na. Ibirecrin Capsule kay Bitimo kayo.
12: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
24: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho, wala sing unta, mag-Parex B.

0: toothpaste may Max Protect formula.
1: Bibin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
0: Helps stop cavities even before they start while keeping bread fresh with regular use.
1: You need toothpaste for brushing para siguraduhin. Bibin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
0: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
2: ECS.
3: Nagmamadali kasi itong kliyente natin. Baka pwede mo namang gawa ng paraan. Siya na daw ang bahala sa'yo.
4: Mahirap yun, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kalakaran.
5: Ganyan ang Pinoy!
6: Ang Pilipino, hindi corrupt!
7: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
8: MX3, dito ako, Bilib.
9: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
10: Hello, Washi!
11: Hello, Mommy!
10: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
11: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
10: Mula noon hanggang ngayon!
1: All you need is Pride! All you need is Pride!
9: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
12: Life extension, vitamin D3.
13: Ano ba lang colorectal cancer? Ini nga klase sang cancer makita sa colon o kun rectum. Ginatawag man ini nga colon cancer. Ang may mabaskog nga bone health, nga syempre affected by vitamin D levels, may ara lower risk sa pagdevelop sa colorectal cancer. Mag-take regularly sa vitamin D3 supplement. Life extension, vitamin D3. Isa ka de kalidad. Potent kag concentrated nga vitamin D3 himo sa Life Extension Foundation sa Florida, USA.
12: Life Extension, vitamin D3. The science of a health. Life.
14: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
15: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton kolon. Ang maayo nga balita, may aras ang super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtinir sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast tukod bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginomad daw adlaw sang super fiber. Mabakal sa mga butika.
16: Life Extension, Vitamin D3.
17: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
16: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
18: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
19: Dali lang gid liwat?
20: May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
18: Wow! Mas pinagaling pa?
20: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
18: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
20: pwede pa. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
21: Unilab quality yan.
22: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
24: Magkano kilo ng karne?
25: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
24: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
26: Sarap magkasama.
27: Ako galing si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na ko nga may diabetes. May harap makuminti na rin sa bulong, pero ang para sa mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa hilakabulan ko nga sige inom. Wala na ang galwaluha, kagapamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pabatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
28: Ang Iberi mabakal sa Mercury.

0: siya. Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. D3 Bio.
2: Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang impeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Pumakal sa mga butika.
1: D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Ngayon, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C.
3: Mabakal sa mga butika.
1: Nagapalandunong pala ang imong panulukan.
3: Magalingin pala ang imong nga ulo.
1: Masami nagkapangihi.
3: Masami ginauha.
1: Si may diabetes ka na.
3: Mag-DTX 500 na.
1: Ang DTX 500
3: ang may powerful compound
1: nga nagapanubo
3: sa imo blood sugar.
1: DTX 500
3: garantisado.
1: DTX 500
3: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
1: D3 Bio.
3: Ang D3
1: yung may Physio.
3: Ang Physio
1: yung may D3.
3: D3 Bio.
6: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
9: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, angkay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
10: Dali lang gid liwat. May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
9: Wow, mas pinagaling pa.
10: Oo, pina extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
9: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
10: wait. Extra galing para extra ka rin. New Alaksan Extra.
11: Unilab quality yan.
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
14: Magkano kilo ng karne?
15: 500. Bro! Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bro! Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
16: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
17: Sarap magkasama.
18: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yun magpaayo. Bayo Jessic, masaligan, gani most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yun magpaayo sang Bayo Jessic. Halong!
11: Unilab quality yan.
19: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Ako, gali si Carla, taga Kabangkalan. Mayara ko katarata. Siling sa doktor, ipo ang pera na kunundi. IND Korea Fly Kamahal. Nagsisting ko sa Iberi. Tibo man kunaw li sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, lagula ang pananon, kagburon sa akon mata. Na do may matika, blao, ri, daudid ang improvement sa akon panantaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat, ikaw sa Iberi.
21: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuking ng mga butika.
22: Iberi, for a clear and healthy eyesight.
23: Giga!

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lang ang damit.
2: Charm.
3: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
2: Bangkong kumakablog sa Charm.
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
4: Supple Plus Gold.
5: Ko si Bibo, COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo, ang Supple Plus Gold, intestinyan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
4: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
6: Ahoy! Kidney Care Time!
7: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi ka pahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sinisang Kidney Care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa Kidney Care.
4: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
8: Samphone Gold Coffee Mix.
9: Kung si Ansang Sumag, isa ka studyante, kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Samphone Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sa mind, kagmay collagen, kagglutathione.
8: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
10: Shout out sa my call center agents nila, parehas akon. I'm Star. Ang stress naman sa shift, grabe. Kapit akong graveyard, permipulaw, Hogwarts, Sabaw, you name it. Relate kita nila. Good thing mo nagsuggest sa akon sa stress tubs. With proper diet and exercise, ginabuligan si niya mabalik ang mga dulang nga nutrients sa akon bangod sa stress. Ganit sa bong, fresh and focused with the help of stress tubs. Bisan stress sa shift, try niyo man bala. Guwapa ka, stress tubs.
11: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: Samphone Plus Gold.
13: Ito si Eunice. May ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Samphone Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 8 times a day. 1 week lang nag-ayugid ang akong arthritis.
4: Samphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Samphone Plus Gold. Sa mga butika.
14: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
15: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
14: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
15: Ngipin ay Max talaga, Max protectado pa.
14: Help stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
15: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin.
14: With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ACS!
16: Oh no! Dubai na to! Palalampasin mo pa?
17: Malaking decision kasi, sir. Ipagdadasal ko muna para hindi ako magkamali.
18: Ganyan ang Pinoy!
19: Ang Pilipino, maka-Diyos. Madasalin.
20: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
21: MX3, tunay, natural, at orihinal.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree 45 Twin Pack. 775 lang SRP kada baso. Birch Tree 45 Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree 45 Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Oras tatak alas 4:20.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS! This time check is brought to you by Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: This time check is brought to you by BioFlu. 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
4: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
5: This newscast is brought to you by iBerry. Prioritize eye health for brighter future.
6: Kung may ara ka problema sa kidney, makabatyag ka sa pagsuka-suka, kalain sa paginawa. Problema kid ang balatian sa kidney.
7: Nagka-check up ko, may kidney stone ko gabi. Isang nabatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care. Dentistingan ko, nabatyagan ko gid ang epekto. Hindi na kapagdaya ang pagpangili ko pag wala lang sakit ang ako likod. Nagpasalamat ko sa kidney care kaya nag-ayaw gid ang ako sakit. Salamat, kidney care.
8: Available sa mga butika at Mercury Drug Stores nationwide.
9: Mahalaga paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
10: sakit. Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
11: Busog, busog, ikot ulit lang.
12: Ako man, bro, kalot.
11: O, ito yung bro, kusti.
12: Busog, busog, eh.
11: Uti lang ka, tata. Bayari na ito, tulilot.
12: Oo, bro, kalot. Wetter! Bell na mong gani?
13: Yes, sir.
12: Ay, ay, ay!
11: Ano nga, ay, ay, ay?
12: Bro, kalot, nadula ang kahit ako.
11: Amo na, matuon na. Ay, nahaslo ka nga aking dula mo.
12: Nawigit ko, bro, kalot. Bro, Sting, may kwarta ka da?
14: Kita mo, nagid ka nagtabid lang anit ko sa inyo. Wala, eh!
11: Ay, atis ka, tulilot. Manghukas ito karong pinggan. Wisit ka man, imo.
12: Relax lang, bla, bro, kalot. Dala ko di ang puspro.
11: Ano nung puspro? Sunugon mo lang ang karinder niya para nga makapalagyot, ha?
12: Abaw! Hindi, ha? Ari yung puspro. Kita mo ni ang unod?
11: Ba? Uy, hala.
14: Ba man,
11: tanga?
14: Hala, tanga masuo.
12: Shhh! Diskarte lang na iya.
11: Oh, no. Kinbutang mo sa sabaw sa tinula?
14: Nagpalapit na din, waiter, mga bro.
13: Sir?
12: Waiter! Nakita mo ni nagalutaw sa sabaw sa tinula, ho?
13: Ay, tanga na, sir.
12: Nan! Kita mo? Ikaw na nagkakunga may tangang tinula ninyo? Hindi kami magbayad sa git order namo de. May tanga gali ito yung mga pagkaon ninyo!
13: Ah, gali ka, sir. Okay lang, sir, ah.
12: Ha? Okay lang hindi kami magbayad?
13: Okay lang, sir, ah. Kinagamba naman ang cook namon nga kaina pagluto iya sa mga order nyo. Naulaan niya na muriatic acid.
12: Ay, ay, ay!
11: Kalot, kap, tulilot! Linawon kanila samtang nagapahunay-hunay ka. Sila lang bahala nga magpaumpaw sa imo mga problema para magkuha ang imo stress. So wala patay balik-balik sa imo sa manugsukot. Kalot, kag tulilot! Sa sinulatan ni Gerard M. Andrade, kag Flor Dilen Palmares, sa direksyon ni Elna de la Cruz, ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center!

0: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
1: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride, Myracoff, humok ang tigang aplema. Afford pa.
0: This newscast is brought to you by Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Magsalin plus araw-araw. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
2: Kamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi isubong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
3: Dali lang gid liwat. May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
2: Wow! Mas pinagaling pa?
3: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, kidog-idog lang. Sa tunga,
3: kwinti. Extra galing para extra ka rin. New Alaksan Extra.
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Magkano kilo ng karne?
7: 500. Bula. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bula. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
6: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
8: Sarap magkasama.
9: Life Extension, Vitamin D3.
10: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
11: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano, yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension, Vitamin D3. Thank you so much.
9: Life Extension, Vitamin D3. The science of a healthier life.
12: May problema ka ba sa imo pagpamuhin?
13: Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakad makamamatay sa sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pa gid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber, mabakal sa mga butika.
14: Vita D Plus Coffee Mix.
15: Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapi na ba na kamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sang Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix fortified with vitamin D3. Reishi mushroom kag mangosteen fruit extract.
16: Mabakal sa mga butika.
9: Life Extension Vitamin D3.
17: Narelito dayon senior sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, operahan na kung baga ang piya ko nung solusyon ng kipok mo kung isa. Life Extension Vitamin D3. Bali, apat ka soft gel every day. Ano na batyagan ko nga? Dawin ako gawa, ginapo. Sa to, hindi ko magsakay sa bike eh. Masaka pa lang ko to, yakakapuin ako. Subong yan, nagawa. Sa to ko to sa ilaw balay sa bata ko. Takladon. Tingnan ba ko nga Life Extension Vitamin D3. Sigurado, epektibo.
9: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
18: Ako gali si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na ko nga may diabetes. May harap makuminti na sa bulong, pero ang para sa mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa ilakabulan ko nga sige inom. Wala na ang galwaluha, kagapamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pabatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
19: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsengisuking ng mga butika.
0: Iberry for a clear and healthy eyesight.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.
1: Nance Corn Coffee.
2: Bisan diin ka pa sa trabaho, kag mga ulobrahon sa balay.
1: Ang Nance Corn Coffee.
2: Nagahatag sa imo sang mas malig-on nga lawas, kag mas mabaskog nga panghuna-una.
1: Magtimpra na sang Nance Corn Coffee.
2: Para magpabilin ka nga healthy,
1: focused, kag energized.
2: Nance Corn Coffee.

0: Marieta, nakalakat na si Libertada? Nag-abroad na siya?
1: Ay, ambot. Nga, wala siya naglisensya sa imo, haw?
0: Siya, Marita man niya. Nagapamangkot ko gani.
1: Nga, close kami nga ako yung pamangkoton mo?
0: Ay, oo bala. Migahay lang gid ka mo, pro.
1: Migahay ka to? Ay, buti mo, Marita. Abi pangita to sa pamangkutan mo, ah, kay nagala. Nambuot ko yan.
0: Nagalain man ang buot mo, kay wala ka nakatugon sa iyasang ipasalubong niya sa imo, no?
1: ano?
0: Pareho ta eh. Ay, husto. Manghayo na lang ako sang social media account niya, kay te, i-message ko siya sang tugon ko sa iya, kon makabalik na siya dire. Correct?
1: Marit!

0: Subo Park no, nga naglakat na si Cha Libertad,
1: gani man wanang. Pila naman ayan siya katuig nga, makabalik diri.
0: Ayan, makabalik pa siya, kahit ginbaligyaya naman ang balaya.
1: Ay, oo no. Pero may mga pamilya man di siya sa barangay, ta. Sigurado, mabakasyon ginadi siya ya. So, sadya naman ta kung makabakasyon di siya.
0: Sa lupa, isa pa kadikada.
1: Panang, sobra ka na ganyan nga isagit kadikada. Pwede, lima lang ka to eh.
0: Mamis, kapag generous siya, wala na sa may masako, pero may sakot pa niyaga sa karinderiya.
1: Panang, ti, amo na ganyan yung pagpagwa mo sa kwarta mo nga na bingkong na dira sa kahita mo, wanang!

0: Bro Agustin, nakasulod naman si Libertada. Mapauli na tayo.
1: Ay, aba. Dawala na nakabati si Bro Agustin sa imo, Bro Kalot.
0: Tulala ka sa ho.
1: O gani? Nagalawla ako kasi kay Tia Libertada nga nagsulod na. Hmm? Ay, aba ho! Nagalaba kitang liog ni Bro Agustin. Tawag siya.
0: Agustin! Durak na ta, bro!
1: Ay! Ay, ay, ay! Nasa tupad naman. Eh, malakat na tako, no? Ambal ni Bro Kalot.
2: Lakat ta.
1: Anay ka? Nga kasubukit sa itsura mo, Bro Agustin, ha?
0: Oo man, bro, ho.
1: Kag nagalumaw-lumaw ang mga mata mo, nga daw mahibi ka, ha?
0: Sige lang, bro. Ihibi lang, bro, ah.
1: Kagbato na lang ka matuuran nga hindi ka mo ang para sa isa kag isa ni Tia Libertada.
0: Ay, talilat.
2: Ano?
0: Ano naman, ano nga para sa isa kag isa man? Pataka ka lang karuna.
1: Nabatsyagan ko bala ang balatsyago ni Bro Gusting, Bro Kalot.
0: Na, may luyag ka kay Tia Libertada?
1: Hindi ah! Sad to pala sang ginbrikan ko sang nobya ko.
0: Kaya mo.
3: Alay ka, alay ka bala ka mga duwa.
0: Sting?
3: Atagon, tali.
1: Sige.
0: Sige, Ting.
3: Why, kuya, naluya kay Libertada, ah?
0: Okay, Ting.
3: Nakasubulan, kuya, nga nagkwan siya.
1: Nagana?
0: Ano, Ting?
3: Kagwai ko siya na-remind nga, paulo mo niya ko ilong kapital ko sa babuyan ko.
1: Ay, ay, ay! Mga Gusting, Ting!

0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
1: Mahigpo bala ang imo dugo?
2: DTX 500!
1: Masamit ka bala ang gina-allergy?
2: DTX 500!
1: Ang DTX 500!
2: Ang nagatimlo sa imo mahigpo nga dugo.
1: Nga sa masami,
2: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
2: DTX 500!
1: Masalrigan!
2: DTX 500!
3: D3 Bio with Physium.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio, ang D3
2: yung may Physium.
3: Ang Physium
2: yung may D3.
3: D3 Bio,
2: mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio,
2: Mighty C,
3: ang alkaline ng vitamin C.
5: Mabali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako niya.
3: Mighty C!
2: Mababaka sa mga butika.
3: DTX 500!
6: Si Erin Grace paglumutan.
7: Ako may sakit nga diabetes.
8: Sila ang imo nga gininom na kapsula?
7: Duwa ka pesos na sa aga kagsagap. Nag 100 ang akon nga sugar sugo.
8: Wow!
7: Mabakal na kamo.
6: Sa DTX 500.
7: Kinamigit ini sa aron nga lawas.
3: DTX 500!

0: Chugusting, napaulanan nyo lang na yung Catherine nga ginhatag ni Chalibritada sa inyo, how?
1: Ay, wala ko pa na pasulod, girlimong.
0: Ah, tindi ka mo ne? Ako na lang ni ah!
1: Ano? Gusto mo, ha?
0: Oo, eh. Bago-bago pa niya Katri, ho. Kagbakod pa. Nga nga, hindi niya nipagamiton, ha? Basta bala gamit ni Chalibertada, malahalon ginaya bala, Choy.
1: Oo, mo gani. Oh, siling mo man. Hindi abi si Marita sina mo.
0: Ay, tingala ko man niya napaulanan, inita niyo lang kay. Do ato ba lang nahadlo ka mo magamit kay daw diri na bugtuan ginawa ang patay.
1: Hey! Garle!

0: Marieta Flower. Gin pa tawag ta kamo kay nagahilapit na lang ang Nutrition Month.
1: Kap, hindi man ko yung Barangay Nutrition Committee.
0: Kabalo ko! Si Marieta, gani!
2: Ako gani, Kap.
0: Ano oo, gani! Gusto ko lang flower nga buligan mo si Marieta kahit imigahay man ka mo, bay. Alangan nga iban nga kagawad ang ipabuligon ko sa iya nga, pulo sila na kontra.
2: Ay, Kap. Ako ya. Kung hindi sila yung magsapaksako, na hindi ba blay? Ngayon sila ko nagkakuha sa kang nakaon ko, kaya hindi pa niya.
0: Marieta!
2: Ay, di ko na hindi sila yung sako. Hindi ba ko sila eh? Sino gina sila?
0: Ay, abot ah, kapala away. Hindi ba sa imo yung akagawad, Marieta mo? Dali na ka mo. Kaya may istoryahan ta. Ang programa sa Nutrition Month sa barangay ta. Kaya nakita ko do. Kadamo bala sa aton barangay ang kulang sa nutrisyon ng mga bata.
2: Ay, sos. Ah, matingala ka pa kap. Kulang ka gani sa nutrisyon sila pa?
0: Ba? Marieta!

0: 啊，还有啊，
1: ganamit kaya sa native coffee nila ni Winslet ah.
0: Amang gani bro? Hindi lasaw?
1: Kagwala yan sa ala sa midges! Pumilot bro! Oo, nalimpyo pa ya o, tuluka bala.
2: Ay. Oh, ara naman siya.
0: Broho, nga nagapang hay-hay ka.
2: Oh, matuhod.
0: Ah, broho.
2: What happened to you?
1: Tuluka bala mga bro.
2: Ano?
1: Oh. Sa tanggapong kukunis may karinderyan nila ni Winslet.
0: Ha?
1: Kita sa panuloko, tadlong gid, ha?
0: Tadlong?
1: Oh, tadlong. Tadlong tuluka bala ni Libertada.
2: Ay, tuhod!
1: Malayo, amun na daw, nasubuan ko.
2: Ay, galik, ha?
1: Ah, bro.
2: Bro, Gusting.
1: Lot.
2: Sa prangkang istorya, magsugit ka sa matuod sa amun ni Bro Kalota.
0: Woman, Sting.
2: Nakita ko gidaping apektado kagid sa pag-abroad ni Tia Libertada.
0: Gusto.
2: Ano? Nangin ka mo?
0: Ako, abro.
1: Abro, talino.
2: Sige na, sugiri kami ni Bro Kalot. Eh, tsindihan ka na muna, ah. Hindi kami manugit kay Tia Marieta, ya. Kay basi kon buntugon niya kablahaw.
0: Adi ko, buntugon. Stay, stay lang.
2: Ha?
0: Ni ano yung labot mo ya kung maging silahaw?
2: Yay!
1: Isus, wala, wala naging kami ni Libertada ya, ha?
2: At di manos.
1: Friend lang kami sina ya. Ako. Maging gubas ang babae ngayon saan.
2: Ay! Sino nga babae mo?
1: Sino? Bakit din asawa ko ka nagtok eh?
0: Ma,
1: wala na pala kabalyos ang friendship, ha?
0: Mm-hmm.
1: Makasala ka na sa iya sa makaisa.
0: Oh.
1: Ikisa niya na ka.
2: Hala!
1: Kakunilaptan mo siya.
0: Oo.
1: Labutan na gid ka mga duha.
2: Oo.
1: Nga buton niya gid ka. Mando!

0: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
1: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
2: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
1: Wow! Mas pinagaling pa?
2: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
1: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga, 20.
2: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: Bakit RightMed ang binibili mo?
6: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
7: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
8: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
6: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
9: Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
10: Life Extension, Vitamin D3.
11: Magandang araw po. Ako ay si Dr. Bernion. Maraming Vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States that is instrumental in bringing out all natural and leading-edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
10: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
12: Problema mo bala magpaliwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag-lose weight, likihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber ni Kabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansing at timba. Para sa mas maayo ka resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
13: Mangosteen Fruit Extract, Reishi Mushroom Extract, kag Vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyo kag ginainom nga kape. Diri ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix.
14: Mabakal sa mga butika.
15: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
10: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
16: Ako gali si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na kong may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang paras, mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan kong sige inom. Wala na ang galwa-luha, kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamong ganyan salamat sa Iberi.
17: Ang Iberi mabakal sa Mercury, negus Grace Pharmacy, kagsang isuking ang mga butika.
0: Iberry for a clear and healthy eyesight.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree 45 Twin Pack. 775 lang SRP kada baso. Birch Tree 45 Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree 45 Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Oras tatak impunto alas.
3: This time check is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon.
4: This time check is brought to you by BioFlu. 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
5: This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. This time check is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: ACS. Puyat lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress. Mag rest time drops. Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag?
8: Rest time to the rescue.
9: Unilab quality yan.
7: Simeticone is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Uy, 150 over 100 dali.
11: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
10: Mr. Laban, tungod ini sa imo nga chronic kidney disease, ukon CKD.
11: Ay.
12: Papa, hindi ka magkapalaka. Akabati ako parte sa kidney care. Damo kuno ini sang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
13: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
14: Kidney Care, halungan ang imong kidney, halungan ang imong kinabuhi.
15: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa mga uri ng sakit.
16: Magkano kilo ng karne?
17: 500. Bro. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bro. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
18: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po, at ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All in one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All in one sa sarap. Kaya ang pamilya, all in ang saya. All you want, nasa all in one Maggi Magic Sarap. Bili na!
19: Sarap magkasama.
4: D3 Bio.
15: O si Karen, damo it sang akon hair fall, hindi manami. Akon na puti. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang
4: kinis
15: ang akong
4: putis. D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
7: Pamakal, sumang buti ka.
4: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Anika. Dayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
4: Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika.
4: My family history ba na kamuos ng diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! Ang DTX 500 ang may powerful compound. Yan ang panugos ang imo blood sugar. DTX 500! Garantisado, epektibo, aramismo, DDX 500. D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa kamason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinal.

0: World class quality.
1: ECS. Megawatt Herbal Capsule.
2: Gina-improve ang gonadal hormones, agad niya ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina. Resistensya kag performance sa kama. Ngahalin sa mga aphrodisiac herbs sang
1: Megawatt Herbal Capsule.
2: Wala side effects, wala palpitation. Kundi gina-pabaskog pa ang imo korason.
1: Yara lang
2: sa mga butika.

namon nga mga tagpalamati, sunda pagidin nyo ang kasugpon sa amon programa diri sa Kalon Tagturilot sa sinulatan ni Gerard M. Andrade, kag Flor de Lin Palmares sa direksyon ni Ella de la Cruz, ginadulot

0: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw gabaka-baka. Bisan sobra na, tanan ginakaya.
1: Mayo na lang, may bag-o nga Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, hulig para mas todo ang pusog mo with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Revicon Forte, may palagang lakas mo.
5: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
6: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
2: Unilab quality yan.
7: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatean ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kaglutathione. Tamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
10: Magkano kilo ng karne?
11: 500. Bro! Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bro! Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
10: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
12: Sarap magkasama!
13: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yun magpaayo. Bye, Jessic. Masaligan, gani most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yun magpaayo sang Biogesic. Halong!
2: Unilab quality yan.
14: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ang mahigko nga colon, makapalain sa lawas. Dako ang posibilidad niya ma-poison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one sign.

0: Silent killer. Death begins in the colon. Mag Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline ng Vitamin C.
2: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige, tugpulang. Utikog buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, Vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C, mabakal ng butika. Mighty C, ang alkaline ng Vitamin C.
3: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sa may ako ginasipon, kang ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga Vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigid yan. Ulan ako ginadutlan sang balatian.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng Vitamin C.
4: Ako si Mimi.
5: Dali kasi napit akong tuhod.
4: Arthritis na gali.
5: Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sa isa ka bulan. Wala na ginabalik ang arthritis ko. Tibo, gid kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng Vitamin C.
6: Ako gali si Ariel. Nagkanto si Arthritis ang nagligad. Sikisakit ko dyan katama. Kaya ang basang tiyo ko, tumar ko sa Mighty C, alkaline Vitamin C. 2 capsule 3 times a day. 3 ka adlaw. Wala ang sakit sa akong tugunan.
1: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
7: Bakit RitePed ang binibili mo?
8: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
9: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
10: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePed ako.
8: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePed. Kaya ako, kailangan hiyang.
11: Kailangan right medicines, kailangan right med.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
14: Oras tatak, alas 5 Jess.
15: This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
16: Ako, gali si Carla, taga Kabangkalan. Mayara ko katarata. Siling sa doktor, ipa ang pera na ko nung ay INB Korea Fly Kamahal. Nagsisting ko sa Iberi. Tibo man ko nung sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, lagula ang pananon, kagburon sa akon mata. Na do may matika, blao, ri, daudid ang improvement sa akon pananaw. Wala na madayon ang koptra. Nagpasalamat, ikaw sa Iberi.
17: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kag sa inyong suking ng mga butika.
18: iBerry for a clear and healthy eyesight.
19: Happy!
20: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
21: Playtime Entertainment, born for happiness.
22: Playtime Entertainment, born for happiness.
23: Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
24: Charm, fab, con, pamung pumaka-bloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng charm.
25: Charm Babcon with Blue Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
23: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
24: Pamung pumaka-bloom sa charm.
25: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
23: ACS.
26: Mga kabyanan, regular mabalang bowel movement nyo. Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amoy ng delikado kung hindi mapagwang higko, posible nga ma-poison ka. Ang maayong balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtingir sa lawas. Mas mangin manami pagkita ang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoma daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
2: Char, fab, con.
3: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Bangkong kumakabloom sa Charm!
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
2: ACS!
4: Life extension, vitamin D3.
5: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
4: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: Evergreen Herbal Capsule.
7: Pumalik si Yon Rita Tuyan.
8: May high blood ka ba sa una?
7: Oo, may hara. Umatumba ako lang ngayon doon doon doon iya. Sa bagsang nakatake ako sa Evergreen Herbal Capsule, doon nagsulhay ng tanantanan sa ako.
6: Mantumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
9: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
11: Oras, tatak, alas 5.15.
12: This time check is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
13: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
14: Life Extension Vitamin D3.
15: Ang tao nga may madubong ang levels ng vitamin D sa lawas, dako ang chance nga mapatay kung magka-pneumonia. Amo sining rason kung agi na endorso gid nato ng Life Extension Vitamin D3. Matuod gid niya ang supplementation sa Life Extension Vitamin D3 makabulig para awayon ang sakit dulot sang pneumonia. For stronger immunity, kag para makalikaw sa pneumonia, dapat magtumar adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3.
14: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Life Extension Vitamin D3.
16: Okay, si Dr. Bernie Ong, maraming vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States. So we are completely assured the quality, the potency, and the purity that they deserve.
4: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
17: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
18: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
19: Mighty C, alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Hindi ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya, iti bugit katama.
19: Mighty C, mabasa mga butika.
4: TTX 500.
5: Ilay-lay di lacrosse, taas ang akon nga sugar. 375.
15: Saan nag-inom ka?
0: TTX 500.
15: Ilan nalang subong imo?
0: Sugar.
5: Patigil ka namin isang TTX 500. 165. Sa dugo ko. 120 over 80. DTX 500 na
19: gito. DTX 500! D3 Bio!
9: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
19: D3 Bio! Ang D3! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3!
11: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw gabaka-baka. Bisan sobra na, tanan ginakaya. Mayo na lang, may bag-o nga Revicon.
12: Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon! Hulig para mas todo ang pusog mo with proper diet and exercise.
10: Unilab quality yan.
14: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Revicon Forte. May palagang lakas mo.
19: TTX 500.
18: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
20: Imo nga blood sugar test.
18: Ilan itong score ganit? 470. Nagtiko 2. Sa gabi, 2. Sa agad.
20: Ilan na lang imo nga blood sugar?
18: 160. Yeah. Inom ka mo sang TTX 500. Tested and proven. The best get ang TTX 500.
19: TTX 500.
1: Nons Liniment Oil.
21: Kas pa?
1: Wala problema.
21: Nons Liniment Oil Partner.
1: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya. Nga amo ang kaspa. Kagang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate. Amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palanakit sa lawa. Nons Liniment Oil.
22: Sample Plus Gold.
23: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary. 3cm na gali. Try ko gid inom ang Sample Plus Gold sa sulod sang isa ka bulan. Nalipay gid ko sang resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
22: Sample Plus Gold. Mas pinanakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Gold.
24: Sa mga butika.
22: Sample Gold Coffee Mix.
25: Ako si Mirbesha, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Sample Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Makapahubin pa siyang na world.
22: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
26: I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu.
27: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
28: Unilab quality yan.
29: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Sample Plus Gold.
30: Ako gali si Sherry. Limigid akong inatubuan sa mga hubag-hubag. Nagambal sa ako na imnan ko kuno sang Santon Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
22: Sample Plus Gold.
24: Mas pinanakas,
22: pinagaling,
24: pinahusay.
22: Sample Plus Gold.
24: Sa mga butika.
31: Ang akon routine pag constipated bago magtulog, paligo, skincare, kag calcium senosides, sinukot. Para nami ang bugtaw. Calcium senosides, sinukot. Before bedtime, gives natural, gentle overnight relief against constipation. Himo sa daon sang sena, na gentle sa imo colon. Iwas budlay, iwas sakit. Para pagbugtaw mo, mabuligan kagid nga mag-go, go, go. Para sa constipation, Sena All, may natural na solusyon. Calcium senosides is the generic name of Sinocot. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Super Fiber.
32: Ako gali si Juni, taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang akong nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang kasasay ang akong nga nainom. Nakapamuhin git ako. Naghaw as ang akong nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
22: Super Fiber sang Life Extension Philippines. Mabakal sa mga butika. Life Extension Vitamin D3.
33: Narelito dayon senior sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, opera na nga. Kung baga, ang piya ko nung aspirasyon ng kisipok mo kung isa. Life Extension Vitamin D3. Bali, apat kasok gel every day. Nung nabatsagan ko nga, doon ako gawa, ginapo. Sabto, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko doon, ginakapuin ako. Subong yan, nag-aaba. Ganto ko to sa ilabalay sa mata ko. Takla doon. Tingnan, bago nga Life Extension Vitamin D3. Sigurado, effective.
22: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
34: Bakit RiteMed ang binibili mo?
35: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
36: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
37: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
35: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
38: Kailangan right medicines, kailangan right meds.
39: If symptoms persist, consult your doctor.
40: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right man.
41: Ako si Maria. Basta asbit katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
24: D3 Bio.
25: Ang D3 Bio.
24: Yung may Visio.
25: Ang Visio.
24: Yung may D3.
25: Marakas mga butika.
22: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
42: Oras sa Iloilo, Philippine Standard Time, tatak alas 5:21 sa hapon.
43: Balita at serbisyo pinag-isa para sa mga Ilonggo.
44: RMN News and Public Service.
43: Balita at serbisyo publiko pinag-isa, pinagsama.
44: RMN News and Public Service.
45: News and Public Service.
46: Music.
42: Mayong hapon mga karadyaman, welcome sa pagpangalagad sa programa RMN News and Public Service. Sa subong adlaw sang Miyerkules pet sa 1 sa bulan sang Hulyo tig 2026. Live sa gihapon nga makit-an kag mabatian sa Facebook DYRI RMN Iloilo. Kag sa inyo mga radyo sa 774 kHz. Sa ngalan sa serbisyo publiko, sa ngalan ni Radyoman Mon Kapalihan, akong inyo alagad. Radyoman Magi Eresuelo Malariado.
44: RMN News and Public Service.
42: Sa atin nga pagpangalagad sa subong nga hapon, check naton, dugay-dugay, ang update unahon naton sa natabo nga pagkadakop sining isa ka 15 anyos nga estudyante sa Barotac Nuevo National Comprehensive High School nga nakuhaan sa 38 caliber revolver. Kag nakitaan ini sang iyang classmate, gin-report sa ila manunudlo, gintawgan sang police kag na-recover ning arma sa iya. Malamang ko tanon sa gihapon subong kung sa diin ginkuha sang bata ang iyang armas luthang. Suno sa iya kaina, suno sa ila iyang iloy nga si alias Lynn, kay tigin sa puti ni kuno sang grupo sang mga barkada yaman ang bata nga si alias Dudong, rason nga nagdala sang armas parang pangaman inibase sa inisyal no nga payagman sang SDO kaina, pero ang ginobra na sang Schools Division of Iloilo, nagdeploy sila sang mga tawo para sa psychological first aid. Nag-deploy sila to sa psychological first aid providers sa Barotac Nuevo National Comprehensive High School after nga makumpiskar ining armas luthang sa bagsang isa ka estudyante kahapon sang hapon ini natabo July o kung June 30. Sunod-sunod ni after nga may natabo to bala nga shooting incident sa Tacloban. Then, after sina, pilaman ka mga insidente ang na-record sa Metro Manila sa Bacolod City. And at the same time, dari sa aton sa probinsya sang Iloilo, tong may nanumbag sa guwa sang eskulahan sa Santa Barbara. And subong naman, dito sa may Barotac Nuevo, nakumpiskar ining armas. Di paano, abi, kung wala ni nakumpiskar, ano ay ha na matabo sini? Mayo lang kay ti nakitaan, kag nakuha ni ang armas sa iya. Kag suno sa punong barangay, sang barangay Agkuyawan, Pulo, Barotac Nuevo, kung sa di inagapuyo ining pamilya, sang bata, kaya ang bata nagatiner lang sa iyang lolo, kay bulag ni, ang iyang ginikanan. Ang iyang iloy, may ikaduha na nga pamilya. Suno sa kay punong barangay Gulmatico kaina, punong barangay Edward Gulmatico, boto problema gid man ni sa barangay ang bata nga si Dodong kay kapila na nigin report hindi manubo sa tatlo ka beses sa ginpatawag sa barangay si Dodong bangod sa ginreklamo may nabungguan ga drive sang tricycle nga wala sang driver's license bo kadamo sang problema. Ibaloon naton ining detalye sa report ni Rajman Flo Navarrete.
44: DYRI Rajman report.
0: Kasi man na magi no problema magi man yang 15 anyos na bata na nakuhaan armas no dira sa Maya Barotac Nuevo National Comprehensive High School kahapon no kay sunod kay kapitan na Edward no na hindi lang isa duwa tatlo kundi tatlo kasi siya naging patawag ni kapitan na Gulmatico, Edward Gulmatico, siya nga barangay ang ining bata, no? Kasi hindi man liwan, kay man ang lolo, sini isang bata, do parindihan na yaman sila ni kapitan, no? So, puno siya sang paghatag ni kapitan sang leksyon. Parang nga matatlong ang banas niya, siya nga pagpagpagabuhi, pagpag-eskwila, radyuman na maki. Why gani kabalo ni sikap na kahapon or kaina, kaina na sanaga na kabalo. Pwede na kabalo nga ti iyan na tugali pumuluyo, no? Ang nadakpan dito sa eskulahan dito sa may Barotac na nakuha ang armas. In fact, dali pa siya gani nakabati sa Aramin Iloilo na ang bata, taga, ang bata gali, taga barangay Agkuyawan, no? Barotac Nuevo. So, ang bata
42: gani, Agkuyawan.
0: Agkuyawan, Barotac, no? So, amo nagiri ang balikat, gulmati ko, na why isa sa kapin kagulang, no? Sa pagsaway, saya sininga constituent, no? Ako nining bata, ngayon ni paglalabi na, no? Ang iya sininga nanay, na si alias Lynn, sa mga interview naton. Pamatihan ko lang interview ko kay Kapitan Edward Gulmatico kung paano niya, no? Na ginisaway ang ining bata para nga ti madala o kung magbago ang ining puturo sa bata Radyo Mandagi.
1: Pamatiko sa RMA, nakibot ko nga may nadakpan nga isa ka bata nga sa barutak nga pusil. Wala ko kabalo nga kundiin nga barangay. Panambal ka bata ko siya papa, si Kwa naman na nakpan ang sapunta to sa Sunat 3. Ay Diyos ko sa lingko, wala gin gatarong, inising ko nga bata. Kung hindi ni magtarong, laing giniabutan niya sing ko sa Plekadlaw. Dugay ko na ni siya na hambalan, kapila na ni siya may mga reklamo diri sa barangay. Nga nalaygayan ko ginapir, may nga eskwila, gid ka mo, hindi gid ka mo magtinunto kay wagi ka mo nakwaon. Dugay na nahambalik sing ko siya, may natabo man diri nga may binungguan ni siya. No? Diri sa
2: ano dalaya ka?
1: Single nga motor kung isa tricycle nga wala man sa lisensya. Kapila ko nagigina siya nahambalan nga hindi ka magdala sang motor kay wala ka lisensya, tapos kung magdala ka mo hinay-hinay lang ka mo, pero dapat hindi ka gid magdala sang motor. Di kung tisani nakainom ni siya. Nakainom ni siya nga bata ni damo ni nin nga laygay ko sa iya. Wala gid gatarong ini nga bata. Ti ara na butan niya gid nga nakibot ang pumuluyo ko. Nga nadakpan naman siya nga siya malanggali. At ang ini nga bata dito katuntutuo ni bata eh.
2: Top when it comes sa background sang bata and of course sa iya sa niya nagbilikanan. Ano nang estado sang iya pamilya? Sa niya bilikanan?
1: Ang ginikanan yun ni ang lulo yan ni nami man ni pangabuhi sing ni lulo yan ni no kag ang nanay yan ni do wala lang ko kakwad kay ti ang nanay yan niya do wala man diga pundo kay ang iyang lulo arin siya diri sa da pundo ti do gabulig-bulig man datani kay lulo ya pero ang pistyo na sila wala gatarong ni nga bata no wala gid gatarong kadugay ko na ni siya nahambalan nalaygay yan ni instead nga siya lang ang mga pumuluyo ko din na pangambalan ko gid magiliskwila kamo kay sa pila kadlaw ko makatapos kamo makabuli gid kamo sa inyo mga ginikanan di pero siling ko kung hindi mo makatapos inyo na nayat agwanta kamo.
2: Okay, ang tatay ya pati no?
1: Ang tatay ni dula lang ko kakwan kay ang lulo yan na medyo parinte ko na siya mong lulo ya di amo na lang nakibot lang kami nga muni na tabo sa iya ti hindi iya gid na ako mabasol perme kay lalaygayan ko gid perme siya
0: kag pahayag ni punong barangay Gulmatico Radyo Manmaki
42: yeah, si Kap Chak to gid si Kap kay malikap utunto dungol gid man ti mismo ang nanay Radyo Man Flo si interview mo kay ina balya inambalan niya nga magpakabuot o makano pero dugidugay na patawag siya sa eskolahan kay may sala naman
0: oo oh, ti sa grade 8 yan ni hindi na maisip mo kung kapila na...
42: Grabe kin si Anyo sa iya-iya, nagpinadungol, gainom pa siya dayon.
0: So, correct na. Di, amo ni dapat nga hindi kipag sundo na bali kapitan, no?
42: Nami itong advice ni Kap. Nga bali, ginampi eskwela ka mo. Di, eskwela kay para man na sa inyo sa ulihi.
0: Oo. Si Kap na yun eh. Kita ta kabataan niya lumsay na abroad, no? Kaga lumsay NARS, no? Ang mga kabataan. Tidrig lang makita naton ang amay sang barangay may kuan gidya may puturo kati para sa mga kabataan ang gina-advise ni Radyo Manmagi no so subong palaligban pang giyapon kun din nakuha
42: diin siya nakuha isang armas
0: amo ni palaligban pa subong no kay tiwa ito na kuha kay na
42: may ara may nagambal sa comment section niya na sang amaya pero di ang amaya hindi bala wala mandara kay ambal to sa Mindanao na preso ng amaya kay ti ginpatay ang iyang father-in-law ya to tapos may kaso man ang angot sa illegal nga droga kag pagpangawat
0: ginbuno why to mapatay ma na ginbuno
42: niya ginbuno ya ho
0: oo amo ni subong ang lulo niya na ginbuno sang tatay ito sa una nga bana amo ni ginisparan sang
42: sang bata
0: oo apat sa kabilog ga start ka kasi apat ang bata nilin mo sa una niya nga bana. So, diranit na tanan, nag-gigagin sa kupo sa ilang lulo kag lula. while Hilin, ang nanay.
42: So ang ginatinira ni Dudong Subong is si Lolo Yang, amo sa side sang mother ni Lin.
0: Amo na, correct. Si Lin naman niya, gupo siya nga bana, ang bata niya duwak bilog, no? 7 years old, no? Tagal isa, 10 months, no? Ang 10 months old, no? Ang bata niya, Rani Manmagi. Bata pa, no? Tiyan, baligali kayo na. Niya, hindi ko kabaluan na yung moon ko. Mas mayo pa galing na mapatay na lang ko. No? Ang baligali, mas mayo na lang mapatay.
42: Kasi alam mo na problema. Iya, kahit pila pa lang kabulan after magbata, may ano pa na? May postpartum?
0: So, correct na. Si, no, kakwanda, no, naluhoy, makugali sa tina mo. Sa tungod sa sitwasyon niya wala, Radyo Manmagi, no? Si paliligban pa rin ako kung hindi ng armas niya, kung outro, may nag-comment na lang, ati sa amay niya rin kuha ang armas, si, gulon kami, no? Kung anong, kung hindi niya rin kuha, kiman, ang ining armas, lupang sang 15 anyos, na bata na dakpan siya ng eskulahan, sa Barotac Nebo, Comprehensive National High School. Amo ni madulo na itong information sa ipunagat sa programa RMN News and Public Service. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Manco, Consumo na Parete, Tatak RMN.
42: Dabati ang report ni Radyo Manflo Navarrete. Oras tatak alas 5.33 sa hapon. Check na itong digidigay, report ni Radyo Man Mon Kapalihan. Kadamo na sa mga report, no, ginakaulamiran sa mga kabataan, especially diri sa aton, focus kita diri sa aton sa Iloilo, kahit ang mga insidente sa eskwelahan, may mga natabo na diri sa probinsya sang Iloilo sang una, like for example, stabbing incident sa sulod sa eskwelahan sa Banwa sa San Joaquin. So di naton luyag nga matabo ina siya liwat, mayo kay napunggan ang potensyal nung insidente kung tani kay Timoy Balos, may plano ni siya nga magtimalos sa nagsaputi sa iya, mayo kay nakumpiskar ang dala niya nga armas luthang. Sa syudad sang Iloilo, nagakinanglan pa ang syudad sang shelter facilities para sa mga youth offenders kag mga minor de edad nga biktima sang kakasan. Ini ang payag ni Councilor Francis Grace Parcontores, ang chairman sang Committee on Women and Family Relations. So, naka first reading na ang Juvenile Justice Intervention Ordinance dari sa may syudad sang Iloilo, kag lakip dari sa provision ang shelter facilities, hindi lang sa mga nakalapas sang kasuguan, kundi pati man sa mga biktima kag para sa mga babae kay rehabilitation gid ang purpose ni para nga mabuligan sila babalik sa hustong banas.
3: RMN News and Public Service.
42: Ang ining abahin gila doon sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix, pampapino kag pampabata sang panit, kay mayara sang collagen, natural nga nagapaputi sang panit, kay mayara sang glutathione, kag may protection pa, kag nagadetox sang atay, kag kape nga nagapabaskog sang immune system. Ilakip sa inyo adlaw-adlaw nga routine ang Santon Gold Coffee Mix, may TC ang alkaline-based ka vitamin C, protektahi ang imo kaugalingon. Batok sa kunanuman nga sa isang balatian, kag-updi pagid sa DTX 500, ang pangontra sa magkahalalit ga diabetes. Likawin man ang traidor kag makamamatay nga stroke kag heart attack, mag-DTX 500. Check naton ang sitwasyon sa palibot sang syudad subong ang Miyerkules sang hapon, lakip na mga balita nga natipon sang patrol with Radyoman Mon Kapalihan.
3: DYRI Radyoman Report.
4: Para di man mangi matamat na nga nagadamo no ang tao nga naga jogging kay naga walking diri sa bahin niya sang Sunset Boulevard da subong iya nga hapon sa ning mga tinio no iti ang mga nagabaligya diri mga street vendor naton medyo may yara sila sang ginatan-aw man nga maayo iya nga panahon no para nga mabaligya ining ila sining mga ginatinda kay man maayong chimpo sa subong sang hapon no and like sang nagrigad nga mainat daw kati ginaulan nga kun magulan wala gawa halos sang tawo ra juman magi no sa subong bisan mga
42: wala tawo wala man benta eh
4: oh gani kun iban nagal
42: damo katambay da ra juman mon
4: ang sadiri sa may hindi gid man tama kadamo actually no ining ilisikpon lang pero amat-amat nga naga sige, no, ang inabutan balas ang tawo kay diri kun diri ka magatubang sa may right side pagkadto dito sa may distrito sang Mandurriao halin sa may kagbanga area Rajuman Magi sa pinaka sentro gitibla no sa tapok sini ang nagabrigya diri nga mga market vendor madamo sa mga naga plaster diri nga motorsiklo na no ang iban sini di ang nagabakal sang mga karanon sa bahin iya sang left side no kagang iban diri sa may kinapunduhan naton ining may mga do viewing deck diba no ang portion ni nga alin sa may kagbang pakadto sa may tabukan nga side diri yan nagadamo sa mga naga jogging na ng mga kauturan naton bisan kabataan gani no dala ang bit-bit sang ila sini nga bike no karga ni tatay ila sa tricycle di pagkanaog sa tricycle dala sa bata ang bike paglibot-libot ito libre maka kay ako na naman maka bike-bike diri no kagiban kalabanan sa mga utod naton mga Paris no mga grupo or mga abyan naga jogging naga walking or diban magi sa sini nga mga tinio no matawhay ang aton sini nga tiempo sa sini nga hapon nung ati wala gitpan sa makita kita nga do kanabi ila sa pagtunod sang adlaw kay medyo ang panganod naton sa kalangitan do na tabunan ni ang adlaw subong iya nga kapunanon sa pagtunod do Juman Magi sa mga balita or sa balita naton ining reklamo blar Juman Magi sang isa iya ka graduating student no sa practical nursing sa St. Augustine diri sa may sudat niya sang Iloilo maging dawop diri sa RMN Iloilo sang Hunyo 26 sa Hunyo 29 patapos nga wala ini siya magka marcha sa ila sini nga graduation na tigayon ng settlement no sa bahin niya sang ginikanan kaupod sining bata kay ti may mga pulisiya pala nga dapat sundon man sa bahin iya sang eskwelahan. So nag after sa tong reklamo nagpatulong dito sa eskwelahan ang amay sining nasambit iyang estudyante dito pod ba ng estudyante kay may mga yara nga butang or pulisiya like sang hindi pala pag bayad on time sang tuition actually kipatpat kay inan isa ton sang mga manunod do kung ano kita na sa property sang nag inisturihan ay upon ang tatay na ganit mismo no according sa teachers nagpangayo man iya sang potensya kay ti mga 115 ini sila no ka mga estudyante nga magagraduar pero 108 ang naka saka or nakamarcha no ang problema man lang ni Rajuman Magi wala siya makamarcha pero duno sa eskwelahan na wala man sang problema sa iya sini iya nga mga kuluwaon nga mga credentials after sang graduation ang problema man lang nga wala siya makamarcha no
42: kay sang sermon siguro may ara na like for example sang una Rajuman Mon kun hindi ka maka sa old nga school calendar kun hindi ka makagraduate by March or April tawag sa imo October yan kay next ka nga yes. Ano October ka na mamarcha pero ti ang record mo graduate ka March yes. Or April ulihin mo lang abi process ang imo nga papeles mo so ang marcha mo sa October na sang unang October yan ang tawag so iya kun anong next na first sem matapos guro pwede da siya ka marcha
4: okay actually nagbayad siya binag full payment siya before the day before sang graduation no in which kasi may mga palisiyan pa sa school nga hindi kit siya ma-include or Rajuman Magi kay
42: tibalaan mo kun ano ang graduation Rajuman Mon hindi man pwedeng ano ganina ura-urada i-process tong mga papeles pagkaga yes. Marcha ka dayon kay iban gani pag gapa-enroll ka pa lang sa imong last sem may ginapang fill outan kana dra nga application for graduation
4: So napigayon ini nga masettle na sa girikanan katirichindihan man sa girikanan na Rajuman Magi.
42: At Mayo akay na ano na sila? Nasettle na sila?
4: At least may sang closure na no ining reklamo man ni alias sa Pamela Batok sa iyas ni na burutuan tungkol pa kasi hindi siya makamarcha. Amo ning madulo na ito ng information na presentay sitwasyon sa atong silinga palibot sa buong hapon sa silinga na maturutuhay atong silinga kapunanon kapag kita niya magdala yun ini, no? Tob-tob karon niya sa kagabihon. Opo, Dre, sa kay Regiman Ronald Sanchez kagsa mga intern from West Visayas State University College of Communication. Radyuman Mon, Yales Kapalian, Takarinan.
5: RMN News and Public Service.
42: Oras tatak alas 5:43 sa hapon. Ang iningabahin kila doon sa inyo sa Soft Touch Wonder Oil, arat na sa inyo mga butika ang Soft Touch Wonder Oil, may balanyos ka na, may natural skin moisturizer ka pa. Inibagot nga ang Soft Touch Wonder Oil, may limang ka all natural ingredients, nga mong aloe vera, lemon, eucalyptus, rosemary oil, kag virgin coconut oil. Soft Touch Wonder Oil, ang haplos na mula sa puso. Mabakal na sa mga butika sa Mary Mart Mall, sa Shop at Zamara, malapit sa main entrance ng Ila Activity Center. I-check man ang FB page ng Soft Touch Wonder Oil for online orders.
5: RMN News and Public Service.
42: Standby na sa mga balita sa palibot sa pungso, dupod ang RMN Network News. Kinatamyo natin, mayo lang ang pagpamati sa kay Ma'am Jessica Cordero, Brad Pat Madera Bistuer, sa kay Sir Stephen Panega, John Perocho Sumagaysay, kay Mel Getter Gargaran, mayong hapon. Sa kay Sir Andy C. Joel Lagutang Talentino, Janeth Gargoles Balcueva, Totong Gaitano, Daryl Ducanes, May Iborg, mayong hapon. Sa kay Edna Paraiso, kag sa iban pa. Sa ngalan sa serbisyo publiko, sa ngalan ni Radyoman Mon Kapalihan, ako ang inyo alagad, Radyoman Magi Eresuelo Malariado.
6: Tatak! RMN.
7: RMN Network News.
8: Ng INC, maging maingat din po sila at baka sila ay magamit ng ibang mga tao na ang naisin ay patalsikin ang Pangulo. Dahil alam natin ang INC ay hindi yan ang hinihimok sa taong bayan.
9: Samantala, tuloy-tuloy na ang official visit ng Pangulo sa Canada kahit pa may rally ang INC. Sabi ng palasyo, matagal lang nakatakda ang biyahe at hindi dapat maantala ang trabaho ng Pangulo dahil lamang sa mga ulat ng destabilisasyon.
8: Matagal na rin po itong nakaschedule at kailangan din po niya magtrabaho. Hindi po kasi siya pwedeng pahintuin lamang na mga bulong-bulungan na merong lulusob sa Malacanang, na merong gagawa ng destabilization. Hindi po magpapahinto ang Pangulo sa kanyang pagtatrabaho para sa taong bayan.
9: Sa ngayon mga kasama, nandito na tayo sa Villamore Air Base, Pasay City para sa departure ceremony ni Pangulong Marcos patungong Canada. Ngayong gabi, 7:40 ng gabi, inaasahang darating dito ang Pangulo at ang ilang gabinete. Habang inaasahang alas 8 ng gabi naman, lilipad ang Philippine Delegation Team patungong Canada. At yan muna update, kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Chanel Salazar, Tata, RMN.
10: RMN Network News.
11: Nanawagan ang ina ng isa sa mga nasawing estudyante sa shooting incident sa Tacloban na ibaba ang edad ng mga batang makakasuhan sa gumagawa o nagumagawa ng karumaldumal na krimen. Humarap si Ginang Jeneline Badoria, ina ng biktimang napatay sa pamamaril na si Joanne C. Espara o Separa sa pagdinig ng Senate Committee on Women kung saan ipinanawagan na ibaba ang edad na pwedeng makasuhan. Emosyonal si Badoria nang malaman na walang criminal liability ang suspect na menor de edad at mananatili lang sa bahay pag-asa.
12: Kasi sabi niya nung yung nakabanon sa anak ko, wala daw crime liability. So paano yan? Isa sa ano lang yan sa bahay pag-asa? Hindi yung tama. Di ba paparusahan yan? Papaluhorin? Papaloon ng senturon? Di ba? Eh yung bata na yan, nakamatay yan eh. Nakamatay yan. Nakamatay yan ang tao. So ano? Ibababahay pag-asa lang yun? Ha? So dapat may patilinan din ang nakarapat dapat sa kanila. Maramdaman din nila yung sakit.
11: Sang-ayon din ang ginang sa pahayag ni Senator Rafi Tulfo na maaaring ikulong ang isang kabataang nakagawa ng krimen sa isang pasilidad na angkop para sa kanilang edad para maibigay din ang parusang karapat-dapat sa kanila. Samantala, sa parehong pagdinig na pag-alaman din ang napuwersahang pinasok ni Alias Nash ang bahay ng kanyang tiyahin na pulis para kunin ang baril para gamitin sa pamamaril sa Tacloban. Ayon kay Police Staff Sergeant Arla Ray Paciencia, dumaan sa kanilang bintana at puwersahang binuksan ang plastic box kung saan nakatago ang kanyang service firearms. Aminado si Paciencia na dapat nakalagay ito sa safety vault, subalit in good faith ay alam niyang safe ang lalagyan ng kanyang baril. Inamin rin ni Paciencia na hindi niya alam na bawal dalhin sa firing range ang isang minor de edad at nagawa niyang isama ang kanyang pamangkin ng isang beses dahil gusto umano nito na maging pulis din at iniidolo siya ng kanyang pamangkin. Ina ng nasawi sa school shooting hiniling na mapanagot at ang mga magulang at tiyahin na pulis. Isang victim survivor best friend pa ng suspect na si Alias Nash. Detalye ng balitang yan mula kay Rajoman Conde Bata. RNN Live
13: Report! Ipinanawagan ng ina ng isa sa mga biktima ng school shooting incident sa Tacloban City na panagutin ang mga magulang at guardian ng mga menor de edad na suspect sa pamamaril. Ito ay matapos na tumuyin sa pagdinig ng Senate Committee on Women na biktima rin ang mga batang suspect. Sa pagdinig, hinihintigin ng Jenelyn Madoria, ina ng nasawing biktima na si Joyan C. Separa, na kung biktima pa lang maituturing si Alias Nash, ay dapat papanagutin ng mga magulang ito at ang tiyahin ng pulis na si Police Staff Sergeant Arla Ray Paciencia na nagturo sa kanyang pamangkin kung paano gumamit ng baril. Bagaman nauunawaan ang ginang na may pinagdaan ng bata, pero dapat managot ang mga matatandang nakapanig dito para mabigyan hustisya ang punod-dulo kung bakit nakagawa ng krimen ang bata.
14: Yung bata ay isa ding biktima ko. So sino yung mananagot? Sino yung mananagot? So yung yung parents niya, yung niya. Yung may-ari ng baril, yun yung mananagot. Kasi yun, siya yung nagturo ng kanyang pamangkin sa paano gumamit ng baril eh. So maintindihan ko naman po yung pinagdaanan ng bata eh. Bata, bata.
15: Yung nakapatay eh.
14: Pero, anong point kung bakit siya nagkaganyan?
13: Samantala, lumabas na best friend naman ni Alias Nash, ang isa sa mga biktima na kanyang binaril, na nakasurvive at isang buhay nasa ospital pa. Inamin ni Janica Bitwin na best friend ang kanyang kapatid na si Jerry, si Alias Nash, at pagkakaklase din ang mga itong kasama ang isang pang-suspect na si Alias Rod noong sila ay nasa grade 8 pa. Sinabi pa ni Janica na batay sa kanyang kapatid, binaril siya ni Alias Nash sa likod na tumagos sa leeg at sa may baba at ito lang ang may dalang baril. Sinabi naman ng ama ng isa sa victim survivor na si Rolando Lapidapio na nagawa pang mag-text at makapagbiro ng kanyang anak na si Kay sa kabila ng tamang tinamo sa malakap na tumabos sa pribadong parte at sa kabilang binti. Dagdag ni Ginoong Lapidapio ang kanyang anak na ang nabaril sa kanilang klase na ito ang nagsara ng pinto ng kanilang classroom at nagprotekta sa mga kaklase para hindi sila mapasok ng shooter. Kasama mo sa DZXL RNN Manila, Rajuman Conde Bata Mutaka, RNN. RNN
11: Network News! Sugatan ang dalawang estudyante matapos pagkasaksaki ng kampo estudyante sa Kabaluay National High School sa Zamboanga City. Ayon sa Zamboanga City Police Station 3, nagkaroon umano ng suntukan kung saan pinagtulungan ng mga biktima ang suspect bago ito bumunot ng patalim at nanaksak. Kapwa 15 taong gulang ang mga biktima habang 17 taong gulang naman ang suspect. Inamin naman umano ng suspect na nagdala siya ng patalim bilang depensa matapos umanong pagbantaan ng mga biktima dahil tumanggi siyang gumamit ng marijuana. Nasa ligtas na kalagay naman ang 2 biktima habang patuloy na investigasyon sa insidente. RMN Network News. Bahay sa Argao, Cebu, walang habas na pinagbabari ng riding in tandem, isa patay, 2 sugatan. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Ken Galinea ng RMN Cebu. RMN Live Report!
15: Apat na mga lalaki ang pinagbabaril habang nasa loob ng isang bahay sa Bukiring lugar sa Sitio Tambis, Barangay Kapuan, sa bayan ng Argao, sa Southern Cebu. Isa ang kaagad na namatay na nakilalang si Rocky Bernabe Silada, habang ang dalawang nasugatan naman ay nakilalang si Edsel Campaner at Anselmo Canitan, habang isa pang biktima na si Anderson Padillo ay mabilis na tumakbo papalayo sa lugar. Sa investigasyon ng Argao Police Station, sinabi ng kanilang happy na si Police Captain Edin Baguio, nasa sala ang mga biktima sa bahay na pagmamayari ng namatay na si Silada nang sila ay pagbabarilin ng mga suspect na sakay ng isang itim o gray na sasakyan at isang motorsiklo. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa ang investigasyon ng Argao Police Station sa motibo ng pamamaril. Kasama mo sa DYHP, Arimen Cebu, Radio Man Candelaria, Tatak Arimen.
11: Napanatili ng Bagyong Henry ang lakas nito habang patuloy na kumikilos palayo ng bansa. Sa monitoring ng pag-asa ngayong hapon, namataan ang sentro nito sa layong 315 kilometers, kanluran ng Dagupan City, Pangasinan. Taglay pa rin ang lakas ng hangin ngayong hapon. Taglay pa rin ang lakas ng hangin na abot sa 45 kilometers per hour at bugsong 55 kilometers per hour. Sa forecast track ng pag-asa, posibleng lumabas na ito ng Philippine Area of Responsibility bukas ng umaga. Sa kabila nito, magpapaulan pa rin ang southwest monsoon o yung habagat sa Zambales at Bataan. Gayon din sa Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Cavite, Batangas, Occidental, Mindoro, Oriental Mindoro, Romblon, Palawan, Basilan at Tawi-Tawi. Habang localized thunderstorms ang iiral sa nalalabing bahagi ng bansa, kabilang na ang Metro Manila. Samantala, isa pang sama ng panahon sa labas ng PAR ang binabantayan ng pag-asa na posibleng maging bagyo at makaapekto sa bansa sa mga susunod na araw.
16: RMN Network News.
11: Namatay ang daang-daang isda na karamihan ay tilapia sa mga palaisdaan sa bahagi ng Magatdam sa Ifugao at Isabela. Ayon sa tagapagsalita ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na si Nazario Briguera, umabot na sa mahigit 80 million pesos ang halaga ng lugi ng mga fish farmers sa mga namatay na isda. Itinuturong dahilan ngayon ng BFAR ang pagbaba ng level ng oxygen sa tubig na kinilalagyan ng mga fish cage.
17: Itong mga nakaraang buwan, based on the forecast ng pag-asa po, nasa El Niño na po tayo, and ang pinag-uusapan po natin dito ay dam, yung Magat Dam. So dahil po sa matinding tag-init, yung prolonged heat ay nagresulta ito sa pagbaba ng level ng tubig sa Magat Dam. At kapag po bumaba ang level ng tubig, mangangahulugan ito ng pagbagsak din ng dissolved oxygen level doon sa tubig. At kapag bumagsak po yan, yan po ang nagiging cause or dahilan ng pagkamatay ng mga isda.
11: Malaki na umano ang lugi ng mga residente na kung saan pangunahing pinagkukunan ng kita ang pangingisda. Nangangamba ang mga residente sa patuloy na pagbaba ng level ng tubig sa Magatdam na maaari umanong makaapekto sa supply ng pagkain at iba pang pangunahing pangangailangan. Napag-alaman na nagsimula pa ang fish kill sa bayan ng Aguinaldo noong nakaraang linggo. Inihahanda na rin ang BFAR at mga otoridad sa Ifugao at Isabela ang tulong pinansyal para sa mga apektadong fish farmers. Samantala, muling nagpaalala ang BFAR sa publiko na hindi naligtas kainin ang mga isdang namatay dahil sa fish kill.
17: Usually po kasi yung mga isa, pagka nagkakaroon ng fish kill, hindi naman kaagad yan parang lumulutang kaagad.
11: Oh.
17: Usually nagpapakita yan ng indikasyon, gasping for breath, mapaibabaw sila na parang yun na, kinakapos ng hangin kasi mababa yung dissolved oxygen. So mga ganun pagkakataon na nakita mong may sinyalis na sisingap sila at nagkaroon ka ng emergency harvest, na harvest mo sila ng buhay pa. So we can say na pwede pa naman yan for consumption kasi buhay mo siyang tinango doon sa fish cage. Pero po pag ang isda po ay lumutang na talaga, doon sa tubig, we don't advise na i-consume pa po ito.
11: Si BFAR spokesperson Nazario Briguera sa panayam ng DZXL RMN Manila. 85 pesos sa dagdag sahod, kakainin lang ng VAT. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Grace Mariano.
16: RMN Live Report.
18: Napakaliit para kay House Assistant Minority Leader at Gabriela Women's Party Representative Sara Jane Alago ang 85 piso na dagdag sa arawang sahod ng mga manggagawa sa National Capital Region na unti-unti ding ibibigay o ipapatupad. Di ni Alago kakainin lang ito ng 12% value-added tax o VAT at iba pang mapaniil na buwis sa bawat produkto at serbisyong kailangang bilhin ng mga manggagawa. Sa huli, ayon kay Alago, ang pinakamabigat na pasanin ay bumabagsak sa mga manggagawa at mga kababayan siyang pangunahing nagbabudget at nag-aalaga sa kanilang pamilya. Bunsod nito ay patuloy na isinusulong ni Alago ang panukalang batas na itaas sa 1,200 pesos ang daily minimum wage sa buong bansa. Gayun din ang panukalang alisin ang 12% na VAT sa kuryente, tubig, toll fees, produktong petrolyo at iba pang pangunahing pangangailangan. Gayun din ang excise tax sa langis. Kasama mo sa DCXL, RMN Manila, Rajuman Grace Mariano, Patak RMN.
19: RMN Network News.
11: Balita tayo sa Ibayong Dagat, galit ang mga Venezuelan sa kawalan ng machinery upang gamitin ang paghukay sa mga gumuhong gusali sa La Guardia, Venezuela. Maalaalang isa ang La Guardia sa pinakaapektado ng lindol, mano-manong paghukay ng mga residente sa mga gumuhong gusali upang hanapin ng labi ng kanilang mga mahal sa buhay. Ayon sa mga operator ng machinery, hindi na raw umano magamit ang mga machinery dahil sa kawalan ng gasolina. Umaasa na lamang ang mga Venezuelan sa mga pickaxes, shovels o maging sa kanilang mga kamay upang hanapin ng labi ng kanilang pamilya sa ilalim ng mga gumuhong gusali. Kasalukuyang nasa 1,943 ang mga nasawi ayon sa Assembly President ng Venezuela, ngunit ayon sa United Nations Resident at Humanitarian Coordinator sa Venezuela, aabot sa 10,000 body bags ang nakukuha nila at inaasahan nilang darami pa ito. Anjo Iliana, pinagbabayad ng korte ng 3.5 million pesos na danyo sa TVJ Productions. Alamin natin ang balitang yan mula kay Ranjaman Alex Furake.
20: Pinagbabayad ng Mandaluyong Regional Trial Court ang dating Itbulaga host na si Anjo Iliana ng 3.5 million pesos na danyo sa TVJ Productions. Ito'y matapos katiga ng korte ang TVJ Productions sa isinampan nitong kasong injunction at damages laban kay Iliana. Kaugnay ito sa mga mapanirang puring pahayag ng aktor laban sa mga host ng naturang noontime show sa pamamagitan ng TikTok. Naglabas rin ang korte ng permanent injunction laban kay Iliana na nagbabawal sa kanyang mag-post, mag-share, mag-broadcast o muling i-upload ang kanyang mga naging pahayag sa TikTok at iba pang social media at digital platforms. Samantala, naglabas ng official statement ang TVJ Productions kaugnay sa naging resulta ng isinampan nilang kaso laban kay Anjo. Sa ngayon, wala pang pahayag si Iliana patungkol sa nasabing bagay.
21: Yan ating entertainment news, Alex Furake, Tatak RMN.
11: Subay niyo mga nangungunang balita. Ako si Rajuman Jenny Pahilanga mula sa RMN Broadcast Studio sa Atlanta Center, Manila. Sa mga taga Surigao, Marajaw na Duyom.
22: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tumunok para huwag mahuli sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Atak RMN.
11: Oras 6:01.
23: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
24: RMN Network News.

0: quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: D3 Bio.
4: Ako si Norberto, isa ka-atlit. Ako ginanay bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, parehos ang pag-ehersisyo.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
5: Ang Visio
3: nga may D3.
5: Mabakal, sumanguti ka.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako galay si Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit tayo na akong ulo, kay inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
7: Kagsubong ka namin sa akong paminsari.
3: Mighty C,
5: mabaka sa mga butika.
3: Megaman, Herba Capsule.
8: Ginamintain ang imo resistensya, stamina, kag gana sa kama. Ginalikaw ka pa sa prostate infection, kag inflammation.
3: Megaman, Herba Capsule.
8: Importante sa prostate health, kag overall sexual function.
3: Megaman.
8: Mabakal sa mga butika.
3: Supple Plus Gold.
9: Oh, si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Makakagasol sa butika sa Santom Plus Gold na pamatundaan ko ng epektibo gid ang Santom Plus Gold. Gani, disingan nyo ang Santom Plus Gold.
3: Santom Plus Gold.
8: Mabakal sa mga butika.

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
0: Life extension, vitamin D3.
2: Hi. I'm Attorney Luvim Amores. Ang vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga akon nga gina-take everyday. Kag kung vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang akon ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa akon nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user ng Life Extension Vitamin D3.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
4: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
3: Wow! Mas pinagaling pa?
4: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
3: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
4: extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: Life Extension Vitamin D3.
9: Ang mga tao nga may diabetes, usually makabatyag sa mas lala nga komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, ginapatihan nga maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sa sunshine kag diet lamang. Gani, magtumar sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
8: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
10: Guns Liniment Oil.
11: Partner, masakit ang lawas? May lanag kagubo? O kung ginatake ka sa mga lamok?
10: Guns Liniment Oil, partner, ang solusyon para sa imo.
11: Guns Liniment Oil.
10: Solusyon sa palanakit sang bilog ng lawas.
11: Guns Liniment Oil.
10: Feel better. Live better.
12: TTX 500. Julietnol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inom TTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
13: TTX 500. D3 Bio.
14: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung hulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 kabisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
13: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
15: Magabuti ka.
16: Agay, nabughat ko. May upod pa ka sakit lawas, sakit ulo, kaghilanat.
17: Ang diskarte sa ilonggo dira.
18: Rexino Forte.
19: Masasig banat sa abat.
20: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
20: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
22: Ang oras tatak alas 6:07.
23: RMN. Evening News, buong araw na kaganapan. Mga balitang pinag-uusapan, RMN, Evening News.
22: Maayong gabi mga karadyoman, welcome na sa pagbalita dari sa RMN Evening News.
24: Adlaw kita subong sang Miyerkules, Hulyo 1, 2026.
22: Kami inyo live nga makitaan kag mabatian sa Facebook sa DYRI RMN Iloilo.
24: Kag sa inyo mga radyo sa 774 kHz.
22: Sa ngalan sang serbisyo publiko, kami ang inyong mga tagbalita. Ako si Radyoman Joylene Tamayo para Onda.
24: Radyoman Lenneth Fernandez-Sulatriza.
25: Headlines.
22: Sa mga balita subong adlaw, 15 anyos nga estudyante madamo sang record sa ila lugar suno sa punong barangay.
24: Balita sa luwas sang pungsod, masobra 6,400 ka mga tao sa Venezuela na rescue

0: Kag sa detalye na sa ngatong mga balita lokal. Aminado si punong barangay Edward Gulmatico sang Agkuyawan, Pulo, Barotac, Nuevo Iloilo nga problema sang ilalugar ang 15-anyos na grade 10 student nga nakuhaan sang 38 caliber revolver sa sulod sang Barotac, Nuevo National Comprehensive High School o kon DNNCHS sang Hunyo 30. Sa interview sang RMN Iloilo kay punong barangay Gulmatico, ginkumpirmar sa ni nga makapila ka beses na niya nga ginpatawag sa barangay ang amo nga bata bangod sa madamo nga reklamo. Payag sang punong barangay na kaagi na disgrasya sa motor ang bata. Ginreklamo bangod na ulamid sa inaway, may ginbungguan sang motorsiklo kag nagadala sang tricycle bisan wala sang lisensya kag hubog pa. Plano ni punong barangay Gulmatico nga ipatawag ang bata lakip na ang iya nga ginikanan.
1: Bangod sa iya kontra, kay ginsaputi siya antes magfiesta sa Banwa. Inang emosyonal nga pahayag ni alias Lynn, iloy ni Dudong, ang 15-anyos nga grade 10 student nga nakuhaan sang armas lutang sa sulod mismo sang Barotac Nuevo National Comprehensive High School. Sunod kay Lynn, gusto magbalos ni Dudong sa mga nagsaputi sa iya, nga iya man lang mga barkada, kag pangaman lang kuntani kung matabo liwat ang insidente. Apang wala man siya makahibalo, kundi inini nagkuha sang armas.
2: Tungod sa iyang kuan, ang tungod sa iyang cancer, ang sa iyang lang kontra na ginkuan siya, gin sa puti, antes tumagpista dahil sa Banwa, gin sa puti siya.
3: Sino ko na nagsaputi siya?
2: Ang mga barkada man daw niya.
3: Kaya mo ito lang tulog sa iyang?
2: Nga mo balos gin siya.
3: Hindi siya nagkuali sa armas?
2: Ang muna, hindi ko makuan, sir, kaya wala gin ako kabalo, kay nakibot lang gani ako. Nakibot ako, may dala siya. Gin pa man ko po akong kublingon kung diin siya nagkuha. Muna akong kuan, sa kong pinsa.
1: Dugang pa niya, may pagkadungol si Dudong kag masami siya ginapatawag sa eskwelahan sang grade 8 pa lang ini. Pahayag sang Iloy nga wala man siya nagkulang sa pagpahanumdom kag laygay sa iya anak nga magtarong.
2: Paglala ko sa bata ko, may pagkadungol man na siya. Ay sige sa wayon ko, do mabalsa nga oo hindi na ko magkuan. Magbago na ko, aral ako sunod sa balay, pagkaburubay ako, dura ako sunod sa balay, o mamati, dito tapos burubay, tibote na lang, may magtawag sa imo, nga mula, bata mo, nga mula, kaya to, napatawag ko rin sa eskwelahan, sa grade 8 pa lang. Kaya halin sa grade 8, sa isa ka to, igin sir, kapila ko magbalik-balik, gabusong pa ko, anong agot ko.
1: Ang kabahin sang pahayag ni alias Lynn, ang iloy ni Dudong, ang 15-anyos nga grade 10 student nga nakuhaan sang armas lutang sa sulod mismo sang ila eskwelahan. Nahibaluan nga nakumpiskar sang kapulisan ang 38 caliber revolver nga armas lutang sa grade 10 student kahapon nga adlaw sa nasambit nga bulothuan.
0: Nagakinahanglan ang syudad sang Iloilo sang shelter facilities para sa mga youth offenders kag mga menor de edad nga biktima sang kalakasan. Ini ang pahayag ni Councilor Francis Grace Parcon Torres, Chairman sang Committee on Women and Family Relations. Suno kay Parcon Torres nga naka first reading na ang Juvenile Justice Intervention Ordinance. Payag ni Parcon Torres diri nalakip ang probisyon sang shelter facilities hindi lang sa mga nakalapas sa kasuguan kundi pati man sa mga biktima kag para sa mga babayi. Patag sang konsehal nga madamo sang success stories para sa mga youth offenders nga nangin madinalagon ang ila kabuhi matapos nga magpaidalom sa rehabilitasyon. Subong man ginako ni Parcon Torres nga may mga kaso man nga wala nagbago ang bata apang inidala sang kakulang sang programa para sa diversion intervention. Ginatarget nga tukuron bilang bahay pag-asa ang pasilidad sa Barangay Sook Arevalo. Ang pahayag ginhimon ni Parcon Torres sa tunga sang madata nga kaso sang kalakasan kag krimen nga ginkaulamiran sa mga kabataan. Para sa konsehal, basta nga may kaso nga naulamid ang mga minor, makabig na ini nga alarming.
1: Sa pihak nga bahin na kumpiskar sang Police Regional Office 6 sukon PRO 6 ang kapin 6.2 million pesos nga balor sang illegal nga fishing paraphernalia kag hulik nga isda sa 65 ka anti-illegal fishing operations sa bugos nga Western Visayas sa lin Hunyo 22 tugtob Hunyo 28. Sa mga operasyon 105 ka mga violators ang nadakpan kag magapangatubang sang kaso sa paglapas sa Philippine Fisheries Code. Sunod kay PRO 6 Acting Regional Director Police Brigadier General Colonel Randolph Tuanio padayon ang ila kampanya batok sa illegal nga pagpangisda agud maproteheran ang katugigan kag pangabuhi sa mga mangingisda sa rehiyon.
0: Sa dugang pagid nga balita lokal, wala makapakigangot ang national government kag Iloilo City government sa mga opisyal sa barangay Barrio Obrero Lapus, Iloilo City. May kaangtanan sa implementasyon sang bigay bigas sa Masa Rice program. Sa interview sang RMN Iloilo kay punong barangay James Conlu, naibaluan lang nila nga isa ang ila barangay sa mga recipients sang amo nga programa sang madamo na sa naga-inquire. Natuhoy diri bangod may nagalibot na sa ila nga nagapanglista para man sa among programa.
4: Panibalaan namon nga isa kami sa recipient ng barangay kay damo na nagapamangkot kay naga-inquire kay naga-PM sa amon sa barangay especially sa akon kay may ara sila ko no information kay may ara ko no galibot nga nagapanglista para sa bigas program sa aton nga national government. So amo to nang pamangkot ko kung may ara gid man although timay mga information kami nga nabaton nga may nagalibot kay may nagapanglista gid man, that's why nagpost kami kini sa amon nga FB page kina kay kabudabi magsabat isa-isa. Ang isa kami nga mag-post lang sa amon nga FB page sa barangay para tanan makabasa kag makabalo, para tanan ma-aware man nga ang barangay wala pa ka-coordinate ang aton national government kay ang aton nga LGU sa aton nga barangay.
0: Suno kay Conlu, hindi ini ang unang nga tion nga natabo ini bangod wala man nagapakig-angot sa ila sadto ang syudad angot sa pagpatuman sang walang gutom program sa ila barangay o kon sa barangay Barrio Obrero. Patag ni Conlu nga wala man ini kuntani isang problema sa ila o galing na budlayan lang ang mga barangay officials bangod ginapamangkot sila sang ila mga pumuluyo angot sa mga programa kag wala sila makahibalo sang isabat sa mga ini.
4: Nakibot mo kami gani kay last before atong pangtawidan walang gutom program sa ato national government na minista man sila wa man kami kabalo, and then later after a few months na ngayon sila sa amon bulig kay do hindi nila na ma-identify kag makita ang naming panglista, so ginpost man namon sa amon Facebook wala man niya problema sa amon. So subong man nakibot kami nga wala man sila nag-coordinate party sa dira sa ina nga programa sa ato nga national government. So kami naman sa barangay wa man niya problema sa amon, wa willing kami nga mag-assist wa naman lang kailanlan as long as mag-coordinate lang sila sa aton. Kaya bala mo kami ang nabudlayan. Kaya kami ang ginahutot sa mga pumuluyo sa barangay. Kaya siyempre ang aton nga barangay ang mga pinakauna nga palapitan sa aton nga pumuluyo.
0: Dugang pa sang punong barangay nga nabatian pa niya nga ang mga nagapanglista sa mga ngalan sang mga benepisyaryo amo ang mga tawo nga wala man sang kaangtanan sa barangay o kon sa Iloilo City Hall. Suno kay Conlu nga may mga impormasyon nga ang mga nagaupod nga nagapag o kon sa pagpanagtag sang amo nga bugas amo man ang mga tawo nga may intensyon nga magpadalagan sa palaabuton nga barangay kag sangguni ang kabataan elections o kon BSKE. Hayag ni Conlu nga pribado nga mga tawo kag former barangay officials ang natumod ng mga tao nga nagapangbalay-balay sa ilang lugar.
4: Nagsugod na ang aton nga tagdagan sa CSWDO. So nakita naton kag na-verify naton dito nga ang upod sa aton CSWDO, ang mga pumuluyo nato no, ang minakasubo ko lang kay ang nagaupod palagdag, kay ang nagapangbalay-balay upod sa CSWDO ining mga manugpadalagan sa barangay election nga November, kapalabuton nga barangay election aton nga manugpadalagan barangay Kagawad, SK Kagawad. So akadigawan der kami nga kami nga barangay nga elected official isa wala sang know-how sa amo siya. Although willing kami na sa amo niya, wagi na problema. Yeah. Kapasalamat yun kami. Kaya may program nga muna.
0: Ang kabahin sang payag ni punong barangay James Conlu sang barangay Barrio Obrero Lapus, Iloilo City. Sa piyak sa ni, nagpa-deploy gihapon si Conlu sa mga barangay tanod para nga mag-mintenar sang peace and order o kon mag-assister kon magkinahanglan sang bulig ang nagapanagtag sang bugas.
1: Sa katapusan na nga balita lokal, nagpasakop ang 46 tanan ka personnel sang Iloilo City Police Office ukon ICPO sa isa kaadlaw nga seminar sa citation ticket subong nga Miyerkules. Ginpangunahan ni ICPO Director Police Colonel Wilbert Parilla nga ginrepresentar ni Police Lieutenant Colonel Jeremy Bello, Deputy City Director for Operations ang nasambit nga seminar. Kabahin ini sang padayon nga tikang sang ICPO sa pagpalig-on sang ihibalo kag kapasidad sang ilang mga personnel sa pagpatuman sang traffic laws. Ligtas. Nag-focus ang seminar sa hustong implementasyon sa citation ticket system, pagpatuman sa mga traffic regulations, kagpagmentenar sa kalinong kagkatawhay sa Iloilo City. Pagi sa padayon nga koordinasyon sa Traffic Management and Transportation Office, ukon TTMO, kagiban pang partner agencies, ginpabutyag sang ICPO ang ila commitment sa pagpasiguro sang mas matawhay nga dalan, mas organisado nga dalagan sang trapiko, kag mas maayo nga serbisyo publiko para sa mga Ilonggo.
0: Ang oras, 6:18 na sa gabi.
5: Balita sa Ibayong Dagat, sa Ibayong Dagat.
0: Naluwas sang rescue teams ang masobra 6,400 ka mga tao sa Venezuela matapos ang duha ka mabaskog nga linog nga nag-igo sa ilapungsod sa nagligad nga semana. Inagin report ni National Assembly President George Rodriguez sa ding Martes. Suno kay Rodriguez nga ang matuod nga numero nagadangat sa 20,000 kun ilakip ang linibo ka mga tao nga natabunan sa mga debris sa ila o kon sa La Guaira State apan nakagwa bangod sang ilang pagtinguha kag sa bulig sang ilang mga pamilya kag mga abyan. Ang ilagwa o kon ang La Guaira State amo ang pinakaapektado sang linog sa nasambit nga pungsod. Sa karon nagdangat na sa masobra 1,900 ang numero sa mga napatay sa natumod nga linog.
5: Balitang Showbiz.
1: Nagpakigbahin ang magkahagugma nga Sanday Coco Martin kag Julia Montes angot sa matuod nga estado sang ila relasyon kaginsabat ang mga spekulasyon nga ginkasal na sila. Sa isa ka interview kay Ogie Diaz, ginpahayag nanday Coco kag Julia nga 15 ka tuig na sila nga magkarelasyon apang nagkadlaw lang ang mga inis ang ginpamangkot kun kasado na sila. Suno kay Julia nagaistoryahan ay sila ni Coco nga hindi sila dapat magpa-pressure sa ila palibot. Pahayag niya nga bisan nagapati siya nga dapat gidman nga mabendisyonan ang ila relasyon pagi sa pagpakasal. Madamo pa sila ni Coco nga sangluyag malabot ante sila nga magsulod sa among estado sang ila kabuhi. Dugang pa sa aktres nga hindi man niya luyag nga magpakasal sila bangod lamang nga yara na sila sa husto nga edad ukon madugay na sila nga magkahagugma. Nagaedad subong ang aktres sang 31 anyos samtang 44 anyos naman ang aktor. Ginbuyagyag man ni Julia nga parte sang iya paghalong sa pagdesisyon nga magsulod sa masunod nga lebel sang ila relasyon. Amo ang nakita niya sa iban nga tawo nga nagpakasal apang nagbago ang ila pagtamdanay matapos sini. Ginpakigbahin sa aktres nga malipayon man sila karon ni Coco sa ila pagpangabuhi kag magapakasal lang sila kun lunsay na sila handa para diri. Ang balita sa showbiz ginadulong sa inyo sang Mega Man Gold Coffee Mix. Para hindi mauyan kay partner ukon kay misis at yon sa labing-labing, mag Mega Man Gold Coffee Mix. Tested and proven ang iyang ingrediente, ginseng, tongkat ali, makalso palmetto nga kilalang nagaamlig sa prostate sa mga lalaki. Tandaan nga kung mapabayaan niya magdako o kung maghubag ang prostate, posibleng mahulog ini sa cancer. Good news pagid, bangod inilin para kay mister, kundi pwede man ini para kay misis. Kag para hindi pagtuyohon o kung pagkapuyin sa trabaho, mag Mega Man Gold Coffee Mix. Quality products ng Herbs Med Pharma Corporation, ang taghimo man sa Mega Man Herbal Food Supplement Capsule mabakal sa mga butika.
5: Arimin.
0: Maayong gabi gid sa mga naga-monitor sa aton subong gabi kanday Ma'am Nenizel Blancada, happy listening. Brad Pet Madera Best to Air. Kay Richard Carigaba. Happy listening man kay Laila Nerviol. Kon nagalanta Walin sa Sinibaan, Dingle, Iloilo. Good evening man kanday Ma'am Bing Batislaon kay Neil Delariarte. Maayong gabi pagid kanday Sir Andy C, Sir Stephen Fanaga and family. Nonoy Silobrico, maayog niya pagpamati. Kag sa iban pa, Radyo Manlinef.
1: Ginatamayaw manaton sa maayong gabi citizen sa Barangay Tiwi, Barotac Nuevo, kay Tita Ann, kay Andre, kay Tito Jo, kay Tita Lan, kay Tito Nold, sa Calion family, sa Barangay Santa Rita Oton, sa Barso family, sa City Lictinon Arepdip, kay Tito Arwin, kay Tita Especiosan, maayong gabi, kay Tita Bingbing, kay Tita Mimi, kay Lula Aida, kay Manang Kling Kling, kay Baby Luan, dera sa Barangay Aokon, sa Barotac Viejo, Iloilo, maayong gabi, kay Mambikbik, kay Bibi Elise, kay Lula Dako, maayong gabi kay Tita Maria Dolorosa Gumban sa Gumban kay Arianador family dira sa Barangay Rumbang Pototan, Iloilo. Happy listening. And of course, maayong gabi kay Tuto Hector sang Tatoy's Manukanan Seafoods kay Tita Maricho.
0: Maayong gabi gid kay ti syempre ginatamyo taman sa maayong pagpamati Sanday Francis Cabalfin and family dira sa Leon, Iloilo. Kay Tatay Manuel Malone Sr., maayong gabi. Amo man kay Konevi Marie Molina Yamado and family. Rebecca Beria, Delia Madria, Lola Julie, Lola Juanit, kay Lolo Mayo, kay Lolo Dikong Madera and family. Kay Abet Lastimoso, maayong niyo pagpamati. Amo man kay Nanay Diday Adalito Argelias Tamayo, Tita Marites Tamayo Mandario, Tita Fibiano Maelin, kay Papa Johnny, kay Tita May Chongko ng Amy Chongko ng Mark Irvin Paclibar, kay Tito Elmer dira sa Niway Iloilo, happy listening. Good evening man kay Rosalinda kag Edison Celibio, Ronella Catalbas, kay Lola Amalia Sumagaysay, Tita Edena Batayola, Tita Melinda Gala, Tita Zenya Pahayupan, kay Tita Lira Tumbuko, Tita Amor Aurelias and family, maayong niyong pagpamati. Nong Dominador Pati Galon, kay Nong Georgie Gabiason and family, good evening. Mga karadyoman, inyo nabatian ang pagbalita diri sa RMN Evening News.
1: Sa liwat adlaw kita subong sang Miyerkules, Hulyo 1 to 2026.
0: Sa ngalan sang serbisyo publiko, kami ang inyong mga tagbalita. Ako si Radyoman Jaylene Tamayo para on the...
1: Radyoman Lenath Fernandez Silatriz.
5: Tatak! RMN.
6: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
5: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Mundo Místico. Mundo Místico. Kalibutan sa mga misteryo. Kalibutan sa mga katingalahan. Kalibutan sa mga makahaladlok nga butang. Kalibutan sa mga inti mapatihan, apang nagakabuhi sa panuntuman. Mundo Místico, ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center.

0: Sige, kang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang My PC. Kag one capsule, 3 times. After one week, nanggit ang akong nga paminaw. Salamat sa My PC.
1: My PC. Mabaka ang abutika.
2: Para sa matilo nga dugo.
3: DTX 500.
2: Para sa healthy gatay.
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas ga antioxidant.
2: Nga amo naman
3: ang nagatilo sa imo atay.
2: Basta tilo ang atay.
3: Happy kanunay.
2: DTX 500.
3: Masaligan.
2: Epektibo.
3: DTX 500.
4: Nuts! Herbal Capsule! Ang pag-treat sang alcoholic liver disease partner, natural untat ka na inom alcohol eh. Kag tumar ka na sang Nuts Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas nga makatap na cirrhosis kag kun ano pang balatian. Nuts Herbal Capsule! May kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang ka kapsula. Mabakal sa mga butika!
5: Sample Plus Gold.
6: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyaan ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balsa kong pare ko, magtumar ko sa Anton Plus Gold kay okay gid ko nun yung arthritis. Mutungagin na luadlo ko man ang pag-inom, okay gid kay wala nag-atake ng arthritis ko.
5: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
7: Happy!
8: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: Sample Plus Gold.
12: Kuya si Mercy, harap ko ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Sample Plus Gold. Sulod ang duwa ka bulan noong pawan.
11: Sample Plus Gold.
13: Mas pinalakas.
11: Pinagaling.
13: Pinahusa.
11: Sample Plus Gold.
13: Sa mga butika.
11: Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape amuang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
11: Mix. Santon Gold Coffee Mix.
13: Nagkape ka na.
11: Nanakas.
13: At gaganda ka pa.
15: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kag manhid. Kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon. Para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta. Mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Walang bibitiw. Mag-Farex B araw-araw.
11: D3 Bio with Physio.
17: Ako si Boy Fidel, isang ka-health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
11: D3 Bio. Ang D3.
17: Yung may Physio.
11: Ang Physio.
17: Yung may D3.
11: D3 Bio. Mighty C, alkaline ng vitamin C.
18: Ako si Mimi.
19: Dali kasi napit akong tuhod.
18: Rightis na gali.
19: Rose ang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala, naging nabalik ang arthritis ko. Tibo, gid kaayo ang Mighty C.
11: Mighty C.
13: Mabaka sa mga butika.
11: My family history ba na kamuusong diabetes?
13: Mag-DDX 500 ka!
11: Mataas ba na ang imo blood sugar?
13: Mag-DDX 500 ka na!
11: Ang DTX 500!
13: Ang may powerful compound!
11: Ganagapanugos
13: ang imo blood sugar!
11: DDX 500!
13: Garantisado!
11: Epektibo!
13: Para mismo!
11: DDX 500!
20: Vita D Plus Coffee Mix. Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix.
21: Mabakal sa mga butika.
22: Life Extension Vitamin D3.
23: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. You can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., the Life Extension Foundation, the number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
22: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
24: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyo matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
22: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
25: Ang Iloilo, aras subong sa top
0: 10 sa bilog na Pilipinas sa may pinakamataas nga heat index, gani grabe ang init. Bilang booming economy, why ka man galing sa mahimo, construction diri, construction dito. Ang workers, grabe ang patial sa init. Pagpuli sa balay, grabe man ang pagpalanakit sang lawas. Para sa sakit sang lawas, may extra nga pambato dira. Kaya ang laksan sang una, extra galing na. Ang bago nga laksan extra. Ano ka extra? Sa subong, 3 times faster na kaysa sa laksan FR. Oo, 3 times faster. Ganigin pa extra sa kadasig, dasig-dasig pambato sa palanakit sang kalawasan. Baskog, di bala? Gani, para sa sakit sa inyo lawas, naibuloan nyo ng imunyo. Diri na kita sa mas madasig kag mas mabaskog. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dihydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Gani, para wala absent sa obra, mag-Alaksan Extra.
1: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: Cellphone Plus Gold.
18: Ako gali si Maya.
21: May cyst ko sa ovary,
18: 3 cm na gali.
21: Ini-try ko gid inom ang Santon Plus Gold sa sulod sang isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
7: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold. Gold. Sa mga butika. Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
25: Number

0: kagkaron sa kasumpunsang aton palatuntunan diri sa Mundo Mistiko.
1: Anay ka, bakoy na pang lakad ko? Nandun nagkabalik-balik lang ako, haw. Nandumduman ko, makapila na ako makalabay dari. Kaguho, si Rum na. Wala gihapon ako makapauli sa balay ni Chay Priscilla.
2: Nagtalang ka, lalaki.
1: Sinong? Ha? Ikaw? Husto, ikaw, Gid. Ang babae nga nagpukaw sa akon sa nagkatulog ako sa nagligad sa idalom sa punos ng kahoy. Ay, malipayan ako nga makita kaliwat. Ako gali si Errol. Anong ngalan mo, amiga?
2: Ako si Dimala. Malipayan ako nga makilala ka, Errol.
1: Katahong git sa iya. Tumalagsahon ang iya katahong.
2: Pabayi ako nga tuytuyan ka sa imo pagpauli. Asta makalabot ka sa inyo.
1: Ha? Sige. Madamay nga salamat, Dimala. Malipayan ako nga makaupod ka sa paglakat.

0: Diri na lang ako kutob, Errol.
1: Oh, salamat gid sa pag-upod kag pagdulong sa akong dimala. Lapit na mala ako sa balay sang tiyaon ko. Pero paano ka? Sirom na. Wala ka sang upod sa pagpauli.
0: Masarangan kong kaugalingan ko. Sa liwat nato nga pagkita ay, Errol. Mauna na ako.
1: Ato na siya. Kagwapagin sa iya. Kagkabuhot pa. Madritso na ako pa uli. Lapit naman lang ba?

0: Chay Priscilla, Pipay, Arina ako.
1: Oy, Errol?
0: Chay!
1: Sali ka naman naghalin, ha? Ay, kainap ang hulat namon sa imo.
2: Oh, manong Errol. Ingatuan ko si Armand at si Linnea. Kainak pa man ko na nagpauli. Sali ka pa nagkadto, no?
0: Kwan, nagtalang nga biya ko. Pero hindi ka mo magkabalaka. Si Roman man ako, wala sa may matabo nga malain sa akon. Kay, kapilan ako ba lang nga, Mas Roman? Kaya wala mo sa may natabo sa akon kung ano. Basing istorya niyo yung aparte sa engkanto, eh basi kung hindi ba nato matuod. Gani, wala ka mo sang dapat kabalakaan sa akon. Wala, Chay Priscilla, Pipay.
2: No!

0: Nah, natulugan naman ako dari sa indalam sang punos ng kahoy. Kinamig, gidiblay ang permis ang tulog ko mo. Ay, amayo pa. Mahalin na ako kung magpahuli. Oh, ba? May lalaki akong masugata. Kagdaw, dahubog siya. Nag-aikis-ikis ang lakat niya. Pag may ginakaptan siya ng butulya sa ilim nun.
1: Hello! Aba, maayo kay. May masugata ako. Ta! Sabi na kayo kukwarta, baka kudog ng ilim nun ah.
0: Ah, mayong gabi lang da, Choy. Kukwen. Hubog ka na ho.
1: Hubog man.
0: Amayo pa siguro, mapauli ka na lang, Choy.
1: Eh, si Lema?
0: Hindi na magdugang painom.
1: Eh, si Lema? Wala pa po, Lema ka. Masug ka. Nalayag mo, tapong leta,
0: ha? Choy, hindi ko yung magbato sa imo. Hindi
1: ka magaling magbato sa ako. Nagsiga na. Tagi ko kwarta. Kung hindi mo layag mo, kung butilya ka ginakaptay ko sa ulam, ha?
0: Choy!
1: Atag na!
0: Sige na lang ganyan. Madali lang. Makuha lang ako sa kwarta sa bulsa ko.
1: Agay!
0: Choy? Choy, okay ka lang? Nano ka, Choy?
1: Nalilagay ang kitchen ko. Tumay ka sakit.
0: Ang basi sa sobra mo yun ang idom, Choy. Aanay ka. Sadya ng balay mo. Kaya idolong ko ikaw sa inyo.
1: Agay!
0: Sino ka? Hindi. Tuman sa iyo mo katahom? Aanay ka.
1: Animal yan.
0: Daw nakita ako na ikaw. Husto! Ikaw ang babae nga nakita ako nga nagtulok sa akon sa itong nagbasket kami ni Migo Arman. Hindi ako mahimo magsala. Ikaw gid ato.
1: Buligig, sino ginastorya mo dapat? Nabuhang ka na bala! Maluhoy ka buligig ko! May nagkakugas ako na!
0: Ano, Choy? Choy!
2: Malahubog ang lalaki ngayon na. Mapinta siya. Gani nagkakaangay lang ang matabuin na siya.
0: Ano?
2: Ako si Malaya. Malipayon ako nga makilala ka, lalaki.
0: Ha?

0: Alert with Dr. Ramil Uy.
1: TTX 500.
2: Imo pangalan na partner.
3: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
2: 41. Nagpa-check up ka sa mga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani
3: 470.
2: Sang sano ka nagsugod inom na DTX 500?
3: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad. Bali 2 times at least.
2: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
3: 160. Na best get ang DTX 500 para sa
0: TTX 500.
4: Istoryahan ta subong, paano makaapekto ang dieta sa immune system. Upod na ton sinadiskasyon si Dr. Ramil Uy, masami na ton ginahambal dere that your immune system relies as well on the quality of food that you eat. Nga ah, may mga pagkaon abi nga makapahuyang sa immune system. May mga pagkaon man makapabakod sa immune system. Duwa ang line of defense ang immune system. Pero mintin ginahambal ni Sir Boy, you have the adaptive immunity kag innate immunity. Ang first line of defense, amo ni siya ang ginatawag naton nga innate immunity, no? Amo ni siya nag-include sang your skin as well serves as barrier, no? Kag ang mucous membranes, they are part of innate immunity. Mm. Mucous membrane, inyong skin, chemical and cellular defenses. Mga innate na sila, meaning to say, halimbawa pagkabata mo, ara na naiyang adaan sa ibu sinila lawas. Oo. Now, ang problema sa innate immune system, hindi siya specific. Ang iyang response sa tanan nga balatian, palarihos. Hmm. Because hindi siya specific. We have what we call adaptive immune system. Ini siya, ginabukusan sa specialized blood cells, kag proteins, no? Nga target ang specific cause ng kagaw. Dili na din nagabulig sa aton ang DTX 500.
5: Amo ni Sir JP, may kalabutan all the time. Ang antioxidant sa imong immune system, kag mga ginakaon mo nga mga free radicals.
4: Gusto.
5: Kaon man sila bla. Di ba, na-discuss nato ng ligad nga mas paborito sa imong immune system, mas unahon niya kaon kung may tamis nga giyon una mo kaon.
4: Gusto.
5: So once nga tamis ang una kaon nun, di ang matabo Sir Boy, dasig sila magluya. Kaya ma-oxidize na ito mo. Imo lang lawas ka oxidize. So ilaman nga mga ano? Selula, ma...
6: Atong
5: selula. Galuya man. Di kung amo na ang Muslim nga ginapasulod mo, di sigurado gidyay.
4: Husto.
5: Hina imo immune system. Amo na kapila na balik-balik ng mga results. Hindi magsigi countam is, kay dali mapatay imo immune system. Dali magluya imo nga immune system.
0: TTX 500!
7: 27 lot, 57 akong edad.
2: Ano ginabatsyag mo sa una?
7: High blood gid ko, magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
2: Pagkumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka
7: magino? 3 times a day ginakon ang DTX.
2: Okay.
7: Pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
2: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
7: 180 over 100.
2: Ano subong pila na lang imo blood pressure?
7: 120 over 90.
0: TTX 500!
4: What else? Ining aton nga microbiome sa aton silingatian. Pag sigita kaon karne, way taga kaon sang utan, which is a prebiotic. Ini man ang mga probiotics na magkakalamatay sa tiyan. And ining pagkaon sang tamis promotes inflammation.
5: Correct.
4: Which is gaga...
5: Mas damo gapista ang bad bacteria compare sa mga good bacteria kung tamis.
6: Oh, gakapatay sila Sir JP. Ang good bacteria naton.
5: Pero kung palainom ka DTX 500, palakaong ka prutas, palakaong ka gulay, ah, grabe ka strong. Bakod ka tama ang imong immune system.
4: So, ang advice gan nila, Doc, confirm ko no processed food ang imong ginakaon, gabikon ka da, gahantog ka, gaham ka, gasosage ka, permi na lang, amon, abi ang imong balik-balik, dapat high in antioxidant ka. No?
6: Correct.
4: Anong imuon? Kung wala ka time magbakal sa mga priska nga prutas, mag-DTX 500 ka.
5: Dapat amon na tani, alam ka bla, we are slave our appetite. Slave kita sa itong appetite. Once nga slave ta sa itong appetite, ti nanamian ta kaon na doksam. So kung nanamian ta kaon, kabalo man ta magpili sang nami nga suplemento.
6: Oh,
5: kung nami ka magkaon sa mga malain nga pagkaon, dapat kabalo man ka magpili sa mga nami nga suplemento.
6: Oh.
5: DTX 500 is anos pinaka mayo.
4: Again, if you want a healthy life, dapat healthy diet ka. Oh, hindi ka mag-expect
5: healthy diet plus a healthy supplement.
4: Let your food be thy medicine and thy medicine be your food. Oh, see?
5: Okay. If you eat rightly, you don't need a doctor. Because ang imo ginkaon doctor na.
4: Oh, see?
0: DTX 500!
8: Katalina Habagat.
2: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
8: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag domicho may nag, ano na, hindi na kong kakita. Nagbakal ko dahil sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, dason sa isa ka adlaw, ito times ko, tagdawa-dawa ka kapsol, morning, dason inang pagka-ubos ko, sir, may alibyo, gate, subong gimintinans ko, nag-sir ka namin, namin, nag-it sa akong nga mata.
0: DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
9: Santhon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Malo,
11: isa ka teacher.
10: Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
9: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
12: Happy Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Supple Plus Gold.
15: Ko si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Makakudason sa butika sang Santhon Plus Gold na pamatudaan ko nga epektibo gid ang Santhon Plus Gold. Gani, disingan nyo ang Santhon Plus Gold.
9: Santhon Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Santhon Plus Gold.
16: Mega Man Gold Coffee Mix.
17: Partner,
16: gusto mo ba ang natural nga energy booster?
17: Yari na ang perfect nga kombinasyon sang power kag energy.
16: Mega Man Gold Coffee Mix.
17: May ginseng,
16: tungkat ani,
17: maca
16: kag so
17: palmetto.
16: Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo.
9: Mega Man Gold Coffee Mix.
17: Yara na
9: sa mga butika.
18: D3Bio. Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma naging kamalipaton. Itry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
9: D3Bio.
19: Ang D3Bio.
9: Yung may Visio.
19: Ang Visio.
9: Yung may D3.
19: Makakas mga butika.
9: TTX 500.
20: Gina Cano. Ang ginibatya ko ang ako na UTI ka, kasakit git sa ako niya baywang.
21: Sa katlo ka pila ka mag-inom
22: sa DTX 500.
20: Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang.
22: Subong kamusta?
20: Oy na halin sa nalik kami sa DTX 500. May nagko ginibatya
9: TTX 500.
23: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho, wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
9: Supple Plus Gold.
25: Ako gali si Rhea, ako nredla, nagalabot sang duwa kasi mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko ni Santhon Plus Gold, nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santhon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
9: Santhon Plus Gold. Makal sa mga butika. Santhon Plus Gold.
26: Ako si Roy, kaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas ng kolesterol. Natilawan ko tumara ang Santhon Plus Gold. Tatlo ka beses kataadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
9: Santhon Plus Gold.
19: Mas pinalakas.
9: Pinagaling.
19: Pinahusay.
9: Santhon Plus Gold. Supple Plus Gold.
27: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kuno inom sa Santhon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawaw gina ko. Sa isang ginadawadlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
9: Santhon Plus Gold. Makal sa mga butika.
16: NANS Herbal Capsule. Papaskogon ang immune system. Protektahan ang nawas bagi sa pagtumar sa NANS Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kung anuman yung mga balatian.
9: NANS Herbal Capsule.
16: Mabakal sa mga butika.
28: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Number 1.

Kain na pang bulubaliswa ko. Ginatuyo na ako, pero hindi ako makatulog. Si Himalaya. Siya ang unod sa pinsar ko. Ang matuod. Sila nga duha ni Dimala. Tumalagsaw ng ilakatahom. Kagpariho sila nga mapuot. Pero husto bala ako? Husto bala nga naging pabayaan ko kay ng lalaki nga to nga natumba tungod sa kasakit sa niya dyan. Tuga siguro sa makahulubog ng ilim nun. Ano nga, Bikay? Ginadulan naman dahil sa bungog kong lalaki nga to eh. Sa ginaobdan ako ni Himalaya. Gindulong niya ako malapit sa balay ni Chay Priscilla. Do pariho man siya ni Dimala. Do may anggid sila pinamatasan. Kagpariho man sila nga luyag ko makilala sa lubos.

0: ka? Nga ka damo sa nagatinumpo ka tao sa unan? Ano may ara? Oh, si Arma man na to? Ano ayan? Ano tabo? Papalapit ako. Oh. Arman? Arman? Ano na tabo? Ba? Hindi? Si tatay mo? Nag-aamyango sa luta ka. Nagpatay na?
1: Wala git siya may nagbulik sa amay ko. Kaya wala git siya may nagkabalong kung ano na tabo sa iya. Wala git.
0: Arman?
1: Diyos ko. May balaan ko lang kung may tao kung may kamuhan siya sa kamatayon sa amay ko. Umanda na siya sa akin! Patyon ko man siya!
0: Arman!

0: Pipay? Ay, nanong ka?
1: Nanong ka?
2: Nalagyan ko mga tao nga nagatinumpok sa punta. Kit palapitan ko sila kag nakita ko si Arman, nagailibiyon kag aking katama.
0: Ha? Ay, tagna ah.
2: Nay, ang amay ni Arman, si Joyval, nagahamyangon sa duta kag tagwala na sa kabuhi.
1: Ano?
0: Ano? Oh, Diyos ko.
1: Igayon. Ang inatumo ni Pipay nga amay ni Arman. Amo atong lalaki nga palahubog kagabi. Nga natumba sa tuman kasakit sang iyat dyan. Kagimpabayaan ko lang.
0: Ginoo ko nga ako no, ha?
2: Ako ato, wala akong makahibalo, Nay. Bisan si Arman, wala man ganin makahibalo. Tapos ang lain pa, kay siling ni Arman, ulangit ko no sa may nagbulig sa amay niya. Kagkod may balan ko no niya nga may tao sa likod sa kamatayon sang iya amay. Matimalo siya. Pat yun naman ko no ini, Nay!
0: Ano?
1: Ano?

0: Q3 Bio with Vizio.
1: Ako si Ana, for problema, kagid nga ako na regular nga regla. Isa, agalabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ng Q3 Bio, bau okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
0: Q3 Bio. Ang Q3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga buti ka. May DC. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang May DC alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung magabot ako ng menstruation, nagid ako makabatsyag sa sakit.
0: May DC. Mabaka sa mga butika. Mahigro bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatidlo sa imo mahigro nga dugo. Gasa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500.
3: Nuts, corn coffee, may vitamin A, vitamin B, and B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason ko nga ma-maintain niya nga mabakod ang imo immune system, good blood circulation, ka good eyesight.
4: Nuts, corn coffee, mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang, kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko pala nga pag-inom, nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo, nagamay na akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3, yung may BCO. Ang BCO. May D3, Mighty C, alkaline, ng vitamin C.
6: Mabali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika.
7: CDOIIIDOL Cheesiest, our best idol cheese dog ever.
8: Versus previous formulation, our cheesiest CDO idol cheese dog ever. Buy now.
7: Ito ang idol ko.
9: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol hot dog ever.
0: D3 Bio.
10: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon, tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
11: Edgar Santiago, saka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sa pagtumarko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Ulan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C. Pamakal sa mga butika.
12: Evergreen Herbal Capsule. Kag subong, aton pamatian si Doc Hiko.
13: Kung nag-aantos ka mo sa diabetes, ang solusyon sina, dapat mapabalik mo sa normal ang imo nga blood sugar. Amo na nga ginasuggest sa imo, magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikayong lawas.
12: Mabakal sa mga butika.
14: Remind Herbal Capsule. Pagkaon sang aton utok, may ginggo biloba nga nagapakampyon memorya, nagapanami cognitive function, kag blood flow sa utok, may ginseng pa nga nagapa-improve sang mental clarity, nagapadula sang pagkamalipaton.
0: Remind Herbal Capsule.
14: Duha tugtog tatlo ka kapsula kada adlaw.
0: Remind Herbal Capsule.
14: Also available
0: Remind Choco Mix.
15: Sa opisina, pirmi ka bala nag-atubang sa computer?
16: Grabe, gid akon mata. Pirmi malabo akon panulog, sakit akon ulo. Kagda si gid kapuyon akon mata. Kiss ah, masilaw ko yid sa screen.
17: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag uga akon mata tungod sa sige gamit sang computer.
15: Maayo na lang, may ara na iBerry Gold with lutein.
16: Sang gintry ko ang iBerry Gold, nabatyagan ko nga mas klaro akon panulog, kag imbi na dasig kapuyon akon mata.
17: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
15: Kung pirmi ka sa computer ugon cellphone, iBerry Gold with lutein. Aga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa mercury drug kag sa mga suking butika.
18: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
19: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
18: Wow! Mas pinagaling pa?
19: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
18: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga, 20.
19: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
20: Unilab quality yan.
21: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Shout out sa mga call center agents dira kapareha sa akon. I'm Star. Ang stress naman sa shift, grabe. Kapit pa kang graveyard. Permipula, Hogwarts, Sabaw, you name it. Relate kita dira. Kung dating mo nagsuggest sa akon sa stress tubs. With proper diet and exercise, ginabuligan si niya mabalik ang mga dulang ang nutrients sa akon bangod sa stress. Ganit sa bong, fresh and focused with the help of stress tubs. Bisan stress sa shift, try niyo man bala. Wapa ka! Stress tubs.
2: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
20: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
23: Number 1.
24: Sundan ninyo sa pagpamati ang kasumpon sang atong sugilanon ginisa mundo mistiko. Inigihapon ang inyong kubos nga alagad Ginoong Mistiko nga nagapasalamat sa padayon ninyo nga pagpamati. Maayong gabi sa inyo tanan.

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS! Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng pwedyang na pagkasunduan.
2: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo, tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
3: Ganyan ang Pinoy!
4: Ang Pilipino may isang salita.
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: MX3. Dito ako, believe.
7: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
8: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
7: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
8: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
7: Helps stop cavities even before they start, while keeping bread fresh with regular use.
8: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin.
7: With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
9: ECS! Uyak lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress! Mag-rest time drops. Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag?
10: Rest time to the rescue.
11: Unilab quality yan.
7: Simeticone is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Maayo ang lawas ng bata mo.
13: Sus, masakit naman, ino.
12: At ang bata nga mapagsiklang tawon, pwede kihapon magka-immunity gap. Antis pa magmasakit, unahin na Sagsiline Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Saline Plus, araw-araw.
11: Unilab quality yan.
14: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Saline Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Saline Plus araw-araw.
16: Sa mga palangga ko nga pumuluyo sa siyudad sang Iloilo, opdan nato ng RMN Iloilo sa pagdumdum sa kahilwayan sa atong pungsod kag sa pagsuulog sang ikabyente ng pagsukat sang ila relaunching pinaagi sa RMN Freedom Run sa Hunyo 12. Tinutuyo sini ang pagpapagsik hindi lang sang aton kalawasan, kundi sang aton manhunahuna nga sikwayon ang disinformation, misinformation, kag malinformation sa sining dinag-on kay ini ang kaaway sang aton demokrasya. Sapdagon pa ang RMN Freedom Run. Happy 20th anniversary RMN.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Maulan man, no worries na amoy ko lang damit.
2: Char, Fab, Con. Bangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulo sa bango ng Char.
3: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of colob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Bangong kumaka-bloom sa Charm.
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
5: Isipan ninyo, sinimorasan, oras sa DYRI, RMN Iloilo, the only AM station dari sa Panay, serve you 24 hours a day, Philippine Standard Time, 7 minuto sa kaligad sa takna alas 7, sang gabi!
6: RMN, palabra di honor. Palatuntunan nga nagasentro sa isyu, may padulungan, may kasanagan. RMN, palabra di honor. Palatuntunan nga komitido sa publiko, masupog, magatubang sang risgo para sa tao, may hinampalan. RMN, palabra di honor. Alas 7, tugtog alas 9 sang gabi, Lunes, tugtog Sabado, live sa RMN, DYRI 774 kHz sa inyong mga radyo. RMN, palabra di honor. Kagkaroon, yari ang inyo ang kunan.
7: Batas na mamamayat, yan si Henry Espera lumawad.
8: Tungod sa iyang kuan, ang tungod sa iyang kuan sir, ang sa iyang lang kontra na ginkuan siya, gin sa puti, antes tumagpista sa banwa, gin sa puti siya.
9: Sino kanunag sa puti siya?
8: Ang mga barkada.

0: naman daw na.
1: Di amo tulang tulog sa iya.
0: Nga mo balos gid siya.
1: Hindi siya nagkuali sa armas.
0: Amo na hindi ko makuan sir kay wala gid ako kabalo kay nakibot lang gani ako. Nakibot ako may dala siya. Hindi pa man ko po ako kuglingon kung diin siya nagkuha. Amo na akong kuan, amo na akong kuan sa kong pinsar bala. Pagkilala ko sa bata ko, may pagkadungol man na siya. Ay, sige sa wayon ko, do, mabalsa nga, oo, hindi na ako magkuan. Magbag-una ko, aral ako sulit sa balay. Pagkaburubay, dura ako sulit sa balay. O mamati, dito ako sa burubay. Tibot ka lang, may magtawag sa imo, nga mula, bata mo, nga mula. Kaya to, nakatawag ko rin sa sklahan, sa grade 8 pa lang. Kaya halin sa grade 8, sa isa ka to, igin sir, kapila ko magbalik-balik, gabusong pa ko, anong agot ko.
2: Principal Anamon nga, isa kami sa recipient na barangay. Kay damo na nagapamangkot kay naga-inquire kay naga-PM sa amon sa barangay, especially sa akon. Kay may arat sila ako no information, kay may arat ako no galibot kay nagapanglista para sa bigas program sa aton nga national government. So, amo to, nagpulapamangkot ko kung may arat gimana, no, lotin may mga information kami nga nabaton nga may nagalibot kay may nagapanglista gimana. That's why, nag-post kami din sa amon nga FB page, na kay Kabudabi mag-sabat isa-isa. Uh-oh. Kami nga mag-post lang sa amon nga FB page sa barangay para tanan makabasa kag makabalo, para tanan ma-aware man nga ang barangay wala pa ka-coordinate ang aton national government kaya ang aton nga LGU sa aton nga barangay.
3: Wala na ginpasugtan sa Quezon City Department of Public Order and Safety or QCDPOS ang hingyo sa Iglesia ni Cristo nga magpatigayon sang apat ka adlaw nga rally said sa People Power Monument. Suno kay Quezon City Department of Public Order and Safety Head Elmo Sanjigo, apat na kaadlaw o kon tubtob July 3 ang original nga hingyo sang Iglesia ni Cristo. Kalakip na ang rally nga ginpatigayon kahapon June 30. Nagakatag naman siya suno sa iya sang warning ang ilang atalatapan gani nga nag-apply sang rally permit ang grupo nga sang kahapon nga adlaw wala pa sang permit sang nagtililipon sa EDSA. Matag suno diri sa kaya San Diego ang mga kondisyon sang syudad kon kinahanglan mahimo pasugtan ang permit ang isa karali kag kon sano ini mahimo nga bawion kag sa karon ang ginaprubahan lamang sa Quezon City Government ang permit para sa subong adlaw July 1 halin alas 8 sa aga tubtob alas 8 subong gabi. Nagpaandam naman ang Quezon City Department of Public Order and Safety nga sa tiyon maglapaw ang programa sa gintalan ng oras gilayon nila ini nga paghahambalan kag magahulag pasi sa nag-exister nga mga pagsulundan. Bot silingon nga bungkago nila kag pahalinon eh. Diretsoha na lang bla. Samtang tob-tob kagay na mga kasama nagalabot lamang sa mga 5,000 to 6,000 ang numero sang mga rallyista sa EDSA People Power Monument suno sa Quezon City Department of Public Order and Safety sa pihak sang forecast kahapon kag mga pagtansya sang Iglesia ni Cristo nga malabot sila sang 100,000. Kamo na ambal ni Eli Soriano sa una mga early 2000 may programa na si Kwan. Gina-play subong actually sa mga pro Marcos. Si Eli Soriano sa dating daan no, I guess do patay na ni si Eli Soriano. Iglesia man sa una. Nagtukod sa iya sining kaugalingon nga relihiyon man. Ang may ngalan man ni eh, ang iyang registered sini sa sect daw may iglesia man, Iglesia ni Cristo Jesus Andigan at something like that. Pero mas kilala sa ang dating daan, no? Kaya mo nang nagsikat niya nga programa na nag-lecture siya da parte sa mga sinulatan sa Biblia. Walang kinikilingan. Tigin istoryahan na isang una, no? Ang black voting, mga kasama, early 2000, I guess do mga 2003, 2002. May programa na sa una, mga evening programs actually sa mga, sa EBS-CBN kag Kwan. kag GMA after na sang ilang evening newscast, no, do mga ara na sa mga 11:30 na or mga 11, no, mga newscast sang una sa gabi, mga late night newscast nila, mga last gist na mo. So pagkatapos sina may late night public affairs sila, no, kun Lunes siya sa ABS at to correspondents. Day Karen Davilano, day Abner Mercado, day Patrick Paes, day Edling Gao. Swerte na sa una sila sa mga kwan, mga documentary mga kasama. Gin kwan na ya, gindunganan man ni Mike Enriquez sa ordo na una si Mike Enriquez kung Lunes, eyewitness na ya si Mike Enriquez naman. Hasta yun na mag-Biyernes, no? Ang Miyerkules nila, amo ni ang debate with Mari and Pare, ang host ni si Winnie Monsod, kag si Anay Pangasinan Governor Oscar Orbos. Puwerte ka namin man nga programa mga kasama kay beyond question ang credential sa mga host. Ang kontra niya to ya sa ABS daw programa ni Anay Manila Mayor Fred Lim, no? Ang iyong katapat, Fred Lim. Dira nag-olumpisa sa segment produce ang amon nga classmate nga director ng Subo nga si Chubo Prayco. Dira sa katapat, writer siya sang ang iyong katapat, Fred Lim. Ah, tapos may ara man da programa sa una si Senador Rene Cayetano. Kompanyero, kompanyera. Kung gabi mo na. Dira nakilala man si Rene Cayetano, no? Attorney Rene Cayetano, tatay ni Senador Pia kag Alan. Amo na nga nag senador siya mga kasama. So sa debate with Mari and Pare, ang isa sa mga natopic nila sa dito mga kasama, amo ang black voting. Dapat bala mag-black voting ang isa sinika religious organization? So gin-invite nila taga-Iglesia ni Cristo, invite nila si Ili Soriano, si Bini Abante, kay kuan isa mo? Baptist? Pastor? Hindi pa siya congressman sa ito, bata pa si Bini Abante dito. Pastor siya, no? Mga kasama, si El Shaddai, no? Kay si El Shaddai, charismatic group in isang Romano-Katoliko. Si Bakod pa sa ito sa una si Mike Bilarde, pero hindi si Mike Bilarde ang nag-attend. Ga-endorse man eh! Si Almeida, ano gani ng kay Almeida nga reliyon nga nag-sang-usong kidnapping dito sa mga abo sayap sa Mindanao. Siya to nag-patuga-tuga. Sila, rescuehon ko na! I-free ko ang gin-kidnap. Kami ito ang mapa-kidnap. Kay sila nga, hindi nakasaler ang abo sayap. Sus! Ikikwan gin-man sila. Kidnap po din ba siya sang abo sa iyo? Ay, do, pila kabulan nga gintago to sa kagulangan sang basilan or suloto. Si Almeida, no? Igo sa magwa mga kasama, sus go huyo-huyo si Almeida. Tida mo nga mga reliyon ang nagdebate to, no? Pero nag-kwangit, gagawa agad ang kay Ili Soriano. Man sa debate, hay lang mayo mangit magduro-debate si Ili Soriano. Mayo sa magbali sa mga argumento. debate ganit taga-iglesia nga kung ang Diyos may buli o kung why. Kung nasulat bala sa Biblia nga ang Diyos may buli o kung wala. Hambal sang iglesia, siya wala sang buli ang Diyos. Kay balaan mo, espiritu na sa hambal ni Soriano. Tikon mapamatudaan ko abe nga may buli ang Diyos. Basahan sila ni Soriano sa nasulat to nga nasilingkag, naglingkod siya sa tuos ang Diyos nga nagalingkod man. Ate sila nga, ano ang ginagamit mo maglingkod ka or magpungko ka? Ang ulo mo? Kundi buli! Di mo daw may buli ang Diyos! Hambal ni Soriano ni sa kuano. Subong gina-play sa mga Pro Marcos, ginagamit sa mga Pro Marcos para itira sa iglesia kay Garaling Iglesia. Hambal ni Soriano, sila nga, nabutang naya sa atong konstitusyon that you have to vote based on your conscience. Base sa imo konsensya, magboto ka base sa imo konsensya. Amo man na ginahambal sa mga senador naton, senator judges or may mga congressman, during crucial voting sa mga bill nga ginapasar nila, siya, I will vote, I will base my vote on my conscience. Kasi lang yung sorry, ano ara sa konstitusyon ta? Guaranteed by our konstitusyon nga magboto ka base sa imo konsensya, hindi sa dikta sa kung sinong leader sa imo nga simbahan. Kay sila nga prone ina sa korupsyon, no? Kagtapos sila nga kung ang inyo nga gin dikta karon sang inyo sila nga leader sang simbahan nyo, kurakot or nagtinunto, iawan pa kumukurong ka dipinsa kay ti desisyon nyo na mo. Kargo di konsensya mo pa karon nga leader sang simbahan nga imo gin rekomendar nga butuhon. Corrupt gali. Tingko ti mahuya ka nga ang imo desisyon, sala kay gina-invoke mo da nga ang ining aton nga desisyon nga amo ni si Kwan ang butuhon, amo ini ang desisyon sang Dios. Oh, ginagamit pangalan sang Dios. Kasiling ni Soriano ti karon nagkatinunto ang imo sini nga gin rekomendar ang imo sinigan sa Dios nga butuhon. Patas na ipo. Ki sala ang Dios mo, but silingon hindi matuod imo Dios. Yan halimbawa niya pa si Irab. Sila yan, si Irab yun buto. Sila niya sa nga mo niyo, nag-black voting sila. Ano natabo kay Irab na impeds, kaya nagbaton payula sa witeng. O, ti sala ang Diyos nila. Tige na play ni Subong mga kasama nga, ang mga, ang black voting ini. Hindi maayo para sa aton sini nga demokrasya. Kagtiyan mo niya nagkakatabo, Subong mga kasama, no? Perhaps obliged ang leadership sang Iglesia ni Cristo nga i-explain through this rally sa ila sini nga mga tumuloo nga hindi husto yung ato nga desisyon nga si Marcos suportaranta sang 2022, si Sara Duterte ang ato nga Vice President. Because gin kwa nila ini gin suggest kun wala man gin dikta ka gin obligar abi sa mga tumuloo mga kasama. Kunti iawan ka explain Subong, no, kinahanglan manindugan kang hindi amo ning insakto. Amo ni mo to rally ta. Pero ti nag black voting kamo mga kasama. May ugnayan sa kapwa di lamang sa mayong gabi mga kasimanwa, good evening mga pinalangga. Welcome, nagapangalaga ng palatuntunan nga nagapating ang tag sa katinaga sa tiyong magkawas na sa imong ababa. Kasubong na ina sang isa kasumpa. Ang palatuntunan, RMN, palabra di honor.
4: RMN, palabra di honor.
3: Karoon nga adlaw sa aton sining pagpangalagad mga kasama, adlaw na kita sining Miyerkules petsa 1 sa bulan sa Hulyo tuig 2026. Yari na kita sa ikapito nga bulan mga kasama, unang adlaw sa ikapito nga bulan sa tuig sa mga kalayong kabayo santo sa Chinese calendar. Ang tinaga nga July, gina-trace ang iya sininga ginhalinan mga kasama sa Ancient Roman Calendar. Kung sa diin, originally ini ginngalan sa kay Quintilis. Buot silingon, fifth month in Latin, no? Ikalima nga bulan. No? Kaysa na siling tanagani previously, mga kasama sang una, ang una nga bulan sa tuig, hindi iya Enero, kundi Marso. No? Kundi Marso, Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo. No, ikalima ang Hulyo, ginsalot lang sa ulihi ang Enero kag Pebrero mga kasama, no? Tiyan mo niyo, nag-serve ining July sa una or Quintilis as the fifth month of the year because ang early Roman calendar sa ito nag-aumpisa sa bulan sang Marso mga kasama. Ginislan lang ining July sang ulihi mga kasama kagin pangalan sa kay Julius, the Roman o sang sinado sang mga Romano Santo sang 44 BC bilang pagpasidungog kay Roman General and Statesman Julius Caesar. Oh, halingali kay Julius Caesar niyo, no? Familiar ka mo sa ngalan nga Julius Caesar mga kasama na diri ni naghalin ang ngalan nga July halin kay Julius Caesar, kay Julio Caesar.
4: RNL, palabra di honor.
3: Ginpili nila ini nga bulan nga ipangalan kay Julius Caesar bangod amo ini ang birth month ni Julius Caesar mga kasama. si Cesar sang ulihi sa Julian calendar, amo ang responsable sa pag-revamp sa Roman calendar into a 365-day system upod na ang leap years mga kasama. Ang bulan, ang inikapito nga bulan sang tuig, sang ulihi sang ang mga hari nga mga Romano, parehas ni Numa Pompilius, nagdugang sang Enero kag Pebrero sa umpisa sang kalendaryo.
4: RML, Palabra di Honor.
3: O, entrada kita sa bulan sang Hulyo. Live kita giyapon sa Bilog nga Kalibutan, pagi sa atong Facebook Live, DYRI RMN Iloilo sa YouTube, RMN Iloilo Official sa mobile apps, download lamang kag-install aton mobile application DYRI RMN Iloilo. Kag syempre sa inyo tag sa ka mga radio, yara kita sa frequency nga 774 kHz, kag subong man sa TikTok, RMN Iloilo Official.
4: RMN, Palabra di Honor.
3: Mga topiko nga pag-istorya natong karong gabi diri sa aton siring pag pangalagad mga kasama. Iloy sang grade 10 student sang Barotac Nuevo National Comprehensive High School nga nakuhaan sang pusil sa iya bag sang nagsulod sa eskwelahan, gindepensa nga nagdala sang pusil ang bata kay may kontra kuno ini mga kasama kay ginbuli sang iya sining kaaway. Ang pusil ginapahayag nga pusil sang iya sining amay nga may record man sang paghimo sang isa ka krimen. Masugot sining safety protocol si patuman sang Barotac Nuevo National Comprehensive High School matapos makuhaan sang ang isa nila kay estudyante sang armas lutang, no? Ang halos tanan nga mga eskwelahan naman subong mga private mga kasama nagahugot naman sa ila sini nga seguridad, no, ginapang check gid ang mga bag sa mga estudyante antes mag surulod sa eskwelahan. Psychological interventions kag heightened security protocols ginmando na sang schools division office Iloilo kasunod sining natabo dira sa may banwasang Barotac Nuevo Iloilo. Syudad sang Iloilo nagakinahanglan sang shelter facilities para sa youth offenders kag mga minor nga biktima sang kalakasan mga kasama. Gani nagduso diri sang ordinansa si City Councilor Francis Grace Parcon Torres. Kapitan James Conlo sang Barrio Obrero Lapos nagareklamo nga wala nagkortusiya sa iya ang syudad sang Iloilo sa pagparagtag sang BBM bugas bigay bugas sa masa, no, sang Office of the President nga ginpagi sa local government unit sa opisina ni Mayor Raisa Treñas.
4: RML, Palabra di Honor.
3: Banwasang pabiyag in deklarar sang sangguniang palalawigan nga Sorbete Capital of Iloilo. Ang Sorbete ni Sorbites, no, from the word Sorbites. Spanish word ini, no, borrowed word na to. Pero te understood ka naman, magsiling ka nga Sorbete. Amo ina siya ang babayi nga Sorbito. Hindi, joke
4: lang.
3: Okay man nga joke net na. Do pwede. Abi, pa-vlog na kay SM.
4: RML, Palabra di Honor.
3: Sorbete, botsilingon, ice cream, no? Ito mo damo, amigid man damanog himo ice cream sa pabiya. Magsiling ka ng mga ice cream nga mahigko, dira sa pabiya. Ice cream nga mahigko, no? In English, dirty ice cream. So basta mga dirty ice cream, mahigko ang ice cream kung sa iligay nun, dira sa pabiya, no? Antes nyo pa ma-misinterpret mga kasama, no, literal nga translation, no? Tinga nga hindi mahigko nga ice cream na ang hiligay nun term niya, kaysa English, dirty ice cream. Paano yun nga nangin dirty ice cream? Pero sa hiligay nun, matinlo man.
4: RML, Palabra di Honor.
3: Idamo na nag-ulubra dira, no? Homemade, no? Nga mga ice cream mga kasama, no? dira sa Banwa sang pabiya. Check na na karon kay Radyo Manregan Arlos. Samtang bago sini mga official sang Iloilo Festivals Foundation Incorporated formal lang nagpungko subong adlaw Mayor Rice at Reyes gin panginbulahan ang mga bago nga mga official sang IFFI. Amat-amat naman ni preparar mga kasama, pila na lang kabulan, no? Actually subong nga ni Guru ga planning na para sa Diragyang Festival 2027.
4: RMN Palabra di Honor.
3: Sa balita nasyonal, mga kasama, duha malaandalag ko ang mga balita nasyonal subong. Ining investigasyon kagina sang Senado, angot sa shooting dito sa Tacloban, mga kasama, di rin na-discoverihan nga ining mga kabataan nga nagpaniro dito, mga kasama, may mga ginatawag sila nga groomer, no? Groomer, G-R-O-O-M-E-R, no? Hindi nibot silingon nga groomer yang literal nga nagapagwapo sa ila. Groomer, ginagroom sila, buot silingon, ginahilo, ginaimpluensyahan sang kalainan. No? May groomer sila, mga kasama nga isa ka online extremist terrorist network nga ginatawag 764. No? Sa sagad nila kahinampang da, may amugali na mga kasama, oh, ginagapry gali ning mga terorista nga ini dira sa mga games. Gani ilimit nyo na mga bata, ilimit nyo ng sagad ka games da, kag communicate dira sa chat room or chat box sa mga kung ano da mga games, no? Ilabi na Minecraft, Roblox, kag Gorbox, no? Beware ka mo da sang sagad ka message da, no? Kay may ara gali sa mga terorista da, may mga panulay da, may mga yawa nga dira nagabantay sa weakness sa mga kabataan, mga kasama, no? Nga mahibaluan gani nila nga daw depressed ang bata, mentally disturbed ang bata. Dira na sila gasulod, mga kasama, ginaidot-idot na nila dayon, no? Nga daw mga yawa sila nga nagahutik. Sige, maghimo ka sang kalainan. Doon sa mga drama bala, no? Ang tingog sang yawa daw, amuna mga kasama, perti ka askad sa tutunlan sa iatingog. May amuna, no? Kagina usisa na inikaron sang DICT, kay aside sa 764 na online extremist / terrorist network, may ara pagin ko nung daw 1844 or 1844 something. Mga amo na ang mga code name nila, mga kasama.
4: RMN Palabra di Honor.
3: Yamo na inatabo gin impluensya nila to ang mga shooter sa Tacloban. Mga kasama, kita mo tong t-shirt ng isa ka bata, tong pattern to sa shooting man dito sa Germany. Oh. Di paano sila naka-access na? Paano iya naka-register sa utok nila, no? Kunwa isang may nagbarina? Kaya hindi pa nakadala ang utok nila sa mga amuna, mga kasama. Diba? So may nagabarina, no? May nagabarina, mga kasama. Tinaminsyonar diri ang mga Minecraft, Gorbox, kag Roblox nga mga games nga dira nagabantay ang mga yawa ng mga terorista nga ini sa online.
4: RMN Palabra di Honor.
3: Ang balikas Nicolay Somis ang Fortnite pagid ko, no? Pero do ay ni magwa sa report diri sang DICT, pero basi ara man da. Ini game balaan mga kasama, may ara na chatroom, kung hindi ko magsala, pe, gakuan ka, Counter Strike ka, or gagame ka, no? May chatroom na da, di ba? Pwede ka mo kamisage-message da. Tindira ka sulod, gali ni mga tuntong, ini mga terorista, gina-channel kanila to, pakadto sa isa sinika apps, mga kasama, kag dito ka na nila, influensyan, no? Dira na nag-sulod ang term nga groom, ginag-groom ka na nila, mga kasama. Kaya after ni sang insidente, kuno to, na trace, mga kasama, sa internet nga may nagsugo sa shooter dito sa Tacloban nga ipang delete ang iya sining mga chat para hindi siya ma-detect.
4: RMN Palabra di Honor.
3: Na decentralized of international network of online predator. Mga online predator ni sila. Mga panulay ini nga ginpadala ni Lucifer. No? Mga yawa ini, mga tinawo ini ni Lucifer, ni Satanas, nga ginpadala niya para magsabwag sang kalainan diri sa kalibutan. Ti karon kon hindi mabantayan sang gusto ini mga kabataan, no? Kag sa mga ginikanan, mga pobre espiritu, kag mga baghak. Tiga kala biktima mga kabataan, mga kasama. Ano mo na nagwa kagay na to sa investigasyon sa Senado? Aside po, of course, sa environment sang bata, no? Ining sa Tacloban to, ang guti naglaya sa tong pamilya sang bata, sang 14 anyos. Nagpamanila na sila, nagharali na sila to. Kay doon sila sa mga tao to sa kakig. Kagway na sila sang guyang ay atubang sa ilang mga kaingod. Bangod sa katarantaduhan nila, no? Hindi sang bata nila. Sa katarantaduhan sa mga ginikanan, that is why ang bata nila, tarantado man. Dipirmi ko na mabatian to mga kasama hambal sa mga kaingod. Gali na gapok lang ang balay kayong may gihinibi. May giirinaway. Magarot ang panimalay mga kasama.
4: RML, Palabra, Di Honor.
3: Although hambal man sa iban, siya ti damo man sa mga broken families. Damo man sa medyo magarot ng mga panimalay. Pero daw ay man nag-resort gidira ang bata, no? Ti, that's only one, no? Base iyang iya environment sa eskwelahan, maayo, mga kasama, so ang kagarot sa balay niya, na-convert niya into an inspiration, no? To do his or her best, to do good. Mga kasama, kahit sa balay niya nga daan, magamura mo. Tinaya kung may makagiya sa iya, like mga manino niya, mga lula niya, katiyaan niya, maestra niya, classmates niya, barkada niya, no? Mga friends niya. Pero kung magamo sa balay, then sa iskirahan, ginabuli siya, then iba niya ng mga friends, ga pakalain pagid sa iya. Ah, liro-liro utok sa bata.
4: RML, Palabra, Di Honor.
3: Na, di may gagroom gali ni sila mga kasama, so halungan tani ha, mga ginikanan. Check nyo ganyan mga kabataan ninyo nga mga naga-games-games na nga naga-buruaw mata nila sang halahin ang pang. Basi ka saling-saling kita nga, dami niyang bata, kuya, way niya galagaw. Ya, dirila niya sa balaya. Sus. Naluto, nagaling utok niya sa mga yawa nga radaga bantay lang sa social media. Samtang, sige mangyapon ang rally sang iglesia ni Kristo mga kasama, Senador Marco Leta nanindugan na silingi hindi to ya plunder ah. Ang pagbaton ko sang donasyon, donasyon to yang ginbaton nga kwarta, hindi to ya plunder, no? Palin to sa pribado nga pundo, hindi to ya pundo sang gobyerno.
4: RML, Palabra, Di Honor.
3: Historyahan ta na baladugan karon mga kasama kay do sala ang pag-insindi naton sang plunder law, eh, no? Ang pag-insindi naton niya sang plunder nga kung kinawat mong kabansang banwa nga hindi maglubo sa 50 million, that's plunder? Hindi. Sige, istoryahan ta na karon diri sa aton siling pag-pangalagad mga kasama. Gindulong, kagin buylogan, inigabahin sa atong apalatuntunan sang Klinika D3 Payo. May problema ka bala sa imo kabugaton, diabetiko ka bala? Kag permi mataas ang blood pressure mo, relax lang mga kasama, D3 Bio mo na. May extra virgin coconut oil nga puno sang HDL, isa ka mayo nga klase sa mantika nga naghimo sang LDL, or lain nga klase sa mantika para hindi magbara sa atong kagatan nga ginatunaan naman sang high blood. Ang D3 Bio puno man sang medium chain triglycerides nga nagapadasig sa atong metabolismo nga nagaresulta sa pagkonsume sang sobra nga tambok sa atong siningalawas gani wala sila nagabara sa atong kagatan, amo na dali ka magniwang kag malikawan ang high blood. Payon ang pagdalagan sa dugo sa atong kaugatan para malikawan ang high blood, mag D3 Bio, adlaw-adlaw. Subong man, DTX 500, may anti-carcinogenic, anti-inflammatory, anti-proliferative properties, nga masarangan tap naon ang pagtuhol sa mga cancer cells sa atong sininga lawas. Likawan ang sarcoma, kagibayan pangasahi, sang cancer mga kasama. Mag DTX 500, kag Mighty C, kada adlaw, puno sa anti-carcinogenic properties ng DTX 500, agad mapunga na pagtubo sa mga bukol sa lawas. Mataas kag masaligan ang potency sang flavonoids, kag polyphenols, halin sa DSE, sa DTX 500, batok sa pag-develop sang cancer. Ang Mighty C naman, isa kalkalay ng vitamin C, kampiyon ng immune system mediator, nga nagapakusog sa immune system capability sa good patchon, ang mga gubang ang selula sang lawas pagi sa apoptosis. apoptosis antes pa man ini mag-mutate kag mangin cancerous. Gani din na maghulat pa ang magtubo ang bukol sa lawas, proteksyonan ang kaugalingon DTX 500 kag MyTC adlaw-adlaw ang inumon. Mabakal sa mga butika ilabi na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center na may libre nga konsulta sa mga Doctor of Alternative Medicine. Gani pa masyari lang sa Haro, sa Pasig, sa Kalinog, sa Miagao, sa San Jose kag Colase Antique.
4: RML Palabra de Honor.
3: Sa NBA karon ma-update man kita mga kasama no kay daw kanagid mapa Golden State Warriors nagid si LeBron, although sige man ang pangaluyag sang Miami Heat kag sang Cleveland Cavaliers, pero daw gusto ni LeBron si Stephen Curry. Galing may mga information man nga si Anthony Davis daw hindi na kuno pagbuyan iya sang kwan sang Washington Wizards no. Di daw nagbalik man to si Kevon Looney sa Golden State Warriors. Sa muna lang to sentro nila eh, no? LeBron, Steph, Draymond Green, pati si Gary Payton the second, daw bata ni Gary Payton mga kasama, daw willing naman nga magbaton lang sa minimum nga sweldo para ma-free ang ila sini nga salary cap. Pagod nga maakomodar si LeBron. Wow, daw gusto ginila si LeBron mga kasama, no? Masakit ni LeBron kag Stephen Curry. Si Kawhi Leonard ay abaw binuyaan naman sa LA Clippers. Balik sa Toronto si Kawhi, no? Ti pag-on ng Toronto kay may mga Scotty Barnes sila to, no? Pag-on ng Toronto mga kasama, 'di ba? Nakasulod sila sa playoffs. And then ang ginbaylo si Brandon Ingram, no? Nga number 2 pick sang una sang LA Lakers.
4: Palabra di Honor.
5: RMN News. Panahon.
3: Yari anay pinagkauling ang dalagan sa panahon. Alin sa atong pag-asa, Iloilo ay Garage Man Charlie Depra. Kamusta ang atong sininga chimpo mga kasama? Wow, nag-kwangid ko? Nag-bagyogid ko? Pero kasubong sa ginpangako ko, mga kasama, hindi ako maghatag sang kahalitan sa atong sininga pungsod. Yaring pinakauling ang dalagan sa panahon, halin sa atong pag-asa, Iloilo, ikarajuman na Charlie Depra. Karajuman Charlie, maayong gabi, si Rajuman Henry sa RMN Iloilo.
6: Yes sir, maayong gabi sa Taranyatag, Palamatis ng RMN. Yaring pinakauling ang Tropical Cyclone Bulletin number 3, karon nga, Adlaw, Pulyono, 2026. Alas ko to ka na sa hapon na rin na sipatan ng Tropical Depression nga si Henry, ginabulabat na base sa tanan niya available data. Yara sa 315 km nakatungdan sa Dagupan City, Pangasinan. May kapasugon nga hangin magalabot sa 45 km per hora malapit sa sentro. May pagmandos naman magalabot sa 55 km per hora. Magahulag naman ini pa aminhan nakatungdan sa 30 km per hora. Dili naman sa atong sa may Western Visayas, karon nga adlaw padayon maka-experience sa magalumon nga kalangitan. Expect natin may mga scattered o mga laptop na mga pag-ulan. Pagpailan pa nag-uobdala sining southwest monsoon. May natubtob makasarangan niya hangin, maghalin na bagat na nakatungdan pa na bagatnan, magadalas lang makanaitubtob makasarangan niya pagbalot sa kadagatan. Antad naman sa itong temperatura, nasa 25 top 30 degrees centigrado, at law nagtunod alas 6:16 kina sa hapon, magabot lang, alas 5:31 buwas sa aga. Kaya mo na yung pinakauli ng alakas sa panahon, gikan dere sa Iloilo Pag-asa, Charlie Debra.
3: Karadyo man, Charlie.
6: Yes, sir.
3: So, kasubong sangin pangako ko gabi, hindi na ko maghalit sa aton sininga mga kasimanwa dito sa Luzon, no? So daw hindi na ginman ko magkusog, Karajaman Charlie.
6: Yes sir, tama sir, ano possible ini makagawa sa may Philippine Area of Responsibility si Bakyong Henry. Ala karon sa gabi akon boss kag sir, kag as of now wala naman direkta epekto diri sa aton nila bina diretso sa may Western Visayas. Kun may mga pagulan man, dala ini sang Southwest Masunok ang habagat sir.
3: Do plano ko ang Hainan Island kag Southern China, no? Do didto gid man ko mapadulong sa imong basa abi sa akon nga pinsar, Karajman Charles.
6: Yes, tama sir, no, sa Hainan, China possible mag landfall ining bagyo nga si Henry sir.
3: Pero makusog pa na siya, hindi na.
6: Base sa iyang pinaka-peak na sa tropical storm category sir.
3: Okay. Magsiling ka nga tropical storm category, amo nando mga 60 to 80 kilometers per hour ang iyang kabaskugon.
6: Yes sir, sunod sa tropical depression, tropical storm.
3: Sige, ate, medyo magabuot ko anay sa mga kauturan ta mga Chinese ah. Kay damo sila sa lakyan di sa ton, no? Sige, with that, Karajuman Charlie, madamo ang salamat. Mayong gabi dira sa inyo sa Pag-asa Iloilo.
6: Welcome sir, mayong gabi sa liwan.
5: RMN News, panahon.
3: Ang broadcaster si Henry, ang bagyo si Henry. Pero daw gapati man siya sa ako, no? Na hindi siya magkusog. Di ba, kuha ni siya? Low pressure area ni siya. Dito ni siya nag-develop sa may, kuhan? Sa may Pacific Ocean pe, di ba? Sang mga Lunes, tapos kagabi, ari na siya diri sa may Marinduque. Low pressure lang sa Japan. Why siya nag-develop bilang bagyo, no? Kay ginhambalan ko siya sa lingkod, hindi ka mag-develop. Develop ka lang ang bagyo, kung dito ka na sa West Philippines, eh. Tigo siya nag-develop, hindi rin naging man, nagwa na siya, naglagpas na siya sa Pilipinas, mga kasama. Ara na susubong sa may South China Sea, no? Going into the direction dito sa Hainan Island, no? Isla ini sa China, dire na malapit sa may Vietnam, mga kasama.
5: Palabra di honor.
3: Gindolo naman kayo boy lugar diri kabahin sa atong pala tuntunan mga kasama sang Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended the most credible and the most prescribed vitamin D3 brand and the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Pataason ang vitamin D3 level sa atong dugo para makabato sa anuman nga klase sang balatian. Ilabi na gid sa makamamatay nga cancer, mag-inom at least duha ka kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Ang pinakasikat nga vitamin hormone base sa survey sang PubMed.gov, FDA USA approved. Kag Philippine FDA approve ang numero uno, the Super Vitamin and Miracle Vitamin, Life Extension Vitamin D3, mabakal sa mga butika ilabi na sa Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, Davis Building, Porok 6, Capitol View, San Miguel, Jordan, Guimaras. Subong man, Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik ng pinagkauna nga kape nga may vitamin D3. Ang kape nga ginapangita ka ginakahitlawan sa tanan, bangod manamit na mahamot pa. Ini ang kargado sa mga ingrediente nga may benepisyo sa aton nga ikayong lawas. Ang pinagkabago nga kape nga sigurado mapakapi ka bisan tungang gabi. Vita D Plus Coffee Mix, your number one coffee choice, fortified with vitamin D3. Mabakal sa mga butika.
5: Palabra di honor.
3: Yari na nagalupad ang mga balita. Upod kay Rajman, Joylin, Tamayo, para onda sa aton nga Tokmo News.
7: Tokmo News.
8: Yari na nga aton Tokmo News sa ginadulong sang Super Fiber. Tinoy inyong kolon paagi sa daad lang ang pag-inom sang Super Fiber. Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. Epektibo, garantisado sa another quality product sang Life Extension Philippines. Para sigurado kag-aprobado nga resulta, mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw, kag mag-inom sang Super Fiber ang tasmag panihapon. Ang Super Fiber, mabakal sa mga butika kag Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Sa mga balita, ginpalabtikan sa Malacanang sa Senadora Aimee Marcos matapos niya gintawag sa rally sa Iglesia ni Cristo nga bangag, tulog kag hubog sa poder ang administrasyon sa yautod nga si Presidente Bongbong Marcos o kon PBBM. Tuno kay Palace Press Officer Claire Castro, nakaluluoy ang senadora bangod nagagamit ini sang fake news kag mga akusasyon nga wala sang basihan para nga gub-on ang presidente kag ang gobyerno. Payag sang palasyo nga may mga konkreto nga programa ang administrasyon para sa mga manguma, mangingisda at kaiban pa nga sektor, baliskad sa mga alegasyon ni Senator Aimee. Ginquestion man ni Castro kon nga asubong lang naging maisog ang senadora sa mga issue bangod nga naghipos inisadto sa issues and goals project kag sa pag-ako ni Anay Presidente Rodrigo Duterte angot sa paggamit sang ilegal nga droga. Nagapati man ang Malacanang nga may lakot nga politika ang mga payag sang senadora apag ginatag sini nga hindi magpaimbestigar si Presidente Marcos batok sa iya nga utod kag itugyan ini sa natungdan nga mga ehensya kon kinahanglanon. Sa dugang pa nga balita, mahimo nga maimpluwensyahan sang transnational online exploitation group nga ginatawag 764 ang makamamatay nga pagpangtiro sa duha ka mga estudyante sa Tacloban City sa nagbigad nga semana sa no kay Senator Risa Hontiveros. Ginpamunuan ni Hontiveros ang inquiry sa Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality kasunod sa natungod nga shooting incident na nagpatay sa tatlo ka mga estudyante kag inkapilas sang 20 kaiban pa. Sunod sa senadora nga base sa report sa Independent Investigators Nagagawa nga ang ginaligar nga dummy account sa isa sa duha ka mga shooters nakabaton sa mga komento gikan sa ginasuspetsahan ng mga miyembro sang 764 group kasunod sa insidente. Isa sa mga nagkomento nga ginapatihan nga adult groomer sang mga suspect ang nagpanugyan sa mga ininga panason ang ilang mga ebidensya. Sanik sa payag sa United States Federal Bureau of Investigation o FBI, ang 764 isa kabayulante nga online group nga nagatuyo nga imanipula ang mga teenagers nga maghimo sang kalakasan kag self-harm. Ang mga miyembro sa niya ginaligar nga nagaduso sa ilang mga biktima online nga mag-share sang ilang mga pictures kag videos kag usaron ini para nga i-blackmail man sila. Suno kay Ontiveros nga may mga indikasyon nga ang mga tao nga naga-engage sa nihilist violent extremism nagagamit sang online games para nga mag-recruit sang mga miyembro. Sa dugang pagid nga balita, ginpatagi Police Staff Sergeant Arla Ray Pasensya sa hearing sang komite ni Senadora Risa Ontiveros kung paano nakuha sang iya hinablos nga si alias Nash ang iya pusil. Suno kay Pasensya, nakuha ni alias Nash ang iya pusil pinaagi sa pagsulod sini sa iya balay nga wala sang panugot niya. Pagsaysay ni Pasensya nga pagkatapos sinigin guba sang iya hinablos ang plastic nga gun box nga iya gibutang sa iya plastic nga aparador. Pagpasalig naman sa Nikkei Ontiveros nga standard ang gamit niyang gun box apang human ini sa plastic. Sa piyak nga bahin na mentionar man sa nga isa kabesos lang niya nadala sa firing range ang iya hinablos nga si alias Nash sadto o kon sadto pa bangod sa gusto sini nga mangin isa man ka pulis. Tag sa aton panagbaon sa mga gabi ari ang mga tinaga ni My Fear Kill. Behavior is the language of trauma. Children will show you before they tell you that they are in distress. Kagamuyad to mga nagilupad nga balita sa mga gabi. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo. Radyoman, Jaylene Tamayo para Onda. Tatak, RMN.
7: Talk Mo News.
4: RMN, Palabra di Honor.
3: Salamat gid, Rajuman Joylin Tamayo para onda sa ato nagalupad ng mga balita sa Talk Mo News. Standby bala kay dugay-dugay ipakita naton mga kasama ang video sa Senate investigation sa Senate Committee on Women and Children mga kasama nga ang natabo ning shooting dito sa Tacloban mga kasama inspired sa kwan no? Sa online extremist network na ginatawag 764
4: RMN Palabra di Honor.
3: Kag sa pag-pangusisa sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center or CICC mga kasama hindi lang 764 ni ang posible nga nagkwande no mga predator sa mga minors naton nga ara nagahampang sa mga Roblox, mga Minecraft, mga Gorebox, no? Ipangsirado nyo na daan kung mga bata nyo nagharampang sina, ipang delete nyo na. Para hindi na masudlan sa mga yawa. Okay, standby kay pakita tara kay pabati dugay-dugay mga kasama para mahangpan aton no kay tama ini ka delikado plus pa sang aton sini nga community sa aton environment nga patay. Tiyamo niyo ang Sabarutak ka Nuibo may kontra siya ang madala lang sa ang utok niya mga kasama do pariyasang sapat bala is to retaliate. Amo lang nga do sapat do hindi natawo. Diba sapat kon parehas ang ido? Bakulon mong ido? Matagulon ka sang ido? Or kadton ka sang ido? Because amo nang ila instinct, tiyang tawo iya, hindi amo na. Nga kon may kontra ka, tiruhon mo lang. Because we were encouraged or influenced or ginta-ta ang aton sininga society, ang aton nga sosyedad, sang amo na nga culture. Culture of impunity, culture of violence, patay! Kailan tawa nung nagsurulod sa pinsala sa kabataan? Kung may kontra, hindi na sila yung mag-agi sa husto nga proseso. No? Like i-report sa maestra, i-report sa principal, i-report sa police. No? dugangan man sang pila ka mga hinsa sang gobyerno naton nga mga oyaya man. That is why dumatakan ka man mag-report kung kisa. Te, ibuta na lang sang tawo sa kamot niya ang hustisya, no? Siya na lang mahatag hustisya. O, dala na lang siya pusil. Gindolo ka, Gindboy Lugan. Dili ka pa, insa ato nga pala tuntunan mga kasama sang Super Fiber. Ang pinagkabago kag pinakaepektibo ang produkto para sa irregular o normal nga pagpagawa sa atong higko, ginhimo gikan sa nagkalain-lain kag purong ingrediente nga naghalin sa oat fiber, wheat fiber, spirulina powder, mixed fruits and vegetable fiber, apple pectin, cordyceps mushrooms kag lain-lain sini nga klase sa mga berries sa gutagaan sang nagakaigo pag-amlig atong nga chan, colon kag bilog nga gastrointestinal tract or gut para sa posible nga problema sa constipation, pagtugas ang ulcers or pila sa atong nga chan kag colon. Super Fiber, epektibo kag garantisado nga proteksyon para sa matilo nga kolon kag regular nga pagpamuhin, mabakal sa mga butika. Kag subong man, Evergreen Herbal Capsule, nagalimpyo, nagapabakod ka, nagabalansi sa mga sistema sa aton lawas. Ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Gani, magtumar na sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Quality products and Dukiko Alternative kag Health Food Center, mabakal sa mga butika, malapit sa inyo lugar.
4: RMN Palabra di Honor.
3: Yari bala mga kasama ang Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality Investigation kagaina. Mga kasama nga ginapamunuan ni Senador Risa Ontiveros angot sa Tacloban shooting para mabalaan gin naton ang bottom line sini nga amo ni nagkalatabo sa aton mga kabataan ano nag-influensya sa ila. Oh, ti dire na diskubrehan nga aside sa sining mga outside factors mga kasama, no? Or environmental factors, no? Community factors, mga kasama. May online factor pagid gali, no? Nga nag-impluwensya sa ila, nga mas madalom pagid nga online factor.
4: RMN Palabra di Honor.
3: Ti may kwan gali, oh? May ining duha ka mga kabataan sa shooting tragedy dito sa Tacloban, mga kasama, ang gin-groom sang 764, isa ka notorious nga international online network sang mga violent extremist. So no, ini sa Cyber Crime Investigation and Coordinating Center or CICC, mga kasama, sa investigasyon kagina sang Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality. Yari mga kasama ang kabahin sang hearing kagina nga nagakumpirmar sa sining notorious international online network nga naga-impluwensya sa mga kabataan nga mangin violente nga magpaniro, mga kasama.
9: Malinaw po sa akin.
3: Wala mo tayong video sang Manila Bulletin.
9: Community ang kalaban. Tungkol ito sa mga panganib na pwedeng kaharapin ng mga bata habang naglalaro at nakikipag-usap online. Patungkol dyan, narito ang ilan sa aming mga natuklasan. Trigger warning po sa lahat ng nanonood dito at online. May mga indikasyon po na ang naganap na pamamaril sa Tacloban ay may impluwensya ng grupong tinatawag na 764. Ano ang 764? Nagsimula ito sa Texas, USA, ng isang 15 years old na ang pangalan ay Bradley Cadenhead. Cadenhead claims an individual he met through the online game Minecraft aided him in starting 764. The first three digits ay zip code niya sa Texas. Ang modus ng grupong ito, maghanap ng mga vulnerableng minors online at hikayatin na gumawa ng kahindik-hindik na bagay. Sabi mismo ng FBI, the leaders of the group are pushing victims to create graphic pornography, to harm family pets, to cut themselves with sharp objects, or to even die by suicide. Paano? Kinakaibigan muna. Binibigyan ng sense of belonging. Pinaparamdam na may lugar sila. At saka, unti-unting hinihikayat sa mas madilim at mas mapanganib na gawain. Global na ang reach ng 764. Sa Canada, Dinesignate na ito bilang terrorist group. Sa US naman, tinawag na ito ng FBI at Department of Justice nila na isang national security threat. Naglabas na ng babala ang FBI sa mga magulang para rito. Nice pong i-acknowledge ng chair ang presensya ng Senate President, Senator Sherwin Gatchalian. Magandang umaga po, SP. Itatanong ko rin po sa inyo mamaya kung gusto nyong mag-opening statement. Salamat po. Marami rin pong indikasyon na yung mga NVE, Nihilistic Violent Extremism Networks na yan, ginagawang pugad ng recruitment yung mga games na nilalaro ng kabataan, gaya ng Roblox, Minecraft, at Gorebox. Sa loob ng grupo, may mga materyales tungkol sa sextortion o yung pananakot gamit ang mga sexual images. Meron din tungkol sa paggawa ng armas o eksplosibo at iba pang mapanganib na gawain. Ang mahirap nito, kung hindi nararamdaman ng bata sa totoong buhay ang respeto at pagtanggap o belonging, ang mga puwang na iyan ay pinupunuan ng mga masasamang online community ng may mabigat na kapalit.
3: Na, amo na mga kasama, no? So, gina-trace nila ang mga vulnerable ng mga kabataan, no? Mga kabataan na kulang sa pagpalangga. Amo na nga ginpasar ining laye ang mga pungsod sa bilog nga kalibutan, gin-encourage sang United Nations to pass a legislation nga maghatag proteksyon sa mga kabataan, no? Pero husto tong observation ni Senator Rafi Tulfo kagaina nga nalimtan ang mga biktima, no? Sa Juvenile Justice System Law or Welfare Act nga proteksyonan, puro lang suspect. So dapat kung may biktima nga mga minors, sila ang primordial nga hatagan sa care mga kasama, no? So amo na ang nagakatabo, no? Pero antes nato na sugpunan mga kasama, yari na resulta sang STL nato nanay, no? May STL tanay sa probinsya sang Iloilo kay mga akig ni karon si kasamang Karigaba Richard. Kag si Cass Gisley. Yari na sa linya nato, Rajuman Mon Kapalihan.
10: Rajuman Henry, yari na ang aton sa linya resulta sang STL si buong gabi, Hulyo 1, 2025 o tuig 2026 sa second row kita las 8 sa gabi. Ang atin sila nga mga winning number sa subong gabi, numero 25, number 25, numero 23, number 23, kag numero 39, number 39. Ang maring atin sila nga resulta sa STL para sa second row subong gabi, ang atin sila nga Dutton Head, Sir Glenn Otunea, kapod ka sa atin sila nga Operation Specialist, Jordan Chris Arguez, atin sila nga STL Representative Star Glenn Sunyo, Register person, Ma'am Juliet Abanyo, kaupon sa niya sining mga members, Ryan Melgar, John Paul Garcia, kag Mabel Gemeroy. Sa liwat, resulta naton sa second row sa subong gabi, numero 25, number 25, numero 23, number 23, kag numero 39. Congratulations sa atong sining mga winners, kag sa wala papadayo na sa pagtaya para makampulig kita sa gawang gawa. Direkta diri sa PCSO Drug Court, no, sa STL, kag sa Eagle Roar Gaming Corporation. Radjuman Moon, Yales Kapalian, Takarimen.
11: RMN, Palabra di Honor.
3: Salamat, Gid. Radjuman Moon, Kapalihan, resulta sa STL sa probinsya sa Iloilo, 25, 23, kag 39, 25, 23, and 39. Oh, kulang-kulang lang duha sa imo sining ginasagod-sagod nga numero kasba. 25, 23, and 39. Sa mga nagdaog, congratulations sa wala. Sige, taya lang. Kaya ang inyo taya, nagakadto sa kawang gawa.
11: You deposit the money in the bank. Upod kay Radyoman Henry Aspera Lumawa.
3: So, amo to mga kasama, no? Ang ginabantayan sa sining mga online extremist network nga ini, no? Ining mga groomer nga ini, ang mga vulnerable nga mga kabataan, no? Mga kabataan, mga kasamang wala sang nabatsyagan nga pagpalangga sa ila palibot or kulang sa pagpalangga. No. Amo na dapat ipalapnag tagid mga kasama ang pagpalangga. Ilabi na sa mga kabataan, no? Palanggaon tagid sila, no? Kay amo ni ang society naton daw kagarot, puro na lang pinangurakot. Wala sang pagpalangga, no? So amo na dapat ang sa eskwelahan naton, amo na nga gina pakigaway tagid na nga dapat iya mga kasama hatagan sa dako nga budget ang Department of Education. Budget para sa pagpatindog sa madamong eskwelahan, budget para sa pag-hire sa madamo nga mga maestra kag mga guidance counselor nga mga professionals, no? Agod nga kon ang bata wala sang pagpalangga sa balay kay perme lang ga kinamog si nanay kag si tatay nila. Para sa natabo sa barotak mo ibo, no? Do isa lang ang nanay nagakwanti. Gapadako ti problemado mga kasama. Bago lang kabata, no? Kaya ang tatay do ano to na priso? Yung bata nagdako nga dungol sa lawayon sa barangay. Mga kasama, ti na-influensyahan ina sang komunidad.

0: natabo dito sa Tacloban, giirinaway sa pamilya nila. Tiyang bata, hindi ka kwan, no? Hindi ka batsyag sa pagpalangga. Di pag-abot sa eskwilahan, wala man sa pagpalangga, kay hindi na patatapan sa maestra, kay perte ka duro-duro sa estudyante. Hindi na masupupo sa maestra, kay perte ka gahod, dahil makakul mo, tag 50 kabilog ang bata sa isang classroom. Tapos ang imo sininga classroom, hindi man maayo ang ventilation, no? Okay, ambot may public classroom kita nga aircon? Aircon gurong bagusbos ang hangin eh. Hindi matatapan, mga kasama, hindi masapupo sang maestra. Ti, wala man mga guidance counselor nga professional. Kulang, mga kasama. Tapos, may mga bully pa nga mga classmates niya. Kung kisawa ay manggapanakit, pero ti mga surusunlog bala kisa, bullying man na. Ti, ang bata kisa, mga kasama nga, amunang naagyan niya, wala sang pagpalangga. Ga-rebuild eh. No? Ti karon, pagpuli niya, mahampang sa to sa Minecraft, sa Roblox, sa Gorbox, kung ano pa na da, Blackbox. Hello, Blacks! Trambalikas ni Kulay Sumis, ang Fortnite ko na, mo mana, no? So, hindi man na malayo, any games nga pwede sudlan nila mga kasama, kag matrace sang sining mga yawa nga ini, nga vulnerable inang bata nga ina, kay kulang sa pagpalangga. Dira na dayo nila sutsutun, dira na dayo nila ipoison ang pinsar mga kasama, no? Kag, amo to hambal, grabe mga kasama, gina-encourage kid, no? Nga maghimo sang violence, mag-inflict sang harm sa iban, or sa iya sining ako galingon. Tama ka, delikado ina mga kasama. Dere man na de, gasulo dayon, ang religion, no? Pareha sa Katoliko, may katekisis, pagmayo, may flores di mayo, pero mga dungol nga mga bata, way mga flores. Hindi mo matuluan sang husto nga pangamuyo, husto nga pangginawi, hindi matuluan sang mga katekista. Kay dungol, ang mga kung sa umaya, mga panamang among ila. Ti, usually ang nagkatikisis niya, mga mabuot mga bata. No? Ti, trabaho inis ang komunidad, hindi lang sa ginikanan. No? Although nga ti, ang primary nga foundation nila sa balaygid, sa mga ginikanan gid. So dapat ang mga ginikanan ta, no? Ang mga ganulubyahanay, subong kaganulubyahanay, antes ka mo magparangasawa, antes mo magparakasal, or magbarata ka mo, isituit yung ganyan ka, hibalo ka mo, magdisiplina sa bata. Siguraduhon nyo nga mapadako ninyo sa gusto ang bata. Kaya kung hindi malang, ay you deposit a money in the bank. Magparakapo na lang ka mo. Hindi na ka mo magmuruan. Kaya madugang ang problema ta mga kasama. No? Tilang tawan eh, anatabo sa Tacloban. No? Kaya mga ginikanan, hindi kay Isrot, nagbarata pa, ti, kaluluoy ito iya ang mga kabataan nga ginpadako sang ginikanan nila sang manami, sang maayo, nga maka angkon sang sanag nga buwas damlag. Pinamatay iya sang mga nagdaralag ko iya mga kasama nga wala ginpadako sang gusto. So muna mga kasama nga dapat seryosohon isang gobyerno. Ang approach na dapat sini, holistic mga kasama, no? Dapat umpisa subong ipalapnag ta ang pagtatap, ang pagpalangga, ang paghangop sa mga kabataan para nga ang mga bata hindi mabuyo sang sining mga yawa nga nagalaway kag nagabantay lamang sa oportunidad mga kasama.
1: RNN, palabra di honor. Sa tao nga may huya, ang isa katinaga, isa nakasumpa, Radyo Man Henry Aspera Lumawan.
0: Gindolong kaginboy lugahan, inigabahin sa atong palatuntunan na mga kasama sang nan sa liniment oil, ang pinagapuro kag pinakaepektibo nga panghaplas herbal. Nan sa liniment oil, mayo man sa arthritis, rayuma, varicose, palamuypoy, palamanol, palanakit sa kalawasan, naipit kag naparalisar ng mga kaugatan. Pwede man nga panghaplas sa mga nagaubo, palanakit sa liog, maundan nga mga bali, nagasurab nga surok-surok, kag sa mga nagadugo nga pila, siya ay nipatugunon po ang taton. Patuloy lang sang nan sa liniment oil. Nan sa liniment oil, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA, mabakal sa mga butika. Kagsubong man sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule.

0: Dehydrated ka bala mga kasama? Naggamalang imo sini nga tutunlan kag bibig, nagapalang luya ka kag madasig ka kapuyon. Kabati kamo sang mga nagakahit stroke no? Kay tamaan ka painit mga kasama kagay nato sa rally sang Iglesia ni Cristo, may mga ginpangdala sa ospital. Kay matapos pinangulanan kagabi kag hapon, nag-init naman kagay na. Nagkala ralain ang ila sini nga pamatsyag mga kasama, no? Te, kung kabatsyag ka mo sang amo sina, siguraduhon gid nga may dala pirmi nga tubig kung diin ka mo magkadto kag imnon ang Dr. Pinoy Squalene Capsule upod sang madamo nga tubig. Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule nga ginatawag nga oxygen capsule bangod ang 99.9% squalene content mga kasama. Kung na-dehydrate ka, nga daan, pwede man nga dakpon sang hypovolemic shock kung diin nagagulpinubo ang imo sinadugo kag pwede ka magka-problema sa supply sa oxygen sa imo siningalawas. But silingon, kung nagatumar ka sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, mga kasama, nagahatag ini sang oxygen, ginakantuan niya ang mga cells nga nubo ang oxygen agud nga maka-function sang maayo. Mabakal sa Ebs Pharmacy, Lidi Pharmacy, Butika Ilonggo kag sa mga butika malapit sa inyong lugar, Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: RMN, Palabra di Honor.
0: Pag balik ta mga kasama, istoryahan ta ning natabo sa Senate hearing, no, ining online extremist network ning 764. Kag ano pagid ang ibanda nga dapat naton halungan, ano pagid nga mga games dili ang ginasulod nila?
1: RMN, Palabra di Honor.
0: Sanbay, sugpunan ta na mga kasama kag karon padayon nga ginadebatehan ang mga nag-apin kay Senador Marcoleta. Nagahambal sila niya, hindi to plunder. Kaya ang ginbato niya, donasyon! Donasyon! Para sa kampanya! No? Galing, wala niya lang yung declare sa susi. Tikon wala yung declare sa susi, ano ang pamatuod nga ina donasyon sa kampanya, kayo wala niya gani yung declare sa susi! Kay kung donasyon ina, tanihan to sa susi, tinga wala niya gin-declare. Hindi bla? So pwede nga nagawiras-wiras lang sa iya, rason niya lang donasyon. No. Although ati pwede man matuod nga donasyon ina mga kasama. Pero ano ba lang findings ang ombudsman sa ila investigation? Nga nakahambal silang this is plunder. No? Istoryahan ta man na karon mga kasama kag ang pabiyagin deklarar nga sorbete capital sang Iloilo. 12 minutos sa kaligid sa takma ng alas 8 sang gabi.
2: This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw. This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. This newscast is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
3: May family history ba na kamuusong diabetes?
4: Mag-TDX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-TDX 500 ka na!
3: Ang DTX 500!
4: Ang may powerful compound!
3: Ganagapanugos ang imo blood sugar!
4: DTX 500!
3: Garantisado!
4: Epektibo!
3: Aramis
4: Whoa. DTX 500!
5: Evergreen Herbal Capsule.
6: Ako si Trans, isa ka baker. Taka akong problema sa to, kung atakihon ako sa akong nga arthritis sa kamot kag sa tiil, no? Sang sige-sige ko nga tumar sang Evergreen Herbal Capsule, nag-ayo ang akong nga arthritis.
5: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
7: Supple Plus Gold.
8: Ko si Arlene, may aragi ko problema sa kidney. Bakal ko dason sa butika sang Santo Plus Gold na pamatud-an ko nga epektibo gid ang Santo Plus Gold. Gani itisingan nyo ang Santo Plus Gold.
7: Santo Plus Gold.
5: Mabakal sa mga butika.
7: Santo Plus Gold.
9: D3 Bio with Physio.
10: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka register nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
9: D3 Bio, ang D3
10: yung may Physio,
9: ang Physio
10: yung may D3.
9: D3 Bio.
11: Mahig ko bala ang imo dugo?
12: DTX 500!
11: Masamit ka bala ang gina-allergy?
12: DTX 500!
11: Ang DTX 500!
12: Ang nagatindo sang imo mahig ko nga dugo.
11: Nga sa masami,
12: amo naman
11: ang ginahalina sang mga nagkalay-lay nga allergy.
12: DTX 500!
11: Masalika DTX 500!

0: malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS Supple Plus Gold.
2: Ako gali si Rhea. Akong red lang, nagalabot sang duwa kasi mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Yung tisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
1: Supple Plus Gold. Bakal sa mga butika.
3: Para sa matilo nga dugo,
4: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tayo,
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500
4: ang may mataas nga antioxidant.
3: Nga amo naman
4: ang nagatilo sa imo atay.
3: Basta tilo nga tayo,
4: happy kanunay,
3: DTX 500.
4: Masaligan,
3: epektibo,
4: DTX 500.
5: Constipation, tig-a kag budlay na sa imo. Sa imo lawas, kag hindi ina maayo. Nabudlayan ka na gid sa constipation pero hindi mo na gusto tani masakitan? Pwede gid with calcium senosides Senocot. Himo sa extract sang down sang sena na gentle sa colon. Just take it before bedtime for overnight relief. It's a natural solution against constipation. Mamag-an na iwas budlay, iwas aray, sena all. Calcium senosides is the generic name of Senocot. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mahigo bala ang imo dugo?
4: DTX 500!
1: Masamit ka bala ang gina-energy?
4: DTX 500!
1: Ang DTX 500!
4: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo?
1: Nga sa masami,
4: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy?
4: DTX 500!
1: Masaligan!
4: DTX 500!
6: Ang Iloilo ara subong sa top 10 sa bilog na Pilipinas sa may pinakamataas nga heat index, gani grabe ang init. Bilang booming economy, way ka man galing sa mahimo, construction diri, construction dito. Ang workers, grabe ang patial sa init. Pagpuli sa balay, grabe man ang pagpalanakit sang lawas. Para sa sakit sang lawas, may extra nga pambato dira. Kaya ang Laksan sang una, extra galing na ang bago nga Laksan Extra. Ano ka extra? Sa subong, 3 times faster na kaysa sa Laksan FR. Oo, 3 times faster, ganigin pa extra sa kadasig, dasig-dasig pambato sa palanakit sang kalawasan. Baskog, di bala? Gani, para sa sakit sang inyo lawas, naibuloan nyo ng imunyo, diri na kita sa mas madasig kag mas mabaskog. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Gani, para wala absent sa obra, mag-Alaksan Extra.
7: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Supple Plus Gold.
8: Kung si Arlene, may aragin ko problema sa kidney. Bakala ko na son sa butika sang Santon Plus Gold na pamatundaan ko ng epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
4: Santon Plus Gold.
9: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Playtime Entertainment, born for happiness. This newscast is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
12: This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12.
11: Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw.
13: This newscast is brought to you by BioFlu. 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
14: This newscast is brought to you by Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
15: This time check is brought to you by
16: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
17: This newscast is brought to you by Biogesic.
18: Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik. Biogesic.
19: Pirmi makabatyag sa ngalay, biring kagmanhid, Kulang ina sa B-complex? Parex B gila yun. Para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta. Mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Walang bibitiw. Mag-Farex B araw-araw.
21: Cellphone Plus Gold.
22: Ako gali si Maya.
23: May cyst ko sa ovary. 3cm na gali.
22: Hinitry ko gininom ang Cellphone Plus Gold. Sa sulod sang isa ka bulan, nalipagid ko sa resulta kaya nag-clear gitang ako ng ultrasound.
21: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika. D3 Bio.
24: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
21: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Sa mga butika. GTX 500.
25: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
26: Imo nga blood sugar test.
25: Kila tong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
26: aga. Ilan na lang imo nga blood sugar?
25: 160. Inom ka mo sang GTX 500. Tested and proven. The best get ang GTX 500.
21: GTX 500.
27: Happy!
9: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
10: Playtime Entertainment. Born for happiness.
28: Playtime Entertainment. Born for happiness. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
29: ACS. This newscast is brought to you by Cementicone. Rest time to the rescue.
30: This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
31: Nuns Liniment Oil.
32: Kaspan?
31: Wala problema.
32: Nuns Liniment Oil Partner.
31: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya.
32: Nga amo ang kaspan.
31: Kagang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate. Amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palalakit sa lawas. Nuns Liniment Oil.
33: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
34: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
33: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
34: Ngipin ay Max Alaga. Max Protect.
33: Helps stop cavities even before they start. But keeping breath fresh.

0: ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
1: ACS. Life extension, vitamin D3.
2: Okay, si Dr. Bernion, maraming vitamin D3. Pero bakit life extension vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, life extension has its research and development center in the United States. So we are completely assured the quality, the potency, and the purity that they deserve.
1: Life extension vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Oras sa RYRI, RMN na Iloilo, Philippine Standard Time, 24 minutos sa kaligid sa tak na alas 8 sang gabi.
4: RMN, Palabra de Honor.
3: Ang bata to bilang nagdala sang pusil to sa Brutac Nuevo National Comprehensive High School, mga kasama, no? Actually, ining mga nagakatabo subong, no? Kung ikumparar ta way back mga 90s, sang college ako, sang kapanahonan naman mga kasama. Mas magaroto sang una eh, damo to yung mga ganggang tumo. Sang mga first year college ko, nagupod ko sa mga pakaisa ko dira sa Haro sa kwan. Sa piyesta, Candelaria sa Haro. Ginasirado na sa una ang Haro Plaza mo, mag Candelaria. Kag may mga event dira sa sulod. May nagabinunanay. Mga pamatanon, una ko kakita to mga kasama, tiway man tamanad sa violence sa umaya mo. Isan mga away-away ni nanay kag ni tatay, do ay gita ka witness sinagawa. Sus, grabe kulba mo mga kasama, ti minor ka pa lang mo. Kita ka sang tao nga binuno nga nagadalagan nga nagadasma-dasma kag ginuuyatan yang iya siningatan nga tulo ang dugo. Pwerte ka karadlukan? Sumama mo na, basta may mga orokasyon niya sa una din sa syudad sang Iloilo. May mga binunanay, no? Tapos pag-intern namon sa to, gusto ko gid ang gabi nga duty sa internship, no? Ang gabi nga duty, late night, mga kasama, no? Mga dira sa 10 to 12. Kay damo-damo nagakalatabo, kay damo nagairininom, so may mga rinambol, no? Kung kisa hindi karapal ang mga field reporters, hindi karapal sang kwan mo, sang responde. Damo gamo, actually, no? Kung ikumpara ng subong, medyo malinong pa yung aton nga, malinong ng aton nga panahon subong, galing, madasig ang paglaptas ng information because ari nakita sa social media era, nga ang mga balita tubisan dito sa Zamboanga, sa Basilan, mabalanta diri, no? So ma-project siya nga doon kagamo mga kasama, pero actually ining mga kaso nga ini, mga isolated lamang mo. Hindi bala, husto sa mga kaedad-edad ta. Mga diri sa una sa mga National High School na di, oh, mag-garinambol na da. Ang mga estudyante sa una, yeah, may mga sundang na dala mo sa mga public high school. Mga Iloilo City National High School niyo. May mga taklos nga kutsilyo mga kabataan.
4: RNN, Palabra de Honor.
3: Medyo magarot sa to. Ti subong iyan do, medyo kuro kalmado na. Galing kaya muna may mga factors naman abing nga nag-surulod like ining mga online mga kasama, no? So muna nga kinang nga daw ka dangerous kag ka deadly, no? Sa aton sininga palibot. Sang wala sang gabi iya sang unang uay gamo mo. Mayara isang kwa na ta, mga third year or fourth year college, do medyo na use na ta, kaya muning linya nga sudlon ta mo ang sa broadcast. So kinanglan, maanad ka na da, makakita ka dugo, makakita ka sa mga vehicular accident na nga, baw, ang mga grabe ang nagakatabo na kisa mga kasama. By the way, sa nagligad tong adlaw, may nadisgrasya din nga daw duha kababayan nga nagamotor da sa may diversion, lapit sa tabok da sa SM, no, sa may strata. Daw, tailor to kuno sang isa ka bangko ang isa to. Daw, ginbawi, ang gin kuno ka, kwan, kakabuhi to. Ahay, our condolences, no? Ti! Mag-duty to sa gabi. Namihan ko sa una to sa gabi. Kay wai ka pa huway mo. Hindi ya boring ang gabi sa itong mga 90s. Damo ya mga event, no? May mga binunanay, may mga linabanay. Dirila na sa syunad. Kung kisa, hindi karapal ang patrol sang hala, sagad ka respondi kay tapos ang collapse. Isa may ato naman to sa pihak, no? May shooting naman to.
4: RML, Palabra di Honor.
3: No? Gusto na, kasamang karigaba, Richard, no? Gahibi ang kalibutan sa ito kung way gamo sa isa kadlang. No? Sang bago pa lang kaming reporter, first year namon dito sa Roja City ni kumpare Misoy Labrillaso. Una namon nga kwan nga duty dito, bago pa lang kami pe, graduate kami 1998 March. Pagka Mayo, nabaton kami to sa Rojas, istasyon. Duty na kami dayon, field. Ang San Juan sa una yung perte ka naman mo sa nagapaligo. Dito ka naan sa Rojas City, ang ila to nga bye-bye area to, kundi may People's Park na nagasubong. Perte ka naman mo na nagapaligo kung weekend. Ti, how much more kung San Juan, June 24? Yung mga isa ka palang kabulan nga reporter sa field mga kasama. Ti ako ya pang-aga ang duty ko si Pari Misoy panggabi sign off kumbaga ti way man ko ubrahon sa boarding house to kay layo sa pamilya ti upod man ko siya sa field eh. Butang siya sa hospital ti sa una ya ang Roja City ya isa malang police station mo diri sa Iloilo ya lima ang police station mo. Sa una ang mga blatter niya available pa ni mo subong hindi niyo na malantaw ang blatter. Sa una yan mo nang balasyan niya mag-rubik ang mga patrol reporter sa una yung mga kasama ang blatter mo ginalibot na no una ho na anay sa PP1 makadto di sa lapas PP2 haro PP3 tama no PP3 PP4 Mandurriao Molo PP5 Kag-Aribalo, PP6. Na, ginalibot na sa una, ti, pila ka police station ang imo sining bantayan. Kay arad ang mga balita mo, kung isa mga police ga-responde, may mga call up nga, oh, may nagamaoy di, oh, may gatapungulay di. Tikantuan mo na, kisa una pa ka sa police mga kasama, no? Ti, para iya sa trabaho sang mga field reporters, hindi na boring, no? Exciting na!
4: Palabra di Honor.
3: Di San Juan, 1998 mga kasama, June 24, ang Roja City, isa lang kabilog police station niya, no? Ang hospital niya, tatlo kabilog. Isa ka government hospital, ang Rojas Memorial Provincial Hospital, kag duha ka private hospital, St. Anthony Hospital, kag Capiz Emmanuel Hospital. Tingin na pang butangan na isang tao para wa isang lusot ng balita. May tao sa patrol, may tao to sa government hospital, kagisa doon ka private hospital. This kumpare mi, so dito siya sa St. Anthony Hospital. Ti, halin sa baybay, magyan mo pa ng Rojas sa provincial hospital. Dito lang alone sa may St. Anthony Hospital, hindi magnubo sa pito kabilog ang binuno. Halin sa baybay, kay gabi na sige pa ininom dito sa baybay mga kasama, kinanta. Ti, mga hubog ng tao, maraoy, girinaway. Lumudamo sang pinangbuno. Kita mo sa tricycle mga kasama ang tao nga daw baboy lang nga nagakaya ga kadamo sang pilas. Sus, dumapunaw ka mo.
4: RML, Palabra di Honor.
3: Ti, gamugamo sang una to mga kasama. No? Subong iya? Why ganit gakatabo si isa kagabi? Mga baybas lang, no? Ang gabi natin diya sa siyudad, sumong malinong!
4: Palabra di Honor.
3: Yan ang tabla, Roja City, ganit sa ito sa una, kagamay-gamay, no? Pero tika na mo damo sang mga insidente, mga kasama. Di sumong daw matawhay gawa, no? Tining mga kaso ni sang una sang mga dinalanay pusil, kumo nala na iya sa eskwilahan? Mga estudyante sa una, bisan sa college siya, may mga kutsilyo, kay may mga gang-gang sa una to. Gakabit ka sa jeep tong, isa ka member sa gang, binuno. Si Subong Way nagawa, nagtinong na, kay madamo man sa mga intervensyon nga ginobra ang gobyerno. Ti, amo ni ang sa may Barutak Nuevo, suno sa mga listener nato da, nga nag-feedback diri sa RMN. Ining bata to, nga nagdala sang pusil, problemado mga kasama kay ang nanay niya naman na liwat No? Tama? Kamuto na gupunta? Naman naliwat? Ang tatay niya daw priso dito sa Mindanao kung hindi ko magsala. So naman naliwat ang iyan anay. So may stepfather siya, may manding sa kumbaga ang bata. Ito ang impormasyon nga ay hindi, ang kwan pagigali ko no, ang iba niyang relative mga kasama, no? Ang bana sang tiya na, no? Ginabakol ko no ining bata. Titiyo na iya, no? Tiyo na iya mga kasama, layo na na. Amo na nga ginkwa ko no siya, sang iya sininga lulo. Galing ining lulo niya subong, may masakit sa kidney. Pirmi nagaka-ospital mga kasama. Kayo yun, no, ang nami man nga magdisiplina kisa sa mga kabataan, ang mga lula kag lulo, although nga may mga ginaspoil na dakisa, pero ang mga malam niya, puno sang wisdom, no? Kung gusto nyo matudloan, nga magtarong pangabuhi nyo, nga mapuno kamo sang kaalam mga kasama, mga kabataan, kay lulo or kay lula nyo kamuupod. Kay damo na sila yung advice, kay damo na sila yung ilagyan, tigulang na yun mo, damo na nagyan yung pagtilaw sa kabuhi na, damo na nadusmuan kung baga. No? Nagtararamo sa nang luha nila kag sipon sa mga pagtilaw sa kabuhi.
4: RNN, palabra di honor.
3: Hindi siya maatinder gawa kag magiyahan sang lolo kay gamasakit, no? Tiyang bata kulang sa pagpalangga actually, no? Kulang sa pag-atipan, kulang sa paghangop mga kasama, no? Tiyan mo na nga daw nagdungol ang bata, no? Kay na kwan siya, na immune siya sa violence sa kagarot, broken family, no, bulagay ang tatay kag nanay na mga kasama, kag ang pusil to gali hindi kay tatay niya, kay lulo niya kuno to, no, kay may kontra siya mga kasama, ti wala siya sang may masandigan, wala siya sang ginikanan, wala siya sang tatay nga maapin sa iya nga masugiran, tay ginamo ko ni, no. Anlay nga kung kamo nga sa isa ka pamilya iya ginistoryahan na yung bata makapanugid sa problema niya, ang ginikanan amo na iya masulbar. Gusto ta, di ba? No? Amo nang masulbar, no? So ang bata, kung ara kasi inyo nga panimalay, di ba? Confident ka? Duway kaya problema, amo na nga mga kabataan na mian magpuli. Pero actually duway magigani isang masolusyon ang mga ginikanan nimo, no? Ang panimalay nyo. Pero kung ara kasi imo balay, at is ka, no? Nga daw wala ka problemahon, nga safe ka, mga kasama. Tiining bata, wala sinasang nabatsyagan. Kay wala siya sang panimalay nga mapulian. Nga makapalangga sa iya, makahangop sa iya, makaapin sa iya, mga kasama. Ti, siya na lang nagmatumato. Ang instinct niya, nagtubo na lang, nga siya na lang ang madipinsa sa iya sining ako galingon because he has no one, no? Nga mag-defend siya or magpakigaway siya. Ati, siya na lang eh, dala siya sang pusil.
4: RNN, palabra di honor.
3: Ti karon kaya nagdala siya sang pusil, no? Under the concept ni Senador Robin Padilla, prisuhon taning bata, Bartolinahon tani. Di bang bata, biktima sang sirkonstansya, di ba? Sang panimalay nga magarot. Di dapat ni siya buligan na to, no? Palanggaon, intindihon, tudloan sa matarong, kay pwede pa niya mariporma. Pwede man niya pa mabali ang iya sinuotok. Actually, ang hamtonggid nga daw mangin independent ka ng isa sinikabata at age of 25, oh, mga middle, mid-20s, no? Nga, doon pwede mo pa matudloan, no? Pag mga lapaw-lapaw na da, kang mag-30 na, medyo, kung ano na, uganuto na ng utok niya. Yung isa, hindi na magpate. Hindi ba na matudluan? No? Manabalahambal sa mga ginikanan, ang kahoy, no? Ginakumparar nilang isa ka bata sa isa ka kahoy. Nga ang kahoy, kung gusto niyo magtadlong pagdako niya, nga matanos, sa linghod pa lang, laki-lakihan mo na siya para magtadlong. Kay pwede mo pa na mabawod ang iya sining stem, no? Pero kung dako na, daw butkon or daw batiis, ahiyawang nga nakatadlong. Amo na sa bata. Samtang bata pa, punon mo siya sang kaalam, punon mo siya sang maayo nga paminatasan, maayo nga pangginawi. Kay sundo niya na. Kay bata pa siya, mapati pa na siya, maadoptar niya na. Kung maliit na siya, hindi na magpati. Malapos na lang ang aspiyak niya nga talinga.
4: RNN, palabra di honor.
3: Kung kaming bata nga ni mga kasama ko, nagdako sa violence. Laban-laban ang sa Tacloban to, mumana. Nagdako sa violence, magarot nga panimalay, wala pagpalangga sa panimalay, sa pamilya, no? Pag-abot sa eskwelahan, iginabuli pa. Nakakita siya to karon sa mga extremist predator to online nga nabilong siya, no? Amo na kisa iban nga mga kabataan guulupod sa gang, no? Babae, lalaki, guupod sa gang bisan pa nga gapanigrilyo na, gamariwana na, ga-inbob sa gamo kay didto nila nabatsyagan ang bilongingness. Didto sila ginahangop, didto sila nakabatsyag sang pagpalangga bisan pa nga tinunto kag tinarantadong ginobra, no? Kung kisa tatuan pa na sila da sa paa nila kag sa ilang mga bringinday. Okay lang. Kay may belongingness sila mga kasama, no? Tiyan mo ni ang bata nga niyo. Ginahanot ko no sang banas ang tiya niya sa likod. Ano pa ngagin ko sang iya sini nga lulo kag do nangin masabad nagin man mga kasama amo na nagdala sang pusil.
4: RMN Palabra di Honor.
3: Okay, sige, magtindog ang tanan.
4: RMN Palabra di Honor.
3: Tapos ng aton nga sermon.
4: RMN Palabra di Honor.
3: Yari na aton sini nga tingog hiligay noon upod kay Radyo Man Fia May Otero.
5: Hiligay nun. Ang pagtibong sang namatan nga pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingog, hiligay nun.
6: Ining binalaybay, ginatiguluhan, paghiliusa. Sa nagakalatabo subong sa aton mahal nga nasyon, nadumduman ko halin sa Pancharatantra, isa kasugilanon. May mga pispis nga samtang nagatuloka sang lamiga sa talon, nahulugan sang lambat, gani na bilanggo, hindi makalupad sang tayo yon. Manog pangayam basi maabot na, asila tanan kinulbaan, gani naglinupad sa lain-lain nga dulong, tinutuyo kahilwayan. Apang ang ila paglinupad isa kabuluhaton nga wala na puslan, kay sila nag-ina-iya-iya, nagsinaparanay, wala nagsinapakanay. May nahuna-hunaan, ang pinakamagulang sang kapispisan. Samtang naglinupad-lupad ang mga nahadlok nga kaupdanan. Maghumlad kita sang pakpak, may kakusog, maglupad kita isa lang ang padulungan. Agod makagwa kita sa sining mapinot nga bilangguan, kagahimtangan. Naglupad ang tanan nga mga pispis pa ibabaw sa isa lang kadulong. Ululupod sa pagpanikasog, ululupod sa pagantos, pagbatas kag paghalong. Amat-amat sila nga nagsaka, nagsaka dala ang lambat sa kahanginan. Madinalagon nga nahilway sa lambat, naglupad sila sa kalawasan. Mga kauturan, kaangay man sining sugilanon sa mga kapispisan. Ang sugilanon sang paghiliog yon sa aton katilingban. Nga kun kita magpangabudlay sang tampad kag maghiliusa tanan. Aton malampuwasan ang palaligban kag malambot ang kadalagan. Ining tingog hiligaynon pinaagi sa binalaybay ginsulat ni Professor Leo S. Padilla anay talos pangulo sang sumakwelan Iloilo Incorporated kag ginpaambit sa kahanginan sang iatiayon nga si Dr. Eleonora B. Padilla sang sumakwelan Iloilo Incorporated. Kamuman ginaagdang ipadala ang inyong mga opinyon, sinulatan kag pananawan. Mahimo ini ipasa sa istasyon sang RMN Iloilo sa St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City, ukon sa official Facebook page ka DYRI RMN Iloilo.
4: RMN Palabra di Honor.
3: Salamat kayo, Dranyuman Fia May Otero, sa aton nga tingog hiligay noon. Sunod direk kay Crystal B. Silingya, sang una ko no, sila sa mga classmates siya malalaki, may pusilman. Tapos kisa garubing ko nung pulis sa eskwilahan, gasulod kada kwarto. Oh. Amun isang ulihi, gindumili ini mga kasama, kay medyo nagaka-disturb ang mga kabataan. Kagdaw hindi maayo sa psychology sa mga bata. Nga may mga pulis nga nagpangsulod-sulod sa kwarto. Ako nang agin dula ini mga kasama, no? Doon sa sagwa na lang ang pulis. Na. Pero subong pulis naman ginabatol. Sila, why ito? Ginabasol kayo sila, why ito pulis? Ito yung magsulod ng pulis ang Ulaga Rubing. Ginasulod sa kada kwarto, no? Pero teacher pa nila kuno iya ang tago sa distang pusil, no? Sang classmate niya, no? Kay man ang desk iya sang maestra wa ginabuksa.
4: RNL Palabra di Honor.
3: Ano man ya pagabuhi sa una sang 90s, no? Mansig Salbaranay, no? Sa mga baylihan na iya sang una pe, di ba? Mga ginam. Ay, sa radyo man tupi, may sound system, no? Subong pe mga bayliway, nagamupi, no? Hadlock ng mga tao kay ikaw mamayad sang sound system, oh. Pero sa una, may aray ang mga barangay, mga kasama. Gati ni Ruhay sa Binayli, no? Di ako sa una, naka-escape kag barangay kagawad. Ah, di dalaman kukutsilyo mag-duty, eh. Pinali ko may ginamo daw, ay kagit bunuton.
4: Palabra di Honor.
3: Si Cas Nicolay Somi, sila yung related ko bala sir, no? Standby kay Rajaman Regan. Nga nami magdisiplina ang lola kag lolo kay nagdako siya kuno sa lola kag lolo niya, no? Kay broken family man si Cas Nicolay, no? Sila ti kuno la ko katapos siguro sir estricto kay lola kag kay lolo ko, no? Pero sa kaayuhan Manila, no? At isubong happy na sa heaven, no? Si lola kag si lolo niya kay ang ila po maestro na style ante very good, no? Amo na nga bisan broken family ang isa ka kwan isa ka pamilya mga kasama isa ka panimalay very unfair nga i-judge na sila kay ti broken family niyo single parent na ang nanay niya or tatay niya loko-loko ng bata hindi mga kasama no hindi amo na sala ina, no? Kay ti amo na gani may intervention sa nga nakuha, nakaangkon sa sang pagpalangga halin sa iban nga tawo, no? Kag sa pamilya niya bisan single parent lang na iya ang nanay niya or tatay niya kun puno iya sang pagpalangga mga kasama. And then the society, the community nagapalangga man, no? Hindi harsh or cruel against them, no? Kay subong bisan diin malang country mga kasama, the reality is the real world is very cruel. Actually, may nalantawan ko sa may ginasundan ko nga K-drama subong ang agent Kim reactivated. Ining ginarason diri sa mga kabataan sa aton, no? Nga gin-propagate sang pila ka mga panulay sa social media ang bata hindi mapriso, no? Bangod sa juvenile justice system law. Ginrason na sang isa sa kwan, no? Sa isa ka scene sa agent Kim reactivated ning K-drama subong daw duha pa lang ka episode, no? Do sa Biyernes pang next episode pero nami. Ginrason sa isa ka gindakop niya ni Agent Kim. Siya minor ko, hindi ko mapriso. Dibisan dito sa Korea, ginarason man sa kabataan, no? Sa Thailand siguro kas Nicolay, ginarason man sa mga kabataan da ang ilang juvenile justice system, no? Kaysa la ang pagpaintindi sa ila.
4: Palabra di Honor.
3: Tibisan broken family na on may pagpalangga mga kasama sa community, hindi ko magpati nga tunto ang bata. No? Damo man sa mga nag dalagko sa broken family ng mga successful man. Tigaling kisa iya ang masakit kung broken family na mga kasama or bisan hindi man broken family, magarot na ang panimalay. No? Magarot na ang balay, mga kasama, ang community, magarot man, wala ka man sa mabatsyagan nga pagpalangga, pareha sa mga barangay official, mga kabataan nga nga mga dungol, palanggaan nyo, tudloy isang gusto natun, sala na to, no? O, pamahawi na siya, pakauna, natun, hindi ka mag-amuna. Sa sunod, kung may nagasakit si imo, may nagapahog si imo, isugid sa akon, kay padakop ta sa polis, i-report ta sa polis, no? Tudloan sa gusto, no, hindi nga idut-idutun pa sigibla, tukapibla.
4: RNL, Palabra di Honor.
3: Kaya ang society, mga kasama, isa na sa nag-contribute man sa katuntuhan kisa sa mga kabataan.
4: RNL, Palabra di Honor.
3: Gindolo kagin boy lugan ini kabahin sa ato nga pala tuntunan mga kasama sa kubuta kag Iloilo nyo Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated nga padayon nga mayara sang kubuta kagapay sa manguma para sa masanag agrikultura raffle promo. So wala pa nakaulog sa inyo sining coupon or entry. No, makaangkod ka mo sinakon, magkanto ka mo sa Iloilo nyo Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated kag mamakal sang kubuta products mga kasama. In every 3,000 pesos worth of purchase, mayara ikaw sang isa ka coupon. Filapan ina kag ihulog sa designated drop boxes or outlets sa Iloilo nyo Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. Iloilo nyo Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated, Lawan Village, Balantang Haro, Iloilo City. Pangitaan nyo lang si Ma'am Susan Aurelio or Sister Erljan Fodadera mga kasama. Ang deadline sa paghulog sang mga raffle tickets or raffle coupons, December 5, 2 p.m. kay pagka 3 p.m. patigayunan ang draw kung sa diin pwede ka magdaog sang traktora, transplanter, power tiller, diesel engines, or hindi gani set of filter and oil and filters mga kasama. Gani magpasakop na sa kubuta kagapay isang mangunguma para sa masanag agrikultura raffle promo kang magdaog sang traktora. Para sa dugang kasayuran, magtawag lamang sa cellphone number 0921-792-2941. 0921-792-2941. Basta makinari ang panguma kay Iloilo New Agri Kubuta na.
4: Palabra di Honor.
3: Naka-standby si Radyo Manregan Arlos ang Banwasang Pabia i-deklarar nga Sorbete Capital of Iloilo.
4: TYRI Radyo Man Report.
7: Gin-deklarar sa Sangguniang Panalawigan ng Iloilo bilang Sorbete Capital sa probinsya o sa bilog ng Iloilo ang Banwasang Pabia, particularmente ang Barangay Anilaw, Pabia, Iloilo, na dirigina di Radyo Man Henry. Nag-umpisa ang ining sorbete o konsorbetes kag ining ginatawag nila nga homemade ice cream. Sang una ginatawag nila ina nga dirty ice cream, pero ginaklaro ina nga wala iya sang dirty ice cream kundi homemade ice cream. Sa isa ka
3: so sala na nga tawgon nga dirty ice cream, kaya mo gani siling kung nag dirty ice cream na kay matinlo man ha.
7: Gani siling ko di na naghalin yung dirty ice cream ina. Ang tawag siya na is homemade ice cream.
3: So kaya kung i-translate mo na siligay no ng dirty ice cream.
7: Si Mayko.
3: Mayko
7: ice cream eh.
3: Mayko ice cream.
7: Tindi na niya. Why na niya. Wala na niya ginahambal. Ginaya sang mga taga-Pavia. Nga wala na niya sang dirty ice cream. Kundi homemade ice cream. Ang muning rason kung nga ang sa bilog nga probinsya sa Iloilo sila gintawag nga Sorbete Capital bangod man nga maiban man nga mga banwa nga nagaubra sang ice cream Radyo Man Henry, pero sa banwa bisan Pabia 20th century pa or pila na katinuig dinikada ang naglalabay, may ara na dangadaan sa ila sang nagumpisa na sang ice cream. Bisan pa sang una nga wala pa sang refrigerator. Siguro kung paano nila ginubrang ice cream na, may ice cream na santo sa history sa Banwasang Pabia kag ang taga mga pila ka mga pamilya sa Banwasang Pabia sa Barangay Anilaw amo ang nag-umpisa sinadri gin recognize sang Gunayang Panalawigan Radyo Man Henry ini mga pamilya nga nag-umpisa gid sang ice cream dira sa may Barangay Anilaw. Amo ini ang
3: may sample ta sinabuas ino.
7: Come again?
3: May sample ta sinabuas ang ice cream.
7: Way problema. Ako ya nakakaon ko ice cream sa sesyon nila mo kay na nagdag sila ice cream mo.
3: Ah, okay. Amo ni sila ang group ni nila gali mga manog ice cream ni.
7: Oh, mga manog ice cream na ining mga pamilya nga gin recognize sa Sangguniang Panalawigan. Amo ini ang Guardania family daw sila gini kuno ang pinakauna nga nag-umpisa sang ice cream and gin-develop na lang hasta nga na perfect na gid Radyo Man Henry. At isa pa, ang ining Inday Glen Ice Cream, Mary Hale Ice Cream, Dilaki 7 Ice Cream, Federico Ice Cream, Carlos Ice Cream, and Star of the Sea Ice Cream. Ang muning mga na nagkalain-lain nga mga nag-aubra sang ice cream, kag madamo pa, dira sa Banwasang Pabia Radyo Man Henry. So sa sesyon gin-approve sa Sangguniang ang Palalawigan ang provincial ordinance nga gin-author ni board member JP Piniol, ang atong siringa PCL president, at the same time ang konsehal sa Banua Sampabiya kag gin-suportaran sang bilog nga Sangguniang Palalawigan para nga i-declare ang nasambit siringa Banua nga sorbete capital sa bilog siringa Iloilo. Yari ang pag-approve sang nasambit siring proposed ordinance kamangin ordinansa na Regiman Henry.
8: The presiding officer, the floor leader, and all my fellow members in the 15 Sangguniang Panalawigan for your laudable support for this endeavor to preserve the local culture of the municipality of Pabia. In view of this, Madam Presiding Officer, I move that we pass Provincial Ordinance number 356, Provincial Ordinance number 2026-356, an ordinance officially declaring the municipality of Pabia as the sorbete capital of Iloilo, celebrating its historical contribution to the local dairy industry and providing for its product development, promotion, and preservation.
5: So moved.
8: Authored by this representation, sponsored by the Honorable Nielito Doc Darling C. Tupas, Chairperson of the Committee on Tourism, and co-sponsored by the Honorable Natalie Ann F. Dibuque and all members present.
9: So moved.
5: So moved. So moved. Those who are not yet, those who are in favor of Provincial Ordinance number 2026-356, kindly raise your right hand. Dear Secretary, please record the votes. How many votes are in favor?
10: The following members voted in favor of Provincial Ordinance number 2026-356. The Honorable Javier, the Honorable Member Dibuque, the Honorable Piñor, the Honorable Rodrigo, the Honorable Germinala, the Honorable Distura, the Honorable Tupas, the Honorable Kahilig, the Honorable Mundihar, the Honorable Palaprika, and the Honorable Gonzalez.
5: 11 members? Yes. With 11 members voted in favor, the proposed provincial ordinance, Provincial Ordinance number 2026-356, is hereby approved for third and final reading. Thank you and congratulations.
7: Ang
3: hambal to nga sumob, buhay ka man nag-mob, Rajuman Regan. Kung si Ruben pa, ay mob, Mr. President. Bri Espiritus Parliamentary Procedure ang tarot.
7: Buhay man guro, gabasa sa panit kay Ibos, ha. Ti subong.
3: So kinang meaning nga, i-mob na da para officially nga ma-introduce
7: yes.
3: Ang...
7: Oo. Ti ang nag-author sini si Board Member JP Piniol kagin suportaran sa bilog ng Sangguniang Panalawigan. Kaya nami abis ang history nila abi Rajuman Henry, nagsikat subong, nagligad lang I think sang May or April, isa kita sa gin-imbitar sa mga taga-Anilaw sa ila siring
3: Anilaw Pabia.
7: Anilaw Pabia, no?
3: Banua, no?
7: You know, Anilaw Pabia sa ila sining ice cream festival nga ginapakita nila ang lain-lain nga flavor.
3: Ni Rajuman Tupi.
7: Ti
3: si Busa Idol lang
7: tong yung imbitar.
3: Si Busa Idol lang tong katilaw to.
7: Ang taga-remen gin imbitar nila. Pero ginabida gina nila sa muna.
3: Dugay-dugay na gali na, no? So dapat manggid kilalahon Rajuman Regan, no?
7: Balan mo ang Pabia, subong ang manabalan talaga mga flavor, mango, mga basic.
3: Basic
7: lang. Basic lang mga flavor sa flavor ang aton nga nabalan. Sa ila sa Pabia, sang una Rajuman Henry, ang ilang best seller gid iya sa mga taga-Nilaw, bukod cheese, may ara sila sang ube, may ara sila sang mango, amo gining tatlo nga best sellers nila,
3: ang mango,
7: no?
3: Balang pero puro do masumod man.
7: Pero di ka sumod.
3: Oo,
7: pero
3: do may lakot siyang iban.
7: Nag-innovate sila. Nag-innovate ang mga taga-Pabia, mga taga-Anilaw. Subong, pwede ka na may-ara na sila sang bayi-bayi ice cream. No, bayi-bayi na ang flavor niya, iya ka bayi-bayi kay Tiang Pabia, sikat sa bayi-bayi.
3: Oo, bayi-bayi. Pero da, damo man gahimo bayi-bayi da, no?
7: Oo, damo na ba yung kilid? Kilid na naman, baka pa airport ka bala?
3: So sa kung mga magdusa na gali mga one town and one product, pwede na ila, bayi-bayi daw or ice cream, no?
7: Mm-hmm, bayi-bayi, bayi-bayi gina yung pabiya. Hmm. Dayon, sang ulihi, nag-innovate pa sila. So subong pwede ka naka-request, Rajuman Henry, kung gusto, pamangkot ka. Gusto ko muning flavor ang ako, no? So may ara sila sang strawberry, avocado, ampalaya.
3: Gusto ko na.
7: Ampalaya, ang kwan bla? Nang
3: ganing ang pakay. Lain batasan.
7: Barguso. Bitter. Barguso. Hindi ko medyo taas yung sugar.
3: Pero hindi mapait guro, eh, no? Siyempre maturo
7: tamis. Medyo mapait-pait guro gamay. Pero di, siyempre ice cream, maturo tamis. Pero may flavor siya ng ampalaya. Hmm. May lemon grass sila. Tanglad flavor.
3: Oh, namin may ara man sila. Namin ng tanglad.
7: Tanglad flavor, flavor. Oo, oh,
3: mamot, may ara, mamot na, lemon grass.
7: Mamot na, dahil may aras na sang chili, katumbal flavor.
3: Ay, buti makahang eh, no?
7: Di makahang guro.
3: Di ka kita yung mga sa ice cream nga, makakuha na nga daan, tumapasok ng imo nga dila, sina magbilap ka kay malamig, tapos makahang pa?
7: Tinami, nami kanina para dugay mo ubos. Kung
3: hindi mo ma-explain, guro, ang kanya, no? Mabatsagan mo, no?
7: Why pataka tilaw na? Why pa ko tilaw na? Pero tiyan mo na yung mga pililian nila. May ara man sila sang tomato jam flavor. Kamatis kinakunong ginagamit nila. Tomato jam.
3: Mo or aslom na.
7: Oo. May malunggay flavor man sila.
3: Ati na, do. May carrot. Hilti. O carrots, may carrot.
7: May
3: para sa kwan ng carrots? Sa mata na, di ba? Para nami ang pananawan mo, carrots.
7: May corn man sila, corn flavor.
3: Ati o, mais, okay na.
7: Mais, kaga.
3: Dapat butangan nila sang kwan, corn, sinugba flavor, or tinanok flavor. Pwede, di ba?
7: Pwede, eh.
3: Pwede, pwede na innovate sa
7: tinanok, mas nami gurong tinanok, ah. Tinanok na ang flavor. Mm-hmm. Dayon may ara sila sang honey, ginger. Bo namit ni? Namit ni? Ati, honey yung ginger. Yung
3: luya, namin adaan man.
7: Luya? Na may honey? Tingin ko di makangkang ba turut-turut
3: kami. Daw, eh, daw nagtaho ikaw, pero ice cream siya.
7: Na, daw mo na. Hmm. Pero, ang pinakasikat ko no subong nila, nga flavors, nga ginapabalo ka, ginagusto mong i-order, may ara sila sang classic avocado ice cream. Classic avocado. But paano na ang classic avocado? May avocado naman, more po may classic tagid. Classic avocado, may ara man sila sang ginatawag na...
3: Kung siling mo niya guro eh, ng puro ganyang avocado eh, classic mo.
7: Classic ko? Dayon may ara sila sang crush...
3: Avocado ganyang guro, ngayon kwan, hindi lang ang flavoring bla, no? Avocado ganyang prutas.
7: Oo, bilo ganyang avocado guro yan. Basi kung... Ginkagod bala iya sang kutsara lang kagin butang. Dayon may ara sila sang crush... Graham Pearls Sliced Almonds. Ayan mo na sila, mga
3: bugang, mga dugang-dugang na. May Graham na, ginkas na, bali ginkwa na ang Oreo. Ginkubos nga Oreo. Ginbayo.
7: Ginpunpun.
3: Ay, hindi gali ang Oreo ya, kwa na ya, do chocolate gali.
7: Biscuit na.
3: Ang Graham.
7: Graham yung inabutang mo sa Mingo Float.
3: Oo, na.
7: Sa Mingo Float. Ito
3: mga tamis mo na agawa namin.
7: Dinamit na.
3: Galing kay kuna siya Rajuman Regan, ambot ko mabasa na siya kay di ba ang kuna ang ice texture cream. Sang Graham do hindi mo na siya do hindi siya salupsop sang tubig di ba?
7: Oo, do garas na siya, do balas bla.
3: Hmm. Na mo na siya butangan nila sang Belgian waffle hazelnut.
7: Pwede.
3: Isulod gid
7: yan. Pwede. Kag may ara sila sang avocado plus cheese, avocado plus dark chocolate. Nah, ema muna na sila.
3: Pasabi,
7: avocado, dahil yung butangan mo sang cheese or avocado or mga may dark chocolate. Depende sa imo yung order.
3: Actually, pwede ka na na iya. Avocado na okay naman kung puro lang siya, no? Pero kung may chocolate, pagyanti namin, no?
7: Oh, pero ako
3: sila,
7: nga,
3: amo na, may flavor silang amo na, ang tanantugin mo ito ginang...
7: Oo, eh, pwede ka na ya ka-order sila ya, kaya nila na ya, may amo na ya. Kung mabakal ka, ma-order ka lang, amo ni akong gusto, ti presuhan ka man na ila Rajuman Henry. Kay dira sa pagiya.
3: Why na lakip tong ginreklamuhan sang kilala ta mo.
7: Basta ang taga Pabiya, yung mga manamit na yung magluto sang kwan, magubra. Magubra sang ice cream.
3: Gintawa gali na kuno nga dirty ice cream kay ginkampanyahan sang una sa mga kwan mula, no, sa mga factory made nga mga brands, no? Nga wala kuno nagasunod sa husto nga sanitation processes. Na amo na nga nabansagan nga dirty ice cream.
7: Ki limpyo man ila ubra.
3: Kay kwan ni mo, handmade na mo, ginakamot gina mo, di ba?
7: Naglantaw kami ni, nagkadto kami
3: dito sa mga brand, no? Oh, daw naglugay pagani ka to?
7: Galugay? May manuglugay kagid na iya. Kay mano-mano na iya balan Rajuman Henry. Ma-imagine mo mga isa duwa ka oras mo na nga lugayon.
3: Di samtang galugay kada, di samtang gaduko kada sa tube sang ice cream, siyempre ginapamahulay ka.
7: May mga ano naman sila.
3: May mga sanitation.
7: May kuha na sila, may gear. May gear na sila iya Rajuman Henry. Nga,
3: so hindi na daya magtulo ang balhas nila iya, no?
7: Malimpyo yang ila pag-ubra. Ti amo man nga nagsikat man ang Pabiya. Subong mamangkot ka kun di na naghalin ang ice cream sa Pabiya. Di nag-order ang mga dagko.

0: istasyon kin lili ko pa kun may bilin.
1: Why?
0: Why? Diras dalom nakabutang daw gin butang na nila.
1: Abi mo may bilin kay mas rigpot ka patane.
0: Masigpot ko tani why gin bilin
1: ra jud. Ubos kay namit mo?
0: Di manamit kaya ang mga ice cream sang pabiya. Muna nga tisubong, ginkilala, kinakilala sila sa bilog na probinsya sa Iloilo bilang sorbete capital sa bilog.
1: Di dapat kung ano na nila, panindugan, kagbutangan nila sang event ang ice cream festival nila?
0: Dapat iano na nila, kay ginkilala na sila. Dapat pa namiyon pag nila.
1: May ice cream festival eh, no? Nga,
0: ice cream festival.
1: Mahimo sila da sang kan? Sang ice cream na damo nga grupo?
0: No, nagligad to si Rajuan Marjorie to nagad to. Nang luto sila ice cream, dayon libre lang tanan nga.
1: Pakaon, no? Do pareha sang lechon festival, balasa-balasan nga ginapakaon lang ang lechon, no?
0: Oo na, pa, kuwan da, ara ka lang, kuwa ka lang da.
1: Pwede, pwede para, ma, kuwan, ma, para ma-promote.
0: Kay kanami man sining kun ikaw nag-aubra ra Juman Henry ka dako mo sang income na istorya ko ni bala na nag-aubra kapital ka ang imo ano
1: ang amo amo na nasubok ang mga thinking sang isa ka Don Regan Sugabo Arlos no? Bala mo hindi la yan news coverage paano iya makakwarta.
0: Ang kapital mo, abi, butang mo 1,000. Ang balik sa imo
1: sa isa ka tube.
0: Sa isa ka tube, abi, makapital ka, abi. Kuha na niya, hindi niya mo, nang kuha na niya, kuha nang...
1: Rough estimate.
0: Rough estimate. Kapital ko, abi, 1,000 sa isa ka tube. Ibaligya ko siya. Ang guwa niya, sina mga lapit 3,000, Rajuman Henry. Kung ibaligya mo siya, kung ipang, ibaligya mo siya, bala, i-kap-kap mo siya.
1: I-percon mo?
0: I-percon. Percon mo siya. Oo. Malusot sa mga 3,000, ti may 2,000.
1: 2,000 yung mga pan. Ti isa lang na yung katsyo, no? Ang nag-obra sila, isa lang katawo? Ang naghimo?
0: Isa lang katawo.
1: Oo. Ti isa-isa ka, law mapaubos ng isa ka job, ipali, siya man ang malibod? Or may...
0: Siya man galibod, taguri lang gani ko, no?
1: Oo. Di kung may mag-order, abi, ang isa ka tube ng kapital niya, 1,000, pilang baligya niya?
0: Di kung sa akong kamag-agi, di ka burubarato kay.
1: Mga 1,500?
0: Bang tabi.
1: Hindi, di siyempre, maginan siya man, Radyo Man Regan, kay di kung i-wholesale, abi, na, no?
0: Mag-amo man, depende man sa ila. May mga tiripindi sa gin sa flavor, bala siling ko. Di kung mga basic man lang, bulubarato man siya. Pero makabarato ka sa ila. Kung magbakal ka abi sa iban or magbakal ka abi ikumpara mo gid na magpercon ka, mahalang iguan niya. Pero kung magpertube ka, barato ang iguan niya. Tidipindi na subong kay nagmahal naman ang tarampuro sa nagligad to, may ara ka sang 1,500 daw may ara ka na. 1,500, 1,300 gani sang nagligad or 1,600. Depende. Pero basta kung ikaw yung gaubra, dahil ikaw pa yung galibod, imutanan, dako man yang imo nga
1: income. So, meaning maayogid yung akwan, no? Maayogid yung industriya ng ice cream making dira sa pabiya.
0: Ang mga wala kuno da sang ubraya sang una, kapin pagid kun during summer, umpisahan nila libod mga alas 9, mga alas 11, Rajuman Henry, 2 oras nga libod, tapos na mo.
1: Oh, so, sa apo niya, pahuway ka na?
0: Pahuway ka na.
1: Pwede ka na yung kapropanihol iya, no?
0: Ang inaubra nila na, ti, kung ang iban, tagpilakatsub ang inaubra nila, dahil may mga order na. So, dira nagnami. Ang kadamo na sa nabuliga nila, kay kapin pa kung may masin ka na abi, no? Ang mabudlay man ang abi, maggaling-galing. Pero kung may masin ka na ganang mix gid, mas madasig. Pero ang hambal nila, ti, nakasanayan kuno nila, amunay yung sa banwasang anilaw o sa pavia, nga ang pag-ubra, manumano. So, until now, manumano sila. Nga sa kabalo na, kasarang naman silang bakal sa masin na Rajuman Henry.
1: Sige, so, ipasa ina ang manual nga manual, process ang paghihimo sa ice cream. Ipasa naman na sa ilang nga, kwan, mga kabataan sige, para hindi kabataan. Siya mapatay ina nga kwan, nga tradisyon.
0: Muna.
1: No?
0: Muna. Sa mga gusto dira mag-ice cream, ang pabiya.
1: Subong, hindi na sila pagpahimo ice cream, order na lang sila.
0: kung ako sa inyo, ano ako sa inyo, kahit ako yung may contact rito, sa akong kamuagi, isturihan ta.
1: Pwede ah. Gabulig man ta, promote pang abuyan sa tao eh.
0: Oo, sa agi lang kamo sa akon. Kay
1: kung ma-order sa ice cream, contact kon lang ikaw.
0: Oo, contact lang sila sa akon. Kay, itaidiyahan ta nga baka...
1: Inamig.

0: Go
1: Ay,
0: nga
1: nako.
0: presyo. Pwede maistoryahan.
1: Pwede mo istoryan, affordable ang presyo, Rajuman Henry. Balita na gikan sa Iloilo Provincial Capital, Rajuman, Regan Arlos, Tata Carmen.
2: RNN, Palabra de Honor.
0: Mayogid, no? So, congratulations kay Board Member GP Piniol, no? Ang SB member dira sa Pabia nga mo ang aton nga PCL president sa probinsya sang Iloilo. Eh, kita nyo kay may utok-utok ang gin-elect nyo sa mga konsyal sa probinsya, no? Nga presidente ko dito, medyo may hangpon kita sa iya nga performance.
2: RNM, Palabra de Honor.
0: Gindolong kaginboy lugar, irigabahin sa atong apalatuntunan mga kasama sang Mega Man Herbal Capsule, ang number one nga kapsula pang lalaki sa bilog nga Panay Island, Kagimaras. Mega Man Herbal Capsule, nagahatag resistensya kay Mister sa paglabing-labing kay Mrs. Nagabato sa pulao, nagapapagsik, nagapadugang resistensya sang isa kalalaki. Mega Man Herbal Capsule, mabakal sa mga butika, duhalang kakapsula kada adlaw mga kasama pwede na. Kag subong man, Mega Man Gold Coffee Mix, ang kape para sa matuntod ng mga lalaki, nag-aamling sa atong prostate para hindi magdakor maghubag kay ang prostate, kung mapabayan, mahulog ini sa cancer. Mega Man Gold Coffee Mix, para hindi mahuyan kay partner o kung kay misis, sa tiyon sa labing-labing, bawon may ginseng, tungkatali, maka, kag so palmetto, nga kilala nga nag-aamling sa prostate sa malalaki. Manamit ang sabor, nagabato sa pulao, kag para hindi pagkapuyon sa trabaho, mag Mega Man Gold Coffee Mix. Kag siyempre ang sister product pagid nila, non-herbal capsule, imnon ini 3 times a day para likaw stroke kag balatian mga kasama, non-herbal capsule, kag non-scorn coffee nga nag-boost ang immune system, nag-detoxify sa lawas, kag nagahatag sang madamo pagid nga mga health benefits. No? Non-scorn coffee, non-herbal capsule, Mega Man herbal capsule, kag Mega Man Gold Coffee Mix, loon sa ini produkto sang Herbsmed Pharma Corporation, aprobado sang FDA, mabakal sa mga butika.
2: RML, Palabra de Honor.
0: Tambal ni kasamang Ibet Pabon Windas niya sang una kuno kaagi siya tambag dira sa Haro Plaza o oh. Kay may event sa to dung mga February 1 or February 2 tikwan gyud eh, Candelaria eh, no sus jutayan lang siya kuno mabunan. Tambal sa iya sang mga friends siya siya maga mo na gani hindi ka mag tambag-tambag kay kung isang tambaga mo ng una nga ginabuno.
2: Palabra
0: di Honor. Ordinaryo lang yan sa una mga kinagamot. Eh, nagkalma na ginmansang ulihi, no? Dito ko na iya sa Torquay, hambal ni Kasmarji Cubillas, ang ice cream to ko na iya ginabaligya sa karsada, daw lastiko, perte ka kunat.
2: RNN, Palabra di Honor.
0: Hambal ni sila ito ginagambal din ni kasamang Angelita Gonzales niya siya kuno sa una sang high school mga dungol man kuno mga batchmate niya no sa iya kuno ginapasa ang mga kutsilyo mga ice pick sa mga lalaki no kun gina inspection kaya mga lalaki lang ang gina inspection ang babae ay tiya mga ice pick mga kutsilyo sa mga lalaki ng mga estudyante dito nila sa mga barkada nilang babae na padala.
2: Palabra di Honor.
0: Ambal ni Ronnie Padyo Tagana, sila niya ang taga Taal ginakas ang tama ka mga dungol sa una kay Pader lang ang igot lang.
2: RNN, Palabra di Honor.
0: Ambal ni Bong Siloberes, tama Sir Henry. No, sige. Chusang Dilag, sila niya may ara na dagay himo bayi-bayi and batuan ng ice cream, no? Namit. Oh. Ambal ni Cas Nicolay Somis, sila niya ang dirty ice cream, officer, is a classic piece of Filipino irony. No? It doesn't actually mean nga ang ice cream is unsanitary or made with dirty ingredients. No? In fact, it's quite the opposite. No? Daw sa pelikula lang ni Rene Riquistas or kay Big Soto, na bala nga ginumpisahan nga tawag dirty ice cream, no? Pero hindi lang ko sure. Daw sa kwana, no? Nag-umpisa ang dirty ice cream bangod na sa commercialization man sa una. Madlag ko ang mga brands sa paghimo sa ice cream. Daw ang naging issue nila sa mga homemade ng mga ice cream, no? Sila nga unsanitary ang pag-ubra sina kahit yung mano-mano, ginalugay da. Tikon sa una, hindi pagin man strict tabi ang patakaran mo, daw may pagka-India man siguro sa unang style ta sa pag-ubra ta. ng mga street food bala sa India, mga kasama nga, like ang mga drinks bala, no? Yun na, hinawan niya sang kamot.
2: RML, Palabra de Honor.
0: Nakit, ano, sila pimuon sang mga, kwa, no? Sa mga street foods, mga kasama, galing kay iba. Oh, tiya mo na, Goro, dira, nag-umpisa na kay gin-issuehan nga ang sanitary, pero nami, mga ice cream na ton, no? Sige, amo ni mga comment na sa aton sining mga estudyante, mga kasama. Gendolo naman, kagin boy lugangan ni, rigabahin sa aton nga pala tuntunan, mamanyos na ta, sang Soft Touch Wonder Oil, para namin aton sining nga tulog, mga kasama, kagbuas, dula pala nakit sa kalawasan, no? Bilog nga adlaw nga trabaho subong ako na muni kada tapos program ga sakit ang ako na baga di okay timigin uyatan ta din kamot do nag-alay. Soft Touch Wonder Oil lang sugata niyan sini pag-abot sa Balay Cron, no? Pagbugtaw saga manayanaya naman aton nga pamatsyag mga kasama, no? Kay nakapamanyo sang Soft Touch Wonder Oil nga may lima kay hindi basta-basta ang ingrediente. May aloe vera, may lemon, may eucalyptus, may virgin coconut oil kag rosemary oil. Amo ini nagapa-relax, nagapahamuok sang tulog kag ginabuligan dula ko rinot sang panet. Soft Touch Wonder Oil kag kape henyo. 14-in-1 herbal coffee, may balunggay na kagmangustin, may ginseng pa, may garcinia cambogia, may makarot pagid kag iban pa. 14 kabilog ang ingrediente pero ang SRP niya 25 pesos lang mga kasama. Kape henyo 14-in-1 herbal coffee, ginatuyo kamo, kapihin niyo. Pangabuhi niyo, kapihin niyo. No? Istorya sa mga barkada niyo. Kapihin nyo sa inyong pagtililipon. Kapihin nyo. Bugtaw nga panglawason, aktibo nga paminsaron. Kapihin nyo 14-in-1 herbal coffee. Kag Soft Touch Wonder Oil. Mabakal sa mga butika sa mga kabanuhanan kag diri sa syudad sang Iloilo. Ilabi na diri sa may shop at Samara sa Merrymart Mall. Malapit lang sa main entrance sa Activity Center. 17 minutos sa kaligid sa takt ng alas 9 isang gabi. Buwasanta lang ni, no? Kay extended man ang rally sa Iglesia ni Cristo Buwas ng Adlaw. Approved na, no? Permit para sa INC Rally Buwas ng Adlaw. Ginbawi isang Quezon City LGU. Ah, okay ho. Amo ni ginaginhambal na ton mga kasama. Pabuasan tala ning parte sa ginadebatihan. Plunder bala ang kaso ni Senador Marcoleta kay ang iya sining donasyon haling kay Mike Defensor kag duha kay iban pa wayagin declare sa susi kag sa iya man nga salin.
3: Masyon, handang
0: is that a plunder?
3: Anumang
0: siling niya indi. Hambal sa ombudsman. Plunder gina. Hambal ni Senador Marcoleta kag mga kaliado niya. Indi kay pribado ina nga pundo. Ano ginman bala ang plunder? Buasa, istoryahan ta na mga kasama. Sa field, upod naton, Rajuman Marjorie or Rajuman Mon Kapalihan kag Rajuman Ronald Sanchez. Sa News Center, Rajuman Joylyn Tamayo Paronda, Rajuman Lineth Fernandez Yulatriz. Sa technical side, sa transmitter, Rajuman Chief Atoy Alia. Dili naman sa studio, Rajuman Christopher Mondihan. Ako naman ang inyong sinialaga ng imong angkorman kasama sa DYRI, RMN, Iloilo, Radyo Man, Henry Aspera, Lumawag, Tatak, RMN!
4: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
5: Gamay lang ang benta kagapon, pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
6: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Gamay lang ang benta kagapon, pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
6: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Magkano kilo ng karne?
9: 500. Bula. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bula. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
8: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
10: Sarap magkasama!
11: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yan magpaayo. Bye, Jessic. Masaligan, gani most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yan magpaayo sang Bye, Jessic. Halong!
12: Unilab quality yan.
13: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Sabad na ubo! Ubo! Ubo!
15: Unta tina. Tusiran forte. Bulig mag-untat. Untat. Untat. Wala untat na dry cough. Kagkatul na tutunlan due to post-nasal drip. Sabad na ubo. Magtusiran. Tusiran.
16: Tusiran forte.
12: Unilab quality yan.
17: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCl, plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Ubong makulit? Just stop it.
19: Samsung Gold Coffee Mix.
20: Ako si Mirbisa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Samsung Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
19: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanaka, at gaganda ka.

0: 3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Mga butika.
2: Bakit RitePed ang binibili mo?
3: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
4: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
5: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePed ako.
6: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePed.
7: Kaya ako, kailangan hiyang.
8: Kailangan right medicines, kailangan right med.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
11: Ang akon routine pag constipated bago magtulog, paligo, skincare, kag calcium senosides, sinukot. Para nami ang bugtaw. Calcium senosides, sinukot. Before bedtime, gives natural, gentle overnight relief against constipation. Himo sa daon sang sena na gentle sa imo colon. Iwas budlay, iwas sakit. Para pagbugtaw mo, mabuligan kagid nga mag-go-go-go. Para sa constipation, sena all may natural na solusyon. Calcium senosides is the generic name of Sinocot. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Super!

0: makatindog, tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo, kundiin nga nakabalo ako nga may super fiber. Isa pa lang ka sa Shea ang ako niya na inom. Nakapamuhin git ako, naghaw as ang ako niya tiyan. Salamat gid sa super fiber.
1: Super fiber sa Life Extension Philippines. Mabakal sa mga butika.
2: Uyak lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress! Mag-rest time drops! Works in as fast as 15 minutes! Mas nakabag?
3: Rest time to the rescue!
4: Unilab quality yan!
2: Simeticone is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Maayo ang lawas ng bata mo.
6: Sus, masakit ang man ino.
5: At ang bata nga mapagsik lang tawon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antes pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
4: Unilab quality yan.
7: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
9: Agay, nabughat ko. May upod pa kang sakit lawas, sakit ulo, kagilanan.
10: Ang diskarte sa Ilonggo dira.
11: Rexidoforte!
12: Masdasig banat sa abat!
13: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
4: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Upa!

0: Hinab quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Humok ang tig ang aplema. Afford pa.
3: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
4: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
0: Unilab quality yan.
5: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Supple Plus Gold.
7: Oh, si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Makakudason sa budika ang Santon Plus Gold na pamatundaan ko ng epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold.
8: Mamakal sa mga butika.
6: Santon Plus Gold. D3 Bio.
9: Ako si Norberto, isa ka-atlit. Ako ginanay bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
8: Ang Visio
6: nga may D3.
8: Mamakal sa mga butika.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako ganay si Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sa sakit na akong ulo, ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
11: Kag subong kanami sa akong paminsari.
6: Mighty C, mabaka sa mga butika. Santon Plus Gold.
12: Ako ganay si Sherry.
13: Gid ako ginatubuan sa mga hubag-hubag.
12: Nagambal sa akon nga imnan ko kuno sang Santon Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
6: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold.
8: Sa mga butika.
14: Maulan man, no worries na amoy ko lamang damit.
15: Char, Fab, Con. Bangong kumaka-bloom. Tanggal amoy ko lamang sa bango ng Char.
16: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
14: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
15: Bangong kumaka-bloom sa Charm!
16: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
15: ACS.
17: Life Extension Vitamin D3.
18: Merilito, Dayon, Senior, sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, operahan na akong baga. Ang piya ko nung solusyon, ang kispot mo ko nung isa. Extension Vitamin D3. Bali, apat ka soft gel every day. Ano na batyagan ko nga? Huwag na ko gawa, ginapo. Sa to, hindi ko magsakay sa bike eh. Masaka pa lang ko to, yakakapuhin na ko. Subong yan, nag-aaba. Kato ko to sa ilang balay sa mata ko. Takladon.
19: Tingambal ko nga ang Life Extension Vitamin D3. Sigurado, effective.
17: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
20: Ang akon routine pag constipated bago magtulog, paligo, skincare, kag calcium senosides, sinokot. Para nami ang bugtaw. Calcium senosides, sinokot. Before bedtime, gives natural, gentle overnight relief against constipation. Himo sa daon sang sena. Na gentle sa imo colon. Iwas budlay, iwas sakit. Para pagbugtaw mo, mabuligan ka gid nga mag-go, go, go. Para sa constipation, Sena All, may natural na solusyon. Calcium Senosides is the generic name of Sino...
14: Oras, tatak, alas 9:30.
17: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
15: ACS.
17: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
15: ACS.
17: This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
6: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. The Secrets of Health.
21: Galala ila balatian kung imo tanawon bangod lang gali sa stress, hindi bangod kay wala siya ka nakainom bulo.
6: Programa nga maghatag sa aton sang impormasyon sa pagtipig sang aton ikaayong lawas.
22: Kumbayan ang Santon kag Vitamin D3, ang resulta sina may anti-cancer protection
6: kanamo. The Secrets of Health. Mga tips sa pagpabakod sang aton immunity kontra sa mga makalalaton nga mga masakit. The Secrets of Health. Kaupod ang aton mga alternative medicine doctor, Dr. Nelson Cadena kag Dr. Erwin Lapos. The Secrets of Health.
23: Kumusta mga suki nga mga tagpalamati? Salawat, welcome na naman sa aton programa, The Secrets of Health. kung sa rin padayon kita sini nga mga dulon sa inyo sampila sini ka mga ideya na hanungod sini sa natural nga mga pamaagi, mga detalye paano naton himuon, paano naton i-prepare ang mga ginatawag natural nga mga sangkap o kung mga sangkap nga makita sa aton palibot, mga tanom, prutas, sangkap nga makita sa aton sini nga kusina ginagamit sa aton sini pagluto, aton tukibon ang mga pamaagi sa paggamit sini agon magbulig pabakod sa aton sini nga lawas para makalikaw kita sa batian, makalikaw sa madamo sini nga huol kag syempre sa dako sini nga kagastuhanan.
1: The secret of health.
23: Kati kon nakabalo kita o kon makabalo kita sini sa paglikaw nga daan o kon mintinaron ang maayo sini nga pamatyagan, muna gid siling wala naton nga an ounce of prevention is worth a pound of cure. Bisan ano pa kuno kadamo sang kwarta mo kon masakiton ka daw indi mo gud ma-enjoy. Pero at least na lang mainog pabulong ka. Ang problema naton sumong konpigado na kita masakiton pakita. Gani sa padayon ninyo pagpamati diri sa aton sa programa, magahatag kita sa dugang sininga tips para makahatag sa aton sang dugang nga giya kag ideya kun paano naton gamito na natural nga mga metodo, mga kahoy, prutas, bunga o tanon nga makita sa aton palibot. Ang pagpreparar sini, ang timing sa pagkaon o kung pagtumar sini, ato nagatudlo diri sa aton sini nga programa. Sa kinandan, ang inyo certified naturopath practitioner, Dr. Leo Amos. Ululupod naman kita sa inyong edisyon sa aton sini nga pagpangalagad. Kag ayan may mga concern ka mo sini sa ikaayong lawas, may mo nilang isend sa aton sini nga text line 0928-287-4637 sa aton sini mga Facebook viewers. Kay live kita nga makita ang nababatian sa Facebook page sang RMNDYRI Iloilo. Din man kamo nga bahin sa kalibutan na hamtang anuman nga oras sa inyo sini na hamtangan, welcome sa aton sini nga pagpangalagad. May mga concern kamo sa ikaing lawas, ha? Pwede nyo man masendra o napadala dira sa aton sini nga comment box.
1: The secret of health.
23: Isa na naman ka topiko hang aton sini pag-istoryan sa edisyon sang aton sini nga pagpangalagad. Jag ining kondisyon na no nga kon mapabayaan na magkadto ni sa medyo madamo sing komplikasyon sini nga balatian. So dapat aton gid balabantayan sa aton sini mga tagbalamati. Kung may mga signs na kamo sini nga makita sa inyo sini nga lawas, gamat-amat na damol inyo bilbil, amat-amat dako inyo buyon, nagamat-amat na itom ang piniluan sa inyo sini nga tangkugo sa liog, may ano pagtag sa nadra, balsang kilala to, may kulintas na. Pero hindi galing huloyason kay gaburok-burok niya sini nga duag o kuniya sini nga kulor. Madali bala ka mo sinigutumon, dugay-dugay lang, kahilab nyo sulok-sulok, gusto nyo manginaon, gusto nyo ba na magkaon, permi sa mga matamis, ginapangita nyo gid. Matamis sa kalanon, matamis sini nga ilimnon. May mga added sugar, ha, ginapangita gid nato nina. Ayhan, mayara na ka mo sini sang insulin resistance. Diri sini magalibot ang aton sini nga topiko nga pag-istoryan sa negedisyon, sa aton sini pagpangalagad. May mga impression kita or ang aton sa nga panghuna-una, ako ni Baratian, ganing isa katawo, ginaangot dayon naton sa sobrang pagpanginaon. Which is may punto man. Pero pwede man naton galitan awon nga sa ginabatyag sang tao, sa iya sa nga kondisyon, like insulin resistance o kung sa iya ganing mga imbalances sa lawas, hindi lang tungod sa ginkaon, kundi ayhan, ang mga waay niya man makaon o kung mga sustansya nga may mapasulod sa iya sa nga lawas. Sining edisyon sa aton sa nga pagpangalagad, aton istoryahan ang mga kakulangan, ano bilang kulang sa lawas nga ginaangot sa insulin resistance. Pero antes ang tanan, ano bala ang insulin resistance? Sa nahambal na naton sa previous naton yung mga program, ang insulin na ito nagabulig ini para nga magpanuktok, kumbaga servil liabi sa aton sa nga cellula, ginadapit niya sini ang glucose, halin sa aton sa naging kaon nga carbohydrates, o kung refined carbohydrates may nadira, o kung complex carbohydrates, worse, kung masami refined carbohydrates sa aton sa naging kaon, daw hindi mangin mayo resulta sa paraabuton na, no? Pero, ang ginahimo sa isang insulin, ginagiyahan niya yung sugar pakadto sa aton sa nga muscle cells para nga maabsorb kag makahatag sa aton sang energy. Pero sa padayon aton sa ni nga pagabusar sa aton sining lawas, kumpiyansa kita, way kita sing limit nga patuyang kita nagaabot nga nagabatinggilan ng aton sining selula. Hindi na maging epektibo ang liabi kasubon sining insulin sa pagbukas sa aton sining selula para mapasulod ining blood glucose. Resulta, nagataas ang aton sining blood sugar. Kag nagaumpisa sa insulin resistance, pagkanto sa pre-diabetes, kagpakanto sa full-blown type 2 diabetes kung aton ini mapabayaan. Kahit kung nalimbawa, mataas ang aton sininga sugar, hindi maabsorb kayo sa aton sininga lawas, magahimo pagid sang dugang nga insulin ang aton sininga lawas, nagaproducer pagidira para nga bisan paano mabulubalanse niya ang aton sininga blood sugar. Eventually, talaga pabilin nga hindi lang sugar mataas, pati ang aton sa nga insulin. Kung nagataas ang insulin, nag-amat-amat man damol aton bilbil, amat-amat man dako aton sa nga buyon. Tungod niya nag-increase ang fat storage naton, masami kita ginagutom, inflammation rises, and eventually, kadto sa type 2 diabetes.
2: The secret of health.
23: Pero nga, ang mga Pilipino, dakuhaw, ang risgo sininga ginatawag naton nga insulin resistance. Inibagod man sa aton sininga lifestyle. Una-una nga daan, uso na subong ang Unli Rice. Ha? Magkadto ka sa restaurant subong, may mga promo na Unli Rice. May mga ginatawag all you can eat o can eat all you can. Kagbisan sa balay na ito, ugali na naton ang pagkaon sang kanon staple food. Kag bati may iban nga hambal sang kilala ta kondo medyo ginagutom isa ka pinggan, pero kung gutom-gutom gan isa ka bandihado. Kasi lang kita na sobra-sobra pero matuo din na 3 times a day pa na ukon masobra pa ang pagkaon sini sang kanon sa aga, pamahaw, panyaga kag panyapon. Resulta no, dugay-dugay hagin gutom, dugay-dugay hagin gutom tungod nga sa imo bala nga lifestyle, duro ka pa kanon-kanon, duro ka calories, duro glucose, pero kulang ka sinisa paghulag. Pero binyo kung nga, sa aton mga tagbalmati, hatagan ta ka mo sang tip, para hindi ka mo perme gutomon, ang kaunon ninyo, o kung ipasulod sa lawas ninyo, o kung ginainom ninyo, dapat may arasang protina. Kaya kung, especially kung refined carbohydrates ang aton sa ninga ginapasulod sa lawas, dugay-dugay kita ginahilaban sa sulok-sulok, dugay-dugay kita nagabatsyag na gusto ito makaon, mangima-kima, kag mga matamis ginapangita na ton. Pero kung may protina ang ginapasulod mo sa imo sa ninga lawas, like for example, inom ka bisang Sunthorn Plus Coffee Mix, dagaya sa protein, halin sa balunggay, halin sa spirulina nga sangkap, kag halin sa soya bean powder, nga dagaya o kung manggaranon sa protina, damo ang nag-message sa ito na pamatunan nila. Siya, Dok, dugay gin makagutumon kung mag-inom ka sa Sunthorn Plus Coffee Mix. Ang manami pagin, kayo ay ini-caffeine. Kabataan, 5 katuig pataas, pwede makainom siya ni. Mabinipisyuhan pang utok siya ni sa mga pupil, kag mga estudyante, kaya nagpanami sa aton sa nga memory. Sa mga may edad-edad na, siyempre, hindi pa rin magdasig sa nga pagkamalipaton. Magluwas siya sa nagalipat-lipat, yung manhungod eh. O kung ginapalipat-lipatan ng kung ano man dira, makabulig ang lecithin ha, para mapa-active ang aton sa nga utok, memory. Kag sa mga kababaihan na 30 anyos, 40 anyos, 50, mayara sa ganitong perimenopause, menopause, postmenopause, nga nagabatyag asang mga sintomas tungod sa imbalances ng hormone, may phytoestrogen, may isoflavone nga nagabulig, bisan paano pabulubalanse sa aton sa nga hormone. Pero amun nga, balik kita sa risgo, balik sa Pilipino, kaya isa sa ni, tuman kahilig magkaon sa kanon, pero kulang ang hulag. Gapalanubra ang nami lang tani no malasang kilala to kung gatong lang ni tani, kung krudo, kung gasolina lang tani ni. Damo istakata gamay biyahita, pero sa lawas aton dapat kung ano kadamo ang ginsulod as much as possible magamit naton ina siya para nga hindi magsupot sa lawas, hindi mag-accumulate kag magsupot dira ang fat sa aton sa ninyo lawas. Sweet coffee isa pagid ni sa datos no o kun sa pagpandalaw, so damo sa mga Pilipino, mga hamtong nga Pilipino, mga pamatan-on mga Pilipino mahiligon gid mag-inom sang coffee. Pero may mga termino sa rin kilala na ito. Instead, guro dok sang pangapay, guro pang kalamay na lang ay. Kasi ito nga sa kutsarita, sa rin kape, apat na kutsara nga kalamay mo. Mapati ka mag hindi may tao, yan nga mo ng istilo niya sa pagpangapi. Tito hindi na pangapi, ha? Pangalamay na. Kung tuman man katamis ang coffee, like ang mga mga pre-mix na nga coffee, wala, nga kadamo sa pampatamis sa sini, hindi man favorable sa aton sa ringalawas, nagapataas na risgo na aton sa insulin resistance. Pero sa mga nakainom niya sa Santhon Gold Coffee Mix, nagasiling sila nga namit na, nagnami pang pamatyag nila. Kag may benepisyo pa sa atay, may benepisyo pa sa aton mga joints o kung lotolotahan, may benepisyo pa sa aton sa nga panit, mabuligan pa nga ang mga kurinot nga nagaulumpisa kung nagasugo dira sa aton agtang, sa tinabuan sa aton sa nga kilay, mabuligan nga mapahinay ang madasig nga pagkurinot. So natukod may collagen and glutathione. Kaging gamit sa nga pambatamis, stevia. Bati ilabi pagid yung ginainom mo sinis, premium D3 capsule, nagabulig pagid nga nagapagsik ang aton sa nga lawas. Nga kung may insulin resistance ka, ang iban sini, nagaluya ila sini nga pamatsyag tungod kulang sa energy. Mga Pilipino, sa nagainom sa soft drinks lang, pero sa huwag kainom, tuway ka mo sini sa mataas nga risk. Soft drinks, noodles, bati amogid ni, balsang kilala ko, kanona, noodles pa. Ito ka na nagdulubli, karoon na carbohydrates sini. Kaga ibang pagid no nga mga nakagawian na to nakaunon nga hindi masustansya sa lawas pero kung utan gani karon ba ibang sa nagyakiwi ila sa nga baba mas pasalig ka bataan na sa maginikanan anara nyo na nga daan pakaon sang masustansya nga mga utanon inyo sa nga bataan para hindi kamo sini mabudlayan pagdako pakaon sini sang utan amo ni nagapadako sang risgo pataas sa risgo sa mga Pilipino sa insulin resistance pero aton tukibon. Ano bala ang kulang? Ang mga kulang kinanglano na to na ginaangot sa insulin resistance. Hindi lang basta angot, kundi mabakod nga may labot sini sa ginatawag insulin resistance. Aton tukibon, ano ning mga ginatawag nutrients nga kulang? Kung kulang sa aton lawas, mahimo nga magresulta sa insulin resistance. Kung mapabayaan pa rin diabetes, kung mapabayaan bagid kadto sa full-blown type 2 diabetes. Number 1, magnesium. Number 2, zinc. Number 3, chromium. Pila lang ini sa mga kinahanglanon naton sa lawas nga kun magkulang kag padayon sini nga manubo sa sulod sa aton lawas, ginaangot ini sa ginatawag insulin resistance. Una kita sa magnesium. Ang magnesium sa aton sini mga tagpalamati, especially sa may mga insulin resistance, good news ni para sa inyo ha. Kay nga man, ang magnesium ginatawag nga hidden insulin mineral. Isa gali ni ha, sige na itong makabulig para sa may mga insulin resistance. Ang insulin, tinagatabid ni sa aton selula. Kung sa liabi pa daw, kung sa simpleng ilustrasyon daw, liabi ba lang nagaungot ta, dira sa buho sang kandado, ready na sa pag-open sini, no? Para nga makasulod ang kung sino man niya o kung ano man ang dapat ipasulod dira. Pero, amugid din ginatawag glucose. So, kung nami ang pag-function sa aton sini nga, insulin, kag sensitibo man ang aton sini nga selula, at yung malang hambal sa kilala na aton nga ti, gapadulong pa lang ang glucose, paglapit na lang, shoot na yun. Tungod nyo manami ang coordination sini, manami sini ang ginatawag pagkasinanto sa pag-function sini, sang insulin sa aton selula, kag glucose nga ginadala sining insulin. Ano matabo kung manubo ang magnesium sa lawas ng tao? Ti, amo na eh, insulin resistance. Bisan pa nag-fasting kapag pa-check mo sa imo sir nga sugar, posible mataas gyapon. Gusto ka magkaon sa mga makalamay, isa ka sign nga kulang ka sa ayan kulang ka sa ginatawag insulin. May palanakit sang kaunuran, palanakit sini sang ulo nga nag-increase ang inflammation dira. Mayos mo tani kung mga simple lang ang palanakit sa kaunuran tungod sa kakapoy, nagpalamao lang o kung tungod nga may gamay nga sobra o kung sobra-sobra nga paminsar pala daw nag-drain gadang imo sa nga pwersa sa utok ng salakit imulo ti araya madala lang na sa dapin kon hindi tungod sa ginatawag insulin resistance sa nga labot o kung takulangan sini sa magnesium. Pero ang pinakapunto na ito, Andre, kapala nakitlawas na ito, hindi kimagwanta, may arthritis kita, may migraine headache, dysmenorrhea, sore throat, sakit ngipon. Kag iban pa ganyan pala nakit sang kaunuran kag aton sa mga katulanan tig lutalutahan makabulig ang pagtumar sa isang sasdapain. Ginasuhot ka sa trangkaso, ginapung utan ka, nagapungak ka, gangilo imo kalawasan, tumari bala sa sasdapain. Kaya hindi lamang maghawan imo sinipamatsyagan, maumpawan pa ang palanakit kag ngilo nga imo sininga na batyagan. Balik kita sa magnesium kung manubo sa lawas na ton, insulin resistance ang isa sinika, ginatawag resulta. Diin na ton makuha ang dagaya ng magnesium. Number one, sa list, kati Pilipino kita, ari ang ginatawag malunggay. Ang malunggay tuman kadagaya ini sa magnesium. Pwede man naton makuha sa mga nuts like mani, makuha man naton sa kasoy, ara man siya sa ginatawag pumpkin seeds, lisos ang kalabasa, sabi. Kung nagkakaon ka mo sang rice, try new brown rice, may ara man sa sang ginatawag magnesium, maging source man naton. Kagiban bagin na green leafy vegetables. So isa pa lang yun niya, magnesium. Ikaduha, nga kulang sa lawas kung nga nagaresulta sa ginatawag insulin resistance, o kung ginaangot sa insulin resistance, zinc. Gamay man ang kinanglano na ton sini, pero tumad ka importante sa ton sini nga lawas. Nga aman, ang zinc nagabulig para sa insulin production, ang zinc nagabulig para sa insulin storage, kag ang zinc nagabulig man para madasig mapali ang ton sini nga pilas, pabakod man sa ton sini nga immune system. Kung mangin diabetic ang adaan, halalungan gid no, nga ton tiil, o kung ibang mga parte sa lawas, kung may mo hindi mabakirasan, hindi malamutian, o kung hindi sinimasamaran. Kaya posible, dira lang magsugod ang gamay sining problema, baka to sa pagdako sini, tungod nga hindi basta kagini madali mapaayo. Pero hindi, tanang nga may diabetes, budlay magpaayo sa ila sining akuan ha, nga sa mada, kaupod sa proper care, mabuligan man nga, mapali man ina, pero kalabanan gidugay mapali ang pilas ni nagautot nga nagautot nagadalom kapin pa kunay kasang improvement sa imo sa nga lifestyle. Zinc ang isa galing nga makabulig diri para nga nagaaktibo kag nagaepektibo pagdangaton sa nga insulin kag ayan sa may mga samad dira nga nagapabalik-balik balangin nyo sa nga mga ginatawag o kung dugay bala mag-ayo mga katol-katol dira mga samad-samad sa inyo sininga tiil baw hindi ka mo basta-basta maglusong sa baha leptospirosis isa nga risgo nyo pagid dira tikon tungod iya sa kagaw hindi man abi tungod sa ginatawag sugar hindi man tungod sa insulin resistance pero kung kagaw yung kabangdanan sina madali lang ina o kung pwede ina iya mabuligan na remedyohan nag masolusyonan kung ginagamit na ton nga sabon kasubong sang Santhon Plus Herbal Soap. Kaya nga man, ang Santhon Plus Herbal Soap may antibacterial properties, may bayabas nga makabulig no, patinlo sa aton panit para madasig magpali sining aton sining samad, tidugang mo pa, may ara sa ginatawag malunggay pa, may ara pa sang ginatawag sang kapayas nga nagabulig pa panami pahumok sang aton sining panit. Abis may mga samad-samad dira pabalik-balik ng mga katol-katol o kung dugay mag-ayo nga samad, try nyo bala kung maligo kamu ukon magpanibin ka mo kung ginatinluan yung gumana nga pwede nyo na masabunan na pwede nyo na mahabunan na muna nga aton sa nga siguradohon dira kaya basi kung preska pa mo sa mad labirahan mo karon pabukal sa Santhon Plus Herbal Soap hindi mo nang buot na ton na hambalon kundi kung pabalik-balik lang daw ka stubborn bala ayan tungod sa kagaw pwede makabulig ang Santhon Plus Herbal Soap kasi may antibacterial properties siya pero ang zinc isa man sa makabulig rin para madasig mag-ayo ang aton sa ringa samad, tingin na pabakod yung aton immune system, magluwas nga makabulig pa para sa may mga insulin resistance. So, mga pagkaon, sininga rich in zinc, tiara ang itlog, pumpkin seeds, ati sa mga paborito manong suman, sinino, ara ang talaba, ara ang tahong, alimango, kasag, ara ang pork and beef, pero ang balsang kilala ko, hindi ko kagwanta sina Edok. Magluwas lang, hindi ko kagwanta sang mga kasudlan, pork and beef, kag ginatawag talaba, tahong, pero hindi ko kagwanta, pero gakaon man. Pero hindi niya magwantahan, bot niya ang balon, ang iyasan ng arthritis. Eh, preparado lang ko ni Bermedok. Basta may imbitasyon gani, inom kag sumsuman, preparado, pero may akong sa nga sa sdapain. Pero kita nag-advise ha, nga magsalig ka mo dira. Mas manami ginlikawan na ito ng kontra sa ito sa ni Balatian. Isa pa gid no nga makabulig amo ning chromium. Kay ang chromium nagabulig para mas mangin epektibo man ang aton sa nga insulin, nagabulig para nga ang glucose sa mas mahapos man magsulod sa aton sininga cellula, kag kinabuligan niya man nga maabsorb man nato ng iban pagid sininga mga nutrients kag manami nga pagproseso sang carbohydrates sa aton sininga lawas. So basta kabalo lang kita kung anong aton sini dapat isulod sa lawas, kag likawan sini ang hindi makapaayo sa aton balatian, dako gid kaayo nga punto, especially sa pag-prevent sini sang insulin resistance. Karon, ano naman niyang papel sa aton sini nga Ultimate Trio? Sa aton sini nga Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, ug Santhon Vitamin C, pag-abot iya sa insulin resistance prevention, kag sa may mga treatment andira, no? Sa inyo sini na ginatawag pre-diabetes or type 2 diabetes, kag sa ginatawag insulin resistance o kung insulin nga mataas, bala. Pero din yung focus na ito as much as possible sa prevention. Mayo pa pamatsyag mo, ay ka pa insulin resistance, tuduhi kaon sang balungay. O kung inom sang Santhon Plus Gold Capsule, o galion ang pagtumar sina. Kaya nga aman, isa sa sangkap dira amo ang moringa uko ng balungay, anong ara dira? May magnesium, may calcium, may fiber, may polyphenols, may flavonoids. Ngayon, ini sila tanan, ano? Makabulig para nga mapanami ang aton sininga ikaayong lawas, masuportahan ng several body systems na nag-involved sa insulin sensitivity. Magnesium, di madugangan na siya, mabuligan nga magnami ang pag-function sa aton sa nga lawas, pag-absorb, pag-balance karon sa aton sa nga blood sugar man, lakip man sa aton sa nga insulin. May fiber kita, mabuligan man niya mapahinay sa ang pag-salupsop o kung pag-absorb sa isang glucose sa aton sa nga tinae para hindi man mabugatan ng aton sa nga cellula. Mga muscles natin na posible magresulta sa insulin spike kag sugar spikes kag sugar crashes nga nagapaluya man sa aton. Di man nami no makainom kita pierme kon regularly sang Santhon Plus Gold Capsule. Kagabi na kung nano base sa pagtuon kon manubo mun galing aton sa nga vitamin D level sa lawas, ginaangot man ani sa poorer glucose control. Ano ba lang ginahimo sang vitamin D sa aton sa nga lawas? Nagabulig ni sa aton sa nga pancreatic beta cells para sa pagproducer sa isang insulin. Kag ang ginaproduce sa nga insulin, ginabuligan man sa vitamin D nga ma-improve ang iya sa nga ginatawag sensitivity. That's why kung mag-inom ka sa isang Santhon Plus Gold Capsule, prevention sa ginatawag insulin resistance ang aton sa ginatinguha, mamintinar na ito ng insulin sensitivity, updan na lang na ito sa premium D3 capsule. Kag base sa pagtuon ano, sa aton sa mga tagpanamati, ang vitamin C gali. Kasubong sa ng Santhon vitamin C, makabulig, hindi lamang para ma-reduce ang inflammation, hindi lamang para ma-reduce ang oxidative stress, nagabulig man ni protect sa aton sa mga cells sang pancreas, nagabulig para mapabilin ang health sa aton sa kaugatan. Kung diabetic ng isa katao, sini isa sang ginadamage sa aton sa kaugatan. Magluwas ba sa aton sa nerves nga afektado man, kanagabulig suporta sa ginatawag collagen production. Isa sa rason, ang ginatawag vitamin C nga kinahanglanon, tungod ang vitamin C kinahanglanon sa paghimo sa isang collagen nga nagapabakod man sa aton sa kaugatan nga nagakadamage man. Kung mapabayaan sa insulin resistance na magkadto sa full-blown type 2 diabetes. That's why, kung prevention sa isang insulin resistance ang aton sa nga tinutuyo, kag kung may insulin resistance ka na, manami kung updon ginato ng pag-inom sa isang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C. Kaso bumula sa aton texture dira, oh. Siya, Doc, ako ay man ko sa diabetes, pero akon kafe adlaw-adlaw, Santhon Gold Coffee Mix, kag sa hapon, butang balon sa aga, Santhon Gold Coffee Mix, kag sa hapon, Premium D3 Coffee Mix. Ang manami sa ning Premium D3 Coffee Mix, kaya nagabuling ni papagsik sa aton. Kag base sa pagtuon, kung kulang man kita sa vitamin D3, ti isa na siya nga naga, kung may labot man sa insulin resistance, ti total mga pick-upin, naging man lang ka mo, at least ang kafe nga nagabulig pabalik sa aton sa ning insulin sensitivity. Kasubong sa kombinasyon sa vitamin D3, kag panit sa mangustin nga may Santhon, nga ara sa aton Premium D3 Coffee Mix, ang pampatamis na gingamit sa ni Stevia. Sarang mabakal sa mga butika, kag parmasya malapit sa inyo sa nga lugar. May nagapinamangkot galing sa ato, na gusto sila magpakonsulta. May mga bago kita parmi nga listener, gin mo? Kag mga Texter, sa gusto niyo magpakonsulta, nagpamangkot kung pila sa ning consultation fee, kadto lang bala kamudra sa Yes to Health Wellness Center. A Young Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Tabok lang sang Iloilo Midtown Hotel. Lunes o kung Domingo, tobto Biyernes, alas 9 takna sa aga, pwede makakadto dira ka magpakonsulta. Sa pamangkot yung pilang consultation fee, libre. Waising bayad ang konsultasyon dira sa Yes to Health Wellness Center. Magluwas nga mabakal mo pa ang tanan yung mga produkto dira sa Yes to Health Incorporated. Sa mga taga Negros Island Region, pwede ka mo makakadto dira sa surad sa Bacolod, Yes to Health Store, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Atubang o kung tabok lang gini sang Marayo Bank. Kag sa mga butika, kag mga parmasya nga malapit sa inyo sa nga lugar, available gid. Iring aton sininga mga produkto. Kag isa sang dako sininga risgo o kung bulubantayan man kung may insulin resistance, amo sining paglabo sang panulukan naton. Pero, bisan way ka pa sang insulin resistance, kung may mga risk factors ka, may cellphone ka, may gadget ka, pero may ka nagatutok dira, may blue light na gina-emit ina, nagapastress ang mata, may palabot, may mga sulundon ka pa, o kung may mga himata sa pamilya niya pa nga may mga problema pa sa mata, cataract, glaucoma, kagiban pagid, way pagid labot yung kulang kapagid sa pagkaon, sa mga pagkaon nga kargado sa nisasustansya nagapabakod sa mata, dalikid maglabo ang panulukan, dugang pasang mga malapit pagid nga risk factors na posible. Padulong sa pagkabulag, kung hindi naton siya maagapan, abi try nyo tumari sang Visionex Plus Soft Gel Capsule. Sa nag-message sa aton nga naumpawan ang iyan sinigin na batyag nga kun, ang iyan sinipanulok na kun mag-serum, gani ko no, mas nagalabo. Thank you again sa imo, sa nga feedback. Actually, damo, nag-text sa aton, may mga night blindness. Tungod din na sa kakulang sa beta-carotene. Isang makabulig sa aton na no, ang pag-inom sa Visionex Plus Soft Gel Capsule. Kaya hindi lang beta-carotene ang ara. Dira, may zeaxanthin, may lutein, may vitamin E pa. Pwede 2 times daily ha, mag-inom kita. So nang ipamangkot, kalikon, pila ko no kabeses mag-inom sa Xanthan Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, like Xanthan Vitamin C. Bisan twice daily lang. Like 30 minutes or 10 minutes before pamahaw o kung 30 minutes pagkatapos pamahaw. Kag sa hapon naman, mga bisan nalas 5 sa hapon na. O kung nalas 6 ni sang gabi sa pagtumar sa Xanthan Plus Gold Capsule. Pero sa mga hindi niya makauyon mag-inom sang coffee, pwede ka mo niya makainom sang Xanthan Gold Herbal Tea. Kapin pa kung may imbalances makawin sa blood sugar, ang cinnamon bark na sangkap sa ni Xanthan Gold Herbal Tea makabulig para nga mabalanse nga itong sa nga blood sugar, mabulubang tayan dira sa sulod ng yasin nga level, kag nagabulig man na ni panumbalik ang matamat sa itong sa nga insulin sensitivity, kag ang isa pag sa manami sa ni kaginabuligan nga magnami function sa itong digestive system. Naganami ang aton sa nga pamatyag, nagatawhay, nagaresulta sa maayo nga pagtulog, kapin pa kung ginainom na ton 1 hour before bedtime. Available man naning Xanthan Gold Herbal Tea sa mga butika hag parmasya no, malapit sa inyo sa nga lugar. Dok, salamat gid sa Clear Skin Herbal Soap. Halin sad to. Asta subong amon dalang ginagamit ko kay epektibo gid siya para sa akon sa nga dark spots sa guya. Kag husto gidok ang siling mga konpati liog. Kag pati ako tangkugo gingamitan ko sa lalama ang pagputi sa akon sininga panit. Kung gabi ko lang gani, Dok, ginagamit. But actually, pwede mo ni magamit ah, sa adlaw. Magpaligo ka, kag sa gabi, no? Pagpuli mo sa balay, halin sa gwa, katidamo, gasa ng higko, makabuligid sa paglimpyo ng Clear Skin Herbal Soap, kati may glutathione siya, kag may kojic nga makabulig para sa aton sininga panit, kutis, para mapabilin ni nga ma pino. Sa nagpamangkot dili sa aton ti Dok, kung may insulin resistance ka, ang nagahina man si Manoy. Depende, depende ini sa ina sa sitwasyon. Kay may ara man sa aton sa mga tagpalamati nga may ara sang insulin resistance pero ang iya sa nga blood sugar normal pa. Kag may ara man niya sa may diabetes gani nga bisan paano balsang kilala ko makatublok-tublok gyapon. Pero may ara man niya balan nga tuman ka stress, tuman nakakapoy, pulaw, imbalance ang libido nga ti nag-aapekto sa ila sa nga sexual performance. Ti diriya masulod ang papel sa aton sa nga turbo dietary food supplement for men. Muna blang lawglahog sa mga kilala na tondra sa hindi ka lang pag-i-mention ka, siling. Siling, hindi ka daw pag-i-mention na nag-istoryasa na. Mga din nga slangas ah. pila ko no ka bilog ang tudlo ko no sang isa ka healthy nga lalaki. Siling ko 20. Saan nito ka? Siya 21. Siya nga nag 21. Siya ang ika 21. Why sing ko ko? Butang bala na. Diyan diyan nyo na na. Sa mga nagahina, wala inyo sa nga sexual performance, makabulig sinin no? Kapin pa kon kulang o kon mahina ang sirkulasyon, tuman na kakapoy, stress sa paminsaron sini ang pila sini ka mga may labot mabuligan gid ka mo sang maka kag klavo waska nga muning sangkap sa aton sini nga turbo dietary food supplement for men 30 minutes sa testing ang sexual activity pwede siya nga gamiton kay sa nagapamangkot kun pwede kun ini mabakal online pwedeng pwede gid kun mayara ka mo sang TikTok o kun Shopee account i-type nyo lang sa inyo sini nga search box ang Yes to Health Inc 2011, dira magwa ang tanang niya produkto sang Yes to Health Incorporated kaya mo nang ida sa ring official store, pwede nyo na ma-add to cart or pwede nyo proceed sa order kaghulaton nyo na lang nga i-deliver sa inyo sinitag sa tag sa ka mga panimalay. Hindi lamang nga ang Turbo Dietary Food Supplement for Men kundi ang tanan niya mga product gusto ko mag-order online sang Yes to Health Incorporated. Kag sa nagapamangko, tumpila ko nung kabeses mag-inom sang turbo supplement sa lalaki, bala, pampagana, pampadugang sang pwersa, bisan kaduha lang sa isa kasimana or sa kada tatlo ka adlaw. Kaya tinagapabilin pang pwersa niya. Sana kung efekto niya sa tubtob, tatlo ka adlaw. Pero hindi man na siling na tatlo ka adlaw, gid nga kuan na, daw tukod sa layan nga. Sige lang, kuan na. Sige lang, ano magtawag sa ni? Lukdo, kuan. Lukdo sang hinalay. Kundi depende sa panginahang lanon. Kumbaga, ate, at least may bala ka lang kung kinang lanon sa ni ang ginatawag paggamitan sina ara lang kag may igabato ka. Turbo Dietary Food Supplement for Men available online, available mo sa mga butika kag parmasya marapit sa inyo sa nga lugar. Kag sa aton sini mga tagpanamati ang iban sini way nato nabasa ang inyo sini nga mga text messages puno pasensya gid no. Gina ko labos na kita sa aton sini nga oras sa aton sini nga pag pangalagad. Pero kabay pa nga bisan pa ano nakabulig-bulig naman kita liwat sa inyo sini mga tinguha sa pag pasanyog sa inyo sa nga ikaing lawas, pagbulong sa baratian, kagkon pa ano nato na ni mahimo malikawan. But sa mga nag-upod sa aton na online na, ano na pangita ni Ma'am or Sir Algina Asidreman? Pangita ko pa ko, no? Sir Mayok, Katar sang Kandado, Cabana, mayad niya pagpamati, dire sa Bangka Ikadios, Leon Iloilo, kag sa Sitio Pagas, Leon Iloilo. Si Ma'am Mary Recabar, kumusta dire ma'am sa Florida, USA, langas-langas ang migo ko da ko no, parte ko ng mga bata da sa Amerika ko no ma'am, ha? Bisang gagmay pa ko no, sagad-sagad maging Ingles mo. thank you gina sa inyo sa ni pag-upod sa aton sa ni nga programa. Sinsa na nga lang na ginang aton sa ni nga oras, subaybayan na masunod niya edisyon sa aton sa ni nga talakayan para sa dugang pagid nga mga kaayuhan sa kinaanda ng inyo certified na turupath practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay suno pa sigana siling health is wealth more than gold cherish it before you are old.

0: Inyo na ba diyan ang Secrets of Health? Kaupod sa atong mga alternative medicine doctor, Dr. Nelson Cadena, kag Dr. Erwin Lacus. Madamo nga salamat, tugtog sa liwan.
1: Agay, nabughat ko. May upod pa ka sakit lawas, sakit ulo, kagilanat.
2: Ang diskarte sa inong gudira. Rexidol
3: Forte! Masdasig banat sa abat!
4: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
4: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Upo!

0: quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw, gabaka-baka. Bisan sobra na, tanan, ginakaya. Mayo na lang, may

0: Parte naman sa high sodium intake. Ang sobra nga pagkonsumo sang asin. Ukon sa pagkaon naton bala, sobrang asin. So mayong adlaw na naman sa tanan. Gina-welcome ko naman kamo sa Balatuntunan.
1: Edukasyon.
0: Edukasyon.
1: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
0: Programa nga magadulong sang sigurado, kagpapuslanon, nga mga impormasyon. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule. Kag ang Evergreen Coffee Mix. Kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon. Anon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapagilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon.
1: Edukasyon.
0: Edukasyon
1: para sa ikaayong lawas.
0: Ang sobra gali nga asin sa aton sini nga pagkaon, kun ano man ang ginakaon aton nga sobra nga asin, pakadulot gali ini sang malain sa ikaayong lawas naton. Pareho sa bisang high blood pressure, nagadugang ang risgo sa imo sini nga heart disease, stroke, kidney trouble. Pero ang kabalis karan sini kay kinanglanon taman. Ang asin bala para nga mabalanse man ang fluid sa aton sini nga lawas, mga nerve functions, ang mga muscle functions naton, inasuno sa pagtuon, increased blood pressure o hypertension na amo na madulot sa kung sobra, water retention, mga cardiovascular risk kag iban pa nga mga risgo sa aton sini kay yung lawas. Sorry lang to tell you this, pero ang mga ginalinan sining sodium o kon asin sa atong diet, amo ni mga processed ka mga packaged foods, mga restaurant meals, mga table salt.
1: Edukasyon.
0: Edukasyon
1: para sa ikaayong lawas.
0: Ang World Health Organization may rekomendasyon gali, agud ma-prevent ang cardiovascular diseases, kinahanglan less than 5 grams o kon approximately 2 grams of sodium per person per day lang ang dapat nga makonsumo naton. Ang iba na abid dira kung hindi mag-chlorinote ng guya nila sang usap sa mga maslog sa mga masin, doon hindi maglulunpat. Ngari na kita sa pag-istorya kung paano naton makontrol ka kung paano naton ligawan ining sobrang asin sa aton pagkaon. Siyempre, kung hindi ka magkaon sa sobrang asin, kasabad man nga
1: edukasyon.
0: Edukasyon
1: para sa ikaayong lawas.
0: O, ari na ang produkto ni Dr. Hico, ang Evergreen Herbal Capsule nga may ito ka mga sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalayaw, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C, kag ang Evergreen Coffee mix with turmeric, malunggay, and mangustin nga makabuligid, agod nga makahatag sang healthy body sa tagsa-tagsa sa aton. Sa turmeric, palang bastante na nga makapanubo sa mataas nga presyon sang dugo. Hindi lang manabi asin ang halinan sang mataas nga presyon o ang kulang sa ehersisyo, panigarilyo, bisyo, pulaw. Sa pamilya nyo man ay sulun doon. Kung gainom ka mo sinis ang produkto ni Dr. Hico, doon parehos lang nagkakaon ka mo utan o ang balunggay makabulig manin panubo sa kolesterol at presyon. Ang saluyot o kung tugabang, gabulig control sa presyon sa dugo. O ang ampalaya o kung nangamarguso, nagabulig panubo sa bad kolesterol. Na nagabulig, agud malikawan ang atake sa tagipusoon.
1: Edukasyon.
0: Edukasyon
1: para sa ikaayong lawas.
0: Wheatgrass, nagatinlo sa dugo. Ang antimicrobial kag antioxidant nga kinaiya sang barley grass makabulig bulong sa mga balatian sa dugo. Ang wheatgrass ni ginbansagan ini nga ang katapusan nga manugtinlo sang dugo. Isang una nga tiempo gintawag pagani siya nga nectar of the gods. Masaligbat ang barley grass suno sa pagtuon na wala lang ini nagapanubo sang level sang sugar o kung blood sugar kundi nagapanubo man ini sang kolesterol. Dugangan ta pa ang vitamin C. Di naton makita ang vitamin C. Halos tanan nga mga sangkap sang produkto ni Dr. Hico, ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Coffee Mix. Manggaranon ini sa vitamin C. Kung kaisa do mas pakamaayuhon ko pa nga mas manggaranon ako sa vitamin C sa manggaranon ako sa kwarta. Pero nami idya kun damo ko kwarta ino. Pero dali lagit ang vitamin C nagapanami ini sa presyon sa dugo, ang blood circulation ginapanami ina sang vitamin C. Sunod sa pagtuon, ini nagapanubo sa systolic kag diastolic blood pressure. Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Herbal Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Dr. Crispin Hico sa 0926-555-4150.
1: Edukasyon.
0: Edukasyon
1: para sa

0: tayong lawas.
1: Gamay lang ang benta kagapon, pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
2: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
3: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Gamay lang ang benta kagapon, pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
2: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
3: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Magkano kilo ng karne?
5: 500. Bro! Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bro! Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
4: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
6: Sarap magkasama.
7: Ang sakit sang ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa Maayo Gid Magpaayo, Biogesic. Masaligan, gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo Gid Magpaayo sang Biogesic. Halong,
8: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Megaman Herbal Capsule.
10: Ginamintay ng imo resistensya, stamina, kag gana sa kama. Ginalikaw ka pa sa prostate infection, kag inflammation.
9: Megaman Herbal Capsule.
10: Importante sa prostate health, kag overall sexual function.
9: Megaman.
10: Mabukal sa mga butika.
11: Goodbye.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS. Sample Plus Gold.
1: Ako gali si Bander, may lang nasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga pulser.
0: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang Vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga akon nga gina-take everyday. Kag kung Vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang akon ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa akon nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user ng Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
5: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
6: Ang oras sa mabiyan diri sa RMN Iloilo, kag oras sa bilog nga Pilipinas, 14 minutos na nakaligat sa tak na alas 10 sang gabi.

0: Pansha, Sangkanginan, Emergency Hotline, Sampulurigan.
1: Operator.
0: RMN Patrol 774. Searchlight sa kadulong Rescue Group sa Tion San Pagkakinanglanon. RMN Patrol 774. Mata kagtulungan San Kagabihon, San Kagabihon. RMN Patrol 774.

0: 774.
1: Mayong gabi kag maulanon nga gabi para sa aton sa mga pinalangga nga mga tagpalamati. Nagapakalaga na inyo palatuntunan na magahon magarok ng iskandaluso nga palatuntunan. Ang RMN Patrol 774.
0: RMN Patrol 774.
1: Entrada nga Merkulis karong adlaw, mga kabiyan na pizza uno, entrada man sa bulan sang Hulyo, tuig 2026.
0: RMN Patrol 774.
1: Mga nagangalan subong sang Hulyo kag July, so mayong adlaw sa inyo tanan, kamay lang ang pagpamati. Mga kabiyan na narikita sa maulanon niya panahong karong adlaw, manipis ka pagtupa kag turutaliti. Mga kabiyan na nagatupa, kaulan diri sa palibot sa siyudad.
0: RMN Patrol 774.
1: Ang posible mo man yung mga kabiyanan ng mga panahon, huwag mo panigurong pag ang epekto sang habagat. Dala mga kabiyanan na nagapagwa ang bagyo nga si Henry.
0: RMN Patrol 774.
1: Mayo lang mga kabiyanan kaya wala na naglandfall. Ang ini mga kabiyanan nga posible, medyo may pagkabaskog man ang iya sining hangin. Mga kabiyan nga dala sa sining bagyo nga si Henry.
0: RMN Patrol 774.
1: Nagtuwalan sa sangalan niya naman niya Henry, mga kabiyanan ang ini nga bagyo. At mga kabiyanan nag-gwa na siya sa atong sining Philippine Area of Responsibility.
0: RMN Patrol 774.
1: May pangabatawag kang malinong ining maulanon niya panahon karong niya daw sining mga kabiyan nga entrada sa bulan sang Hulyo. Mga kabiyan na diri sa aton palatuntunan. Hoy, kumusta na kamodira? Lakit na mga kabiyanan na sa mga members ng Iglesia ni Cristo.
0: RMN Patrol 774.
1: Daw karon na lang adlaw mga kabiyanan ang katapusan nilang rally. Mga kabiyanan na daw ay manipikto.
0: RMN Patrol 774.
1: Nawagid nga nakalingkang mga kabiyan ka nakatangtang mga kabiyan sa panawagan nila nga mag-resign na ginapaduya padiho itong mga kabiyan sa mga members ng Iglesia ni Cristo kaya hindi sila maghalin mga kabiyan mientras tanto hindi manaog sa Malacanang si Bongbong Marcos. Toto yaw, kapanglugayawan itong mga kabiyana ng presidente. Toto na sumbong sa Canada.
0: RMN Patrol 774.
1: Muling may caretaker kita sumbong. Kaya man mga kabiyana may state visit ang ato sa mga kabiyana ng presidente. Si President Bongbong Marcos. Ang ato mga kabiyana padulong na sa Bungsod, Canada. Eh, okay Canada, Mr. President.
0: RMN Patrol 774.
1: Kumusta man ang atong yung mga tapalamate? Nagkapanghimos na Canada?
0: RMN Patrol 774.
1: Nagkapangtupi Canada?
0: RMN Patrol 774.
1: Kag nakapanira Canada?
0: RMN Patrol 774.
1: Ambot mga kabiyanan waygit ito ang mga kabiyanan ng rally nga gulpiada lang nga nagbumirang man mga kabiyanan sa mga grupo sa Iglesia ni Cristo ang ilaginhimo sa mga kabiyanan halit man sa mga commuters Manila o
0: RMN Patrol 774.
1: Mga kabiyan, inbis nga magkagather ikaw sa mga iban pang mag-aupod sa sining rally, nagtrabisiya pa mga kabiyan na lumain pa.
0: RMN Patrol 774.
1: Ayong gabi na sa aton sining mga pinalangga nga mga kauturan, karon nga adlaw ang permit para sa INC rally buhas nga adlaw July 2 ginbawi na sang Quezon City LGU.
0: RMN Patrol 774.
1: Ano ba ipapadayo? Ano pa na tani mga kabiyanan sa hasta sa Biyernes? Malawig-lawig man tani galing perwisyo man mga kabiyanan. Sabi niyo kung ano pag hindi maluwas ang mga perwisyo sa mga commuter. Mga kabiyanan ang mga nag-ulupod ng mga tag-iya sa mga salakyan, sa mga bus. Sus, gintikitan mga kabiyanan sa mga MMDA.
0: RMN Patrol 774.
1: perting mga kabiyang perwisyo sa sinigarali-rali. Insuro-surprisa pa nila mga kabiyanan. Dito gid nga nag-alsa ang tanan ng mga opisyalis ang gobyerno ng mga kabiyanan na perwisyohan. Labi na mga kabiyanan ang lugar. Kaulihil lang sila yung nakakuha sa permit. Ay, ano ni? Pakuha-kuha na lang ni? Patunto-tunto? Paintulin? Tinunto ito.
0: RRMN Patrol 774.
1: Hindi na magkapadayon mga kabiyan sa ilang sinigarali buwas sa mga kabiyanan sa White Plains Avenue sa may Timpulda Drive. Buwas nga adlaw ang Iglesia ni Cristo. July 2 mga kabiyanan bangod sa pagkansilar na sa Quezon City LGU sa ilang sininga permit.
0: RRMN Patrol 774.
1: Away na sa Quezon City Department of Public Orders and Safety ang permit sa INC. Agod nga pahanugutan mga kabiyanan sa day 3 sa ila sining nga pagprotesta. So mga kabiyanan, unang surprise nila nga kuan ng rally do mga 15,000 uli sa day 2 nila kaina. Ahay, nag 3-5 na lang.
0: RRMN Patrol 774.
1: Pagkapod doon, nagdamo-damo man, nagkakuha na sila, nagkagather sa mga 8,000. Pero mga kabiyanan, layo ikumparar mo kapod.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ibangod mga kabiyan sa ilang sinang pagpaprotesta na mapakita ang suporta nila kay Senator Dante Marcolita matapos ginanunsyo sa ombudsman nga pasakaan inisang kaso nga non-bailable nga plunder.
0: RRMN Patrol 774.
1: Nagdugang, nagiging init sang ulo ng mga kabiyanan ni Ombudsman Rimulya. Kaya dagdumdum sila may kapapin-apin mang kutani mga kabiyanan ang senador niyong nagaugum batuan.
0: RRMN Patrol 774.
1: Tapos sinambalyaman mga kabiyanan kung ang muni ang bayaran na sang iya sininga mga ginapakita ito nga pagkigbato sa flood control. Ito ginunahan manigalin si Presidente. Ito ginaako yan yung siya yung nag-cut-cut sini. Ito ulihin naman lang ni sa mga kabiyanan pagkatapos sa motosiling kubala. Mga kabiyanan nga nagkuha sa isang witness sa si Gutisa nga nagpamunit lang ito sa Ruas Bolivar. Pinulakwit nila mga kabiyanan ni Mike Defensor.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kin patubang magpinapungko to mga kabiyanan sa Blue Ribbon Committee nagasala-sala pagani isang yasin ni pagbasa sa yasin nga statement opening statement niya naging katingala man sang Blue Ribbon Chair si Senator Ping Lacson. Ngayon nali lang yung mga kabiyan pinapungko nga ma may pagani ma-briefing guro mga kabiyanan ang chairman.
0: RRMN Patrol 774.
1: Tapos subong nang indulaan na siya ho. Nagpulos naman ang dugang pangin mga kabiyanan nga. Galingin naman ang ulo mga kabiyanan sang mga 18 na malitas boy.
0: RRMN Patrol 774.
1: Tanang ginimo na nila sa suliing nga nagpapinapina sila sa INC. Why man? Do is it?
0: RRMN Patrol 774.
1: Kita diya sa ato niya wa. Tauhan nga malino mga kabiyan nga Iloilo City. Kag sa ato mga kabiyan na diring mga kauturan sa bilog nga isla Sampanar. Ayong gabi sa ato man mga kauturan sa mga OFWs. Kag sa ato sining mga seafarer. Mga kababayan naton. Kabay pangamayo ang inyo kahintangan sa inyo sining mga gina. Pahamtangan sa subong mga kabiyanan sa sining kagabihon.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kumusta man ang aton sining mga kauturan mga kabiyan sa 180 ka barangay sang siyudad dari sa siyudad sang Iloilo na nagainalinawa naman ang nagpinalumba naman mga kabiyan na mga kontrobersyal naman sang nagtaga na isang bugas mga kabiyan na yasang national government daw hindi man ni maglayo pilakadlaw mga kabiyan ang ilinawa naman sa mga tagtagan mga kabiyan ng kay daw ginapamulitika naman na hindi maglayo ni mga kabiyan distribution sang ayik mga kabiyan ng ati ang mga lideres lang sa mga iladering ng mga amo mga kabiyan na magkabinipisyo nagawangal na mga kabiyan iba nga barangay o
0: RRMN Patrol 774.
1: about mga kabiyan na basta ganitagtagaan na nagasala-sala set sila tanan.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ang manimalain mga kabiyan na kaya ang iban kung tani nga na-intended para matagaan na ang mga pigado kagubos. Pero mga kabiyan na halos ang ginatanagtaga na sinin mga malapit ka barangay opisyalo. Kaglakit na mga kabiyan na mga parinti man sa mga barangay kapitan ka mga barangay kagawad.
0: RRMN Patrol 774.
1: Nadula na mga kabiyanan ang tinutuyo sang sininga programa mga kabiyan sang gobyerno bangod sa mga kadalok man sang iban nga mga politiko.
0: RRMN Patrol 774.
1: Nagasulunggod na ito mga kabiyan taga-Baryo Obrero Lapos. Oh. Bahala ka muna nga mag-rayot ng taga-Lapos obra nyo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ginatalaptap lang ika ginahatag na ginadistribute sa insakto. Hindi magreklamo ni mga barangay official. Ang lagalakit man mga kabiyanan, mga kapitan man niya nga daw hindi malayo, ang daw malayo ay sa mga luwag. Ang mga kabiyanan ang hindi matagtagan. Yan, fair man ini. Para ba ni balabas sa tanan?
0: RRMN Patrol 774.
1: Mga kabiyan nandaw lang alang siya ni Masi mag Andres Bonifacio ni mga kapitan ng mga barangay official kaya hindi matagtagan sa insaktong ilay ang mga constituent.
0: RRMN Patrol 774.
1: Mayong gabi man sa atong sining mga kauturan sa mga kabanawanan sa probinsya sa Iloilo. Kumusta ang panahon nyo da?
0: RRMN Patrol 774.
1: Man mga kabiyanan sa mga kaiping tanga mga probinsya. Danay naman kita sa sulod sang duha ka oras. Napagpakalagad diri sa inyo pala tuntunan. Sa gihapon ini ang inyo kubos nga lagad. Ang inyo anchor man, radio man, Rodelfo Leonagado. Gasiling naman sa inyo. Welcome aboard.
0: RRMN Patrol 774.
1: Nanay kita mga kabiyanan sa mga balita karong adlaw. Lang kong ka-encounter mga kabiyanan sa sining mga kung nag-explore kagali sa mga kwan mga kabiyanan sa social media. Hindi ang muning punot dulo galiginhalinan sa ining pagpaniro to sa mga kabataan sa Tacloban. No? Bangon mga kabiyanan sa sining mga extremist group na mga Satan nga mga klase sang grupo. Mga kabiyanan, huwag kigid-aputan sining nga ginatawag nila mga kabiyanan daw na kwan na niho na identify na ni sang FBI ang counterpart sang National Bureau of Investigation. Ini mga extremist group nga ginatawag ng 764. Nami manitani kung matayan mo nga magdaog sa STL.
0: RRMN Patrol 774.
1: City Size 4. Kilala ko mga kabiyanan yung numero nga daw medyo maayo-ayo. Ang
0: RRMN Patrol 774.
1: Numero sa mga kwan, sa mga Bombay 56.
0: RRMN Patrol 774.
1: Di ka mo ni sa 764 kaya daw ilain ang direksyon niya sini. Diri ka mo sa 56. Kaya man may hurubato ng mga katigulangan. Nga kun mga kabiyanan, pag ang taong nagigipit sa Bombay kumakapit.
0: RRMN Patrol 774.
1: 56.
0: RRMN Patrol 774.
1: Bago lang ko ka-encounter sa mga 764 ni mga kabiyanan yung may mga mga kabataan mga kabiyanan kaya subong mga kabiyan pakapto mo sa mga cellphone kag mag-explore sa mga social media nakalabot na sila yung mga kabiyanan sa buling mga bagay sa mga grupo ng mga naga influensya mga kabiyan sa kalainan sa katuntuhan kag sa kadimunyuhan mga kabiyan sa mga kabataan gamon niyo nagakatabo mga kabiyanan nga naniro to ang ining kabataan sa Tacloban. Di tapos ulihin ni mga ay ambot mga kabataan na ano na ni mga direksyon ni mga kabiyanan sa mga kwani, sa mga pagdisiplina ni sa mga kabataan. Tanang ginahimu man sa ginikanan pun may ara ginya mga kabiyanan niya mga layo mga kabiyanan ng mga Espiritu Santo. Amin.
0: RRMN Patrol 774.
1: Tanawanin na dakpan mga kabiyanan, no? Sa kagabi ito mga kabiyanan na kahapon sa Barutak Nuevo, may 38 revolver sa nga da bit-bit mga kabiyanan na recover sa iya sa nga backpack mga kabiyanan. Gadala ka imo 15 years old, grade 10 student, mga kabiyanan, gamit-bit kayo mo revolver.
0: RRMN Patrol 774.
1: Uli mga kabiyanan, problemado, ganyan nga klase sa bata, kay man mga kabiyanan, kapitan nila, sus mga kabiyanan, firme lang ginapatawag ang guardian niya sini, sa lawa yung ganyan klase bata, bow.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ambot yung matadlong pa ni mga kabiyan taluntod sa nga animal yan eh.
0: RRMN Patrol 774.
1: Eh, kung ay mga kabiyan na ma-intercept ato, basi ko may mga maistra ka, basi ko nadala sa pa mga kabiyanan ang iban pa na nga mga estudyante naman niya mag takluban part 2 yung mga kabiyan ng Barutak Nuevo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ni mga ginahimo subong sa mga teacher, no, may mga di kina intercept temprano pa nga na ba natagaan sang information ng mga pulis mo to mga kabiyan nga nakuha ining 38 revolver.
0: RRMN Patrol 774.
1: Wait, nakabalo mga kabiyan kung sinong mapalaron to nga matiruhan niya tani isang siling bata nga ni natin na 15 years old. Oh.
0: RRMN Patrol 774.
1: Mga kulang mga kabiyan sa guidance kasi ni mga kabataan. So mo ni gari kabay pa nga mag bangod mga kabiyan na ara nagiban sa custody sa DSWD. Kabay pa mga kabiyan na nga matadlong na ni ang sintro sa utok sa silinga bata. Basi may chance pa man eh.
0: RRMN Patrol 774.
1: Mga kabiyanan na kabay pa na kung ano ka-alerto ang Barutak Nuevo labi na sa sining bulutuan ito man mga kabiyanan masigisigi ma-mention ni kay walaan taman mga kabiyanan nga mga kabataan protection taman sa mga estudyante hindi man masulit-sulit mentionar ang ngalan.
0: RRMN Patrol 774.
1: Sa mga maino na gani mga kabiyan kapanagad sa di kita diri sa radyo kaya nga itindihan nato mga kabiyanan ang epekto sini sa mga ubring espiritu ng mga kabataan no? Kaya mo na gani nagapanawagan kita sa mga ginikanan sa mga guardian nga ang utok ayod lang ang nabalaan.
0: RRMN Patrol 774.
1: Tapan nyo man ang mga kabataan nyo. Di nyo irason mga kabiyanan kay kisyo mga kabiyanan nga na ano ka mo, may mga problema sa pamilya. Tuon may mga may mga iban pa din nga tuon nga dapat nga mag disiplina sa mga kabataan. Kay kunway nagiman sa ginikanan, labi na kung kaisa mga kabiyanan ang guba ang pagpangabuhi sa mag-asawa. Di may araman mga maninoy kag maninay ini maluwas maabi nga ginatipan sa sang iya sini nga lulok o kung lula man pero mga kabiyan na nagamasakit man galing mga Maria ayambot mga kabiyan na
0: RRMN Patrol 774
1: kalayo naging man sa una ang mga duro disiplina sa mga kamalaman ta sa una sa una yung mga kabiyanan may barakol ka lang na tahap ng mga kabataan subong may mga burubako barakol kaga buyo-buyong ka lang mga kabiyanan sa maestra sa ano gani sa eraser at una to nagreklamo na to sa police station.
0: RRMN Patrol 774.
1: Layo gid sa unang disiplina sa mga gagmay pa kita mga kabiyanan sa mga pagidaron kasubong ko sus bisan tuon mga kabiyanan nga ginapahog ka nang ihaboy ka sa bintana sang imong teacher bro at is ka pa nagadsad ka.
0: RRMN Patrol 774.
1: Teacher gyang kon mga kabiyanan nga jugilaman sa music namon. Wow, amo tong ginahadlukan ginamon sa unang nga mga sawayan kami mga kabiyanan sa amon nga siya namon kay ang paborito yagi siya ng mga kabiyang kusiyon mang puno gitsang itlog mo ba
0: RMN Patrol 774.
1: Sabi niyo mga katalarong mga kabiyan mga classmate ko sa una mga elementary kami mga na, nagtalarong yung mga why kami isang mga salawayon yung mga klase sa mga classmate
0: RMN Patrol 774.
1: Pabor pa gani kita mga kabiyan sa mga disiplina sa una sa mga teacher na ginahampak tulo-tulo mga kabiyanan ang blackboard. Gatinong mga kabiyanan ang sulod klasyan.
0: RMN Patrol 774.
1: Labi na mga kabiyanan kung isang daw dragon mga kabiyanan ang batasan sa maestra. Mas gatilihin mga kabiyanan estudyante pero subong. Gamay-gamay lang ganing kasinggit sa maestra dahil nagkanto ng mga kabiyanan sa DSWD ka nagplablatter.
0: RMN Patrol 774.
1: Galayo ng mga kabiyanan magdisiplina kasubong ikumpara mo sa una.
0: RMN Patrol 774.
1: Santang sa piyakabahin, mga kabiyanan, may ara na kita sa isang caretaker kay naglupad na mga kabiyanan ng aton sininga presidente sa Canada.
0: RMN Patrol 774.
1: Okay, ang caretaker na aton diri mga kabiyanan ng aton sininga sa executive secretary sa pampanguna mga kabiyanan ni Secretary Ricto kag subuman mga kabiyanan si Tolentino kag si Secretary Estrella.
0: RMN Patrol 774.
1: Kaya mga kabiyanan ining tatlo ligad isaman sa caretaker sa ito mga kabiyanan si Secretary Rigto. So, matawahay man.
0: RMN Patrol 774.
1: Importante mga kabiyanan nga kaya kita ang designate ng caretaker samtang aton mga presidente at mga kabiyanan sa isa ka state base visit dito mga kabiyanan sa pungsod na Canada mga kabiyanan na gamag-hinunanon man sa atong siling mga Pilipino community.
0: RMN Patrol 774.
1: Samtang sa piyaka bahin.
0: RMN Patrol 774.
1: Ang

0: FM 874
1: ang ano ni ang kaso ni mga kabiyanan sang isa ka abogado nga daw hindi na ni maintindihan ang awa ni sang LTO tao kag subuman mga kabiyanan ni attorney Lira.
0: RMN Patrol 774.
1: According mga kabiyan sa information, daw na durudalma na niya klase sa kaso.
0: RMN Patrol 774.
1: Pagkatapos mga kabiyanan, no, ang driver's license maluwas ang ginapasurrender ini sang LTO ni Director Hiduspan sang land at sang LTO Region 6 mga kabiyanan. Kay mga ang ginatrace diri kung ang daw duha ang ngalan sang sa portal mga kabiyanan. Pero ang isa sa karong gina-check ini kay ang information nga atong rabato mga kabiyanan ang ining pag-verify nga gina kuan ini subong gina validate kag daw madurudal man ini mga kabiyan si Attorney Lira.
0: RMN Patrol 774.
1: Gina-question subong mga kabiyanan sang LTO kung aduha dari ang tuod nga ang isa niya kangalan mga kaabyanan na wala ma-registered sa portal o kung ma-online. Pero mga kaabyanan na duha ang ginagamit niya sininga ang ngalan sa iya sininga driver's license. That's why nga gusto natin mga kaabyanan na ma-verify ginin mga kaabyanan sang insakto ang ininga mga information. So daw nagdalom na ning away ka daw nagpersonal na ning duha ka mga abogado.
0: RMN Patrol 774.
1: Kung ning mga kabiyanan nga gusto tani may verify ining information, pinalabot ni nato ng LTO mga kabiyanan para makuhaan tani sang maidid nga mga information para mga kabiyanan kung nga ang duha ining ginagamit kay Matilo May Castro niya nga ginagamit nga ngalang nga driver's license. Amo ni nga ginapasurrender mga kabiyanan sang LTO ang driver's license ni Attorney Lira para ma-check ka ma-verify mga kabiyanan. Kaya nagaduda mga kabiyanan ang LTO kung nga aduha ang ginagamit nga driver's license.
0: RMN Patrol 774.
1: At suway nga mga kabiyan gusto natin ma-check ini.
0: RMN Patrol 774.
1: Ang mga kabiyanan na daw hindi man maayo nga gina-transact mo duha ka mga ngalan nga driver's license sa LTO kay kung ano ang imo sining ngalan sa mga ID mo dapat amo man ang mga kabiyanan mga appear sa imo sining driver's license sa portal or sa online nga transaksyon sa LTO.
0: RMN Patrol 774.
1: Muna nga gusto nato nga kuha ni karon nga information kay nalabot ni karon mga kabiyanan na interview naton diri si Attorney Hiduspan karon mga kabiyanan sa report diri ni Radyo Man Mon Kapalihan.
0: RMN Patrol 774.
1: Kag mga kabiyanan ang ining kaso na sang distribution isang tawag biya bigay bigas sa masa BBM rice ni
0: RMN Patrol 774.
1: May mani pa problema ko nang insakto lang ang distribution sini kasi mga kabiyan national ining pa program kaga ini intended para sa mga wala gutom nga mga kauturan naton pilog mga kabiyanan nationwide.
0: RMN Patrol 774.
1: Pero mga kabiyanan ang natingalahan na naton ini nga program daw source mga kabiyanan sa mga kilala lang iya sang LGU nga ginapanagtag ini kag mga kabiyanan daw ginapananaw kuna kuna no matabo sini kag posible nga kun distribution na ni magtinagtagana na ni sa barangay daw hindi kini maglayo basi laban pa ni mga kabiyanan ang panagtag sa mga himata kag mga parinti sa mga barangay official sa isa ka barangay kag dakit na mga leader sa mga kabiyanan nga mga leader sa mga politiko.
0: RMN Patrol 774.
1: Di ang masuprer naman si Nadre, mga kabiyanan, ang mga kontra naman sa politika, si Hudi Putin.
0: RMN Patrol 774.
1: Di man may rason man yung mga kabiyanan, Barrio Obrero. Kay mga kabiyanan, may mga listahan na ina sang mga binipisaryo. Pero mga kabiyanan, ang mga barangay official ng mga incumbent, ano ni, sekreto lang ni ang pagkuha sa mga ngalan nga mong tagtagan. Hindi niya mga kabiyanan yung gina-coordinate sa mga barangay official.
0: RMN Patrol 774.
1: Hindi niya maglayo mga kabiyanan sa distribution sang duli, tupad, kagaik naman ni mga kabiyanan kung amuning sistema.
0: RMN Patrol 774.
1: Nagdaw Laverne, mga kabiyanan, parinti namang di ganyan mga uto naman sa mga barangay official yung unaho nila.
0: RMN Patrol 774.
1: Pinadula na ni mga kabiyanan ang plano sang sininga programa na para gin sa kubos pigado kag sa mga beneficiary gin yang matuntuon. Hindi kay mga kabiyanan mabinipisyuan sini mga parinti, mga kabiyanan kag may ikasarang man nga mga partidos sa mga barangay official.
0: RMN Patrol 774.
1: Maligin natin alahanggi sa mga taga-Barrio Obrero, mga kabiyanan ga listahan ay na pro blanco mga kabiyanan ng mga barangay official, lakip ng barangay kapitan nila o.
0: RMN Patrol 774.
1: Dini sa Barrio Obrero pa lang niya.
0: RMN Patrol 774.
1: According sa aton information mga kabiyanan, kuntan isubong ang distribution sang sining mga bugas sa idalom sa sining programa sang aton gobyerno, bigay bigas sa masa rice program. So may 550 diri ka mga beneficiary, mga kabiyanan nga santo sa data sa Iloilo City Government. Pero natingalaan sa mga barangay official kaka libog ulo nila sa mga kabiyanan kung nga ang may iban niya nga mga individual. Kadawara mga kabiyanan sa mga hindi man mga barangay official, formera.
0: RMN Patrol 774.
1: Amoyang nagakakuan, wala nagakoordinate ang national government or ang LGU, mga kabiyanan sa mga barangay official. May aray ang nagapanglista to, pero mga kabiyanan, hindi yung mga barangay official sang Barrio Obrero. Amoning ginaunahata ng adaan, Barrio Obrero pa lang niya, may lapas man sila.
0: RMN Patrol 774.
1: Kung hindi ni Mayo ang distribution kag ang insakto nga listahan ay ini mga kabiyanan alawayo naman ni
0: RMN Patrol 774.
1: Ay madumdumata sang Monday nag-kick off ining distribution sa distrito sang La Paz no nga may 41,951 ka mga beneficiaries sa bugos nga siyudad nga gintumod sang CSWDO santo sa guidelines ng national government. Kaya mo nagali ang problema, hindi karapal hindi si SWDO. Kaya nga aman, di mamersa na karoon na mga kabiyanan ang mga politiko, na daw sila yung mga kabiyanan ang nagpanguna sa sining distribution, di madula na ni ang insakto nga pag tagtaganay sa mga insakto man ng mga beneficiary.
0: RMN Patrol 774.
1: Alaway yun ini mga kabiyanan kung hindi insakto ang distribution.
0: RMN Patrol 774.
1: Naexpektar ko na ni mga kabiyanan, damo pa ni ng mga reklamo sa mga barangay. Kaya kung unahon nyo lang ang insakto ng mga beneficiary sini, why giniya problema? Why di alaway yun? Di bisan na mga kabiyanan sa mga kontra o kung hindi tagtagilang balakaway gini alawayon.
0: RMN Patrol 774.
1: Pero kung unahon nyo pang malapit sa luwag, ati diragin ilinaway gini.
0: RMN Patrol 774.
1: Kamu na siling kung hindi ni maglayo sa distribution sang dulitong podcast, ayo da sa AIC.
0: RMN Patrol 774.
1: May nagaling kay bugas pa lang ini kung magkwarta niya. So, dula naman mga kabiyanan, kadto lang 2,000 sa mga beneficiaries sila. Tapos, kapon ang 8,000.
0: RMN Patrol 774.
1: So, nadumduman ko naman mga kabiyanan ng natabo sa district. Ay, labay man ako. Nanong natabo na to sa kaso sa itong DSWD sa mga kabiyanan, sa mga aik-aik kagdulit to banto. Nanong na to ang ginfile ng kaso. Tulo na limunaw na to.
0: RMN Patrol 774.
1: Lipat-lipat lang tani DSWD.
0: RMN Patrol 774.
1: So muna yung gusto tagin may baluan ni mga kabiyanan. Kaya hindi kita gusto mga kabiyanan kasi distribution mayo ang tinutuyo sa sining programa, pero mga kabiyan sa distribution diri ang problema.
0: RMN Patrol 774.
1: Sabay pa nga masitel na ni Once and For All nga hindi na magreklamo ang tagsa ka mga barangay official. Mga kabiyan kay Kisyo, malapit sila isluwag kaga mga politiko, mga kabiyanan. Hindi. Ang mga problema ng mga kabiyanan, madulaan niya isang bugas yung mga kabiyanan ang kundi ka malapit eh.
0: RMN Patrol 774.
1: Ay, ambot sa inyo da.
0: RMN Patrol 774.
1: Samtang sa piyakabahin mga kabiyanan, ining kaso balas ang ano niyo, daw namin ni nga Ilugon Mantani, pero daw hindi nagkakadapat mga kabiyanan. Pero sa Mexico, hindi mga kabiyanan yung mga vigilante group.
0: RMN Patrol 774.
1: Hindi, natilawantan ni mga buro vigilante ni mga kabiyanan sa medyo makuan pa ni, mainit-init pa ang away sa military kaga NPA. So iniya mga kabiyanan sa mga sangunang ginadangot ang mga hustisya para sa mga pigado mga kabiyanan kaga daw hindi malapit sa mga kwan, hindi malapit mga kabiyanan sa mga luwag.
0: RMN Patrol 774.
1: Naway ka sa pangilala, naway ka mga kabiyanan sa kilala ng mga mayor at sa justisya mga kabiyanan.
0: RMN Patrol 774.
1: Manami manitani pero tibawal ini. Pero kung namulang gila ni mga kabiyang lingwahe nga maintindihan manit sa mga salawayon ka mga palatyon ka dulo-doon sa kalibutan, why not?
0: RMN Patrol 774.
1: Mga kabiyanan ini sa Mexico, may mga vigilante sila nga ang target sila yung mga kawatan bala. Oh, do, hindi ini maglayo pila kadlaw di. Kaya daw kadata mga kabiyan sa kinabatay lang, di mapapirding Pilipinas.
0: RMN Patrol 774.
1: Nagkakibot ang mga otoridad matapos ipinapanggai lang mga kabiyanan, mga kawatan nga may duct tape ginagait sa pusti mga kabiyan ng mga kawatan sa mga nagapang nagapang snatchang kag nagapangawat sa mga motorsiklo bla.
0: RMN Patrol 774.
1: Hindi pa ng mga kabiyan ng mga kawatan pala ni sa motorsiklo, huwag pa ng akyat bahay, huwag pa mga kabiyan na mga nagapangawat sa mga sa mga tiyanggi at sa mga ibang pagin mga kabiyan ng mga grocery.
0: RMN Patrol 774.
1: Kasunod sa mga otoridad, na umayo manitani, galit yan daw ka-insulto hindi sa mga otoridad, sa mga pulis. Ay mga kabi, ginaunahan na sila iya sa pang-guide sa mga vigilante, ang ining mga kawatan, at pagkatapos mga kabiyanan, ginabilinan lang sa mga mensahe nga ining mga pinapang-guide sa poste, mga kabyana, mga kawatan sang motor, para man ang ebidensya, ang gingkawat nila, mo man ang mga kabyang gibilin sa ila, okay, kung kaysa nabdan na lang sa mga otoridad, sa mga pulis, ara na ginagain na sila sa duct tape, ginagapos na sila.
0: RMN Patrol 774.
1: Hindi mga kabiyan na misteryo nga mga buhat sa mga vigilante nga gintawag nila to mga kabiyan nga Batman, no? Ay wow.
0: RMN Patrol 774.
1: Nga ang misyon sa sini nga vigilante mo na, oh, nagapangita sa mga kawatan, siniguro mga kabiyanan, mga notorious na gini nga mga makawat, mga kabiyanan sa mga motor kag iban pa.
0: RMN Patrol 774.
1: Okay, sunod sa report mga kabiyanan nga ini mga duct tape mga kabiyanan nga mga ginapanggaid sa poste, na recover man sa lugar ang mga motorsiklo nga gidapat ingang gingkawat sa mga suspek. So may nagabutang mga karatula nga nagasiling nga kawatan ang gin duct tape niya.
0: RMN Patrol 774.
1: So base sa tali mga kabiyanan, no, hindi ginibaglayo matabunis Pilipinas mga kabiyanan, kung namun yung gusto na sa mga maintindihan ng lingwahe ni sa mga kawatan, no? So base sa tali, lima na ka mga insidente sang kaangay man sa sininga record sa mga otoridad.
0: RMN Patrol 774.
1: So iban na nagapati mga kabiyanan nga ini ko krusada sang sining mga vigilante nga ginsiling mga kabiyan sa mga otoridad nga posible kahimuan ini sa mga gang sa vigilante. Di kun hindi lang pag-abusuhan kag kumpiho lang mga kabiyanan, confirm lang ang mga kawatan, mga gabunan, mga kabiyanan nga mga dulo-doon man nga mga kawatan, mga kabiyan kun ano lang ilangkan sa motora, dapat tayo mga akyat bahay man, kagiban pa nga mga form sa mga kinawatay. Kaya man mga kabiyan, sa ato pag-intindi, ang muning lingwahe nga maintindihan lang nila.
0: RMN Patrol 774.
1: Hindi naman nagkakadapat nga utang ta sa aton nga mga kabot, kagpiapila kadlaw, basi abusuhan sa sining mga grupo, sa sining mga ginatawag nga mga vigilante, ang ilang ginahimo, muna nga, daw hindi nagkakarabagay man mga kabiyanan nga maghimo sa mga buro vigilante, kay balaan taman sa mga previous nga mga kaso.
0: RMN Patrol 774.
1: Ini mga buro vigilante ni mang ako nga ang nakasiling kita nga basi abusuhan. Ang kaso bala sang kuratong baliling. Inman nga ginform mga kabiyanan sa Misamis, sa Occidental, Oriental nga sadto kasagsagan sa mga CPP-NPA ani nga lugar mga kabiyanan nagapula ang mapa ni isang military kun na New People's Army operation. Ini nga lugar mga kabiyanan kung paghambalan ang operation sang CPP-NPA, nagtukod ang itong pinatay mga kabiyanan nga mayor, pero ang tatay niya sinimo to ang nagpatawahay sa Misamis.
0: RMN Patrol 774.
1: Doon mo duman nyo to si kapitan na to mga kwanto bala ang berdugo ni former president Duterte mga kabiyanan sa Misamis nga ginsulod to kag pinatay mga kabiyanan na mga tulisan to kay kidnap for ransom, robbery hold up kag mga kabiyanan bank robbery nga involved na.
0: RMN Patrol 774.
1: Sa ito ining kuratong sa una, sa istorya sa ining isang kuratong baliling, mga kabiyanan, amuning mga grupo ang nagpatawhay sa operasyon sang CPP-NPA. Mga kabiyanan, pag siling itong kuratong sa una, mga kabiyanan, nagapanagad sa mga New People's Army. Nagtaway, amis-amis, to ato yan, noble to nga, ginimo nga vigilante sang tatay, ukon lulo sa itong napatay, mga kabiyan nga mayor.
0: RMN Patrol 774.
1: Pero sa pagkadula sang malam, binuslan sa mga kabataan, sus mga kabiyanan, ginabusuhan na nila. kag mga kabiyanan naglaay ng operasyon, nag-engage na sila sa kidnapping for ransom. Asa sang ulihi mga kabiyanan, nag-engage na sila sa mga bank robberies kag subuman sa mga robbery hold up.
0: RRMN Patrol 774.
1: Duman itong mga kabiyanan nga pinising sila ni Santo ni Paok TF Major pero Kernel na to si Panpilo Lacson.
0: RRMN Patrol 774.
1: At dahil sa kasagsagan sa itong mga kabiyanan nga bantog to ang Paok TF sa term ni Joseph Estrada.
0: RRMN Patrol 774.
1: Muna okay lang yung mga kabiyanan kon noble lang ining purpose but ang gidakadlo kantang sa ulihi basi abusuhan katulad sini mga kabiyanan yung mga buro vigilante sa una maayo but sa ulihi mo gamito ng mga kabiyan sa katuntuhan.
0: RRMN Patrol 774.
1: Muna siling ko mga kabiyan daw hindi maglayo. Kag dapat amo ni Tani matabo man, ikanamod si mga kawatan.
0: RRMN Patrol 774.
1: So, maayo man ni Tani, but daw hindi maayo mga kabiyanan para sa part sang mapulis. Kaya daw insulto hindi sa ila. Kaya mga kabiyanan, masiling naman ang ibanda. Mga kabiyanan, anong purpose ang pulis na ginaswilduhan tapagkatapos iban pa yung kabigilante yung ma-operate. So muna, ang hindi tagusto mga kabiyanan matabo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Samtang sa piyakabahin.
0: RRMN Patrol 774.
1: Dumayon kalipay man sa mga taga-Pabia matapos mga kabiyanan nga ginahingadla na silang Sorbiti capital of the province.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ini matapos mga kabiyanan gati ang palangaboy agiman sa nga iban sa mga taga-barangay Anilaw bantog sila mga kabiyan sa mga Sorbiti.
0: RRMN Patrol 774.
1: Pag mga kabiyanan, manamit gin man ang ila sininga Sorbiti kung isa mga kabiyanan katilaw kita. Sa nagapadalaman ni mga kabiyanan ng mga amigo tada sa Anilaw sa Pabia. Mga kabiyanan na lain-lain niya mga playbook. Manamit gin man kag daw hindi man natamaan katamis. At isa may mga diabetes kasi ni mga kabiyanan, diabetic ka. Huwag man niya problema ng kabiyanan kaya hindi man tamaan ka matamis. Yung pagtimpla nila, kanami isang flavor. Kanami mga kabiyanan magimo, mga kabiyanan, kaya man homemade.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kagako pagdumdum mga kabiyanan kaya daw bantog baya ang hindi ba lang daw bantog sa bayi-bayi Pabia. Dumdum ko gani si komuning mga pasalubong na mas kilala ang Pabia sa bayi-bayi. Nga masin nga mangin bayi-bayi capital of the province. But mga kabiyanan lately nabalaan ko na lang nga mas bantog pagali ang Sorbiti nilaw. Ang ice cream nila dara sa Anilaw.
0: RRMN Patrol 774.
1: Dumay mga kombinasyon. Kaong kasang Sorbiti, padalundulan mo sang bayi-bayi.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ayun na lang ni mga kabiyanan sa sang ice cream katapos tungtungan mo talabas Japan.
0: RRMN Patrol 774.
1: Hindi ko marikonsel ka o galingon kung mga kabiyanan nga magkaong ka sang ice cream. May talaba?
0: RRMN Patrol 774.
1: Ulbaan mga kabiyanan si magpururot kay mo sa mga kaong kay mo ice cream tapos may talaba yung topping.
0: RRMN Patrol 774.
1: Tumuli mga kabiyanan na mayayon ni kay na aprobahan na sa sanggunian palalawigan nga nangin na Sorbiti capital of the province. Oh, kung matutal ta mga kabiyanan pila ng mga ginadeklara sa sanggunian panglalawigan ang pantat sa Saraga, pantat capital of the province. Ang Bukari to ginahingad lamang ng summer capital of the province. sa subong mga kabiyanan, na rin naman Sorbiti capital of the province, ang Banwasang Pabia.
0: RRMN Patrol 774.
1: Asa na tas lawag ne?
0: RRMN Patrol 774.
1: Tingnanin sa mga ibandang mga kabanuanan, Brahman ka mo sa inyo dan, ano ang mga mapabugal nyo dan ang mga cuisine? Ano mapabugal nyo dan ang mga pasalubong? Sino mga kabiyanan na ideklaran man na naman sa sanggunian panlalawigan? Kapot may ari kita dir kasamang tupi ng mga nag-produce sa mga ubi? Kasi pila ka daw mga kabiyanan may ideklaran man sa province nga mangin ubi capital of the province.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ang liganiso, mga kabiyanan, ganun mahilig na sa mga craftsman lang mag-ubra sa mga ano niyo, sa mga ano niyo, sa mga salaset, mga bangko, mga kabiyanan. Pwede man na, oh, bantog man sila mag-ubra sa Luyan. Luyan, capital of the province, man.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ang istansya daw Alaska of the Philippines na siya, no? Little Alaska of the Philippines. Pero daw ay na lang daw Philippines ang nabili, daw ay ng Alaska.
0: RRMN Patrol 774.
1: Una mga kabiyan, tuntun mo palang ang imusin nga bonet, asus, makahuli ka na dayon. Subong, sus, palang alay ng imong liyo, mga kabiyan sa bantay, kung may mahuli ka mo nga bonet, aa, nga nga.
0: RRMN Patrol 774.
1: Man sa pag-abuso mga kabiyanan sa ibang tong lunahan man sa durudadya dinamita kapag katapos bumbahan pag itigan araluhon man sa hulbot-hulbot ah. Why na? Two is
0: RRMN Patrol 774.
1: Ay mga ganang pinagusto manabi sa unang man ko na sa muna mga amay ko man. O, patawara man itong sa mga nag-kapitalista man ito sa mga illegal fishing. Sus, mga kabiyanan, sa simpo itong mga mayor pa itong panugid ng amay ko. Ang amon dire mga kabiyanan nga, Pierre. Ay, bala mga kinulitan niya mga kabiyanan na mita kay man nagnamo mga kwan. Paulo Kaglison. O, tulisan gitong amay ko mga kabiyanan nga nagpanugid ng sa amon mga kabiyan, kulitan niya.

0: Ko sa isla sa Naburo. Dito yan, kinapakas sa mga kabiyanan. Kinapakas na bilog. Hindi panggasiling ka mga bilog. Ang tapila ka, kilo, mga 15 kilos, mga kabiyanan, humlad doon mo na nga. Pakason mo mga kabiyanan. No, no, amakan ka lapad.
1: RMN Patrol 774.
0: Subong bala mga kabiyanan. Huwag ka na makita sa sinindog ng adlag ko ng mga... Ano niyo nga mga pinakas nga baddon kag lison. Ay na, gagmay na mga kabiyanan subong. Ang pagani ho, mga sapsap, ginahimo na lang bunlis.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay, ambot mga kabiyanan, nakalabot na kita sa ating topic ko.
1: RRMN Patrol 774.
0: Hindi ka po siya ng mga kabiyang ginadulunan sa inyo gamit na kita ka magtumars ng DTX 500. Kaya po niyang sabat sa imo siling problema sa tay. Masami ka ba lang ang nagatigab? Masabi ba lang may hangin ang imo siling atyan? Kagpasi may diferensya ng imo siling liber. Kani mag DTX 500 ka na. Kaya ba ng DTX 500 na may puli ko sa nol kag ibang pang mga phytochemicals? Nga nagaling sa extraction di sugar cane. Kagili na pamatutan sa pagtuon, nga epektibo panguntra sa mga toxins nga nagahalit nga nagaguba sang aton atay. Hindi na mapadugay pa, mag DTX 500 ka na. Kaya ang DTX 500, mabakal na sa mga butika. Updan nyo na lang sa Mighty C. Kaya ang Mighty C, ang alkalang niya vitamin C, makabulig sa pagtapna sa tanan niya mga skin diseases kag mga allergies. Mighty C kag DTX 500 para sa manaming nga kombinasyon, mabakal na sa mga butika kag hindi produkto ni kalidad ni Doc Ramil Oy.
1: RRMN Patrol 774.
0: D3 Bio Food Supplement kita. Isa ini ka natural kag antiviral nga antibacterial nga espesyalista. Epektibo ginatap na sa D3 Bio ang mga virus nga nagapantrangkaso o mga mikrobyo nga nagapahilanat. Pero may madamo pa nga benepisyo nga yara man sa D3 Bio Food Supplement. Kaya man ang D3 Bio manggarano sa medium chain triglycerides nga nagabulig pabakod sang resistensya sa aton sinangalawas kontra sa pagkakapoy o kung pagmasakit. Nagahatag man sa dugang enerhiya ang D3 Bio sa aton sinangalawas para sa pagkayo sa mga selula, pagtunaw sa mga pagkaon kapag depensa batok sa mga balatiyan. May anti-inflammatory effect ang D3 Bio nga nagabulig pagkupo sa mga nagahulubag nga ginaangkon sa aton sinangalawas sungod sa mga antioxidants nga arat sa D3 Bio. Nagabulig man sa pagbuin sang timbang pagi sa pagpadasig sa metabolismo sa aton sinangalawas. Initanan niya benepisyo sa rang maangkon pagi sa pag-suplemento sa D3 Bio Food Supplement adlaw-adlaw. Trangkaso, hilanat kagubo, relax i D3 Bio.
1: RRMN Patrol 774.
0: Pagbalik ta, report sa patrol. Standby! Ang oras na diri sa RMN Iloilo, Philippines Standard Time, alas 11:09 na sang gabi.
2: This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw.
3: This time check is brought to you by iBerry. Prioritize eye health for brighter future.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: Nuns Liniment Oil.
6: Partner, masakit ang lawas? May lanag ka gubo? O kung ginatake ka sa mga lamok?
5: Nuns Liniment Oil, partner, ang solusyon para sa imo.
6: Nuns Liniment Oil.
5: Solusyon sa palanakit sang bilog ng lawas.
6: Nuns Liniment Oil.
5: Feel better, live better.
3: This newscast is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyan. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Vita D Plus Coffee Mix. Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapin na ba na kamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sa Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix fortified with vitamin D3. Reishi Mushroom.

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
2: Char.
3: Charm Fabcon with Blue Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Pangdong kumakablog sa Charm.
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
2: ACS.
4: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B.
5: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
7: Ang Iloilo ara subong sa top 10 sa bilog na Pilipinas sa may pinakamataas na heat index, gani grabe ang init. Bilang booming economy, why ka man galing sa mahimo, construction diri, construction dito. Ang worker, grabe ang patial sa init. Pagpuli sa balay, grabe man ang pagpalanakit sang lawas. Para sa sakit sang lawas, may extra nga pambato dira. Kaya ang Laksan sang una, extra galing na ang bago nga Laksan Extra. Ano ka extra? Sa subong, 3 times faster na kaysa sa Laksan FR. Oo, 3 times faster. Ganigin pa extra sa kadasig, dasig-dasig pambato sa palanakit sang kalawasan. Baskog, di bala? Gani, para sa sakit sa inyo lawas, naibuloan nyo ng imonyo. Diri na kita sa mas madasig kag mas mabaskog. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Gani, para wala absent sa obra, mag-Alaksan Extra.
6: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: Santon Gold Coffee Mix.
9: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan na kape. Ingidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. TTX 500.
10: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inom TTX 500. Gin 2 times ko. So buong napagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
8: TTX 500. D3 Bio Health News. D3 Bio.
11: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing ko loko, naibaluan ko ng taas ng gali akong blood pressure. Kaya nung paninisis ng D3 Bio, tatlo kami sa isa ka, 1 month lang, ako ang lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
8: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga
12: kaks, mga butika. Kung mainom ka ordinary nga plain D3 kumpara sa D3 Bio, ang D3 Bio, gapadamo sang
13: probiotics.
12: Probiotics. Mm. Ang D3 nga ordinary lang nga plain.
13: Ay, wala. Wala na siya. X siya. Check si D3 Bio, X ang ordinary nga vitamin
12: D3. So, ginapadamo niya ang imo nga probiotics. Di ka balo naman ta, kapila na ito i-discuss kung ano ang mga bintaha.
13: Benefits sa probiotics. Ano pagkit? Kung D3 Bio, kadamo ka medium chain triglycerides.
12: Amo gina ang pinaka-superstar sa
13: ano yung superstar?
12: Medium chain triglycerides. Isa sa mga pinaka-superstar is the monolaurin.
13: Monolaurin.
12: Ang lauric acid nga MCT, i-convert niya into monolaurin, amo tumagwardya sa imo nga selula against bacteria and virus.
8: D3 Bio.
13: Di ka mo kita gwardya nga gabantay sa imo selula, gatag pa kuryente sa imo, no?
12: Grabe,
13: no?
12: Gwardya na siya, siniko pa siya.
13: Siniko pa siya.
12: Kung sa panay pa, gwardya na siya, more power pa siya.
13: More power pa siya. Amo na ang D3 Bio.
12: Sana all. Ang imo nga print D3 may amo na.
13: Amo na.
12: Wala, sir boy. Imagine na, halin sa mahimo, makapahinihimo siya probiotics. Ganda mo ang probiotics, tapusan, may MCT siya, like monolaurin. Nga ang padidion mo imong bata, ikaw nanay, padidion mo. Oh. The reason why para mag-strong ang iyakuan,
13: immune system.
12: Kablo ka anong ara sa gata sa bata? It's the lauric acid nga ara man sa D3 Bio. The question is, may lauric acid ba ang imo nga plain D3?
13: Ah, wala.
12: Wala. May monolaurin ba imo nga plain D3? Wala, D3 Bio lang na. So meaning pa, kung gainom ka D3 Bio sa boy, napariho man ka nga gadidi sa imo nanay.
13: Correct.
12: Wala untat nga didi sa imo nanay tungod kay naka D3 Bio ka.
8: D3 Bio.
14: Kag gina-enhance ang aton nga alpha lipoic acid.
13: Ay napagit.
14: Oh, sang, may kuan sa may capric acid say. No, kanga sang discuss ni Sir Kevin. Antioxidants na
13: Ang nasuluyan tanan pa may lauric acid, may capricic acid, may caproic, may caplic.
15: D3 Bio with Physio.
16: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Mod sa D3 Bio. Amo ini ang akon nang sekreto sa law school.
15: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
12: Kag na, may ara siya dami nga antioxidant nga makita mo sa BCO sir boy nga kaya mo makombine sa DTX 500. The question is, may bastante ka ba nga antioxidant ang imo nga plain D3 kumparar mo sa D3 Bio?
13: Wala.
12: Kaya ang imo nga plain D3 wala sang BCO. So if I were you, kung gusto ka makatipid nga ginapaaman lang ang vitamin D3, D3 Bio ka na lang.
13: Ano bakit? Lipid oxidation. Ang lipid oxidation is a kind of oxidative stress, no? Free radicals ni siya. Ang D3 Bio tungod ni sa iya glutathione magpapadamo sa glutathione ginabatuan ang ginatawag nga lipid oxidation o ang pag-usa sang imo fats to energy kayang-kaya na iakwaon ni D3 Bio ang iyalatak kayang-kaya ni D3 Bio pagit ano pagid si D3 Bio gapaalam sang aton utak tungod sa ketones kun na may ketones ang imo lawas ang imo brain nami ang energy sa imo brain 2 to 3 times better compared to glucose.
12: Yes. Ang ketone sir boy the best ginangapagkaon sa imo nga brain. Especially wala na glucose.
13: Why na glucose?
12: Hindi pagot mi ang imo nga brain. Labi na kung lawig na sir boy. Travel ka. Sobra na 8 hours wala kakaon. Kinanglan may ara gikan D3 Bio.
13: Okay. Oh.
12: Kaya ang purpose ato, ang ketones nga ara sa D3 Bio, amo na tong ma-feed kaunon sa imo nga utok.
14: Food for the brain. No?
13: Food for the brain.
12: Food for the brain. Amo na gani pero minamo ginasuggest sa amon nga programa. If you do the fasting tapos nalanganin ka, kinang may balon ka mga nuts. Pero subong kayo may D3 Bio na, may D3 Bio ka. Because of the ketones, ang ketones, amon ang pinaka-the-best nga fuel. Kung fuel ang paghambalan sa salakyan, fuel na sa ano, sa aeroplano, sir.
13: Correct.
12: High octane.
13: High octane, no?
12: Less ang aso, less ang biro, less ang usok. The question is, ang imo nga vitamin D3 may ketones?
14: Oh.
12: Wala. D3 Bio lang ang may ketones, D3 Bio lang ang bakas. Klaro ka tama. Bisan ka mo mag-research. How BCO and vitamin D3 sa imo lawas kaysa ordinary lang ang plain D3. Time to upgrade.
13: In life, amo man gina.
15: D3 Bio!
17: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma, naging kamalipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
15: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Makabuti ka! D3 Bio! Health News!
18: Para sa dugang nga impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street. Malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
19: Ang oras sa Bayan diri sa Remen, Iloilo, Philippines, Sundan Time, 20 minutos na nakaligat sa takdang alas 11 sang gabi.
20: RRMN Patrol 774.
19: Panahin ko mo nagpamati mga kabiyanan diri sa inyo palatuntunan sa RRMN Patrol 774.
20: RRMN Patrol 774.
19: Nalikin ang mga kabiyan, mayari kita sang isa ka breaking news.
21: DYRI Breaking News.
19: Standby, gina-check ta ni Subong. May information kita nga nabaton. Mga kabiyanan, ang IMEG, ang Integrity Monitoring and Enforcement Group sang PNP from Metro Manila. Mga kabiyanan, nasulod sa information nga itong nabaton. Sinulod ang Mulo PNP police station kaging pangtayaan ang mga aton nga mga police. Standby!
21: DYRI Breaking News.
19: Ginalabot ang subong mga kabiyanan aton sining chief of police ang Molo PNP. Suging kakibot mga kabiyanan sa mga police. Gulgulpiyada lang nagsulod ini mga kabiyanan katapos ang IMIG from Metro Manila PNP kaging pangtayaan ang mga pulista sa Mulo PNP, sa Mulo Police Station. So, ginalabot na subong mga kabiyanan nato si Ringa Chief of Police, si Captain Chris Inot, mga kabiyanan para makonfirm taning report. Standby!
20: RRMN Patrol 774.
19: Sorry sa linya nato mga kabiyanan ng ato si Ringa Chief of Police sa Mulo PNP, si Police Captain Chris Inot, sir. Upon mo subong si Radyoman Rudel. Mayong gabi, Captain Inot, sir.
0: sir. Good evening, sir.
19: So daw hindi mayo ning evening para sa inyo dala sa Molo PNP. Ano ning report nato nga dabaton nga ginsulod kamo sa mga taga Aiming para Metro Manila, sir, kaging pagtayaan kamo da?
0: Yes, sir. Ninang hapon, sir, while nag-connect ng mga kapatisan, sir, para sa namagandak ng mga operasyon.
19: Oo.
0: Bigla nang kapundo natin yung mga taga-Aimig kasama yung dalawang truck ng staff.
19: Okay, tapos, sorry, sir, na nag-auto-auto di mo signal, haligoga ni sir sa basis sa signal naton. So, kada concern kami si Nick, first time nga natabod dira sa Molo PNP kaysa sa police station naton. So, ano oras ni kainagin sulod ka mo sa sining mga taga-Aimig para Metro Manila?
0: Mga 5
19: o'clock. So, sir, pila ka sila kabilog nagsulod dira sa police station naton?
0: Lagpa sila 20 to 30 persons.
19: 20 to 25 persons?
0: Yes, sir.
19: Okay. Sir, ano na naka-uniform ng mga taga-Aimeng?
0: Yung ano, sir, taga-Aimeng, sir, naka-civilian, may mga Aimeng na answer.
19: Oo. So, sir, pwede mo kita ma-istoryan kung paano, sir, ano ang purpose nila nga ginsulod ang police station natong kagimpang tayaan ka mo?
0: May hinahanap po sila ng police na wanted, sir.
19: Oo.
0: Tapos nung binalipay nila yung police station at area natin, pero wala sila nakita, sir.
19: Okay. So, sinong particular nga police ginapangita nila, sir? Police man natin dira sa Molo, na-sign?
0: Hindi, sir. Wala dyan, sir.
19: Sinong ginamit? Wala. May na-mention sila ng angalan? Kung sino?
0: Wala, sir. Wala din kami information, sir. Nahanap lang nila sa kanila, sir. Tapos hindi namin kilala, sir.
19: So, kung ang ato naka... Ang aton diri man bangod sa pagka-surprise nyo ay makakuan way sa man na reaction nga natabo sa aton sa nga mga PNP member?
0: Wala man, sir, kay pinakalimutan yung mga tao ko, sir, and dipindad pa kami, sir. Tapos wala, saan man hindi kami.
19: Oo.
0: Yung pinakalma ko lang sila kasi alam naman ang minawan. Alam ano dyan, sir. Ay hinahanap lang talaga sila.
19: Okay. Sir, pwede mo may istorya sa aton. Ano pag-abot nila? In sige, sinulod na yun ang police station naton dara sa Molo?
0: Yes, sir. Napapasok sa lahat, sir. Tapos pinagpapasok lahat ng mga room.
19: Okay. Tapos?
0: Tapos, sir. Ayun na, sir. Ano na sila, sir? Kung dyan ba yung police, sir?
19: Why some proper wala coordination, sir? Why some proper coordination?
0: Wala, sir.
19: Okay. So, why man abis sila nga... Sino, may commander man sila nga nag-assist, Captain Ninot?
0: May nakipag-usap, sir, na team leader nito sa akin, sir.
19: Oo.
0: Tapos nakiusap na may inaplan daw sila na police, sir.
19: Okay, daw, hindi maayos, sir. Daw, surprise nila nga pagsulod. Tapos, tanan daw medyo na, ano, na surprise sa mga police na to na sa sulod sa Sangkwan, police station?
0: Yes, sir. Yes, sir.
19: Okay. So, pila kabilog ng mga police station member naton sa the time sa ginsulod ka mo, sir?
0: Ang tao sa station ng that time, sir?
19: Yeah, mga tao mo. Mga tao sa ginsulod ka mo.
0: Mga around 19 siguro kami, sir. 19 to.
19: 19.
0: Kaya ang iba, sir, nakadeploy na sa mga school.
19: Okay.
0: Yung iba is patrolers. Yung iba is intel operative. For the purpose of our operations.
19: Oho. So, ang pagsulod nila, sir, nga daw surprise sa gidya sa inyo?
0: Yes, sir.
19: So, ano natabo ay man sang resistance nga natabo halin sa atong sining mga police sa Molo PNP?
0: Wala naman, sir, kasi pinaintindi ko sila agad, sir, although pinadapa kami at...
19: Pinadapa?
0: Yes, sir.
19: Subot silang pinapa kamutanan, sir?
0: Yes, sir.
19: Uy, Diyos. Di, pero wala lagi sila napakilala o nabes nga na pagsulod nila. Nag-coordinate nabi nga nagpangita sa Chief of Police. Antes before nga gin-execute nila, kagin pinahapa ka mo. Nanong natabo man?
0: Wala, sir. Wala. Permission sila, sir. Garant lang sila pumasok, sir.
19: So, do, hindi man mayong ninyo, sir, nga kabaro nyo. Hindi bala?
0: Amo gani, sir, na nating alam kung siya lagi upra gani.
19: So, why man nag-reinforce ibang mga malapit na police station na itong sa sining natabo?
0: Wala man, sir. Kay depensin ko lang tayo na kung mga tropa, sir, na may ginabrify lang buro sila. Kaya as long as tinglo ang ato na no, dira, wala siyang wala nila nakita or wala sila may nakita ng lapses. Okay man sila, sir. Biya man sila, sir.
19: Okay. So, ang ginapangita nila, sir, nga ining member sa police, di na-assign naraman sa mulo?
0: Hindi. Wala ko idea, sir. Kaya doon ako na nga police, sir. Hindi ko kilala nila, sir.
19: Oo. So, may na-mention sila kung sino nga lang yung police ang ginapangita nila, sir?
0: Wala man, sir. Wala silang pakita sa interpapil o nga lang. Wala man.
19: So pagkatabo nga naghalapa ka mo, sir, anong natabo? Anong na, ano dahil nang ginimo sa ilang leader, sa ilang commander?
0: O, ang giobra nila, sir, salang nila amon firearms para na daw may snowblast.
19: Gid pangwa ang, ila, ang inyong mga firearms?
0: Yes, sir.
19: Tapos?
0: Gi-inspect nila, sir, kung amon good firearms kung gi-shoot.
19: Okay. Though hindi ko familiar sa sining IMEG ang ginatawag, ang Integrity Monitoring and Enforcement Group sa PNP. Anong pagkakilala nyo, sir, sir, bilang member sa member sa PNP? Ano ini nga mga grupo din? Din ini nga department, sir?
0: Kuan bala watchdog sa officers lang, meter sa mga kapulisan sa may mga kaso, mga okay. Lapses or failures lang, sir.
19: Oho. But sila ya, ang ining mga IMIG member is na base sa Manila, particular sa din, Camp Krami?
0: May ara na nga Krami sa ito, please, pero more or less may ara man natin sa atong region.
19: Oho. Pero sir, before sila nga nag-soldier sa Mulo PNP, nag-coordinate sila sa atong during regional director o sa diin man nga concern ng mga agencies before sila nga nag-sulod sang surprise niya nga pag-sulod na sa Mulo PNP, Captain Inot?
0: Wala pa ko sang idea, sir, kung mag-coordinate sila, sir. As long as ang ating buluhatan, ang ating specialist open din sa tanong, sir, no? Kung may mga infection, wala nang kita na ano nga ang infection, as long as legal lang, etapa lang sila o coordination.
19: Okay. So pagkatapos nga na-verify na nila, wala so ang ginapangita nila, anong natabo na yun, sir? May mga istoryanay ka mo between sa leader niya sa sining IMEG?
0: Wala man lang, sir, naka-explain man lang siya, sir, nga explain pa niya ang armas sa armas. Kaya kilalang ito yung isip sa kataon kung ara kung wanted na ginapangita nila, sir.
19: Oo. So, kay gindisarmahan ka mo, gimbalik man ang inyo sa mga armas?
0: Yes, sir, gimbalik man, sir.
19: Ay, sus, daw hindi ko makuha ng akong kaugalingong kung paano nga sinulod lang ka mo, wala gitsang reaction or matabo nga binga daw nag-trigger nga nag-react ka mo at the time, Captain Inot?
0: Wala na kami nag-react, sir, kaya higing foresight naman as officer. Pero open to get up ng mind na halos napasunan kami sa business establishment. May mga estudyante, may plaza, may mga bisita kita kay tourist spot daan na itong Mulo Church.
19: Oo. Oh, oh.
0: Ang Mulo Township. So if once nga magbato nito, basit magka-tangula, sir, post-fire, damo sang maapiktuhan.
19: Okay.
0: So ang first kong nga move, sir, di pakalmaan na itong mga tao, relax lang, kada ilang tao kung anong ila katuyuan, sir.
19: Oo. So sir, kay pag-abot nila, in sigida, sulod na yun sa police station, why na sang kunano pang coordination sa inyo?
0: Yes, sir. May, sir. May sigaw pa nga nangyari, sir. Nakadapa lahat. Tapos, inaano kami, sir. Nakadapa. Tapos, taak lang kamay.
19: Oho. So, sir, particular, anong ginadala nila ng armas sa sang ginsulod ka mo sa Mulo PNP? Police station?
0: Mga long yun, sir. Pati short, sir. Kasi may dala sila ng stop, sir.
19: Okay. But may mga upod sila nga may mga barangay official abig o sa may mga official from Campa Delgado or whatsoever?
0: Wala, sir.
19: So sila gid lang?
0: Pag-iwan camera, sir, wala. Cellphone lang yung gamit nila kanina, sir.
19: Okay. Pero sir, napakilala sila nga mga member sila sa PNP?
0: Yes, sir. Yes, sir.
19: Okay. But ang pagpakilala, dala na dahil yun na taya or pagpahapa sa inyo tananda sa Molo Police Station?
0: Yes, sir.
19: Jesus. So na-over power ka mo galit ko pag pagsulod nila, Captain Nino?
0: Yes, sir. Yes, sir.
19: Okay. So na-surprise gid ang tanan mga tinawo mo dira man sa police station?
0: Yes, sir. Na-surprise. During that time, may mga nagpuakas ng experience, may mga blatter sa taas, pwede man lang ginakita natin ang blatter ng personal, may mga traffic incident pa.
19: Oh. So, ang ibang galida mo, nagka-witness ang ginsulod ka mo dira kay nasang hapon?
0: Yes, sir. Damo, sir.
19: Okay. Sir, may salakyan man sila nga ginadala nga before sila nagsulod, nagpundo sa tubang sa police station nyo? Before nga gin-execute nila ang pagpahapa sa inyo? Pagtaya? Gitayaan ka mo, sir?
0: Yes, sir. Yes, sir.
19: Okay. So, bali na surprise si kamutanan ng mga members ng Mulop Police Station?
0: Yes, sir.
19: Okay. So, sir, nakabalo na ning ato sa ning regional director sa sining incident? Si General Tuanyo? Ha? Ano, sir?
0: Nag-send na kami yung report, sir, sa higher unit.
19: Okay. Nag-execute pa lang kami report. But, why man mga sorpresa niyang ining aton sa ining regional director nga sinulod na kamusang ibang niya mga unit, particular sa IMIG, Captain Inoche?
0: Wala pa kong good idea, sir, kung anong basa taas, sir.
19: Okay. So, di na ni subong ang mga members ng IMIG, PNP?
0: As of now, sir, wala ito ni idea, sir, kung doon sila subong, sir.
19: So, but siling mo pag biya sa inyo, either nga naka-istorya ka pa o ginbayaan na lang ka mo nga naghahala pa o na, no, na, Captain Inot?
0: Gin-istorya lang, sir. Naipita lang yun sila, sir.
19: Okay. So, wala ka man nabing ipatawag ka bilang chief of police? Wala sila naman kot kung sino ang chief of police ng Molo Police Station?
0: Namangkot man, sir, pero mas di priority ko gani, sir, ang sipis ng mga tao ko, sir. Kay once nga may makabot sa ilas, kagdas ng liyap ko na, sir, mo sa man responsibility.
19: Okay.
0: So, correct. Halos ka nang tumakabapa, sir, ako lang kong big story, sir.
19: Correct, correct. But, sir, gusto ko lang mamangkot ni SOP ni sa isa ka agency, particular ni IMEG, nga magsulod o isang coordination?
0: Sa POP naman, sir, bawal din na, sir. Dapat mag-coordinate ka, sir, bisang isang mga higher officer, sir.
19: Gani. Pero paano nyo nabalaan niya sa ulihing member sa mga IMIG, ining mga grupo nga nagsulod na sa police station sa Molo?
0: Nagpakilala sila, sir.
19: Okay. So may maluwas ang papakilala, sir. May mga IDs man ang ining mga member? Kabaro nyo?
0: May ara man, sir.
19: Okay. So, puro ni tanan mga alog based sa Manila?
0: May mga nakatayaan.
19: Okay. So, pagkatapos, sir, anong natabo? Matapos ka mong ipapa, anong nagkalatabo na pagkatapos?
0: Pagkatapos, sir, bisturya lang sila, sir, tapos naglakat na sila, sir.
19: Amo lang to iya ka kwan, kasimple ang ilang ginihimo, matapos mo pinapa, amo lang to na yon?
0: Historia lang, sir.
19: Okay. Pero sir, sinong nag-lead sa sining IMIG PNP?
0: Ang nakilala ko lang, sir, ang ila team leader ng mga, sir, si Lieutenant Colonel Ignacio Gamba.
19: Lieutenant Colonel?
0: Ignacio Gamba, sir.
19: Ignacio Gamba. So, IMIG team leader ni siya?
0: Yes, sir.
19: Ignacio Gamba.
0: Gamba.
19: Okay. Yes, Lieutenant Colonel.
0: Yes, so, sir.
19: Okay. So, sir, ang ining kwan na verify nyo kung na siya gidmani matutuod nga leader sang IMIG Manila, Lieutenant Colonel Ignacio Gamba. Na verify nyo na ni?
0: Sama nagpakilala ng ina, sir.
19: So, sir, pero pag counter check nyo, basi kung iba ning mga grupo nga mga napurupakilala lang mga taga-IMIG?
0: May ano man siya, sir, may ID card, may coordination, okay. Sa nagdala, pero last na niya gipakita.
19: So pagkatapos sa inyo may istoryana, sa ano na natabo? Okay lang mga okay lang sa inyo tong mga gipinapa ka mo gagin. Ano gindi sa armahan gig kamo?
0: Yes sir, baliging blocker na mo sir pagtapos nila pag-iobra sir.
19: Jesus. So daw hindi maayo ning mga development kag daw na surprise gig kamo sa sining incident Captain Inot.
0: Medyo kung sa part lang sir, kaya wala din sila sa coordination. Kaya lang sir, simple na lang na sir, kung may target sila or may gusto sa dakpon, tani nun nag-ano sila sir, kaya wala kang kita dara sa nga police, kaya hindi naman sila lang ila gusto pa nga police sir.
19: Okay. Sir, nakabalo na ni kag may incident report na kamo, ginpasa sa kay Colonel Parilla, nga itong sining ICPO chief.
0: Yes sir, nakasend na kami sa report sir.
19: Okay. Live ganti try abi si Colonel Parilla kay gusto ta maistorya ma kay para hindi ko ma-reconcile ko galingin ko sir, sa natabo ni sa inyo nga surprise nga pagsulod kun isa lang to nga mga siguro nakapalupok nag nirambulanay nagamugod sang binaslanay naguro kamo sang patiniruhay dara sa sulod sang police station na Captain Inot.
0: Wala man sir kay kinakaisip sa mga tao kung mga pasyente mo lang, relax
19: okay.
0: Lang.
19: So dog ipakalma mo. So dog
0: ipakalma mo. Ato mo mga ka kung ano nila mga kapag, di ba nga luckily sir, ano man silang wala ka.
19: Okay. So galing sir, kaya usually, balanta mga kumama mo ng mga klases ang kaibala mo, hindi malipod, hindi ba lang red alert kita subong sa PNP?
0: Yes sir, yes sir.
19: So amo pa ring natabo nga gin surprise ko mga gisulod sa sining mga taga IMEG. So ang nakuanan ko balaga basikon na nervyos ng isa sa mga nagainom kape da nga mga miyembro sa mga Moropian pikag nakabunot na kanapalupok na disgrasya gitani.
0: Amo lang tong gilikab mo sir pero present of mind pa sir.
19: Okay.
0: Ano gyapon na ko sila.
19: Oh. But ang importante nga naka batang importante sa nakabalo na ni si Captain Parilla sa sining ako si Colonel Parilla sa sining insidente.
0: Yes sir, na balan. Si okay. Director naman sir Temple Parilla.
19: Sige. Sige, try ko lang ni sir. Thank you gid sa sining information. Salamat gid sa sining chimpo ginata mo ni Captain Inot and siguro balan ko ang nagakalatabo na kag experience ang mga tinawo mo bangod sa sining surprise nga pagsulod dira sa police station. So, panagod na ito, truma pa ni Captain Inot? Traumatized pa?
0: Medyo may ibang sir nga na-truma sir, wala ga-expect sir. Pala naman sir sa among POP, ako pa sir, once na may mga dalak po, mag-coordinate kina sir.
19: Oho. So, sir, ginto no, Berman, naging balik sa inyo ka matapos sa mga disarmahan sa mga taga-IMEG, binalik man sa inyo mga armas ninyo?
0: Yes sir, ginto no, Berman sir, binalik sa inyo.
19: Okay. Liyong ko gano'n, iliwat pilat sila kabilog, more or less, mga pilat, kabilog ng mga IMIG member, nagsulod sa Molo Police Station?
0: 20 to 30, sir.
19: 20 to 30, mo ko na mo gali, sir? So may ara sila, sir, nga kwan? May ginsakyan na sila before sila nga nagsulod? Nga mga vehicle?
0: Yes, sir, may salakyan na sila, sir.
19: Uniform man nga mga vehicle ginagamit sa aton na PNP or civilian?
0: Halo sir, may nakasibigyan sir. Tapos may araman nga naka-uniform nga pato.
19: Pero wala sir sa mga official from ICPO nga nag-upod sa ila, nga nag-coordinate?
0: Wala sir.
19: So bali pa, pangayaw kita na ng ining mga members ng IBIG?
0: Yes sir.
19: Okay. So sir, lastly sir, basi ko may mensahe ikaw para sa mga kauturan nato nga nagapamati subong diri sa atong palatuntunan sa sining daw way ta ma-expect nga mga matabo ini sa inyo sa kadamot sa mga police station dira pagid sa Molo pa police station but ang ginapangita nila kung sino to ay na ma-mention sir
0: wala man sila nag-mention
19: ano kuno nga kaso so, sir nga ang ginapangita nilang police anong kaso particular na violations ang na-violate sa sining police
0: ang ila lang ni sir sa kaso daw nga murder nga police.
19: Oh. So, dira man assign na former ang ining ginapakita nila ng PNP?
0: Wala sad ko idea sir kay hindi ko nabutan sir yan. 28 pa daw yun. 20 na kaso. Hindi ka po police that time sir.
19: Okay. So, active pa ni kuno nga police na pagita nila?
0: Wala sad ko idea sir.
19: So, mo siling
0: wala. Wala sad ko idea sir.
19: So basic kung notorious kaya man, kaya imagine mga tag 20 to 30 ka mga members ng IMIG, insulod ang police station. Diri man kung na-sign ining former nga police na pangita nila?
0: Diri kung sa ICPO, sir.
19: ICPO, ba't molo pia particular PNP, hindi?
0: Di ko ma-ano, sir.
19: Why nila ma- wala ma-mention. Sige. So sir, thank you again sa sining information. Kaya gusto ko man makuhaan reaksyon dari nga itong sining ICPO Director Kernel Parilla sa sining hindi ko maintindihan kung nga ang ginimo ini sa inyo dira sa Molo PNP sa pagkadamo sa police station. Dragi sila nagpadulong kag nagsulod sa inyo ang masakit pa. Dari kaya ginpapa ka mo kagin disarmahan, Captain Ino, sir.
0: Yes, sir.
19: Sige. Sir, thank salamat you, sir. Kid. Salamat kid sa sining chimpo, sir. Thank you, kid.
21: RRMN Patrol 774.
19: Pero hindi maayo ni mga kabiyanan. Ano, surprise nga pag sulod sa mga taga-IMEG, Integrity Monitoring and Enforcement Group sang PNP based sa Manila.
21: RRMN Patrol 774.
19: Yun ang pangita mga kabiyanan ng members ng PNP nga na-assign man for medley sa Molo Police Station. But mga kabiyanan, may man mag-mention kung sino ang ining police nga may kaso kay siya yung ginapangita diri. But mga kabiyanan, masakit siya. Nika surpresa nga ginsulod ang Molo Police Station kay nasa ngapon. Ginpang pahapa sila kagindisarmahan.
21: RRMN Patrol 774.
19: Ay, for the first time na tabo mga kabiyan sa police station na to, no?
21: RRMN Patrol 774.
19: May number ka na? Sige, dali lang kay gina check today. Kay mga kabiyanan na posibleng kakibot man isang aton siring ICPO director. Si Kwan Abi, Major Sangrines, dahil ko ba?
21: RRMN Patrol 774.
19: Kaya dalas dasunta na lang ni kaya para makuha temprano pa ang ining mga development. Kung mga kabiyanan lalarma na ning police station, tani kagasubuman ang aton siring mga members ng PNP sa ICPO. Reaksyon man ni mga kabiyanan, posibleng sang aton diri karon nga malabot man diri nga aton sining mga local official.
21: RRMN Patrol 774.
19: Yung kwan lang tala mga kabiyan, kung ninali nga may nagkapitik lang to, naging nervyos ang mga pulisang mulo, basus marikagusip ng diri na buwab ang police station eh.
21: RRMN Patrol 774.
19: First time ni mga kabiyan sinulod sa isa ka agency mga kabiyan ng police station. Molo Police Station pa.
21: RRMN Patrol 774.
19: May takabalok kung may mga basag gimension na rin Captain Ino to ay isang coordination wala man sa mga official from ICPO. So possibly why man ni mga kabiyan ng kabalong ato sa ding ICPO director.
21: RRMN Patrol 774.
19: Kasi malabot na si ang atong sining spokesperson si Major sila may isang Rines. No, check tabi kung kabalo ni sila sa natabo ni sa Molo Police Station, no? Jesus Marika Joseph.
21: RRMN Patrol 774.
19: No, bukot maya ni kung sa mga umani mga kabiyanan natabo ni sa Molo Police Station.
21: RRMN Patrol 774.
19: Sige, try lang pe, kaya para makuha tama na reaksyon ang atong siring Iloilo City Police Office Director, si Colonel Parilla. Hindi mo malabot na si Major Sangrines, atong siring ICPO Director, o atong spokesperson.
21: RRMN Patrol 774.
19: Kailan mga kabiyan kay kuang tanay mga natipon nga report na aton sa nga patrol kay sinya sila kung ikarong kumalabot mo si Major Sangrinis kumalabo nga malabot at si Colonel Parilla pe no, para makuata kumala nakuha nila maring information day hindi lang nga hapon mga alas 5
21: RRMN Patrol 774.
19: Huwag kitsang dinomdaho mga kabiyan. Huwag kitsang may nakabalong ng sinulo na galisang taga-Imego. Nakabaro nila mga kabiyan ng Molo Police Station. Ipahapa sila, disarmahan. Mga kabiyanan, kami ginapangita sila sa isa ka member sang pulis, mga kabiyanan nga may kaso.
21: RRMN Patrol 774.
19: Kumaila mga waisang reaksyon, gikan mga kabiyanan, siguro na kwan, na so maluwas nga na surprise. Mga kabiyanan, kag na corner gid ang mga pulis naton. That's why makareact mga kabiyanan ang aton nga mga kapulisan sa Molo PNP.
21: RRMN Patrol 774.
19: Ako primero sing base kon mga kwan bala Simon si ano ning panawag ng mga kabiyanan ng mga drill bala ni sa kampo kung kaisa
21: RRMN Patrol 774.
19: Sige, dalig lang kay kwan tanay nga report ah, na natipon mga kabiyanan sa aton patrol. Yari sa linya naton mga kabiyanan si Radyo Man Amon Kapalihan. Standby, kagining a portion na ginadulong sa inyo. Gamit kita sa Mega Man Herbal Capsule. Ang number one nga kapsula pang lalaki sa Bilog Panay Island Kagimaras. Kaya man ang Mega Man Herbal Capsule, nagatag resistensya kay Mister sa paglabing-labing kay Mrs. Nagabato sa mga papulaw, nagapapalsik ka nagadugang resistensya sa isa ka lalaki. Mag-inom sa Mega Man duha ka kapsula bago maglabing-labing, pero kung kadadlaw ka nga nag-inom, pwede man isa lang kadadlaw. Man basta nagamigaman, hindi kagid mo yan kay misis mo o kung kay partner mo. Mega Man Herbal Capsule, mabakal na sa mga butika sa Panay Island, Kagimaras. Equality product ni Tita Arlene kagsang Herbsmed Parma Corporation. Aprobado sa FDA o kung sa Food and Drug Administration gali sa mga kalalakian. Mag Mega Man Herbal Capsule na now na.
21: RRMN Patrol 774.
19: Ari na mga tipa na tipon yung mga report mga kabiyan na nupod sa kay Radyo Man Mon Kapalihan.
1: TYRI Radyo Man Report.
3: Radyo Man Rodel, maturutuway na nga kung sini nga palibot sa subong iyang kagabihon. Ito wala man sang dalagko ngayon yung mga balita at information nagluntad no, subong iyang hapon na. Tugtog subong iyang gabi, no, maluwas sining information dala sa magistrito sa Mulo. Isa lang kay naka 70 years old nung tigulang lalaki ang nabungguan sang salakyan diri sa may area Barangay Barantang sa may distrito iya sang Haro matapos nga nagtabok ining tigulang kun sa diin no ang area ni diri sa may porsyon sang eskulahan para sa Balantang Elementary School Radyo Man na Rodel, no? According sa information na daw ay mga talupangdan sang driver sa hindi pasahero ng salakyan na nakitabok ining tigulang apang sang nabungguan ini again patawagan niya yun, no? Sang atin sila ng mga emergency responders sa matapos ka nakangkon sang pilas sa iya sila ng tail, no? Particularly sa tuhod ining tigulang at the same time portion sang iya sining ulo no medyo nagdugo kagati kay nagin pulong pahingagaw sa aton sining katapos sa ICER kagkindala sa ospital no conscious man ang biktima ining 70 anyos siya Rodman Rodel na tigulang nga na disgrasya no nabungguan diri sa area sang barangay Balantang sa may distrito sang Haro. So subong matulot-away na. At ang sinigang palibot, nagtupa kayo na ang ulan sa pilagkabahin sang syudad. Pero subong klaro na, balik na no, ang katawahin iya sang aton sininga kalangitan at tubtob subong iya na kagabihon. Radyo Man Rodel. Amo ni madulong natong information para sa pagpangalagad sang programa ang Patrol 774. With Radyo Man Ronald Sanchez, nagupotan sa mga interns ng Wasquezay State University College of Communication. Radyo Man, Mon, Yales Kaparian, Takar.
21: RRMN Patrol 774.
19: Salamat din sa report ni Radyo Man, Mon Kapalihan. Mga kabiyanan, may sabat na diri ang atong sininga regional director, si R.D. Tuanio. Mga kami do regards sa sining operations ang IMIGO. No, according sa information niya gin relay mga kabiyanan sa kay General Tuanio, atong siya ring regional director sa PNP, nga ang IMEG nag-conduct sang operation sa Molo Police Station in connection with the service of a warrant of arrest against dismissed PNP personnel. The operation did not result in the arrest of the subject. Any information regarding the conduct and specific details of the operation may be best obtained from IMEG as the operating unit.
21: RMN Patrol 774.
19: Naman yung mga kabiyan ng reply na ang reply mga kabiyan sa ato si nga regional director sang PNP si General Tuanio.
21: RMN Patrol 774.
19: Posible mo na rin report na gina-forward mga kabiyanan sa Molo PNP with regards mga kabiyanan sa sining operation. In surprise, ginila mga kabiyanan ang police station, no?
21: RRMN Patrol 774.
19: Ano mo giman ni mga kabiyanan ang papel sang IME?
21: RRMN Patrol 774.
19: Hinaling ng mga kabiyanan, ng mga iban niya mga polis ng makibot ang mga persa nila sa mga kabiyan. Basi na disgrasya pa rin nga ay ambot.
21: RRMN Patrol 774.
19: Anyway, buhas mga kabiyanan, basi kung malabot man ato ng ato sa mga ICPO director. Anyway, ang importante nga na-inform na kag na tagaan na sang report ang aton sining regional director sa PNP sa Campo Delgado si General Tuanio. So mga kabiyanan kay under sa command ni Colonel Parilla sang ICPO ang Molo PNP. So ano na mga kabiyanan reaction sang aton sining ICPO director?
21: RRMN Patrol 774.
19: Okay, mga kabiyanan, kay follow-up sini, standby ka mo. Dali lang kay Kuang Taman ang report, mga kabiyanan, nag-standby. Dali niya natin si Radyo Man Joel Franco. Paghatag sa bulig pinansyal sa Waluka LGU sa Mindanao, nga nahalitan sa Lino, ginaprobahan na sang Iloilo City Council. Detalyo po sa kay Radyo Man Joel Franco.
2: TYRI Radyo Man Report.
4: Ang ining abahin gidala sa inyo si Kaluwan sang Santon Plus Gold. Sa panahon nga madamo sa mga makalalaton nga balatian kanhay sang COVID-19, kinahanglan naton ang makababakod sang ating nga lawas. Kaini ang Santon Plus Gold nagpabakod sang immune system, kinapungkan ang pagtubo sang cancer, kinapabakod ang atong nga korason, kinapanubo ang sugar kag cholesterol level sa atong nga dugo, kinapanubo ang risgo sang hypertension, kinapayong panunaw, ginatinuod ang lawas sa ginapungkan ang pagkinas sang atong memorya. Ganin sa tagsagadlaw, mag Santon Plus Gold na kita.
22: Ginaproba na sang Iloilo City Council ang resolusyon sang City Disaster Risk Reduction and Management Council nga naghatag sang bulig financial sa 8 ka mga local government units sa Mindanao nga nahanitan sa magnitude 7 nga linog. Magabatos ang tig 200,000 pesos nga bulig ang LGU sang General Santos City, Glan, Maasim, Kiamba, Malapatan, Jose Abad Santos, Sarangani, Kagmalita, ini nga mga LGU na kadeklara na sang state of calamity. Ginpay ni Councilor Johnny Yang, chairman sa Committee on Disaster Management, kinapahanugutan ang pagbulig paagi sa Republic Act number 10121 ukon ng Philippine Disaster Risk Reduction Management Act of 2010. Dugang pa niya ang ginakilalaman sa konseyo nga importante paghatag sa humanitarian assistance kag pagtingob sa kaparehong LGU Hunyo 8, 2026 sa gintay og sang 7.8 nga magnitude nga linog ang sambit nga mga lugar na nagbilin sa tuman kadako nga kahalitan. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tattak RMN.
4: Ningabahan gindulong sa inyo si Kalawan sang Santon Plus Gold, ang aton panagang sa balatian kag nagpabakod sa aton lawas. Mabakal sa mga drugstores and pharmacies sa inyong lugar.
21: RRMN Patrol 774.
19: Salamat man sa report ni Radyo Man Joel Franco. Nagkaposyon ginadulong man sa inyo, gamit kita sa Life Extension Vitamin D3. Mataasong tang aton silinga Vitamin D3 level sa aton silinga dugo para magkabato kita sa anuman niya klase sa balatian nila binagid sa makamamatay nga kanser. Ang numero uno, the Super Vitamin and Miracle Vitamin. Life Extension Vitamin D3, mabakanan sa tanan niyo mga branches ng Life Extension Clinic kag magamutika malapit sa inyong mga lugar. Magkadto lang sa Life Extension Clinic kanhamtang sa lower ground floor, Robinson's Mall, G. De Leon Street, Iloilo City, Tagbacaro, Iriye Street Poblacion Estancia, Iloilo, Simeon Aguilar Street, Pasig City, SM City, Iloilo, kagapit nagabago sa Bangga Dama, Santa Barbara, Iloilo. Kaupon ninyong Life Extension Clinic para sa inyo libreng medical consultation. Kaupon sa mga medical doctors, Life Extension Vitamin D3, kag Life Extension Clinic, The Science of Longer Life.
21: RRMN Patrol 774.
19: Kag Evergreen Herbal Capsule, kumarkita ka, hindi nagalimpyo, nagbabagod ka, nagbalansi sa mga sistema sang aton sa ningalawas. Kung kamusobra sa sugar, cholesterol, uric acid, asin, fats, creatinine kag acid, kung kulang makamusang vitamins kag minerals, katulad sa vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, potassium, iron, magnesium, kag zinc. Tubar kita sa Evergreen Herbal Capsule. Kaiman mga kabiyana ng Evergreen Herbal Capsule, may turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, baligrass, kag vitamin C. Equality product ni Doki Ko Alternative and Health Food Center, aprobado sa Food and Drugs Administration o kung FDA. Mabakal sa mga butika, malapit sa inyo mga lugar.
21: RRMN Patrol 774.
19: Ito na lang mga kabiyanak, naalis ng mga nag-upo na rin sa aton para tuntunan. So, present mga kabiyanan, si Peter Sali, Flor Kahilig, Roli Tiham, si Mark Ivan Panganiban, thank you, Gid. Subuman si Roli Tiham. Pa-shout out sa mga criminal gaubara cybercrime. Si Gispal, present man. Subuman si Casmery Ricabar, present man mga kabiyanan. Si Ariel Diluso or Diluso, watching kami from Gabua, Barangay Gabuan, Roa City. Nagtagaruwas diri pa nagpamulya sa ato, no? Eh, kumusta na mga nagkakalamatan yung baboy?
21: RRMN Patrol 774.
19: Si Cass Brad Pitt Madera Bistuer, present man siya. Kagsubong man mga kabiyanan, si Dai Margie Cobillas. Eh, kumusta ka na Dai? Sa Turkey, kagsubong man si Angelita Gonzalez, Nani Bidlero Bichayda, present man siya. Subuman mga kabiyanan, si Day Allen Dicen Paraico, Laura Sumagaysay, Elina Maymero, kag subuman mga kabiyanan, si Day Karin Conihar Almonibar, kag mga pamilya Gamilong sa Poblasyon Nueva Valencia, Guimaras. Taga Guimaras na, ay lang kapagpamati. Kag si Mary Ann Moreno, no, present man. Kag subuman si Maria Rubica Nunicato, watching from Mission Road, Loma Linda, California, USA. Si Flor Kelly Garina. Kag subuman si Sindaya Margie Cobillas Sariman, present man siya. Te, kumusta ka na da?
21: RRMN Patrol 774.
19: Si Philip Kapilitan, kagasubuman, pangimbita na si Inday Margie Cobillas dinner na alas 12 na di sa Monday.
21: RRMN Patrol 774.
19: Ga-midnight snack na kami diyan ni Kwano, ni Toto, Peter, at Peter. Toto, Kwano, Tupi. Kagasubuman mga kabiyanan, si si Socorro Pet, present man siya. Sige, thank you, kid. Kita na naman kita karon sa gab. Eh!
21: RRMN Patrol 774.
19: Salamat na sa inyo pag-upo dari sa ato palatuntunan. Ang update karon sa sining pag sulod sa mga taga-IMEG, mga kaabiyan ng PNP, assigned sa Metro Manila, sa Mulo PNP, mga kaabiyan ng reaction sa ato sining ICPO Director, posible mga kaabiyan na malabotan ni karon ba, posible sa kagahon, maumpisahan na ni mga kaabiyanan ang atong pagkuwasang comment. O kaga, siyempre sa atong sining mga maluwas nga may mensahe na dari nga atong sining regional director, laban-laban, masigpapresko na ni buwas ang ICPO kag ang atong regional director sa PNP.
21: RRMN Patrol 774.
19: So, standby ka mo mga kabiyanan sa sining mga development. Ay tingwantang balabot mga kabiyanan ining mga opisyalis na ton sa PNP. Upod mga kabiyanan, in behalf sa aton sining partner, si Radyoman Christopher Topi Mundihar. Ini naman inyo anchor man, Radyoman Rodelfo Leon Agado. Tata! RMN.

0: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
1: Mahinga ka mga karadyuman, sibo ang orasan. Tatak RMN time. Alas 12:21.
2: Tatak RMN.
3: Ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata.
4: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan. Amen.
5: Alas 12 na, mga karadyuman. Preparar na sa programang kinagigiliwan kag ginapamatian kada kaaggahon ang Morning Talk Show ng Bayan. RMN, isugid kay Tiyoy. Kaupod ang pinakagwapo, pinakamatso, kaghamot-hamot pa nga manughanot. Tiyoy Pancho sa programa Isugid kay Tiyoy sa RMN Iloilo.
6: Isugid kay Tiyoy.
7: Aragoy,
8: sa alas 12.

0: May diet nga ka mga graduan. Hello mga kasama. Happy Thursday. Buhay na buhay. Biskan kagahon. You deposit money in the bank. Welcome sa ating mga pinanggang mga suki in Luzon, Visayas, and Mindanao. We are broadcasting nationwide and worldwide. We are online, live the live, pulang-pula. Buhay na buhay, mga kasama diri sa RMN Iloilo. Para sa latest sa mga balita at impormasyon ng hinagatabo sa mga naghapa, kapulis! Bantayan! Ang mga mainit ka mga balita, balitang sports, Alex Yala, sulod na sa second round. Kagang FIBA World Cup, mga kasama. Kagang shakedown. Hindi nga pag sa ilos ang iban nga mga star player. O sa nakalain-lain nga mga team, milyon-milyon nga mga kwarta, no? Marcus Smart, nagbiya na. DeAndre Ayton daw, mabiya pa. Si Rui Hachimura ng Lakers, abaw daw, mabiya pa gid. Luke Kennard, nagpirma na. LeBron James, ano nga team? Sa atong mga OFWs working and living abroad, wala ko nagabantay man ka muna, mas una ka muna sa balita. Ilabinigit sa Estados Unidos, una-una gid ka mga balita, mga trade rumors kung diin nga team. Si LeBron James, kaya mula Washington Wizards, Miami Heat, Golden State Warriors, diin gid man bala. Abi share man the info para yas sa idolo ni si Papang LeBron. Sa iyang nga edad, no? Na-accomplish siya na talan. Pati ang first father and son tandem no, nahimo na ni LeBron James. O galing kung ikaw ay mayo, no, hindi man ang baling mapilit ka sa isa ka team. Mga iban, dapat loyalty. Hindi man na ginabasihan ng loyalty subong. No, ilabinigit sa basketball. Loyalty kung nga laos ka na eh. Dira gusto ko mag-retire ka na lang na. Pero hindi pala o si Papang LeBron. Ano ka team kaya no makuha sa iya? Because with LeBron James comes greatness. Namin nga inject no si LeBron James sa mga team no, kaya pati ang ilang mga work ethics no pagabot sa basketball court and training ethics. Kasi syempre ang iyang experience ma-share niya sa mga younger generation, sa mga younger players. Well, as the news broke out yesterday na si LeBron James hindi na mahampang sa Los Angeles Lakers pagkatapos ginpasa ang torch ni Kobe Bryant kay LeBron James. It is now time, it was already time that LeBron James passes the torch sa next generation, next leader ng Los Angeles Lakers na si Luka Doncic.
1: Tatak! RMN!
0: Pantayin man natin, sino, no? Nami ang hampang, no? Wayo to hampang ni Venus, was it Venus or Serena? Kag ni Maya Joint, ginlantaw ko gid. Kung sino gid madaog, nakalabot pa sa third set, jutayan lang gid si Maya Joint. O galing, ano mo ka ba sa edad-edad na, medyo mahinay na ang motor skills ni Serena, no? Na Williams, ang 26-time WTA champion and Grand Slam champion and Wimbledon champion. Medyo mahinay pero nabudlayan si Maya Joint. So with this being said, si Maya Joint ang maging kasumpong o ini ang makontra ni Alex Yala sa next round. So buluban tayo namin ini nga challenge kay Alex Yala. Kay nagligad to nga tinuig, kontrahanay ni silang duha. Jutayan lang mapirde ni Alex Yala. Pero in short, eh, siyempre, hindi wala man naman jutayan. Naperde git si Alex o yung Maya Joint. So, kung sa basketball, pa-rebounds ini. No rematch ini. Bulo bantayan. Nagkapadayon man, sumong, sa FIFA World Cup ang hampang sang England versus Democratic Republic of Congo. May mga updates kita. Karon sa FIBA World Cup ang mga hampang kagapon July 1. So stay tuned mga kasama, kuwang-kuha nyo. Gets na gets yun, tanan-tanan yung mga balita, mga impormasyon, may init yung mga balita sa mga adlaw sang Huwebes, ikaduha na ining adlaw para sa bulan sang July. As we welcome July, gabay lang hindi mamalhan ang aton nga mga kahita. Sa aton pinalangga ka mga suking nagapamate via Facebook, YouTube, and RMN application. Sa aton nga mga kauturan sa 180 ka mga kabarangayan sa palibot sang syudad, kamusta po kayo? Medyo maging maulano ng aton tempo kagina. Pero sumang daw manaya-naya, wala sang pulo panalithi, wala ulan sumang kaagahon. Stand by sa aton weather update. Kamusta ang aton nga mga tagpalamate sa 42 ka mga kabanuhanan sa palibot sa nga probinsya sang Iloilo, ang aton component city, ang siyudad sa Pasig, ang aton karatig ka mga kaislahanan ng probinsya sang Guimaras, Negros Island Region, and ang aton mga OFWs working and living abroad. Saan ba kayo naroroon? Lubos yan ang aton nga pag-abi-abi. Kabay lang ayara ka mo sa mayong kakahimtangan. Aton mga kapulisan nga naghapa ang iban. Sa aton mga pinalangga, ang mga driver, ang mga tindero-tindera, bulantero-bulantera, sa nakalain-lain, yung mga merkado publiko, mga 24-hour shops, sa mga botika, Radyo Manibela drivers, good morning. Ang aton nga Grab Taxi drivers, and ang aton mga netizens, yung nakatutok na sa aton nga Facebook Live. Palayod na ng like, share, and follow ang aton nga Facebook page. Or ang aton programa sa Facebook page, sang RMN Iloilo. Live kita, ha? Palayog lang, pangitaan lang sa DYRI RMN Iloilo. Ang programa isugid kay Tiyoy. YouTube at RMN Iloilo Official. And sa RMN application, no, palayog lang, like, share, and follow. And I hope you enjoy ka mo sa mga ihatag natin sa inyo ng mga problema karon, kag mga balita, kag mga impormasyon. Updated ang mga balita sa Facebook natin. Together with Rajman Lynette Fernandez Yulatriz sa News Center, Rajman Jason Renzi Cabatania sa aton nga transmitter sa studio, technical side, and ang inyong anchorman, ang inyong kaupod, ang inyong tiyoy, Rajman Michael Marquez Lumakad.
1: Tatak!
0: Tiyoy, Pancho for short! Alas 2:34 sa mga mainit nga mga balita kag impormasyon, mainit-init pa sa pop-up doll nga pandisal. Ang Molo PNP, mga kasama, muning mainit-init, ginasundan sumong, ginsulod sa mga katapos ang Integrity Monitoring Enforcement Group or IMEG sang Philippine National Police, ang Iloilo City Police Station No. 4 o kung ang Molo Police Station kagapon sang hapon, Hulyo 1. Ini ang ginkumpirmar ni Police Captain Ryan Christ Inot, hepe sang Molo PNP, na kigangot man, na interview man ni Rajman Rodel Fulion Agado sa Patrol 774 si Police Captain Ryan Christ Inot, and gin-confirm niya gid no nga gin-sulod sila sang mga katapos ang IMEG suno kay Inot nga nagapadulong sa ila istasyon ang masobra around 20 to 30 ka mga miyembro sang IMEG sa pagpanguna ni Police Lieutenant Colonel Ignacio M. Gamba III. Ngini siya ang head sang IMEG Visayas Field Unit. Agot pangitaon ko no, ang ginaaligar wanted nga pulis nga kuno ato sa may Molo PNP.
1: Tatak! RMN.
0: Payag niya nga hinali lang nga nagsulod ang sa police station ang mga katapos ang IMEG. Ginpahapa, gindisarmahan, kagintayaan sang armas lutang ang mga personnel kagincheck ang bugos nga lugar. Dugang pa niya nga matapos malibot sang IMEG ang bilog ng istasyon, ginbalik man ang ilang mga armas antes maghalin ang mga ini sa Molo PNP. Ginsiling ni Inot nga nasurpresa sila bangod nga wala man sa may nakipag-angot sa ila nga may patigayon nun nga search operation sa ila nga istasyon.
1: Tatak! RMN.
0: Ang ining paghapa, ining pagdisarma, siguro SOP ni, no, standard operating procedure ini kung magsulod ka sa isa ka police station, ini para malikawan guro ang pagbalosan ng isang lupok may na kay Wyman, wala nervyoso na sa Molo PNP. Ginaligar, may ginapangita sila kuno nga wanted nga police. Ginapangita daw, nangita kasang dagom sa kalubihan. Ano pigado ang intel sang IMEG? Diba kung masulod ka na sa isa ka area, dapat positive. Kaya dapat na may intel report ka, nga yara ang ina nga polis. Ano na yung pagsulod yun na pinalagpat? Kung amo na nga sakto ang ginaligar, no? Kung ginahambal nila nga may ginapangita sila nga wanted nga polis, nga yara ko no sa premises sang Molo PNP. So hindi makita daw mabahol man nga patihan naton, nga ining rason nila may ginapangita sila nga wanted nga police. Then kung may wanted nga police, dapat positive na nga identify na ara dira sa police station. Kay kung wala, mainano ka mo da. Sino nagatag sa inyo intel nga yara sa sulod sa police station ining wanted nga police?
1: Tatak! RMN.
0: Isa ina ngano na anggulo nga ginalantaw naton. Ang ikaduha naton nga ginalantaw base blang nga gina-inspection man kuno sang ini mga kapulisan base ang ilang mga armas luthang no base hindi ina list base wala nakapangalan sa ila may mga loose firearm. Isa pa ina nga posibilidad nga ginsulod sila sang IMEG or integrity monitoring enforcement group. Ginamonitor din, integridad din, no? Base blagin pahulam nilang ilang mga pusil, base ang mga na, ang ginakargan ng mga firearms, base sa iban na nga mga tao nakalisensya. Or base ining lumupok nga balita, no? Hindi na ito magpalikuliko pa. Base ining lumupok nga balita sa nagligad ng mga inadlaw, nga ginakusaran ang Molo PNP sa nga planted o pagplanted sang illegal nga droga.
1: Tatak! RMN.
0: Base isa pa na nga ginalantaw sang IMEG. Amo na gin-inspeksyon nila. Gin-pahapa nila. Gin-lantaw to nila na may gin-pangita nila. Base may mga bit-bit nga mga droga nga inugplanted. Amo na lain-lain nga mga anggulo nga ton lantawon. Kaya kung ini nga mga wanted nga pulis no kabahol-bahol man na inyo yan. Ang isa pa gid ang bal ni Sarah Police Captain Ryan Christ Inot kay ang standard operating procedure da kung masulod ka mo o ma-search ka mo dapat na may nakikipag-angot ka mo biskan sa isa ka tao biskan sa hepe o biskan sa inuda kaya mga amoni nga mga amoni mga plastada kung nagagabot to be no kung naggabot to may naggabot be nakatapos ang Molo PNP be. Nga hindi man sa magpasugot kay base oh, wala gulpi na lang nagsulod. Hindi na biskan may pakita ay di ba siya base peke ni gumabot be karon. Apuerte guro lukpa na ito. May lang kay peaceful kag wala kag nagkooperar man ang Molo PNP. Eh kung may ginapangita sila, tani nakipag-coordinate man sila. May intel nga makasiling nga why sa disubong. Sino ni bala? Wala man guro ginapatpat sang IMEG kung sino ini nga police ang ilang ginapangita base mabuligan o base isa sa mga rason wala gin pabalo sa mga kapulisan sa Molo PNP kay base kilala nila kag mapindutan nga magpalagyo. O makasiling kita subong ang mga katapos ang aton nga PNP. Wala nagasalig sa isa kag isa. Why nagasalig sa isa kag isa? Tamang duda. Angot diri mga kasama. Nakalabot na sa talatapan sang Police Regional Office 6 ang sorpresa nga pagsulod sa mga katapos ang Integrity Monitoring Enforcement Group sang Philippine National Police sa Iloilo City Police Station number 4 o kung Molo Police Station kagapon sang hapon Hulyo 1 sulo kay PRO 6 Director Brigadier General Randolph Tuanyo. Base sa impormasyon nga ginpadala sa iya, nagpatigayo ng IMEG sang operasyon. May kaangtanan sa pagsirbe sang warrant of arrest patok sa dismissed PNP personnel. Pahayag ni Tuanyo nga wala man maaresto ang subject sa ginpatigayon nga operasyon. Wala na naghatag pa sang dugang komento ang direktor kagin siling mas mayo nga pamangkuton ang IMEG bilang operating unit angot sa detalye sang natabo. Kung kilala inilang pulis, dapat kilabalan man nila ni kung diin ang balay, diin ang whereabouts. Tani ginuuna nila ni ang balay. Ano ni, kung may dismiss nga pulis nga may warrant of arrest nga yara sa Molo PNP, is the Molo PNP, are they harboring a criminal?
1: Tatak! RMN!
0: RMN! Alas 2:44, balantayan ng mga balita. Ang Pilipinas ko, no? Should we be proud? Kaya ang Pilipinas ko, no? yara na sa upper middle income category sa World Bank. Ano ang butsilingon kung yara na kita sa upper middle income category sa World Bank? Ano mga bintaha? Kaga disbintaha sini sa pungsod Pilipinas, sa aton gobyerno, sa mga pumuluyo, kaga syempre sa mga investors.
1: Tatak!
0: Sa iba't pagiging mga balita, mga kasama, change venue. Pagkatapos nga gin-revoke ng Quezon City ang rally permit sang Iglesia ni Cristo. Nag-change venue. Igasaylo nila ang ilang rally sa Liwasang Bonifacio sa Maynila, Subong Adlaw.
1: Tatak! RMN.
0: Nga agin silo sang Iglesia ni Cristo, bantayan. And mga balita, balita lokal, balita internasyonal, ari lang di sa ato naligid na dula out. Ari. Ulat lang. Gaga ko may problema, may mga comments kamo. Palihog na lang i-butang. Da kung may ara kamo sang survey question. Pares kay gapo ang aton nga survey question is kung nga panugutan, no, kung nasang ayon ka mo o agree ka mo panugutan na i-bawalan ang mga estudyante nga magdala sa mga cellphone sa ilang mga eskulahan o bawalan nga mag-usar sa ilang mga eskulahan kung iyara sa kung may klase. So kadamo sa mga nag-comment kagapon nga pabor sila during class hours, no, wala cellphone. I-kumpiskaron o i-remit o i-turn over sa mga maestra ang mga cellphone para makakonsentrate ko, no, ang aton nga mga kabataan. May update man kita parte sa reklamo sa graduating student sa St. Augustine nga wala makamartsa sa ila graduation. Na-settle na kuno, kaupod ang ginikanan sa ngatag reklamo. And nakahanda po akong magpakulong.
1: Tatak! RMN.
0: Ang singgitan ni Senator Rodante Marcoleta.
1: Tatak! RMN.
0: Nakahanda po akong magpakulong. Tinga nag-rally pa. Amo na yung isa sa mga rason kung nga nag-rally, no, kung nga nag-martsa baka to sa may EDSA ang mga katapos ng Iglesia ni Cristo. So pilanin ni kaadlaw may extension pa karon, no, sa Liwasang Bonifacio. Ano gidang rason sang Iglesia ni Cristo? Ang isa din na ginalantaw naton nga rason is siyempre si Senator Rodante Marcoleta is a member of Iglesia ni Cristo. Ginusar nila bila? Kaya nga kaso ini ni Senator Rodante Marcoleta ining plunder o pagdarambong, dapat makuha man nato ng side o makuha naton side ang Iglesia ni Cristo. Ika namin inisang ginakausa sang Iglesia ni Cristo is to fight corruption, transparency. Amo nang ginapagbato nila mo. Fight corruption and transparency. Pero on another hand, ining si Senator Rodante Marcoleta ginkasuhan ni sa tungod sa iyaman mismo baba. Ginako ni Senator Rodante Marcoleta nga nakabaton siya sa kwarta. Eh, ginakuha siguro ni Senator Rodante Marcoleta ang simpatiya sa Iglesia ni Cristo. So, abuluban tayo nato na ni mga kasama. Kaya iban pagid niya matipo nato ng mga balita. Kaya suno kay Ombudsman Jesus Crispin Rimulya. Dayonon ang pagpasaka sa kaso nga plunder bato kay Senator Marcoleta sa piyak sang EDSA rally. And may mga balita man nga kuno may ibuwagin ang administrasyong Marcos. Amo nang isa sa mga ginalantaw no, i-overturn ang gobyerno.
1: Tatak! RMN.
0: Gabay lang, no? Gabay lang hindi na matabo. Tani, hindi na mag-intrada ang Iglesia ni Cristo. O ang mga katapos ng Iglesia ni Cristo, ang ining isa kakausa sang isaguro nila ka member na ara sa gobyerno nga ang tuyo niya sa ining rally is i-overturn. No, i-overturn ang gobyerno. So, dugay-dugay, mga kasama, mga mainit ka mga balita, kag mga impormasyon, aton ay dulong sa inyo. Alas 12:46, pagbalik ni Tio ay Pancho, let's check the latest weather update.
2: Ang ininga porsyon, dulong sa inyo, sa produkto ni Doc Remelito Uy. Santon plus coffee mix. May kape ka na, may bulong ka pa. Himo sa soya, Zantones, and malunggay. Saboroso, manamit, mahamot, kag masustansya ng kape. Santon plus coffee mix. May kape ka na, may bulong ka pa. Kag sang Santon plus Gold, epektibo na herbal food supplement para sa diabetes, hypertension, maduming dugo na nagdudulot ng iba't ibang sahi ng sakit. Santon plus Gold, mas pinabisa, mas pinahusay at mas pinagaling. Himo sa ampalaya, mangustin, malunggay, ahos kag spirulina. FDA approved, tag 14.50 pesos lamang. Santon plus Gold, produkto de kalidad ni Doc Remelito Uy. Available sa mga suki niyong butika kag sa Yes to Health Clinic nga nahamtang sa 125 Ayang Building, Yulo Street, City Proper.
0: Atonim noon, Santon plus Gold namin ni sa diabetes, sa high blood, sa inyong mga bukol-bukol at pampabaskog sa inyong immune system. Adlaw-adlaw, inom kita sa Santon plus Gold. Kag kung gusto nyo magpa-check up, kaupod ang mga doctors of alternative medicine, bumisita lang sa Yes to Health Clinic sa 125 Ayang Building, Yulo Street, City Proper, Domingo hasta Biyernes. Dira nyo man makita, no? Ang mga iban pagid ng mga produkto de kalidad ni Doc Remelito Uy. Kag sa aton mga tatay, kung nga nag-ihi ka mo labanin, nagahubag ang inyong prostate, ang aton may rekomenda sa inyo para mapakupos-kupos, makabulig pakupos sa inyong prostate, ining Santon plus coffee mix. Tanan ini, mga produkto de kalidad ni Doc Remelito Uy. Alas 12:48, Webes kita nga adlaw, petsa 7. Ibalaw nato ng aton nga chimpo, ang aton nga weather this Thursday.
1: RMN News, panahon.
0: Kaupod nato na sa linya si Engineer Charlie Depra. Engineer Charlie, good morning.
3: Yes, sir, may aga sa tanong natin ko lumating sa RMN. Yari pinakaling na tropical sa 2024, parang niya at law. Ang sentro sa tropical depression na si Henry, ako na si Henry, ang kapal na sa kuwa na sa Philippine Area of Expansive City. Ang sentro sa tropical depression na si Henry, kita ko rupang tapas sa tanan niya dila po data, kaya sa 430 kilometro, nakatundan sa Bakmo ng loob niyo. Ay kabasugan niya hangin na magalabot sa 45 kilometro per hora malapit sa sentro, ay pagbantos naman magalabot sa 55 kilometro per hora. Magdaulag pa na nakatundan sa 30 km per hour. Samtang sa Southwest, kung saan managapit ko sa Western Section ng Southern Luzon, Visayas, at Mindanao. Pag-usining ang sistema, ang Western Visayas, pala yan maka-experience sa magalumong niya kalangitan, may scattered yung mga pagulan pagpangilat na ito, lala sa Southwest Monsoon. Mahinatuntog makasarang naman niya hangin, magaling na bagat na nakatundan, panabagat na, magadala sa makanay, tuntog makasarangan niya pagpagulat sa karagatan. Ang tagsatong temperatura na sa 25 to 30 degrees centigrado, ikang adlaw, magabot na buwas 5-30 oras sa aga. Ikaw manit ka kuling na katsang panahon, kita diri sa Iilo Pag-asa, Kalidad pa.
0: Engineer Charlie, maying aga.
3: Yes, sir.
0: Ining si Tropical Storm Henry, nagagwa na ini, nakagwa na o managwa pa lang sa aton nga part?
3: Yes, nasagwa na yung isang part sa alas 8 kagabi na kagwa na.
0: Okay. Aside kay Henry, nakagwa na sa aton niya par, may nasiplatan kita lang any weather disturbance sa gwa sa aton niya Philippine Area Responsibility?
3: Magwa siya, sir. As of now, wala pa naman kita na siplatan any weather disturbance sa aton niya Philippine Area Responsibility.
0: So sa pagwa ni Typhoon Henry sa aton niya par, saan ulit natin ginalauman nga mga improvar o ma-improve ang aton nga weather system, Engineer Charlie?
3: Yes, sa karon no, improve ng atong weather condition, magluwas lang sa mga scattered ng mga pag-ulan, dala sa ginhapon ini sa Southwest Monsoon nga nakapit sa Dresa.
0: Okay, again. Well, that, Engineer Charlie, madamo salamat and good morning sa imo and mga kaupdanan mo sa pag-asa.
3: Patang sir, tayo ato sa luwa.
1: RMN News, panahon.
0: Salamat din, Engineer Charlie Depra ng Pag-asa 6. So si Henry, aran nakagwa na pero bagyo man sa Gapon. Nagawa na sa ato niya Philippine Area of Responsibility. Good news, pero paghalong-halong man yapon kay Sulo, kay Engineer Charlie, maka-experience siya. No, kita diri sa may Western Visayas kay nag-traverse. O si Henry, nagtabok gid. No, halin sa pihak, nagtabok gid sa diri. No, antes magwa, nagtabok gid sa kagayara na karoon pakato sa West Philippine Sea. So with this experience, maka-experience siya kita sa lapta-lapta nga pag-ulan nga due to hanging habagat. So bulubad tayo naton by siguro karon sa hapon o buwas Biyernes mag-improve na ang aton nga weather condition. Weather update mga kasama, dulong na sa aton sang Klinika D3 Bio ni Doc Ramil Uy.
2: Ang ini nga porsyon dulong sa inyo sang Klinika D3 Bio, ang natural nga antiviral kag antibacterial specialist. Himo sa extra virgin coconut oil kag vitamin D3. Basta ubo, sipon, hilanat kag trangkaso, i-D3 Bio mo. Virus kag bakterya, patay sa D3 Bio. Sa mga gusto magpakonsulta sa mga doctors of alternative medicine, magkatulang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. May branch sa Haro, Kilid sang Robinson's Haro, Salvacion Street sa siyudad sa Pasi, Barangay Baybay, Miagao, Kulasi Antique, San Jose Antique, kag sa Apologista Street, Sara Iloilo. Klinika D3 Bio, produkto de kalidad ni Doc Ramil Uy.
1: Tatak! RMN.
0: Sa atong mga suke, ubo, sipon, hilana, trangkaso, hindi na manghihita pa sang iban. I-Klinika D3 Bio mo na. Kaya ini ang natural nga antiviral, kag antibacterial specialist. Makabulig man ini para malikawan natin magbalik-balik ang aton hepatitis. Ginagatugas ang paghubag sang aton nga atay. Nag-prevent ini nga magbalik man ang TB or tuberculosis. Kadamos ang mga benepisyo ang ara sa Klinika D3 Bio. Sa aton mga senior citizens, adlaw-adlaw, inom ka mo Klinika D3 Bio. Mapabulig din eh para mapatanlas ang inyong paminsaron. Para malikawan nato ng Alzheimer's, kag dementia sa mga estudyante na nagaproblema sa ilang mga pagtuon, ang ilang memorization o pagmemorya sa ilang mga tulunan, dako agad ang bulig sa D3 Bio. Sa mga chubby-chubby, exercise ka exercise pero daw baw, hindi kagid magniwang. Inom ka Klinika D3 Bio kay ini sigurado nagapadasig ini sang aton metabolismo, nagahatag pan ini sang insigida nga enerhiya. Klinika D3 Bio kumpletong kumpleto, may extra virgin coconut oil ka na, may vitamin D3 ka ba? Alam nyo bang vitamin D3 nagabulig man ina pabaskog sang aton nga bones, ang aton nga bone marrow. Nga kasama Klinika D3 Bio, mabakal sa mga suki ng mga butika kaga sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Ang ibang pagid ng mga produkto de kalidad ni Doc Ramil Uy, ining DTX 500, Pure C ang alkaline vitamin C, and Klinika D3 Bio.
1: Tatak! RMN!
0: Alas 12:55, ining nadakpan nga ining bata to. Kung panimbus man nga itong balahibo, makabati kita sa mga kabataan. Ining may dala nga armas lutang yo sa iyang bag. Sus! Subong ang barotak to namin ito, kaya daw stricto na, may mga kapulisan na to nga nag-check up. May mga nagapang mga pangrekisa na to sa mga estudyante. Ang ato nga DepEd daw ga problema pa da. Kay kung tagaan sa nga security guard ang tanan nga mga eskwelahan, daw pila ka ba libo ini nga mga pila ka libo ini nga mga eskwelahan, base kulangon kuno budget ang DepEd. May ini nga grade 10 student nga nakuhaan sang armas luthang sa Barotac Nuevo, may record sang pangbuno. May record ning 15 anyos nga nakuhaan armas lutang sa may Barotac Nuevo National Comprehensive High School. Sa interview sa RMN Iloilo News Team kay Elias Lin, ini siyang Iloy, isang menor de edad. Ginpahayag sini nga agot sa apat ka mag-uluto din yung si Dudong sa iya nga una nga bana. Suno sa Iloy, ginbuno sang amay ni Dudong ang iya amay nga nangin kabangdanan sang ilang pagbulaganay. na preso ang lalaki bagod sang among kaso kag magluwas diri may record man ini sang mga kaso may kangtanan sa illegal nga droga kag pagpangawat gan sa isay manilen nga bisken maayo ang pagtratar sang iya nga ikaduha nga bana kay Dudong ginabasol gihapon siya sang iya anak bangod naman na siya liwat. Madumduman nga si Dudong ang 15 anyos nga grade 10 student nga nakuhaan sang 38 kalibre nga revolver nga almas lutang sang Hunyo 13 sa Dasambit nga Bulutuan. Sa karon, yara si Dudong sa kustodiya sang Municipal Welfare Development Office or MSWDO sa Barotac Nuevo para sa nagkakaigo nga investigasyon. So kalabanan ini nagaresulta sa mga produkto sang broken family. So ano mahimo naton? Ining mahimo naton ining PTA no ang Parents Teachers Association. Tani pabaskogo ng aton nga PTA. Kay aton bala naton basta PTA Parents and Teachers Association mga project ini nagasolicit o nagasolicit ini sang financial assistance o nagasolicit ini sang kwarta halin sa mga ginikanan or mga sponsors nila, no, mga alumnus nag-solicit ina sang kwarta para sa mga school projects. Ano bala mga projects kung PTA nakagame ang taa, PTA electric pan. Hamo na, diba? Mga electric pan, napapintura sa classroom, beautification. May mga computers man. Labinigid kong senior high, mga high school. Nagasolicit para sa mga computers, para sa ilang mga libraries, no, mga projects. Pero dapat bala, no? Pabor ka mo bala nga ang PTA or Parents and Teachers Association. Dapat ini nga mag-focus hindi lang sa mga project kung hindi sa child development. Kay sila, tanan ini, puros ginikanan o mga guardian ini. Dili na ginaistoryahan ang tanan-tanan ng mga kabataan. Especially, may mga problema. Ining mahilig magtugas ang gamo. Ining mga bully ng mga kabataan. Dili na ginaistoryahan sa PTA. So, kung hindi makaya sang isa kaginikanan ang pagdisiplina sang iya kabataan, dapat ara ang PTA. E bala natin, basta PTA, a project, ini ikaw leader na. Ikaw presidente, kay para kung may mga solicit kita. Labinigid sa mga government officials, kay damo ka kilala, hapos na makasolicit. Amo niya ang ginaduso man ni Senator Rafi Tulfo. Gusto niya, noong luyag ni Senator Rafi Tulfo, ang Parents Teachers Association dapat mag-focus ini sa child development instead of school projects. Amo niya ang Senate Children Panel kung nag-conduct sang hearing o nag-conduct sang hearing parte to sa may Tacloban shooting. Kung sa din, ginkamatay ini sa tatlo ka minor de edad. Kadamo subong sa mga eskwelahan na may mga angay man ng mga kaso, may ginbuno, no, graduating student, ginbuno, may mga nagadala sa mga pusil, may mga matalom nga bagay, may mga kutsilyo, may mga tapong lay upod, may mga dala nga bitsikorno, no, kadamo, blanini sa mga kaso subong, nagkalatabo sa bilog na pungsod Pilipinas, which involves our students. So, dapat paigtingin, so, ang parents, teachers, or PTA, dapat ini level up na kita. No, hindi lang puro project which ang mga PTA is well known, no, basta PTA puro lang ini nga mga project
1: Tatak, RMA.
0: Mga teachers day pakaon kila ma'am. Pero mas mayo ni kung mas ma-focus man ano, manging focus ang PTA ining child development, maka-console man sila, maka-counseling man sila, no, sa mga estudyante. Kaya sa una dumduman ko may mga teachers upod ng iban ng mga PTA nga kung may problema ang isa estudyante, especially absenteeism, ining permi nag-absent, wala gana mag-eskwela, kang una dumduman nyo ginakadtuan sang maestra kaupod ng iban ng mga ginikanan, mga nag-volunteer, no, not necessarily president, vice president sa PTA of this class, no, nag-volunteer na nag-upod sila sa maestra. Ginakantuan to nila ang balay sa mga estudyante nga wala nagasulod sa eskwelahan. Nung mga pila naka-adlaw ay gasulod, ginakantuan, ginahibalo. Ano ni may sakit, may trangkaso ni? Ano ang problema nga naguntat ini sa eskwela? Di na makita sa ginikanan, ang estudyante, na-concerned ang eskwelahan, no? Ang ilang maestra ay concerned sa estudyante, no? Ginadalaan sa mga lesson plan, ginadalaan sa assignment para maka-make up siya labi na gitsa mga quizzes sa balay, dala pa tutoring gani, no? Subong daw talagsan lang kita makabati ng mga ginikanan, ang mga maestra o mga teachers nga nakakadgakadto sa mga eskulahan sa may mga problema ang mga estudyante. May ibang to, dumduman ko, naging kadtuan namon to ang problema niya. Kaya ang iyang iloy, no, wala na kuno itustos sa pag-eskwela sa bata. Gusto tani sa bata nga mag-eskwela, galing ginapugos ang iloy. Nga instead nga mag-eskwela ka, obra kao. So inahimuan to sang remedyo sang mga teachers kag ang mga concerned ng mga ginikanan nga nagabulig-bulig sila nga mapadayon sang ining estudyante ang iyang pag-eskwela. Kay dira, especially kung mga graduating ka na, third year, fourth year, na dira nag-a-occur ang mga problema. Maiban nga mga estudyante nga nakulbaan manugit sa ilang mga ginikanan na ginabuli sila. So instead nga isugid sa ginikanan, mas ginpili na lang sa mga estudyante nga hindi na lang mag-eskwela. Kahit kung hindi sila mag-eskwela, wala sang bully.
1: Tatak! RMN.
0: Pero na-address man ini, no, na-address man ini sa mga maestra kag mga ginikanan, no, ginistorya sa PTA ining gakalatabo nga mga bullying sa mga estudyante kung sa di nag-drop o nag-anubo ang attendance sa mga estudyante ilabinigin ini mga ginabully. So damo dapat concern gid, no, dako ang papel sa mga members asang Parents and Teachers Association. Kaya na, ang mga teachers, kaga mga ginikanan, go hand in hand, gina-istoryahan nila, gina-planuhan nila ini, no? Para ma-preempt o ma-prevent ang ini mga pwede matabo. No, kayang iba ni, due to bullying, amo na nga nagapang-lutang sila to, nagapang-buno sila, kay natakaan na sila, no, sa ilang pangabuhi nga pirmi ginabully. May iba naman nga mga bully gidya eh. Ya kung kontrahon mo mga bully, iguon ka na. So kung ma-preempt o ma-prevent ini mga instances ini with the help of the teachers and the parents, di mas ma-prevent nato, malikawan nato na ning ginagalatabo. So dako ina ang papel sa PTA, hindi lang na pasikat-sikat na yan nga, manggaranon ka! No? Nga katatay mo, bana mo, manager! Hindi lang ina ang papel sa nga PTA. Hindi lang ina ang papel sa mga ginikanan nga nag-attend sa nga Parents Teachers Association. May ibang na nag-entra sa PTA kay gwapa-gwapa sa nga klase nga iloy. Para kuno kung may search for Miss Nanay, siya ang ma-champion. Amo lang blang kanubo ang paglantaw nyo sa PTA. So dapat gid, no, dapat mag-level up na kita. Dako ini nga challenge sa aton mga maestra nga makapili, no, makaelihir sang maayo, no, kung may kinaalam, may mga experience man. Kay subong halos wala sang mga guidance counselor, no. Dapat may ara ini, kag dapat gina-inject, no, sang PTA. No, gina-inject dapat ninyo, gina-propose dapat ninyo na ibalik ang religion class o catechism classes sa mga public schools. Labinigid sa elementarya kung sa din critical ina, no, ang pundasyon sang aton nga pagtuo. So dapat gina-propose nyo, gina-balik nyo na. I'm sure damo hindi mga seminaryo, damo hindi mga sisters, mga nuns, no, damo hindi sa gusto mag-volunteer man, no, nga magtudlo sa mga public schools, sang pulong sang Ginoo. So with this comes great responsibility of being a member of the PTA. Level up na ang aton nga PTA. Kamo pabor, kamo bala, kay may mga ibang di mga parents, members ang PTA.
4: Pa-cute-cute, pagapagwapo, parang bata, makagraduar. Amo lang na blang aton nga, ang aton nga handom, maging member sang PTA. No, wala naton mula ginatunan kung ano mga opisyal na mga responsibilidad, no, sang isa ka member sang PTA. Alauna sa is, mga kasama, naglabas ng opisyal na pahayag ang Iglesia ni Cristo kaugnay sa isinagawang pagtitipon-tipon sa EDSA sa Liwasang Bonifacio. Ginklaro na hindi nito, na hindi ito sang-ayon sa anumang pangbabaluktot o pagbabaluktot sa batas upang pagtakpan ang katiwalian ining korupsyon. Kabilang nito, nananatiling maigting ang panawagan para sa

0: RMN.
1: Ang isa ni pag naka naka naka so good sin eh, si Senator Dante Barculeta ining panawagan. Pero ang natabo kay Senator Dante Barculeta is in his own admission. Sa iya mismo ba naghalin ang ining mga tinaga kung nga agin kasuhan sa
0: Tatak RMN.
1: Siling ni isang bayan conveyor attorney Howard Calleja, no? Ang legal na mga technicalities sa likod sang plunder, amo ni ang accusation ni Senator Rodante Barculeta is nagsugo din eh sa 75 million pesos, 75 milyones sa pesos na donasyon nga nabaton ni Barculeta sang siya pa ang congressman. Siling ni Calleja, si Barculeta's previous defense against election rule violation ultimately opened the door for much heavier plunder charges. Kay according kay Calleja, nga ining 50 million nag-exceed sa mali nga ni 75 million halin mismo ini sa baba ni Senator Rodante Barculeta. Ang 50 million amo na ang threshold o inambasyan, dapat hindi magsobra sa 50 milyones ang mabaton sang isa ka public official sa isa ka transaksyon, no, sa ining mga donation labi nigit sa campaign, na hindi magsobra sa 75 o sa 50 million ang transaksyon. Whereas nabaton ni kuno ni Senator Barculeta is 75 million, hambalya gani why kuman mausar. Ang ininga transaksyon falls under the scope of direct or indirect bribery and plunder law.
0: Tatak RM
1: o pandarambong.
2: RM.
1: Sa nahibaloan naton ininga plunder, wala ini sang piyansa. So kung ma-convict si Senator Rodante Barculeta, prisugid sa yaya eh.
0: Tatak RMN.
1: So, balikan nato ang ginsiling sang mga katapos ng Iglesia ni Cristo. We are not against Iglesia ni Cristo. I have nothing against Iglesia ni Cristo. Iniginabasa nato ng statement, no, sang Iglesia ni Cristo ng ila panawagan is transparency, accountability, katarungan at kapayapaan. So when it comes to transparency, ginsiling na gani ni Senator Dante Barculeta, naging transparent siya nga nabaton niya ang 75 million. Pero sunod sa report, tambal ni Senator Ping Lacson, sobra pa kuno sa 75 million pesos ang nabaton nga donation ni Senator Dante Barculeta. So when it comes to transparency, gusto natin mahibaluan, no, sang pungsod Pilipinas, sa mga pumuluyo sa mga Pilipinhon, ginano ni Senator Dante Barculeta ang 75 million nga donation kay sino ini halin. Pag-abot naman sa accountability, no, dapat i-account na nga ni Senator Dante Barculeta nga kung nabaton mo kag ikaw isa kaabogado, nahibaluan mo nga bawal ina sa laye, tingaa ginbaton mo. Sanang katarungan. 50 million ang threshold. Hindi ka pwede magsobra. Nagbaton ka sang 75 million pesos na donation para sa imong campaign. Na well known, nabalan mo, nga sa lang 50, pero ginbaton mo. So, diindira niya ang sala sang aton nga gobyerno subong. Kay ini, tanik, hindi tanik magwa ini, no? Ang ini nga baho, kung wala man ginsugid ni Senator Rodante Barculeta.
0: Tatak RMN.
1: So instead of facing and instead of defending his case, anong ginhimo? Nanago siya kung ginusar? Pwede ko bala usaron na? No, sorry, tani, wala may ma-offend. Ginusar niya ang Iglesia ni Cristo para malimpyuhan ang iyang mga ginpang himo. Naluoy mga kita dari sa mga katapos ng Iglesia ni Cristo. May mga obra ini sila ya. May mga responsibilidad ini sila ya sa ila tagsa-tagsa ka mga pamilya. Pero ginausar, tatlo kaadlaw na ini nga. Tatlo.

0: kadlaw na ini nga rallyhay isubong gin revoke o kung gina-cancel sa Quezon City ang lisensya sang or permit, sorry, ang permit sang Iglesia ni Cristo Rally sa may EDSA. So nagsilo sila, no? Nagsilo ini sila sa may Liwasang Bonifacio. No? Kay man nga Liwasang Bonifacio nga masilo. Kay dira iya sa Liwasang Bonifacio hindi muna, no, kinahanglan dira nga magkuha pa sang permit. So sa Quezon City sa may EDSA Shrine na kinanglan mo. Pero sa Liwasang Bonifacio hindi mo na kinanglan da nga magkuha sang permit.
1: Tatak RMN.
0: Kay man ang Liwasang Bonifacio bang pagkabalo naton dire. The free for all ini, di ba? Ang permit tani for July 2 na mo gina-cancel ini sa may EDSA People Monument. No, gin-silo sa Liwasang Bonifacio after gin-revoke, no, ining ilang nga lisensya. So, dito, ang ginapangamuyo lang, ang ginapangayo lang sa nga itong mga kapulisan na kumag patigayon man sila sa ilang rally o kilos protesta kay karapatan, no? Karapatan natin pantao o mga magprotesta. Basta peaceful lang. Wala away, wala sang kinagamo. Pautwas ka mo da, mga speaker ninyo. Magabay lang, agaan man sila sang mayong at chimpo.
1: Tatak RMN.
0: 14 minutos makalipas ang ala una sang aga. Sa ibang paginaton mga balita, iningagin klaro sang Department of Education nga mayara sila sang polisiya. No, mayara nagali ang polisiya ang DepEd nga nagabawal sa mga estudyante nga mag-usar sa mga gadgets, labi na gid mga cellphone kung may klase. Ginapanugutan lamang sila kung para sa layunin ng pang-edukasyon, ining kinala sa mga research o kung may ipaubra sila si ma'am kung dira ginapasa ang mga module nila or for emergency. With on this note, naghain si Senate President Sherwin Gatchalian ng kaparehong panungkulang batas nga ibawal o pagbabawal sa mga estudyante nga mag-usar sang ilang mga cellphones during class. Senate President Sherwin Gatchalian gin-reiterate ang iyang panawagan nga pagbabawal sa pag-usar sa mga smartphones during class hours both in public and private schools from kindergarten to senior high school. Ang Senate Bill 627 ni Senate President Sherwin Gatchalian o ginatawag na Electronics Gadget Free School Act. May mga exemption ini, however, including classroom presentation. Amo niyang ginapanugutan kung may presentation. Ang mga estudyante, pwede sila kausar sa cellphone. Other teacher-directed learning activities. So, ini mga module na ginapasa na sa mga maestra, sa mga estudyante. Ang students with specific health condition and during emergencies and other situations involving a perceived threat or danger. So may batas na takali, dira. So gina-reiterate lang no, nga gusto i-review liwat ni Senator Sherwin Gatchalian nga may batas na kita, dira, nga wala pag ina-implement sang aton nga DepEd.
1: Tatak RMN.
0: Ang pagbabawala mo ng pagbabatikos na nga may ara, galita nga laye na may bill na galigin pasa, dira? Nga kung at sang una pa lang ginasunod na inatan eh, wala na minimum na nalikawan natin matabo ini mga mga tiruhay ito sa mga eskwelahan.
1: Tatak RMN.
0: Alauna 17, dugay-dugay, sports balita na. Si Plata natin, baby, nakascore na. Uy, wala pa sa may nakascore. Sige lang, kaya managapadayon sumungang hampang sang Ecuador live ni karon. Ecuador kaga Congo, no, Democratic Republic of Congo. Kagapon ka namin sa mga hampang sa FIBA. Nakapulaw-pulaw man kita sa paglantaw sang FIBA. sa iban pagid nga mga balita, no, nakasulod na kuno sa upper middle income country or UMIC category sa World Bank ang Pilipinas. Ini base ini sa pinakaulihing income assessment sa World Bank. Yara sa 4,850 USD or US dollars ang gross national income per capita sa pungsod nga mas mataas sa UMIC threshold na 4,636 US dollars. Ginabi-abi ni Finance Secretary Frederick Go ang nasambit nga development kag gintumod nga nagapamatuod lang ini sa padayon nga pagpanikasog sang gobyerno agud maimprobar ang kabuhi sa mga Pilipino. So kung ginasiling sa mga pulahan nga ang Pilipinas nagapigado sa ining administrasyon, well, lain ang paglantaw. Doon lain ang paglantaw sang World Bank. Kumbaga sumong ang paglantaw sang World Bank, nag-aasenso na ang pungsod Pilipinas.
1: Tatak! RMN.
0: Kaya ra nakita sa upper, ano ganito? Ara nakita sa upper middle class na income. RMN. Ano ang butsilingon sini sa aton nga mga natunan kung ara kita sa upper middle class nga pungsod, no? Ano ang butsilingon ini para sa pungsod Pilipinas? May mga pros and cons man ini kung lantawon naton. Ang upgrade nga ini, no, nakita upper middle class na kita. Ga-reflect ini sa pag-expand sa mga middle class, nagapabaskog ini sa purchasing power, no, kag improvement sa kapigidahon or poverty. Silingon kung ara nakita na classify na kita sa upper middle class, nakita sang World Bank nga gamay na lang ang imol, nag-aasinso na ang mapungsod Pilipinas. So amo ni ang ginatawag na human capital. Kung damo ang pigado, syempre coming from the taxpayers' money. Pero kung nag-aasensong isa ka pungsod, nagadamo ang mga job opportunities, no, nagataas ang aton nga job opportunities o naganubong mga jobless, amo ni nga nag-develop ang isa ka pungsod. Isa ini sa mga rason kung ara kita sa upper middle class. Ang iban pagidre, kung ara kita sa upper middle class, para ini naman ang mga cons naman ini, ang higher loan rate. Wala man naton kita sa pungsod Pilipinas, in every country nag-loan ini sa World Bank, ano pang sa aton nga galastoso, no, sa aton nga pag-develop as a country. Pero kung ara na kita sa upper middle class, medyo nagataas na ang loan rate. Kaysa mong hambal nila ba sa upper middle class daw medyo yayamanin ako, no, ang Pilipino. Medyo mayayamanin na ang Pilipino. Nag-graduate na kita sa low interest loan, halin sa Asia Development Bank or World Bank. And subong, kung ara na kita sa upper middle class, kung mag-loan kita sang kwarta, mas dako-dako ang maloan sang pungsod Pilipinas being classified as a upper middle class. Pero mas mataas-taas na ang interest nga ipatong sa aton.
1: Tatak!
0: Pares man sa mga parehas yung manug-utang. Kung simple ka lang manug-utang, let's say mga driver man lang kita, no, mga driver, mga tindero, mga small, medium, small class na mga tindero, para ma-loan kita sang ang ato masarangan mga loan hasta lang 5,000, tapos ang interest na butang ta 5% o 6% o maybe 10%. Pero kung big time na, dako ng imong tiyanggi, no, nagawaswag ng imong negosyo, ara pasugtan ka na makaloan sang 50,000 to 100,000, no, pero medyo mataas-taas na ang rate. Amo na mga pros and cons being an upper middle class country. Pero kanami lang si Dre, mga kasama. Kung ara na kita sa upper middle class, mga kasama, ang manutaran na kita sa global market. Ining mga investors, mas madamo pa ang mainganyo nga mag-invest sa pungsod Pilipinas being classified as upper middle class, kay mas secured na ang mga investors financially nga ma-invest sila sa isa ka pungsod nga nag-uswad na, kay mas prepare sa mga investors ina. So amo na mga pros and cons of being now classified as an upper middle class country. With more investors, again, with more investors comes more jobs. Mas damo ang mga oportunidad nga makaubra ang aton mga kauturan. Pero dapat ini, na dapat ini ginabagay man ang aton nga edukasyon. Nga kung kay kumtaas ang aton nga standards of education, mas madamo kita nga ubrang mahibaluan. So dapat ginapabaskog, going hand in hand ini, nakasama ang education with the job. Hambal ganin nila, going to school is not because para makaubra ka sang imong CV. Kung hindi, nag-eskwila ka to help the community. Tamiyaw kita, anay. Antes kita mag sports balita, may nga ka kay Mama Nanay Flor Kahilig, Nanay Lorna Vasquez, si Mama Maria Rubicano Nicato, Gregorio de la Cruz Catarin, may nga ka si mo, Nonoy Celubrico, Ma'am Margie Cobillas, Sir Jess Pal, good morning, Ma'am Susan Pisascar, Jose Leo Obligar, naka-online man si Ma'am Edna Mohal, Paul Aranda, Zenaida Ninato Figura, Nanay Rod, Evangelista Jomar Moral, Season Bang, si Popoy, si Roy Ryotaro Tatori, Boyet Villaruel, Rial Lagamon, Rodney Davales, Florencia Socaldito Kalimpay, kag si Maki Amigable. Agosto 5 sa may Kuwait, mayad-ayad gid nga aga sa inyo. Si Julie Potente, watching from New York. Kamusta ka mo da, sir? Lapit na lang ang ano ah. Lapit na lang ang Sabado. 4th of July. Balaman natin ba sa Independence Day, 4th of July, di nami ang selebrasyon nila. Mayong aga man kay Kaberting, Papang Miling, kay Tatay Enchong, Nonoy Celubrico, Papang Miling, mayong aga. Si Pilar Sardia, Ma'am Telly P. Fur, good morning. Ma'am BC sa may Arevalo. Brad Pet, Madera Bestuwer, always nagapamati sa Barangay Danao, Haniway. Ang Bestuwer, Madera, Armada, Alihero, Duerme, Borsilio Family. Si Nanay Lorna, mayong aga. Daw nagakudog-kudog na to ang tingog ni Marculeta, kaya maya, handa ako makapakulong. May nagsingit eh, nga nag-rally pa ta. Todo nga nag-rally ka pa be. Daw wig naman tong buhok yayoy, mapakulong pa sa. May handa ako magpakulong, kay wig man ang buhok mo, pakulong ka pa. Mayong tama mo sumong Sir Jess pa lang. Morning FRMG Nono. Ben De Guzman. Hi nako tiyoy. Idol nyo gid siya ba? Ibalik ang titulo mo Shabulay City. Pwede. Gusto mo ibalik ang titulo, sir? Kung gusto ibalik ah. Noel Coscoluela, kay katata kay Ma'am Lori Alihero Goriseta, si Johnny Figuro, sa Figuro Meetup, ari na, Boss Johnny Figuro ng Figuro Meetup sa Iloilo Terminal Market. Para sigurado, karning baboy kag baka, Figuro! Pero sambal ni Sir Johnny Figuro, bao bulubantayan natin ini. Bulubantayan natin kay base das ini nga mga binulan or next month. Amo lang ang papagalantaw ni Sir Johnny ha. Balo preparar kita ni. By this month or next month, base magataas naman ang presyo sang karning baboy. Tungod din sa ASF, damo na kuno mga naiguan. No, damo ng mga nagkalaputo, nagkalabankrap. ng mga hog raisers natin. So, luandam, damo ni mapektuhan, labi na ganda mga karinderya. No? So, standby. Pero kung gusto nyo preska, na walang ASF, hindi ba ho, preska, baboy, baka, Sir Johnny Piguro, kanto ilang da sa may Iloilo Terminal Market. Bakit kung mahal, ang baboy, blakag manok, subong daw mo amo, baboy kag baka, daw mo amo ang presyo. Di baka na lang. Para daw ara ka lang sa abroad. No, daw ara ka lang sa abroad. Sa abroad, ya, abe. Kung ara ka sa abroad, baka, baka manok. Baka manok. Pwede man, manok baka. Ma'am Rowan Mahandukon, good morning. Ibalik Iloilo mo, Shabulay City, BBM pa more. Sir Bendy Guzman, I don't know where you're coming from. Wala man kita nag-istorya sa most Shabulay City, BBM pa more. Wala man natin ginistoryahan ang BBM. Di ang ginistoryahan natin kagina ang Samolo PNP, ang mga PTA, ang kay Sir Naturo Dante Marculeta, ang sa DepEd. So, daw may hugot ka. Daw may hugot ka, Sir Bendy Guzman. Ang ibalik Iloilo mo Shabulay City. Te sa mo Shabulay City, sino to ang mayor na nga na... Sino to ang mayor? Nga na kusaran to sa mo Shabulay City? Hindi man to sa BBM pa, boy. Rebecca Grandesella Almenaza, si Virgo Ogap, mayong aga. Si JJ, mayong aga, J. Shout out sa nagapulaw sa litik, no? Sa haya, sa nga sawa ni Tatay Arman de Jesus. Natalanan ng iyang alubong ini nga Domingo, J, no? July 5. Adres sa litik sa liwat, condolence, kaya para G-Boy, no? De Jesus. Pare nini, one base tabugo. Condolence gid sa inyo kay Tatay Arman. Condolence. Ara kita sa Sabado. May lahago ko'y gansya, mayong aga. Amen, okay gid pang religious class. Diba dapat may balik, no, ang religious class, ang catechism, no? Catechism sa mga klase. Mayong aga na kaya Ma'am Gemma Pendon, camping and cooking adventure French life. Si Ma'am Gemma Pendon ina lulain na iya Facebook. Ma'am Jenny Hallorina, Paul Aranda, ginpambayad niyang milyones during election yoy. Ang ba ni Sir Paul Aranda? Hi, tiyoy, nga marali sila, amo na gusto nila, butuhon sila. Ote, bawal na cellphone, kaina ko lang nakita sa GC. Sang akon apo, grade 5, ginabawal ng cellphone during class. Wilbert de Jesus and Cargas Pang, may ngaga si Moda Pang. Si Sir Jess Pala, damo pagyapon galing mga job mismatch tiyoy. David Almuenda, morning tayo, Punch Ari kami sa may Japan. Uy, mayong aga sa pungso Japan, the land of the rising sun, Nihongo! Sir David Almuenda, base may mga second hand na mga softball bat, David? Amo nang kinahanglan namon sa Team Litik, subukay, why kami softball bat? Base may mga second hand bla, may base may gusto mag-donate sa amon sa mga second hand nga softball bat. Mo salamat gid nga madamo.
1: Tatak RMN.
0: Sir Marlon Franco Supremo, Sir Romeo Manaay Jr., good morning. Sa amon niya tiyoy sa 5th District, 250 pesos ang kilo sang baboy. Uy, barato ha. 250 pero laban backyard ina, ma'am.
1: Tatak RMN.
0: May nga ka kay Sir Bots Gorilla, Sir Ruter Infante, Buds Jr., kay Sir Kim, Yvonne Ferrares, Marlon Franco Supremo, mayong aga si mo, Sir. Welcome. Si Sir Roque Binya Salute, Sir Gilfred Dionio, Dudes, kay Ma'am Jocelyn, mga Pilyora, and Pudena Family, Ma'am Grace Soberano Durende Sudusta, daw long time no hiraw, busy sa mansyon. Si Mama Avec Paez Esmeralda, good morning. Ma'am Angel Cuevas, Ma'am Mafe Pedregosa Andaya, good morning. Mama Donna Aguayon Feldman, mayad-ayad. Ma'am Margie, mayong agaman sa imo. Ma'am Mary Recabar, mayang aga sa imo. FRMG Nono, yan, nagpamati sa ato. Thank you, Mayora. Kay Ma'am Sisi, kay Ma'am Fekapada, kay Ma'am Jodeth Aragon Jucades, kay Virgo Ogab, Sir Dicoy, Katalan Lampreya daw na hidlaw na ko kay Sir Dicoy, kay Ma'am Edna. Hope you're all doing good. Si Van Teaching. Emmalyn Gumban, Mayong Agaman. Marfi Calzado. Bye-bye! Oy, dali may balita. Patigin pa sa si Marjorie, Mayang Agaman kay Tribunalo Jordan Villanueva. Shane Duwado kay Cambe Ags. Thank you sa mga nag-monitor sa aton. Salamat, salamat. Si Caproni Paguntalan sa Pararasurtig Bawan, Turbo Mateo, sang Molo. Ang nagatamyaw si kasamang Gold Star. Ang mga Kata Family, thank you. Sir Stephen Fanega, kagawad Dina Hermano. Hi, Ma'am Delsa Hermano. Mayad-ayad gid nga agasi mo. Diraman sa New York, Bernadette Cava. Si Sir Jean Fontiveros. Si Ma'am Tina Pai, Ma'am Evelyn Gigax, Ma'am Inday, Mary Lou Estelliore Patino. Ma'am Christopher Morris, Mama Telly P. Fur, Ma'am Cindy Popo. Naingaga sa Gabales family, kag Hornadal family, dira sa may Apinya, kita ay kita sa Sabado. Dalingid ah. Maingaga man kay Ma'am Marilu Villalobos ng Luben Store. Thank you. Kay Lina Alerta sa Gimaras, mayad-ayad ginaga. We're also saying good morning kay Hiroki Hermano, kay Ma'am Lani sa South Korea, Mama Bernadette Labes Peshon, and kay Ma'am Gladys Peshon. Good morning, good morning. Madam Aileen Dizen Paraico, ang aton nga RMN Fans Club Hong Kong Chapter, Singapore Chapter, and Main Chapter. And most especially, my good morning, kay Sir Noel Jimenea. Mga kasama, sibo ng inyong orasan, tamang oras, Philippine Standard Time, alauna 37. Mga kasama, ining time check, dulong sa aton, sang Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3. Kag subo, aton pamatian si Ma'am Lorena Maringal para sa iyang bata nga si John Maringal.
3: Kamusta gali mamang iyang bukol sa liog niya before?
4: Oh, no problem na siya dahil sa Life Extension. Very good, kid.
3: Sa kabangkalan ka mga brands ng clinic, ma'am, no? Nagakadto?
4: Yes, sir.
3: As in, nagkupos, ganyan, ma'am, totally, wala ka na ganyan may makita nga trace ng bukol sa iyang liog.
4: Siya talo, isang ginuwala na, sir. Thanks very much. Good gani, sir. To continue, sir, ang yang pagamit.
3: Sang Life Extension Vitamin D3.
4: Wow, sir. Ang iya pag-take, sir, 2 times.
3: Ikaw ang nanay ni Sir Jan, no?
4: Ang na, sir.
3: Sino gani atong ngalan, ma'am?
4: Lorena Maringal. Ay, gusto ko magamit man sila putob nga gusto may ginabat yan pad ang adawala na taga-anesthesia sang ibang nga bulong. Mm-hmm. Katulad sa Life Extension.
3: Oho.
4: Ang Life Extension yan ni brato man lang. Promayo ka, sir.
2: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
0: Life Extension Vitamin D3, the doctor's recommended and most prescribed vitamin D3 brand and number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Mga kasama, pataasa ang vitamin D3 level sa atong dugo para makabato kita sa anuman nga klase sa balatian, ilabinigid sa makamamatay nga cancer. Kada aga pagkatapos pamahaw, mag-inom sang at least 2 ka soft gel sang Life Extension Vitamin D3. Aprobado sang FDA USA kay Philippine FDA. Numero 1, Super Vitamin kag Miracle Vitamin Life Extension Vitamin D3. Mabakal sa tanan-tanan nga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy at sa mga sukinyong mga butika. Produkto de kalidad sang Life Extension Philippines ni Sir Jonathan Granada. Ang ining porsyon dulong sa inyo sang Super Fiber, ang pinaka-epektibo nga paninlo sa aton colon kag pangontra sa problema nga constipation. Agud maamligan ang aton colon kontra sa balatian nga cancer. Super Fiber, solusyon sa hindi regular nga pagpamuhin. Tinlui ang inyong colon paagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product epektibo, garantisado kag another quality product ng Life Extension Philippines. para sa siguradong resulta, mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw, kag mag-inom sang Super Fiber Antis Manyapon. Mabagal sa mga suki niyo mga butika, kag sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Magbisita, kag mag-avail sang free medical consultation sa tanan nga Life Extension Medical Clinic Monday to Saturday.
2: Isugid kay Tiyoy.
1: Tatak! RMN.
0: Hindi na paghulata nga maglalapang inyong balatian kag magdako ang galasuson sa ospital. Mag-inom sang Life Extension Vitamin D3, duha ka soft gel kada aga, kaga super fiber kada gabi, labi na gid ang mga nagaproblema sa ilang pagpamuin hindi regular nga pagpamuin super fiber. Kung may ginabatsyag, kadto lang sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy abri sila Lunes, tub-tub Sabado. Magbisita ka, mag-avail sang free medical consultation. Kaupod ang mga medical doctors. Ito ay sa lower ground floor ng Robinson's Mall, J. De Leon area, Tagbak Haro, Ipingsang Barangay Hall. Barangay Poblasyon Zone 1 Estancia, Simeon Aguilar Street sa Siyudad sang Pasi, SM City, Iloilo, lower ground floor sa may food court area. Sa Santa Barbara, ara sila sa Bangga Dama sa may Santos Arcade. JC Zulueta Uton, atubanggid lamang sa Iglesia ni Cristo. Sa mga taga Negros, Kabangkalan, fronting Macdo, Lacson Street sa Bacolod, SM City, Bacolod, Tobias Fournier sa Antique kag Arnaldo Boulevard, Rojas City, Capiz.
1: Tatak! RMN! RMN News Sports.
0: Nakasama sports balita, ang daming daming mga trade ngayon. No, sa mga nagakalatabo sa NBA, nagapabaskuganay sila team. Kaya daw hindi na maperdi ang New York Knicks kag OKC Hawks. Napabaskog-baskog na sumong ang mga team. Unaw na ito ng sports balita, parte kay Kawhi Leonard. But gani kay Kawhi nga naghahampang panisa kay Pirmiman sa balda. Kung ako ni kay Kawhi, mahambal ko nga ma-retire na kuya ko niya kay hindi pamalaputan sa kabulan, matbali. Sa sumong natala na nga magbalik sa mga taga Toronto, Canada. It's a very unfair, no, for a player nga magbalik ikaw tungod kay Kawhi Leonard, no, naka-champion, no, ang Toronto Raptors, no, ang Canada team naka-champion, pero daw ka unfair bla sa isa ka player, nga mabalik ka da sa isa ka club nga balaan mo man nga may injured ka man gihapon kag hindi mo mahatag lang 100% mo sa isa ka team. Subong natala na nga magbalik sa iyaanay team nga Toronto Raptors si Kawhi Leonard. Sunod sa report, iga-trade sa Los Angeles Clippers ang star forward sa Raptors apang ginahulat pa ang mahuman ang deal. Ginpahayag nga kabaylo ni Leonard pagabatunon sa Los Angeles Clippers ang all-star forward na si Brandon Ingram, third-year guard na si Grady Dick, duwa ka first-round picks, isa pa-pick swap, kag duwa ka second-round selection. Ang 35-year-old two-time NBA Finals MVP ang may average nga 20.6.4 rebounds and 3.1 assists kag 1.7 steals kung healthy siya eh. So balik, magabalik si Kawhi Leonard sa Toronto Raptors para sa iyang retirement siguro. Nawa mo nang ginapananaw ko nga mabalik siya para sa iyang retirement. Sa iban pagid naton nga sports balita, si Marcus Smart ang isa sa mga key players kung naging ko nga naging contender ang Los Angeles Lakers. Si Marcus Smart nga nag-agree sa duwa ka tuig, 13 million na 13 million 2-year deal sa Houston Rockets plus a player option sa second season. So makaupo siya si Shangun, no, kag si Kevin Durant, mapabaskog ni Marcus Smart ini. Samtang si Luke Kennard nagpirma naman ini siya, no, sa San Antonio Spurs. So nagamat-amat na bululagay ang Los Angeles Lakers. Mga kasama, and sa tennis, magandang laban to. Bulubantayan, buwas nga adlaw karon eh. Thursday, July 2, 2026, 6 p.m. Philippine time. Karon gali sa gabi ni Philippine time. Alas 2 sang alas sa isang gabi eh. Alas 11 aga sa London time ang second round ng Wimbledon. So alas 6 karon sa gabi, bantayan ta ang pagharap ni Alex Yala and ni Maya Joint. Si Maya Joint is from Australia. No, siyempre, Alex Yala, Pilipinas. Ang tail of the tape, ang current singles ranking, Alex Yala is now ranked number 32. Si Maya Joint is ranked number 87. Pero mas bata si Maya Joint sa isa katuig. No, 20 years old compared kay Alex Yala who's now 21. Ang height, 5'9 si Alex Yala and 5'5 ining si Maya Joint. So nami ini kay last year perdi si Alex Yala. Jutayan niya lang maperdi ni si Maya Joint. So subong na mature naman si Alex Yala. Medyo nagagulang-gulang sa isa katuig. Kaga sa iyang continuous nga mga stint, continuous nga mga competition niya no sa tennis, medyo nagmature na ini, nagbulubaskog na ini siya. So good luck, gabay lang ang makasulod pagid sa third round si Alex Yala. Kagapon nga daw ang mga powerhouse teams tumbalay. Kagapon pinerde sang Norway ang Ivory Coast, samtang ang France ginlapawan ni Mbappe si Messi sa mga goals, no? Ay sus, kinastigo ni sang France ang Sweden 3-0. Kag ang Mexico continues ang fairy tale ride sang Mexico behind their home country na Mexico. Kay dito ang venue sa ilang hampang. Pinerde sang Mexico sa score na 2-0 ang Ecuador.
1: Tatak RMN.
0: Subong adlaw, live ang hampang England versus Democratic Republic of Congo. So mas yamado di subong ang former FIFA World Cup champion na England. Samtang sa second game, 4 a.m. ambot kung kay sino ko de, Belgium versus Senegal. Pero ako mag-go ako de sa Senegal. I always love the underdog abi. No, Belgium te kilala ini sila. Pero ako African team sa 4 a.m. ma Senegal ko de.
1: Tatak RMN.
0: Kag 8 a.m. nakatutok mga kasama, makatutok ang bilog na pungsod Estados Unidos.
1: Tatak RMN.
0: Kay karon alas 8 sang aga ang hampang sang United States versus Bosnia Herzegovina. Sa diin ka de sa Bosnia ko. Kamabes, sa diin. Do ka nami ba sa hampang sa buwas ng adlaw? Portugal, Canada, Spain, Australia, Switzerland, Algeria. Bantay naton. So, subong, England versus Congo, Belgium versus Senegal, and the United States versus Bosnia Herzegovina.
1: Tatak RMN.
0: And mga kasama, yan po ang ating sports balita. Ang ating sports balita dulong sa aton sang Evergreen Herbal Capsule.
5: Evergreen Herbal Capsule. Kagsubong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
6: Ako si Joy Ternura, 43 years old, sang GMI Village, Gusmanesena, Mandurriao. Ang Evergreen Herbal Capsule ginaserbi ko gidin nga vitamins sa akon lawas kay nakahibalo ako nga ang Evergreen Herbal Capsule makapaayo sa akon lawas. Madamo gid nga salamat Evergreen Herbal Capsule.
5: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
0: Ang inihibahin dulo sa inyo sang Evergreen Herbal Capsule for cleansing, nourishing, and ang ining a porsyon dulong sa inyo sang Herbs Med Pharma ni Tita Arlene.
7: Nalilinggit, Evergreen pa lang kita. Evergreen Herbal Capsule mga kasama for cleansing, nourishing, and balancing.
0: ang inihibahin dulo sa inyo sa Evergreen Herbal Capsule for cleansing, nourishing, and balancing. Nagalimpyo, nagapabakod, kag nagabalanse sa sistema sa aton lawas. Ang sobra ginabuhinan, kag ang kulang ginadugangan. May balancing effect ang Evergreen Herbal Capsule. Nagabalanse sa acid, alkaline, sugar, and cholesterol nga hindi magtaman kataas, kag hindi man sobra kalubo. Evergreen Herbal Capsule, gintingob ang puwersa sang pito para sa aton ikayong lawas. Kompleto ang binipisyo. Ang Evergreen Herbal Capsule, may sangkap na turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Quality product of Doc Kiko Alternative and Health Food Center. Aprobado sang FDA. Mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar. Magtumar adlaw-adlaw sang Evergreen Herbal Capsule ang inyo katimbang sa inyong ikayong lawas. Sa dugang kasiran, mag-text kay Doc Crispin Hiko sa 0910-126-4595.
1: Tatak! RMN
7: Evergreen Herbal Capsule. Idnon ta adlaw-adlaw kag kung may arthritis ka, may high blood ka, taas imong blood sugar, taas imong uric acid, taas ang imong tawag ni ang imong uric acid. Tanan nga mga sobra, basta tanan nga mga sobra. Pati yung sobra mo sa kolesterol, sobra mo sa asin, naman ang ginatunaan sa high blood. No, tanan nga mga sobra nga ina, basta makainom ka sang Evergreen Herbal Capsule, sigurado buhinan niya. Kaga mga vitamins and minerals nga makuha man natin sa mga green leafy vegetables, sa mga prutas, makuha mo man sa Evergreen Herbal Capsule kay may vitamin C. Adlaw-adlaw, testingan nyo adlaw-adlaw in 2 weeks. Duwa lang kasi man ang ginapangayo ta sa inyo para testingan nyo ang Evergreen Herbal Capsule. Makita nyo amat-amat nag-improbar ang inyo ikayong lawas. Pwede man kamo kabisita sa Green Food Supplement Trading Center sa Cisco Building, Mabolo, Delgado. Dira nyo mabakal ang Evergreen Herbal Capsule kag iban pagid nga mga produkto ni Doc Crispin Hiko. Mayangaga kay Sir Lon Rojo o si John Boards Abordahe. Sa ding kasabong pang Honky Kong. Morning si Muda. Madam Alice Friedrich. Kay Ma'am Sylvia Definio. Mayong aga, Ma'am Sylvia. Ayoy nami pagitani. Hambali Ma'am Gemma Pendon. Ibalik ang school. Ibalik sang school ang mga teacher nga masulat sa blackboard. Kagkopyahon ka mga estudyante para pag-abot sa balay may atunan ang mga bata. Pareho blas ang unang manumano nga pagtuon para ang kabataan hindi maggamit sang gadget.
1: Tatak! RMN!
7: Sadyay ng sulat-sulat sa unang. Mabalang teacher ako, masulat ko! Sulat mo na. Dugay-dugay, patamad-tamad. Panaso na blas ang teacher. Dalilagit ba? Dalilagit! Pag-abot sa balay, pag-check ni nanay mo, oh, away kay sinulat, ma'am, gini-erase ni mamo. Wala manay, notebook. So, ito, dumanumano na nag-train sa buong abe. Wala nag-kita mo kalabanan sa mga estudyante subong. Nanotaran ko lang, ha? Kalabanan sa mga estudyante subong, kalaway sa penmanship. Kaya hindi na sila anad sulat mo. Di ba, type-type na lang. Tapos ang upload, ang gina-download sa ilang mga lesson plan, i-upload nila sa mga tablet nila. Pwede ka kasabat na pasa. Daw kalaway sa mga penmanship. Kamaran mga kabataan sa magsulat-sulat. Sa ito, mabalaan mo gid sa paagi mo. Paglanta mo, babae gid na nagsulat. Kaya kaipid-ipid sa agi ba sa babae, no? Tinalabid pala kung lalaki, ha? Hindi may chindihan, daw two-stroke, ha? Balbonico Bembang watching from Kuwait, si Sir Agosto 5. Bali Ma'am Gemma Pendon kay subong ang mga maestra nagapahapos na lang obra nila, ginapasa na lang nila sa GC nila ang mga homework, tapos i-search sa mga students te paano ang wala internet.
1: Tatak! RMN.
7: May punto ka, ma'am. Sorry, ha? Sorry sa mga ginikanan. Sorry man sa mga estudyante, ha? Ang maigo, pasensya gid. Wala ta kamo ginainsulto. Wala ta kamo ginainsulto. Nanotaran nyo, ambot ko nanotaran nyo, pero ako nakanotar. Nanotaran nyo kalabanan sa mga estudyante, student subong. Ilabi na gid sa college, no? puro mga magna cum laude. Sa aton, pag-graduation, ipahaluson ka ng mga cum laude, may magna cum laude, di ba, may honor. Kita mo sa buong, kadamo sa mga magna cum laude o mga cum laude. Kadamo sa cum laude sa buong, di ba? Nagkakibot ka, ha? Si ano, cum laude? Hindi pares ang una. Ah, si ano, ah, uy, alam gid na ya. Cum laude gid na, halin elementary ya. High school sa college, cum laude gid na ya. Pero sa buong, mahambal nga cum laude, may mga streamer sa mga barangay na kabutang, ha? Nag-cum laude na sa? Hambal ko gani, paano ka hindi ka cum laude? Kay halos tanan yung mga leksyon ninyo. Take home, no? Amo na sakto, ginadpadala sa inyo ang inyong assignment, homework ninyo, ginadpadala. Sa balay ka obra, subong may internet. Hapos, papisan-pisan na lang eh. Sang una, may assignment, makatuk agad ni sa library. Ma-break agad ni sang ang Atlas o Britannica. Diba, mabasa agad niya. Ma-Britannica, mga Encyclopedia Britannica. Dira, kagid ma-research, makatuk sa may library o kung sa may mga kilala mo, parinti mo, may encyclopedia, mga Britannica, ma-research kagid na manumano ni. Research, tuon kagid niya. Subong, pag-abot mo sa balay, mag-Google. Ang subong, ang 11, ano ganing, ang Google, may isa pagida mas mayo, mas nami pa sa Google. Ining isa ka application nga ang Google pamangkot mo, ang Google kung isa wala sabat. Pero ang bago subong ining Perplexity. Babala niyo na Perplexity. Daw Google man siya pero may sabat na siya. Hindi man mas pabor ko di sa Perplexity. Ay pamangkot mo ang Google, may verify, may research ka pa kung di ng sabat. Perplexity, ara ng sabat. Why ko katingala sa bong? Ang basang, uy, si ano mo to? Iado mo to? Cum laude?
1: Tatak, RMN.
7: Di paano hindi mag-cum laude? Kitik home ang assignment ka, pwede ka ka-research? Pwede ka ka-usar cellphone mo? Mga kabataan, subong, mga elementary, pahab-kap-tabla dictionary. Ay, mabudla yan pa sila mamangita sa dictionary. Sang una, di ba? Manumano, gid niya. Obra, solving problem, gid niya. Subong, with one click of your cellphone. One click of cellphone. Pamato, hi, Google. Hello, Siri. What's the answer to 334? What is the square root of 34? 5... Masabat na yun si Siri. The answer is... I-Google mo? Daw si... Sang una, dumduman yun isang una. Nga kung may budlay-budlay kagid niya assignment, ano gani, tawag? Itawag kay Ka Ernie Barun.
1: Tatak! RMA!
7: Galing abot ni Ka Ernie. Niya, na tumawag ka. Assignment mo to. Sagutin mo, huwag mong itawag sa akin. Pero kung minsan, kung lisuon mo pamangkot, sabto ni Ka Ernie Barun, nakabantay ka na, hindi mo pwede i-record mo, bantayan mo ginang sabat ni Ka Ernie Barun, isulat mo, walking encyclopedia itong adaan.
1: Tatak! RMN!
7: Sorry na, kadamo sa mga estudyante sa mong, mga post, mga cum laude, kurong iban worthy. Nung iban nga mga estudyante, worthy nga maging cum laude. Pero ang iban, I doubt kay man na bulig, cellphone ang bulig. Ara na sa kilid mong technology mo. Hapos-hapos mag-research. Mag-obra sa mga essay. Mag-obra niyo, pati mga thesis. Sus, hello, ChatGPT. Hello, AI. Obra ka sa thesis. Ang una, madugo, ilong mo, obra na yung thesis. Obra ka pila, kabulan, obra mo, research, sulat, obra, tos, i-typewriter pa na sa una. Subong, ay sus. Hello, ChatGPT. Hello, AI writer. No wonder, cum laude sila. Ma'am Melanie Harjulin, mayong aga. Si Ben de Guzman, na anuman timo man, may Xerox copy naman. Imbis may itudlo pa maestra sa bata mo na iba nagsige na lang sulat sa blackboard. Kanya-kanyang opinion na Sir Ben de Guzman. O, hindi ka mangita kontra. Kung init ulo, hindi ka mangita kontra din. Kanya-kanyang opinion. May Xerox, te. Paano iban nga wala kwarta nga pang Xerox? Actually, hindi Xerox. Xerox Sir Ben de Guzman, brand ina sang copier. So, dapat, ang tamang term is photocopy. Melanie Harjulin, God bless sa Tioy Punch. Salamat, gid. Jespal, tuman ka sulay subong, yoy. Assignment kag homework, isa lang. Kag Google ara na. May chat GPT pa. Gani man. Si John Boards Abordahe, muna yung isa sa mga player. Sang softball, sang agbanap haumina, ho. Ari ko subong sa Macau. Uy, nasa China ka. Shishi. Dodoy Victoriano Sonio, morning to punch shout out sa Barangay Veterans Village sa mga tagpalamati nato da Zone 8 City proper. Salamat gid sa inyo nga pag-upod. Ambali Ma'am Telly Piffer, kami sang una kulang abi ang mga libro sa amon eskwelahan. So gasulat na lang sa blackboard kag kopyahon sa mga estudyante. Kung wala ka kopya, zero ka sa next test mo. Tama gid man, ayawan kaw pag mabudlay assignment mo. Correct, dapat gani ang mga assignment, ang mga ginapalibugan, dapat ginapalibugan sa estudyante. Galing siyempre teknolohiya subong Sir Ben de Guzman, ang technology din ang pahapos na lang subong do ka kahapos magkuha sang information subong, di ba? May Wikipedia, halos na sang una ginaamat-amat naton research, so nagatanlas ang aton utok. Mga kabataan, tanlas man ang utok subong galing daw katawhay sa ila, no? Dalingit si Jespal, gapanihol na lang subong mga estudyante yoy. Aton sang una gapamalas ka pa panglatas, pangita ho laman diksyonaryo kag encyclopedia. Okay, that's the way it goes. So, pinagdadaanan na tayo ng panahon. Hindi na lang ka mag-ako, hindi ka mo kabalo mag-usar sang chat GPT. Ah. Amo na nahisa ka mo sa mga estudyante sa mo kay sila kabalo mag-chat GPT. Karon kadamo-damo sa mga lugar nga may brownout. No, kadamo sa mga lugar nga may brownout. Update na ka mo sa power updates na, no? May ara brownout dira sa may Pototan, sa may San Enrique, Concepcion, Santa Barbara, Pavia, sa din pa San Rafael. Aray, nabasa ko Santa Barbara. Okay, nagliwat lang ini. No, kadamo sa mga brownout subong. So bantayan ang ating power update. Pero alas dos na, panahon na para mag Papa G.
8: May problema ka? Basta hindi lang kuta, laon, binayaan, sinaktan, wala ka ginasapak, wala ka ginatawgan, or wala siya nagpabatsyag pa? Mga totoong kwento ng buhay aton pamatian, diri sa numero unang programa kada kagahon, RMN, isugid kay Tioy Pancho.
9: Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubhang nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship ng mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala, kaibigan. Abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the certified energy booster and libido enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga aphrodisiac agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.

0: Dear Papa G, ako gali si Usman, 30 years old, sang Rojas City. Kung pagigugma ang hambalan, makasiling ako Papa G nga siguro. Isa ako sa pinakaswerte ng lalaki sa kalibutan, tungod na kanubya ako sang mabuot, mapisan, mapinalanggaon nga babae. Siya si Rosie, college classmate ko siya Papa G, kag nag-developay kami. Asta nga nangin kami Papa G. Kag open sa tagsa kag may pamilya namon ang among relasyon. Kag buto katama ang pamilya ko sa kay Rosie.
1: Ah, shit! Pamit ka, Rosie! Swerte katama ako sa imo ka. Ang lawas. Grabe ka, Timsul. Kag ulit mo. Lami-lami ka dyan. Papag-bibo ko sa pasas mo.
2: Usman! Ah, shit! Ah, shit! Kumusambol ka ko kung susupa ang pasas ka!
1: Oh, shit! Tamis!
2: Sige, pasyat! Nasok to do! Kumusta mayo na mabaan ko!
1: Ako man dito!

0: Manog 3 years na kami bilang magnobyo ni Rosie, Papuchi. Isa siya ka public employee. Ako naman isa ka engineer. Malipayon kami katama ni Rosie sa among relasyon. Hasta nga nagdesisyon ako nga magpropose sa iya. Sa bulig ni Mama, kagsang utod ko. Kag.
1: Ano sa inyo, Ma? Sana. Magustuhan ayan ni Rosie ang singsinga ini?
2: Ay sus, natural nak eh. Pila ba lang presyo si nanak man? Ay, kun ako si Rosie, may yes ko eh. Hindi bala usana na?
3: Ay, syempre ah. Isa pa, ini na kinala niya pilituan pa namon si na Rosie to say yes sa proposal mo nung. Tuwag palangga ka bala niya katama.
1: Usana, Ma? Amugin man na blang naramihan ko sinyo mo. Shado, gid ka mo ka-supportive sa akon.
3: Ay, kung ako man natagad mo sina sir, din ako'y magduwa-duwa nga mag-uo sa imo ya, sir.
1: Miss?
3: Miss?
2: Oh, see? Bisan si Miss gani conforme eh. Gani bakla na inaanak. Basta para kay Rosie, suportahan ka namon.
3: True. Abi bakla na bala nung, parang nga makalakat na tao. Sus ah, damo pa kuya bala asikason para sa proposal mo kay Manang Rosie. O yaya ah!
1: O sana, banghod?
0: Nagpasalamat kita ko katama sa ila ni Mama. Kagsang manghod ko papaji tungod suportado nila ang duyag kong matabo sa amo ni Rosie. Yan isang adlaw, third anniversary celebration na namon. Dira man, kag nagdesisyon ako yung mag-propose sa iya. Excited ako katama, pero wala akong maglaom sa isa ba ni Rosie sa akon nga.
1: Oh! Hindi ko makulat sang yes ni Rosie sa proposal ko ah. Basi kung dugay-dugay, arin na siya. Maready na ko.
3: Osman.
1: Oh, Rosie? Babe?
3: Ano ini? I thought simple celebration lang sa third anniversary naton. Pero ano ini? May pa-dinner for two plus background music pa? Anong meron?
1: Babe, Kwan, medyo ginakulbaan ako pero kinahanglan ko nga himuon ini.
3: Osman, nagluhod ka kag may ginkuot sa bulsa mo? Hindi! Sing-sing!
1: Oh, nga daw ginakulbaan ka. Babe, hindi ko na kinahanglan pa nga padugayon ini tungod driman kita gihapon pa kadto. Rosie, palangga ko gid ikaw and will you marry me?
3: Ha? Oh, Osman, kwan. Hindi ko mabato ng proposal mo.
1: Rosie? Babe, hindi ini prank. I'm serious.
3: Seryoso ako, Oman. Magtindog ka nila.
1: Babe? Nga.
3: Osman, nakasala ako sa imo.
1: Ano? Hindi ko ikaw mention yan,
3: babe. Naimo ko pa nga mangita sa iban bisan pa nga sobra-sobra ng pagpalangga mo. I'm sorry, Osman. Pero no. Hindi ako ang babae para sa imo!
1: Ano?

0: daw tinakluban ako sang langit sang tinion nina. Wala gin bato ni Rosie ang proposal ko, Papa G. Hindi ko na mahibalan kag hindi pinsindihan kung anong iyang rason. Pero ang sulo nga nagtataksa ako yung pensar, amo nga nangitag iman siya sang iban, bisan pa nga sobra-sobra ang pagpalangga ko sa iya.
1: Tol, ano man? Na? Nakabila ka nakabutliga talong.
2: Bumang, tol, abi.
1: Baoy, tol.
2: Abi ko kung malipay si tita magpauli aron sa inyo nga. Hubog ka na katama.
1: Wala ko yalabot, mga tol! Ngao! Ha? Ngao!
2: Gam, tol.
1: Tol? Ay, hindi lang pagpadalo. May ito la. Mas stress ka na lang. Tanong ang blatsura mo.
2: Mas to get si Migo Mel, tol. Move on tayo na. Damot, bayad na si Gadigad.
1: Tol? Kaya ko niya maintindihan eh. Kaya wala ka mo yan sa sitwasyon ko mang. Kag, hindi mo kuman ko ninyo maintindihan. Kakinangalan kiniya mangita sa iban niya sa ba sobra mang ugali?
2: Ay, tol.
1: Tol.
2: Sakit man, tol, pero ti. Wala ka na may mo kay si Rosie na gani mismo nakigbulag si mo. Hindi ba la, tol, ha?
3: Ang kinangalan mo nga imuon, subong. Amo nga, batunan ang tanan niya. Respeto decision niya. Ha? Batian mo ko, tol? Kahit kung piliton mo niyang kagalingan.
1: Hindi, tol, hindi ko. Palangga ko yan si Rosie, tol. Palangga ko sa'ya, tol. Kabalo ko yan nga, palangga yan ko. Pero, amo lang sila yakapos ni Yaya ng isla na kuya man. Ano sala ko, haw? Ano? Ha? Ano, Rosie? Magbalik ka sa akong! Rosie!
0: Isa kasi manang ang nagligad. Hindi ko gihapon mabaton ang natabo sa amo ni Rosie. Hindi ko na siya makontak. Wala man niya ako ginatubang kung magkadto ako sa ila. Akigid katama si mama kag ang utod ko sa iya. Hasta nga naisahan kabulan, wala ako maglaom nga makita ko liwat si.
1: Ara na! Zin, ubalay niya. Dali lang, Ged! Be, sino ang... Rosie? Rosie, babe! Ikaw?
4: Osman.
1: Umayo kay nagbalik ka palangga ko. Be, anay ka. Nga mo sinitsura mo? Kaniwang si mo kag...
4: Osman! Babe!
1: Rosie? Gulpi mo lang ako ginakos? Anay ka? Ano
4: Osman,
1: wala ang...
4: Osman! May tulo ako!
1: Ano? Paano? Wala man ako sa...
4: Ang nasigurinya balos ang pagluib ko sa imo. Wala ako sa kay Dedea nga. Hindi lang akong babae nga ginapatulan niya. Sang naibaluan kong sakit ko. Kinpayaan niya ako. Gani, please. Please, Oman, bato na liwat ako. Wala na ako sa...
5: Nagsalim ko ang nagsalim sa imo nga batunan ka sa anak ko!
1: Ma?
4: Tita!
5: Rator ka! Bigalan! Ganap maghalin ka dali sa panimalay ko! Nag-iti na magpakita pa sa anak ko! Halin!
4: Ma! Tita!
1: Mama!

Nagbalik si Rosie sa kabuhi ko. Pero may balatian nga gonorrhea. Natuga sa pagpatol niya sa iban nga lalaki. Sa matulog pa jeep palangga ko gid si Rosie. Naluoy man ako sa iya. Pero hindi man magsugot si mama nga balikan ko pa siya. Papa G, ano blang maayo ko nga buhaton? Laygayin man ninyo ako, ako gali si Osman, sang Roja City. Madamo ging salamat and more power to your program. Pa-

0: Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubhang nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship ng mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala, kaibigan. Abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the Certified Energy Booster and Libido Enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga aphrodisiac agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.
1: Lumalabas ang aming pagkalalaki pag merong magagandang
2: ang ininga porsyon dulong sa inyo sa Herbs Med Pharma ni Tita Arlene. NANS Liniment Oil ang pinaka-epektibo na pain reliever kag insect repellent. Pwede man sa skin problems like buni, up-up, alipunga, lanag, kag arikis. NANS Liniment Oil ang pinaka-epektibo na pain reliever kag insect repellent. Bakal na sa mga suki niyong butika. NANS Super Plus, the new and improved NANS Super Plus. Mas gin pa-epektibo, mas gin pa-baskog, ginting ubang mangustin, guyabano, malunggay, para sa mabaskog nga resistensya, dugang nga enerhiya kag mapagsik nga lawas adlaw-adlaw, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants and bulig kontra kapoy kag pagpangluya sang lawas. NANS Super Plus, the anti-cancer food supplement. Kag sang Mega Man Herbal Capsule, ang numero uno nga kapsula panlalaki sa bilog na Panay Island kag Gimaras. Mega Man Herbal Capsule, nagahatag resistensya kay Mister sa paglabing-labing kay misis, nagabato sa pulaw, nagapapagsik, kag nagadugang sang resistensya sang isa ka lalaki. Mega Man Herbal Capsule, duha ka kapsula, antes maglabing-labing, okay ang kayod. FDA approved, kag wala sang side effect kay man, puro herbal ang ingrediente. Testing na ang pag-inom sang Mega Man Herbal Capsule. Initanan, produkto de kalidad ni Tita Arlene kag sang Herbs Med Pharma Corporation.
3: Mahinga ka mga kasama, sibong orasan, alas 2:16.
4: Isugid kay Tiyoy.
3: Ang mga produkto de kalidad ni ni Tita Arlene sa Herbs Med Pharma, kilalang kilala ini no sa Mindanao area. Subong makambit na gid kita sa mga sa kaepektibo sa mga produkto de kalidad ni Tita Arlene. Mega Man, basta may problema ka sexual no sa mga kalalakihan, kung may hormonal imbalance ka, ining nagatindog pero dugay-dugay lupay-pay. O nagatindog nagauyog-uyog. Hindi sa estable. Pwede mo pasimentuhan, pero mas mayo, i-Mega Man mo. Sigurado, antigas-tigas yan. E nasa liwat na ito, Mega Man FDA approved. Amo na nga biskan, magbakal ka sa butika, hindi mo nakinanan sa reseta. No, kag epektibong-epektibo. Testing nga, kag istorya ha. Ang mga kauturan na ito, nga nakainom sa Mega Man. Ang iba, nag-Mega Man, ah, nagbulosong si misis nila. NANS Liniment Oil, pares ng Mega Man yan. Kung nagpanakit ng kalawasan mo, nanay, kaya na sobra ka, kabembang ni tatay. Manyos ka lang, Mega Man. Naminib, basta mga ginabiring ka, pirmi. Ako, mo't nga ginabiring ko, pirmi, subuman. Bisa nang katulog ko. Pero may mga hangin-hangin ang kaugatan. Naminib, banyos ang NANS Liniment Oil. Kag insect repellent pa. Walang kagat ng lamok tungkol sa sangkap niya na mint nip tree extract. Daw may muskitero ka. Samtang nagkatulog ka, sigurado walang kagat ng lamok, walang dengue. Kagang anti-cancer. No, anti-cancer food supplement. NANS Super Plus. Ang NANS Herbal Capsule mo noon, mas ginpabaskog na. NANS Super Plus na po ngayon yan.
5: Tatak! RMN.
3: Antes kita mag-comment kaya sa problema ni Osman, nalangit kambal ni basaw natin ibang mga comment parte ni sa mga klase-klase ni sa may estudyante natin. Hambal ni Ken Palyaza Rote. Morning Tiyo, ay correct gid na migid man kung manumano ang sulat-sulat bala. Parehas ang una sa may estudyante sa blackboard. Kay sige ang sulat mo, sige ang memorize mo sa isip mo. Gasulod gid sa isip mo kung ano ang nasulat mo. Christopher Morris. Morning, Tiyoy. Mas gusto ko ya isulat sa blackboard. Kag ikopya man sa notebooks tungod gina-memorize mo at the same time. Dumduman ko, ginapasulat ako ni ma'am sa blackboard, pila ka page sa tiyon nga matapos ko sulat. Memoryado ko na ang tanan. Those are the advantages, ano, natin sang una. Ma'am Melanie Harjolin, good morning. Salamat. Ako, Tiyo, yung ba ni Ma'am Telly Piffer, hindi man ako prefer subong sining AI. Kaya ang anak ko, anak sang akon hinablos, first year college na ina, Tiyo, diri sa Estados Unidos. Sa ila calculus kung kisa, nag-search siya, tingala may answer na, di mayo na bala kong AI. Yung dumantas ang una, sa classroom, ining may math ang multiplication table. Subong ang kabataan talagsa na lang, ano? Ang duwa ka mo, lalaki kag babae, pares ka mo. Tapos ara ka mo sa last seat, may mga card si ma'am na 8 times 4. Ang makasabat, maabanti. Dibla, pirmilang perdi mga lalaki sa una. Anong ginahimo ng mga ginikanan? Nagabakal sang notebook na may multiplication table sa likod. Kaya mo na gina-memorize na 2 times 1, 2 times 3, 2 times 4, 2 times 5, 3, 3 times 1, 3 times 3, 3. Nag-memorize ka-abtik, bla, no, ka-abtik, bla. Sang utok, sang una, kay manumano mo. Ama ni Ma'am Margie Cubillas, sabat niya, di kuya BBM, no, excuse me. Ano labot ko kay BBM? Ang nag-comment ko, gina, to. Nga. Ang layo kasi ng comment mo, sir. Ibalik sa Shabulay sang Iloilo City. Nano naman inyo yan. Sino gusto magbalik naman? Ha ha ha. Ari na. Sugudan ta na ang pro ang alaygay sa problema ni Osman. Palangga mong babae. Nakita mo nga siya na ang maging karapat dapat na maging kapartner mo sa bilog mga kabuhi, maging nanay sang imong kabataan. You made the right choice, Tani. Ugaling na konsensya eh. Ang babae, mayman, magiging ako niya before siya mag-commit niya nakasala siya kay Osman. No, yung hindi inikinaya ng konsensya niya. Ang gending, ito, siyempre, stress ikaw eh. Depression sa parte ni Osman. Ang inigab lang nagalibog ang ulo mo kung ano ang sala nga nahibo mo nga wala ginbato ng proposal mo. Kung sa iban, mahambal kita proposal, kudog-kudog, nagayapa-yapa ang babae. Kung mag-propose ka na, gayapa-yapa gani nga way sing-sing. Nga may sing-sing pa nga diamante guro to. Ang gending, ang babae, nagbalik ang kapal din ang mukha ng babae. Nagbalik sa kay Osman, ginako yang may tulo sa, may gonorrhea sa. Kag nagapakitlo, oy, nga balikan mo siya. Kung ako, yak! Kayang gonorrhea, may tendency nga magbalik-balik ina, di ba? Huwag niya, anay, ginambali nga, nagkagunuriya. Tama yung namin, tanin na, nagkagunuriya ko, pero ayaw na, Osman. Yan, nagkanto yung nga, may gunuriya. Pao, ganak-nak-nak-nak pa itong munang hinay mo to. Ha, ha, may tulo na, may tulo na. Nanay Bebot, pahingaga ko naman ni Melanie Harjolin. Ari na, sa mga gusto maglaygay, pwede gid. Pwede nyo ko tawagan na nung huya-huya nyo, ginakulbaan ka magtawag kay Tiyo. Tawagin nyo ko, be! Tawagin ko sa 0933-879-0931. Sa ato ng mga netizen, sila minigid ang yara sa luwas ang pungsod Pilipinas. Abre ang Facebook ko, may signal ko. Tawagin ko, i-VC ko, voice call. Hindi na video call, ha? Voice call lang. Tawag ko sa akong messenger, Tiyoy Punch. O sa mga gusto mag-comment, na nahuya magtawag, pwede git comment diri na lang sa Facebook Live ta. DYRI-RMN Iloilo. Palayo na lang i-like, share, and follow, and please post your comments. And ang mga nagpamati sa ato sa YouTube, hello mga subscribers. Pakitaan lang kami sa YouTube at RMN Iloilo. O research nyo sa YouTube, isugid kay Tiyoy Live. And RMN application, install it, download sa inyong mga mobile phones. Ang ato nga RMN application. Pwede ha, sige. Dalagit na gali nagting cellphone ko. Dalagit. Makol ko yoy, haha. Pwede call black, itulo na niyo. Tuod gid maning, if you love somebody, lipatan mo o babayaan mo ang iyang past and go with your future so that you could proceed with your present. Galing tulo na ini, no? Kung kita nga mga lalaki, minsar kita, ang insudlan mo to, daw malagim na to. Ang sudlan mo to, daw malagim na ang sudlan mo, ha? May nagkabalatian? Ibaylo ka lang sa ginbaylo ko sa iban nga lalaki ang may balatian. Chilingon, wala protection, di ba? Humble ni Sir Jess Pal. Hari namin mga comments na ta. Usman, kung ako sa imo, hindi ko na siya pagbalikan. Ginpalangga mo siya in the first place. Kagpakaslan mo na siya tani, di ba? Pero ano ang ginbuhat niya sa imo? Gintunto kagid. Ginbayloya ka. Tapos ang nagkasakit siya, nagkabalatian siya sa lalaki, nga ginbayloya sa imo, kapakitluoy siya nga balikan niya ka. Ay big no-no. Hindi ka mangakik sa imo nga mga ginikanan. Kaya ginaprotehiran ka no sang imo nga ginikanan. After sang proposal, ginpreparahan nila to. Lauman nila nga mahuo kung hindi pang baghak na. Hello, good morning.
6: Good morning.
3: Oh, Nanay Rod, yes. Ha?
6: Hi, Sosman. Ang balatan ko ang bal mo. Sosman, kay, hindi na napadal ng lambabaye. Di na pag-ibatunan liwat, may nasakit mo na yan. Ngulak ko na. Di. May sakit na lang dapat, pinanayapang batunan ng babae. Di-promos din ang ano na to siya, di pa siya, di pa ano-ano ko sa ibang nalaki, abe, pagamit. Kung ako siya, di, hindi naman ito gustong nanay, kagamotod yan na ano.
3: Amo niyang isa sa mabudlay di kung upang ang ginikanan mo sa inyong relasyon. Gusto man natin, ba? Hindi man hambal nga ang sundo natin ng ginikanan ta kay hindi man ang ginikanan ang maiping sa aton nga asawa o sa bana, pero iniya mga ang ginikanan niya may karapatan o may right gid nga mangakig ni ang nanay ni Usman sa babae, di ba? Subong pagid na batian niya may tulo.
6: Mayroon tanong ko, nagloed lang siya nga, wala siyang tulo. Kaya nang may tulo, nasa yan.
3: Abi ko gani, may kunagalaom nga tulo. Abi ko gani, may gabusong. Abi gani, gabusong, may tulo.
6: Ay, kalain.
3: Paano mo pa na kanon ko na pa mismo nakatuluan sa kanon ko pa eh. Daw may ASF ning karne ha.
6: Talagang mga lubok.
3: Lubok na niya, double dead niyo.
6: Damo ka na sa kaya makita niya babae. Kaya niya, tinanong niya ng Lord niya, may sakit ng babae. Hindi sila para sa istatiyoy. Dapat mangita na lang ang sa ulisan ng babae niya para sa iya.
3: Kaya siyempre, ang aton niya, ang ato niya ginalagas kung mapakasal kita, ining ma-settle down na kita. Ang kalabanan nga ginalagas ta, ining babae nga aton unungan, ining loyal, no? Ining loyal, masaligan, okay. No? Masaligan, hindi lang sa kwarta. Hindi masaligan, mas masaligan, gitset, pero dire, wala pa sila makasal. On man sila, tatlo katuig na silang mag-boyfriend. Although hindi sila kasal, pero wala man may ginubra nga malain si Usman, wala man ang babae, hindi man ang mahambal niya nga nagapanakit. No nga, anong rason, Bino? Bisan ako galibog ulo, nga ibaylo ka pa sa iban nga lalaki, nga wala ka man, wala man sa may malain niya makita si mo ining babae. Pero hindi sa kontento, hindi sa kontento sa isa.
6: Kanyang na yun sila nga ara na sa imo atubang mangita kapag isang lain niya wala man pala na ano ba kaya nakilala sa lubos ang lalaki ayan but may babae
3: may ko nangita sa sang iban niya mangita sa iban niya mas manggaranon nung dalun sa iban nga pungsot nang ini nga may dako nga negosyo politiko pwede ba ilusi mo may tulo ano nga pagkainso ano nga insulto sa imo nga pagkatao nga gin baylo ka pa sa masakiton pa
6: gani ang mga ko sa iyo hindi nalang niya pa gano ang mula na mabuli ko sa iyo hindi na niya pagbalikan tapos na ang istorya ang mula na tiya salamat siya.
3: Sige, kay Nanay Rod, hindi na pagbalikan, Usman, ha? Hamba ni Ma'am Margie, Usman, balik ang babae para maglipot ka buhay mo. Hamba ni Ma'am Alice, Fredrich, pirmi lang gautod-utod, signal mo yun. Ma'am, wala man gautod-utod, base sa imo signal da, ma'am. Base hina imo signal. Ay, te, kung ako man niya iloy mo, Usman, hindi gid kuya magpasugot nga balikan mo ang babae nga ina. Kay hindi gid maayo. Hindi gid maayo nga babae, ginbaylo ka na. No? Why sa naging tampad sa inyo nga paghigugmanay? Tapos, nagbalatian nun pa. Alex, defensor, tagodinay. Always nag-monitor. Salamat, get Sir Alex. Damo man ga-reklamo sa aton. Kay why na sila ga-pamati? Kay sa radyo lang ginasaliga nila. Kaya hulaton nyo pa na nga mabalik. Kaya kung madugayan, tabi magbalik sa radyo, mapabungol na lang kamo da. Mangin boring na lang ang inyong kaagahon. Kung ako sa inyo, amat-amat na kamo sa ilo sa Facebook, sa YouTube, inarimin application. Hulaton nyo na eh, malamputan ta na dasong tuig din. Kaboring sang kagahon ninyo. Hello, good morning, may ngaga.
7: Bang.
3: Morning.
7: Morning, bang.
3: Morning, sino ni? Papang maning ka ni?
7: Mm-hmm,
3: no. Tingog mo, dumitulo ako.
7: Natawag na.
3: Lain tingog mo, daw kagi tulo ako.
7: Ulan mo.
3: Daw kagi tulo, tingog mo.
7: Bakit ang bok kita yung drag? Ang dalawa ng tangkaso?
3: Ay, tangkaso ka, itik. Sobra sa...
7: Arigulis ako ang mga tigbawan.
3: Sobra sa balbal na.
7: Ito ay bisig bawan. Tayo, may naignal.
3: Ah, tigbawan. Ara na si Nanay Lorna. Magkakatos tigbawan, Nanay Lorna Vasquez. Tigbawan.
7: Sabihin na ang lugar.
3: Ambot! Gainano ka na?
7: Ito ah. Alibingoy.
3: Mga alibingoy man.
7: Kalamuka muti eh.
3: Sige. May problema si Usman.
7: Nati pa bulong eh. Kung ginagumay ba eh, tulok mo na. Kasi pabulong siya si kanan niya. Liga niya pabulong. Tapos mo na bulongon.
3: Akon gani, share ko lang ni, akong pakaisa ko ni. Ginatawag ko man siya nga kung isa daw gagu-gagu black, kaya klase lalaki black. May migas ha. Pakaisa ko ni kano ni sa kano. May migas ang Pinay. Sobra guro mga lima katuig na sila nga updanay sa balay eh. Diba katungig na sa obdanay sa balay? Nahibaluan niya nga may lalaki ang migaya. May lalaki, ito sa'yo yung nagbulagay sila. Kasi siyempre, ano nga kasakit na nga bala mo may lalaki ang babae, di ba? Nagkanto siya, nagbalik siya ang babae, kay may problema sa mata, ining contact lens, bla? Contact lens sa mata? Nga wala yun ako noon, nagka-problema sa mata. No, nagka-problema sa mata. Ang gastoso, sobra 100 mil, guro. Sobra 100 mil. Ti, bala mo kung ginhimo, ya? Ginbuligan niya. Siya ang nagbayad sa sobra 100 mil. Siya nagbayad sa sobra 100 mil. Pero, ang muna ginambal mo, wala niya ginbalikan. Nangasawa niya ita sa iban, nangasawa sa isang pinay man, pero subong, may bata na sila. Pero sakto ang bal mo, buligan mo, ikumplangga mong isa katao. O damo-damo ka klase magpag damo-damo nga klase nga ginatawag nato nga pagpalangga. Palangga sang isa ka ginikanan o pagpalangga sa isa ka bata, palangga sang isa ka amigo, palangga sa isa ka kumpare, no? Ang ina may inagyan ko sakto kay papangmili mo kay may inagyan ka mo tatlo ka tuig hindi na basta-basta mapana sa imong pagpalanggaan ninyo na. Ang pagigugma na ninyo na. Tibuligan niya ina mabulong. Pero balikan nga magin sila liwat papangmili mo hindi na.
7: Hindi na.
3: Pero namin, no? Namin nga, kung imob lang nakasala ka, sige, ay prenda ko ni, o balik ko ni ang wedding ring. Kaya ang wedding ring, gidbakal mo na, ihatag mo gid na, di ba? Bisan nung pakamahal na, ibahatag mo gid na sa babae, di ba? Ang wedding, ang proposal, ang wedding ring, ihatag mo gid sa babae. So, but sa lingon, ang wedding ring, iyagid na ka babae, ya, kaya ihatag mo, no? So sa imo, siguro pagbalik ka to, o prenda ya, o baligya ya, amo nang i-bulig ya, gastos to sa babae, para mabulong iya nga tulo. Pero kung balikan, sa imo, hindi na pagbalikan.
7: May. Ay, hindi lang turo mo siya, ano to ya, nagtik manyak to ya. Hindi siya, o siya iawan mo.
3: Kung sa tulo, sa babae, kung sa lalaki, gonorrhea, pasensya sa mga nagkakaon na. Kung gonorrhea sa lalaki, ang simptomas di, masakit kumangihi mo, di ba? Kung sa babae, amo man, sakit man kumangihi?
7: Puro eh.
3: Di, dako tong buho.
7: Ano, dako, iyakuan mo.
3: O ka lalaki, kinipis ba tubo na sa tubo sa ato, ng ilia tubo, nagabarada.
7: Kaya ilike kanal, ato niya. Atonya kan ilaya atonya tubo ilaya kanal na din din lang bakit eh
3: hindi guro mas may sakit guro pero hindi pare sa lalaki nga kung lalaki kung may gonorrhea ko no ining sorry sa word na tulo kumangihi sakit kay syempre may sosyo manang barato sa tubo manang abutlay mangihi pero kung babae amo tanong kasakit man na kung mangihi sila o basi ka naknak lang eh no.
7: Nakon nga yung na, matiyan ko yung na. May grupo ba? Saan? Yan kung hindi ka kung tulo, hindi ka tulo yung laki, hindi ko ginago.
3: Ano ba? Kung hindi ka matuluan, ano ko no?
7: Hindi tunay ko nung laki.
3: Rason sa mga may tulo na. Rason sa mga natuluan. Kung huwag ka kagit tulo, hindi ka kung lalaki yung tulo ng lalaki. Ginago,
7: dinamak. Hindi ka tunay laki.
3: Dinamak!
7: Hindi, tunay laki. Ganyan eh. Lain lang nga yung tulo na, pus na bungon. Lain lang kung kwan. Ang... ano na, AIDS lang ba?
3: AIDS, HIV.
7: Na. Muna yan, dinagin naman na ayo. Maniwang nga na, maniwang.
3: Kung papiliun ka, be. Isa dapat may piliun ka, ha? Tulo o kung kuto?
7: Hindi na lang. May ko piliyon na.
3: Isa lang gani. Dapat may piliyon. Tulo o kung kuto?
7: Kuto na. Apos lang nung bulungon na. Sa singkat. Butanan mo karne. Nakitaan ang kanto ang kuto.
3: Sabi ko namin kuto. Kaya namin may tulo tudsyon ka. May tulo tudsyon.
7: May ko na gage. Hindi na. Mulai lah ya. Eh, di po. Iba, kandaw si Kaberte.
3: Sige, kapapapawiling. Salamat ka. Halong daw. Pero talagpuli okay. Ka na kayo ginatrangkasukan. Nasagay ka pala kali na.
7: Mapuli ko ron kayo. Wala ka to din ba ni John?
3: Kaso ka na. Sige, ihon mo pa na. May edad ka na. Eh, sige, sige, ihon ka. Ipakali sa iba. Ikaw lang kaon. Ipakali sa iba. Eh, basa na, basa na. Kanon ko na.
7: Upog mo ni W. Ede, upog mo ni Ubing. Ay, si Pasoy.
3: Sige.
7: Agiat ni Langga nga si Mary.
3: Sige.
7: Sige pa, salamat kayo.
3: Danay ka mo na. Ambal ni Sir Jespal, mayo ang tulo pero mabalik na gyapon. Tungod ara na ina sa dugo eh, viral ina siya nga sakit. Masi magbalik-balik bla, masi ikaw bla machimpuhan bla, Usman. Ngayon ulsulan mo nga magbalik, ikaw pa. Pero kung plangga mo kunong isa ka babae, plangga mo isa ka tao, batunon mo eh. Kung mabaton mo man ang ginadala-dala yung balatian eh. Paano mo na pakanon, bani Ma'am Gemma Pindon, paano mo pa nakanon, Usman, kay double dead na ang tahong niya? Sa tamaan niya ka double dead, nagakiwi na na, Usman. Patay na ang piyak na side. Michael John Lausple. Tama po ba? Michael John Lausple. Agin baylo sa tiyoy, kay nami guro mangalot ang may tulo. Isa pa na eh, no? Ginbaylo ka, no? Paano mo mabato nina? Kang ibaylo, ang pagkabalo ko, kung ibaylo ko naton ang isa kabagay, ginabaylo naton ang isa kabagay sa mas mayo, pareha cellphone. Kung ang may iPhone 10 ka, gusto mo ibaylo sa iPhone 11 o so mas mataas ng specs, di ba? Hindi man mo gusto mag-downgrade. Ara ka na sa iPhone 17, nasambal mo, hindi ko na, baylo ko na eh. Baylo ko na sa iPhone 10. Dahil imposible, di ba? So may punto ka. May punto ka din, Sir Michael Lausple. Ginbaylo ka eh. Ginbaylo ka sa nami. Siguro nakita ya sa lalaking ginbaylo si mo, isa na ang physical traits, mas gwapo, masulod man sa utok nato, mas laki, mas mayo sa kama. No? Mas mayo siya magkuha sang kiliti. Base dira nga na tatlo ka tuig ka mo nga magmigahay. So kung pag-abot sa sex ina ya, sexual part, transsexual part. Sa sexual part o sexual escapade nyo, kabisado muna na ang babae. Di nang iyakilite, di nang iyagusto, no? Pero despite of that, ginbaylo ka sa isa kalalaki, base, mahambal kita, mas laba, mas agresibo ang lalaki. Dira ka ginbaylo. Kaya kung mahambal kita sa kwarta, engineer ka. Public employee siya. So may kwarta siya sa kay public employee. Ikaw yung bilang engineer, sa kwarta may ara ka man tindog sa kwarta. Hindi man basta-basta bakla mo sa gani sing-sing. So ginbaylo ka sa mayo sa kama, pigado sa kwarta, pero mayo sa kama. So na kung ma-analyze ka, no? Ma-analyze ka na lang. Sometimes you can't fathom these instances. Kung nga ginbaylo ka, mamainsar ka na, i-breakdown mo gindi na. Ginbaylo ko sa mas pigado sa akin. The financial, tubot silingon, wala labot ang babae sa kwarta. So, okay na nga trait, no? Kay hindi sa mukhang pera. Ginbaylo ako sa isa kalalaki nga siguro mas bataon, mas agresibo. Ano na kung kisa, unexpected lang ha, kung diin ka lang haga doon. Mas mayo mag-aruba, mag-rumba-rumba sa kama. No, mas mayo magtaon, mas laba ang dila. Sa madlagan sa utok mo, mahambal ka guru, ay te, batunon ko pa ni. Nga, munang ginbaylo yas ako, daw, nahuyan ka man sa ginhimo sa babae. Ano ni, Morning yoy, hindi nang pagbalik eh. Ambal ni Gracia. Ay, Mayo Gracia, kay nakabalik-balik ka na. Siyensya, way kita sa radyo pa, Gracia, ha? Ambal ni Gracia, si Crystal Buka. Morning yoy, hindi na pagbalik eh, Osman. Bulagi lang kay kung balikan mo, base malatnan ka pa. Base tulo, tubod. Base, kung base hindi na tulo, base malaton si mo, tubod na. Mas masakit imo ya kay iya tulo pa lang imo tubod na. Ma'am Avec Paez Esmeralda, anong gina anong ginakulukad law mo da, Ma'am Avec? Ma'am Bikay, anong ginakulukad law mo da? May nga gagalik kay Mama Moni Hoffner sa may Australia. Si Boss Toto Hector Espinosa. Kay Ma'am Marichu, mga taga Tatoy's Manukan. Kaya Tatay Honorato Tatoy Espinosa, kay Nanay Kunsing. Kaya ang mga staff sang Tatoy's Manukan. Kaon kami to sang Tatoy sa may Nami. Nami man ang ano, Atria. No, first time ko nakasulod to sa may Atria. Dira sa may likod sang McDo. Sa may Atria. Panami mo sa venue. Ay, pagabakal ni... Sabi ko, gamay na aton kanon. Niya nga abusog ka pa. Hindi, gamay lang kwartata. Taon kami to sa nga nag-order sila. Si Mrs. Kublambot, ang ilang paborito ni nga duwa. Ang kilawin sang Tatoy's Manukan. Ang munang paborito nila nga duwa, ang kilawin. Nag-order kami talaba. Tapos may sinabawan kami ng isda, o sinigang. Tapos siyempre ang lechong manok, ang famous na lechong manok. Ambot kung anong ginabutang ni tatay nito Hector o ni tatay Tatoy sa manok, sa lechong manok sang Tatoy's Manukan. Ambot kung anong pag-marinate na suspuerte gidya ka namin o remis-remis gidya. Sa pag-ubo sa isa panok, te, mako te, isa pa, ah. Duwa, halos duwa ka manok, gin, sobra, isa ka manok, ka nakao, isa ka tunga, gano. Ay, kanamit-namit, ganda yan, kaon ba sa mga litsong manok? Sus, iskandiin ka nga branch ka, Batuan, as a main branch namin man to, sa may Santo Niño Sur. Pero sa may Atria, nami man ang venue, kanami sa pagka, wala galain bla. Pero isa lang gid agyang ilang cook, no? Isa lang gid ang templador guru din nila. May nga gaman kay Boss Totong Montejo, kay Ma'am Rosie Montejo, muni man sila mga tag-iyas ang City Furniture Appliances Store. Kung nagapangita ka sa mga brand new or mga second hand mga appliances of furniture, pwede ka mo kabisita sa City Furniture Appliances Store, ha? Ambal ni Ma'am Gemma Pinol, ha? UTI. Tiyo UTI. Kaya ba't ka sakit man ako mangihi? Morning, Tiyoy. Morning. Sige. Kaon ka Usman Pandiletse. Kung balikan mo pa na si babae, doon nagkaon ka Pandiletse, dala kondensada. Ay, Pandiletse, dala kondensada. Baskog, grabe nga, itama mo sa mga adjustable condition, ha? Sabi ko, nagkao ka sa nga pancho, may buto. Kondensada pagid. Oh, kondensada pagid. FRMG Nono. Are kaya Michael Lausple. Pero kung planga mo git siya, Osman, siyang buligan mo financially, no? Financially, buligan mo siya. Kung kaya mo, siyempre, buligan mo financially. Ano yung pabulong niya? No, pabulong niya, hindi man budlay subong guro magbulong sina. Daw isa kapitek lang na guro, mga injection siguro na, no? Nga bulong. Pag siyempre, may maintenance guro sina para hindi magbalik-balik kay virus siya, no? Pero kung kaya mo, Osman, mentally, para di na pagliwaton tiyoy, sa iban nga lalaki. Pero ang balikan, di naguro. Pag-tun-iya. Hindi naguro, ah. Tun-i man na planga. Tun-i man, Osman, nga planga ang kaugalingon mo. Remember, Osman, wala ka sang sala and you deserve better in life. Amo gid man sa pangabuhi ta, we always ginalauman naton nga we deserve better. So let's not settle ambal naton naluoy kita sa isa ka tao nga pakaslan o balikan naton tungod sa kaluoy. Wala ina na yan. Lain ang kaluoy, lain ang paghigugma. Ang masakit da, kung engineer ka, kung ma-assign ka pagit sa iban nga lugar, which I think, ma-assign ka sa iban nga lugar. Hindi yan, mahimbos ang paminsaron mo. Nga kung ibilin mo, wala makitambal nga maluib ang imo nga partner o ang inang babae sa imo kung mag-updanay ka mo liwat, pero hindi na madula sa paminsaron mo. Nga base magluib sa bala, base matilaw naman sa sang iban kay ayaw na sa... Banya nga Usman, nakasalanan naman ko si Imo. Ha? Banga? Natuluan ka na naman. Wala Usman, kaya hindi na ko natutlan ako sa tulog. Hindi ko naging pasulod nila. Hindi anong natapos si Imo langga. Why ka? Natuluan ka? Naway ko gani tulog. Ano? Almoranay! Why natulo, Almoranas? Kaya napubyan ako kung sundan ko sang iba, nagatuluan ko. Dito ko nagpabimbang sa Bolivar. Diway ko naglaom. Almoranas ko, Usman! Maluoy ka, bariki ko! Ang maguro nanay, grabe, back-to-back tirada mo sa bata ko ba? Ay, maan! Matugnaw ka kagahon ng kapares ni mainit kag manamit nga kape!
2: Yari na ang pinakabago mo nga kape! Kape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee. Saboroso na, masustansya pa. Ang Kape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee may sangkap na collagen, mangosteen na malunggay, Garcinia Cambogia, chia seeds, black cumin, cocoa, goto cola, maca root, ginseng, kag kape. Nagabulig pahubin, nagapahilayo sa mga balatian, nagapanami pa sa pagpamuhin, nagaparelax sa pagunahuna kag nagapautay sa pulaw, ginpatamis sa stevia kag ginpanami sa non-dairy creamer. Ano pang ginhulat nyo? Tilawi na ang Kape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee. Mabakal sa mga suki nyo mga butika kag sa Samara Shop Iping, sa Sarabia Optical, sa sulod sa Marymart Mall Activity Center. Kape mo, kapihin nyo.
5: Tatak, RMN.
3: Mga kasama, kung wipe pa ka mo katilaw sa nga kapihin nyo, ang aton masiling, dapat gid matilawan. No, sometimes, nagapulo pangapi ka. Iban gani, nagapangapi. No, ang lagas lang nila sa kape para maka, ang caffeine, para makabugtaw sila, di ba? Amo nang lagas, ang kapihin nyo, dala na ina, plus, damo pa yun isang kap, 14 ang sangkap damo sang iyang mga health benefits. Nami sa digestion, nagapahubin, tungod may collagen, kakadamo, no, may ginseng pa. Hindi lang pampabugtaw, pampakondisyon pa sang lawas. So kung may pili ka sang kape, piliin mo ang pampabugtaw lang o ang kape nga damo sa mga health benefits sa lawas mo. Ako, mas madamo health benefits, mas maayo. Tilawin nyo ang pagbakal at tilawin ninyo ang Kape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee. Sigurado, pag matilawan mo, hindi ka magsisisi. Ay, may nga, may mga nag-text. May basahan ko ang text message. Ay, po, salamat. May mga nag-aamat-amat na nag-text sa aton. Thank you. Basahan nato ng text message. Good morning, Tiyoy. Dapat bayaan niya na kay Pigado ga sideline gali ang babae. Liit sang Esperanza Sultan Kudarat. Good morning. Ma'am, let pwede man sa Facebook. Pwede ka maka-join sa amon diri sa RMN Facebook page, DYRI RMN Iloilo.
5: Tatak, RMN.
3: Base mahibi ang babae. Husband! Husband! Nahalangga. Nataktakang kutong ko. Nakakasang isa ko kautong. Eh, nagluib na naman ko. Grabe, palot ko tuntun lalaki. Nagkibag ang utong ko. Ay, nako, alas 2:54 na. Mga kasama, antes kita magpanaw, may mga power update, so may mga brown out na maluntad. Subong nga adlaw, July 2, ikaduwa nga second day for July. Alas 9, tubtob alas 5, sang hapon, malawig-lawig niya. Ang porsyon sang Cecilia Subdivision, Phase 4, Malusgod, Pototan, likod sang Edmundo Hotel. Brownout da. Sa mga taga San Enrique, 9 a.m. to 4 p.m. alas 7 sang 7 ka oras, 9 a.m. to 4 p.m. apektado Barangay Dakal Barangay Dakal San Enrique. Sa mga taga Concepcion, 10 ka oras, masakit-sakit. Alas 7 sang aga, tubtob alas 5 sang hapon. Sa buong adlaw sang Huwebes, ang apektado ang porsyon sang Bakhawan Sur. Tanan ini nga ilawag ko along National Highway lang area. Ang porsyon sang Batiti, porsyon sang Kalamigan, and porsyon sang Poblasyon, Concepcion. Sa mga taga Santa Barbara, sa mga Huwebes, may 8 ka oras ka mga power interruption or brownout. Magasugod alas 8 sang aga, tubtob alas 4 sang hapon. Apektado nga lugar sa Santa Barbara, Pungsod, Dalid, Barasan Weste, Banag, Buayahon, kag Bantayan, Santa Barbara. Sa Pavia, 8 ka oras man, 8 a.m. to 4 p.m. this Thursday, ang apektado ang bilog na coverage sang Park Regency Subdivision located sa porsyon sang Barangay Ungka 1 kag Barangay Pandak Pavia. Subong petsa 2 sa mga taga San Rafael, 9 ka oras, 8 a.m. to 5 p.m. ang apektado sa San Rafael, ang Sitio Apo, San Andres. Yan mga kasama ng ating power update. Meron pa, July 2. Adrig Concepcion, may ara pa gid. Sa Concepcion, Hunyo, ay okay. May brownout tani. Okay, ari-arigin na gins reschedule. Sang Hunyo 25 ni tani, pero bag-o nga schedule, subong July 2, Huwebes, 10 ka oras, 7 a.m. to 5 p.m. 7 a.m. to 5 p.m. 10 ka oras. Sa mga taga Concepcion kag Ahoy, brownout sa Concepcion, Barangay Bagongon, Barangay Maliog-Liog, kag Barangay Dungon. Sa mga taga Ahoy, 10 ka oras man, ha? Barangay Tagubanhan, tama ba? Barangay Tagubanhan, kag Barangay Punta Buri, amo nang bag-o nga schedule sang brown out.
5: Tatak RMN.
3: Maingaga kay FRMG Nono, Ma'am Edna Mohal, Ma'am Melanie Hardulin, salamat sa pag-upod. Kay Paul Aranda, Den Sombero Rojo, Rosita Pacardo, kag si Mel Vic, si Balbonico Bembang, Yulina Alcurin, kay Long Master Vlog, thank you, Maria Riza Dalen, thank you. Sa mga nag-upod, kay Ma'am Gladys Estorque Orbe, Ma'am Avec Paez Esmeralda, kay Vanti Ching, thank you, Emeline Gumban, Marfi Calzado, Tribunalo Villanueva, siya kay Shane Ruado, and Cambe Ags. Eto na tanan, kung wala ko kamumatamyo, hindi sagay, ano ha? Uy, kay Sir Marlon Franco Supremo, kagi, napagunatamyo, si mo sumong ka na nag-present? Kamusta ang bakasyon, Sir Marlon Franco Supremo? O, sa mga gusto magbakal sa bugas, kabudlay subong magmangita sa mayo nga klase nga bugas. Kita nyo na Marlon Franco Supremo sa Facebook. Ari sa aton nga Facebook ka page. Ara ang Supremo Rice. Amo nang ginapanagian ni Sir Marlon Franco Supremo. Pwede ka mo ka-order kag may pre-delivery siguro kung within the city, no. Kontakan nyo lang lain-lain nga klase sa mga bugas. Pwede pang konsumo, pwede pang negosyo. Kontaka lang Marlon Franco Supremo, Supremo Rice.
5: Tatak RMN.
3: Mga kasama, ganap na alas 3 ang aga.
5: Tatak RMN.
3: Salamat gid sa aton mga suking at tagpalamate sa aton nga RMN application sa YouTube and syempre sa aton nga Facebook Live. Hope nag-enjoy ka mo sa aton nga programa. Isugid kay Tio, ilabi na gid sa program, problema ni Osman. Sa mga may problema, Lunes, Tubtub, Sabado, diri sa RMN Iloilo, pwede gid isugid kay Tiyoy.
8: Aragoy, Chon!
3: Sa itong mga OFWs working and living abroad, good morning, good afternoon, and good night. Sera Candido and Canuhado Jr., salamat man. Better late than never. Kita-kits sa makita, buwas nga daw, Friday na bukas. Pero sumong, balik ubra, balik klase, balik na responsibilidad. It is a Thursday, July 2, 2026. Sa ngalan sa aking technical partner na si Jason Renzi Cabatania and ni Rajuman Lynette Fernandez Yulatris. Ining inyong alagad, Rajuman Michael Marquez Lumakad. Tio'y Pancho for short. Have a beautiful Thursday. Ciao!

0: para di madaling masira ang ngipin ng pamilya ngayon pa lang.
1: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
0: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
1: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
0: Helps stop cavities even before they start while keeping bread fresh with regular use.
1: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
0: Max Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by Ethias Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Makikiraan.
4: Lola, ang dami niyong dala. Sa inyo na po itong upuan ko.
3: Salamat, iho.
5: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, matulungin sa kapwa.
6: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
7: MX3, tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
8: Nuts! Herbal Capsule!
9: Ang pag-treat sang alcoholic liver disease partner, natural untat ka na inom alcohol eh. Kag tumar ka na sang Nuts Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas nga makatap na cirrhosis kag kun ano pang balitian.
8: Nuts Herbal Capsule!
9: May kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka mineral sa isa lang ka kapsula. Mabakal sa mga butika.
10: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.

0: Maayad-ayad nga aga, good morning, mayong aga sa aton nga mga sugi nga tagpalamati sa aton nga programa Kadalagaan sa Agrikultura sa Kabisayan nakatundan. Good morning sa aton Regional Executive Director, Director Dennis Arpia, kagsaduhan naton ka maambong kagmapisan nga Regional Technical Directors, Director Sarlina Coelho and Director Maria Teresa Solis. Good morning man kay Sir Joel Solis, kag kay Attorney Isagani Coelho, kag sa aton nga mga partners sa local government units, aton nga mga agricultural extension workers, local farmer technicians, kag farmer leaders. Ako ini inyo kasubong nga mangunguma James Ogatis, mangin kaupod ninyo sa sulod sang 30 minuto. Shout out sa mga farmers naton sa makatapo sa Tacoyong Norte Farmers Association kay Sir Tito Kagape. Thank you sa pag-upod sa aton nga programa kay Leticia Cabalcero. Ma'am Leite, mayulanda nga pagpangapi-ngapi sa Barangay Marilong. Subungman kay Bertin Capasgordo sang Nalbang, GC Susan sang Cuyugan Sur, Mergelin Tananggunan sang Cuyugan Sur man. Subungman kay Erlinda Tapitan sang Tacoyong Norte, kag Jeronima Capio, kay Jocelyn Kadangin. Salamat sa pag-upod sa aton nga programa kay Inday Daday, kag to Harley Kasepe, dra sa tata Linagaan, Dumangas Iloilo, kay Sirik Kaguilos, kag Ma'am Tines Sudario Guilos, kay Solpicio Boy Dalisay, Jose Hingelie, Ramel Aliperio, kag Ditsing Aliperio sang Dumalaw Capiz. Subuman kay amigo naton Tranquilino Agregado sang Himumoa Gagahon, Pasig City. Ma'am Erna Reyes, good morning Ma'am Erna, kag Irineo Pagal sa tanan niya katapo sang Pulacan Farm. Salamat sa pag-upod sa aton nga programa Kadalagaan sang Agrikultura. Una naton tagaan sa Talupangod, subong nga aga, temporary nga ginadumilian ang pagsulod sa probinsya sang Guimaras sang mga baboy kag byproducts ni halin sa mga lugar nga gin-classify nga red zone o kon may kumpirmado nga kaso sang African Swine Fever o kon ASF. Inibasi sa ginpagwa nga executive order ni Governor Maria Lucille Nava, ginmando sini kasunod sa pinakaulihi nga ASF zoning status halin sa Bureau of Animal Industry o kon BAI nga nagtumod sa pila ka mga banwa sa Region 6, Negros Island Region kag iban pa nga lugar sa guwa sang Guimaras nga ASF infected zones. Magluwas sa Nueva Valencia, ginpaidalom sa yellow zone o kon high risk area. Wala sang kaso sang ASF sa iban nga bahin sang probinsya sang Guimaras. Sa amuman nga executive order, mandatory ang pagpresental sang certificate of disinfection sa tanan nga mga salakyan nga nagakarga sang animal feeds, ready to lay pellets o kon RTL, day old chicks, day old pellets, table eggs kag kaangay nga poultry commodities nga nagasulod sa Guimaras halin sa guwa sang probinsya. Kag buylogi kita sa hugot nga pagbantay, stricto nga pagpatuman sang biosecurity measures sang aton nga mga partners dira sa probinsya sang Guimaras, ginapangunahan gid ni Dr. Teresa Makainan, no? Salamat sa aton nga pagpanikasog upod ang aton nga partner man Sir Alvin Nava sa Provincial Office for Agricultural Services kag sa atanan naton nga mga local government units. Sa kaangot man nga balita, posibleng hag cholera virus ang nag-igo sa mga nagkalamatay nga baboy sa Barangay Concordia, Banwasang, Nueva Valencia, Guimaras. Ginpahayag ni Dr. Lerisa Balopenios, hepe sang Integrated Laboratory Division sa Department of Agriculture, Western Visayas, nagpapanaog ang mga veterinaryo sa Provincial Veterinary Office sang Guimaras para mag-investigate kag wala sang ang mga ini sang nakitaan nga sintomas sang ASF kasubong sang discoloration. Pahayag pa ni Dr. Balopenios naging base sa mga veterinaryo ang ila investigasyon sa mga sintomas santo sa ila interview sa mga nagasagod sang nasambit nga mga baboy bangod na lubong na ang mga baboy kag wala na sang makuha nga mga sample. Isa man sa ginalantaw nga posible hag cholera virus ang nag-igo sa kasapatan bangod nga endemic ini sa lugar kag wala sang bakuna sa mga sapat batok sa nasambit nga masakit. Ginatag ni Dr. Balopenios nga hindi sila makahambal nga ASF o kung hindi ang rason sa kamatayon sang nasambit nga mga sapat bangod wala sang laboratory result nga ginbasihan kun mayala gid man sang kaso sang African swine fever. Ginatag man ini ang impormasyon nga wala ginapareport ang mga hog resource sang natabo sa ila kasapatan bangod nga natigayon nga mahibaluan ang tentative diagnosis. Para man nga mapunggan ang paglapta sang virus, nagpagwa na sang executive order ang local government units sa pagban sang pagsulod sang pork products sa Banwasang Nueva Valencia. Nahibaluan nga ginpahayag nga isa sa mga residente ang nagpalabot nga sa 20 niya kababoy nga napatay, kalakip na ang nayon ka mga idik sa sulod lang sang isa ka bulan sa nasambit nga banwa. Padayon ang aton nga pagpahanomdom sa tanan nga nagasagod sang baboy diri sa probinsya sang Iloilo, Capiz, Antique, Guimaras kag probinsya sang Aklan nga dapat paigtingon naton estrikto nga pagpatuman gid sang biosecurity measures sa aton tagsa-tagsa ka mga babuyan o kon tagsa-tagsa naton ka mga kulungan kag pagsagod sang kasapatan. Kinahanglan naton ining estrikto nga pagpatuman sang biosecurity measures para protektahan ang aton nga mga babuyan sa ASF o kon African swine fever. Paano bala ang mga requisitos sa pag patuman naton sang estrikto nga biosecurity measures? Una, dapat kid naton sundon ang mga patakalan. Una gid naton natandaan, hindi gid kita magpakaon sang damog o kon swill feeding sa aton nga mga baboy. Magpili lamang sang hosto nga feeds nga nagakaangay naton ipakaon sa aton nga mga baboy kag hindi gid magpasulod sang feeds o kon bag sang feeds sa sulod sang aton kulungan o kon babuyan kay mahimo nga carrier ini sang ASF virus. Siguraduhon man naton nga ang aton kuhaon nga mga nayon o kon kuhaon naton nga mga palais ang luwas sa masakit nga African swine fever. I-observe gid naton ang quarantine o kon downtime para nga masiguro naton nga luwas sa masakit ang aton bago nga ginbakal nga baboy antes naton itingob sa aton existing nga mga ginoptanan nga baboy. Hindi gid mo pasulod gilayon sang mga baboy nga bago naton nabakal o bago naghalin sa lain nga lugar. Mag-disinfect sang aton nga mga gamit sa kulungan kag aton nga mga gamit, mga panapton kag mga equipment nga ginagamit sa pagtinlo, pagpakaon sang aton nga mga baboy. Kinahanglan ini nga mga kagamitan ang may yala gid sang suludlan o kon talaguan sa budiga o kon kulungan para masiguro naton nga wala sing kontaminasyon sa aton nga mga gamit o kon aton nga mga panapton nga ginagamit sa pagtatap sang aton nga baboy. At the same time, tandaan naton, hindi kita magpasulod sang truck o kon anuman nga sahi sang sakayan, tricycle man o kon motor sa aton nga babuyan, no? Siguraduhon nga naka-disinfect ini o kon nakatapakid sa mga foot bath nga yara nakapwesto sa aton tagsa-tagsa ka mga gate para nga masigurado naton nga luwas sa masakit kag hindi carrier sang sakit ang aton nga mga sakayan nga ginagamit. At the same time, lagyan naton, no, butangan gid naton sang kudal o kon butangan naton sang net ang aton nga babuyan nga hindi makasulod ang anuman nga mga stray animals, mga ilaga man na kuring o kon ido o kon mga manok nga nagapanginaon sa aton nga babuyan, no. At the same time, hindi man makasulod ang mga langaw kay mahimo nga mangin carrier ini sang ASF nga virus. Tandaan naton nga i-report gilayon ang mga hindi kinaandan nga pagkalamatay, pagbatyag, pangluya sang aton nga mga kasapatan sa pinakamalapit nga opisina sang Department of Agriculture sa local government unit naton. Ang aton kooperasyon kagang aton nga partner, no, pagbinuligay para nga masugpo hindi na maglapta ang ASF sa aton nga mga kabalanggayan ang kinahanglanon gid, no. Gani mag-report gid kung may hindi kinaandan nga pagkalamatay o kung magmasakit sang aton nga mga alaga nga baboy kag manok sa natungdan nga mga ahensya. Good morning, maayad-ayad gid nga aga kay Sir Imong Laguna, kag sa tanan nga katapo sang Duenas Inland Fisheries Association. Salamat sa pag-upod sa aton nga programa. Kay kagawad Carlet Clavel dala sa Kagbang Uton, subuman kay Sir Jelon Magbanwa, aton nga acting provincial agriculturist dili sa probinsya sang Iloilo. Mayo landa nga pag-inom sang mainit-init nga kape kay Cesar Ciudad, kay Nong Dani Galientes, subuman kay Sir Iman, no, good morning. Thank you sa pag-upod sa aton nga programa. Dugang naton nga update subong nga aga. Masobra 20 ka mga pets ang nakabaton sang libre nga sterilization sa Banwa sang Duenas, Iloilo sang Damlag, gidlang ang aktibidad ginlonsyar nga proyekto sang Duenas Municipal Agriculture Office sa kooperasyon man sang Office of the Provincial Veterinarian kaupod kay Dr. Daryl Tabuada kag sa iyang team. May 22 ka mga lalaki kag tatlo ka mga babaye nga pets ang ginkapon sang aton nga mga veterinarians. Tuyo sa hini nga inisyatiba sang lokal nga government, iduso ang responsible pet ownership, makontrol ang nagadamo nga layaw nga mga sapat kag suportahan ang mga programa kontra sa rabies. Ginalauman sa mga otoridad nga paagi sa sininga programa, mag-aktibo gipagid ang mga pet owners sa pagsagod sang ilang nga mga kasapatan o kon mga pets para sa mas maayo nga komunidad. Tandaan naton, mangin responsible pet owners kita, tagaan sa nakaigo nga pagkaon kag tubig ilim noon, nagakaigo nga tululugan, nagakaigo nga konsultasyon sa aton nga mga vets ang aton nga mga pets, no, o kung aton nga mga kasapatan para hiluway man sila nga makaupod naton sa aton tagsa-tagsa ka panimalay. Bilang isa ka responsible nga pet owner, dako gid ini ang imo nga mabulig nga maluwas sa sakit nga rabies ang aton nga komunidad. Gani padayon ang pagdayaw naton sa sini nga mga inisyatiba, kag padayon ang aton mga pagpahanomdom sa aton nga mga pet owners nga hindi gid pagpabayaan ang mga ginasagod naton nga mga kasapatan maging ido, kuring o kung ano man na nga pets nga naghatag sang kalipay nangin stress reliever naton sa aton tagsa-tagsa kapag pauli halin sa aton patrabaho sa matag adlaw nga tanan. Shout out gid kay Sir Solmi Ohario dala sa Balotac Nuevo Iloilo, subungman sa mga farmers naton dala sa Banwasang Maasin, no? Kay Mansanas Glory, thank you sa pag-upod sa aton nga programa kadalagaan sang agrikultura sa Kabisayan na katundan. Kay Nisi Prikensa, kay Sir George Horteliosa, subungman kay Ricardo Doce, good morning gid sa inyo sa mga farmers naton dira sa Banwasang Concepcion, Iloilo, kay Isbidion Arcosa, no, Sir Billy Morong, Susan Baldo, kay Anisita Tamiano, no, kag Maria Aluna Donesa, kay Sir Claro Galientes, Belinda Salcedo, kag Sir Gilbert Kimba, kag Sir Francis Gonzaga. Salamat sa pag-upod sa aton nga programa kadalagan sang agrikultura sa Kabisayan na katundan. Malapit sa 2,000 ka mga hektarya sang talaumnan sa probinsya sang Iloilo ang target nga maserbisyuhan sang libre nga agricultural drone services halin sa Department of Agriculture Western Visayas subong nga wet cropping season. Mabinipisyo sa serbisyo ang mga kwalipikado nga mga mangunguma halin sa 15 tanan ka mga priority rice cluster municipalities. Paagi sa aton nga ginatanyag nga serbisyo nga agricultural drone technology, mas masapadasig, mas epesyente, kag mas insakto ang pagsabog sa binhi kag pagbutang sa mga pesticide kay iban pa nga mga farm inputs o kon abono sa aton tagsa-tagsa ka mga talamnan. Dako man ang matipid sa oras kag gasto sa pag-obra kag makabulig man ini sa pagpanubo sa production cost kag pagpataas ang kita sang aton nga mga mangunguma. Kung interesado ang aton nga mga agripreneurs nga mag-avail sang services naton sang agricultural drone service, magpakigangot lang kay Sir Mark Gamboa diri sa Department of Agriculture Western Visayas o kung sa pinakamalapit naton nga opisina sang Department of Agriculture sa local government unit, no. Ginahangkat man naton ang aton nga mga agricultural cooperatives kag farmers associations nga mag-invest kag himuon naton bago nga ginatanyag nga serbisyo para sa aton nga mga farmer members ang ining drone agricultural drone services kabahin sang aton nga farm mechanization sang aton tagsa-tagsa ka mga clusters. We hope, no, nga maistudyuhan ini sang aton nga mga farmers associations kag cooperatives kag ma-intensify naton ang paggamit sa drone sa aton nga pagpanguma diri sa Western Visayas. Sa sini nga tinion aton nga pamatian ang Agribit report sang aton nga Department of Agriculture Western Visayas intern from West Visayas State University. Welcome naton si Miss Kathleen Pulido. Kathleen, sa imong report subong aga.
1: para sa mga nagapanguna nga balita halin sa Department of Agriculture, Western Visayas. Department of Agriculture, Western Visayas, ginsuguran ang pagpatindog sa modern smart greenhouse sa rehiyon. Ginpahayag sa Department of Agriculture, Western Visayas, ang pagpatindog sa smart greenhouses nga may mga gamit sa makabag-o nga teknolohiya, kag enerhiya halin sa solar power sa Caliboclan, Tigbawan, Iloilo, Patnongon, Antique, kag Bago City sa Negros Occidental. Ini ang ginpondohan sa value chain enhancement of high-value crops through smart agriculture project sa pagdumala sa Korea International Cooperation Agency. Kasubong man, may ara man sang ginpanghatag na greenhouses halin sa regular DA funding. Sa interview kay Director Maria Teresa Solis, Regional Technical Director for Operations and Extension sang DA Western Visayas, makabulig ang ini nga proyekto sa mga mangunguma para maka-adapt sa modern technologies agud mapasangkad ang ila produksyon kag pahaganhagan ang epekto sa climate change. Ang mga nasambit ng mga greenhouses kag mga teknolohiya sini ang napanghatag sa mga asosasyon sang mangunguma na nakipagbahin sa training sang DA sa Western Visayas Integrated Agricultural Research Center na naglabot sang 3 ka bulan. Dugang pa ni Director Solis, luwas sa teknikal na training, ang DA ang may suporta man para sa marketing sa mga produkto pinaagi sa market matching kung sa diin ginaimbitar ang mga mangunguma sa exhibit kaagod makakita sila sa mga manugbakal sa ilang produkto. Dakugid na bulig sa ila para mas magtaas pagin ang ila income kag mangin mas competitive sila sa merkado.
0: Thank you gid Kathleen sa imong balita kag sa dugang mo pagid nga balita Kathleen, please proceed subong aga.
1: Department of Agriculture ginatulod ang dugang of corn import quota agud masiguro ang supply. Ginasulong sang Department of Agriculture ang pagpalapad sang minimum access volume para sa mais sa 500,000 metric tons bilang preparasyon sa posibleng kakulangan sang supply sa masunod nga mga bulan. Suno ka Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. ang iningatikang nagatuyo nga mapabilin nga bastante ang supply sang animal feed kag malikawan ang pagsaka sang gasto sa poultry kag livestock sectors. Kung maaprubahan, magadoble ang pagsaka sang minimum access volume nga sa karon yara sa 216,940 metric tons. Ginpahayag ni Secretary Tio Laurel Jr. na importante nga sangkap ang yellow corn sa paghimo sang animal feed, gani ang bisan anong kakulangan sa supply mahimo magresulta sa pagsaka sang presyo sang manok, itlog, kag karne sang baboy. Ginpabutyag man sa Department of Agriculture nga temporaryo lamang ang sining hagna kag ipatuman lamang kon kinahanglanon samtang ginapasangkad gihapon kung ano ang pinakamaayo kag bentaha para sa mga lokal nga mangunguma. Ini si Kathleen Pulido, naga balita.
0: Thank you gid Kathleen Pulido sa imong balita subong aga kag shout out sa mga netizens naton nga nagaupod via Facebook Live sang sining istasyon. We hope nga yala gid kamo sa maayo ang kahimtangan. Keep safe always, di man kamo nga pungsod na pahamtang subong. Padayon ang aton nga pagpangagda sa aton nga mga farmers cooperatives and associations nga magparehistro sa Farmers and Fisherfolk Enterprise Development Information System. Yali ang aton padayon nga pagpangagda sa inyo.
2: Kung ikaw manguma o mangisda o kung nagapatigayon sa negosyo sa agri-fishery sector, kabahin ka sa ginatawag ng Farmers and Fisherfolk Enterprises. Ang Farmers and Fisherfolk Enterprises amo ang mga negosyo na ginapanag-iyahan ka ginadumala sa mga manguma o kung mangisda, individual man o kung grupo na rehistrado sa isa sa mga masunod na talatapan. Kabahin ka man sa programa kung ikaw ang nagapasakop sa produksyon, pagproseso o kung pagpamaligya sa mga produkto sa agrikultura at pagpangisda. Kung ikaw may ara sa micro, small o kung medium enterprise, basta nagagamit kag nagabakal sa lokal ng produkto halin sa aton mga ngumak ang mangisda, welcome ka sa FIDIS! Ano pa ginahulat nyo kaagri? Dari na ang parehistro para sigurado ang pag-asenso!
0: Yes, padayon ang aton pagpangagda sa mga farmers and fisher folks naton, magparehistro na, magbisita na diri sa aton Agribusiness and Marketing Assistance Division, Department of Agriculture, Western Visayas, diri sa Parola, Iloilo City. Pangitaon lamang si Ma'am Aria Cristina Rizal o kung si Ma'am Maricar Tumbukon. Dala ang inyong mga dokumento, madasig lang ang pagparehistro sa FIDIS. No, wala na kita sing panahon sa aton nga programa Kadalagaan sang Agrikultura sa Kabisayan na katundan sa ngalan sang aton Regional Executive Director Director Dennis Arpia, kagduhan naton ka maambong kag mapisan nga Regional Technical Directors Director Sarlina Coelho and Director Maria Teresa Solis. Ako ini inyo kasubong nga maunguma James Ugatis, nagasiling sa inyo nga sa tagsa katapak sang aton dapadapa sa aton talamnan amo ini ang libre nga abono kag pagkaon sang aton tanom kag kasapatan kag talaksan sang aton kapisan kag ang paggamit sang research based nga teknolohiya ang manginggabay naton sa mauswagon nga pagpanguma. Good morning, mayong aga, maayad-ayad nga aga sa inyo nga tanan.

0: Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa media at sining. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Epeso 4, talatang 25 at 29 at 1 Timoteo 4, talatang 12. Kaya huwag na kayong magsisinungaling. Ang bawat isa ay magsabi ng katotohanan. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo'y makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig. Sikapin ninyong maging halimbawa sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Aming inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na nasa larangan ng media, ang mga mamamahayag, mga manunulat at ang lahat ng bumubuo ng mga kawanin ng aming mga pahayagan, radyo, telebisyon, mga pelikula, social media, advertismo at iba pang mga uri ng kapahayagan. Ang kanilang loob ay iyong palakasin at patatagin sa pagpapahayag na ito ay gawin nila na may buong integridad at katapatan. Huwag mo nawang paintulutan ang anumang masasamang salita o impluensya ang lumabas sa kanilang mga kapahayagan, kundi iyon lamang makakabuti at makakabigay ng tamang kalinawan para sa mga nakikinig o nakakabasa, lalo na sa aming mga kabataan. Naway ang mga bagay lamang na totoo, kagalang-galang, matuwid, malinis at kapuri-puri ang mangibabaw sa kanilang puso at isipan. Naway laging manaig ang mabubuting adhikain sa aming mga kapatid sa media, na palaganapin ang karunungan, katuwiran at katarungan na makakapagpaunlad at makakapagpaisa sa aming bayan. Ipakaloob mo sa kanilang mga puso ang magandang layunin na gamitin ang iba't ibang uri ng media sa pagtaguyod at pagpapatibay ng pagkakaisa, paggalang sa kapwa sa gitna ng hidwaan at makatarungang pagpapahayag para sa ikauunlad ng sambayanang Pilipino. Sa aming mga kapatid sa iba't ibang sining, iyon silang bigyan ng katalinuhan at ng bagong mga malikhaing ideya sa kanilang paggawa ng kanilang mga likha. Sa iyong kapangyarihan at karunungan, sila iyong hayaang maging daluyan ng iyong wagas na pagkamalikhain, kahusayan at totoong pagmamahal at pagmamalasakit para sa kapwa-tao. Sa aming mga artista sa pinilakang tabing, sa aming mga mang-aawit at musikero, at mga mang-aaliw sa media, hiniling namin na bigyan mo sila ng pangitain at pagsisikap na sila ay makapagbigay ng mabuting halimbawa para sa aming kabataan na napapailalim sa kanilang malakas na impluensya. Nawa bigyan mo sila ng tamang mga paninindigan at mahubog sa kanila ang tamang pag-uugali at pagtalima sa iyong mga utos upang mahikayat nila ang aming mga kabataan na mamuhay na marangal at matuwid. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng natatanging mga talento, abilidad at kultura na iyong ibinigay sa amin. Naway aming itong pangalagaan at mapagyaman pa. Ang aming mga katutubong sining at mabubuting kaugalian, naway mapanatiling kalugod-lugod sa iyo, O Diyos, at dalangin din namin na ang mga ito ay aming maipamana ng buo sa mga susunod na henerasyon. Sa aming naisin na pagyamanin ang iba't ibang sining na iyong ibiniyaya sa amin, kami, O Diyos, ay iyong bigyan ng kahusayan, katalinuhan, karunungan, pag-unawa at patnubay mula sa iyong banal na Espiritu. Tulad ng halimbawa ni Daniel sa Biblia, iyong marapatin, O Diyos, na kami makapaglingkod sa iyo ng may buong integridad at walang kompromiso sa aming paghahandang buhay, maging sa larangan ng media, ng sining o kahit saan pa. Iyong kaming tulungang maalala at aming isapuso na ikaw ang aming pinaglilingkuran. Pangalawa lamang ang mga namumuno o nangangasiwa sa amin. Iyo kaming paalalahanan sa araw-araw na magtiwala sa iyo at naway aming makamtan ang iyong masaganang pagpapala para sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus.
1: Life Extension Vitamin D3. Ang mga taong may diabetes usually makabatyag sa mas lalanga komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, ginapatihan nga maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sa sunshine kag diet lamang. Gani, magtumar sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
1: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
3: Gamay lang ang benta kagapon, pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
4: May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Gamay lang ang benta kagapon, pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
4: May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Magkano kilo ng karne?
7: 500. Bro! Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bro! Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
6: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Magic Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Magic Magic Sarap. Bili na!
8: Sarap magkasama.
9: Ang isang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yun magpaayo. Biogesic. Masaligan, gani most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yun magpaayo sa Biogesic. Halong!
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sabat ka, ubo! Ubo! Ubo!
13: Untati na! Tusiran Forte! Bulig mag-untat, untat, untat. Wala untat na dry cough, kagkatul na patunlan due to post-nasal drip. Sabat na ubo, mag-tusiran, tusiran.
14: Tusiran Forte!
10: Unilab quality yan.
15: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ubong makulit? Just stop it!
17: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
18: Oras sa RMN na Iloilo sa bilog nga pungsod da Pilipinas, alas 4:08 na sa kaagahon.
19: Habang natutulog kayo, may radyo nagising at nagbabantay para sa inyo. Gising na! Bangon na! Unang radyo, unang balita.
20: Unang radyo, unang balita.
18: Maayad-ayad nga aga na naman mga karadyuman. Kamusta na kamutanan mga byan kagauturan? Nagapalayag na sa kahanginan ang RMN, unang radyo, unang balita.
20: Unang radyo, unang balita.
21: Adlaw na kita sang Huwebes, Pitsados, sa bulan sang Ulyo, tuig 2026.
18: Sa karun nga kaagahon, sa gihapon mangin kaupod ninyo, Radyuman Eric John Pamplona.
21: Kag ako naman si Radyuman Benroy Bernal.
18: Sa kinaanda nagatamyaw na kita sang isa ka maayad-ayad nga aga, sa 180 ka mga kabaranggayan sa palibot sang syudad, 42 ka mga kabanuahanan kay isa ka component city ang syudad sang Pasig.
21: Subong man sa mga kaiping nga kaprobinsyanan sa bilog nga Western Visayas kag tubtob sa malabutan sang aton nga pagwaragwag mayong aga. Good morning sa aton tanan-tanan.
18: Sa mga nagapamati sa radyo, yara kita sa City City 4 sa nilisuan sang inyo mga radyo. Kag sa YouTube pangitaan lang at RMN Iloilo official.
21: Kagang ato naman official Facebook page, please like, share, kag i-follow ninyo DYRI RMN Iloilo kag RMN Iloilo 774.
18: Gani din man kamo nga bahin sang kalibutan sa sini nga mga tinion, ilabi na gid sa mga Ilonggo nga OFWs. Maayad-ayad na nga oras kag welcome na sa pagpangalagad sang RMN. Unang radyo, unang balita.
20: Radyoman Eric John Pamplona.
8: Kagradyo man, Benroy Bernal. Sa Unang Radyo, Unang Balita.
14: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na mag-

0: Provincia sa Iloilo. Rajuman Bin Roy, mayong aga.
1: Mayong aga, Rajuman Eric. Mayong aga sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpalamati.
2: Know your history. Wala sa today kung wala ang yesterday. Know your history.
1: Kahit karon sa aton nga Know Your History, July 2, 1990. Natabo ang Mecca Tunnel Tragedy. Sa diin, 1,400 ka mga Muslim pilgrims ang nasuffocate kag nagkalamatay sa pedestrian tunnel pagkadto sa Holy City of Mecca.
2: Know your history. Wala sa today kung wala ang yesterday. Know your history.
3: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita.
0: Mga dalag ko na nga mga balita subong nga aga. I believe they are wrong. Ini ang malipot kasabat ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sang ginpamangkot sa magatapos ng media angot sa delegasyon sang Iglesia ni Cristo kon ainsi nga may selective justice sidalom sang iya nga administrasyon. Pero kay Marcos wala man siya sang nakita nga problema sa pagprotesta sang Iglesia ni Cristo bangod tanan nga tawo ang may kinamatarong nga magpatigayon sang rally. Ginpabutyag man niya nga wala siya nagakabalaka sa INC rally bangod sadto pa man kilala ang grupo nga nagaprotesta sa malinong nga pamaagi. Kagabi Radyo Man Bidroy, nagtapos ang ila sining rally sa Quezon City nga nangin malinong kag matawhay. Matuwas lang to sa pilag ka mga reklamo sang iban nga naggutok ang traffic kag may ara sa mga may eskwela nga way kay eskwela, may mga opisina nga nalate sila nga mga opisina kag may mga gusto tani nga magtrabaho nga wala makalusot because ang gitawag nila nga pagginutok or chaos sa traffic sa IDSA Radyo Man.
1: Okay, wala mapreparahan ang unang adlaw Radyo Man Eric. Kiti wala man niya kabalo ang gobyerno lokal dito sa Quezon City nga ti marali sila. Ang second day, nakasecure sila sa nga rally, sa rally, sa nga permit. Pero sa ikatatlo nga adlaw, hindi na madayon ang ila sining rally sa White Plains Avenue, Temple Drive, Subong. Ang mga miyembro ni sang INC matapos nga ginbawi sang Quezon City Department of Public Order and Safety and ang permit sang INC agod panugutan ang 3 days sang ila nga protesta gin siling sang INC nga katuyuan sang ila pagprotesta papakita sang ila suporta kay Marcolita matapos ginanunsyo sang ombudsman nga pasakaan sang kaso nga non-bailable kon plunder case si Marcolita. So meaning kahapon na lang ang ila sining permit magtatlo kadlaw nga daw wala man panulungan ng klase ka rally. Huol lang gid niyang ihatag sa pamuluyo kag sa mga motorist labi na gid sa damo man kita sa mga uto yung may mga transaksyonis. Ma'am, pero bangod si ti ano gid ang direksyon abi sang rally ini? Para lang kay Marcolita tungod diyang nga ti ginkasuhan si Marcolita kag posible dakpon si Marcolita sabto niya tuya sa korte hindi yas dalan yang ang kanyang batalya ara yas sa korte dito ko muya away yas sa korte
0: kay taling plano kay nila niya asta sa July 3 asta sa Boss Gadlaw Radyo Man
1: Pedro puro lang yung rally
0: sa vicinity sa IDSA People Power Monument no? Dira sa Quezon City galing pero sa ginambal mo ginrevoke ini sa nga Quezon City Department of Public Order and Safety ang ila sining permit. Instead, ang Iglesia ni Cristo nga Rally Radyo Man Bidroy nagpaayag sila nga masaylo sila sa liwasang Bonifacio. No, dito na niya sa Manila, no? Sa kay Mayor Isko Moreno na.
1: Di pa ngayon naman sila permit to
0: Di nagambal iya ang Manila City government pagi sila nga administrator si Eduardo Wardi Quintos Radyo Man Bidroy nga ang Iglesia ni Cristo Assembly sa liwasang Bonifacio ang pwede. So, kasi ang liwasang Bonifacio so, sa iya is a government designated Freedom Park assets no? Sunod sa iya, the Iglesia ni Cristo does not need to secure a permit to peacefully assemble in the area. Basta ang kwan lang dere, ang importante lang dere sunod sa Manila City Government kaya dapat mangin malinong kag matawhay ang pagpatigayon sa nga rally or else kung medyo May mga

0: Decision, di ang pulis handa nga mag kwan sa ila, mag-disperse sa ila kung kinanglanon Radyoman Binroy. Pero kung malinong kag matawhay, tipon lang sila da, ah, tiway problema, tipon sila sa gusto nila.
1: Ang importante yan, hindi lang kamo yung kaistorbo sa public order, bala, no? Ilabinigid sa flow sang traffic, kay ining idsaya, perte niya kasako nga kwan, perte niya kasako nga dalan, tikon may ara, iasang lugar nga para nga maka... A symbol kamo tiya peacefully, no? Makapotwas kamo yas ang inyo sining balatyagon to yung kag mga ibubunot kung ano dira, no? Ti, go ahead, di ba? Ang importante yung wala ilabot, hindi liya madalay.
0: Ayaw ayaw ni gawas sa liwasan po ni Pasyo, kaya ti park niya mo.
1: Park niya gani?
0: Hindi niya karsada.
1: Hindi niya karsada.
0: Unlike yas sa EDSA, to Radyo Man Binroy, nga ti ang southbound lane bala ni, nga mo ginipakanto sa, di ba na pakanto sa Makati? Di ba mo Mariusip Santissima?
1: Ti, mako mo tong first day, yung wala iya kabalo ang local government
0: sa Tizon City. Pati ganin yung mga tag-iya ka mga bus na kampanis kaya itong ginbalabag ng nabla sa karsada.
1: Kung kabalo lang.
0: Ipang syokos order ni sa Radyo Man Binroy.
1: May ginpang dakop ganit ning iban sa ila, no? I don't know.
0: May kwan, may duwa nga gindakop, pero dogin papauli man. Tapos sa isa to ka pulis, nga ato lang naigo saya sang ano to nakaigo saya to napilasan sa sang nagkinagamo. Nagi pinatawaray man sila to sang mga involved to Radyo Man na Binroy. Ay nako ho. Tama mo na tong huol nga ginagamit. No, kung na kung galit halit, no, sang siling nasabit yang rally. Amo na galing nga sa rally, why man sang may nagapugong dire. Ang importante dire nga may ara sa nagkaigo sila nga permit para nga may nagkaigo man nga coordination. Kay balan mo marali kay di balan kaya ang tao sa kalibutan. May mga ara man yang estudyante, may nagatrabaho, may mga pasyente, like for example, ang mga natabo to sa unab lang may napatay ya to sa traffic ya kay hindi kalusot ang sarakyan nila o ambulan sila nga makadto sila sa ospital.
1: Tapos ang rally para malang bala sa isa ka tawo. Okay, tani ko ng rally bala para sa tanan kay Ma'am Balcati, for all man niya. Galing titi para lang niya sa isa ka tawo kag may proseso man kita ya. Kaya ginasunod diri sa Pungsod Pilipinas.
0: Ang question malang diri, kay ti ambal ni Ombudsman na Buying Rimulya. Siling niya ang kaso, no? Asuro sa iya ang magkapadayon despite sining mga rallies nga ini. I-file gid iya sa Office of the Ombudsman ang plunder charges. Abato kaya kay Senator Dante Marcolita, subong nga semana. Kasi basi gani subong. Ang adlaw ni Radyo Man Binroy kay bala subong nga semana mo ti either subong or buwas nga adlaw. I-file gid nila iya ang plunder nga charges. Batok iya kay Senator Dante Marcolita. Ang question malang dire, may rason bala o wala? No, ang pag-file sang kaso nga plunder, patok iya kay Senator Dante Marcolita.
1: Kaya mo na gani, if they feel nga ti, wala inisang balasihan, dito yawa ya sa ombudsman to, sabtayo to yung panumbungon. Hindi yan nga sa kalye, yakidalahigo nyo yan ang tanan sini. Magatag ka mo iya sang problema. Kaya tagaan man kamot sang tsansa, nga masabat ang mga panumbungon.
0: Balam mo ang ilab lang ang mga narrative, Radyo Man Binroy. Hindi kinapal nila ni nga selective justice nga ni. Ang hambal niya, selective justice. Ang question dira, kung ikaw ang ginkasuhan, kaghana ka kasuhan sang kaso, Radyo Man Binroy, pero sa ning plunder o ano man na mga kaso, gini mo mo bala ina o kung wala?
1: Ang ebidensya, may ebidensya.
0: May ebidensya bala o kung wala? Hindi pwede nga naghimo ka sang sala, tapos itudlo mo tong iban, hindi siya nga, ito kayo mumang ginakop, nga kunakbon mo. Hindi nga, hindi sala na nga narrative niya Radyo Man Binroy. Sala na yung argumento. Nga siling mo, hindi ko yung pagdakpa, kaya isa ka, ito ay maging dakot.
1: Kung amon yung ilay nga pagpati, pagpati yung mana, pero hindi niya pwede, nga, diktahan tayo ang korte ta, base sa inyo yung mga aktuisyon, pros na, may amo sini, diktahan mo yung imo, marali ka na imo, kay hindi ka kontento sa ginahimo sa aton sining sa procedure ta, sa aton sining korte. Tiyo, paano na nangyakaroon kung talan, mahabal nga ti, ang kaso kontra sa akon wala na sa balasyan, marali ka lang da, tapos sundon ka, kay nagrali ka da. Maging bad precedence ini kag isa pa.
0: Tapos ang mga selective justice kay kung yang ingin kasuhan.
1: Oh, what for nga nag...
0: Ang punto da, kasuhan ka, ang kaso mo lang gin-file sa imo, or i-file sa imo, may balasyan, bala kung wala.
1: Oo, kaya mo gani, what for nga may ara kita sang korte kag procedure, dira, Kung hindi man nato ni pagsundan, titani magamo man ni ibasit na lang ang tanan sa rally eh. No, kung sino ang pinakadamo to tao ti sa rally sundon ta. Kung anong singgit sa rally to sundon ta.
0: Kung balikan ko ni balaka po ng interview abi kay Senator Rodante Marcolita. Sa kwani sa Net 25 ni no, gin-interview ni siya. Ang parte ni sa iyang asosye akong statement of contribution expenditure. Kung nakita to sa Commission ng Elections, nga may ara to sa mga kwanto siya, sa mga donations sa Rajaman Binroy. Nga wala yagin...
1: Why declare?
0: Declare gari sa iyang asosye. Ang iya to hambal, kaya nangabay ko nun yung mga amigo niya, Rajaman Binroy, nga hindi lang sila iya pag i-mention or i-divulge bala, nga nagatang sila sa donation. Hindi gari sala na, nga hindi mo gani pag i-divulge, hindi mo tang mo lang to anonymous, ang iyo mga... nga donor tapos way mo ginbuktang ang amount nga gin-donate sa imo nga in fact may amount gali nga gin-donate sa imo tira pala nga daan
1: nagbaton ka sang gift
0: o nagbaton ka tira pala nga daan daw foul na ba doon hindi gani ko ka kuwan ni kuwan ko kay chinding ang amo tuya ang ano ni ang ginapanghambal ni Senator Rodante Marcolita kaya tama ka tag nga sa sose dapat sang mga politiko alam mo nagdaog or wala ka nagdaog makuha ka mo mapasa ka sang sose mo nga duly notarized pa na Rajaman Binroy nga kung pilangin gasto mo sa eleksyon no amo na dapat ang ibutang mo da bagani way managakwan way managahambag ilang mo ginagasto pero gin hambal nila nga mo ni ang donation nga gin baton nila
1: ay nagtumok kabi kay Marcolita ang iyaman nga mga nga public declaration. Oo. Sobra man ko guys, abala nga sugid.
0: Ang pagkatsaga niya, nga ginahambal niya nga ti kumo nga nagpangabay ang mga nagdonate sa iya, nga hindi lang pag-ibutang sa sosya ang mga ngalan nila kag ang amount.
1: Pero ang...
0: para sa iya, insakto.
1: Oo. Kaya mo na gani, tikaroon kay wala mo gin wala mo na gin-declare, wala yung gin-declare. Santo sa ato nga plunder law, no? Nga ti, kung nagbaton ka gift, be it talin sa manon sa public o kung public ini kay pwede kay alangan i-gift mong iya ka public kung bisan pa private it can be considered as a plunder Rajaman kung, kung maglabot sa
0: kung wala ka na lang man tani nagpanugin
1: wala na malang eh
0: kaya kiti siya man naghambal nga nagbato sa 75 million halos tatlo katawo
1: tiga ni any gift nga i-receive sa isa ka public official no makonsider na nga plunder kung 50 million above eh, no?
0: Kaya ganun, sobra 50 million?
1: Oo, kung bisan halin pa ina sa privado, di amo na yung aton nga layi mo.
0: Kaya yung iya, di yung mampunto din nga wala yung declare.
1: Oo. Yung... pero kung gindeclare yan eh, kung gindeclare yan, wala na ni. Oh, galing kayo wala yung gindeclare.
0: Or kung wala na lang sa kanila nugid.
1: Oo, kung wala sa nanugid. Di kung... gin-declare ya, way problema. Galing way ya gin-declare, tinangin mo ini, nangin gift ini sa iya. Nga bawal sa aton siningalayi. Tindi pwede, bisan pang ginambali lang. Ti wala man, wala yaman na pinawat ang pundo na.
0: Nga ginhatag sa iya. Pero ambal, hindi lang pag hindi lang sa pag, hindi lang pag-ingat lang siya naghatag sa iya. Galing ambal, ya, gin-gasto niya sa eleksyon. Hindi man kuno pwede, hindi niya pag-gasto.
1: Teng argumento nila gani, wala man siya may kinawat sa kaban sa gobyerno, privado man to, hugan eh, galing kang layi, taragambal nga, hindi ka dapat magbato sang any gift alin sa kun kay sino man bisan private pa na kay ma-consider ina nga plunder diraya nagka problema si Marcolita
0: ay nako
1: sobra gani nga pasikat bala
0: iya mo ni nga ambal sang office of the ombudsman despite sang siling rallies the ombudsman will file the plunder charges against Marcolita subong iya nga semana so either subong ina nga daw or mahimo buwas yan
1: na anda na ito nabi kong plunder ti halin sa kwan, government fund nga ginapangawat sang politiko ti kumbaga first time man ituod sa palamatin anta nga amo gali ni may amo gali ni nga may amo gali ni ang aton sini nga plunder law. Oh, that's why nga ti manamo sa nasyak ga pamangkot nga ti wala man may ginkawat si Marcolita sa kabansang sang gobyerno. Ti inexplica rin na sa deputy ombudsman. Nga niya mo na bisan mag ihalin pa na sa private kung nag-receive ka sang gift, pwede na makonsider nga plunder. Igo agad si Marcolita.
0: Igo, Diyos siya man mismo nag-isa sa iya kong galingon. By the way, ang mga nag-attend gali ka rally sa EDSA kahapon, si Senator Alan Peter Cayetano, nag-Facebook live naman siya.
1: Si Mr. FB ah.
0: Nag-insight pa siya nga dapat kuno mag-ikanto sa kwanto sa EDSA. Agunto sininga mag-pabutyag sa ilang mga hibubunot. Hindi pa butsag ka kay Bubunot po para lang iya kay Marcolina.
1: Amo na gani.
0: Tapos si Amy Marcos man niya, nagsingitan man tanan tong bangag kunong administrasyon sang iya sini nga utod.
1: Wala ini mga kredibilidad.
0: Kay mo ya ka kitang magulang parehos ni man.
1: Oo.
0: Tapos si Congressman Yandro Liveste dito man si Congressman si former Governor Chavit Singson ngayon hindi na gani ka kasaka sagdan nagatuad-to man to simple present niya si Mike Defensor. Si Mike Defensor isa na sa mga donor ni Senator Dante Marcolita nga nagbulig siya sang eleksyon pero anonymous ang ngalan
1: dira, ha? Dira nagalin ko nung ang pila to at 25 isa ka 25 million or 30
0: isa na isa sa mga donor pero ang sa susi anonymous galing katig in-declare man ni Marcolita si Mike Defensor isa sa mga donor niya galing waya lang tong inbutang
1: galing kaya
0: nga sa susi kaya nagpangabay ko no nga kung po hindi na pag-ibutang tapos tong inbutang niya anonymous.
1: Eh, amo na ganito, technically, Ma'am Bagos, kung binutang ko lang, wala na tani ni. Kag kung hindi lang kami kontranay sa politika, wala na tani ni. Tida ko yan, chan, saya maaristo, giniya si Marcolita. Eh, ako on taman kag sa hindi. Politically driven nga klase, inika ko. Sabahin sang...
0: Galang ang punto, bala, politically driven, man, Radyo Man Binoy. Pero nangimo kaya ka kasala.
1: Oo, kumbaga...
0: Ginigintagaan mo man sila sang bala nga pwede ka investigaran o pailan sang kaso. Kung wala ka tani, bisan sino pa na nga mga senador na nga ginakontrak administrasyon kung wala ka man ang imo yan sa kabaraskugan.
1: Amo na gani, galing kay, amo na gani problema.
0: Galing kay may tinago ka man sa parador mo, te.
1: Kung wala ni politika, wala ni tani, napayungan, napayungan na ini. Galing kay may politika, te, kag may ebidensya, na, te, kundi nagwa.
0: Eh, sino ba sulod yung sumong kay isang una, ururupod ba na sila?
1: Tanong lang si Joel Villanueva.
0: Ay, Iglesia ni Cristo, sino ang ginsuportahan nila last 2025
1: sila man eh.
0: 2022 presidential election.
1: Hindi, BBM Sara man eh.
0: BBM Sara ni sila.
1: Oo.
0: Oh, tisubong sandaman ang nag-inaway na. Ang kalulukoy ni Subong oh. Ang mga nagkatrabaho, nga magkatotali sila nga trabaho, hindi ka lusot sa rally ka Iglesia ni Cristo. Subong sa Manila, Radyo Man Binroy, ang Manila LGU nag-announce na suspended ang klase all levels,
1: both
0: public and private.
1: Hey,
0: Subong ang July 2, natawan niyo bla?
1: May eskwila, panikadamo kita sang kuan sang backlog sa pag-eskwila, sa pagtuon sa mga kabataan ngayon eh. Hindi man ni kalamidad.
0: Oh,
1: makontrol si, makontrol man nato ning tanan.
0: Ano lang ni mga nagapapugi man eh.
1: Ha.
0: Hindi mo naman maintindihan ni kon kay Sinone, kay Marcos ni o kay Duterte ni. Pasi ko ni bigay niya man sa Iglesia ni Cristo.
1: Amo na galing away nagdaog senador kay do
0: Malingbing man.
1: Hindi man maintindihan.
0: Oh.
1: Kon anong plano sa kabuhi sa aton mga Pilipino?
0: Mr. Facebook Live man.
1: Oh.
0: Kaya mo ni Sbong.
1: Si Senator Rodante Marcolita nagpahayag nga handa siya kuno Radyo Man Eric nga mapriso.
0: Ti amo na galing nga kuan ka na lang to tubangan na lang na sa korte.
1: Ti aring man gali kay ginambal nga imbento ni. Prosil niya kun ano gusto luyag man sa tubang siya mga supporters nga gusto luyag man nga mapriso kun amo man gid na ang pag sa aton pa kun amo na pagbuot ano. Ti ara man lang gali. Yang bala na lang imo mga supporters hindi na ta magrally. Wala to ta lang ni awayon ta lang ni ko mapriso ko papriso na lang ko.
0: Sila yung nakakabi eh. Kaya nantaw ko ni Kaysa ya gabi mo. Ang balang gabi sila niya, hindi natanay ko di magkanto. Kaya sila niya basi masalaan naman sang iban. Sila niya, galing sila niya kay kanamo sa inyo de, nagkanto na lang ko de. Kag tapos niya, dahil dalaan ta ka mo ka pamahaw. Dalaan ta tanay ka mo sang hopya. Ito mo rito yun. Galing kati sila kanamo sa inyo, sa tatlong ro ka factory sang hopya, ini makaigo. Gibinasahan niya ang iyang mga supporters to sang preamble bla sa nga konstitusyon. Mo nang ginbasa itong gabi sa mga kwanto sa mga rallyista nga iya sila nga gin kadtuan kadto man na Binroy. Samtang si Iban Pagid nga mga balita kaga mga informasyon, by the way si si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang nagpadulong sa Canada. Naggabiya sila upod kay First Lady Lisa Marcos kagabi padulong sa Canada no agud to siring mag bisita sa rasabit yang pungsod until July 4 ni sa Sabado no ang iya sila nga schedule para sambit iyang pungsod. Nakip sa kita lauman nga diskusyonan sa duha ka mga pungsod no po sila nga mga leader ang tikang sa pababaskog sang kooperasyon sa defense and security, trade and investment, renewable energy, critical minerals kag people to people exchange. Na balantang ang Canada ra juman binro kag Pilipinas. Marami ini ang relasyon. In fact, kadamo-damo sa mga Filipino nga dito subong sa Canada. Kag Hunter Saton hapon ato sila. No, dito sa may Canada Radio Man Binroy. Kag for the meantime nga dito ang presidente sa Canada ang mga caretaker sa aton sininga pungsod amo si Executive Secretary Ralph Fricto, si Department Australia. Of Agrarian Reform Secretary Estrella kag si Dole Secretary Francis Tolentino.
1: Do pang senador nga mga galawan ng kay Estrella kag kay Tolentino. Kay Tolentino sigurado gini ang Dole ginpungkuan niya kay kidamo daya sang mga interes sa
0: publiko. Ang pagwapo niya, ang gitagaan niya sang 85 pesos nga wage increase ang taga-NCR.
1: Ang taga-NCR,
0: Bali, pinaka nito, ang first 65, tapos ang next, ang nabilin sa 85 sa January.
1: By tranche, no? Kaduwa
0: iatag. 60 subungan July, tapos 25 sa January. Tisili niya, 85 pesos. Pero problema sa ni Tolentino, kaya naging reklamo to siya ka mga employers association sa ECR hindi nila masarangan ang ining
1: yung masaffer man ang mga companies nga ini radyo man
0: yung kwa sinay retrenchment ni
1: mabuhin sila laban-laban kay ti siyempre gadako man kagastuhan na nila kung damo imo nga empleyado gadako man imo sininga balayran sumasini ka cook up ang kwan galing kay ti pangmasa niyang tirada ni Tolentino si Estrella ya working secretary na ginman niya dugay na ning nami ning ilang
0: former congressman man na
1: kag working kita mong agi sa ilang
0: ning dumalagan si Estrella dako chance madaog ni
1: kay ka formal bala kag ka, kada salaligan sang administrasyon kag masaligan mo gid sa dar
0: siya lang ang secretary sa idalom ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ngalin pag-umpisa ni Marcos why may island
1: wala kay kapormal gani nga klase ka sekretaryo kag working secretary kay nga kitap na mo damo diyan nakabenepisyo sa ning split program nila yung ang tanan bala nga mga CARP beneficiaries yun pang individualized na ini pagi sa programa nga ini ang ila sini nga mga titulo no kundi collective title na gin pang pahat-pahat kada isa may titulo nati amo ning gina target nila nga maubos at before magpanaog si BBM ti under ni amo ning programa isa ini sa dako a programa ni Estrella amo ni sa pila ka ulihi sa ulihi magpropadlaga ni
0: siyempre man may agi ni kuan mo mga tao yato ti ato to si
1: director director na
0: hindi si kuan si Gisle Palmares
1: Yusek undersecretary
0: tapos si Sir Jinel Di Morito
1: director naman basta ang mga mayo mayo ng imo performance tapos mayo pang mga tao nga nagapalibot sa imo perfect perfect combination
0: kwan ba daw DTX 500 sa amo na sila lang tatlo ang caretaker sang Pilipinas until July 4 pero Radyo Man Binroy kapon may mga kwan kita sini may mga report kita sini nga nabasa kundi gin heightened red alert status ang PNP kag ang AFP kay may mga report sang destabilization no kadungan sining mga rally sang
1: natural
0: kwani sang iglesia ni Cristo kay sa una nilang adlaw Radyo Man Binroy sang naligad sining July sang June 30 wala gini sang idea ang plaso sa Balacanian igo na ilang nabalaan nga kaagahon na may ara niya sang pagtipon ang iglesia ni Cristo. Kaya muna nga ba nila, ano may lapse of intelligence monitoring nga gulpi, no? Ano, deliberate bala?
1: Hungod.
0: Hungod, yung ginlipod ini. Sa palaso sa Malacanang, muna nga, why sila tumagawad sang kinmit? At daon na sila ya, nagkuha sang permit sa Quezon City. Ang kuwan gali, abin niyang NCRPO chief abi, iglesia man eh, si abin niya, si Abirin?
1: Oh, si Abirin wala. Why man gano'n nagpabalo eh. Why man sila mga kapatid dyan naman itong marali mo.
0: Why siya nagpabalo sa Malacanang? Ito sila ipaon ganyan.
1: Tila ba na ba ni makakas ganyan si Abirin? Mabiring ganyan yung ulo yan?
0: Why siya kabalo nga may rali?
1: Kung ano is open, dapat na nga ibaloon mo ang mga aktibidad sa tao na. Kaya kanako nga naan sang rally ngayon eh. Tapos why kay Imuya kabalo? Nagano kay Imuya?
0: No, tell mo na nga no, failure of intelligence or why gin-report iya ang intelligence sa report. Muna, barantayan ina mga karadyo man.
1: Sa piyak nga bayin na may mo nga ma-impluensyaan sa nga Transnational Online Exploitation Group nga ginatawag 764 ang mga ang makamamatay nga pagpangtiro sang duha ka mga estudyante sa Tacloban City sang nagligad nga semana sa hearing nga pamunuan ni Senator Rontiveros sang Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality kasunod sa natumog nga shooting incident sa pagpatay sa tatlo ka mga estudyante kagaging kapila sang 20. Sunod sa senadora nga base sa report sang independent investigators nagagwa nga ang ginapasuni dummy account sang isa ka duha sa mga shooters ang nakabaton sa mga komento gikan sa ginasuspitsuan nga mga miyembro sang 764 group. Isa sa mga nagkomento ginapatian nga adult groomer sa mga suspect ang nagpanugyan sa mga ini nga panason ang ila sini nga ebidensya. Sandig sa payag sang United States Federal Bureau of Investigation ang 764 isa ka bayolente nga online group nga nagatuyo nga imanipulahon ang mga teenagers maghimo sang kalakasan kag self harm ang mga miyembro sini ang ginapasuni nga nagaduso sa ilang mga biktima online nga mag-share sang ilang mga pictures kag videos kag usaron ini para i-blackmail man sila. Nga klase ni kahitabo gali ni may mga influencer gali sa likod ni mga kabataan ini. Amo ning budlay sa advance ng technology bala may bad side din.
0: Ang tiya yato nga police bala ko din nag-appear sa Senate investigation.
1: Grabing script
0: ya. Nga gina look up to siya sang iyang hinablos. Nga naghamba ko nung hinablos niya nga gusto niya nga mangin police, gusto niya nga mangin pareho sa iya.
1: Mo gidala sa firing range.
0: Nga gusto niya man nga magi-practice ang tiro mo gidala niya sa firing range. Amo nang iyang justification ito Radyo Man Benroy kag ang pusil hambal niya forcibly ginsulod ang iyang balay kag ang iya ginasundan sang pusil niya sang iya nga hinabot
1: ginuba ug bintana. Tapos sinulod to nakabutang to sa plastic container ginwasak ginkwa sang iya sininga blos pa ginuba
0: amo nang iya nga justification Radyo Man
1: paginuba gani sang script mo da
0: te amo nang kuan niya amo nang statement niya sa Senate inquiry kahapon di depende pagid na kayti magluwas sa Senate to may ara gid iya sang administrative criminal investigation nga ginahimo batok sa iya. Check tani mga observation sang patrol kamusta untang aton nga palibot sa standby na si Radyo Man na Flo Navarrete.
2: TYRI Radyo Man report.
0: Toto Flo mayong aga.
3: Mayong aga, Radyo Man Eric, Radyo Man Binroy, no? Nami ang aton sini nga panahon subong. Wa kita makita nga ti naga panagoo bukod naga pangilat, bukod naga nagapakita ba nga ti magalain ang simpo pero kanami subong, no? Kag pagda pasulod naton diri sa may Iloilo Terminal Market, no? Nagadala na sang tanan nga mga dalalo nila ang mga bumulakan diri sa may nasambit ni ka merkado. Bit-bit niya nila sa mga bayong, mga sirudlan nila. Agon nga may, ayara, sila sang sidlan sa nila sa mga pinamakan na diri sa may Iloilo Terminal Market. No? Samtang ti, ang aton sininga sidad na matalatawhay, kaga, wala mag sa mga dragko sa mga antawang sinsirin na nagluntad sa gabi, Radyo Man, o Radyo Man na Eric and Radyo Man na Dibro. No? Samtang, diri kita karoon sa may Robin and Annabelle dried fish, no? Ay balon tasubong ang pinaka-latest ng mga presyo sa mga uga, no? Kung nag-cambio bala sini ang presyo sa mga uga, no? Subong aga. Una nakita sa may presyo sa kalkag. Ang kalkag subong mabakal sa 80 pesos ang kada one quart. Bonlis-bilis, mabakal sa 100 pesos ang kada kilo. Boneless sapsap, no, mabakal sa 750 pesos ang kada kilo. Samtang ang gapas, no, 120 ang 1/4, 440 ang kilo. Ang gumaa, 130 pesos ang kada 1/4, samtang 480 pesos naman kon kada kilo, no. Ang danggit, amo gining pinaka mabakal di subong sa ila pwesto, no. Ang danggit mabakal ini sa 1,100 pesos, no. 1,100 pesos ang kada kilo. Hmm. Isa ka kilo. Do tama-tama lang ni kada ko niya Radyo Man Eric, no. Hindi ni tama ang dagko. Samtang ang Kiprox, no. Batilan no ni siya nga kung dito sa may manig na panglakot man sa utan siguro, no. Mabakal ini sa 850 pesos ang kada kilo. Ang kabagak may apat na klase, no. May dilod dagko, may hamay hamay, no. Ang dagko yan ni tag 80 pesos ang 1/4, 300 pesos ang kada kilo. Samtang may ari di hamay.
0: Lami ng kwadro na lagko, tapos masinaw bla Radyoman Flo, muna no? Nami.
3: Ah, mungkin, mungkin. Hmm. No, tisinaw niyo, lagko. Hmm. Samtang ang tabagak, medyo hamay-hamay, mabakal ini sa 50 pesos ang kada 1/4. May ari pag ito, dugamay-gamay, pag ito niya kasi tabagak, no? Tag 40 pesos ang kada kilo. Hmm. Sa pusit kita subong, may ara sang dalagko, may ara sang small. Ang small subong, amuning mabakal gid, no? Kay ti paano nami, paano nami sa mantika. Do, gamay lang ano,
0: gamay lang ang sekreto sa nada, painiton mong mantika, saw-saw, bakit?
3: Wala, so, hindi mo pag ano?
1: Daw nagaang ka lang blas niya?
0: Hindi, ikuan mo, hindi mo pagpadugayon. Pag saw-saw, may init na lang ng mantika, saw-saw mo, seconds lang, tapos bakit?
3: So, tag ano ni siya? Tag,
0: galing may iban man nila ang gusto nila, abing pang luto, nung low crispy lang.
1: Oh, well done. Sa mga itlog.
0: Oh, galing yung isa matamaan mo, abing pait.
1: Mapait ka dyan eh. Pero namin na yung mga kwan niya, sa akwan lang, suru saw-saw lang. Ah. Makabatyag lang na init, luto na na.
0: Para oh, ang pusit ni medium niyo. Munang namian ko yung Radyoman Flo.
1: Kaya mahumok kung lagko, ay so, sambagang mo, do bayo ukon ka man pagkatapos mo kaon.
0: Oo, oh, sus, Marius.
1: Bakal ka na lang daw yung anyil.
0: Do na kwan ko aw, do na nairaban ko aw.
1: Do mamahaw ka lukos.
0: Puro karami sang tabaga kagalukos. Oh.
1: Do mamahaw ka lukos.
0: Oh.
1: Wow. I-repand ko lang karon eh. Abots na eh.
3: Ano?
1: I-repand mo lang karon kay Flo.
0: Kumayara ka doon sa 1/4 lang.
3: Ate, sige ah. No problema.
1: 200, okay naman na.
0: Tabagak ka na nga, kwan mano?
1: Ang isa ka gatos, guru, lima na nakabilog.
0: Mano? Ang piliyon mo lang, ngambal mo ba lang ang dagko nga masinaw mo?
1: Bakli sa 2 ka kilo, nga lukos ah.
0: Basin na kadaras na karon.
1: Hindi ah. Mga kwan, mga 200, okay na na. Nami na na.
3: Dang get tabi ko dito po sa 500, no, para man 1,000, no?
0: Wala, hindi lang ko ka, kwan, nakadanggit. Kwan, nami ko ang tabagak iya kag pusit.
1: Piliyon mong tabagak nga, kwan bala, kita mo ng himbis siya, kwan niya, makita mo kanya himbis siya bala, kinamit na.
0: Tapos ma, adto to karos balay ma, dito mahaw.
1: Sa pututa.
0: Para nga makigan ka ni Lore.
1: Sa pututa. Grabe man niya dili ya ba, Flo.
0: Sino waking si mo gane? Si Ma'am Lors.
1: Sa pututa niya mga na Lors.
0: Sa ni Lore.
1: Ma'am Balgoro si Flo. Makaon man ang kulukos kag tabagak sa pututan gay. Kung di ba bakal na lang, kung di ba 100 pesos?
0: Kaya kagakigay sa ni Ma'am niya Lore.
3: O, tika, mabakal kayo mo. Yung may tatoy.
1: Abo. Paginugay, kagano na. Palawayon mo naman kami.
0: Ara naman sa flow.
3: Gane. Ang kilo sa pusit, subong na medium, tag 1,350 pesos ang kada kilo. No? Ang lagko, gigyati, tag 1,300 pesos ang kada kilo. No? So, subong, ang ginamos, kini subong, tag 200 pesos, tag 200 pesos ang kilo, nagnulubo na niyang iya sining presyo, Radyo Man Eric, Radyo Man Detroit. So, ang lubo-lubo galing, no? 150 pesos ang kada 1/4. Ang gagmay nga balingon, pag 140 pesos ang kada kilo. No? Samtang sa piyakabahin, sa dugang na tundri nga balita, no? Dari sa RNN Iloilo, nadakpan na boundary ni kagawad yung gamnag to, sininga kagahon, ang isa ka lalaki nga nagahapaon, kag nagahilibion sa tunga sang dalan, matapos ang tukiban, sininga may iban nga lalaki nga upod ang iyan nubya.
0: Wow.
3: Kino kay kagawad yung nga naabdan niya ang naabdan niyang lalaki sa ilang lugar, nga nagaligid sa dalan, gani iya inigin patindog. Gindugang ka sa opisyal nga nagkadto ang nubyo sa boarding house ang iyan nubya, sa amuman niya barangay, apang naabdan sini nga may upod ini nga lalaki. That is why nga ito, nagdakat siya, nagilibion, nagahapaon sa tunga sang dalan.
1: Kata, nipinamangkot siya kung sinutong laki nga to?
3: Base
1: ko nag-deliver lang to yung kaparsel, nang hinitagad sa kay Nibi ya?
0: Or base pa ka isa sang babae?
1: Oo, base ko nag-deliver mo yung kaparsel o kung tubig. Tapos ang Nibi, kinain mo yung...
0: Di magibi ah.
1: Uy, pag-anit, tani nag-usisa, asawa isa na, uy, nag-usisa, aw?
0: Ato ba nga, anay, before mag-i-kwan?
1: Oo.
0: Amo ka na.
3: Uy, kay Rizzo lang siya nagligid sa dalan, no, pag nag-ibion. O, pakita, dabla, radyo man, diba, lang pag-ibion,
0: yung pag-ibion. Ano, nakatapukaw?
1: Ano nang ginahinambal, ya?
3: Bot lang, kay tigin, no, nagin, pa-kwan siya, magpatalikod siya ni kagawan. Kasi, ano, bala, no, parang ma-secure ang mga opisyal. Kasi may armas ba lang ang dalati mo to nga tuli na tulupangdan niya ini siya na ako nadakban ang iya sini nga nobya nga may upod niya lalaki radyo man na Pinroy
0: radyo man naghambal siya man nakadakop
3: o siya man nakahambal kung siya nakadakop no?
1: Ano ni hubog? Si, hubog ini?
3: Hubog o nakainom na nakainom
1: ah naglain ba
3: eh eh balon ta ni karon na i-update ta ni karon sa pinaka mga programa sang Arimen Iloilo Radyo Manirik Radyo Mandinroy. Samtang sa dugang naton diri nga balita kag impormasyon no diri sa aton sini nga palatuntunan na ginpahayag ni punong barangay Edward Agulmatico sang Agpuyawan pulo Barutak Nuevo Iloilo nga magaserbi eleksyon sa kabataan ilabi na sa ila barangay ang pagkadakop sa 15 anyos nga pumuluyo nga nagdala sa pusil sa ila eskwelahan. Ang among minor de edad ginago kay alias Dudong, isa ka grade 10 student nga nakuhaan sang .38 caliber revolver sa sulod sa Barutak Nuevo National Comprehensive High School sa Hunyo 30. Sa interview ko sa kay punong barangay Gulmatico, ginpayag sini nga hindi na dapat maghimo sang kasubong sini nga mga akto ang iban nga mga bata bangod makahatag lang ini sang problema sa ila nga pamilya. Ayari ang porsyon sa pagpahayag tagapag-explicar niya ang pagkakilala niya sa sining 15 anyos na bata nga lalaki. Si kay punong barangay, Gulmatico sa akong niya ma-interview.
4: Pamati ko sa RMA, nakibot ko nga may nadakpan nga isa ka bata nga sa Barutak nga pusil. Wala ko kabalo nga kundiin nga barangay. Panambal ka bata ko siya papa, si Kwan naman nadakpan ang sapunta to sa Sunat 3. Ay, Diyos ko sa lingko, wala gigatarong inising ko nga bata. Kung hindi ni magtarong, laing giniabutan niya singko sa Plekadlaw. Nugay ko na ni siya nahambalan, kapila na ni siya may mga reklamo diri sa barangay. Nga nalaygayan ko ginapir, may nga eskwila, gid ka mo, hindi gid ka mo magtinunto kay wagi ka mo nakwaon. Nugay na na nahambal singko siya, may natabo, man diri nga may binungguan ni siya. No? Diri sa
5: ano dalaya ka?
4: Single nga motor kung isa tricycle nga wala man na sa lisensya. Kapila ko nagigina siya na hambalan nga hindi ka magdala sang motor kay wala ka lisensya tapos kung magdala ka mo hinay-hinay lang ka mo pero dapat hindi ka gid magdala sang motor. Di kung tisani nakainom ni siya. Nakainom ni siya nga bata ni damo ni nga laygay ko sa iya. Wala gid gatarong ini nga bata. Di ara nabutan niya gin nga nakibot ang pumuluyo ko. Oh, nga nadakpan naman siya nga siya malanggali. At ang ini nga bata, dito katuntutuon eh, bata eh.
5: Top when it comes sa background sa bata, and of course, iya sa mga ginikanan. Ano ang estado sa iya pamilya? Ang ginikanan?
4: Ang ginikanan, yun ni ang lulo yan ni nami, man ni pangabuhi, sing ni lulo yan ni, no? Kag ang nanay yan ni, do, wala lang ko kakwad kay ti. Ang nanay yan niya do wala man diga pundo kay ang iyang lulo arin siya diri sa pundo. Ti do gabulig-bulig man datani kay lulo ya pero ang pisto na sila wala gatarong ni nga bata. No, wala gid gatarong. Kanugay ko na ni siya nahambalan na laygayan instead niya siya lang ang mga pumuluyo o di na pangambalan kung gid mag-iliskwila kamo. Kaya sa pilakad law ko makatapos ka mo makabuligid ka mo sa inyo mga ginikanan. Pero sinin ko kung hindi mo makatapos inyo nanay at iagwanta ka mo.
3: Okay. Ang kabahin sa pagpapayag ni Kagawad Gulmatiko, Radyo Man Eric, Radyo Man Binroy. No? Ti, gusto man ang pag-advise ni Punong Barangay Gulmatiko sa kanan nga, sa, hindi lang sa Kinsian News, no? Kundi sa kapareho sininga edad, Radyo Man Eric, no? Radyo Man Binroy, para nga ti matadlong ang mga banas nila, sinabi na ti ang pag-eskwila, ay nga ti ang pag-eskwila nila para gid sa ilan. No? Kag, ano na may kaalam nga hindi gid maagaw ang iban, Radyo Man Eric, Radyo Man Binroy. Amo rin matulong natin information sa bunga aga, ang iningabahin nga nadulong sa inyo sa kaluan, sa Evergreen Herbal Capsule, nagalimpyo, nagapabakod, nagabalansi sa mga sistema sa aton nga lawas. Gintingob nga pwersa sa pito para ikayong lawas kompleto ang binipisyo aprobado sa FDA, mabakal sa mga butika malapit sa inyong malugar, kag sa may Green Food Supplement Shopping Center sa Mabulo Delgado City Proper. Ang sobra ginabuhina ng gol, ang kulang ginadugangan, Evergreen Herbal Capsule, basta produkto ni Dr. Crispin Hico, sigurado nga epektibo. Kag subong man, non-lerement oil. Ang non-lerement oil, no, mayo ni sa arthritis, rayuma, varicose, palamoy, poy, palamanol, palanakit sa kalawasan na ipitig na paralisar ng mga kaugatan, pwede man ihapla sa nagaubo, palanakit ang liog, naundan ng mga balikag sa mga nagdugo o pilas, iya ni patugunon, tontaton, bubuy lang sa non-strenement oil. Produkto ni Tita Arlene sa Arbsmed Pharma Corporation. Tagtatoy sa Manukanen Seafoods, may branches sa Iloilo International Airport sa Kabatuan. Sa Itria Park, sa San Rafael, sa Distrito sa Mandurriao, Magangila Sininga Main, sa Santo Niño Sur, Arevalo. Ginaparigyan ni Nay Consio Consing Espinosa, Manitay Honorato Tatoy Espinosa, Tatoy Ismanukan, and Seapod. Sa Grace and Con Dried Fish Section, no? Kag sa Robin and Annabelle Dried Fish Section, kag sa mga kaiping sinin, nagpamatigid subong, kag salamat kid sa inyong pagpamati. Kag Jerry Banyes, ang Mandurriao Public Market, thank you man sa pagpamati. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man Flo Consumo Navarrete, Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
0: Salamat gid kay Radyo Man Flo Navarrete. Ang ini nga bahin tulong na sa inyo sang nan sa corn coffee, umpisan ta ang aton aga pag isa pag-inom sang nan sa corn coffee kay experience ta mga benepisyo nga aton nga makuha kapin pa kun regular ang aton nga paggamit sini. Nagaboost sang aton nga immune system, nagapromote sang weight loss sa mga overweight, nagapalaba sang aton nga resistensya, nagapataas sang aton nga energy kag nagamintinar sang proper blood sugar level. Nagapa-improve sang blood circulation, nag-elevate sang problema ta sa digestion. Inang kisalaw, hindi kita matunawa, nagabutod aton chan, inin nyo na sang nan sa corn coffee. Detoxify niyang aton nga lawas, ka nag-elevate man sa problema ta sa migraine, ilabiragid sakit sang ulo. Nan's Corn Coffee, produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Mabakal nyo sa mga butika sa bilog ng isla sang Panay, kagdira sa probinsya sang Guimaras. Pagbalita, madalag ko ng mga balita nga natipon sang RMN News Center. Alas 4:53 na sa kaagahon.
2: This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by EQ Dry for comfy sleep from day one. EQT niyo mo.
6: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff, Humok, ang tigang aplema, afford pa.
7: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko loko, naibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, kuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
8: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Makatas mga butika. May DC! Ang alkaline ng vitamin C!
9: Sali, si Jace, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Wala ko gana magkaon. Kag, sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa, no. Ang may DC. Kag, one capsule, 3-10. After one week, nagnamigitin ako nga pamilya. Salamat sa MyTC.
8: Mabaka mga butika. Sample Plus Gold.
10: Kuya si Mercy, harap ko ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Sample Plus Gold. Sugod sa duwa ka bulan noong pawan ko.
8: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagali. Pinahusan. Sample Plus Gold. Pumili sa mga butika. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy gatay, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tatino ang atay, api kanunay. DTX 500. Masaligan, epektibo. DTX 500.
11: Ako si Irish Magno, first Filipina Olympian. Kag-isa sa mga vitamins nga akong ginagamit, amo ang Life Extension Vitamin D3. Stay safe and healthy lang kita always. And don't forget to take your Life Extension Vitamin D3.
12: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
13: Bakit RitePoint ang binibili mo?
14: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
15: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
16: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePoint ako.
14: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePoint. Kaya ako, kailangan hiyang.
17: Kailangan RitePoint Medicines. Kailangan RitePoint.
18: If symptoms persist, consult your doctor.
19: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan RitePoint Medicines. Kailangan RitePoint.
2: This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: D3 Bio.
3: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall at hindi manami akon na puti. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon puti.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay visio. Ang visio gamay D3.
4: Gikan

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Cell phone plus gold.
2: Ako galit si Maya.
3: May sis ko sa ovary. 3cm na galit.
2: Ini-try ko gid inom ang Cell phone plus gold. Sa sulod sa isa ka bulan, nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
1: Cell phone plus gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cell phone plus gold. Sa mga butika.
4: Driver ka ba lang ang pirmi nagabiyahe bisang gabi?
5: Budlay na gilang akon mata kun gabi. Malabo ang akon pananaw. Kag grabe gid ang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
6: Pareho kita. Kisa may glare ang suga kag nasigid ka puyon ang akon mata sa pagmaneho.
4: Maayo na lang. May ara na Iberry Gold with lutein.
5: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw bisan gabi kag nagnubo ang silaw sang suga.
6: Salamat sa lutein sang Iberry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
4: Para sa mga driver, Iberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan sa Mercury kag mga suking butika.
1: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3 na may Physio. Ang Physio na may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
8: This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
9: Gig

0: D3Bio.
1: Ang D3Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Magabuti ka.
2: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton colon. Ang maayo nga balita, may aras ang super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtinir sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag life extension vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginomad na adlaw ang super fiber. Mabakal sa mga butika.
0: Supple Plus Gold.
3: Ko si Arlene, may aragi ko problema sa kidney. Bakal ko dason sa butika sang Santo Plus Gold na pamatudaan ko nga epektibo gid ang Santo Plus Gold. Gani tisingan nyo ang Santo Plus Gold.
0: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Supple Plus Gold.

0: Believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako Believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Cellphone Plus Gold.
5: Oh, si Mercy, harap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sugod sa duwa ka bulan noong pawan ko.
4: Cellphone Plus Gold.
6: Mas pinalakas.
4: Pinagali.
6: Pinahusa.
4: Cellphone Plus Gold.
7: Hindi sa mga butika.
8: Cellphone Gold. Coffee Mix.
9: Ako si Reddell. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Cellphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
8: Cellphone Gold Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
8: D3Bio.
10: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3Bio.
8: D3Bio.
6: Ang D3Bio.
8: Yung may Visio.
6: Ang Visio.
8: Yung may D3.
6: Marakats mga butika.
8: May DC.
6: Ang alkaline ng vitamin C.
11: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa may DC, grabing epekto, inuras lang, nadula, nadayo ng ako niya allergy.
6: May DC.
8: Mababaka sa mga butika.
12: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
13: ACS.
14: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
15: Hello, Washi!
16: Hello, Mommy!
15: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
16: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
15: Mula noon hanggang ngayon!
17: All you need is Pride! All you need is Pride!
14: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
18: ACS. Ako si Irish Magno, first Filipina Olympian. Kag-isa sa mga vitamins nga akong ginagamit, amo ang Life Extension Vitamin D3. Stay safe and healthy lang kita always. And don't forget to take your Life Extension Vitamin D3.
19: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
20: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
21: You need toothpaste for brushing every after kumain.
20: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
21: Ngipin ay Max talaga, Max protektado pa.
20: Help stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
21: You need toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max alaga, Max protektado pa. Unique.
20: Max alaga, Max protektado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
21: ACS.
19: Life Extension Vitamin D3.
22: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang Vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga akon nga gina-take everyday. Kag kung Vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang akon ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa akon nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user ng Life Extension Vitamin D3.
19: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Mighty C,
6: ang alkaline ng vitamin C.
23: Edgar Santiago, saka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sang magsulay pa ko sang ulan. Ulan ako ginadudlan sang balatian.
8: Mighty C,
6: mabaka sa mga butika.
19: Evergreen Herbal Capsule.
24: Ako gali si Sandra, isa ka call center agent. Kaluya gid sang pamatsyago. Sugod sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule. Kanami na sang pamatsyago bisan permi kulang ang tulog ko.
19: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
25: Kundi may vaccine na da siya. May mga nutritional facts na da, nga ara da nakabutang. Kaya hindi ka basta-basta makabutang sina kung wala ng kaagi laboratory, hindi ba, Doc?
26: Correct, Sir Gerard, yes. So may basis siya ginatawag. So very happy gid ako na nga may-ari kita sa amusining Dr. Pinoy Squalene Capsule. Every day, okay na. Kung hindi ka pa kumpormi sa isa, you can take it 2 to 3 capsules a day.
25: Yes.
26: Pero ako yung 1 capsule, okay na ako.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule.
0: Alas 5:06 ang oras diri sa aton nga pagpangalagad. Pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
1: Radyo Man Eric John Pamplona. Eric John Pamplona. Kag Radyo Man Benroy Bernal. Benroy Bernal. Back to back sa unang radyo, unang balita.
0: Panbay na sa mga balita nga natipon sang RMN na News Center, ang ining bahin ginadulong sa inyo sang DTX sa 500. Mayara kabala sang hypertension o kung pagtaas ang pressure sang imo dugo, mag DTX sa 500 ka. Ininig ka pa na boss imo talaga si Ride, isa sa makabangdanan sa pagbarasi mo nga mga kaugatan nga nagresulta sa pagtaas ang blood pressure. Hindi man na nagabulig panubos ang blood glucose levels, isa man sa makabangdanan sa pagtaas ang blood pressure, ilabi na sa mga diabetic. Kag simpre kung nag-DTX sa 500 ka, marami kung parisan mo ina sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nagapamakod sa mga kaugatan na kung palayo sa peligroso ng epekto sa high blood pressure sa blood vessel. Ika-maintain sinang elasticity sa ugat, agud nga mapalayo ka sa aneurysm o kung ang paglupok sa naghabok ka ugat sa utok, bawod sang tuman kataas ka blood pressure. DTX sa 500 kag Mighty C, manami ini nga kombinasyon mabakal sa mga butika, produkto ni Doc Ramil Oy. Unang balita mga karadyuman pagtukod sang small water impounding project sa Banwasang Badyangan, dako ang mabulig sa mga mangunguma sa Banwasang Binggawan. Kasama mo sa balita, Radyoman Mon Kapalihan.
1: TYRI Radyoman Report.
2: Tinloy ang inyo colon paagi sa pag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleanser. Super Fiber, ang solusyon sa indi regular nga pagpamuhin agud indi magtiner ang higko sa aton colon, nga isa sa mga rason sang pagnubo sang aton immune system kag ang pagtuga sang balatian sa aton lawas.
3: Dako ang mabulig sa pagpatukod sang Small Water Impounding Project o CONSWIP sa Banwasang Badyangan, Iloilo. Kinpahayag ni Binggawan Municipal Mayor Matt Palabrica, ang pagtukod sang Small Water Impounding Project ang ginalauman nga makapabaskog sang produksyon sang palay, mais kag iban pa nga pananom sa banwa. Importante man ang pagpasar sang ordinansa nga nagadeklarar sa Banwasang Binggawan bilang Small Water Impounding Project o CONSWIP Capital sa probinsya sang Iloilo. Pahayag pa ni Mayor Palabrica, dako ang mabulig sang proyekto para masabat ang kakulangan sang irigasyon kag pagpamag-an sang epekto sang El Nino nga magahatag sag bastante nga supply sang tubig para sa mga mangungu umakag mapasaka ang ila, ani. Kasama mo sa DYRI, RMN, Iloilo, Radyo Man, Moon, Iales, Kapalian, Tatak, RMN.
2: Ang Super Fiber, mabakal sa tanan nga Life Extension Clinics, kag mga butika malapit sa inyo lugar.
1: Tatak, RMN.
0: Nagbalik ng pinakauna nga kape nga may vitamin D3, ang kape ginapangita kag ginakaydawan sang tanan bangod nga maramit na mahamot pa. Iningkargado sa mga ingrediente nga may benepisyo sa imo'y kayong lawas, ang pinakabago ang kape nga sigurado makakapi ka bisan tuang gabi. Ini ang Vita D Plus sa coffee mix. Nagaunod ini sang Risi mushroom extract kag mangosteen fruit extract ang tagsaka sa sales ni may unod pagid nga 200 ayo nga puro kadi kalidad nga vitamin D3 nga kilala nga the miracle vitamin hormone. Vita D Plus sa coffee mix. Nagaunod ini sa ini ang pinakauna nga kape nga may vitamin D3. Vita D Plus sa coffee mix, mabakal nyo na sa mga groceries kag supermarkets, sumuman sa mga butika sa Bilog, Western Visayas. Vita D Plus coffee mix.

0: Fever, skin wrinkles, alopecia, kag madamo pang iban. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension. Parisan mo sang MyTC. Dugay ka na bala nagaantos ang katol-katol sa panit. Problema mo wala pilas. Dugay mag-ayo. Mag-MyTC. Ang alkaline niya vitamin C. Magkabulig ini sa pagtapna sang tanan niya mga skin diseases kag mga allergies. MyTC kag DTX 500 sa manami nga kombinasyon. Mabakal sa mga butika. Produkto ni Doc Ramil Uy. Sa police report, ginsulod sa mga katapo sa Integrity Monitoring Enforcement Group o kon IMEG sa nga Philippine National Police ang Iloilo City Police Station No. 4 o kon Muli Police Station na kagabi. Ini ang ginkumpirmar ni Police Captain Ryan Christ Inot, hepe sa nga mga police station. Suno kay Inot nga nagpadulong sa ila istasyon na masubra 20 ka miyembro sang IMEG sa pagpanguna ni Lieutenant Colonel Ignacio Gamba the 4th. Ang head sang IMEG Visayas field unit agod pangitaon ang ginapasuni wanted nga police. Payag niya nga inali lang nga nagsulod sa police station ang mga ini ginpahapa, gindisarmahan kag gintayaan sang armas luthang ang mga personnel kag gincheck ang bugos nga lugar. Dugang pa niya nga matapos malibot sang IMEG ang bilog nga istasyon, ginbalikman ang ilang nga mga pusil antes magalin. Ginsiling ni Inot nga na surprise agid siya bangod wala man sang may nakigaangot sa ila nga may patigayunon nga search operation sa ila nga istasyon.
1: Tatak RMN.
0: Kag ini nga bayan dala sa inyo sang Mega Man Herbal Capsule number 1 ini nga kapsula pang lalaki sa Bilog ka Panay Island kag Imaras. Ang Mega Man Herbal Capsule nagahatag resistensya kay Mister sa paglabing-labing kay Mrs. Nagabato sa pulaw nagapapagsik kag nagapanugang sang resistensya sang isa ka lalaki. Ang Mega Man Herbal Capsule safe katama kay puro nga herbal ang ingrediente. May tungkat ali ginseng maca kagone goat weed. Safe ini sa heart kay wala sang side effects. Frontal effect siya may ara. Gani mag-inom sang Mega Man duha ka kapsula bago maglabing-labing, pero kung kada adlaw ka nagainom, pwede isa kada adlaw. Mega Man Herbal Capsule mabakal sa mga butika sa Panay Island kag Imaras, quality product ni Tita Arlene kag sang Herbsmed Pharma Corporation.
2: Kung may Mega Man Herbal Food Supplement Capsule nga nakakapsula, may ara man kita sa nakakape. Ang Mega Man Gold the Coffee Mix. Ari ng kape para sa matuod-tuod nga mga lalaki. Nagapatindog sa inyo nga mga ikog tawo ka naghatag sang dugang nga resistensya. Kaya siyempre, nag-aamlig man ini ha, sang aton nga prostate para ini magdako kung mangkubag kaya ang prostate problem kung napabayaan mo, pwede ini nga mahulog sa cancer. Mega Man Gold the Coffee Mix para hindi ka mahuyan kay partner o kung kay misis. Santion sa inyo nga paglabing-labing kay tested at proven ang mga sangkap niya. May ginseng, tungkat ali, maca kag supalmito. Ang supalmito, kilala ini nga nag-aamlig man ha, sa prostate sa mga lalaki. Kung maramit ang sabor niya, si partner, si misis, pwede makainom. Hindi mo lang niya pampatindog lang sa ikong tao kundi naghatag man ini sang duga nga resistensya para hindi ka pagtuyuhon o pagkapuyon sa imong trabaho. Mega Man Gold the Coffee Mix, another quality product ni Tita Arlene sang Herbsmed Pharma Corporation. Kag pwede niyo mabakal sa mga butika sa bilog ng isla sang Panay kag dira sa probinsya sang Guimaras. Alas 5:15 ang oras diri sa aton nga pagpangalagad. Dili nga bahin ginadulong man sa inyo sang Super Fiber, ang pinakaepektibo nga panino sang aton nga kolon kag pangontra sa problema sa constipation. Kag gubamligan ang aton nga kolon kontra sa balatian nga kanser. Tinlui ang inyo kolon paagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product. Epektibo garantisado kag another quality product sang Life Extension Philippines. Kaya para sa sigurado ha, kag aprobado nga na resulta, mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw. Tapos sa gabi, mga 30 minutes before ka mga magkaon or magpanyapon, gamit ka mo Super Fiber. Mabakal nyo ini sa mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy kag sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Balita naman nagikan sa Iloilo City Hall. Resolusyon nga nagapanawagan sa kabaranggayan nga magtukod sang temporaryo nga animal shelter or holding area sa mga sapat ginpasar sang konseho. Kasama mo sa Balita Radyo Man, Joel Franco.
1: City Hall Reports.
3: Ang inyong bahay ginadala sa inyo sang Nance Corn Coffee. Mga kasama, umpisa inyong adlaw pag isa pag-inom sang Nance Corn Coffee and start feeling the difference. Mga benefisyo nga doon

0: puwa kundi gilargado na paggamit sa NANS Corn Coffee. Nagpapakawad sa katong immune system. Nagpapromote sa weight loss sa mga overweight. Nagpapalabas sa imo resistensya. Nagpapataas sa imo energy. Nagpamaintinar sa proper blood sugar levels. Nagpapaimprove sa blood circulation. Nagalleviate sa imo indigestion problems. Nagpapanubo sa pagbutod sa imo tiyan. Nagdetoxify sa imo lawas. Sa nagpapulik padula sa migraine kag sakit sa ulo. Ang NANS Corn Coffee, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA, kag mabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar.
1: Ginsuportaran sa Bugos nga konseho ang resolusyon ni Councilor Johnny Young, Chairman sa Committee on Animal Welfare, nga nagapanawagan sa tanang barangay sa siyudad sang Iloilo na magtukod sang temporaryo apang humane nga shelter o kun impounding area para sa mga layaw, ginbayaan, nasalbar, pilason o kun impounded nga mga sapat sa ilatag sa kanasakupan. Ginapanawagan sa konseho sa mga barangay nga dapat tukuron ang temporary shelter o kun holding center nga ara sa hilway, sarado, kag mahangin o kun well-ventilated nga lugar. Dapat may protection man batok sa init ulan kag baha ang mga sapat. Kinalan man nga may matino nga tubig ilim noon kag husto nga lugar nga ginakaunan ang sapat. Kinalan nga may kanal o kung drainage kag regular nga pagpanglimpyo sa temporary nga shelter. May tuhay nga kurungan o kung lugar para sa mga nagamasakit, ilason, agresibo o kung mga bago lang nasalbar nga kasapatan. Dapat nga nakalagbook o kung may lista sa mga nasalbar, ginsurrender o kung impounded nga mga sapat. Ipasiguro nga maayo ang pamaagi o kung humane ang handling sa pagatipan sa sapat kag nagapakigangot sa Iloilo City Veterinary Office para sa bakuna, pagbulong, rescue, pag-adoptar, pag-transfer o kung man pangan nakaigo nga disposisyon sa sapat. Pagi sini, mapasiguro nga ang mga narisyo mga sapat matakas nakaigo nga pagtatap kag mapadasig man ang pagbalik sa itag iya sa kaso sa mga nadula nga sapat. Patag niyang hindi man kinahanglan nga mahal ang patidugon nga shelter. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tattak RMN.
0: Pingabahin gindala sa inyo sang NANS Corn Coffee. NANS Corn Coffee, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA kag mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar.
2: Tatak RMN.
3: Ari nang new and improved NANS Super Plus, mas gin paepektibo kag mas gin pabaskog. Gintingob ang mangustin, guyabano kag malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya, dugang nga enerhiya kag mas mapagsik kalawas adlaw-adlaw. NANS Super Plus sa capsule, natural nga protection sa lawas, manggaranon sa antioxidant, suporta para sa mabaskog nga korason, buli kontra sa kapoy kag pagpalangluya sang lawas. Proteksyonan ang lawas sa natural nga paagi, pilia NANS Super Plus, the anti-cancer food supplement. Available na sa mga butika sa Bilogesla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
4: Kag mag-NANS Element Oil, number one manini nga balanyo sa Bilog nga Panay Island kag Guimaras, naghahatag protection kontra dengue, malaria, kag iban pa kabalatian dala sang lamok, mosquito repellent, gani safe kasi mo pagbabisan pa sa sulod sing imo sini nga balay. May neem tree extract nga pareong performance sa citronella, naghahatag protection sa exposed nimo nga panit. Gani mag-NANS Element Oil, mayo man kontra sa skin problems kangay sang arikis, alapapa, lipungaan, anexema, katol-katol sa panit kag iban pa nga mga skin problems. NANS Element Oil, barato, epektibo, hindi mapilit sa panit, kagol natural ang ingrediente. Ang NANS Element Oil, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, mabakal ini sa mga butika. Samtang dugang pang mga balita, pag sirado sang resort sa Sikugon Island, wala sang direkta nga epekto sa tourist arrival sa Iloilo, sunod sa Provincial Tourism Office. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Fia May Otero.
5: Ang iningabahin ginadulong sa inyo sang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Gina-advocate sang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ang regular medical check-up para sa palaabutan ma-recognize amat-amat ang role sa nutrition kag integrative medicine sa disease prevention and treatment. Gani magkadto sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy para sa libre nga medical consultation kaupod sa mga lisensyado ng mga medical doctors.
6: Hindi makahatag sang dako kag direktang epekto sa numero sa tourist arrival sa Iloilo Province ang lalayon nga pagsirado sa mga resorts sa Sikugon Island, sakop San Carles, Iloilo. Sa interview sa ngaraman ni Iloilo kay Aulin Yusin, Provincial Tourism Officer sa Iloilo Province, aminado siya nga kanugon sa resorts kon investment ang pag-istoryahan. Apang sa kabugusan nga turismo sa probinsya, hindi ini magka-apekto bangod nga may kaugalingon nga target market ang developers sa lugar, nga mga Sikugon Island Tourism Estate Corp o kon SciTech. Ang SciTech is a ka-joint venture sa Ayala Land Incorporation kag Sikugon Development Corporation kon si Deco nga ginapanagiyahan sang pamilya sa Rosa. Suno pa kay Yusin, magkabig nga upper class ang target market sang Ayala sa gintukod nga resort samtang nagafocus naman ang provincial tourism sa mga community-based tourism. Bangod sa mahal nga presyo sa mga resorts, nagkahinambit na gidman si Carles Mayor Arnold Betita II kay Yusin nga halos wala na sa nagakadto nga turista sa Sikugan Island. Matapos nga ginsirado ang mga resorts, ginamonitor karon sa provincial tourism ang kabugusan nga numero sa mga staff nga nawadaan sa trabaho, agud ma-refer sa ahensya sa gobyerno kag mahatagan sa palangitanan. Sa karon, sunod sa provincial tourism officer, nakatutok sila sa programa nga turista sa barangay sa DN, gina-empower sini ang community-based tourism. Balita nagikan sa Kapitolyo Provincial, kasama mo sa DYRI, Araman Iloilo, Radyo Man, via Panes Otero, Tatak RMN.
5: Ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy na hamtang sa lower ground floor Robinson's Mall, J. Dillon Street, Iloilo City, Tagbak Haro, A. Reyes Avenue, Population Zone 2, Estancia, Iloilo, Simeon Aguilar Street, Pasig City, SM City, Iloilo, Santos Arcade, Santa Barbara, J.C. Zulueta Street, Population South, Oton, kag Aquiles Psycho Avenue, Kabangkalan City, Negros, Occidental.
2: Tatak, RMN.
4: Super Fiber, pinakabago kag-epektibo nga produkto para sa indiregular ko normal nga pagpagwa sa aton mga higko. Gini mo inipagi sa nagkalain-lain kag puro nga ingrediente nga nagkalain sa oat fiber with fiber spirulina powder, mixed fruits kag vegetable fiber, apple pectin, cordyceps mushrooms kag lain-lain nga klase sa mga berries, agon tagaan sa nagakaigo nga pag-amlig ang aton chan, colon, kag bilog nga gastrointestinal tract o kon gut para sa posibleng nga problema sa constipation, pagtugas ang ulcers or pila sa chan kag colon, obesity, manubo nga immune system, mataas nga blood sugar, mataas nga bad cholesterol level kapag katugas ang cancer sa colon. Super Fiber, piktibo kag garantisado nga proteksyon sa matinlo nga colon kag regular nga pagpamuhin. Super Fiber, another quality product of Life Extension Philippines, mabakal sa mga butika.
3: Kaya siyempre, ariman ang pinakapuro kag pinakaepektibo nga panghaplas herbal, ang NANS Liniment Oil. Mayo inis arthritis, rheuma, varicose, palamoypoy, palamanol, panakit sang kalawasan na ipit kada paralisar nga mga kaugatan. Pwede man ini nga panghaplas sa mga nagaubo, sa mga napungtan, sa mga nasipon, panakit sang liog, naundan nga mga bali, nagasurab nga mga surok-surok kag sa mga nagadugo nga mga pilas. Kung mapilas nga ni siyempre madugo na bubuoy diretso NANS Liniment Oil kay siguradong dugo sa pilas matugon gidayon. Kung basi mag-uso na naman bala ang dingge. Siguraduhan nyo nga hindi ka mo makagat sa ramo kung magwa sa balay nyo, panghaplas ka mo NANS Liniment Oil. May sangkap ini nga NEM 3, kilala kang epektibo nga mosquito repellent. Sa Mindanao, amunin ginagamit nila ito ganiliwat para hindi ka upagkanton ka ramo kung magwa sa balay, panghaplas gid NANS Liniment Oil. Mabakal ini sa mga butika sa Bilog ng Isla sang Panay, kag probinsya sang Guimaras. Another quality product ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
2: RMN News Panahon.
3: Sekta pinakaulihing alakat sang panahon upod sa pag-asa Iloilo upod ta Charlie Dipra. Char, mayong aga.
7: Yes sir, mayong aga, may aga sa tanangatag wala matis ng RMN. Yari pinakaulihing alakat sang panahon karon ni adlaw, Webes, Holy Dos, 2026. Southwest monsoon nagapikto sa western sections ng Southern Luzon, Visayas, kag Mindanao. Samtang ato naman ginamonitor ng tropical cyclone sa Guasang Par, a tropical depression formerly nga si Henry. Ginabulaban ta base sa tanan niya available data yara sa 610 kilometro nakatungdan sa Baknotan, La Union. May kapasugon nga hangin magalabot sa 55 kilometro per ora malapit sa sentro. May pagmadlas naman magalabot sa 70 kilometro per ora. Magahulag pa nakatungdan ang nakatungdan sa 25 kilometro per ora. Sa karon ang bahay sa Antique, padayon maka-experyensya sa nga kung kaysa magalumon niya kalangitan. May mga chances sa isolated niya mga pagulan pagpangilat pa na po dalas ng southwest monsoon. Nabilian naman niya bahay sa western Visayas, particular na ang sulat ng Iloilo. Magkapangibabaw man ako ang kaysa magalumon niya kalangitan. May mga chances man sa isolated niya mga pagulan pagpangilat pa na po dalas ng localized thunderstorms. Mahina tumtong makasarangan niya hangin, magali na bagat na nakatungdan pa na bagatnan. Magadala sa makanay tumtong makasarangan niya pagbalot sa kadagatan. Antad sa atong temperatura, nasa 24, top 32 sa degree sentigrado. Adlaw, magabotlak alas 5.31 karon niya aga, magatunod alas 6.16 karon sa hapon. Kika mo na yung pinakauling alakas ng panahon, gikan diri sa Iloilo Pag-asa, Charlie Debra.
2: RMN News, Panahon!
3: Maramugid nga salamat Charlie Dipra nagikan sa Pag-asa Iloilo.
2: RMN, RMN, RMN.
3: Balita naman sa patag sang hinampang, Kawhi Leonard iga trade sang Clippers sa Raptors subong season. Kasama mo sa Balita Radyo Man, Florentino Navarrete.
8: RMN News Sports.
9: Ang balita sa sports ang ginadulong sinyo sang kaluan sang new and improved Nan Super Plus maskin pa epektibo kag maskin pabaskog gintingob ang Mangustin Plus Cuyabano Plus Manunggay para sa mas mabaskog na resistensya dugang enerhiya kag mas mapagsik na lawas adlaw-adlaw Nan Super Plus kapsula natural nga proteksyon sa lawas manggaranon sa antioxidants suporta para sa mas mabaskog nga korason bulig kontra sa kapoy kag palangluya sang lawas natala na nga magabalik sa iya anay team nga Toronto Raptors si Kawhi Leonard. Suno sa report, iga-trade siya sa Los Angeles Clippers ang star forward sa Raptors apang ginahulata nga mahuman ang deal. Ginpahayag nga kabaylo ni Leonard pagabatunon sa LA Clippers ang all-star forward nga si Brandon Ingram nga si Grady Dick. Duha ka first round draft picks, isa ka pick swap, kag duha ka second round selections. Ang 35-anyos na two-time NBA Finals MVP ang may average na 20.7 points, 6.4 rebounds, 3.1 assist kag 1.7 steals sa 798 regular seasons. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi. Piliya ang Nan Super Plus, the anti-cancer food supplement. Available na sa mga butika sa bilog nga Isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Produkto ni Tita Arlene sang Arbsmed Pharma Corporation. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo Radyo Man. Flo Consumo Navarrete, Tatak RMN.
8: Tatak RMN.
3: Alas 5:28 ng oras diri sa aton nga pagpangalagad. Mamati na kita users ang Evergreen Herbal Capsule.
10: Proud to say nga nag-prove sa ako sa Bulingon nga binisipi gidi ako kaayo sini nga Herbal Capsule. Evergreen Herbal Capsule. Kay baray mo dok no abi mo since 2000 nga pagka ano ko sang fractured ko ay daw almost 1 year dito dok nga hindi ko katulog gid mo. Kang I'm very thankful nga naka ano ko naka ano ako gamit sini Herbal Capsule. Mo very effective kag beneficiary sa akon kag dayon very affordable kon sa subong ko manging labat siya nga para sa akon inang gina naga-invite ako sa inyo nga maggamit man sini nga herbal capsule Evergreen Herbal Capsule kay very beneficial din niya sa akon kay ako lang inang born chair na ako no stock na ako pero kay dako gid akong pasalamat Mrs. Remy Sintinales patong-patong haniway.
3: Nabatyan nyo user ta Evergreen Herbal Capsule. Pang cleansing, pang nourishing, pang balancing. Nagalimpyo na kaubakod ka nagabalanse sa mga sistema sang aton siningalawas. Ano ba lang epekto sang Evergreen Herbal Capsule sa aton lawas? Ang sobrang ginabuhinan, kagang kulang ginadugangan. Ano ang sobrang dapat buhinan nga nagakabangdan man sang balatian? Ang sobrang sugar, sobrang kolesterol, sobrang uric acid, asin, fats, mataas nga creatinine, ka dapat dikawan gin ang constipation. Kung nagtatawag ni Dr. Espinhico nga mother of all diseases. Ano naman ang mga kulang na dapat dugangan nga nagaresulta man sa nagkalain-lain nga mga balatian? Ang kakulang sang vitamins kag minerals sa aton sininga lawas. Dapat bastante gid kita pirmi sang vitamin A, C, E, potassium, iron, magnesium kag zinc, radyuman na binroy.
4: Ang Evergreen Herbal Capsule gintingob nga pwersa sang pito para sa si kayong lawas kumpleto ang benepisyo ang mga sangkap turmeric for managing general inflammation. Saluyo tong GBT and Beauty Vegetable. Malunggay the Miracle Vegetable. Ang palaya na Ultimate Blood Purifier. Wheatgrass the Green Blood Therapy. Barley grass APH or acid alkaline balancer and vitamin C the healing nutrient quality product of Dokiko Alternative and Health Food Center aprobado sa Food and Drug Administration mabakal ini sa mga butika sa inyong malapit sa inyong mga lugar gani magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw katimbang naton sa si kayong lawas sa lugar nga kasiran contact lang kay Dr. Crispinico sa numero 0910-126-4595. Tag sa ato naman nga, hello attorney, pamangkot sa tagpalimuti kung bala, ano ang matabo kung 15 anyos panubo ang edad sang nakahimo sang krimen. Kasama mo sa balita, Rajuman Joylin para Onda.
11: Hello, attorney. Maya ra kabala sang hypertension, asthma, diabetes, arthritis, kag iban pa nga mga masakit para gid ini sa imo. Paano makabenepisyo ang lawas mo sa pagtumaro sang Dr. Pinoy Squalene? Ang Dr. Pinoy may 99.9% squalene nga mayara sang alkyl glycerols nga nagapabakod sang immune system. Mayara man ini sang vitamin D3 nga nagabulig control sang level sang insulin sa lawas kag nagabulig man ini panubo sang aton nga blood sugar level. Gani kontra diabetes ini. Mayara pa gid sang omega-3 fatty acids nga nagabulig panubo sang blood pressure kag nagabulig mantenar sang mapagros nga korason para nga makabulig likaw sa mga cardiovascular diseases. Vitamin A pa nga nagaproteher sang cornea sa aton nga mata. Kag mataas man ang level sa nisang antioxidant, agod nga malikaw kita sa risgo sang pagkabulag. May vitamin E pa gid nga nagahatag sang proteksyon sa aton nga panit batok sa UV rays sang adlaw. Kag nagasuporta man ini sa aton nga immune system. Sa sakit nga nabatsyagan, may Dr. Pinoy nga madakpan. Dr. Pinoy Squalene Capsule, masaligan mo sa tanan nga tiyempo. Mabakal sa Eves Pharmacy, Lady Pharmacy, Botika Ilonggo, kag sa mga botika malapit sa inyo lugar.
12: Nagapamangkot ang isa naton katagpalamati kay Attorney Mark Piad kung bala ano ang matabo kon 15 anyos panubo ang edad sa nakahimo sang krimen. Attorney.
13: So sa mga bata nga 15 anyos, no, sa una ang age, minimum age of criminal responsibility is at 9. So ginpasakaan nila to 15 sining juvenile justice law. No, pero kung for example 15 and below, siya ang ginahambas ang layo is they shall be exempt from criminal liability. However, they are subject to undergo intervention programs as provided for under sa nasabit man yung layo, no? So it's partly correct to saying iti exempt sila from criminal liability, but mayara nga sila nga iga undergo nga reformation or intervention program specifically to reform them to become a changed individual. Kaya iti siyempre ang hindi nga layi nagapati nga iti children in conflict with the law, especially mga minors, may second chance in life sa ulihi despite the alleged crimes that they had committed.
11: Hibaloon kagintindihon ang aton nga kasuguan, dedigid lamang sa Hello Attorney. Tandaan gid naton, ignorance of the law excuses no one. Kasama mo sa RMN News Center, Radyoman Jaylene Tamayo para Onda. Tatak, RMN.
8: Tatak, RMN.
4: Mga kasama, may good news kita sa inyo. Ano mo kapalangga, si Lolo kag si Lola mo, ang pagpalangga nga ginatawaga plus na mula sa puso. Ara na sa inyo mga butika ang Soft Touch Wonder Oil. May lima inikini basta-basta nga ingredient tingin pahidalom sa maidid nga pagtuon. May aloe vera nga nagabulig pabanaag sa panit, nagapakupos ang singaw kag nagapatubo man sang buhok. May lemon nga puno sang vitamin C kag nagapataas ang collagen. Ang eucalyptus nagapahilayo sa kagat sang lamok kag sapat-sapat. Mayong man nga panguntra sa arkis, katol-katol, dala sang fungus kag skin infection. Nagapahalog sang pungot sa ilong kag ginawa kag nagapapalit man sang pilas. May virgin coconut oil para kutis guwapo kag guwapa makabato sa artista mangin kutis bata ka pa. Ang rosemary oil nagaparelaxing nagapamuok sang tulog kag inabuligan dula ang kurinot naton nga mga panit. Soft Touch sa Wonder Oil mabakal ini sa mga butika, makabakal ka man sa Merrimart Mall malapit sa main entrance ng ilang activity center kag pwede ka man kabakal online. Check mo lang FB page nga Soft Touch Wonder Oil. Kag mayong aga sa aton sini nga mga manguma, mga agripreneurs naton, ang Iloilo New Agri kag kubuta nagapasalamat sa inyong dedikasyon kag pagpangabudlay gani makigbayin sa kubuta kagapay sa manguma para sa masanag nga agrikultura. Isa ini ka raffle promo sa diin magkatsansa ka nga magdaog sa mga brand new kalidad nga kubuta products. Bisan sino ang magbakal sa kubuta equipment genuine spare parts makakuha sa raffle coupon. Ang imo sini nga raffle coupon, no, kung makuha mo, sulatay sa pangalan, contact number, kag official receipt number, kag iulog sila sila nga mga dropbox centers. Ang raffle draw pag-iwaton sa December 5 sa Ina Farmers Learning Site in Agri Farm, dira sa may Baruta, Nuevo, Iloilo. Nagaulat sa inyo nga premyo, isa katraktura ang grand prize, brand new. Ang second prize, kubuta rice transplanter. Ang third prize, kubuta special power tiller. Kag madamo pa sang mga exciting nga mga premyo. Gani! Magpasakop sa raffle promo sang kubuta kag Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated.
3: At edisyon na sa aton nga mga kauturan nga mahilig sa seafood, adaw-adaw na ang ani paluto and sugba sa Paluto Seafood Grill and Restaurant dira sa may Bituon Haro kag sa Bungman sa Pasay City. Para sa gusto nga mag-avail sa nga 10% nga discount, ihambal nyo lang nga sa RMN Iloilo nyo na batian o kung naibaluan ang ilang nga promo. Matik, may 10% kamo nga diskwento. Ani paluto and sugba promo sa Paluto Seafood Grill and Restaurant sa Bitoon Haro, Subuman sa Pasig City. For reservation, magkontak mo sa 0927-8477-110 sa Paluto Bitoon Brand. Dito naman sa Pasig City, kontak lang kamo sa numero 0968-1464-675. Para pwede man nga mag-message ka mo sa ilang Facebook pages. Anli Paluto and Sugba Promo sa Paluto Seafood Grill and Restaurant dira sa Bitoon Haro, Subuman sa Pasig City. Kaga siyempre mensahe na nagikan sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. May kang tanan sa aton sining atay o kon liver. Ang liver o kon atay, isa sa pinaka-importante nga body organ nga responsable sa pagpagwa sa mga higko o kon toxin sa aton lawas. Para nga mamintinara ang mapag-on nga atay, kinanglanman ang healthy nga lifestyle. Kamudara, ininyo na pagulatan nga makaangkon sang problema sa atay kag magresulta ina sa kamatayon. Yari ang masarigan nga produkto nga may kapasidad nga pabaskugon ang aton nga atay. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Natinuan sang Dr. Pinoy ang aton nga atay kag ginapabakod pa. Ginasilig ang toxin sa ugat nga mo ang ginhalinan sang balatian. Ang hepatitis, cirrhosis kag cancer sa atay pwede nga malikawan pagi sa adlaw-adlaw nga pagtumar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Mabakal na sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Dr. Pinoy Squalene Capsule, the oxygen capsule. Standby pagbalik ta dugay-dugay mga darag ko na nga mga balita lokal. Alas 5:37 na sa kaagahon.
14: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
15: D3 Bio with Physio.
16: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
15: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Kinikil.
17: Uy, 150 over 100 jali.
18: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
17: Mr. Laban, tungod ini sa imong nga chronic kidney disease, ukon CKD.
18: Ay.
19: Papa, hindi ka magkapalaka. Akabati ako parte sa kidney care. Damo kuno ini sang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
20: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
21: Kinicare, halungan ang imong kibi, halungan ang imong kinabuhi.
22: Mahalagang paalala, ang Kinicare ay hindi gamot at hindi dapat gamitin ang gamot sa anumang uri ng space.
15: Supple Plus Gold.
23: Ako gali sa Rhea, akong regla, nagalabot sang duwa kasi mana. May mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold, nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan, normal ang akong niya regla.
15: Supple Plus Gold, makal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
24: Ako si Amelia. Ipaydipaydi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant, anti-aging.
15: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. D3 Bio.
25: Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio nga makapulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
15: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Nagapalandunong pala ang imong panulukan. Magalingin pala ang imong nga ulo. Masami nagkapangihi. Masami ginauha. Si may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Nga nagapanubo. Sang imong blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500.
26: Ako gali si Carla, taga Kabangkalan. Mayara ko katarata. Siling sa doktor, ipaumpira na ko nung ay INB Kuya Fly Kamahal. Nagsisting ko sa Iberi. Tibo man ko nung sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang pananon, kagburon sa akong mata. Na do may matika, blaon, di daudid ang improvement sa akong panantaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat, ikaw sa Iberi.
27: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuking ng mga butika.
28: Iberry for a clear and healthy eyesight.
0: Vita D Plus Coffee Mix.
1: Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapi na ba na kamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sa Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix fortified with vitamin D3. Reishi mushroom kag mangosteen fruit extract.
2: Mabakal sa mga butika.
14: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Cellphone Plus Cold.
2: To see you, miss. May ara ako arthritis, pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Cellphone Plus Cold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang, ayukit ang akong arthritis.
1: Cellphone Plus Cold.
3: Mas pinalakas.
1: Pinagaling.
3: Pinahusay.
1: Cellphone Plus Cold.
3: Hindi sa mga butika.
4: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
5: Charm!
6: Charm Babcon with Blue Fresh technology kills 99.9% of kulot causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Pangdong kumaka Bloom sa Charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
4: ACS. Life Extension, Vitamin D3.
7: Ano ba lang colorectal cancer? Ini nga klase sang cancer makita sa colon o kung rectum. Ginatawag ba ini nga colon cancer? Ang may mabaskog nga bone health, nga syempre affected by vitamin D levels, may ara lower risk sa pag-develop sa colorectal cancer. Mag-take regularly sa vitamin D3 supplement. Life Extension, Vitamin D3. Isa ka ni kalidad. Potent ka concentrated nga vitamin D3. Himo sa Life Extension Foundation sa Florida, USA.
4: Life Extension, Vitamin D3. The science of health. Your life.
8: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
9: Ang pag-treat sang alcoholic liver disease partner, natural untat ka ng inom alcohol eh. Kag tumar ka na sang Nance Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas nga makatap na cirrhosis kag kun ano pa nga balatian.
10: Nance Herbal Capsule,
9: may kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang ka kapsula. Mabakal sa mga butika.
11: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
12: D3 Bio!
13: Ang D3 Bio!
12: Yung may VCO!
13: Ang VCO!
12: Yung may D3!
13: Mabakas mga butika.
14: Alas 5.50 o kung alas 5.44 ng oras dari sa aton nga pagpangalagan. Pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
15: Radyo Man, Eric John Pamplona.
16: Eric John Pamplona.
15: Kag Radyo Man, Benroy Bernal.
16: Benroy Bernal.
15: Back to back sa unang radyo, unang balita.
17: Life Extension, Vitamin D3, pataason ang Vitamin D3 sa level sa dugo para makabato sa mga mamatay nga cancer. Mag-inom at least 2 kakapsula sa Life Extension, Vitamin D3 at lawan-law pinakarekomendado ng vitamin hormones sa mga medical doctors sa syudad kag probinsya. Ang numero 1 na super vitamin and Miracle Vitamin, Life Extension Vitamin D3, mabakal sa tanan nga branches ang Life Extension Clinic kag butika malapit sa inyong mga lugar. Magbisita man kag mag-avail sang libre nga medical consultation kaupo ng mga medical doctor sa Life Extension Clinic. Hindi na pagulatan nga maglala ang balatian kag madako ang galastoson sa hospital. Kanto ka sa Life Extension Clinic samtang sa may lower ground floor, Robinson's Mall, J. Dillon Street, Sudad sang Iloilo, Tagbak Distrito, Sangaro, Poblasyon sa may istansya, Simeon Aguilar Street sa Pasi, SM City, Iloilo, Bangadama, Santa Barbara, kag J.C. Suluita Street sa Oton. Kopo ninyo ang Life Extension Clinic para sa inyo, libre ng medical consultation, kopo ng mga medical doctors. Gani, mag-Life Extension, Vitamin D3, kag Life Extension Clinic, the science of longer life.
15: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita.
14: Mga dalag ko na nga mga balita subong nga aga. Molo Police Station, ginsulod sang PNP IMEG. Mga personnel, ginpapa, gindisarmahan, kagintayaan sang armas sa luthang. Ginsulod ni kagabi Radyo Man Binroy sang IMEG. Sang Philippine National Police ang Iloilo City Police Station number 4 o kon ang Molo Police Station. Ini ang ginconfirmar ni Police Captain Ryan Christ Inot ang hepe sang Molo PNP. Suno kay Inot, nagpadulong sa listasyon ang masumbra 20 ka membro sang IMEG sa pagpuna ni Police Lieutenant Colonel Ignacio M. Gamba III, ang head sang IMEG Visayas Field Unit. Agod nga pangitaon ang ginaligar wanted nga pulis kung ano ni Krodo dismissed. Nga pulis kami ara sang kaso. Nagsulod ni ang makatapos sang IMEG, ginpapa sila, gindisarmahan, kagintayaan sang armas sa rutang. Kag in-check ang Bugos nga police station. Ano may intel report ang IMEG nga may ginatago sila nga dismissed police or wanted police sa sulod sa nga Mulo Police Station?
17: Siguro eh, kay kung wala malang, dapat ang nagdakop sila. Dapat may coordination ang IMEG sa Mulo PNP. Kung ara, dira nagkadto ining tawong yun eh. Dapat din nag-joint sila, kag sila ang nagdakop. Hindi nga ang tao sa police station, pang disarmahan mo, isa-isa nga police station, ina, ano ang imahe nga lang karon nga bilin sa Mulo Police Station, kaya yun pang disarmahan, ini, sa kapareho nila nga police. Unless nga ti, may ara isang dako iyang rason,
14: sa mayor nga rason. Dila ba naman ni Rajuan Binroy, kung nga ang Integrity Monitoring Enforcement Group o kung IMEG sa nga PNP ang nagsulod. Laban-laban, may intel report ni ang IMEG nga dira sa sulod ang ining nasambit iya nga police.
17: Tiga ni, kung amugin
14: man eh. Why nag-coordinate sa Mulo Police Station?
17: Butang balo, tinago nila.
14: Ginatago nila o ginatagan nila sa proteksyon.
17: Oo, ito yung managani. Tinga, amo nang dapat sabton sa ICP o ta?
14: Hindi pwede nga mag-coordinate ang IMEG.
17: Oo.
14: Kaya basi kung hindi man nila madakpan, mag-coordinate pa sila sa
17: butang
14: Mulo
17: balon,
14: Police Station.
17: Butang balon, si ni Colonel Parilla, wala salig ang IMEG sa Mulo PNP.
14: Correct eh.
17: Butang balon sina, kung basahon mo, butang balon sina, nag-kwan, duda ang IMEG sa Mulo PNP. Oh, kaya wala sila nag-coordinate, kag may duda sila nga ginatago ang wanted. Kaya ti, ex-police ni mo, ang wanted ginatago sa Mulo PNP.
14: Abi mo, paano masalbar sa Mulo Police Station ang ilang kredibilidad? Pangitaan, yun yung ginahambal sa IMEG, nga police, dismiss man eh, unanong sistema, kag isurinder sa ila, para nga mabangon yung kredibilidad nyo, nga wala ka mo nagatago dira sa isa ka wanted person.
17: Kag pamatud-an nila, pamatud-an nila Rajuman Eric, no? Nga wala yung ginatago kag sala ang intel report sang IMEG. Para nga mabawi nyo ang imahe sang Mulo Police Station kay mabalita ini sa bilog nga kalibutan nga sinulod. Could you imagine? May nakabati bala kamo sang police isa ka station? Police station, duwa lang niya ka police station ang nabatian ko nga sinulod sang armado nga tawo mo. Una, ang maasin, sinulod sang NPA, ikaduwa Mulo PNP ang nagsulod. Kapareho pa nga pulis. Kag nakita ko lang ni sa pelikula. Pelikula ni
14: sa probinsya duwa tubungan kag maasin. Tubungan kag maasin.
17: Ting tubungan wala ito matake over gid gani kay bumato to ya. Ang maasin niya sinulod gito nila. Kaya mo man eh, pinang disarmahan. Kag ang malain sini, kalaw ay sa imahe, pulis kontra pulis, disarmahan mo, police station, okay, tanig, disarmahan mo, pulis, individual lang bala? Ngati, may atraso sa...
14: Niya, taranya, colonel.
17: Bilog niya, insulto niya, police colonel Parilla sa ICPO, nga amo na matabo, isa ka police station, gin take over, pinang disarmahan, gin sila yan, literal mo, nga pinang disarmahan, niwaya nga, gin pangabay lang nga, automatic pinangkuha nila sini nga pusil. Hindi kasi ni maalarma.
14: Wala mo sa mo sini. Why kita talaga question dere sa operation sa ngayon? May kiti hindi mas na mag-operate na Rajuman Binroy. Kung wala sila sang good intelligence report.
17: Correct.
14: May ara sang amo ni. Dira sa Mulo Police Station. Kasi siyempre, wala sila mag-coordinate. Kaya ang info definitely, nagahambaling na proteksyonan sa Mulo Police Station ang ining wanted person. Kaya mo nagani ang balko para nga ma-disprove ina sa Mulo PNP. Kamu mismo pangita, sining ginapangita sa IMEG.
17: Kag show proof nga ti wala iya ginakanlong ninyo ining ex-police nga ni ining wanted nga police. Pamatud iyo nga sala ang IMEG kay ti hindi niya imahe lang ni Inot ang ginaistoryahan ta niya. Imahe niya Rajuman Eric sa syudad sang Iloilo kag imahe niya sang ICPO
14: sa nagligad ang mga reklamo sa Mulo Police Station nga nagapangplanted kamo sa mga drug operations yung ginapatigayon. Subong ang IMEG nagid mismo kapareho nyo nga police ang naghambal
17: na may
14: natago kamo nga wanted person dira sa sulod sang Mulo Police Station. Ano ini Police Captain Ryan Christ Inot man?
17: Kalaway-laway pamatian niya sa kanya nga police station niya, sudlo niya sa kapareho police, tapos pang disarmahan ang mga intel nila. Ito pinanguwag, pinanipong gali ni sa kilid sa police station sa Ali Balada, may ara na mo sa patunga sa simbahan kag sa ano ni sa police station. Pinanguha ang pusil, tinis sa armahan mo yung imuyang police, kapareho mo yung police. Ano yung atraso nila di sa armahan mo? Galing kay amo na ang duda nga may wanted person sa sulod sa police station. Colonel Parilla, may may wanted person sa sulod sang police station? Hindi pa mangkot malang na. Basi wala mangigya, basi salay ang kaimeg.
14: Tigani.
17: Aray ang wanted sa police station, wala gindakop. Outside force pa, manakop. Kinanglan pa disarmahan.
14: Kaya kasi pareho nila nga police, gani Radyo Man Benroy.
17: Oo.
14: Kaya hindi ni magamu-amo ni ang IMEG.
17: Oo. Kung
14: wala sila sang maayong intelligence report, sa Mulo Police Station.
17: Kung ikaw aping IMEG, sudlon mo nga wala sang balido nga rason.
14: Kagi ba si mag-irinaway ka mo da?
17: O ba si mag-misencounter, mag-misencounter. May mga staff sila nga dala mo. Nga backup Radyo Man Eric. Di, sudlon mo na, police station, sudlon mo. Mabilumbahanay ka muna karon kung alang-alang ka na galingin preparahan nila ang ila sining pagsulod dito sa police station ti kalaway-laway diya pamatian kag makita sa mata sa sang tao nga mo ni nagakatabo police sinulod police station sinulod sang mga kapareho manila nga police unano man niya man
14: ang ICPO siya, dapat ka mag-explicar sini. No? Kag dapat pasabton ang Mulo Police Station sa siling nasabit iyang natabo, Radyo Man Benroy.
17: Maski ang nipin nila, kibot, siyempre kibot kay. Huwag ka makabalo.
14: Ang ako lang to, what if nag-encounter?
17: Na mo na gani.
14: Mis-encounter?
17: Oo, amo na ganing sabton, dapat ka IMEG, kag sabton sang kwan. Ano gindi ka
14: bukat? For example, abi, sumampot, abi ito may nagamba ganit. Di ba, diba, si sumampot, gulpe lang mga nag-roving patrol?
17: Oo.
14: Kaya ginakita niya to sa sulod, nga ginapangtayaan itong mga kaupdanan.
17: Oo. Kaya basi magsulod sa pinsan na, basi ba pa kuno-kuno lang nga pulis? Eh, kaya magratratanay bala?
14: Kaya basi bala ko, abin niya, basi NPA bala, anong sinong nagsulod sa police station?
17: Amo na yung katingalahan, nga amog ito ang imuon sang IMEG, no? Di bala nga, pwede man to siguro sila ka pangabay sa mga pulis to nga, ti may wanted na, basi may info kami, may wanted na. Coordinate kamo cooperate kamo sa amon pero hindi isang amo sa tutan eh
14: kaya kamo dlay ba lang do grabe gidiya ang
17: amo na gani
14: wala gidiya salig ang IMEG sa ilabla Radyo Man Benroy
17: hindi tingala ko ya gani nga amo gina nga amo gina iyang ginhimo sa nga IMEG no may balasihan giman bala ano may chance nga magbasi kun ilang dampigan to? Doon mo na?
14: May dako diyan nga pagduda ang IMEG?
17: Oo.
14: Tiyan mo na.
17: Gubon mo kung ikaw IMEG. Gubon mo ang imahe sang kapareho mo nga pulis. Ang police station, gubon mo ang imahe sang ICPO. ICPO niya piktado eh. No? Bilog nga ICPO niya piktado eh.
14: Under sa leadership ni Police Colonel Parilla.
17: Doon mo gini explicar guro ni si Colonel Parilla magamon eh.
14: Doon may ipaydalog gini sa Parilla guro.
17: Do pang parilyahon kamo ni guro ni parilya magamo ni
14: sumbungad law ni masadya gini
17: oo
14: ilaban-laban ang prosik so manik balo kay
17: remember
14: urihin naman gani naka nakasabat si General Tuanyo
17: kay
14: kuan na lang bala after na sang ginsunod na sang IMEG ang Mulo Police Station.
17: IMEG ni daw special unit ni daw ang Guayman daw si IDJ Mablang. May-ari man ni sila boss to sa ibabaw.
14: Diretso niya
17: sa ibabaw. Why niya, hindi niya under sa PRO 6 ah?
14: Oo.
17: Sa mga PROs nila.
14: Direct niya nga unit to sa National Headquarters.
17: May commander naman na to sila sa ibabaw. Yan dito yung instruction sa ila.
14: Wow.
17: Kung nanaog pa di, para nga sudlon ang Mulo Police Station.
14: So, ginaulan iya ka-kontroversiya ang Mulo Police Station.
17: Sa piyak na bahay, nagsabat ng Mines and Geosciences Bureau. Angot sa masubrado akabulan nga tulog nila, kag wala nila mapasakaan sang kaso, ang quarry operator sa may kabudyan, Duñas, tumala may mga hibit.
14: Kano ginako nila nga ginturugan nila?
17: Yung baliator ni Boyko, wala sang Pijinro. Sila niya mga 2 months na wala pa ka-submit report. Tambal sang MGB. Nga 2 weeks after, nag-submit kami. Sila niya nga hulat kami nga magpungko anay. Sadya
14: gini. Tinudlo anay.
17: Mapungko sila. Ambal si ni Director Saikon. Sila niya mapungko kami. After nag-submit kami, mapungko kami sini. Kaga mapatigayon sang further investigation para naglain
14: pagin naglain ang tinudlo anay pagin sanda
17: tingala ko daw galang-alang gapon si
14: magamon eh ang terms ni ka mga netizens Radyo Man Benroy huwag kamot mga kwan huwag kamot mga GC
17: ma case build up pa kuno sila mo
14: ay naku
17: ma case build up wala pagali sila kapong kuanay sa nga PG Inro ay sumariusik basi kung sa Disyembre pa ni mapinong kuanay na eh wala pagali ka case build up
14: basi asala kamutaran sa pungko ni
17: tingala ko daw galang-alang si Director Saikon mag dumasabat siya daw hindi patubang niya sa akon kapon ng tao yan lang so hindi ah Direktor yung ginapangita ko na eh. Patubangal ako yung direktor mo.
14: Eh, Binroy Bernal ka o.
17: Okay, alangan na direktor na pangita tang minsahiro. Ya mong itubang sa to. Ano yung classic istorya na yaman?
14: Yeah, ang aton de, mas mayo nga madiritso kita sa director, regional director.
17: Oh.
14: Eh, kabalo ko, hindi lahog-lahog ini nga kaso abiradyo man Binroy. Kaya very bad president ini. Sa aton nga away di kontra sa illegal quarry sa probinsya sang Iloilo. Ano ba na nga pinakauna nga operation ini nga daw gin opda nila nga duwa. Tapos why man
17: sadya lang
14: why man sang kaso nga gin file kadaan nga una to nga gin hambal ni Attorney Boyko sa gin operate nila to kasi sinibinihaan kami ka MGB pag sunod namon.
17: Ti hambal ka MGB siya game plan to.
14: Hindi sila magsunod kay kwan ko no ano to gani ang base ko mga kwan na ano gani panawag na ma sunod sila hindi ilabla ma
17: trespassing hindi ah plano kuno to amo tong plano nga dito sila sala man ni si Attorney Boyko naglain
14: diri ka nang kakita sang joint operation nga isa nang pabilin kag may game may plan B plan A may plan A plan B gali sila
17: plan ano na
14: wala balo
17: sadya lang ano kay nagistoryahan na man sila prior sa prior sini nga wala yo nano man nga pijinro kag MGB man
14: tiabot ta kamusta na to ang mga heavy equipment to kun sino nagawad sa to kay kun may nagawad sa to
17: hindi man nila hindi man nila confiscate kuno to kay wala man sa may nadakpan nga actual nga quarry regular filing
14: kaya muna nga bantayan nila to gani kung sino ang makuha
17: take on regular filing duha na kabulan Abril 29 ini director sa ikon kag Attorney Boyko Abril 29 wala pa ka case build up saan naman tabo rin case build up nga ni
14: amo ning masadyala tuduhin nyo pinabahiin nyo kayo grabe ang kinawatay sa nga quarry operation no sa probinsya sa Iloilo. Ano nga sistema ni?
17: Mapungkuanay sila karon. Sige, pungko ka muna.
14: Ah, pwede man ang
17: pwede man tindog. Pwede man tindog, pwede man kamang. Basta istoryahin lang ah. Kung ano lang.
14: Do may kwan gini mo. May do hindi gini maayo nga kwan bala, nga relasyon sa MGB kag sa Penrom.
17: Di
14: Attorney Boyko sa MGB man na magaling.
17: Oo, ti pag interview, before interview, nagistoryahanay sila ni Attorney Boyko. Si Director Saikon.
14: Ay, naku.
17: Galing kayo mag-apon ka, santo. Kabunay-budlay to. Kun...
14: Magamon eh.
17: Ay, Mario Joseph.
14: Kadlawan ka mo sinis sa mga illegal quarry operator.
17: Base pati sila, gakadlaw man. Ang quarry, illegal quarry operators, gakadlaw. Pati sila, gakadlaw man.
14: Di, agasmile lang.
17: Agasmile lang, okay.
14: Samtang Mayor BP Biron sang Barutak Nuevo, nagpabutyag sang pagkabaraka sa pagkakonfiska sang armas sa isa ka estudyante sa Barutak Nuevo National Comprehensive High School. Kwan ini, no? 38 ini Radyo Man Binroy na nagigay recover sa 15 years old nga bata, grade 10.
17: Arsong klasika.
14: Ang grade 10 nila, 4th year high school, no?
17: Oh, 4th year plana.
14: Oo, dira sa may Barutak Nuevo National Comprehensive High School. Kincheck ni Karemen kahapon, ang background sang 15 anyos gani, yun sa barangay nila gali, medyo sabad sa bad man.
17: Siyempre, ano ang background sa ginikanan?
14: Ang ginikanan, may problema man, kaya ang tatay siya nagkaagiman buno.
17: Kita mo lang. Amo nang hambal ta, kung ano ang puno, alangan mamunga na sang lain.
14: Amo nang ginambal ni Radyo Man Binroy, ang mga ginikanan, responsibilidad nyo ng inyong mga kabataan.
17: Mabulak, maamo bala ng bata mo kung gindisiplina mo palang sa bata. Sang bata pag indisiplina mo gintunaan mo sang maayo maamo bala ni mabitbit bala sang pusil ang bata mo galing kay problema ya ginikanan amo na gani nga bata sa mga bataon nga mga ginikanan inyo gituyuan mga bata tanawa bala ti ano but masalbar pa ni
14: kay according sa nanay niya daw before kuno ka fiesta sang nagligad nga June 13 no June 13 fiesta sa Barutak de bla nagligad nga June 13 daw sinaputi ni kunong iyang bata. Oh, tapos may kontra siya nga ara man sa eskwelahan. Nagtinayaay ni kuno sila ka kutsilyo.
17: Eh.
14: Kaya ang kontra niya may ara man sundang. Kaya amo nang gindalaan niya man ka pusel.
17: Amo nang ni. Kung may kontra ka sang una sa eskwelahan, ang matuod nga bata nga ti gipadako sang mayo. Isugid mo na iya sa ginikanan mo.
14: Kay ang ginikanan, manugid to sa barangay o ginikanan manugid to sa eskwelahan.
17: Sa eskwelahan.
14: Kung ang ginikanan gani.
17: Oo.
14: sa mga barangay officials man, kung nagkabataan gani, nagpanugid sa inyo nga may bullying, o mga kontra-kontra away-away ni, aktuhan nyo.
17: Aktuhan nyo.
14: Ang barangay officials man, para mabalaan man kay eskwilahan, update yung ginikanan, nga magkatotos principal. Para nga makwanbala, para nga maplastar, maayoy na. Kaya na paghulat ha, nga may magbunanay, magtiruhay, kay may reklamo gali, why nyo ginaktuhan?
17: In kontra ito, kung nakita ito sunod yung campus, matyag nyo, hindi ito paglutangon?
14: Eh, laban ni.
17: Bit-bit sa gani ka pusil, kay para may kwansa, may, ano gani ni, may kontra, kay may kontra sa, laban-laban tiruhon niya to.
14: May instinct na niya, Radyo Man Binoy. Mga mo-amo ni, may instinct na ni, nakagi na sa puti, or kagi na inaway, tapos ang kontra niya, balaan niya mga may gindalaman nga kutsilyo or sundang, amo man ang gindalaman sa pusil, med gani kay na detect ini, kay nakuha ini, ang mga karadyuman sa bata, pero ti, siyempre ang bata nga ni, ipaydalong gini ni sa intervention man, para nga ti, makuha ni, pati itong mga kontra, dapat ipang-identify ito, libla, para nga mahitso ini tanan-tanan, para nga ti, hindi matabo, no? Kasi iban man nga mga eskwilahan ni, dapat ang mga kasubong sinayo, okay, di ba, lasang after nga matabo tong sa San Jose National High School sa Tacloban. Sa una, way gawa sa may mga report kasubong sinay. Ganang yung tiging tutukan. Tiging ka namo, Radyo Man Binoy, sa mga cases kasubong sinay.
17: Wala lang ma-highlight kayo, why pa may natabo.
14: Amo din nga na, kung isa kung why may matabo o may mapatay, ang aton, ang Department of Education, do why gaya? Why gid? Tiyama ko mo subong, ti. Why galit ni sa mga security ng mga
17: eskwilahan.
14: Items ang mga eskwilahan. Ang mga security galing ni, abi ko gani isang una ni, may mga government guards na kita kasi may item ng mga eskwilahan. Sige, galing gapo riyang nagasweldo sa mga security ni PTA.
17: Hindi yan. Hindi yung gobyerno, no?
14: Ang safety sa eskwilahan, importante mo. Importante ang role, no? Sang kuan nga ni, sa mga security guards ka ni, kaya dapat trained sila, Radyo Man Binoy. Hindi lang pwede ang pinakaisog sa barangay nyo o sa lugar nyo ang ibutang mo na security. Dapat trained ina sila kag manay kahibalo sila sang ila sining mga obligasyon kag responsibilidad bilang mga security guard. Eh, bisaya kung sino tong isog-isog to sa barangay, sino na tong pa-security hon.
17: Dapat may aragin sang gwardya nga may formal training.
14: May formal training, gin. Amo na nga ti, sino to na proposta si Congresswoman Jamjam Barunda ganito. Kamutangan gin sang item, ang mga eskwilahan, nga dapat may ara sila sang security guard. Amo na kita user sang Life Extension Vitamin D3.
3: Life Extension Vitamin D3.
10: Roberto Guerra, senyor. Mag-i-tikor na ako sa Mark na may nang tubo sa likod ko nga bukol. Daw may sis balahaw. Rihigil si Tano ko ka Life Extension D3, D3. 3 times a day ko to. Mga after 1 week, nagbuswang hasta sa magayad. Siktibo ka niyo.
3: The doctor's recommended brand Ngenite Attack LE. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
14: Gine-emphasize gid ni Mr. Jonathan Granada sa Life Extension na Philippines nga ang cardio disease like heart attack and stroke reduction. Makwantali, ma-tap na tani. Kung may aras ang regular nga supplementation sa Life Extension Vitamin D3. Trusted and proven since 2011 diri sa Pilipinas sang madamo nga mga satisfied nga mga users, no, ang nag-testify. Kaya nag-testimony nga nag-ayo sila kag naging epektibo sa ila ang paggamit adlaw-adlaw kag consistent sang Life Extension of Vitamin D3. The trusted number one brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Kag kadto inyo Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, may libre nga medical consultation Lunes pa kadto Sabado. Dali gid kombinar ang natural, conventional kag nutritional medicine practice. Gamit ang kalidad matinlo kag science-based nga health products regalin pa sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Kag Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, the science of a healthier life. Amen. Kita simpo diri sa aton nga pagpangalagad kasama mo sa DYRI RMN Iloilo.
17: Ako si Radyo Man Benroy Bernal.
14: Ako naman si Radyo Man Eric John Pamplona.
3: Tatak RMN.
12: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
13: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
18: This newscast is brought to you by Semanticon. Rest time to the rescue.
19: Gigan!

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
6: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
7: Oras alas 6:08 sang aga.
8: Gikan sa RMN Iloilo News Center. Yari ang bagong atatak sang pagbalita sa mga Ilonggo. RMN Straight to the Point News.
9: Straight to the Point Headliners.
7: Iloy isang 15 anyos nga estudyante nga nakuan sang armas. Aminadong at dungol ang yabata kag wala siya makaibalo kung sa din ini nagkuha sang armas.
10: Siyudad sang Iloilo nagakinalan sang shelter facilities para sa youth offenders kag sa mga minor nga biktima sang kakalakasan.
7: GSO kag konseho may 5 kadlaw agud magpasa sang ila trip ticket sa Committee on Good Government.
10: Conflict of interest complaints bato kanay Jojo ang kag Noel Rivera ginpaidalom na sa preliminary investigation suno sa ombudsman.
7: Sangguniang panalawigan ng Iloilo gindeclare ang Banwa sa Pavia bilang Sorbete Capital of Iloilo. Balita National Ombudsman dayunon sa gihapon ang pagpasaka sang plunder case bato kay Marcoleta sa piyak sang welga sang Iglesia ni Cristo.
10: Sa international news, 14 ka mga bata patay matapos marumpag ang atopsang isa ka tutoring center sa Pakistan.
7: Sa negosyo, Pilipinas, siyara na kuno sa upper middle income category sang World Bank.
10: Sa hinampang, Kawhi Leonard, iga-trade sang Clippers sa Raptors, suno sa report.
7: Sa entertainment, Ellen Adarna, ginpanginwala ang gintagaan siya sang VIP treatment sa F4 concert sa Pilipinas.
10: Sa extra wow balita, manog nakuha sang rider sa sulod sang i-deliver kuntani silinga parcel sa Tagig.
9: Tatak RMN.
7: Matahom ang Iloilo, malambing ang mga Ilonggo. Ini ang RMN Straight to the Point.
10: Magradyo man ari kita sa adlaw ng Webes, July 2, 2026.
7: Ako si Radyo Man Novi Malyon Guaso.
10: Ako si Radyo Man Regan Sugabo Arlos.
9: Dire-diretsong mga balita, dire-diretsong komentaryo sa Straight to the Point. Aha! RMN. RMN News. Panahon.
11: Ayong aga mga karadyuman, inanglakat sa panahon subong adlaw. Nagwa na sa pungsod ang bagyong Henry nga ginamonitor sa pag-asa. Sa karon,

0: Batak, RMN.
1: Sa detalye sa aton balita lokal.
2: Mga karadyuman, gilayon nga nag-deploy sang psychological first aid providers ang school sa Division Office ESDO Iloilo sa Barutak Nuevo Nacional Comprehensive High School kasunod sa pagkakumpiskar sang armas sa sulod sang bag sang isa ka estudyante sa tinalikdan nga adlaw. Sa official statement sang ESDO Iloilo, nagkasaad nga kabay nini sa ilang paunang nga tikang agud masuputahan ang learners personnel kay iban pa nga miyembro sang school community nga napiktuhan sang insidente. Napagkitman sa ilang pahayag nga hugot sila nga nagpapakigango sa natungdan nga ahensya sang gobyerno. Lakip na ang Philippine National Police agud makadihon sa nagakaangay nga interventions para sa kayuhan sa mga estudyante. Suno sa opisina nga naintindihan nila ang kabalaka sang tanan bangod sa natabo ilabi na ang mga ginikanan apang gintumod nga ang safety sa eskwelahan wala lang nakadepende sa physical security measures kuni dapat man ipasiguro nga may husto nga pagiya ang tagsa ka learner. Nanawagan pagid ang SDO Iloilo sa publiko nga unta tuna ang papalapta sa impormasyon nga mahimo makabuyagyag sa identity sang estudyante nga involved kada pasalig anuman nga himuon nila nga tikang ang nakasandig sa husto nga proseso na ibaluan nga base sa report sa pulis na kuwaan sang 38 kalibre nga revolver ang 15 anyos nga grade 10 student sa nasambit nga bulutuan.
1: Sa kangot nga balita, may record sang pagpangbuno ang amay sang 15 anyos nga grade 10 student nga nakuwaan sang armas lutang sa sulod sang Barutak Nuevo National Comprehensive High School sang June 30. Sa interview sang RMN Iloilo News Team kay alias Lynn Iloy sang minor de edad, ginpayag sini nga agot sa apat ka magutod si Dudong sa yauna nga bana. Suno sa Iloy, ginbuno sang amay ni Dudong ang yaamay nga nangin kabangdanan sang ila pagbulagay na preso. Ang lalaki bangod sang among nga kaso kag magluwas diri, may record man ini sa mga kaso angod sa illegal nga droga kag pagpangawat.
3: Tibin si Papay
4: sa Mindanao.
3: Nagawa naman sa prison.
4: Nagawa na balitaan ko na kagawa dun daw.
3: Aside nga nabuno yung tatay mo, that is why nga na-preso siya. May mga kaso
4: kag mga kaso siya.
3: Ano nga kaso?
4: Sa drugs, takaw.
1: Ang kabayan sang payag ni Lynn Iloy sang grade 10 student nga nakuan sang armas sa Barutak Nuevo. Ginsaysa man ni Lynn nga bisan maayo ang pagtatar sang iya ikaduha nga bana kay Dudong, ginabasol gihapon siya sang iya anak bangod na mana sa liwat. Sa karon yara na si Dudong sa custody sang municipal welfare development office sa Barutak Nuevo para sa nagakaigo nga imbestigasyon. Grabe man nga love life ini, no? Ang ginpuyo mo ang nagbuno sa bana mo sa to.
5: Grabe, budlay-budlay sa pangabuhi.
1: Budlay, no? Kakomplikado. Te, may bata sa una, may bata sa ikaduha. Te, ga-rebuildi ang bata. Eh.
5: Ga-rebuilding bata.
1: Oh.
5: Te, na yun, te, ang palibot bala. Kuna nung Radyo Manuvi nakita iya sa palibot, te, laban-laban, amunang manahon niya, kid.
2: Sa kangot nga balita, ginalauman ni punong barangay Edward Gulmatico sang Agkuyawan Pulo, Barutak Nuevo, Iloilo nga mag-serve nga leksyon sa kabataan nila binasa sa ila barangay ang pagkadakop sa ila 15 anyos nga pumuluyo nga nagdala sang pusil sa ila eskwelahan. Ang among nga minor de edad ang ginhinago kay alias Dudong, isa ka grade 10 student nga nagkuwaan sang 38 kalibre nga revolver sa sulod sang Barutak Nuevo National Comprehensive High School sang June 30. Sa interview sang RMN Iloilo kay punong barangay Gulmatico, ginpahag sining ini dapat maghimo sang kasubong sining nga mga akto ang iban nga bata bangod makahatag lang ini sang problema sa ila kag sa ilang pamilya.
6: Idepende ra da sa iya kay kon gapamati sa tani isang laygay sang bisan isa ka tawo nga manami man tani man laygay igali kay diferensya way sa kapati diferensya sa iya ti kundi lang tawa kundi ano natabo kundi problema tanan ti gabay pa tani ko nang leksyon man isa amon sa barangay ni nga ang mga kabataan nga hindi na iya maghimo sina para nga may leksyon na kami diri sa barangay namon.
2: Suno sa opisyal nga badamo sa malain nga record si Dudong sa ila barangay kaangay sa pagka-involve sa inaway, may ginbungguan sa motorsiklo kan nagadala sa tricycle bisan nga wala sang lisensya kag hubog pa.
6: Ang ini nga bata ni kay damo na di sa recon sa kon may bablatter ba sa iya kay ini nga bata ni ga inom siya kay may report sa kon nagilinaway di tapos do may dinungguan na di siya kay gadala ni siya sang tricycle motor nga wala lisensya tapos subong ning bata.

0: Ang kabain sa pahayag ni Punong Barangay Edward Gulmatico. Pahayag pa ni Gulmatico, ginalaygayan niya man si Dudong nga magpakabuot, maglikaw sa limaayong barkada nga magtutom sa pagtuon apang wala gid ini nagapati sa iya. Nagakatingala man ang Punong Barangay kung sa di nakuha ni Dudong ang natumod nga pusil apang nagapati siya nga posible naghalin ini sa mga amigo sang amo nga bata.
1: Tatak RMN.
2: Oras alas 6:16 ang aga. May lima kadlaw ang General Services Office kag mga konsehal agon magpasa sang ila trip ticket sa Committee on Good Government. Angot sini sa inquiry in aid of legislation sa uso nga paggamit sang salakyan sang gobyerno. Suno kay Committee Chair City Councilor Rexa Marcos Sarabia nga sakop sini ang trip ticket sa lin sa pagsugod subong tuig. Katuyuan sini nga makadihon sang matag nga guideline sang syudad sa paggamit sang salakyan santo sa pagsulundan sang national government agencies.
3: Ang within 5 days, ang agreement sa majority proti gina-request ko man tang ato ng mga kopdanan, si Councilor Nabilog at Councilor Lablab, to submit it within 5 days.
2: Ang kabahin sa pagpayag ni Committee Chairman Councilor Sarabia sang Miyerkules, gintapos na ni Sarabia ang inquiry matapos magpasa sang position papers ang GSO, City Budget, City DILG, kag City Legal Office. Ginpayag man ni Sarabia kung may makita ang committee nga paglapas, magarekomendar sila sa pagpasaka sang nagakaigo nga kaso.
4: Muna ni ngala ko man nga daw na hadlok gid si Mabilog magpakita
5: kay amuna ni daw.
4: Daw may plano gilis Toto Rex.
5: Abogado ni si Toto Rex mo.
4: Mm.
5: Matanda ni nga abogado Rajuman Novi. Mm.
4: Matsako gani na review na niya na antes ni.
5: Mm-hmm.
4: Amuna nga si Mabilog preparar man.
5: Kita mo pero si Mabilog
4: kita. Kita way magkita ilabot kay Mabilog kinasuhay nila da.
5: Di ko magkinasuhay sila bala sila yang aton lang ya Rajuman Novi nga transparent lang kamo ah.
4: Anong bulong sa isa aw?
5: Hindi ka mahisa.
4: Sino ra gambal nga isa lang aw?
5: Jed Mabilog.
4: Tiyano ng nobra niya, sumunod puro mala natin atin
5: sa tiyano, seminar. Tiyano ng mga sulo seminar muna nga balaanta malada pamahaw, malanada kang inusup drinks.
4: Gaulat pa to gyapon ng taga Jensen. Saan sa mga bisita to? Kay public safety niya. Taga Tacloban, public safety man to. Do'y man sa Kintra.
5: Tiyambot ko na nun niyang iya nga ginasakuha. Nang iya mga sulo seminar.
4: Mm-hmm.
5: Ang mga seminar nga nairad sa Manuvis, isa ka tuig, kapilar, mga seminar, seminar, break balik, mga seminar, seminar.
4: Tiyanong bulong sa isa, aw?
5: Hindi ka maisa.
4: Sino nagsilay nga isa lang, aw?
5: Jed Mabilog.
4: Sa Mayo ka nag-hit pa sa Patos mo, no? Ta-perfect score si mo.
0: Sa piyagkabahin, wala makapagigangot ang national government kag Iloilo City Government sa mga opisyal sa barangay Barrio Obrero. May kantanan sa implementasyon sa bigay-biga sa masa rice program. Sa interview sa RMN Iloilo kay Punong Barangay James Conlo, naibaluan lang nila nga isa ang ila barangay sa mga recipients sa among programa sa madamo na sa nag-inquire na tuhoy diribangod may nagalibot na sa ila nga naga-panglista.
6: Balaan namun nga isa kami sa recipient ng barangay kay damo na nagapamangkot kay nag-inquire kay nag-PM sa amon sa barangay especially sa akon kay may ara sila ko no information kay may ara ko no galibot nga nagapanglista para sa bigay bigas program sa aton nga national government. So amo to nagpamangkot ko kung may ara gid man o lotin may mga information kami nga nabaton nga may nagalibot kay may nagapanglista gid man. That's why nagpost kami din sa amon nga FB page kina kay kabudlabi magsabat isa-isa.
5: Uh-huh.
6: Kaya nisad kami nga mag-post lang sa amon nga FB page sa barangay para tanan makabasa kag makabalo, para tanan ma-aware man nga ang barangay wala pa ka-coordinate ang aton national government kaya ang aton nga LGU sa aton nga barangay.
0: Suno kay Conlo, hindi ini ang unang nga tion nga natabo bangod wala man nagapakigangot sa ila sadto ang sudad angot sa papatuman sang walang gutom program sa barangay Barrio Obrero. Patag ni Conlo nga wala man ini kuntan isang problema sa ila ugaling na budlayan lang ang mga barangay officials bangod ginapamangkot sila sa ilang mga pumuluyo angot sa among programa kag wala sila makahibalo sang isabat sa mga ini.
6: Nakibot mo kami gani kay last before atong pangtawidan walang gutom program sang ato national government na minista man sila, wala man kami kabalo. And then later on after a few months na ngayon sila sa amon bulig kay daw hindi nila na ma-identify kag makita ang naming panglista. So gin-post man namon sa amon Facebook, wala man niya problema sa amon. So subong man nakibot kami nga wala man sila ng coordinate party sa dira sa ina nga programa sa aton nga national government. So kami naman niya sa barangay, wala man niya problema sa amon, wa willing kami nga mag-assist, wala naman nila kailanlan. As long as mag-coordinate lang sila sa aton, di bala mo kami ang nabulayan. Kaya kami ang ginakutot sa mga pumuluyo sa barangay. Kaya di syempre ang aton nga barangay, amo ginang pinaka nga palapitan sa aton nga pumuluyo.
0: Dugang pa 10 barangay nga nabatian pa niya nga ang mga nagapanglista sa mga ngalan sa binipisaryo amo ang mga tao nga wala man sang kangtanan sa barangay o kun sa Iloilo City Hall. Sunod kay Conlo, may mga impormasyon nga ang mga nagaupod sa pagpanagtag sa bugas amo ang mga tao nga maintensyon nga magpadalagan sa palabuton nga barangay kag sanggo niya ang kabataan election.
6: Nagsugod na nga aton nga tagdaganan sa CSWDO. So nakita naton kag na-verify naton dito nga upod sa aton CSWDO, ang mga pumuluyo naton no, ang ginakasubo ko lang kay ang nagaupod padagdag, kay ang nagapangmalay-balay upod sa CSWDO ining mga manugpadalagan sa barangay election nga November, palabuton nga barangay election naton nga manugpadalagan barangay Kagawad, SK Kagawad. So
0: ang gabayan sa pahayag ni punong barangay James Conlo sa piyak sini nagpa-deploy gihapon si Conlo sa mga barangay tanod para magmintinar sa peace and order o kung mag-assister kung magkinahanglan sa bulig ang nagapanagtagsang bugas.
1: Tatak RMN.
4: May punto man si Kap.
0: No? May punto ni si Kapitan.
4: Ikaw ginasukot sa pumuluyo mo.
0: Bala mo.
4: Di ano isabat mo da karon kung wala kaya ginapagyan sa nga muna nga proyekto.
0: Akon guro, ya, kundo, siyempre, Radyo Manuvi, may mga politika ina diri. Advice ko, agi lang kamo sa Kapitan. Pero, hindi nyo lang pa, kung gusto nyo, kamo lang pahata. Pero ipabalaan nyo lang si Kap. Naton Kap, may ikuha na kami diyo. Pero hindi ni Kagi si Mukap Kamila ni Gurumang nagdag na.
4: Di mo tambalong linyahanay na ini.
0: Linyahanay na na. Balad man na Radyo Manuvi.
4: Pero sa pihak, isa dumduman, mabot kung panagtag ina bulig man. Nga
0: event guro.
4: May mga event ang pihak. Nga gaara man daw ang presensya ni Peter Oñate, ni Buylupot.
0: Buylupot, ara na si Buylupot.
4: Si Varayan Sulweta.
0: Mga no? Upon nila lang nagdalagan, eleksyon nga nagkala, ano man.
4: Oo, tinaw ara man sila. Bot kung event gidi na nga panagtag ayuda or libot-libot na niya.
0: Base dala naman ang tanan eh. Ba para pangkuan blay ng panggahod-gahod kag pananong tanong.
4: Tapos, naglinga pihak to. Pagpanagtag sa pihak at tuman tong iban nga mga manugdalagan pa lang
0: manugdalagan
4: oo ti galing kay ang lusot nila daguro ti kay amon ni event sudad man ini public place man ha san sino pwede man amon may bitar nga masaksi da
0: may lusot inaabi Radyo Manuvi ang akon hindi lang daya pagpadiskursuhon ti kun mga
4: propungko, no?
0: Propungko ka man lang da ga wave sang kamot
4: ti hindi mo gin man sa kumod-kumod.
0: Hindi mo man mapunggan kay ti taga sudad man sila mo.
4: Ganay man. Ano ambal mo mayoraw?
7: Siguro ang aton guro obrahon nga mapasiguro naton nga matapos na ang flood control project sa Tagbak.
4: balik man ta nag yapon gali istorya gali. Ginsuportahan sa bugos nga konseho ang resolusyon ni Councilor Johnny Young ang chairman sa Committee on Animal Welfare nga nagapanawagan sa tanan nga barangay sa sudad nga magtukod sang temporaryo apang humane nga shelter o kon impounding area para sa mga layaw gipabay-an na salbar pilason o kon impounded nga mga sapat sa ilatag sa kanasakupan. Ginapanawagan sang konseho sa mga barangay nga dapat ang tukuron nga temporary shelter o kon holding center ara sa hilway, sarado kon enclosed kag mahangin, well ventilated nga lugar. Dapat nga may proteksyon batok sa init, ulan kag baha. Kinanglan man ini nga may matinlo nga tubig nga ilimnan kag gusto nga lugar nga ginakaunan sang sapat. Kinanglan nga may kanal o kon drainage kag regular nga pagpanglimpyo kon sanitation sa temporary shelter. May tuhay nga kurungan o kon lugar para sa mga nagamasakit. Pilason, agresibo o kung mga bagulang nasalbar nga sapat. Dapat nga nakalagbo o kung may listahan sa mga nasalbar, ginsurrender o kung impounded nga mga sapat. Ipasiguro ang maayon niya nga pamaagi o kung humane handling pagkatipan sang sapat kag nagpakigangot sa Iloilo City Veterinary Office para sa bakuna, pagbulong, pag-rescue, pag-adoptar, pag-transfer o kung iban pa nga nagkaigo nga disposisyon. Pagi sini mapasiguro nga ang mga na-rescue nga sapat ang matagan sa nga pagtatap kag mapadasig ang pagbalik sa tag-iya sa kaso sa mga nadula. Patag niyang, hindi man kinanglan nga mahal ang patindugon nga shelter. Mayugid, no? Kay amuni ang concept.
0: Councilor, kung sundon mo lang na ang ginambal mo, why gigita ya away di ha?
4: No, dapat pareho katinlo sa itsura mo. Ang shelter.
5: Way-way kita di away kung ining sundon rajumanubi mga human handling. Way-way kita di.
4: Tanan.
5: Pero ipatumantas ang tsakto lang.
4: Yes. Kagtingang manawagan pa ho. Hindi pwede nga ubraho na ho.
5: Ti resolusyon man lang ini ho.
4: Ti ugani nga manawagan pa ho.
5: Ti gapanawagan sa sabarangay.
4: Galing kay may ordinansa pa man ginapasa, guro, paunahan niya
5: lang. Paunahan niya lang, guro. Mga remind lang ini Radyo Manuvi. Okay man lang niya manawagan. Kay may mga barangay gidman. Nga daw ay gidman niya sa amuna nga plano bala.
4: Pero kung may ordinansa siya, ti ma-implementar man na. Galing guro, paunahan niya niya.
5: Paunahan niya ni guro.
4: Para medyo may gahod-gahod.
5: Ay, balaan mo naman nga.
4: Lumayo, subong ho, si Forever Young ho.
5: Forever Young.
4: I want to be forever young.
5: Pero gusto ko ni mga muna yung mga bagay.
4: May okay pa-check lang ta kay Councilor Yang, kagay Mayor Aiza Trenas, kagay Dr. Fernando Bulinsa. Bisitahin nyo bi ang South San Jose Mulo nyo kay daw hindi gitong puslan ko, no?
5: Kung ako sa inyo, ginsagin nyo kapriso gido, buuin nyo na lang, maluoy.
4: Kinanglan ang pag-impound nyo sa mga sapat. Kwaning purpose bala yang parehas ng isang ginambal ni Councilor Yang, hindi yan kay for compliance lang, why isang higko sa barangay, why isang risk nga may makagat or may madisgrasya, dapat balansi.
5: Radyo Manuvi, kay barangay man lang ina, sigaano gid ang makuha niyong ido, kaya mga tag-iara man da. Ti pagkakakuha sa ido nga na, ibalik mo man na sa tag-iya.
4: Ti hindi man layaw, hindi magako.
5: Ti butanta pa may layaw. Pilagin ka bilog ang layaw sa barangay mo, ay naklabot 50, gurok bilog ah.
4: Kati kung dalon mo to sa holding center mo, medyo tani, tulotinlo man bala ho.
5: Ingita ka mo bala sang barang, sang inyong center. Okay na tong kay kwan mo, Kapitan Herbia. Para sa akong Radyo Manuvi.
4: Okay, okay na to.
5: Kay may ang iabala nga lugar daw matarutawhay para sa ayam.
4: Pag may septic siya.
5: May septic siya, way kalaga panimaho.
4: Makalagaw-lagaw.
5: Makalagaw, makalibot. Do, hindi bala priso yung ido. Inang imo ya nga daw gulang-gulang lang sa kurungan ka manok. Ano kuno na yaman?
4: Sige, mayor isaway-sawaya man ang kapitan mo sa South San Jose Mulo.
5: Sino ang kapitan daw? Si Kapiseng?
4: Hindi. Si Kapya, dugay na na yung wala kapitan. Okay.
5: Kaya kung kap, kung wala mo malanakap na payo ang imong kurungan sa ido, mugay ka mo pinanakop. Kaya kaluluo yung radyo
4: manigin. Ako na may suggestion sa inyo, kaya why manggig ka mo kay Sindisi na, pamati ka mo sa suggestion.
5: Kaya mo man ang budlay kung kaisa, kaya hindi man mamati. Ang ila lang, Abi. Basta, basta madakop talang layaw, amula kasi na niya.
4: Ibang nga kapitan nga daan, mataas man bugal bla. Dahil hindi man gusto tudluan. Kung siya liyang gani, gagi-agi man, dahil hindi man gusto tudluan. Ti ko may isa nga ginagrihan ko lang sa iya. Sa edad niya, nami pa sa lawas gyapon, kaya athletics ha. No? Pero sa sling sa animal welfare, damo man kisa si Konsyal yang sang kabos-kabos pang nabalan.
5: Pero ara na da siya.
4: Normal bisan, dito man.
5: Bisan pa no, Radyo Manuvi, ara na da siya. Ti,
4: pero ti
5: ang iba na gani guro.
4: Kung sa deal ka sang kabuhi, hindi pwede nga daw inanay. Para, kinanglan immediate, kinanglan accept, kwan ka, receptive ka dayon sa suggestion kung ano pang makapayo.
5: May iba na bing inang hinog sa pilit bala.
4: Gani dayon inang dayon nakita ko bala ang holding area man to sa kwan bala sa motor pool ayasang City Veterinary Office. Nami nang obra subong sang City Vet, no? May mga kabos-kabos pa man. Pero ang ilab lang ang mga cage dayon ang location bala sa dalom. Do kadamak mayor. Oo. Sa totoo lang ginambal ko pa ni sa mga taon mayor makudo kadamak sang inyong kwan sang mga cage kagang area bla tani siling ko do magkadto balang tao do ang concept bla do mga esplanad bla do kanayanaya ano ganahan ang tao magkadto ka magtambay samtang gahulat kada kung ginapaspay mong sapat mo
5: way Manila gin kayong lugar mo
4: di actually kahapos sina mo kung gusto mo i-landscape may beautification team kita sa
5: suba uy
4: sus sing ano gin naman
5: pilagi na budgetan mo na guro pulo kalibo guro may dami na.
4: So ang term ko ang inyo nga kwan sa City Vet da sa Gua ang ginabutangan sa mga napang hold na nila kag na rehab ng mga ido damak-damak.
5: Ang ging kadtuan to mo man to gyapon way man to gyapon. Dito wali no sa kwantong ging kadtuan tayo no.
4: Ang ito ya. Shelter. Shelter.
5: Andrea sa may City Vet ya.
4: Oh, do kala kalapunan. Bala pero magkadto ko hindi bala kana yanaya.
5: Di pa kayo
4: ni bala do manayanaya tapos magkadto da ang tagiya. Bi kay para may encourage mo sila. May
5: butangan mo na da sa nami nga pulungkuan.
4: Do park man bala.
5: Ang tamni da bala sang nami man nga mga bulak na da.
4: Landscape nyo. Do damak-damak bla. Ti mo amo manang sa San Jose nila to. Nagtry man si kapitan pero do damak-damak man.
5: Ya mo na nga gambal kita nga kun hindi nyo kaya.
4: Hindi na lang anay.
5: Ikaluluoy sa mga ayam da ang pinampriso ninyo.
1: Tatak RMN.
2: Alas 6:31 sang aga.
0: Hindi makahatag sa dako nga direktang epekto sa numero sa tourist arrival sa Iloilo Province ang dalayon nga papasirado sa mga resort sa Sikugon Island, sakop San Carles. Sa interview sang RMN Iloilo kay Aulin Yusin, ang provincial tourism officer, aminado siya nga kanugon sang resort kung investment ang pag-aistoryahan. Apang sa kabugusan nga turismo sa probinsa, hindi ini makaapekto bangod gamay kagalingon nga target market ang developer sa lugar nga mo ang Sikugon Island Tourism Estate Corporation o kung CITEC. Ang CITEC isa ka joint venture sang Ayala Land Incorporated kag Sikugon Development Corporation nga ginapanagian sang pamilya sa Rosa. Suno pa kayusin, makabig nga upper class ang target market sang Ayala sa gintukod nga resort samtang naga-focus naman ang provincial tourism sa mga community-based tourism.
8: In terms of investments, is do nakanugunan din na sir, do kalaw ay actually kung lang tawo nato do kasayang bala.
9: Yeah.
8: But the property is still there and they own it. But amuna in terms of tourist arrival, ay hindi man gid siya na istorya ko man si mayor no. Hindi man gid siya makadent gid sang ato nya tourist arrival. See again, the Duta target lang. Markets oo sir. So amuna pero ti amuna ikalka sayang lang no kay do na national news gid siya.
0: Bangod sa mahal nga presyo sa mga resorts na kahinambit na gidman si Carles Mayor Arnold Bitita II kayusin nga wala na sa nagakadto nga turista sa Sikugon Island. Matapos nga ginsirado mga resorts ginamonitor karon sa provincial tourism ang kabugusan nga numero sa mga staff nga nawala sa trabaho agud ma-refer sa ahensya sang gobyerno kamahatagan sang palangitanan.
8: Kini nga closure nila ang balay, ang huni, mga less than 50 mo ang affected, directly affected nga workers. Okay. Ginapa-inventory pa ni naton, sir, subong sa aton sa dili sa provincial government, no? Kay mag-coordinate kita mostly sa national government agencies like Dole Tupad for an immediate action for the relief of these workers sa aton sa island.
0: Ang kabahin sa pahayag ni Aulin Yusin, ang provincial tourism officer sang Iloilo, sa karon suno sa iya nakatutok sila sa programa nga turista sa barangay, sa din gina-empower sini ang community-based tourism.
1: Tatak RMN.
2: Ang balita ngayon yung nabatian dulong sang Santon Gold Coffee Mix, ang kape nga may collagen, ginapahinay sini ang timprano nga pagtuhaw sa mga kurinot kag kurit-kurit sa tunawong adaw tigulang kita tulukon. Gani para forever young, mag Santon Gold Coffee Mix. Uy, ginsulod sa mga katapo sang Integrity Monitoring Enforcement Group o kon IMEG sang Philippine National Police, ang Iloilo City Police Station 4 o kunang Molo Police Station kahapon sang hapon. Inagin confirm ni Police Captain Ryan Christa Inot ang hepe sang Molo PNP. Suno kay Inot nga nagpadulong sa ilang istasyon ang masobra 20 kamiyembro sang IMEG sa pagpanguna ni Police Lieutenant Colonel Ignacio Gamba III, ang head sang IMEG Visayas Field Unit agud pangitaon ang ginaligar wanted nga pulis. Payag niya nga hinali lang nagsulod sa police station ang mga ini, ginpahapa, gindisarmahan, kagintayaan sang armas lutang, ang mga personnel, kagincheck ang bugos ng lugar.
10: O ang giobra nila, sir, salang nila amon firearms para kung daw may noblas.
11: Ginpangwa ang inyong mga firearms?
10: Yes, sir.
11: Tapos?
10: Gi-inspect nila, sir, kung amon good firearms kung pin-issued. May hinahanap po sila ng polis na wanted, sir. Tapos nung binalipay nila yung police station na area natin, program natin sila nakita, sir.
2: Dugang pa niya nga matapos malibot sang IMEG ang bilog nga istasyon, ginbalik man ang ilang mga armas antes maghalin ang mga ini. Ginsiling ni Inot nga nasurpresa gid sila bangod nga wala man sang may nakapakigangot sa ila nga may patigayon nga search operation sa ila istasyon.
10: Na surprise during that time may mga nagpuha pa sang experience, may mga blatter sa taas, may man lang ginakita natin ang blatter ng personal, may mga traffic incident pa.
2: Nakalabot naman ang insidente kay PRO 6 Director Brigadier General Randolph Atuanio. Sa diin ginpayag sini nga base sa impormasyon na ginpadala sa iya, nagpatigayon ng IMEX ang operasyon angon sa pag-service ang warrant of arrest batok sa dismissed PNP personnel. Wala na nagatagpas ang dugang komento ang direktor kay ginsiling nga mas maayo nga pamangkuton ang IMEX bilang operating unit angon sa detalye sang natabo. Way ako yung kapati sa pangrason ngayon eh. Police unit ni ang Molo PNP. Police man ang nagkadto.
4: Makadto bala ang wanted sa police station?
5: Hindi.
4: Dila? Mano da amo to kuno ang ginhingagaw ang kadtuan sa IMEG. Makadto bala da ang wanted nga police station ina? So butang balon, ginapaagyan gid nila ang Mulo PNP kay guro natakanan ni sila pinamati nga tanan na lang ya hulag ni Inot, di man tanan. Pero kadamo sang ginahimo si Inot nga pirmi lang may reklamo nga planted.
5: Ang butselingon sang IMEG, Integrity Monitoring Enforcement Group.
4: So hindi na yung operative ya? Manog inspeksyon na iya sang kwan, credibility sa PNP.
5: Masulod ka mo to kung ako, Radyo Manovi, kung mag-inspeksyon ako. Kinanglan ko gid yung disarmahan ng pulis ko. Kay pulis mo na sila, kinanglan ko gid sila nga pangkwao ng mga pusil, pang ang iban kuno to, naging pahapa-apa. May nakita kita nga diferensya sa Mulo PNP. Hindi nyo lang na mahambal. Pero base, bala, amo na ni ang natabo, Radyo Manovi, kay kadamo na sang reklamo kay Inot. May mga rate.
4: Bili man tinaway, tayo problema na yun. Kaya sa campaign against illegal drugs.
5: Oo, kung nag-subra ka na.
4: Pero, kisa daw kadamo, nag-insang reklamo. Iban, the major dilema sa province, daway man yung mga reklamo nga ginaplantidan nila.
5: Doka subra, bla. Doka lain.
4: Kaya daw kadamo, nasang reklamo. Way taga siling matuod. Pero nga, of all the units, kada operate ya, ang permiya ginareklamo, ya, kagka-trigger gid ang tao nga magreklamo sa media, kag sa kurte, ang Mulo PNP, yes. Under kay Ryan Christ Inot. So, anong ara sa inyo?
5: Ang IMEG, daway na diya sa aton sa region. Central office ni sila iya, Radyo Manovi.
4: Tibisayas niyo?
5: Di makadto ka diya?
4: Baka pa kuno ang Special Action Force.
5: Di mano.
4: Mano ka nabi. So nga, ang nagamuni. Di kay Colonel Wilbert Parilla, Colonel.
5: Ano, baby?
4: Amalon ka lang namon, Colonel. I-address mo na ni ang mga reklamo sa Mulo PNP.
5: Damo na eh.
4: Antes pa man maglala, sir, kag maumid ka pa. No? I-address mo na ni Timprano kay Kalaway, sir. Pasalamat lang kamo pirmi kay Way na ginapadalman gitsang media ang mga reklamo parte sa wanted. Kibisan pa, no, ginainsindi tabla ang pulis na kunaway malang ini sa illegal drugs.
5: Nga, gidabi nga.
4: Kung dahatag kita maximum tolerance sa kriminal, tagaan taman maximum tolerance ang mga efforts ang pulista. Sa tuod-tuod lang, Colonel Parilla, damo-damo na ang reklamo di sa amon man.
5: Gasalaka na di gani, Colonel eh.
4: Why lang namon masyado ginapadalman, gid. Ga-advise pa kami pabor sa pulis nyo. Siling namon sa korte na lang nawayon kay Kalaway nga bangod sa campaign sa illegal drugs. Takihon mo gid balang PNP. Pero sir, maabot simpo, makapoy man mo. Nga magsagad ka paayon perme sa inyo nga mga pulis, kapin pa, kung ang reklamo, violation sa human rights.
5: Laway.
4: So, Colonel Parilla, address mo na na Sir Timprano, sir.
5: Hindi, subong gani. Kita mo si RD, hindi sa Kahambal Mayo.
4: Oo.
5: Siyempre,
4: pili bala, bala na, tamambal sa may wanted. Pili bala na ang wanted.
5: Mano ng wanted?
4: Wanted ka makadto ka sa police station?
5: Sabi, kati, wanted ka na, dismiss personnel ka pa sa PNP. Mano ka to?
4: Kagkong makadto man to siya, kagkong kinanglang gisa dakpon kay Isog, sabi, kay nagkadto gisa.
5: Kumpati na iya.
4: Madakop mo lo PNP, hindi yan IMEG. Galing ang IMEG, hindi man yung operative gidya. Manog inspeksyon ni niya.
5: Inspeksyon ni sila
4: sa yun. Kwan, sa integridad sa aton ng mga pulis.
5: Di ko mag-inspeksyon sila, Radyo Manovi. Tinga nga mahambal sila nga. May pulis din nga dismissed nga dakpo nila. Kaya hindi man yung sila manog dakop.
4: Kagko may dismissed to nga pulis, nga ang tanan nga pulis sa mulo, ya mong imong disarmahan.
5: Aben.
4: Oh, may reklamo gidya sa inyo eh.
5: May reklamo sa inyo. Galing kay hindi lang guro man mahambal ko nanugid ang rason sang reklamo. Mula ni Ana yung ihambal ta. Pero ti na surpresa sila kuno ti siyempre way ka man kabalo.
4: Ti mga astig ta nga mga pulis sa anti-drug operation. Tag 12 milyones kwa man ho.
5: Yeah.
4: No? Atong isa ka dako nga ang driver blas ang kapitol to. Dako-dako to nga pamilya.
5: 7 million to?
4: Dako na nga pamilya sa Haniway. Adilantar to, di ba?
5: Oo, doktor gani ko ng mga pamilya.
4: Oo, oh, dako na nga pamilya. Kwa man ni Major Dadji Dilimao.
5: Yeah.
4: Tinibisan si Captain Himino. Si Captain Himino sa...
5: Sa Utonto Ligar, plato 13 million.
4: RPDO ning iya, no?
5: RPDO.
4: Tingnan nga kwa man ni Captain Himino ngayon sakto, ha? Sa inyo iya sa mulo ay kami gambal nga sala. Pero nga agreklamo, pero ming taong planted iya.
5: Planted.
4: Kaya uli, na nga natabo. Daw si Marcolita kamo hindi niya alin sa kung kay sino sa inyo ba balin kay ang video nga to
5: inyo
4: napatian ga pamangkot ang babae ti na plantidan na nya oo oh ti Colonel Parilla way lang gani namo na napadalman Kaya gaintindihan na kita din nga...
5: Siyempre, kumpanya nyo man sa droga mo.
4: Sa campaign against illegal drugs, kaanta maximum tolerance ang PNP. Anyway, may kurti pa man.
5: Yeah.
4: Pero sir, kung padalman na sir, maguba ka mo.
5: Kalaway.
4: Maguba ka mo.
5: Amo na nga, ang inyo kampanya, kung sakto lang, upod kita da. Pero kung mag-awas na Radyo Manuvi, hindi na nayamayo.
4: Yes.
1: Tatak RMN.
4: Alas 6:41.
5: Mga Radyoman, formal na nga ginakilala sa bilog ng probinsya sa Iloilo bilang Sorbete Capital of Iloilo ang Banwa Sampavia, particularmente ang Barangay Anilao, pagi sa Provincial Ordinance Number 2026-356. Ang nasabit ko ordinansa ang gin-author ni Board Member JP Piniol, kaginupdan sa bilog ng miyembro sa nga 15 sangguniang palalawigan. Ang deklarasyon ng isa kadako nga bugal sa mga pavianhon, agud kilalahon ang ilamadugay na nga pag-ubra sang homemade ice cream kon sorbete, umpisa pa sa 20th century. Sunog kay Piniol. Iyagi na pasinamata ng yakupdanan nga nagbulig sa Iyagon Maduso kamapasaran sa ordinansa kakilalaho ng produkto sa Pavia ginatagan sa pagkilala ng pamilya Guadania, Inday Glen Ice Cream, Mary Hale Ice Cream, Dilaki 7 Ice Cream, Federico Ice Cream, Carlos Ice Cream, and Star of the Sea Ice Cream nga nagumpisa sa ilaman namit nga Ilonggo Sorbete nga sa karon gina-enjoy hindi lamang sa taga Pavia kundi sa mga kaiping nga kabanuhanan sa probinsya. Subong, mayara na sa tuigan nga bayi-bayi Sorbete Challenge kag ang pag-establisar sa Sorbete ni Pavia brand agon mapabilin ang authenticity kag sustainability sa pag-ubra sang ice cream.
1: Tatak RMN.
4: Oras alas 6:42 ang agam balita ng inyong nabatian dulong sang Santhom Plus sa Gold. Mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Imo sa Mangustin, Malunggay, Marguso, Ahos, kag Spirulina. Makabulig sa high blood diabetes at sa may kong adugong ang nagadala sa malatian sa atong lawas. Santhom Plus Gold. Good morning. Sa aton nga pagbalik mga karadyoman, dugang pa ang mga balita sa aton nga health news. Mga karadyuman, regular nga pagkaon sa pamahaw, makapaayos ang performance sa bugos nga adlaw.
5: Sa labs ko si Mother Earth, paggamit sang eco-friendly phone cases, makabulig sa environment.
4: Good morning. Hindi kaiban pa nga mga balita sa aton pagbalik. Sa makadali, mabulosan ang online greetings ni Boss Idol. Waita commercial. Ah, ubos na? Ayos.
5: Ano?
4: Ah, hindi kaka-online greetings? Online greetings? Okay. Commercial lang tayo.
5: Commercial tayo.
4: Sige. Lasais, 43.
9: This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. This time check is brought to you by Semeticone, rest time to the rescue.
12: Before we play the news update, here's something interesting. Did you know that our gut and brain are connected through what the scientists call the gut-brain axis? It's the communication link between the digestive system and the brain, showing how closely our gut is connected to our overall well-being. That is why taking care of your digestive health is important, especially with all the stressors we face every day, from rising costs, daily pressures, and to our personal challenges. Including Yakult as part of your daily routine is one way to support digestive health. Each bottle contains 8 billion live Lacticaseae Bacillus Paracaseae strain Shirota or LCS, which helps balance the good and bad bacteria in the gut and supports proper digestion combined with proper diet, exercise, and a balanced lifestyle. Drink Yakult every day para panalo katiyana. Yakult every day okay. This is Rajaman Don. Stay tuned for more news and good vibes.
9: Yakult, panalo ka dyan. Yakult every day, okay.
13: Delivery! Maria Jose!
14: Is that box really mine?
13: Surprise!
14: Why are you inside the box?
13: There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should
14: apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
15: Pag-ibig Fund Solid Kaban.
16: Estudyante ka ba lang nga sige lang, laptop ukon cellphone?
17: Oo, good. Tungod sa online studies. Pirmi lang ko ginakapoy kag nagalubog akong pananaw.
18: Ako man!
17: Kisa nagasakit kag nagaluwa on mata sa kasilaw sang screen.
16: Inde magpalibog, may iBerry Gold with lutein na para sa mga estudyante nga sige gadgets.
18: Sugod sa naginom ko iBerry Gold, mas maathag na ang akong pananaw.
17: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
16: iBerry Gold with lutein para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
19: Kung may ara ka problema sa kidney, makabatsyag ka sa pagsukasuka, kalain sa paginawa. Problema kin ang balatian sa kidney.
20: Nagka-check up ko, may kidney stone ko gagawin. Kang matatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care. Dentistingan ko, matatian ko gin ang epekto, hindi na mabuday ang pagpangigay ko kag wala lang ang sakit ang ako likod. Nagpasalamat ko sa kidney care, kaya nag-ayaw gin ang ako sakit. Salamat, kidney care.
19: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
21: Mahirap paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uwi ng sakit.
22: Hi! Ako si Mitia, sales lady. Hold in agating dog. Smile ka smile, bisan stress na. Para sa banta girl, pero hindi malikawan nga bangod sa stress kagpulaw, nagkakahagard ako kagkulang sa alertness. Kahuluya nga mamutikan sa mga customers ko. Maayon lang may nag-recommend sa akon sang stress tabs. May vitamin C, E, kag niacinamide. Nga nagabulig mabalik ang mga nutrients nga nadula. Bangod sa stress, with proper diet and exercise. Subong, it helped me to look fresh and focused. Gani, permi ako confident mag-istorya sa customers. Guapa ka, stress tabs.
23: Puti vitamins plus iron is his nickname of stress tabs. If symptoms persist, consult doctor.
24: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
25: Happy!
26: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
27: Playtime Entertainment. Born for happiness.
28: Playtime Entertainment. Born for happiness.
29: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
30: ACS. Alas 6:49.
31: This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.

0: Sikat broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, Dito Ako Believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washy!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libad?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
3: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS! Ang akon routine pag constipated bago magtulog, paligo, skincare, kag calcium senosides, sinukot. Para nami ang bugtaw. Calcium senosides, sinukot. Before bedtime, gives natural, gentle overnight relief against constipation. Himo sa daon sang sena, na gentle sa imo colon. Iwas budlay, iwas sakit. Para pagbugtaw mo, mabuligan kagid nga mag-go-go-go. Para sa constipation, Sena All, may natural na solusyon. Calcium senosides is the generic name of Sinocot. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Tatak RMN.
9: Oras alas 6:50 sang aga. Sunod sang Iloilo, nagakinanglan sang shelter facilities para sa youth offenders kag mga minor nga biktima sa nga kalakasan. Kasama mo sa balita, Radyo Man Joel Franco.
10: Nagakinanglan ang siyudad sang Iloilo sang shelter facilities para sa mga youth offenders hagmay mga minor nga biktima sang kakahasan. Ining pahayag ni Councilor Frances Grace Parcon Torres, Chairman sa Committee on Women and Family Relations. Suno kay Parcon Torres nga naka-first reading na ang Juvenile Justice Intervention Ordinance. Pahay ni Parcon Torres na rin nalakip ang provision sang shelter facilities hindi lang sa mga nakalapas ang kasuguan kundi pati man sa mga biktima kag para sa mga babayi. Patag sa konsyal nga madamos ang success stories para sa mga youth offenders nga nangin magnilago ng ilakabuhi matapos ng paidalom sa rehabilitasyon. Subuman, ginakon ni Parcon Torres nga may mga kaso nga wala nagbagong bata apang inidala lamang sa kakulang sa programa para sa diversion o con intervention.
11: Nalabi nato ni sang facility kay amo gina ang ginayo man sa aton mga family court judges day is may ara kita facility bala facility for boys and girls kag sa mula labot na facility man sa mga victims or ng children in crisis naton diri sa syudad. May ara kita success cases in the sense nga wala na sila kasubong nakaalsin sa laiban graduate ka ni isang college pero may ara gidayang problematic kay wala pag top graduate nila pagagawa nila sa facility wala may gatoy-toy sa ila panimalay so amo na nga ginaanugid naton is ang facility para dira bala mamayo natin ma-implement ang diversion intervention program nga patigayon sa ini nga mga kabataan.
10: Ang pahayag ni Councilor Frances Grace Parcon Torres, ang chairman sa Committee on Family and Women sa Iloilo City Council. Nga-target niya tukuron bilang balay pag-aasang pasilidad sa Barangay Soca Revalo nga mag-serving housing facilities sa mga youth offenders. Ang pahayag inhimo ni Parcon Torres sa tunga sa nagadata ng kaso sa kakahasan kag krimen nga ginakulamiran sa mga kabataan. Para sa konsyal ba sa may kaso nga naulamid ang minor, makabig ini nga alarming. Balita nagikan sa Iloilo City Hall, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
8: Tatak RMN.
9: Ang balita ang inyo nabatian, dulong sang DTX 500 kag Mighty C Vitamin C. Ang DTX 500 manggaranon sa antioxidant nga maaway niya mga free radicals nga nagadala sa balatian sa aton nga lawas. Sini may anti-cancer, anti-inflammatory kag anti-proliferative properties. DTX 500 kag ipares niyo ang Mighty C, alkaline na acidic, hindi mahirap sa tiyan nga vitamin C kag pabakod immune system nga nagapalikaw sa allergy. Mighty C kag DTX 500 na aton kombinasyon sa maayo nga panglawason. Good morning.
12: Iloy sang 15 anyos nga estudyante nga nagkuhaan sang pusil, aminado nga dungol ang yabata kag wala sa makahibalo kundi ini nagkuha sang armas. Kasama mo sa balita, Radyo Man Flo Navarrete.
13: Dako nga pala magkutanon sa isa ka Iloy kun sa rin nagkuha sang armas luthang ang iya 15 anyos nga bata sa rin na recover ini sa iya paginakop sa Barutak Nuevo National Comprehensive High School sang Hunyo 30. Ini ang nangin pahayag ni Alias Lina iloy sang natumod nga bata sa interview sang RMN Iloilo, suno sa iya nga may pagkadungol ang iya anak nga si alias Dudong kaginasaway man niya ini. Gindugang pa sang iloy nga masami siya nga ginapatawag sa eskulaan sang grade 8 pa lang ang bata bangod sa hindi mayo nga binuhatan. Sa karon grade 10 na si alias Dudong, mas nagdungol pagid ini kag imbulbado sa mga aksidente sa barangay Agkuyawan, Pulo, Barutak, Nuevo, Iloilo kag iban pa.
14: At tungod sa iyang kuan, ang tungod sa iyang counselor, ang sa iya blank kontra nga ginkuan siya, ginsapote. Antes pag antes tumagpista da sa banwa, ginsapote siya.
15: Sino kuno nagsapote siya?
14: Ang mga barkada man daw niya.
15: Di amo to nagtulog sa iya.
14: Nga mo balos gid siya.
15: Hindi siya nagkuha di sang armas.
14: Amo na hindi ko makuan sir kay wala gid ako kabalo kay nakibot lang gani ako.
15: May armas.
14: Nakibot ako, may dala siya. Ginapaman ko po akong kuglingon kung diin siya nagkuha. Muna akong kuan sa kong pinsar bala. Pagkilala ko sa bata ko, ang kuan siya sir, do, sige siya, ang may pagkadungol man na siya. Ay kuan, ang sige sa wayon ko, do, okay, mambal siya nga, oo, hindi na ako magkuan. Magbag-una ko, aral ako sulod sa balay. Pagkaburubay, dura naman sulod sa balay. Patawag ko pa rin sa eskulahan, sa grade 8 pa lang.
15: Sa matandaan mo, makapila katabi sa sabihin patawag sa eskulahan?
14: Sa grade 8, sir. Halin sa grade 8, sa isa katuigin, sir. Kapila ko magbalik-balik, gabusong pa ko ang agot ko.
13: Nahibuluan nga agot si Dudong sa apat kamag-utod sa una nga bana ni Lynn, apang nakahimo sang krimen matapos mabuno sini ang iya ugangan nga lalaki. Rason nga nagbulagay sila. Subong, yara sila sa paginakop sang iya lolo kag lola samtang nagpamanaliwat si Lynn kag nakaangkon sang duwa pagid ka mga bata. Ginbasol man ni Dudong kun nga ang nagpamanaliwat ang iya iloy kag hindi niya mabaton nga may bata ini sa iban. Suno kay Lina, posible na impluensyahan sang hindi maayo nga paminatasan ang iya bata bangod sa komunikasyon sa iya amay sa Mindanao. Sa karon, yara si Dudong sa Municipal Welfare Development Office o kon MSWDO sa Barutak, Nuevo para sa nagakaigo nga intervensyon. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Manflo, Consumo Navarrete, Tatak RMN.
8: Tatak RMN.
9: Ang balita, ngayon nabatian dulong sang Santon Plus o kunsang
8: Tatak RMN.
9: D3 Bio, may extra virgin coconut oil ka na, may vitamin D3 kapamanggaranon ini sa good cholesterol nga masilhig niya pagwa sa lawas ang bad cholesterol. Resulta wala sang barang aton kaugatan, tayo yun ang sirkulasyon sang dugo, hindi mag-struggle ang aton nga dugan. Likaw kita sa risgo sang high blood, heart attack, kabisan pa ang stroke. Gani para protektado mag D3 Bio, ara lang sa mga butika, kagbisitahan tang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Conflict of interest complaints, batok kanday Congressman Jojo Ang kag Noel Rivera ginpaidalom na sa preliminary investigation. Suno sa Ombudsman, kasama mo sa balita, Radyo Man, Lineth Yulatriz.
16: Nakasulod na sa preliminary investigation stage ang reklamo batok kanday Uswag Ilonggo Parkless Congressman Jojo Ang kag Tarlac 3rd District Congressman Noel Bong Rivera may kaangtanan sa ginaligar conflict of interest sa infrastructure projects. Ini ang ginanunsyo ni Assistant Ombudsman Mico Clavano bilang sabat sa ginaligar sa mga tagsakdag ni Senator Dante Marcoleta nga nagasunod ang ahensya sa selective justice. Sino kay Clavano nga wala sila sang may ginapaboran kag gintumod nga ginahikot na Manila ang posible kaso batok sa iban pang mga mamalidha. Ginsiling sa Assistant Ombudsman nga nagugat ang reklamo batok kanday ang kag Rivera matapos makakuha sila sang madamo ang government contracts para sa mga kumpanya ang ginapahayag sila man ang nagapanag-iya. Si ang naangot sa Iloilo-based International Builders Corporation kag Allen Con Development Corporation nga ginaligar ginapanag-iyahan sa iya tiyo nga si Alfonso Tana. Isa man siya sa mga mamalidha i-recommendar sa Independent Commission for Infrastructure o kon ICI nga kasuhan angot sa ginaligar irregularidad sa flood control projects. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man, Lineth Fernandez Yulatriz, Tatak RMN.
8: Tatak RMN.
9: Oras alas 6:58 sang aga.
12: Sa piyag kabahin, magkaradyuman verification of project of precinct sang Comelec nagapadayon para sa 2026 barangay NSK election. Kasama mo sa balita, Radyuman Mon Kapalihan.
17: Nagapadayon ang ginapatigayon nga verification of project of precinct sang Comelec sa mga syudad kagkabanuhanan sa bilog ng Western Visayas. Ginpayag ni Mr. Jonathan Saino, Election Assistant 2 sang Iloilo City Comelec, nga yari subong sa syudad sang Iloilo, ang mga taga Central Office para magpatigayon sang verification na nag-umpisa sang Hunyo 28 kag magalawig tubtob Hulyo 5 subong nga tuig 2026.
18: So, diri ni ma-finalize ang aton nga project of precinct, no, nga maga nga paggagamiton sa barangay NSK election. Sa gadira makita sa project of precinct kung pila ka mga presinto ang mga pangsyon sa tagsat barangay, kag pila ang mga butante, both sa regular voters kag sa SK voters. So amo na nato yon ang pag-finalize naton sa aton nga list of voters nga paggagamiton sa barangay NSK election this coming November 2, SK and barangay synchronized election.
17: Kalakip naman sa sunod nga aktibidad nga patigayunon sa Iloilo City Comelec, ang on-site visit sa mga polling centers.
18: On-site visit kami, no, sa mga polling centers, no, ma-inspect naman ang mga voting centers, no, kung ano dira ang mga problema sa electrical, ang physical nga status ng kada voting centers or polling precinct. So para kung makita natin nga may mga problema, so maka-action pa kita nga ma-utilize na sa barangay ni SK election.
17: Sa September 28 tubtob October 5, patigayuno na ang filing sang Certificate of Candidacy sa diin ginapanugyan sang komisyon sa mga magkakandidato na magkuha sang temprano sang authenticated nga birth certificate kag kumpletuhon na ang iban nga mga dokumento. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Mon Iales Kapalian Tatak RMN.
8: Tatak RMN.
9: Oras alas 7 na sang aga. Sa detalye naman sang aton balita sa palibot sang pungsod Pilipinas.
12: Magkaradyuman sa dugang paginaton nga mga detalye, desidido ang Office of the Ombudsman nga pasakaan sang kaso nga non-bailable plunder si Senador Rodante Marcoleta sa piyak sang pila na kaadlaw nga pagprotesta sa mga katapo sang Iglesia ni Cristo nga nagapamatok diri. Sunog Ombudsman nga Jesus Crispin Remolia nga hindi mapunggan sang INC rally ang ilang papasaka sang kaso bato kay Marcoleta bangod sa 75 million pesos nga undeclared campaign contributions.
19: Nothing has changed. We will file.
12: Ang kabahin sang malipot nga pahayag ni Remulla sa ikaduhang adlaw sang INC rally, nagtambong si Senador Marcoleta sa iya speech, ginsiling-siling handa siya nga tubangon ang kaso nga ipasaka batok sa iya.
20: Kung kinakailangang maaresto po ako, wala pong problema. Kung ito po ang kabayarang hinihingi para ipagtanggol ko ang katarungan at ang pambansang kagalingan at ang interes ng mamamayang Pilipino. At alam ko, ito ang ating pinagkaisang paninindigan. Nakahanda po akong magpakulong. Kung kinakailangang maaresto po ako, wala pong problema.
12: Ang kabahin sang pahayag ni Senador Rodante Marcoleta, subong nga Webes, magapadayon ang ikatatlong adlaw sang rally sang INC apang isaylo lang ini sa Liwasang Bonifacio matapos nga ginbawi sang Quezon City Department of Public Order and Safety ang permit sang grupo para sa pagprotesta sa EDSA.
9: Ang ebidensya ya kay Senador Marcoleta, sa baba niya na nagalit.
12: Ikaw imo ya nagambal sina ka.
9: Oo, so hindi na ta magpalawig sa istorya nga ni. Pagtiwiling man sa galing magpadako, so balon mo ang mga tao da nato tama na ning rally kay mapadakop man ako. Kaya ang rally para hindi sa pagdakpon mo.
12: Ikaw man gani gambal gali nga tubangon mo. Ti ang tatina pagpululi na kamus balay ninyo.
9: Para dakop ka. Kag kay sa baba mo na ya nagalit.
12: Kag ang rally nga ni, ako Radyo Manovi ko ng rally nga ni. Para gin man iya sa corruption, accountability, kag kun ano pa da. Rally ka mo nga wala iya sa may maapektuhan.
9: Okay, di ganito, hindi bala sila ni may pinakadako nga arena.
12: Dito ka mo balas Bulacan?
9: 55,000 ang makumudar sang Philippine arena mo.
12: Sa Bulacan na arena
9: mo. Dito ka mo parang nga isang traffic.
12: Bisan ni isa pa na to kabulan nga rallyhay dito, ay gidya problema na.
9: Kag may ato pa.
12: May ato pa?
8: Tatak RMN.
9: Ang balita dulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3.
19: Life Extension Vitamin D3.
21: Am I speaking with William Hill?
22: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking Life Extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person you ever saw this age. So Life Extension is the only one I trust. And
21: for you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today?
22: I have the D3 right here, Life Extension.
23: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
9: Life Extension Vitamin D3. Sa balita international,
12: magaradyo man nagdangat sa 14 tanan ka magkabataan na napatay matapos marumpag ang atop sa isang shooting center sa Lahore, Pakistan. Sunod sa report ka mga biktima na gaydan sang 4 katuig tubtub 12 anyos. Magluwas sa mga napatay, 5 kaiban pang pilaso nakip ng isa ka maestra nga gilayon man nga gindala sa ospital para sa nagakaigo nga pagbulong. Kasunod siligin mando sang Prime Minister sang Pakistan nga si Shehbaz Sharif ang maidid nga investigasyon sa natabo.
24: Ako gali si Sandra, isa ka call center agent. Ang trabaho ko pulaw kag kaluya gid sang pamatsyago. Pero sugod sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule, kanami na sang pamatsyag ko kag kapag sick na sang lawas ko bisan permi kulang ang tulog ko. Kani sa mga call center agent nga pareho ko, try nyo man ang pag-inom sang Evergreen Herbal Capsule kay effective gid.
25: RMN News, Negosyo.
12: Nakasulod na sa upper middle income country o kon UMIC category ang World Bank ang Pilipinas nibase sa pinakaulihing income assessment sang World Bank. Yara sa $4,850 ang gross national income per capita sang pungsod nga mas mataas sa UMIC threshold nga $4,636. Sa ato naman, bayluhan ay 1 dolyar subong adlaw. Kung may dolyar ka, pakambyuhan mo na 61 pesos and 62 centavos.
9: Kapati ko na yung namunan kayo may data mo. Hindi mo man mabutigan ang World Bank. So, ang isa nga nalanta ko rabo sa idol, kadamo sang nagsucceed gilang testa na mapalevel up niyang kabuhi sa mga Pilipino. Kaya may mga skilled workers kita. Lagko swildo sa abroad. Mm-hmm. Yung mga middle class na to, nagdamo.
12: Tani no mabatsagan man ina dito tuman diri sa Pilipinas daw damo sa middle class man.
9: Yes, kag ang mga imolta matamat nang nagmayuhan man gawang pangabuhi.
12: Mm-hmm.
9: Kay free college kita mo.
12: Yes,
9: kagti sigi lang haboy nga haboy sang ayuda. May palpak
12: may
9: man
12: pro damo man naka benepisyo
9: Ang balita sa negosyo, dulong sa inyo sang Life Extension Clinic and Pharmacy. Libre dirang konsulta sa mga medical doctors, wala sang bayad. Mamasari lang sila kung di malapit ang inyong lugar. Ngara sa Pasi, Istansya, Bangadama, Santa Barbara, Tagbacaro, sa San Jose Antique, Uton, sa San Miguel Jordan, Guimaras, kag sa tatlo naton ka mga malls. Life Extension Clinic and Pharmacy sa SM City Bacolod, SM City Iloilo, kag Robinson's Place Iloilo. Life Extension Clinic and Pharmacy.
25: RMN News Sports.
9: Sa knee pain, back pain, muscle pain, osteoporosis, kagiban pa, mag-Life Extension Vitamin D3 ka na. Natala na nga magbalik sa yaanay team ang Toronto Raptors nga si Kawhi Leonard. Sa report, iga-trade sang LA Clippers ang star forward sa Raptors habang ginahulat pa nga mahuman ang deal. Ipay nga kabaylon ni Leonard pagabatunon sang Clippers ang all-star forward nga si Brandon Ingram, third-year guard nga si Grady Dick, duha ka first round draft picks, isa ka pick ka swap, kag duha ka second round selections. Diri nag-champion sa pag-champion niya, di pumuli man sa iyo mo.
12: Kaya daw nami ang offer kung nag-champion ka Radyo Manovi, ito hindi nami naman
9: pero
12: ito offer sa iyo.
9: Pero kung sa, nag-build sa tani sa iya team mismo, kaya champion ka na, nagsailo ka pa.
12: Nagsailo ka pa. Kaya ang ila kong kaisa ni mani-mani ni mo. Kung di ito sila nga daw dako itong offer.
9: Di pwede na sa kadiman at the time.
12: Bagay.
9: Champion na siya mo. Malikawantang makamamatay nga stroke kag heart attack kung mataas ang aton nga vitamin D3 level sa dugo. Gani o gali ang pag-inumadawadlaw sa Life Extension Vitamin D3.
25: RMN News Entertainment.
12: Sa ato naman sa entertainment, ginsabat na ni Ellen Adarna mga espekulasyon nga nakabaton siya sa special treatment gikan sa organizers ang ginpatigayon nga konserto sa F4 sa Bulacan sa Damlaglang. Ini matapos madamo nagapati nga ginpaboran sa Live Nation Philippines ang aktres, rason kung nga nakaistorya ini sa mga miyembro sa Taiwanese boy group nga si Vanessa Wu sa holding area backstage. Suno kay Ellen, nga mismo si Vanessa naghatag sa ila sa backstage access pagi sa iya suod nga abyan nga si Rovelson Fernandez nga nangin host sang inaugural season sang reality competition nga Asia's Got Talent sa diin, isa si Wu sa mga nagserbi nga judge.
9: Di ko may VIP treatment sa nugid.
12: Ya, nugid siya malang na isa.
9: Hindi ayuda sa gobyerno.
12: Eh, private man na. Yan nung sa, ano ginayang ginasagin nyo ka, ano-ano da. Pero ako, Radyo Manuvi, kundi makakadto ng BTS, so spiriting pasalamat ko. Dua kadlaw. Napamimbro pa na sa kung ano na nga grupo na nga para makakuha ka sang ticket sang BTS. Sa dua kadlaw nila nga bantay sang ticket. Why kakuha si Mrs. Spiriting no? Pasalamat ko eh.
9: Pero kung nakakuha, abi mga pilang balda mo.
12: Ah, balda. Bigil ko
9: mga
12: bro.
9: Mga pilang balda mo.
12: Di maupo ng bata.
9: Pinakanubo.
12: Ang ticket nila, mga pinakanubo kuguro nga baldahon, mga ano.
9: Mga 50
12: guro. 50, pinakanubo. Pinakanubo nga baldahon, wala pa na guro labot na ang hotel mo kagkao nila.
9: Eyo, pinakanubo 50.
12: 50.
9: Te, anong Mayo? Mayo lang yun, no?
12: Mayo lang yun. Pirating pasalamat kung may kakuha ticket.
9: Ang balita sa entertainment, dulong sang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product sang Life Extension Philippines. Sinong kaisa lang kasashay sa gabi para pagkaga, mahumok ang pagpagwa sang higko sa lawas. Likaw sa constipation, hemorrhoids, kang risgo ninyo sa colon kag rectal cancer. Super Fiber sang Life Extension Philippines.
0: Extra. Wow! Balita! Balita!
9: Ano ay hanam ang reaksyon mo kung imbis gina-order nga produkto online, manog ang sulod sang parcel? Sa tagig, isa sa gamay nga manog ang nakuha sang isa ka delivery rider gikan sa isa ka parcel nga yaguntan ni i-deliver. Suno sa rider nga may nakita siya nga ikog nga nagagwa sa nakaputos nga parcel. Rason nga ginbuksan niya ini, ginkakibot man niya sa makita ang manog sa sulod. Ginsulod niya ini sa galon kagilayon man nga ginbuyan sa lugar nga wala sang tao. Nagapati naman ang delivery rider nga aksidente lang nga nakasulod ang manog sa parcel kag hindi upod sa package nga ipadala. Di kayo na losbot mo siguro sa mga budiga.
12: Sumulod siguro sa budiga.
9: Kung nabagli, oh.
12: Doti pag kung may munabi makita, no? Gabukad-bukad ka to na yun. May nervyos ba lang nagbukad?
9: Namuntugan ka na yun, eh. Ang ato nga extra wow balita, Boss Idol.
12: DTX ka kung mataas na ginang blood sugar mo. Pero ang pinagka-best ka to kagisa doktor, pat-check up ka, pakuha ka laboratory, sundon mo ka nung advice ng doktor kaya hindi na niya makapalain ang advice ng doktor, makapaayo na. Ikadua, untatan mong kaon sang tamis, jutayon mo lang imo karne kag karbo, kaon ka utan kag isda. Ikatatlo, exercise ka. Pero ang pinaka the best mga karadyuman, inom ka DTX 500, may charantini, nagikan sa Marguso nga nagabulig panubo sa aton blood sugar, di sugar cane nga nagalimpyo sa aton atay, kag mataas ang antioxidant properties niya para hindi ka dali magtigulang. Gani mga karadyuman, ang food supplement para sa imo, mag DTX 500.
0: Tatak RMN.
9: Oras alas 7:11 sang aga. Parto karon istorya.

0: na corner gid sa Matian tabi nga sa subungay pa ni ma-file ang illegal quarry nga kaso dito sa Duenas, Iloilo. Wow. Pusipos lang kamo ha. Hindi ay han nga bangod kayang involved isa ka incumbent official sang isa ka national government agency.
1: Aba.
0: Oo, kag isa ka anay politician.
1: Kilala ko na ang mga tao nga namo galing kay gusto ko ang magwa gid nga pangalan. Ang mismo ang mahambal ang taga Pendro kag taga MGB.
0: So istoryahan ta ni dugang karon kag ti i-hold accountable ta ang Mines and Geosciences Bureau. Nadlock ang Penro, nadlock si Gob sinyo.
1: Ay nga natuduan gid ka bula na.
0: Nga do panaw do mahina ang provincial government manugets babawaw.
1: Ano man anong problema man? Anong problema man?
0: Oo, ti kami naman niya ma-report to sa babaw. Media naman.
1: Hindi ni amon trabaho yang kami yang gainubra sa trabaho nyo.
0: Mga akong gobernador, sinisala ni katawagan dinar, sekretary, pakakasko na di ang director sa MGB.
1: Mga akong gobernador, sinamay ko, hindi ko sa putbulon ko.
0: Gob, ano adlo ka? Gob? Attorney Boy ko, adlo ka mo sa MGB? Malanong ni katama.
1: Tinga mahadlo ka mo sa MGB?
0: Legal lang aton. Adlo ka mo mag-tukbol tos babaw?
1: Tika niya.
0: Do, pigaw ho.
1: Ara man lang tada, inatubangay man lang kamuda, lapitanay man lang kami, tinawganay man kamo. Tiyaw nga report!
0: Gani? Do, hindi ma, sala ni isang MGB, pero tikon ka padungol sila do, adlock ang provincial government, oh.
1: Bala sila de.
0: Dapat sa wayon tani sila kay illegal quarry ini sa probinsya.
1: Abi ko gani muna na eh.
0: Gani?
1: Abi ko gani ga para man bala ni sa pumruyong ginubrata.
0: Gani?
1: Tiga ako ni kamo ya paktok bulon. Di radyo man ubi kun wala kita abi.
0: Di way na lang palipat lang.
1: Lipatan lang to. Dayon ang mga equipment ko. Nung nakuha naman to.
0: Gani?
1: Hindi mo man to gali ya ma-hold to kay tiway man kaso nga i-hold mo to.
0: Oo. Kalaw ay.
1: At tagiya gani kuno to.
0: Amo gani ang tag-iyagan ni kuno official pa sa National Government Agency.
1: Why
0: should diba, siya mo manang ado natahap ka mo? Muna? Dahil hindi ka mo di kahulag sa pag-away sa illegal quarry sa probinsya?
1: Second part ka ron
0: ah. Yung istoryahan ta na. Kag may ara man niya binayaan sa nubya niya, ay sus, nagligid-ligid sa skarsada.
1: Namatsag ko na nahuhubog siya pero tinakita ya kuno ang nubya ya nga may upod nga iban
0: tido raglaing gid buot
1: nya ingid buot ya
0: daw tipila sa inyo ding makarelate ang ligid-ligid ko muskar sa ako
1: pero juman ubi daw ka
0: budlay okay man ang ligid na pro klaway nga gin video nyo pa ina nga gin video nyo uyan bang tao sinaroro pa
1: kuna video nyo tabunin nyo man ang tsura.
0: Hindi, gide. Kon barangay official. Kaway muna natanay, ginaladlad ang tsura sa tao.
1: Pero ti, amo naging manabi, subong gustong iba tanan mablogger mo. Ti, tani na lang.
0: Pero
1: wala nyo lang gin, wala nyo
0: okay
1: na lang
0: gin. Okay, manang prompt expense ang kawianan sa ibang tao.
1: Pero amo na ganyang balko radyo manuvi, wala nyo na lang anay, gintabunan nyo man ang tao. Kaya kalalaw ay, araw, ay tsura sa tao. Kung si Jason nabi karon mamba na sa iyo. Jason, nagligid-ligid kagid bangod sa bayi.
0: Pagasta sa una nga, kumbaga, hindi man na kriminal mo.
1: Hindi man na kriminal ang tao.
0: Oo, actually, dalayawan pa na gani. Ngimbis nga litan niya itong bagong anubyo, nagligid-ligid lang sa iya.
1: Anong malain kung magligid-ligid kay Amoniyang iyang pagpagwa sang kalain sang buot niya?
0: Sang magsagad sa daka...
1: Di ko nang pinangkwa na karon. Bayulinti na karon, pinanghaboy sang bato na. Ang iya, ang iya kaakig, ang iya nga frustration, ginligid niya lang. Di ano karon ang malain, di ba?
0: Gani.
2: Tatak RMN.
0: Kaga istoryahan taman karon ang bata ni nga nakuhaan pusil. Gadala pusil grade 10 pa lang siya.
1: Ang may damo na record gidya.
0: Oh, so damo giman sa record pero sa isa block interview. Sa interview ta kay nabatian mo. I-report na kanon ni Radyo Manflo. Ang iya nga nanay way sa kabalo sa ginahimo sa bata niya.
1: Di kayo why man siguro.
0: So kung ay kakabalo, that means may problema ang nanay. Nga nga nagamo ng bata.
1: Hindi kay kuya magpati nga why kakabalo.
0: Di kung why gani sa kabalo, meaning?
1: Problema mo. Why mo na pa?
0: Pabayaan mong bata mo.
1: Kung tatay ka, kung panimalay mo na Radyo Manuvi, ipilagin kabilog bata mo ha? Pulo kami gani ya. Burbalaan ni nanay kag ni tatay ya, ang amon nga mga ginatrabaho nga why gani kami Radyo Manuvi aga puli dito masyado kay layo ang amon na istaran. Ti ikaw ya ara lang na bata mo gaupod ka mo adlaw-adlaw. Araw-araw pa way kimuk balo sang nobras
2: bata. Tatak RMN.
0: Kagang Molo PNP ginsulod sang isa pagid kay unit man sang PNP. Ginpa

0: hapa sila kagin pang check ang ilang nga mga armas, pero sang ginpamangkot ng mga commander nila, kuan lang kuno may wanted to nga gin check ti Molo Police Station na lain pa nga unit ang ma-check kung may wanted to. Kag kun ikaw wanted, wanted ka makadto ka sa Molo. I mean, makadto ka sa police station. Sa istoryahan tami ni Dugang karon, kag siguro it's about time sa PRO 6 kag sa ICPO. Halin lang ni sa mga law-abiding citizens nga gaplangga man sa inyo sa PNP. Abi, i-revisit nyo na ang kadamuon sa mga reklamo sa Molo PNP nga kada may anti-drug operation, may mga planted gid. Tuod man na rindi, pero iusisaan nyo sa maya, dabi. Then decide ka mo kung bala ikip nyo pa ang leadership dira sa Molo PNP o kung kinanglan na nga mangita naman kamo bago. Paminsaran nyo na, mayad ka hindi asasan o. Ang tao, makumud-kumud lang. Mabutan tiyon, basi kung nasta ka mo nga mga commander, magkalaigo ka mo.
1: Tatak, RMN.
0: Sige, tiyo na sa pagpamahaw. Kasi siyempre, tiyo na sa pagpangape na mo ni Boss Idol. Sang paborito na mo nga kape? Kami nga may mga hyper acidity issue sa lawas, subong may paborito na kape, kay why niya gina-trigger ang amon asin. Ang kape henyo.
2: Kape henyo ang paborito tanga kape. Siguro dugay-dugay ra Jumanovi. Ay pakuya ka pang apito tuod ya.
0: Timplahon mo na.
2: Timplahon ko na na. Para sa mga suki naton mga graduman, kape henyo.
0: Sige, so kita part 2 karon lakip na aton nga tingog hiligay no. Ako si Radyo Man, Novi Guaso.
2: Ako si Radyo Man, Regan Arlos.
1: Tatak, RMN.
3: RMN Network News. News.
4: Umaga, tinatay ang nasa higit sa 500 na miyembro ng INC. Yung maaga nagtungo dito habang yung iba ay dito na rin nagpalipas sa magdamag, lalo na't karamihan nga sa kanila ay nagpula pa sa mga kalapit na lalawigan o probinsya. May kita sekuridad yung pinapatupad ng Manila Police District o MPD habang ang ilang mga departamento ng lokal na pamanan na may hila ay nakantabay para sa ibang pangangailangan o anumang tulong. Inaapisuhan yung mga sasakyan ng iba pang miyembro ng INC na magtutungo rito na maaari sila magparada sa paligid ng Quirino Grandstand at magkapilang paagi ng Road 10 upang hindi sumigip yung daloy ng trapiko sa Pailoton o paligid netong iwasang Bonifacio. Baga pa nga lamang ay nagtayo na ng malaking interplado sa tapat mismo na Philippine Postal Office kung kaya't sarado ang paagi ng Magallanes Drive sa tapat rin ng iwasang Bonifacio. Pero maaari pa naman makadaan yung magtutungo ng Intramuros na galing naman ng Manila City Hall. Kasama mo sa DCXL, RMN Manila, Radyo Man Eman Porteca, Tatok, RMN.
3: RMN Special Coverage.
5: Mula riyan sa lungsod ng Maynila, magtungo tayo sa Quezon City. Daloy ng mga sasakyan sa northbound at southbound lane ng EDSA People Power Monument at sa White Plains Avenue. Balik normal na ngayong Huwebes. Kasama natin, live si Radyo Man Chelsea Arcilia.
6: Maliban sa malinis, balik normal na rin ang daloy ng mga sasakyan dito sa EDSA People Power Monument northbound at southbound at wala na rin mga nakahambalang sasakyan ngayong Huwebes ng umaga. Yan ay matapos buksan ng Manila Development Authority o MMDA ang lahat ng lane dito sa EDSA People Power Monument northbound kaninang alas 4:44 ng umaga matapos nga itong restoration ng concrete barrier sa EDSA busway. Samantala, pasado alas 6 naman na ng umaga nang matapos ang restoration ng MMDA ng concrete barriers naman sa southbound lane ng nasabing kalsada na nagresulta ng mabagal na daloy ng mga sasakyan simula sa Main Avenue bus station hanggang sa May Ortigas flyover southbound. Pero sa ngayon, malawak na ang pagitan at hindi na bumper to bumper ang mga sasakyan sa nasabing mga kalsada habang ang EDSA carousel na lang din ang gumagamit ng busway. Balik normal na rin ang daloy ng mga sasakyan sa White Plains Avenue simula pa nang umalis ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo na nagkilos protesta dito kagabi at matapos din ang paglilinis ng mga tauhan ng MMDA. Sa kabilang banda, may ilang pulis at tauhan pa rin naman ng MMDA na naka-standby sa nasabing mga area. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Chelsea Arcilia, Tatak RMN.
3: RMN Special Coverage.
7: Punta po tayo sa probinsya sa Davao. We Are One Prayer Rally isinagawa rin sa lungsod ng Davao. Kasama po natin sa balitang ito si Radyo Man Kirby Manzon ng RMN Davao.
8: Nagsagawa rin ang pagtitibo ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo or INC dito sa Rizal Park, Davao City. Alas 7 kagabi nang nagtipo ng iba't ibang sektor, organisasyon at mga miyembro ng INC sa Davao bilang pakikiisa sa We Are One Prayer Rally na isinagawa ng grupo sa People Power Monument sa EDSA. Ang grupo ay nanawagan din ng accountability, transparency at hustisya at nanindigan na labanan ang korupsyon sa pamahalaan. Hindi rin nakapigil ang ulan sa nasabing prayer rally. Wala namang naitalang insidente sa pagtitipon kung saan mahigpit na seguridad ang ipinatupad ng Davao City Police Office. Kasama mo sa DXDC RMN Davao, Radyoman Kirby Manzon, Tatak RMN.
5: Abangan sa aming pagbabalik, traffic enforcer sugatan matapos banggain ng isang SUV sa Cebu. Yun hong pananagasa ay sapul sa CCTV.
7: Meron namang guro ang namatay matapos sumalpok ang minamaneho niyang motor sa isang backhoe dyan sa Pili, Camarines Sur.
9: Network News. Maibundag Pilipinas sa Ilocos.
5: Ilocos Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
9: Commission on Elections. Narito ng ulo ng mga mainit na balita.
10: Ako si Xander Cayabyab. Magbabalik ang RMN Network News.
11: Sa bawat oras ng balita, may mga tinig na inyong pinagkakatiwalaan.
12: Apat ang arestado sa paihi modus impeachment complaint.
13: Pinipilahang 20 pesos kada kilo.
11: Sila ang mga mukha at boses ng RMN Network News. May paninindigan sa bawat ulat sa alas 7 ng umaga. Makakasama ang Propesor ng Bayan Ricky Rosales at Xander Cayabyab, nagbibigay linaw sa mahalagang isyu ng bayan. Sa pagsapit ng alas 12 ng tanghali, Angel Garcia at Drew San Fernando ang maghahatid ng mabilis at komprehensibong balita sa gitna ng araw. At sa alas 5:30 ng hapon, sa samahan kayo nina Elmar Acol at Jenny Pahilanga. Dala ang kabuuan ng mga pangyayari habang kayo'y pauwi. Sa bawat detalye, sa bawat katotohanan, sa bawat kwento ng bayan, mga Radyoman ang maghahatid ng balitang hindi lang naririnig kundi nararamdaman sa bawat sulok ng bayan. RMN Network News. RMN Network News. Mapapakinggan sa lahat ng himpilan ng RMN Nationwide at panoorin sa YouTube RMN Network News.
14: RMN Network News.
5: Nagbabalik ang RMN Network News 7:25 ng umaga. Meron hong traffic enforcer na sugatan matapos banggain ng isang SUV sa Cebu. Panoorin mo to, yung CCTV video. Matapos mabangga, idinerecho pa yung sasakyan. Kasama natin sa Balita Radyoman Ken Galinea ng RMN Cebu.
15: Kung hindi pa nagpagulong-gulong ang isang traffic enforcer, ay posible pa itong masagasaan ng isang SUV na nakabangga sa kanya habang ito ay nagmaman ng trapiko sa harapan ng Cebu Provincial Capitol Building. Sugatan sa kaniyang kamay ang enforcer na si Giovanni Verano at nasa isang ospital sa ngayon matapos ang insidente na nakunan pa ng CCTV camera na ipinost naman ni Capitol Side Barangay Captain Kelly Quijada. Base sa kuha sa CCTV, pinahinto ng traffic enforcer na naka-yellow shirt ang mga sasakyan kabilang na dito ang nakabangga sa kanya, ngunit bigla na lang itong tumakbo at tinamaan siya sa harapan nito. Nagtangkapang tumakas ang SUV driver matapos ang insidente. Isang parking boy naman ang nakakita sa insidente at tinabol ang driver ng SUV na siyang nagpahinto sa sasakyan na nagkadisgrasya sa enforcer. Kaugnay nito, kaagad na bumisita si Cebu City Mayor Tomas Osmeña sa traffic enforcer na nasa ospital sa ngayon at inatasa naman ang pinuno ng Cebu City Transportation Office na hanapin ang parking boy upang ito ay mapasalamatan at mabigyan na rin ng tulong. Sa sampahan naman ng kaukulang kaso ang SUV driver at ang reklamo sa Land Transportation Office 7 upang ito ay maparusahan sa kaniyang ginawa. Kasama mo sa DYHP RMN Cebu, Radio Man Ken Galinea, Tatak RMN.
7: Samantala, guro namatay matapos sumalpok ang minamanehong motor sa isang backhoe dyan po sa Pili, Camarines Sur. Kasama natin sa balita ito si Radio Man Kevin Alba ng RMN Naga.
16: Dalawang magkaiwalay na aksidente sa kalsada ang naitala sa bayan ng Pili Camarinesur kagabi Hulyo 1, 2026 na ikinasawi ng dalawang rider. Sa unang aksidente na naganap dakong alas 7.50 ng gabi sa kabaan ng Fuente Velha Highway sa Barangay Sagrada, isang guro ang binawian ng buhay. Kinilala ang nasawi na si Angeli Dasmariñas. Ayon sa paunang investigasyon ng pulisya, pumangga ang minamaneho niyang motorsiklo sa isang crane o heavy equipment na nakaparada malapit sa tulay na kasalukuyang ginagawa. Ayon sa impormasyon na nakalap, wala umanong nakalagay na warning signs o iba pang babala sa lugar kung saan nakaparada ang naturang heavy equipment. Idineklarang dead on the spot ang biktima dahil sa tinamong matinding pinsala sa ulo at sa kanyang katawan. Patuloy pang iniimbestigahan ng mga awtoridad kung talagang may kapabayaan ang kontraktor sa naturang aksidente. Samantala, dakong alas 7.45 naman ng gabi, isa ring rider ang nasawi matapos bumangga ang sinasakyan nitong motorsiklo sa isang nakaparadang dump truck trailer sa Diversion Road, Barangay Anayan. Kinilala ng pulisya na sawing driver na si alias Niel, 22 anyos, habang kanyang 21 anyos naman na angkas na si alias Jomar ay nagtamo ng malubhang pinsala at kagad na isinugod sa Bicol Medical Center sa Naga City para sa agarang gamutan. Patuloy rin ang investigasyon ng Pili Municipal Police Station sa naturang aksidente. Kasama mo pula dito sa RMN DWNX Naga, Radyo Man Kevin Alba Tatak. RMN!
17: Maraming salamat, Radyo Man Kevin Alba, nag-uulat ng live mula RMN Naga. Sa iba pang mga balita, mga kasama, iwala si Senador Dante Marcoleta na mababasura lamang ng korte ang kasong plunder o pandarambong na isinampa sa kanya ng Office of the Ombudsman. Iginit ni Marcoleta na hindi papasok sa plunder ang pagtanggap niya ng campaign donation dahil maituturing itong financial support mula sa kanyang mga kaibigan. Taliwasaan niya ito sa kahulugan ng plunder na pagkakamal ng nakaw na yaman. Punto pa ng senador, natanggap niya ang donasyon bago ang kampanya at ang election period, kaya maituturing itong donasyon at nagbayad umano ng donor's tax ang mga nagbigay sa kanya. Kahapon ay humarap sa rally ng Iglesia ni Cristo ang mambabatas at nagpahayag ng kanyang kahandaan na magpakulong sa ngalan ng katarungan.
18: Nakahanda po akong magpakulong. Kung kinakailangang maaresto po ako, wala pong problema. Kung ito po ang kabayarang hinihingi para ipagtanggol ko ang katarungan at ang pambansang kagalingan at ang interes ng mamamayang Pilipino.
17: Si Senador Rodante Marcoleta.
7: Kagnay po niyan, sabi ng ombudsman ay tuloy ang pagsasampa ng kasong plunder laban kay Senador Rodante Marcoleta. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, walang nagbabago kahit pa magpatuloy ang rally na Iglesia ni Cristo bilang pagsuporta kay Senador Marcoleta. Iginit din po ni Remulla na ginagawa lamang ng ombudsman ang kanilang tungkulin at wala daw selective justice na target ang senador. Una na rin sinabi ni Remulla na walang public official kahit ano pa ang ranggo o posisyon ang maliligtas sa mga investigasyon at pagsasampa ng kaso, lalo na kung may matibay na mga ebidensya laban sa kanila. Hindi kahit rin ito. Hindi kayat rin ombudsman investigator na may tungkulin silang imbestigahan ang mga public official at protektahan ang integridad ng serbisyo publiko.
17: Sa kaugnay na balita, mga nasa likod ng peking pahayag laban sa Iglesia ni Cristo, tinutuntun na ng NBI. Kasama natin live si Radyo Man Gerald Ule. RMN
19: Live Report. Iniyak ng National Bureau of Investigation o NBI na pananagutin nila sa batas ang nagpakalat ng peking pahayag laban sa Iglesia ni Cristo at mga miyembro nito. Una rin sa pinabulaan ng NBI ang kumakalat sa social media na post at umaray pagbibitiw ng negatibong pahayag ni NBI Chief Melvin Matibag laban sa IMC. Ayon sa NBI, hindi kailanman ginawa ng direktor ang naturang pahayag at naratili ang respeto ni Matibag sa komunidad ng IMC. Tinawag din ng NBI na isang mapanlinlang at malisyosong kampanya ng disinformation ang kumakalat na post na naglalayong pagwatak-watakin at panghinain ang tiwala ng publiko. Patuloy din ba nga itinataguyod di matibag ang profesionalismo, integridad at pagkakaisa ng iba't ibang pananampalataya. Sa ngayon, nagsasagawa na ang NBI ng mga hakbang para matukoy at maparagot ang mga nasa likod ng paggawa at pagpapakalat ng naturang maling impormasyon. Gagamitin ng NBI ang lahat ng legal remedy laban sa mga sangkot sa post sa social media. Inibok din ng NBI ang publiko na maging mapanuri sa mga impormasyong nakikita sa social media at tiyaking nagmumula ang mga ito sa opisyal at verifikado mga social media sites gaya ng RMN News bago ibahagi sa iba. Kasama mo sa Digs Excel, RMN Manila, Radyo Man Gerald, di ulit sa Talka, RMN.
7: Samantala, ang rally ng Iglesia ni Cristo ginagamit umano ni Vice President Sara Duterte para ilihis ang atensyon ng publiko sa nalalapit niyang impeachment trial. Kung sino may sabi, alamin natin mula kay Rajuman Grace Mariano.
20: Malinaw para kay House Senior Minority Leader at mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima na ginagamit ni Vice President Sara Duterte ang rally ng Iglesia ni Cristo para ilihis ang atensyon ng publiko sa nalalapit niyang impeachment trial. Reaksyon nito ni De Lima sa pahayag ni VP Duterte na ang INC rally ay nagpapakita ng tumitinding pagkadismaya ng taong bayan sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Hindi na nakakapagtaka para kay De Lima na sinasamantala ni VP Sara ang mga ganitong pagkakataon at iba pang usapin para malihis ang atensyon ng publiko sa mga issue laban mismo sa kanya. Di ni De Lima, hindi dapat nagsasalita si VP Duterte na para bang mayroon siyang mataas na moralidad at may naitulong sa pagresolba sa mga problema ng bansa. Hindi rin katanggap-tanggap para kay De Lima ang lakas ng loob ni VP Sara para magsalita patungkol sa karakter at pananagutan. Pinunadi ni De Lima ang paggamit ni VP Sara sa justice system para patahimiki ang mga tutol sa kanya katulad ng estilo ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Rajuman Grace Mariano, Tatak RMN.
21: Lumipad na po patungong Canada si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa 4 na araw na official visit. Inaasahang makikipagpulong ang Pangulo kay Canadian Prime Minister Mark Carney at mga negosyante at investor doon. Sa pamamagitan nito ay mapapalakas umano ugnayan ng dalawang bansa pagdating sa kalakalan at depensa.
22: My visit will build on this very positive trajectory as we pursue new collaborations in niche areas such as in mining, critical minerals, and renewable energy. We are also undertaking arrangements that would harness the strength of our diaspora as the anchor of our bilateral relations, such as in culture, the arts, and tourism.
21: Bukod dito, makikipagkita rin ang Pangulo sa Filipino Community roon. Itinalaga naman sina Executive Secretary Ralph Recto, Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III at Labor Secretary Francis Tolentino bilang mga caretaker ng bansa habang wala ang Pangulo.
7: Sa ibang balita, nakamit na raw po ng Pilipinas ang upper middle income status. Kinumpirma yan ng World Bank matapos makapagdala ang Pilipinas ng gross national income per capita na $4,850. Yan daw ay lampas sa upper middle income country threshold na $4,636. Ang gross national income per capita ay yung average na kinikita ng bawat individual sa isang bansa. Sinabi ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev na nakatulong sa pagkamit ng naturang status ang resilience o katatagan ng ating ekonomiya sa kabila ng mga hamon katulad ng tensyon sa ibang bahagi ng mundo. Binigyang pagkilala rin ang papel ng mga overseas Filipino workers sa pagtaas ng kita ng ating bansa. Ilan po sa magagandang maidudulot ng pagkamit ng upper middle income status ay ang mas mababang interes sa utang kapag umutang tayo sa international market at makakaakit tayo daw ng mas maraming foreign investors.
21: Samantalang IFM 105.3 Vegan pinarangalan ng DNR Ilocos Sur sa Culminating Program of Environment Month 2026.
7: Uy, very good.
21: Kasama natin sa balita Idol Joyce Vasquez ng IFM Vegan.
0: Ang IFM 105.3 Vigan ay pinarangalan bilang media partner ng DNR Central Northern Ilocos Sur sa 2026 Environment Month Celebration Culminating Program na ginanap sa UNP Gymnasium. Ang kaganapan ay nagtipon sa mga kinatawan mula sa iba't ibang national government agencies, local government units, pribadong sektor na organisasyon, media partners at mga kalahok na paaralan na sumailalim sa isang pangako sa pangangalaga sa kapaligiran at sustainable development. Sa panahon ng programa, ang IFM Vigan ay ginawaran ng Certificate of Recognition bilang pagkilala sa namumukod-tanging pangako at napakahalagang suporta sa pagpapalaganap ng impormasyon at kalaman sa kapaligiran at likas na yaman sa pamamagitan ng aktibong pakikilahok nito sa mga inisyatiba para sa kapaligiran. Muling pinagtibay ng IFM Vigan ang pangako nito sa pagtataguyod ng kamalayan sa ekolohiya, pangangalaga sa kapaligiran at sama-samang pagkilos sa pangangalaga sa likas na yaman ng bansa para sa kasunod na henerasyon. Ang aktibidad ay nagsilbi rin bilang isang mahalagang plataforma para sa pagpapalakas ng pakikipagtulungan ng mga stakeholders sa pagsusulong ng pangangalaga sa kapaligiran at pagpapaunlad ng kultura ng responsibilidad sa kapaligiran. Ang IFM Vigan ay nananatiling matatag sa pagsuporta sa mga hakbangin ng pamahalaan na naglalayong pangalagaan at protektahan ang kapaligiran, na kinikilala na ang sama-samang pagsisikap ay mahalaga sa pagtiyak ng isang mas ligtas, mas malusog at mas napapanatiling kinabukasan para sa lahat. Mula dito sa IFM Vigan, Idol Joyce Vasquez, Tata Aremen.
21: Congratulations, IFM Vigan! Congratulations!
7: Sports balita, ang Alas Pilipinas Under 18 Wagi kontra Iran sa AVC Opener. Makibalita tayo mula kay Niel Santua.
1: Matagumpay na binuksan ng Alas Pilipinas Girls U18 ang kanilang kampanya sa AVC Girls U18 Championships. Matapos talunin ng Iran sa 4-set showdown sa Thailand, nagpakita ng matibay na depensa at agresibong opensa ang batang nationals matapos bumawi mula sa pagkatalo sa second set para tuluyang makuha ang panalo sa Pool C. Nanguna sa scoring si Ellen Raiko na may 19 points mula sa attacks, blocks at service aces, habang nagdagdag naman si Lorraine Gonzalvo ng 15 points. Samantala, mahalaga ang panalong ito para sa Alas Pilipinas sa kanilang hangaring umabante sa quarterfinals at makuha ang pwesto sa FIVB Girls U19 World Championships. Para sa ating Aremen Sports, Radyo Manuel Santua Tatak. Aremen!
21: Signals World Tour ng Nations Girl Group na Bini sa Europa, hindi raw tuloy. Alamin natin kung bakit sa ulat ni birthday girl Bini, Myra Jane Nasaya.
7: You know.
21: Myra. Oh. Naghang yung tape.
2: Sad news para sa mga blooms in Europe dahil postpone ng Europe leg ng inaabangang Signals World Tour ng Nations Girl Group na Bini. Ito ang inanunsyo sa kanilang social media accounts kasunod umano ng unforeseen circumstances. Sa kanilang official statement, humingi ng paumanhin ng grupo sa mga blooms dahil umano sa mga bagay na hindi nila control. Gayunman, tiniyak ng grupo na agad nilang iaanunsyo ang rescheduled dates ng Signals Tour sa Europa. Maaari ring ma-refund sa mga point of purchases ng blooms ang mga binili nilang ticket. Nakatakda sanang mag-perform ang Bini sa Netherlands, Italy, France, United Kingdom, Switzerland at Germany mula August 30 hanggang September 11. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Webes. Ako si Myra Gina Sayaw. Tatak Aremen.
21: Network News. At sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Ako si Radyo Man Zander Kayabyak.
7: Ako naman o yung Profesor ng Bayan, si Ricky Rosales.
21: Mula rito sa Ironman Broadcast Studio sa Atlanta Center, San Juan, Metro Manila. Maayad-ayad nga agahon, mapiya-mapita mga kasama.
23: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tumutok para huwag mahuli sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Tatak RMN.
7: 741
24: RMN Network News.
25: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
26: Mami, itigil ang drama.
27: Angeline,
26: may na-discover na akong timplado na at

0: sa timpladong sarap, panalong-panalo ka!
1: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
2: EQ Dry for comfy sleep from day one. I-continue mo!
3: I have lagnat and I have sipon. Pag poo, pwedeng flu!
4: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
5: Unilab quality yan.
6: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Kamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
8: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
7: Wow! Mas pinagaling pa?
8: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
9: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga,
8: wait. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
5: Unilab quality yan.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
0: Magkano kilo ng karne?
11: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
0: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
12: Sarap magkasama.
13: Ang sakit sang ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa Maayo Gid Magpaayo. Biogesic, masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo Gid Magpaayo sang Biogesic. Halong?
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ako, Glisikala, taga-Kabakalan. Mayara ko katarata. Siling sa doktor, ipa ang pera na ko nun eh. INB Korea Fly Kamahal. Nagsisting ko sa Iberi. Tibo man ko nalang sa mga tigulang. Sa sulod si Sakabulan, nagula ang pananon, kagburon sa akong maka. Na doon may matika. Blaw, ri, daudid ang improvement sa akong pananaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat, request Iberi.
15: Ang Iberi Mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kung sa inyo suki ng mga butika.
2: Iberi, for a clear and healthy eyesight.
16: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This time check is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon. This newscast is brought to you by iBerry. Prioritize eye health for brighter future.
17: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
18: Char, Fab, Con, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lubang sa bango ng Char.
19: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
17: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
18: Bangong kumaka-bloom sa Charm!
19: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
18: ACS.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 lang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Delivery! Mariose!
3: Is that box really mine?
2: Surprise!
3: Why are you inside the box?
2: There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more.
4: Borrow up to 90% of your savings.
2: No processing fee and get fast approval.
4: So you should
3: apply now for the Pag-ibig Fund FPL via virtual Pag-ibig.
5: Pag-ibig Fund Solid Kaban.
6: Agay, nabugat ko. May upod pa ka sakit lawas, sakit ulo, kagilanan.
7: Ang diskarte sa inong gudira.
5: Rexido Forte!
8: Masdasig banat sa abat!
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sa opisina, pirmi ka bala nag-atubang sa computer?
12: Grabe, gid akon mata. Pirmi malabo, akon panulog. Sakit akon ulo. Kagdasig, gid ka po yun akon mata. Kiss ah, masilaw ko yun sa screen.
13: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag uga akon mata tungod sa sige gamit sa computer.
14: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
12: Sanggin try ko ang iBerry Gold. Nabatsyagan ko nga mas klaro akon panulog. Tag-imbi na dasig ka po yun akon mata.
13: Salamat sa lutein sang iBerry Gold. Makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
14: Kung pirmi ka sa computer o kon cellphone, iBerry Gold with lutein. Alaga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa mercury drug kag sa mga suking butika.
15: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
16: Magaradyo man, last 7:48, antak na sa aga, ini ang Philippine Standard Time. Good morning, Radyo Man Mags!
17: Good morning, Boss Idol.
16: Abi mo kung anong akon mahaw.
17: Ano?
16: Scrambled egg.
17: Wow.
16: Kag pita bread.
17: Wow! Wala ka sa mga cucumber.
16: Why na, kay, why na oras, why na oras, why na oras. Dami tani, no?
17: Uh-oh.
16: May cucumber ka da, dayon may kamatis, dayon
17: ang
16: white onions na bala.
17: Diba?
16: Chapon mo na siya.
17: None.
16: Dayon butangan mo sa sang, daw,
17: avocado.
16: Avocado?
17: Oh, perfect.
16: Dayon butangan mo sa sang,
17: lemon.
16: May lemon ka? Siya. Oh, hindi gani may ginubra ka na bala nga daw sauce niya na bala.
17: None.
16: Kita mo na pa, hapaon mong ang pita bread.
17: Oo,
16: dayon may ara kasang daw sauce na nga. Ginamo mo na. Kita mo na nabutang sa dog.
17: Oh, perfect.
16: Nang nabutang sa dog, ginamo mo na.
17: Oh. Ah,
16: kag nagkaon lang ko sang sabang saging. Ah, sus, hapunan ako ni. Buta pila to ba kalimisis ang pita bread, ah? Sa bilog, dayon, isa man ka itlog.
17: Panamit sa pamahaw mo, ah.
16: Ang pamahaw ko, guro, wala kalabot 50. Wala kalabot 50. Ang itlo galing, wala guro mabutangan asin, pertikla salasay.
17: Nami kanin na wala.
16: Pero nami, hindi ako may asin-asinan gamay.
17: Gamay lang.
16: Oo.
17: Gariklamo, di siya mangho.
16: Lasay-lasay, sus. Wala ka na juman sa mga tabalamati natin. Anong kape mo, Rajuman Mags?
17: Nance Corn Coffee. Upod sa inyo pamahaw, subong aagang Nance Corn Coffee. Madamong ini sa benepisyo, nag-boosta sa inyong immune system, nag-promote sa weight loss sa mga overweight, kaya nag-apalaba sa inyo resistensya.
16: Sa mga tabalamati natin, mga karajuman, mainom na kita sa Nance Corn Coffee. Amo ining kape nga healthy, ang kape nga kaduwa mo sa timplahon, kay man nakatibag siya. Ang tibag naman, sudlam lasan siya. Tangkasang ilinit sa tuwing mong tasa kag itusmaw mula siya. Amo ng tibag. Gani sa mga tabalamati natin, barato, namit, and healthy, Nance Corn Coffee.
15: RMN News, diretso headline.
16: Bag-o nga mga opisyal sang IFFI, formal na nga nagpungko kahapon nga adlaw, Mayor Trenias ginpanginbulahan ang newly appointed officers.
17: Sa showbiz, Itchy Worms, pagadalo ng ila akin kanilang concert sa Hong Kong.
16: Sa hinampang, Alex Yala at ubangon si Maya join sa second round sang Wimbledon. Ligiban pa nga mga balitang inadtulong sa inyo sa mga masunod.
17: Life extension, vitamin vitamin D3. Kung vitamin D3 ang inyong agidapangita, diri ka na sa best vitamin D3 brand nga himo sa US, sang Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension vitamin D3 doctors recommended kag most prescribed vitamin D3 brand kag number one trusted brand sang vitamin D3 sa Pilipinas.
16: Magaradyo man ang adlaw-adlaw nga pag-inom sang Life Extension vitamin D3, adlaw-adlaw ikaw nga protektado. Yani sa mga suki naton, ara na sa aton sini nga mga butika, bakal ikaw sang Life Extension vitamin D3, tatak LE, tatak original, hindi magbakal sang wala tatak LE ang soft gel. Yani mga karadyo man, sa mga tampalamati naton for longer life, Life Extension Vitamin D3. Ako si Radyoman Regan Sugabo Arlos.
17: Radyoman Magi Eresuelo Maleriado.
16: Sa detalye.
15: Tatak RMN.
16: Formal na nga nag-umpisa ang termino sa mga bago nga opisyalis ang Iloilo Festivals Foundation Incorporated o kon IFFI kahapon. Giniliher bilang bago nga presidente sang IFFI si Dr. Ronald Latap talos kay Mr. Angel or Angel De Leon Jr. Samtang ginapoint naman bilang vice chairman kag miyembro sa board of trustees si Engineer Terence Oigongko. Ginpangimbulahan ni Mayor Ray Satrenya sang appointment sa mga bagong opisyalis sa foundation kag ginsiling nganda na siya para sa ideya sa mga ini agud nga mas mapasadya pa ang mga Ilonggo. Ang IFFI ang nagaserbi nga lead organizer sa bantugon nga dinagyang festival kay ban pa nga mga major events sa Iloilo City.
17: Ang ini nga bahin gida dulong sa inyo sang Evergreen Herbal Capsule nagalimpyo, nagapabakod kag nagabalanse sa sistema sang aton lawas. May balancing effect ang sobra ginabuhinan kag ang kulang ginadugangan. Evergreen Herbal Capsule may turmeric, saluyot, malunggay, ampalayawit, grass, barley grass kag vitamin C. Gintingob nga puwersa sang pito para sa ikayong lawas. Kompleto ang benepisyo. Evergreen Herbal Capsule aprobado sang FDA, a quality product of the Kik Alternative and Health Food Center. Gindesignar sang Office of Civil Defense o kon OCD ang Western Visayas bilang isa sa pinakauna nga emergency response region sa pungsod nga badasig nga mag-deploy sang rescue team sa Metro Manila kon mag-igo ang ginaatubang nga dako nga linog o kon ang The Big One. Bangod sa ningyari na sa unahan ng rayon sa National Disaster Response Plan kung sa diin ang mga rescue personnel ginasign nga mag-reinforce sang emergency operation sa Marikina City kag Pasig City, duha sa mga lugar nga ginalantaw nga pinakamaapektuhan kung mag-igo ang linog sa West Valley Fault. Suno kay Attorney Melissa Banyas, ang officer in charge sa OCD6, mag-okundi RRM Division, nag-preparar ng rayon para sa sining importante nga katungdanan. Agud mas mapabakod pa ang kandaan, pati gayunon sa OCD6, ang Regional Rescue Olympics 2026, halin July 25 to 29 sa Binirayan Sports Complex sa San Jose, Antique. Ini ang aktibidad magatipon sa mga local disaster Risk Reduction and Management Councils o kon LDRRMC sa bilog nga rehiyon para sa realistic rescue simulations kag emergency exercises. Kinklaro ni Banyas kay hindi lang ini kompetisyon kundi isa ka komprehensibo nga evaluation sa abilidad, endurance kag technical competence sa mga lokal nga responders. Agud masiguro nga ang ila training nagasanto sa national standards para sa dalagkuan nga emerhensya.
15: Tatak
16: RMN. Antang na sa aga, ini ang Philippine Standard Time. Mga karadyo man, ang balita ngayon na batihan ang ginadulong sa inyo sa Santon Plus Gold. May spirulina, may garlic, may mangosteen. Mayo ni para sa inyo nga mga bukol-bukol, mahigko nga dugo, hypertension, kag mataas nga blood sugar. Yan sa mga tampalamati natin, upda lang ini sa healthy lifestyle. Untatin yung sigarilyo, untatin yung inom, exercise ka. Kung pwede kay kayo exercise, adlaw-adlaw, mayo gid. Ang inyo yung exercise, ara sa kuan, ilimnan. Sa mga tampalamati naton, Magsanton Plus Gold aprobado sa FDA produkto ni Dr. Remil Oy.
15: Tatak RMN.
16: Madamo ang bakante apang gamay ang sweldo. Ini ang mga rason kung nga bakante sa gihapon ang madamo nga posisyon sa mga guidance counselor sa mga eskwelahan. Lakip na diri sa Western Visayas, aminado si Department of Education 6th Regional Director Cristito Eco nga mataas ang kwalifikasyon. Kaya gina-require bangon nga pagkatapos magagraduar sa kolehiyo, dapat magkuha sa master's degree antes makakuha sa guidance counselor licensure examination. Sa piyak sini, nagahambuy lamang sa halos 30,000 kada bulan ang sweldo sa mga public schools, rason nga hindi attractive ang ininga posisyon. Amo lang ang sweldo? Uy, gaw eh. Suno naman kay Attorney Jessica Sapalo, Chief Administrative Officer sang DepEd 6, mayara sang 350 kaposisyon. para sa guidance counselor sa mga high school apang 306 sa ila ang bakante. Nagakahulugan ini nga 44 lang ami gin-appoint kay guidance counselor sa mga eskwelahan sa elementarya. Wala gid sang assigned nga mga posisyon sang guidance counselor. Apang suno sa iya, suspended sa gihapon ang pag-hire sa mga posisyon bago nagahulat pa sa instruction halin sa central office. Samtang nga wala pa sa mga guidance counselors, nag-appoint ang mga burutuan sa personnel nga mo ang in-charge sa counseling sa mga nagakinanglan sa mga estudyante.
15: Tatak RMN.
16: Makoment lang ko yara, Juman Mags. Okay man na nga may ara sang maestra nga i-assign mo. Pero hindi na sa iya na-train nga guidance counselor. Lain niya ang guidance counselor gid. Dayon ang guidance counselor makuha pa sa sang ano to, mamasteral siya na.
17: Oo, bilang after psychology mamasters kadra tapos makuha ka board exam para qualified ka tapos sa sweldo mo magsulod ka
16: 30,000. Ang 30,000 pila na ang adlaw niya? May 500? Iyo mo. Ano kumunyo yaman? Guidance counselor ako, may masters ako, may registered ako, may, di ba? May board ako, tagaan nyo lang ko 3 semel. Eh, siniswerte ka mo ba? Kasi kumukurong pinambarat yung naging na yung tao eh.
15: Tatak RMN.
16: Ah, kig ako. Radyoman Max.
17: Ang ini nga bahin mga karadyuman, gidadulon sa inyo sa Santone Plus Gold. I-upgrade ang inyong immunity kontra sa mga sakit mag Santone Plus Gold. Ang Santone Plus Gold may high potency, 100% natural herbal extracts. Halin sa mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, kag spirulina nga nagapanami ka nagapabaskog sang aton ikayong lawas. Santone Plus Gold, produkto ni kalidad sang yes to health and wellness. Nagayuhom ang mga atleta sa probinsya sang Iloilo matapos ka mabaton ang incentives gikan sa Iloilo Provincial Government. Gin-release ni Governor Toto Defensor ang kapin 4.7 million pesos ga pondo para sa mga atleta nga nakaangkon sa medalya sa natapos ga Western Visayas Regional Athletic Association no Conwibraa. Magluwas sa mga atleta, makabaton man sang insentibo ang coaches, assistant coaches, trainers kag chaperones. Sa kabugusan 691 ang nakabaton sang incentives. Ang kada medalya may katumbas nga 5,000 pesos para sa gold, 3,000 pesos para sa silver, kay 2,000 pesos para sa bronze. Naibaluan na pasar ang incentive ordinance ng 2022 nga naghahatag sang panugot sa IPG nga makarelease sang pondo para sa pagkilala sa nadala nga katungda o kun kadungganan sa mga atleta para kaupod ang ilang coaches, trainers kag chaperones sa local kag national competitions.
16: Magaradyuman sa mga tagpalamati naton ang balita ng inabatian nga nadulong sa inyo sang Evergreen.
7: Ako naka-ano kagamit sang Evergreen, ang ako nga ta, ako mag-ikasak. Hindi gid ako makahigda nga nagatiklid bala sa right ko. So, paubong, 90% na gid ang ako nga pagtulog nga nagatiklid ako sa right. Kaya hindi, uminos ang sakit sa ngang paa.
10: Susubong makatulog, maya ng tulog mo.
7: Yes, muna akong tulog. Wala akong hyperacidity. Hindi nang ang muscle spasm ko, wala na. Hindi makatindog na ako nga, dangos strong na lang ako nga pagtindog. Mrs. Remy Sintinales, patong-patong haniway.
16: Magaradyo man sa mata, palamati naton, mag-Evergreen Herbal Capsule, ara na sa aton nga mga butika.
15: Tatak RMN.
17: Ang ini nga bahin ginadulong sa inyo sa Super Fiber, tiluyang inyong akolon, pagi sa adlaw-adlaw nga paginom sa Super Fiber. Super Fiber, the fast acting colon cleansing product, epektibo, garantisado, kag another quality products ng Life Extension Philippines.
16: Choy, tandaan mo lang, Choy. Tandaan mo lang kung ikaw ang nagabalatian. Kaya kinahalan mo magpa-doktor, hindi ka na magduwa-duwa, pangita to paraliti mo. Kadto ka sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, libre tong check-up. Why bayran? Ang doktor to ga-smile. Why ka kosmod? Ang manami dito kay ang ilas ni Maabian nga clinic, aircon. Why ka ginabahulay? So kadto ka sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, ara sila sa Banwa sa Estancia, Sudan Sampasi, Bangga Dama, Santa Barbara, sa kilid sa Barangay Hall sa Tagbakaro, SMCT Iloilo, Robinson's Place Iloilo, sa Banwa sang Uton, kag Davis Building sa Jordan sa probinsya sang Guimaras.
15: Tatak RMN.
16: Impunto las 8 sa balita sa Hinampang.
15: RMN News Sports.
16: May oportunidad ang Pinay tennis star nga si Alex Yala nga magkabalos kay Maya Joyce sang Australia sa second round sang Wimbledon sining Huwebes, July 2. Unang nga nagkita ay ang duha sa 2025 Eastbourne Final sa din halos makuha na kuntan ni Yala ang title apang wala sa makaluwas kay Joint. Hipaag ni Yala nga mangin interesting ini nga mas para sa iya apang bangod nakahampang na niya si Joint sa nagligad nga tuig luyag niya nga mas maimprobar ang pila ka mga butang nga mahimo pa niya mahanas. Samtang ginasulat ang ini nga balita wala pa sang eksaktong oras nga ginhayag para sa pag-atubanga ay nanda Yala kag-join.
17: Ang balita sa inang panggindulong sa inyo sa Klinika D3 Bio, ang pinakabag-o garantisado kag-epektibo pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo. Ang power combination sa vitamin D3 kag-virgin coconut oil o VCO, ngayara lamang makita sa D3 Bio ang pinagkamaayong suplemento batok sa infection, dulot sa bakterya kag-virus sa tawo. D3 Bio, your protector against viruses, mabakal sa mga butika.
16: Yo, gasakit ang ulo, gasakit ang likod, gasakit ang hawak, pati ang tuhod. Hindi magkabala ka inanslen na mental mo na iyo.
17: Good morning, Boss Tito Eric.
16: Boss Tito, pizza dos na tits. Sa mga tapalamati naton, mga karadyo man, magnanslen na mental, ibutan mo lang sa palad mo, ibanyos mo sa panakit sa imulawas, okay ka na. Hindi ka pa pagkututon sa lamok, may Nemtre Extract, ikatatlo, may balanyos ka na, may kolon ka pa, ang pambansang balanyos sa Mailongo. Nuns Liniment Oil.
15: RMN News Entertainment.
17: Sa labing unang ation, pagkadalon sang OPM rock band Gaichi Worms ang ila akin kanalang concert sa Hong Kong at pag-iwato naman sa Wanch One Chai Sininga July 26. Natala na ang magpatigayon sa duha ka performances sa banda sa among venue. So,